0: Committee of the Senate can conduct its day-to-day business. And the impeachment trial bilang impeachment court is part of their duty to fulfill under the Constitution. And a quorum is only a majority or a simple majority because it's a day-to-day business. However, the final vote on the conviction po nung respondent, kailangan po 2/3 vote po of all the members of the Senate.
1: Teka muna, ilan ba sila? Yung, di ba, nagpunta sa kanila si Senator Cheese, nagkaroon ng election, naging 13 ba sila? Ah, tama, 13. Pati pala si Villanueva. Pag nandun yung 13, tuloy yung trial kahit hindi pumunta yung mga kaalyado ni Cayetano.
0: Mm-hmm. Tama po. Kasi if you count 24 po, 12 po plus 1 ang quorum o ang simple majority. At 13 po yun.
1: Sige. Salamat, Attorney Reggie. Okay. Attorney Reggie, pagbigyan mo kami, ha, from time, pag ikaw na yung spokesperson ng impeachment court, mangungulit kami, ha?
2: Oo naman.
0: Sana magdilang ang health care, Alvin.
1: Hindi, bantayan mo yung...
0: Natanggap na tawag sa ganyan.
1: Bantayan mo yung eye bags mo, ha? Magkakaroon ka ng eye bags, sinasabi ko sa iyo. Thank you, Attorney Reggie. Mabuhay
2: salamat,
1: po kayo.
2: Attorney.
0: Maraming salamat po, Alvin at Doris.
1: Maraming salamat si Attorney Reggie Tonggol. Antayin po natin kung siya nga po ang gagawing spokesperson ng Senate Impeachment Court. Kunting pag-antay.
2: Anong feeling
1: Lunes.
2: Mo?
1: Feeling ko siya.
2: Oo. Corona na natin.
1: Myla Ong. Maganda umaga sa iyo, Myla Ong. Teka muna, partner. Ako yung makikiramay muna.
2: Ay,
1: si Cesar Abarisha kasi nakikiramay sa isang empleyado ng Shell.
2: Oy.
1: Si Ambo Di Maisip, sumakabilang buhay, partner, noong June 28, 53 years old. Ang amin pong pakikiramay sa pamilya ni Ambo Di Maisip. Pati na rin po si Cesar Abarisha nakikiramay.
2: Condolences po.
1: Ayan, okay. Partner, abangan po ninyo yung special coverage. Partner, may special coverage yung DZMM. Sa Lunes.
2: Yes.
1: Alauna, simula alauna ng hapon. Alauna ba magsisimula or alas tres? Parang alas tres ang alam ko.
2: Alas tres.
1: So dapat hours before, meron na po tayong special coverage. So may 1 p.m. na primer po tayo.
2: Yan.
1: Kaugnay po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero syempre, as early as Gising, Pilipinas, meron na tayo din. Pati sa tandem, meron ng discussion about it.
2: Correct, correct. At in fact, tinatry ang ating misyon, tinatry natin, na ngayon pa lang, nagbibigay na nga, kagaya niya, interview natin kay Attorney Tonggol, magbigay ng tamang impormasyon sa publiko, sa madlang people, kung ano yung aasahan natin. Huwag po tayong magpaka-abogado lahat. Huwag po tayong maging Senate judge? Senate president?
1: Huwag mo antayin na pumasok sa pintong yan si Senator Judge Robert Mano.
2: Ay, hindi. Presiding officer yan.
1: Ah, presiding mo siya. Sige. So, naka-bathrobe.
2: Oo.
1: Bata de roba ito, ha?
2: Correct. Bata.
1: Na silk.
2: Tapos with matching towel on the head.
1: Jerome ang MJ.
2: Sabi ko, magbibigay tayo ng mga impormasyon. Magbibigay, kakuha tayo ng mga legal luminaries para i-explain sa atin kung ano. Kasi ang dami-dami mga katanungan. Hindi po ba presiding...
1: presiding judge.
2: Nagagalit na agad sa akin. Parang pukin ako ng gavel.
1: You're presiding judge ba siya?
2: Presiding.
1: Chief Justice ako.
3: Magbawa-rope. May iba ako.
1: Ano ka?
2: Gagawin mo?
3: Trunks.
1: Kusay. Ihabol ko lang si Jerome FJ. Please greet my wife, Anna, and my daughter, Hiraya, na sabay nagsiselebrate ng kanilang birthday. Happy, happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Parang may birthday dyan na kailangan batiin, ha?
2: Ay, meron pala akong babatiin na nagbabirthday ngayon.
1: Sino?
2: July 2, di ba? Si Imelda Marcos.
1: Tawagin mo namang madam. Madam dapat. Ano
2: nagulat ako. Bigla ko lang naalala. Naalala ko yung huling cover ko ng birthday niya. Pinutungan siya. At saka hindi. Yung cake niya, di ba yung mga ilang tears yun. Tears na. Puro maliliit na sapatos, partner. Ang ganda.
1: Ilang taon na ba si madam?
2: Baka yan ang hindi ko alam.
1: 90s na ba? 80s?
2: Pakitawag nyo nga si Bongbong.
1: May panlan sa Canada. Susunod ang Tandem ng Bayan with the one and only Magdiano Masa, Doris Bigornia, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Thursday!

0: ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!

0: Madam Doris Bigoria, anong oras na?
1: Judge? Anong tawag presiding? Mr. Presiding Officer. The time, tutut.
0: That's the time.
1: Papayagan kaya ako sa Senado. Tutut po natin ay 8:07 ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigoria.
3: Ganda!
2: At ang babalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
3: Ganda! Love, love, love!
0: Love, love, love!
1: Love, love, love! Ready na ba kayo?
0: Uh-huh.
1: Handa na ba kayo?
0: Handa na tayo dapat! Saan ba tayo dapat maging handa?
1: Hindi ko nga alam. Ang dami. May handaan yata tayong pupunta.
4: Tama na naman.
1: Ay, kahapon na. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Nakalimutan ko. Mm. Unahin ko na ngayon para hindi ko makalimutan. Gusto ko na mag-hello kay Mark Logan.
0: Kaka-Mark!
1: Nag-monitor din siya sa atin. At napakaswerteng pamilya yon.
0: Oh.
1: Kasi ang gaganda ng mga anak ni Mark. Buti na lang may nanay. Kaka!
0: Mark Logan!
1: Yaw nga, ano. Nakakamiss din. Nakakamiss din. Pero nasa ibang stasyon yata siya.
0: Ayun. Sige.
1: Okay,
0: very good. Enjoy lang po kayo sa pakikinig sa amin, ha. Alam niyo naman kami dito.
1: Ala, ano na?
0: Makulit pero malalim. Gano'n ba 'yon?
1: Gano'n lang kami dito, hindi natin malaman, no, paikot-ikot ang mga pinagsasabi namin ni Robert. Unang-una, hindi pa kami nagpapakilala. Yan na naman tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahit po tayo ay busy-busy na sa ating mga trabaho. At medyo yung mga nanay nagpapahinga na ng konti.
0: Mm-hmm.
1: Dahil naasikaso na yung mga bata. Sa Maynila, wala pong pasok ang mga estudyante. Pero ayan, sige, pakuya-kuya-kuy na tayo at pakinig po tayo dito sa Tandem ng
0: Bayan.
1: Bayan.
0: So, sino ka nga?
1: Ay, ako nga pala.
0: Ang daming sinabi, eh, usapan lang natin, magpapakilala ka.
1: Ako nga pala si Doris Bigoria.
3: Ganda!
0: Oh, hindi naman nawawala. Of course, hanggang 9 in the morning po tayo. Ako naman po si Robert Mano. At maraming issue pa rin, ha, yung mga mainit na pag-uusapan natin. Mula sa EDSA, lumipat sila ngayon dyan sa Liwasan Bonifacio. Oo, so yan yung Liwasan Bonifacio dahil Freedom Park yan. Hindi kailangan ng permit. Pero yung Freedom Park na yan, hindi niyan sakop yung kalsada na papuntang Manila City Hall at galing ka Manila City Hall pabalik.
1: So, bawal magbalagbag ng mga sasakyan.
0: Ay, napakasikip doon, partner.
1: Ayun na nga.
0: Alam mo ang Lotton
1: lang
0: area.
1: Oo.
0: Pag nagaling ka ng Quiapo pababa at galing ka doon sa kabila, paakyat ka ng Jones Bridge din.
1: Naku. At mabuti na lang din at sinuspindi ang klase. Although, meron din akong reservation doon dahil ito na naman tayo, eh.
0: Nabawasan
1: na
0: yung
1: naman.
0: School days.
1: Oo, school days. Na. Yung kaalaman ng ating mga bata, yung mga anak natin, ay bawas na naman.
4: Tama na naman.
1: Si Mark Logan, is that you? Pero di ba yung nakakalungkot lang na dahil sa mga ganyang pagkilos ay may mga naaapektuhan. Hindi ko sinasabi na particular lang dito sa grupo na ito, lahat po ng kilos protesta ay may kaakibat na at kawing-kawing na epekto at anong tawag mo, consequences? Anong tawag doon?
0: Kaya consequence?
1: Ayun na
0: pananagutan,
1: epekto.
0: Pero syempre, yung iba, ang ginagawa ay hindi isinasabay, partner.
1: Ayun,
0: doon sa kasagsagan ng pasok, kasagsagan ng trabaho, di ba? Minsan nag-weekend or minsan Sunday para mas maluwag, para hindi nakakaapekto. Pero sabi nga, kanya-kanya diskarte yan. Pero ang importante, hindi dapat maharang yung mga kalsada, hindi dapat pigilan O pigilin yung mga gustong dumaan dyan, yung mga gustong magtrabaho.
1: Oo, kasi kung may karapatan po ang mga nagkikilos protesta, mayroon din pong karapatan, kagaya yung mga kagaya natin, na hindi naman sa dahil wapakels tayo sa kanila, kundi ay kailangan ko magtrabaho eh. Pag ako hindi nakapasok kayo, bawas na naman sa sweldo.
0: Tama. Diba? Pag na-late lang ako ng few minutes, bawas na, what more, na apat na oras na ako ayan nakatenga.
1: Kanya-kanya yan. Kung meron kayong mga ganitong tinatayuan na prinsipyo, tinatayuan ng mga paniniwala, okay, go! Mm-hmm. Go with the flow!
0: Wag lang!
1: Wag lang po tayo.
0: Makaka-storbo!
1: Ayun! Galing mo, partner! Oo, wag lang makaka-storbo. Oo, tsaka wala lang sakitan.
0: Ah, tama.
1: Dahil doon sa EDSA, may nasaktan ng mga pulis. Eh, wag na po sana nating ulitin yon. At dahil pangatlong araw na ito, partner, di ba? Si Trisha din doon ba magre-report?
0: Mamaya magre-report sa atin. Ano, gusto mo kunin mo natin yung role niya, partner? Mag-sit-turn ka na din.
1: Bigla ako naisip. Pati ka lang nabasa ko si
3: Easy, easy.
1: Ang bunga nga kasi ni Dora, ay pagka nabuksan na yan,
0: tuloy-tuloy.
1: Go with the
0: flow. Basta wag istorbo.
1: Yon, yan ang ating mantra
0: moto.
1: Moto natin ngayon. Kaya mag-ingat po tayong lahat dyan sa ginagawa na, kasalukuyan na.
0: Ongoing.
1: Oo, kasi parang ano to, may bago na partner. Lipat rally.
0: Oo, lipat. Eh, kinansel yung permit na, or hindi na itinuloy, di ba? Yung dagdag pa na days na hinihingi nila, hindi na napagbigyan ng Quezon City Government. Kaya lipat venue.
1: Yes, oo.
0: Doon sila ngayon sa lungsod ng Maynila.
1: Okay, malaki-laki naman po yung liwasan, ano? So, kasha naman kayo dyan, wag lang sana talagang, na-visualize ko na yung ano, yung daan papunta doon.
0: Eh, di ba, two lanes lang yun.
1: Oh, tsaka makiipot.
0: Tapos tulay na agad, Jones Bridge na agad. Yeah, tapos Pacquiao Bridge yung kabilang side. Uh-uh. Ganun kaliit yun.
1: Sige. So malaman natin po mamaya sa update ni Trisha Lindo. Hindi po kami yung nag-update.
0: Sa update si ni Trisha, Doris kaya.
1: Si Trisha po.
0: Doris, kung saan niya sa kaya naroroonan mo?
1: Ay, nako.
0: Nabuhay yung pagiging field reporter. Ay, no? Tuloy-tuloy.
1: Correct. O, dahil dyan. Ayan na.
0: Dito muna tayo sa Tsutsut Time.
1: 8:14 in the morning.
0: Excited ka na ba for Monday, partner?
1: Oo.
0: Go na daw. 2 p.m. ang simula nun.
1: 2 p.m. ang simula at sabi nga ni Alvin kanina ay tayo ay may special coverage.
0: Aha, of
1: at
0: course.
1: At ang special coverage dyan ay meron din po kaming presiding officer dito sa DZMM. At yan po ay walang iba kundi si Robert Antemano. Mano, diba? 1 o'clock pa yata.
0: 1 p.m. yun. Pero syempre, mula umaga pa lang, bibigyan na natin ng primer, ika nga, yung ating mga kapamilya para maunawaan nilang lalo kung ano yung meron at ano yung ini-expect.
1: Correct. Oo. Kaya nga sabi ko rin kanina, huwag po tayong magpaka-senator judge lahat. Dapat ay armado tayo ng tamang impormasyon, ng tamang mga expectations. Kasi yung iba parang ang taas. Ito ang gusto nila. Oy, bakit ganyan? O bakit, 'di ba?
0: Bakit ganoon?
1: Malintigan
0: to. Ba't ang bagal?
1: Oo, asaan yung akusado? Gumaganya, no?
0: Easy! Nakakarating din dyan.
1: Kaya hindi mo alam tuloy.
0: Hindi, partner. Ito mahirap. Ano, guilty or not guilty? Matagal po po.
1: Meron pa isa.
0: Imagine. Ano?
1: Meron pa isa. Ikukulong na ba?
0: Oo.
1: Wala pong kulungan.
0: Kapag impeachment ang...

0: pinag-uusapan, wala po tayong pinag-uusapan ditong kulong.
1: Oo.
0: Dahil dalawa lang naman yung target na ma-achieve pagdating sa impeachment. Mm-hmm. Number one, matagal siya sa pwesto.
1: Uh-oh.
0: Number two, perpetual disqualification sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi siya po pwedeng humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno kung makuha niya yung two-thirds ng votes na magsasabing guilty siya sa any of the four articles of impeachment na inihain laban sa
1: kung isa lang, guilty lang siya dito sa count na to.
0: Tapos ang laban.
1: Hindi kailangan yung apat.
0: Yes.
1: Ayan po aking mga katropa, ayan po ang ating pakiintindihin. At easy lang sa ating pagja-judge.
0: Mm.
1: Do not judge a book because you are not a judge. Tama ba?
0: Sige, rambulin pa natin.
1: Okay, mali. Do not judge a book because you are not a book.
0: Mali pa rin!
1: Mali! Mali talaga.
0: Mali talaga. Kaya naman, dito na nga lang tayo.
1: Sige,
0: bakasan pa tayo makarating pagja-judge na yan. Sa oras po na 8:17, alamin na po natin ang mga balitang hatid ng ating Radyo Patrol! Kanina, si Tricia Lindo yung nasa liwasan.
1: Uh-oh.
0: Hindi lang siya, dalawa sila. Kaya ngayon,
1: good.
0: Tingnan naman natin yung sitwasyon doon sa pwesto ni Radyo Patrol Zeus Legazpi Partner. Kung kumusta, mas dumami ba? At yung pinag-uusapan nating kalsada na papunta ng City Hall at yung paakyat ng Jones Bridge, yung Loton area particularly, ay kumusta? Ha?
1: Yep.
0: Detalya mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, sa mga dadaan dyan, pwede pa ba?
2: Good morning, Robert of Doris, sa mga kapamilya natin ngayon pa lamang buhabiyahe dito sa may bahagi ng Loton, sa may tapat ng Liwasang Bonifacio, ay makadaraan pa naman dahil hindi naman isinarado itong bahagi na ito ng kalsada. Magmula doon sa may Aroseros Park, sa may Met Theater, hanggang makarating doon sa may bahagi ng Biburgos, sa may Manila City Hall naman din, ay dire-diretso ng usad na mga sasakyan. Ayon din sa mga nakausap nating traffic enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau, ito lamang naman na yung volume ng mga sasakyan dito sa may bahagi na ito ng Loton, ito lamang yung pangkaraniwang volume tuwing umaga. At medyo nabawasan pa nga yan, lalo't kansilado yung pasok sa mga pribado at pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Maynila. Paalala rin ng Manila Traffic and Parking Bureau, MTPB, yung parking space ng mga magpupunta rito sa Liwasang Bonifacio para makaisa doon sa programang pinangunahan niya ng Iglesia ni Cristo ay doon sa may bahagi ng Piburgos sa may Bonifacio Shrine. Anila, yung northbound at southbound lane noon ay isang linya doon sa north at southbound lane ng Piburgos ay pwedeng paradahan ng mga sasakyan. Itatalima sa tamang parking
0: Zeus,
2: area. Yung iba kasi, Robert at Doris, ang ginagawang, yes.
0: Sorry, medyo tumatalo lang yung signal mo. Sabi mo, balikan lang natin doon sa importante. Saan sila pwedeng mag-parking? Saan yung parking area nila? Doon medyo naputol yung signal mo.
2: Robert at Doris, ayon doon sa MTPB, yung pwedeng paradahan ng mga magpupunta, makikisa rito sa programa sa Liwasang Bonifacio, ay doon sa may bahagi ng Bonifacio Shrine. Sa may Piburgos yan, tig-isang linya yung pwede nilang okupahin dyan, northbound at southbound lane. Ayos lang naman daw nila na humaba yung pila ng mga sasakyan doon, basta nadaraanan pa rin yung bahagi na iyon ng kalsada. Wala pa rin direktiba sa kanila, Robert at Doris, sa ngayon na manghatak ng mga sasakyan na hindi tatalima doon nga sa naturang tamang parking area. Yung iba kasing ginagawa rito, Robert at Doris, ay dito na pumaparada sa harapan ng Liwasang Bonifacio. Sinisitan nila yan, sinasaway muna. Pero hindi naman sila nagbababa pa, nag-i-issue ng tickets sa ngayon. Doon naman sa may likuran nitong Liwasang Bonifacio, sa may bahagi ng Magallanes Drive, doon natin nakitang itinatayo yung entablado. Kamukha ito, Robert at Doris, yung entablado, bagamat medyo mas maliit, yung itinayo doon sa may EDSA People Power Monument. Dito rin sa may Magallanes Drive, sa likuran nga na Liwasang Bonifacio, paikot dito sa may Loton, nadaraanan pa naman yan ng mga sasakyan. Pero paalala nila, bawal na bawal doon magparada yung mga sasakyan ng makikisa nga dito sa programa.
0: So hanggang anong oras o anong oras magsisimula yung kanilang programa? At sabi ng mga organizer dyan, anong time yung ina-expect na darating talaga yung bulto ng mga miyembro nila?
2: Robert Doris, tinatayo pa lamang kasi yung entablado. Bagamat po kayo na yung mga speaker, nagpapatugtog na sila dito. Pero yung mismong stage at yung mga LED wall, gaya nung ginamit nila sa People Power Monument, hindi pa na itatayo. Kaya yan yung abangan natin, kung anong oras talaga magsisimula rito yung programa. Mabanggit ko na lamang din, Robert Doris, ano? Dumating nga dito si Batangas First District Representative Leandro de Vistre. At sa kanyang paliwanag, magkakahalong grupo yung nandito sa Liwasang Bonifacio. Bukod kasi doon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kasama rin dito yung sinamahan niyang mga mamamayan ng Batangas at iba pang civil society organization na sumusuporta doon sa kanilang panawagang transparency at accountability. Narito yung ating panayam kay Congressman Leandro de Vistre.
3: I think by the end of the day, mapupuno na ang physical area ng Liwasang Bonifacio. Kaya ang magiging limitation na lang sa how long a person stays here is how much space there is available. Basta hanggat hindi pa na-achieve ang panawagan para sa transparency and accountability for a better democracy, I suspect na mananatiling puno ang Liwasang Bonifacio.
2: Robert Doris, yan nga ang pahayag ni Congressman de Vistre. Anya, ngayon, medyo kaunti pa yung mga nandito sa Liwasang Bonifacio dahil meron pa pagsamba yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero pagkatapos nito, ay dito na sila magtutungo. Anya, posibleng umabot na nasa 4,000 yung magtutungo rito. Pero yan ay estimate niya lamang. Ano? At sinasabi nga niya na kung umabot sa ganun talagang bilang, yung magtutungo rito ay posibleng maging masikip talaga dito sa may Liwasang Bonifacio. Wala pa rin siyang listahan, Robert Doris, na magsasalita dito sa programa. Pero posible, anya na may mga politikong dadalo sa pagtitipon ngayong araw. Yan ang naikwento sa atin ni Congressman Leandro de Vistre. Ngayon nga, Robert Doris, wala pa tayo nakikita mga bagong dumarating na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yung mga nandito kasi na miyembro naman ng mamamayan ng Batangas, sila yung nandito na talaga magmula pa noong mga nakaraang araw. At ngayon nga, nakahilera sila dito sa may tapat ng mismong rebuto sa Liwasang Bonifacio dahil may nagsasalita na sa harapan isa sa kanilang mga leader at nandito nakalagay pa rin yung kanilang mga panawagang ibasura ang VAT at kumbaga nila ito ay magpapagaan sa buhay ng mga hindi lamang ng Batanggenyo kundi ng mga Robert Doris ang tabayanan natin yung mismo magiging programa dito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Liwasang Bonifacio, Robert at Doris.
0: Maraming salamat.
2: Yan balita, kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMR.
0: Thank you very much, Zeus Legazpi. Mula dyan sa may Liwasang Bonifacio, ikot tayo, paligid ng Menjola partner at Menjola. Sa may palasyo ng Malacanang.
1: Ayun.
0: Doon lumipad si Tricia Lindo eh. Okay. Tignan natin ang sitwasyon doon.
1: Pasensya may... na, Tricia. Pasensya na, bunganga ko.
0: Sabi ni Trish, ayan na, nireportan niya lahat, nilipat na lang ako sa ibang lugar.
1: Tapos iyan na naman, no?
0: Oo. Sabi niya, inanotate niya na lahat tungkol sa Liwasang Bonifacio. Punta na lang ako sa iba, baka sakaling may detalye pa.
1: Lumaya, sa lola mo.
0: Joke lang, joke lang. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish, good morning!
4: Good morning, Robert at Doris. Wala pa namang namamonitor na pagtitipon sa mga oras ito dito sa may Menjola sa Maynila, pero bantay sarado pa rin ng 2,000 pulis yung paligid ng Recto Menjola, maski yung Ayala Bridge at yung mga ilan sa entry points papuntang Malacanang. Wala pa namang ganun o wala namang ganung pagkakaiba yung higpit ng seguridad dito mula kahapon hanggang ngayong araw ng Webes. Unang bubungad yung mga barbed wire na barikada saka yung mga nakahambalang na container van. Partikular yan na nakalagay o nakapwesto sa may University of the East, sa may Menjola Peace Arch at sa may Legarda malapit sa Figuera Street. Sa likod ng mga container van, doon nakapwesto yung mga police, dala yung kanilang panangga at kahoy. Nagsasalitan lang ng augmentation. Gaya ngayon, marami sa mga deployed Robert Doris ay mula sa Quezon Province at sa Rizal. Misto lang ghost town nga yung kahabaan ng Recto Avenue at dito pinarada yung mga police mobile na ginamit ng hanay ng pulis. Ayon sa mga police na kausap ng Radyo Patrol, nakahanda sila sakaling magkaroon ng pagkilos papuntang Malacanang at syempre ay maximum tolerance daw ang kanilang paiiralin. Samantala, nanatiling payapa yung sitwasyon sa may General Solano. Malapit yan doon sa may Ayala Bridge. Sarado pa rin yung magkabilang bahagi, Robert Doris, nung tulay na yon. Kaya walang motorista yung pinapadaan sa ngayon sa mga alternatibong ruta muna, pinapaikot ang mga motorista. Mm. Robert Torres.
0: So wala wala kahit magpilit, hindi pwede.
1: Ang daming harang.
0: Ikot sila.
1: Oo.

0: Tama, tama, Robert. Kung manggagaling ka kung dun sa Ayala Bridge in particular, dun sa area na yon, kung manggagaling ka sa Mea Palangka at gusto mong pumunta ng Legarda, ang ikot mo ay banda sa Mea Castle na, tapos sa Mea Liliko ng Loyola, tapos ang labas mo ay sa Mea Legarda Bustillos na para makarating ka sa Legarda. Yung iba naman na nanggagaling sa Recto Divisoria, yung ikot nila sa Mea Loyola Street na rin papuntang Legarda, o kung manggagaling ka ng Recto Divisoria, papunta kang Espanya, sa Mea Morayta, bukas pa naman yun sa mga motorista. Ilan yun sa mga pwede nilang ikutan. Gaya kahapon, ilan sa mga rerouting nila. Kung nga rin, manggagaling ka sa, yung mga motorista, manggagaling sa SM Manila at sa Adamson, yung daan mo ay sa Mea Quezon Bridge o sa Mea MacArthur na. At yung iba naman, kung mula ka sa City Hall, papunta kang Malacanang, mag-U-turn ka, ikot ka pabalik ng Padre Burgos Avenue, kasarado rin. Yung kanto ng Romualdez, yun sa may kabilang bahagi ng Ayala Bridge, Roberta Torres, na papunta naman o rutang Taft Avenue.
1: Okay, Roberta Torres. Balikan ko lang yung sinabi mo kasi sabi mo 2,000 pulis ang ipapakalat ngayong araw na ito. Pero considering yung nangyari kahapon na nagkaroon ng konting gulo at mayroon pa nga mga nasaktan na mga saharay ng pulisya, naging issue partner eh, bakit daw ganun lang kakunti din kasi ang dineploy doon sa EDSA. So ngayon, sa palagay mo, Tricia, sapat na yung 2,000? Ano ba sabi sa iyo ng mga official dyan? Sapat na yung 2,000 o magdadagdag pa sila hanggang sa kanyari dumami na mamayang tanghali?
0: Robert at Doris, yung sinasabi sa atin ng Manila Police District in general ay sapat yung bilang na dineploy nila. Wala pang kabuang bilang na binibigay sa atin. Pero sa area na to, sa buong Recto Menjola hanggang sa Malacanang, 2,000 alone yung naka-deploy dyan. Iba pa yung mga pulis na napansin natin kanina doon sa paligid ng Liwasang Bonifacio kasi doon talaga yung pinaka, kumbaga parang doon talaga yung pinaka-focus nung kanilang gathering. Ang sinasabi naman nila, as much as possible sana, hinihiling nila ay wala sanang magkaroon ng infiltration doon sa magiging pagtitipon ng mga INC. Ang kumbaga parang pinaka-premise din naman ng Manila Police District daw ay hope for the best but expect for the worst.
1: Okay.
0: Robert Adoyes.
1: Sige. Mag-ingat po tayong
2: habang
1: lahat.
2: Habang nagde-develop naman yung rally nila na yan, ang programa nila na yan, ay siyempre continuous naman ang monitoring ng ating mga agency dyan. Ha? Trish, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
2: Mula sa lungsod ng Maynila, kunin naman natin, punta tayo ng camera partner, ha?
1: Bakit?
2: Ang kampo daw po ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez muling iginiit na walang ebidensyang nag-uugnay sa mambabatas kaugnay ng maanumalyang flood control project sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa camera at ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
3: Yes, good morning, Tandem. Sinabi ng tagapagsalita ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza na sa mga naging pagdinig sa Kongreso at investigasyon ng ilang ahensya ay walaan niyang dati o kasalukuyang opisyal ng DPWH ang nagsabing lumahok ang kongresista sa pagpaplano, pagpapatupad at paglalabas ng pondo sa kahit anumang ghost flood control project. Una rito, nagpa siya ang Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil malaki umano ang maitutulong niya para madiin sa kaso ang mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan. Di naman ni Atienza, maging ang dating kalihim na may direktang kaalaman sa mga operasyon ng kagawaran ay hindi kailanman idinawit si Romualdez. Giitpaan niya na ang mga akusasyon ay taliwas sa kung ano ang proseso pagdating sa national budget kung saan walang kontrol ang sinuman dito. Hindi rin kayang utusan ng speaker ang kalihim ng DPWH, DBM o Senado kung kaya papaano niya magiging mastermind ng kongresista sa flood control scandal. Bagaman pabor si Atienza na dapat managot ang nagkasala, ay hindi umano dapat gawing shortcut ang paghahanap ng malaking pangalan para gawing political scapegoat sa kabila ng kawalan ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Dahil 8:31 na, magagap lang kami, ha? Hihinga lang kami mabilis ng aking partner, ha?
1: Yes.
2: Magchichismisa lang kami ng

0: mabilis. Mabilis na mabilis lang to. Sa ating pong pagbabalik, ang mga mainit na usapin, ating pong ipagpapatuloy. Sandali po lamang.
1: Good morning!
2: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
4: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
0: kape.
1: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
0: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonya ang nag-iisang mutyan ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Love, love, love. Ganda!
0: Of course, bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw sa mga issue ng bayan, partner. Oo. Alam nyo na yan.
5: Okay, gawin natin na makabuluhan yung ating pagsasawsaw. Hindi lang yung sawsaw.
0: Ano ba yan? Patis ba yan? Suka?
5: Uy, yun.
0: Toyo?
5: Ang gusto ko, ano, patis, lagyan mo ng konting kalamansi.
0: Tapos konting sili.
5: Oh, konting-konting sili lang.
0: Tapos pritong malutong. Galunggong.
5: Mainit-init na kanin. Malata ang gusto ko na kanin.
0: Ah,
5: tapos perfect. Kamayan na.
0: Ay, syempre.
5: Oh. Dapat maghugas muna ng kamay.
0: Tara. Nagyaya. Ay, nako. Magandang umaga po, partner. Pati ko lang to, ha. Eh, baka magtampururot, eh. Bago tayo tuluyang mag-interview. Pati ko lang ng happy, happy birthday. Happy birthday kay Chati Lacanilaw. Ha?
5: Happy
0: ano daw? Happy happy birthday Chati Lacanilaw. At syempre, yung mga kaibigan natin na nagbe-birthday din, si Kokoy Legaspi, nagbe-birthday yan. Si Tin Enoho ng production, nagbe-birthday din
5: happy
0: yan.
5: Birthday.
0: Ah, happy happy birthday Chati Lacanilaw. At sa mga kaibigan natin sa Senate, ha? At sa HOR, si Isa, si Nicole, si Mina, si Carla, si Chris Bermarda, Billy, Irwin, Hans, Jasper, Mark, at syempre, ang nag-iisang Glenda Olid. Mga naka-monitor pala sa atin doon sa Senado.
5: Lako, o
0: alam nyo na,
5: salamat.
0: Ha? Bigyan nyo ako ng tip, ha? Mamaya, pagpunta ko dyan.
5: Oo, dapat mayroon kayong ini-input sa ating presiding officer.
0: Oo, alam
5: na si
0: yan.
5: Robert Mano.
0: Correct, correct.
5: Oo.
0: Eh, lalo niya si Glenda. Alam na ni Miss Glenda lahat yan.
5: So, ano mga tawag natin sa kanila? Yung mga bataan natin doon?
0: Ano ba gusto mong tawag?
5: Ano nga ba? Hindi naman mga bubwit. Hindi rin mga birdie, tweety bird.
0: Ah, hindi.
5: Makakaisip tayo. Sherry Ann Torres,

0: Suruan mo nga kami.
1: Anong pwede gamitin? Natawag.
0: Okay. Sana tayo lilipat.
1: Ay, sana tayo lilipat. Aba, syempre, kagaya nung nabanggit kanina, naglabas ng pahayag ang dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay doon sa mga paglilink, ano?
0: Pero bakit meron ako nabasa na binasura yung kaso laban sa kanila? So, yung, ano ibig sabihin ba nun?
1: Oo, yung 1 billion case laban sa kanya ay ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court.
0: Okay.
1: Civil case yun, ifinile sa kanya, kay dating Congressman Zaldico at sa iba pa. At ngayon, mamaya malalaman natin, ipapaliwanag natin kung bakit ito ibinasura. And of course, kailangan din natin mahingan yung panig niya. Eh, kasi partner, di ba, may mga development pagdating dito sa issue ng flood control.
0: Correct.
1: Eh, gaya nga na lagi natin sinasabi, binubuksan naman natin yung program sa lahat. Eh, hanggat maaari po, ay pinasasagot natin.
0: Correct, correct. At syempre pa, ang katanungan ng lahat, nasaan si Speaker? Siya ba ay babalik na? Di ba, partner, parang medical leave ba yan sa kanya?
1: Hindi ko alam kung ano nang status niya ngayon eh. Pero ang update na nakuha ko kahapon sa hearing doon about sa Tacloban shooting, ang sinasabi ng mga magulang doon, kinanong kasi sila kung ano na yung mga na ibigay sa kanila ng government, yung office ni dating speaker, yung tumulong daw sa kanila mula doon sa burol sa pagpapalibig, yun yung binanggit sa hearing kahapon.
0: Okay, mainam kung ganyan, at kaya mamaya-maya po abangan ninyo ang aming interview sa kinatawan, spokesperson ng dating speaker.
1: Habang hinihintay natin, partner, syempre, mag-a-anunsyo muna tayo. Kailangan maging masaya muna tayo, di ba?
0: Correct, correct.
1: Oo. Dahil, ayan na, simulan mo na.
0: Ano ba ito? Magkita po tayo. Ganun lang.
1: Galit na galit?
0: Magkita po tayo sa July 18 yan, Sabado. July 18? Ano ba tayo ngayon?
1: July 2 na. Malapit na.
0: Okay. July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbo. Ano? Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Birthday po kasi namin.
1: Aha. Simula po yan alas 9 ng umaga at hanggang 300 tao po ang pwede natin ma-accommodate, mga kapamilya, sa medical mission at may libreng gamot pa.
0: Uy, oo. Open ba ito, partner, sa lahat?
1: Yes, basta first 300. Nandun sila, ha?
0: Okay.
1: Mabibigyan sila dyan ng mga services. At pagsapit naman ng una ng hapon, magbubukas naman ng public service booth. Ayan, ha? Ano ba yung mga booth na aabutan na meron tayo doon? Number one, booth number one, partner.
0: Libreng merienda. Uy,
1: parang
0: saan
1: tayo? Parang doon tayo magbabantay.
0: Unahin natin yan. Tambayan natin.
1: Ito na, pwede rin ito susunod na booth. Booth number two, gupit.
0: Gupit.
1: Pwede
0: rin siguro igugupitin sa iyo
1: bigote. At meron din tayo syempre booth mula sa ating mga abogado.
0: Ayan.
1: May payong legal at aura reading.
0: Wow. Gusto ko yan.
1: At syempre meron ding iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
0: Very good. Ito na naman ako, bumalik na naman ako sa payong legal. Bakit meron bang illegal na payong?
1: Meron.
0: Nagsubasta na.
1: May livelihood workshops yan din po, ha, para sa karagdaga kabuhayan. Ang partner ko magtuturo sa inyo dyan sa livelihood workshops na yan.
0: Oo.
1: At eto na, aabangan nyo ang performances mula sa kapamilya artist tulad din na Brian Chong,
0: Unrain,
1: Ian Malabile,
0: at 1621.
1: Aja?
0: Aja?
1: At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bandin po sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM.
0: Yan. Baka meron din kayo pagkakataon na mag-share naman sa amin
1: kung
0: anin yung naging karanasan, at makakatanggap kayo ng special
1: na palakpak.
0: Paikot-ikot.
1: Bukod po dyan, may pagkakataon ding Doon pala ako sa baba, partner. First come, first serve po ang mga serbisyo. Kaya,

0: Naging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Apat na po tayo. Oo. Ang galing, ano? 40 na pala.
0: Di ba sabi nila, life begins at 40.
1: 40. Oh, dati 50. Dati 50 60.
0: Na. Iniba-iba talaga. Oo. Ngayon 40 na.
1: Yung, ano, yung
0: threshold?
1: Threshold.
0: O, paano? Kita-kit sa July 18 po yan, Sabado, sa Caloocan Sports Complex.
1: Yawn!
0: Kita-kits!
1: Okay.
0: O, paano?
1: Okay.
0: Anong livelihood ang ituturo mo, partner?
1: Paggawa ng sabon na mabango.
0: Wow! Ako, paghahayupan.
1: Ah, ganyan?
0: Siyempre,
1: ano may... liwanagin mo, kahayupan?
0: Hindi, paghahayupan. Oh. Di ba, meron tayo kabayo, meron tayong...
1: Doggy wow.
0: Eh, kung ano pa. Eh, di syempre, yun ang mga gusto natin ituro sa kanila.
1: Pwede,
0: diba?
1: Oh. Pero syempre, sa, ano nga sinabi ko, paggawa ng
0: mabangong sabon.
1: Mabango na sabon. Tapos, may libre din pong paglalagay ng...
0: Nang?
1: Kilay.
0: Tsaka pilik mata.
1: Eh kung ako nga, hindi ko nga mapantay ang kilay ko. At saka yung aking pilikmata.
0: Ano kaya itsura ng mga lalagyan mo, partner? Ano? Group kiss cross na ganyan yung mga pilikmata at kilay. Yung kilay ng isa nandito, yung isa nakababa.
1: Ay, nakaalala mo doon yung nag trending siya noon, si Kilay is Life.
0: Uh-huh.
1: O yun, ganun ang... Parang walang pupunta sa booth ko. Ay,
0: pero, pero feeling ko pupunta sila para ma-experience ba?
1: Oo.
0: Gusto
1: tama.
0: Nila ng ganong kilay.
1: Kaya lang, pagtapos ng event,
0: bubuhay
1: lahat
0: na.
1: Gano'n lang.
0: Pag sabi na, Ma'am Doris, parang hindi naman po ito yung ina-expect namin. Parang hindi po dapat ganito.
1: Hindi, sabi ko, sasabihin ko, hindi, ang ganda nga. Oh.
0: Mm.
1: Ultimo lalaki, nagpakilay. O, edi lahat tayo ganun. Para tayo mga minions.
0: Good luck naman sa atin.
1: Good
0: ano?
1: Luck. Pero
0: o, basta, enjoy po natin yan. I-enjoy po natin yung July 18 na yan, ha?
1: Correct.
0: Sa, DZMM 40 years. Happy 40, DZMM!
1: Yan.
0: At syempre, habang isine-celebrate natin ang ating 40th years, ba, syempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang talakayan at ang mga huntahan natin sa mga programa natin dito sa DZMM.
1: Hindi nyo po kami mapipigilan.
0: Dadaldal at dadaldal po kami. Magsisitner ang aking partner.
1: Akalain mo nga, yung reporter hindi na nakapagsitner. Yumawiyaw ako ng yumawiyaw. Sorry naman, Trisha Lindo. Nawalan siya ng baterya.
0: Sabi niya, ang tagal, naubos ang baterya. Bumagsak ang baterya.
1: sorry na.
0: Ay nako, bukod po dyan sa mga issue na nangyayari sa atin kay partner, ang development na binabantayan din natin, di ba naggaling na... Ito connected dun sa ganap ng Iglesia ni Cristo, eh sabi nila Senator Panfilo Lacson, naniniwala kami na ang ombudsman hindi magpapa-apekto sa mga rally-rally na ganito ng Iglesia ni Cristo.
1: Hindi atras.
0: Kasuhan ang dapat kasuhan.
1: Oo.
0: Oh. Sabi naman ng Office of the Ombudsman, di ba, nagpa-presko nung araw din na yun. At talagang sinabi nila na hindi, tuloy yung kaso.
1: Correct.
0: Kay Senator Rodante Marcoleta, plunder. Oh.
1: Tama. Eh, yaman din lamang na ang battle cry ng mga nagkikilos protesta kahapon sa EDSA, ngayon naman sa Liwasan, ang sabi nila, accountability.
0: Mm-hmm.
1: O, edi yan na nga po yung accountability na hinahanap ninyo. Pananagutin ang dapat managot.
0: Lahat, di ba?
1: Lahat,
0: hindi, kapag may mga dapat sagutin, kaya pag may dapat sagutin sa korte, ito yung pagkakataon.
1: At kung mayroong dapat parusahan, at kung mayroong dapat bigyan ng, ang tawag mo doon, ng karampatang
0: parusa,
1: eh ganun po ang gagawin natin. Kaya, kasi po, yan po ang sinasabi ng ating batas.
0: Mm-hmm.
1: Wala pong kinikilingan ang batas. Baka mamaya.
0: Nagtalumpati.
1: Nasa kabilang estasyon na naman ako. Di namin kayo tatantanan.
0: Mali!
1: Mali!
0: Ituloy na po natin ang talakayan. Makakausap po natin ang tagapagsalita ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abdiel Dan Ade Fajardo. Attorney, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Attorney.
2: Magandang umaga po, Robert at Madam Doris. Magandang umaga sa lahat ng tagapagitig ninyo.
0: Opo, magandang umaga.
1: Oo.
0: Simulan natin.

0: Carter, doon sa tanong mo na QC, doon sa court, doon sa kaso.
1: Nakakagulat lang na ngayon po ay ilang buwan na po nating hindi nararamdaman ang dating speaker. Kayo po ngayon ay lumalabas. Kasabay po nitong sinasabi na ibinasura yung kaso laban sa kanya. Hindi ko po maintindihan, attorney, ano po ba yung particular at specific?
0: Yung punot dulo ng kaso. Konting kwento nga, attorney.
1: Pakwento lang.
2: Ay, yung sa Quezon City po ba ito?
0: Opo.
2: Yan po ay nag-file sila ng civil case, ano, para daw sa bilyong pisong nawala sa sinasabi nilang flood control anomaly dyan sa Quezon City. Pero yun po ay binasura ng korte, kailan lamang, at ngayon po ang estado nun ay dismissed, no, ang status.
1: Oo. So 1 billion po. Paano po yung ano, yung kahit hindi naman po yung talagang nitigriti nung kaso, 1 billion dahil saan po?
2: Dahil daw po sa flood control projects dyan na sinimulan ng isang kongresista sa Quezon City, supposedly na kinuha sa budget ng ating gobyerno nasyonal, no? Pero hindi ito umusad at hindi ito umulad, parang pinabayaan lang, parang ang nangyari ay politicized, no? Parang ginamit ng ating ilang mga kababayan para magkaroon ng political statement yung isang grupo na kalaban ng isang kongresista din dyan sa Quezon City.
1: Alright.
2: Kaya ang status ngayon ay dismissed po.
1: Opo. So, ibig po ba sabihin yan, attorney partner, absuelto na yung dating speaker doon sa mga sinasabing mga kaso niya?
2: Hindi po yan sa pangkalahatan, no? Kasong iyan po ay patungkol nga daw po sa sinasabing anomalous flood control project sa Quezon City, no? Isa yan sa mga inaatupag ng ating legal team na mga kaso na nakaamba kay dating speaker, no? But so far, meron pang ibang kaso na ayon naman sa mga balita na naririnig natin ay inahanda laban kay dating Speaker Romualdez, lalo ng Office of the Ombudsman po. So yun po ay hindi pa, so far, as of this time, ay hindi pa sinasabi na yung dating speaker tungkol sa kaso sa Ombudsman.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Opo. Attorney, isa pa po, bukod dito, dahil nga na-set aside na to yung 1 billion na civil case. Tama po si attorney na hindi naman ibig sabihin dito, it encompasses, di ba? Lahat ng mga issues and all. Mm. Pero bunta po tayo muna doon sa development sa Office of the Ombudsman. Ang sinasabi po recently, attorney Ade, na gagawing witness si former Secretary Manny
1: Bonoan
0: laban po dito sa flood control. Ano po ang reaksyon ng kampo ng dating speaker pagdating po dito, attorney?
2: Ayun po ay nakakaalarma sa ganang amin po, no? Nakakagulat iyan. Kasi hindi naman po binabanggit ni dating Secretary Manny Bonoan, no, ang pangalan ni dating Speaker Romualdez sa kanyang mga interview or even formal testimony sa Senate Blue Ribbon Committee or even sa Independent Commission on Infrastructure. Parang kabute na bigla na lang lumabas ito dahil siya ngayon ay under hospital arrest, no, because of his pending cases for plunder before the Sandigan Bayan. So parang biglang lumabas ito all of a sudden, at ngayon ay ayun na nga ang sinasabi ng Office of the Ombudsman ay siya ay gagamitin state witness against the former speaker.
0: Mm-mm. Attorney, in-expect nyo na ba ng kampo ninyo na aabot sa ganito na yung isa, sinasabi kasi parang nasa ilang million or aabot ata ng billion din yung kickback na napunta sa dating secretary, kukukumputin doon sa base doon sa investigation na isinagawa sa Senate. Ano, in-expect nyo na ba or may specific ba na instance na na from the very beginning na maumpisahan itong investigation, even from the statement ng dating secretary na ini-implicate talaga or kahit man lang napahapyawan yung pangalan ng former speaker?
1: Oo.
2: Hindi po talaga, never, kasi hindi namin inaasahan talaga ito dahil I can say, no, plainly say na wala pong ugnayan si speaker tsaka si dating speaker tsaka former secretary Bonoan, no, whether on a personal basis or directly or indirectly through their offices, hindi po sila nag-usap tungkol sa flood control programs, no? Kaya

0: kami nagulat dahil ni Katiting na mention or nabanggit, no, ay hindi namin napag-isipan. Wala talaga kami naalala ng ganung okasyon kasi nga ang dating speaker ay wala pong anumang klaseng ugnayan kay Secretary Bonoan. Kaya ito po ay dapat tulad sa lahat ng ating mga kababayan ay talagang news, balita to sa amin.
1: Opo. Pero sa pangyayari yan, ano ang pakiramdam ninyo? Bakit po nagkaganyan? Bakit dumating sa ganyang klaseng punto nang habang sinasabi nyo ay never naman na nabanggit ang dating speaker? Yan po ba sa palagay ninyo, attorney, ay may kinalaman din sa papalapit na SONA? Remember, doon sa SONA po ng dating Pangulo last year. Sinabi, siya yung nag-expose niyan eh. So ang aasahan ng mga tao ay report po ng Pangulo tungkol doon sa in-expose niya ng mga anomalya.
2: Ano na nangyari?
1: Ano
2: parang
1: nangyari?
2: Ganon.
1: At sa palagay niyo po ba, ayan yung pangalan, pagdadawit doon sa dating speaker, ay parte po yan nung sinasabi, paano mo ba ma-i-describe, partner, na pag-a-assess o pag-uulat sa bayan kung ano na ang nangyari doon sa kanyang ginawang pagsisiwalat ng mga anomalya?
0: Magandang tanong po yan, Madam Doris. No? Actually, it highlights the fact na mag-iisang taon na po, wala pa rin ebidensya na nailalabas against the former speaker. No? Kahit itong si Secretary Bonoan, mahigit sa almost 1 year na, no? Since that speech was delivered in the SONA, ay hindi pa niya sinasabi in whether written or oral, wala siyang sinasabi na may kaugnayan siya or may transaction siya kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya nga nakakagulat na more than several months after the initial o yung unang SONA tungkol dito ay wala pa rin pong ebidensya na nakakalap. Kaya nga po siguro talagang nagkukumahog na yung prosecution na magkaroon ng state witness, no? Kasi po pag inisip po natin, no, ang state witness ibig sabihin po ay siya yung taong magpapatunay ng mga supposed criminal acts. Kasi ibang ebidensya, di ba? Ibig sabihin, kung ibang ebidensya lang, kung ano man yun, ay hindi po may uugnay yung ibang tao. Kailangan ng tinatawag nilang state witness.
1: Opo,
0: kaya nakapagkataka na ngayon na ang dating secretary ay nasa hospital arrest, no? More than 80 years of age, at ngayon ay nakikipag-usap sa ombudsman, eh, hindi natin alam kung anong nangyayari doon. Pero kaduda-duda po yan, kasi nga, siya ay nasa panganib na makulong habang siya ay nabubuhay pa dito sa mundo.
2: Attorney, paano po tinitingnan ng kampo ninyo, ng kampo ng dating speaker, itong mga state witness na napipili ng DOJ, ng Office of the Ombudsman? Kasi ang sinasabi, ang tataas ng mga posisyon ng mga ito, malamang sa malamang, kung totoo man, ay kabilang talaga sila doon sa kukumpas. Pero ang nangyayari, dahil mag-state witness na lang ako para hindi ako makasuhan.
1: Para ma-absuelto.
2: Ma-absuelto ako. Oh. So baka ang sinasabi ng iba, ang observation is, so kung gagawa ka ng kalokohan, kung kapag na-discovery ka, mag-state witness ka na lang.
1: Correct.
0: Eh, yun na nga po eh. Kasi si dating speaker po, nakapakalayo po sa proseso ng procurement itong flood control. No? Ika nga, ang sentro ng anomalya doon mismo sa DPWH, di ba? Yun na yung sinabi ng mga tinatawag nilang casino boys, di ba? Nung nakita, natuklasan ng limpak-limpak na salapi sa kanilang mga mesa doon sa mga larawan. Wala po tayong kinalalaman doon. In fact, lahat yan, yung prosesong iyan, ang pag-allocate ng pera, pag-identify ng project, pag-bidding niyan, no, at pagbayad niyan, bidding and disbursement, no, hindi ka man lang nag-inspect, ghost pala, wala pa lang tumayong flood control. Saan po may control niyan, di ba? Hindi ba ang secretary? It was through his indispensable cooperation na nailabas po yung mga salaping niyan limpak-limpak para bayaran ang proyektong hindi naman pala umiiral. So, yan po ang pinagtataka namin dahil, of course, understandably, human nature, no? Pamilya mo, hindi mo na makikita, andiyan ka na, posibleng tumagal ng ilang taon ang iyong trial, but you are in detention, no? Hindi natin sinasabing may mga problema doon, but syempre, ang mga taong simple mag-isip, hindi kailangan ang abogado ang mag-isip niyan, na baka may mga ibang motibasyon dyan, lalo na, at hindi nababanggit itong pangalan, magic words nga, ika nga, na Martin Romualdez all throughout the testimonies of these district engineers, mga assistant district engineer, no, mga regional director, hindi po nila

0: nabanggit, no? Kasi wala namang kinalalaman talaga. Kasi kung wala naman talagang ebidensya, ngayon maghahanap ka ng ebidensya through a state witness na puros kwento lang po.
1: Okay. Alas na lang ako, partner. Kung kumusta, akala mo close ako, no? Kumusta naman po ang dating speaker? Dahil hindi ko alam, ano ba, naka-medical leave po ba siya?
0: Ay, hindi po. Si dating speaker po ay abala sa kanyang constituents, no? In fact, napansin natin lately, doon siya sa Tacloban, tumutulong po doon sa pamilya ng mga batang nasawi doon sa
2: Tacloban.
0: School shooting.
1: Okay. Opo. Sige.
2: Last na sa part ko, Atty. Ade, ang iba sa mga komento naman, because of what is happening now, ang sinasabi, bakit inuuna pang kasuhan si Senator Dante Barcoleta? Bakit hindi unahin itong si former Speaker Romualdez? Ano pong take nyo sa ganito, sir?
0: Well, depending nga po sa ebidensya, no? Kaya nga, if we follow the evidence, I'm not so sure about Senator Marcoleta, pero sa nababasa ko, ay malinaw po yung ebidensya sa kanya, no? At may mga admission siya, no, extrajudicially tungkol sa kanyang kasalanan. Etong kay dating speaker po, ay wala pong indikatiting na ebidensya, no? Hanap ng ebidensya at wala namang mahanap, at ito na nga. Dahil sa walang ika nga, parang isang ilog na walang tulay, ngayon tutulayan mo ng isang kwentong kutsero mula sa dating secretary na hindi naman talaga po nagbanggit sa kanya all throughout is lahat ng oportunidad or pagkakataon binigay sa kanya sa Blue Ribbon, sa ICI, hindi po niya binanggit si dating speaker.
1: Alright.
2: Okay.
1: Okay.
2: Sige, sir.
1: So update tayo, attorney, ha?
2: Attorney, ha? Sa susunod po ulit. Pag may mga development.
1: Thank you, sir.
0: Salamat din po sa pagkakataon.
2: Maraming salamat po si Attorney Abdiel Dan Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez.
1: Eh, paano ba yan?
2: Eh, paano?
1: Eh, may mga babasahin ka ba dyan?
2: Wala ako.
1: Actually,
2: ako
1: ito yung mga naiwan pa kay Alvin El Chico. Dahil alam niyo po si Alvin, tamad po yan eh.
2: Siniraan po.
1: Kaya naman lang siya ng oras kanina. Alam mo naman ang bunga nga rin ni Alvin. Ang bilis-bilis magbasa ng mga messages. Ana Salazar, Elsie Balion, Sarah ng LA, Dori Banyas, Moril, and Josie at Sierra. Maraming salamat po sa inyo.
2: At syempre kay Alexander Pedro. Good morning po. At Louie Colliado, magandang umaga din po sa inyo, ha. Elsie Balion Florentine at Miss Rona, sabi niya, pa-shoutout naman po ang QC Treasurer's Office. Aha, sa satellite office daw dyan, ha. Kay Ma'am Mavic, Ding, Jam, Mitch, Rona, Ali, and SG Noli. Kompleto sila doon.
1: Wow, complete, complete. Nice ko lang ulit batiin ang aking nephrologist na si Doktora Paulette.
2: Hello, Doc! Nakalimutan yung surname niyo, Doc. Ano?
1: Marshall!
2: Ayun!
1: Marshall, Doktor.
2: Ulitin mo.
1: Doktora Paulette Marshall, belated happy birthday. Sana ay narinig mo na to. Kasi kahapon binati na kita eh.
2: Oh.
1: Hindi ko alam kung bakit tatamad-tamad ka makinig sa amin eh. Ha?
2: Hindi pwede may pasyente, partner. Hindi na tsempuhan. Ay, nako.
1: Okay, partner.
2: Abangan nyo po, ha, ang Vice President Sara Duterte impeachment trial ng DZMM. Vice VP Sara Impeachment Trial, DZMM Special Coverage. Sa Lunes po yan, simula alauna ng hapon kasama si Attorney Rico Domingo.
1: Yan, tutok po tayo dyan.
2: Tutok
1: ha?
2: Po tayo dyan. It's 9 o'clock. Bye-bye time. See you tomorrow.
1: Bye, partner. Maraming salamat.
2: Thank you, partner.
1: Bye-bye. Good morning.
3: Doris Bigonia, Robert Mott.

0: RZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, o kapisanan mga broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 9:01.
1: DCMM, balita ngayon!
2: Mga kapamilya, isinara ang ilang kalsada sa Maynila para sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio mula kaninang alas 4 ng madaling araw. Sarado po sa traffic ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Mendiola. Hindi na rin pinadadaanan ang mga sasakyan o ang mga sasakyan sa Ligarda Street mula Calle Figueras hanggang San Rafael. Isinara na rin sa traffic ang kahabaan ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang sa MacArthur Bridge na malapit sa Liwasang Bonifacio, gayon din ang Ayala Bridge at Eastbound Lane ng Ayala Boulevard. Pinapayuhan ang mga motoristang planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta. Nauna nang sinuspinde ni Manila Mayor Isko Moreno ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Samantala, pinapurihan ng Department of Education ang pag-aproba ng Civil Service Commission sa bagong qualification standards para sa mga bagong counselor sa mga paaralan para sa pagpapalakas ng school-based mental health services. Kabilang dito ang posisyong school division counselor, school counselor at school assistant counselor. Sinabi ng DepEd na makakatulong ito para sa implementasyon ng Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Oh, yeah. Which begs the question, Your Honor, what is the state of our nation? Ang gulo, ha? Sa totoo lang, ha? Buti na lang, nandito si Liza.
1: Nako! Pareho tayong naguguluhan, partner. That is the question. Ang dami yes. nangyayari sa atin ngayon.
0: Oo. Mm-hmm. Si Liza po, eh, dahil sa si Rica, eh, ano, may nararamdamang hindi maganda.
1: Oo. Eh, kasi so, naman ang gulo ng panahon, partner. Uulan, nga, eh. aaraw.
0: Sabi ko nga sa mga tagapakinig natin, ano, ha? Particular kay Rica, alam mo, misan kapag weekends, ang ginagawa natin talaga, nagdi-detune tayo eh, nagdi-decompress tayong mga,
1: yes.
0: lalong-lalo na ikaw kasi you are reporting, di ba, on
1: Opo.
0: The ground.
1: Mm-mm.
0: Oo, eh kailangan

0: mawala sa isip natin kahit man lang Sabado at Linggo kung ano ang mga nangyayari sa ating bayan eh.
1: Otherwise,
0: yung mental health mo maapektuhan talaga eh.
1: Sobra-sobra, partner. Oo. Pero yun nga, nagtatrabaho din ako ng weekend.
0: Nabalitaan ko nga.
1: Field duty din tayo. Reporter tayo pag weekend. Sabi ko, wala tayong panahon to decompress, partner.
0: Yan, oo. Yeah, but oo. You have to. At ang ano dyan, the key is VLSL.
1: Oo. Noted yan. Nauna na si Rica sa iyo pong, pili ko sa inyo.
0: Pinag-uusapan namin ito.
1: Sa iyo niya nakuha.
0: Sabi yes, siguro, noted, noted. Oo nga ano.
1: Oo.
0: Why not?
1: Kinabukasan masama pakiramdam ko. Hindi, joke lang Rica. Hindi, we love you, we love you.
0: Si Rica kasi, ano eh, kumbaga sa restaurant, may tinatawag na opening and closing shift eh. Siya yun eh. Kasi nandito siya sa umaga. Diba?
1: Tanghali.
0: Oo, tanghali.
1: At saka gabi.
0: Gabi, kay Tony Velasquez. Sometimes it doesn't pay to racketize.
1: Oo, grabe. Sobrang...
0: Pero ganun talaga. Yung commitment ng Ali, hindi mo maka-question yan.
1: Almusal, tanghalian, hapunan. Kompleto si Rica talaga dyan. Diba?
0: Ngayon, yung pagbibigay ng permit, na binawi.
1: Oo. I-shoutout ko lang din po si retired Brigadier General Elmo San Diego, yung head ng DPOS, kasi sa kanya unang nabanggit. So, una tayo nag-break niyan kahapon.
0: Ang galing mo talaga.
1: So, parang 15 minutes after i-break ng lahat na may permit sila extended for day 3.
0: Yes.
1: So, agad ako nagsabi sa opisina, hindi, na-recall yan ha. I-break nyo na, binawi.
0: So,
1: nauna tayo dito thank you, Sir Elmo, for that information. Pero, nagsendi siya ng statement after stating bakit nila binawi.
0: Oo, makikisikay tayo dyan. Alam nyo na, basta't may nangyari, nakareport agad.
1: Yes.
0: Kay Lai sa Aquino.
1: Hindi. Nakachamba tayo doon. Kasi na, nito mga nakarang araw, partner, doon talaga tayo na-assign sa INC. Mm-hmm. So, madaling araw doon tayo, no, na habang nagpapahinga po yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Tinitingnan natin yung sitwasyon doon, yung traffic ng buong Magdamag. So talagang medyo knowledgeable tayo sa nangyari on ground, partner. And
0: very good.
1: Kuha tayo ng update kasi ngayon, unfamiliar na naman yan, Liwasang Bonifacio na po sila for today.
0: Yes.
1: Nasa 400 po ng mga miyembro ng INC yung nakapwesto na doon ngayon, partner, for day 3 ng kanilang rally.
0: Oo. Siguro may nakikinig sa Quezon City Hall. Kasi kahapon, July 1, sinabi nga natin na obserbasyon lang naman na nag-surprise rally,
1: quote,
0: nagkagulo, binigyan ng permit for the next day pa. Diba? Hindi lang yan. Aba, for day 3. For day 3 pa. Ay, nako. Eto na. Lumipat na po sa Liwasang Bonifacio.
1: Mm-hmm.
0: Guess what? Nagkansela ng mga klase. The whole day today ang Maynila. Anong feeling mo doon? Dapat ba talaga nangyayari yan?
1: At nag-traffic rerouting ngayon.
0: Uh-oh.
1: Ang problema kasi natin dito, partner, ang nasuspend lang po ay yung klase ng mga estudyante.
0: Uh-oh.
1: May mga nagtatrabaho.
0: Hindi
1: naman din suspended ang kanilang mga trabaho.
0: Uh-oh.
1: May mga no work, no pay po dyan sa Maynila. Maapektuhan sila ngayon itong paglipat ng mga INC doon sa Liwasang Bonifacio for today.
0: Yan nga yung isa sa mga malungkot na obserbasyon ng nakararami na bakit ganoon? Kailangan ba talaga na maapektuhan? Gusto lang namin pumasok eh. Nagkataon na nung ano nga sweldo pa nga noon eh. 'Di ba? Ngayon tumawid na tayo, nasa second half na po tayo ng taon ano. Kahapon po, baligtad eh. Ang 182nd day kahapon, 183 more days to go. Today, baligtad na siya. This is the 183rd day of 2026, 182 more days to go.
1: Grabe, nasa kalahati na pala talaga tayo ngayon.
0: Tumawid na po tayo. Ayan. At in the meantime, marami pong nangyayari. Talagang siksik, liglig, nag-uumapaw na mga balita. Ito na ang inyong mga headlines sa Balita Patas. Kilos protesta ng Iglesia ni Cristo tuloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Klase sa lahat ng antas sa lungsod. Sinuspindi ngayong araw na ito.
1: Mga sugatang pulis dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo, umabot na sa 7. Operator ng mga pampublikong sasakyan na sumama sa pagkilos, pagpapaliwanagin din.

0: Ombudsman, itutuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Rodante Marcoleta sa kabila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo.
1: Dalawang kongresista iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa sinasabing irregularidad sa ilang infrastructure projects.
0: Dalawang estudyante sugatan sa pananaksak ng kaklase sa loob ng paaralan sa Zamboanga City. Grade 1, ano ba to? Grade 1 o grade 11 student?
1: Partner.
0: O grade 11 student na hulihan naman ng patalim sa paaralan sa Quezon Province.
1: Ilang insidente ng karahasan sa paaralan sinasabing konektado sa bayolenteng grupo sa Amerika.
0: Karagdagang reklamo kaugnay ng pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo inirekomenda ng PNP si IDG.
1: At sa labas ng bansa, Amerika at Iran muling nagharap sa peace talks para tuluyang matuldukan ang giyera sa Middle East.
0: Yan po ang mga headlines sa Balita Patan on a Thursday. Anong araw na ngayon? The 2nd of July. Meron po tayong announcement. Abangan ng VP Sara Duterte impeachment trial special coverage ng DZMM sa Lunes, ika-6 ng Hulyo 2026. Simula po yan alauna ng hapon, kasama ang ating kumpirmado, siguradong eksperto na si Attorney Rico Domingo. Subaybayan din araw-araw ang analysis sa impeachment trial sa Balitapatan tuwing alas 9 ng umaga. Yan po ang ating special announcement. In the meantime, mga Radyo Patrol, nakapila na para sa mga naglalagab live na reports. Una, programa ng grupong mamamayan ng Batangas sa Liwasang Bonifacio nagsimula na, entablado para sa programa ng INC itinatayo pa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, report please.
2: Good morning, Peter at Liza. Andito nga tayo sa Liwasang Bonifacio, kung saan kanina ay nagprograma na yung grupong mamamayan ng Batangas. Mga pasado alas 8 yan kanina, nagtipon sila sa may harapan mismo ng Liwasang Bonifacio para nga ipanawagan yung pagtanggal sa VAT. Yung mamamayan kasi ng Batangas ay kaisa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dito magsasagawa ng programa mamaya. At kaugnay nga ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito, kasama natin si Police Brigadier General Arnold Santiago, ang hepe ng Manila Police District, sir. Magandang araw po. Maitanong ko lamang po, sir, I believe this has been asked earlier. Gaano po kahanda ang ating Manila Police District sa security detail na ipoprovide ngayong Webes?
3: Sa suporta po at tulong ng ating national headquarters, sa address ng ating PNP, ng ating regional director, ng NCRPO, may sapat na bilang po ang pwersa ng PNP dito, lalo na po dito sa area ng Manila Police District, bilang paghahanda po sa mga programang idaraos ngayong araw na ito.
2: Sir, we understand sa EDSA naging problem yung parking. How about here, sir, sa Manila? Ano yung mga designated parking area po natin para sa mga dadalo sa programa?
3: Marami pong parking slots na pwedeng magamit po dito. Una po, siyempre, yung Quirino Grandstand, yung paikot po doon, yung A. Bonifacio, Delpan Bridge hanggang doon sa may Road 10, pwede po natin magamit yung one-side parking doon. Yung one-side parking po ng Esplanade at saka dito po sa loob ng Intramuros, dito particular po dito sa kahabaan po ng immigration. Lahat po ng pay parking dito sa Manila, coordinated naman po tayo sa MTPB at saka sa local government, ay pwede pong ipagamit para sa mga motoristang magdadatingan po.
2: Sir, kanina po may nabanggit kayo, nakipag-coordinate kayo sa liderato ng mamamayan ng Batangas. Aalis po sila rito sa Liwasang Bonifacio?
3: Sila po ang nagsabi sa atin na yung willingness nila na mag-pull out na dito at bumalik na sa Batangas, para exclusive po na magamit po ng mga kapatid natin sa INC. Kasi ilang araw po silang nag-encamp dito last month, 38 months. So ngayon po na may mag-occupy na po ng Liwasang Bonifacio, willing po sila na evacuate muna.
2: Alright, sir, last question on my part. We understand apat ang Freedom Parks dito sa Maynila. Gaano po kahanda ating pulis sakaling may mag-spillover po doon?
3: May spillover po. Nabanggit naman po namin sa mga organizer na mayroon pa po silang tatlong options. May tatlong sites kung saan po pwede silang maghayag ng kanilang mga saloobin.
2: And sir, hindi po kailangan ng permit doon, ano? At kung gaano po sila katagal naman nanatili doon, wala naman po limit.
3: Opo, basta ang bilin lang po sa atin ng ating mga leaders sa taas ay maging tuloy-tuloy lang po yung daloy ng trapiko para hindi naman ma-impede yung activities ng mga kababayan natin. Pasalamat na lang din po tayo na as early as...

0: 3 o'clock ay sinuspend na po ng ating buting mayor yung classes at all levels po dito po sa lungsod ng Maynila.
1: Yeah, maraming maraming salamat po, Police Brigadier General Arnold Santiago, ang hepe ng Manila Police District. Ayun nga, no? Peter at Liza nakausap natin si ang hepe ng Manila Police District at naipaliwanag niya nga na maya-maya lamang ay posibleng umalis na rito yung mga miyembro ng grupong mamamayan ng Batangas kasama si Congressman Leandro Leviste para maging eksklusibo na lamang sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo itong Liwasang Bonifacio. Sa ngayon, itinatayo pa itong entablado at wala pang nangyayaring programa yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero kanina nga, natapos na yung programa naman ng grupong mamamayan ng Batangas. Sa sitwasyon muna tayo ng traffic, Peter at Liza, ano?
2: Okay.
1: Dito sa may Loton, medyo mabagal. Ang sabi sa atin ng Manila Traffic and Parking Bureau, moderate o katamtaman hanggang mabagal na usad ang mga sasakyan yung nandito sa may Loton, papuntayan sa Manila City Hall. Pero paliwanag nila, eto naman talaga yung normal na volume ng mga sasakyan dito na dumaraan kapag ganito yung oras. May nakausap din tayo mula sa MMDA at nila may pagbagal din sa usad ng mga sasakyan doon naman sa may bahagi ng Taft Avenue. Pero yun ay dahil sa mga stoplight. Kaya nagkakaroon ng build-up doon ng mga sasakyan. Pero at hindi ito dahil sa nagaganap na programa dito sa Liwasang Bonifacio. Pagdating naman sa may Quiapo area, maayos yung lagay ng traffic. Ayun yan sa MMDA.
2: Zeus, clarify. So, dalawang grupo ang nandyan ngayon? Yung isang mga taga-Batangas? Oo. Pero pareho ba nang isinisigaw o magkaibang, totally magkaiba itong kilos protesta na ito?
1: Dalawa, tama ka dyan, Peter. Ano? Kasi yung mga mamamayan ng Batangas, ilang araw na sila naging camp dito sa Liwasang Bonifacio. Ang kanilang panawagan ay alisin yung VAT. Pero nilinaw sa atin kanina ng kasama nila at tagapagsalita, yung kumbaga nagsisilbing tagapagsalita na rin nila na si Congressman Leandro Leviste, na bagamat ganun yung kanilang panawagan, naalisin nga yung VAT, ay kaisa sila ng panawagan naman ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa transparency at accountability. Peter?
2: Anong crowd estimate kung meron man doon sa mga taga-Batangas?
1: Magkahalo kasi, Peter. At,
2: naghalo na yung mga taga-Batangas na VAT ang pinapatanggal at saka yung INC, may mga INC protesters na rin dyan.
1: Meron, Peter, ang magkahalong estimate ng Manila LGU at ng Manila Police District as of 8:30 a.m. ay 700. Mas mataas yan kumpara dun sa 400 kanina.
2: Okay. So, isa na lang, bago kita ipasa kay Liza, no? Yung paradahan na pinag-uusapan ninyo, yung parking, ang layo ng Quirino Grandstand, ha? Nasa kabilang parte ng Maynila yun. Ganun ba talaga yun? Totoo ba yun?
1: Yung kasi yung naipaliwanag sa atin ng MPD, no, yun kasi yung may space talaga kung saan magkakasya, kung magkakaroon man ng mga bus, gaya nung sa EDSA People Power Monument, ano, na naghatid doon sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, doon talaga sila pwede dahil nga yun yung malaki, yung espasyo para sa kanila. Pero ang pinakamalapit dito, tinuro sa atin ng Manila Traffic and Parking Bureau, yun doon sa may Karpinya ng Katipunan, sa may Piburcos, yun yung pinakamalapit. At pwede rin naman daw doon pumarada rin.
3: Naku, mahirap. Nagpupunta ako doon. Mahirap pumarada doon. So, good luck po sa lahat ng mga pupunta sa rally. Ay, nako. Eh, pero panghuling tanong na lang dito, Zeus, kasi nag-cover din ako dyan and we've received reports nito mga nakarang araw na ang initial na gusto nilang permit hanggang Biyernes. So, meron na po ba tayong balita dyan sa mga nakakausap mo kung hanggang kailan sila dyan, if ever man? Kasi originally, sa PPM, ang gusto nilang permit until July 3. So, anong sabi nila dyan yan? Hanggang weekend na ba sila dyan? Ano, hanggang Burmans? Anong plano nila?
1: Doon yun sa Quezon City, ano, Liza, yung ayon kay Retired General Elmo San Diego, no, ng DPOS ng Quezon City, ay meron nga silang natanggap na request hanggang Biyernes sana. Pero hindi na ngayon pinagbigyan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Hanggang kahapon na lamang sila doon. Dito kasi, Liza at Peter, tinatawag itong Freedom Park. Wala talagang permit na kailangan para magtipon yung mga tao rito. Kanina nung kinausap natin si Congressman Leviste, ang nasabi niya lamang sa atin, wala pang definite date kung hanggang kailan magtatagal yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito. Dahil ang gusto talaga nila ay hanggat hindi na sasakatuparan yung kanilang panawagan ay hindi sila alis. Pero yun nga, wala ang definite date at wala rin nagsasabi kung gaano katagal mananatili rito yung mga dito na nananatili.
2: Okay, very good, very good. Maraming salamat. Zeus Extra, please.
1: Maraming salamat, Peter at Liza. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, GZMM.
3: Sana marami kang bit-bit na damit, Zeus, at mukhang magtatagal ka dyan hanggat wala pa silang date na binibigay. But anyway, tawid po tayo sa isa pang balita. Pangulo Marcos Jr. dumating na sa Canada para sa apat na araw na official visit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
4: Magandang umaga, Liza at Peter. Dumating na sa Vancouver, Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ilang opisyal ng gobyerno para sa official visit hanggang July 4. Alas 4.46 ng hapon, oras sa Vancouver, o alas 7.46 ng umaga, oras dito sa Pilipinas, sumapag ang eroplano sakay ang Pangulo at mga delegado. Kasama ng Pangulo sa biyahe, sina First si Liza Araneta Marcos at ng ilang opisyal ng gabinete, kabilang na sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Cristina Roque, Environment Secretary Miguel Cuna at DFA Secretary Maria Cereza Lazaro. Hinihintay pa natin ang detalye ng Malacanang kaugnay ng listahan ng mga opisyal na aktibidad ng Pangulo. Pero sa kanyang departure speech kagabi, sinabi ni Pangulong Marcos na plano niyang talakayin sa mga opisyal ng Canada ang ilang pandaigdigan at isyong pangrehiyon, kabilang ang sitwasyon sa Indo-Pacific at Middle East. Isusulong din anya ng Pangulo ang mga prioridad ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN pagdating sa energy and food security, maritime cooperation at proteksyon sa mga mamamayan ng rehiyon. Ay pagkita rin ng Pangulo sa Filipino community sa Canada at ilang business leaders para sa posibleng kasunduan at kooperasyon sa pagninegosyo at pamumuhunan, partikular sa sektor ng pagmimina, IT business process management, nuclear energy, telecommunications, cyber technology at financial services. Inaasahan din ng Presidente na sa pamamagitan ng kanyang official visit ay mailalatag ang mga pag-uusap para sa bilateral panas Canada at Pilipinas na magsisilbing gabay para sa bagong yugto at ng relasyon ng dalawang bansa. Narito ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos.
5: Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TVMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Isa pang report, Pag-asa patuloy ang panawagan sa publiko kaugnay ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam at ang paparating na matinding El Nino. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go ahead please.
6: Rica at Peter, inaasahan ng Weather Bureau Pag-asa na makababawi sa supply ng tubig ang Angat Dam dahil sa ulang dala ng mga habagat at bagyo ngayong Hulyo at Agosto. Sa kabilayan ng pagsadsad sa critical level ng tubig ito ng mga nagdaang araw. At kahit pa nabanggit na ng ahensya na hindi kailangan ng mangamba ng mga residente ng Metro Manila at Karatig Probinsya sa kakulangan ng supply ng tubig, sa kabila ng kaliwat kanang water interruption, mahalagaan nila ang paghahanda ng publiko laban sa magiging epekto ng matinding El Nino pagkatapos ng habagat season. Narito ang pahayag ni Ana Solis, ang chief ng Pag-asa Climate Monitoring.
7: Ngayon kung tayo mangangamba, hindi na tayo kailangan mangamba. Ang kailangan natin ay maghanda para makatulong tayo. At least habang nire-replenish natin yung Angat Dam, kung nagtitipid na tayo ng tubig sa ngayon pa lang, at least konti na lang yung hahabulin natin para mapuno natin yung ating dam para sa mga susunod na panahon na ito ay makakaranas ng kakulangan sa tubig ulan kapag nagkaroon na tayo ng impact ng El Nino, at least konti na lang yung i-recover ng Angat Dam.
6: Yan ang pahayag ni Ana Solis, Chief ng Pag-asa Climate Monitoring, kaugnay ng paghahanda ng publiko pagkatapos ng habagat season. Bukod sa pagtitipid ng paggamit ng tubig, nagbabala rin ang pag-asa na magdadala pa rin ng malalakas na ulan ng El Nino na aabot sa super typhoon category na magpapaapaw ng tubig ng Angat Dam dahilan ng malawakang pagbaha sa mabababang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik, mula kay Liza Aquino.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Alright, alright, alright.
3: Mag-uusap kami ni Nico pagdating niya dito mamaya.
2: Ha? Nico, pangalawa na yan.
3: Actually, tama partner. Whenever nandito ko, lagi na lang, Rica ang tawag mo sa akin, Nico ha? Ikaw talaga.
2: Ano siya, Liza?
3: Oo, pero,
2: Liza Lazo.
3: Right, Liza Lazo na nga. Ano ba yan? Gulat ako ha, anong Rica? Sabi ganun.
2: Alright. Medyo nagpapagaan lang po kami ng loob dahil sa dami na mga problema nating mga Pilipino ngayong mga araw na ito.
3: Opo.
2: Congratulations sa upper middle income rank na daw ang Pilipinas.
3: Nanlaki ang mata ko dyan, partner. Ramdam mo ba?
2: Sabi ng World Bank. Oh, basta. Sabi nga nila, sabi ng World Bank. Ito okay na. Okay, sandali lang. At ito na yung ating unang makakapanayam at this is very interesting kasi nga doon sa mga pangyayari na nagsimula sa isang surprise rally. May nagsabi nga na manunulat, nothing surprising about the surprise rally. At ang dami ng nagkasangasanga na ang kontrobersiya dahil dyan. Oo, ang tanong ng isang iginagalang na elder statesman, kung tawagin natin, di ba may intelligence fund? that's a fair question, di po ba? Okay, kaya ngayon, kakausapin na po natin. As always, we are honored to have him on the program, ang former Justice Secretary, former Senate President, the former Chairperson, Senate Blue Ribbon Committee, and the reigning, defending...
3: Ay, ito tayo ulit sa intruhan natin eh.
2: This is the subject matter expert of the subject matter experts.
3: Yes.
2: Senator Frank Drilon is with us dito sa Balita Patan. Senator Frank, as always, welcome back to DZMM.
3: Welcome back, sir.
2: How are you, sir?
9: Salamat, Peter, Eliza, salamat for having me this morning.
3: Maraming salamat po sa inyo, Senator.
2: Opo. So, meron po kayong statement na nagtatanong and I feel that it's a very timely and a fair question. Ano nangyari sa intelligence funds? Bakit hindi man lang naramdaman ng PNP o ng iba pang ahensya ng gobyerno na magkakaroon ng surprise rally dito po sa EDSA? Let's talk about that, Senator Frank.
9: Tama po yan, Peter. Nakakapagtaka. Alam niyo po ba kung magkano ang budget sa ating National Expenditure Program? Magkano para sa Intelligence Fund? Sa Intelligence Fund, mayroon pong budget na 11.8 billion. Labing isang bilyon. 800 million na intelligence fund at 4.5 billion, 4 billion mahigit ay nasa office of the president. Bakit po hindi nalaman nagkaroon ng mobilization mahigit sa 200,000, ilang dosena, ilang daang buses ang sinakyan, pumunta sa EDSA. Bakit surprise ang tawag dito? Di ba nalaman? Ano bang ginagawa ng ating intelligence fund? Huwag mating kalimutan, si Vice President Sara Duterte, isa doon sa mga aligasyon sa kanyang impeachment, ay yung paggastos ng intelligence fund hindi no tama. Ganon din ang tanong ko rito, Peter. Bakit ba kalaki-laki ng intelligence fund natin? 11.8 billion sa buong gobyerno kung saan mahigit 4.5 billion ay nasa office of the president. Hindi ba natin nalaman na may mobilization mahigit sa 100,000 tao? Sa ilang dosenang bus, na nagdala sa kanila at hinarang yung ating EDSA. Alam niyo, Peter, nakakalungkot. Oh, sabihin natin na may problema nga ang interpretasyon ng batas para sa Iglesia ni Cristo. May problema ang interpretasyon na binigay ni Ombudsman Rimulya doon po sa anti-graft law at sinasabing pwedeng kasuhan ng plunder. Eh, ang sagot naman, kung hindi kayo sang-ayon doon, may proseso tayo sa batas. Hindi naman kung hindi po ninyo nagustuhan ang opinion ng Ombudsman, nagdadala po kayo ng 100,000 sa EDSA at ang ordinaryong manggagawa naghahanap buhay lamang para pakain sa kanyang pamilya, eh hindi po ako nakapasok sa kanyang trabaho. Wala pong sweldo dahilan sa naharang ang EDSA. Sa akin po, hindi tama yan na bawalan niyo ang paglakbay ng ating mga kababayan dahil sa EDSA para maghanap buhay, dahil lamang sa problema ng Senator Barcoleta. Ang problema naman ay mayroong suliranin, mayroong proseso, may proseso sa ilalim ng batas. At pagdating ng kaso, ay di sabi niya sa husgado na naabuso sa kapangyarihan ang ating ombudsman, kaya dapat pigilin ang kanyang balak. Eh, ito po ang proseso. Ang nangyayari, with impunity, hindi na po susunod sa batas. Wala pong permit. Mahigit 100,000 tao dinala sa EDSA. Hinarang yung mga manggagawa para kumita ba lang sa araw na yan para pakain sa pamilya nila. Eh, hindi sa akin po. Mali ito. Ah? At dapat po mga... May mananagot dito. Hindi ko alam sino. Siguro, unang-una, ang Senate Oversight Committee on Intelligence Funds. Mayroon pong committee ito. Mayroong committee on finance. Mayroong committee on public order. Dapat saya sa atin kung anong nangyayari sa ating intelligence funds. Ganun din yung COA. Tingnan kung saan mo na pupunta itong kalaking perang ito. Mahigit sa 11 bilyong piso. May rally sa EDSA, hindi nila nalaman, nalaman na mayroong rally. Kaya po patuloy ang ating environment and atmosphere of impunity. Dahil rin po natatakot eh. Tingnan mo, harangin mo yung EDSA, ha? May batas, binali wala yung batas, wala tayong magawa. Kaya dapat po tingnan natin at ano bang solusyon dito? Paulit-ulit na lang ba ito, Peter?
2: Opo.
9: Kapag problema tayo, magrarally tayo. Kahit isang legal na problema. Isang legal na problema. Bigyan ko po ng duin yan. Problemang legal. Ang solusyon po ay may proseso sa ombudsman at sa ating mga husgado. Hindi po yung haharangin natin ang mga manggagawa sa EDSA sa pamamagitan ng pagharang ng mga tao sa EDSA. Naghahanap buhay lang po ating mga kababayan. Hindi po makapunta sa kanilang sa pagawaan dahil sa problema ni Senator Barcoleta sa ombudsman. Hindi po tama para sa akin yan.
2: Opo, and we share the same opinion. Meron ding mga opinion po, Senator Frank, na nagsasabi na yung intelligence funds daw, more funds, less intelligence. Kaya let's talk about numbers. Ano po, mahigit 2 million, baka nga 3 million pa, ang Iglesia ni Cristo dito sa buong Pilipinas. May mga PNP officers na kasapi sa Iglesia ni Cristo or INC.
3: Yes.
2: Bakit hindi nalaman yon? Is it a question of, dapat hindi malaman ng iba? Or which takes precedence? Your role, your job as a police officer or as part of the INC? Is that a fair question?
9: Tama yung tanong. Ngunit ang sagot, dapat ang mangunguna yung taong bayan, yung kapakanan ng ating bansa. hindi po yung kapakanan ng inang isang tao ni Senator Barcoleta na nagdala ng libong-libong nagpoprotesta dahil sa hindi sila sang-ayon sa sinasabi ng ombudsman. Hindi yan Malacanang, ha? Yung ombudsman na nagsabi na sasampahan siya ng kaso dahil po sa hindi niya pag-report ng 75 million na ginasto sa kampanya na nakuha niya bilang donation. Yan po ang ubod ng problema, eh. Mayroong 75 million na sinasabi, inaamin ni Senator Marcoleta na natanggap niya, siya po ay sinabi, hindi po ni-report ito sa kanyang SALN, hindi ni-report sa COMELEC. Ito po'y pagkukulang. Kaya nagbitiw ng salita si Remulla na pwedeng nakakasuhan at dapat may pananagutan. Kung hindi po si Senator Barcoleta ito, ano po ang remedyo? Ang remedyo ay humingi ka ng reconsideration. Hindi kung dadalhin natin ang libu-libong tao sa EDSA para harangin ang mga manggagawa na nakasakay sa bus na pwede lamang kung pwede maghanap lang ng trabaho sa araw na yun. Kaya sa akin, mali. At dapat po hindi na maulit ito. At mayroon naman tayo mga batas, eh. May batas tayo sinasabi kailangan sa ganito mga bagay dapat mayroong permit na hingin. Eh wala namang permit na hiningi, kaya walang binigay. At ito po, again, this is the culture of impunity. Yung hindi po natin pinapansin ang batas dahil wala namang napaparusahan. Kaya patuloy po ito. Hindi ako magugulat kung may mangyayari ulit na ganito. Pag may disagreement, magra-rally ulit. Ano pong mangyayari sa atin kung ganito palagi ang ating solusyon? Yan po ang tanong ng taong bayan.
3: Senator, hingi po kami ng reaction po ninyo dito because actually, NCRPO Chief Anthony Abirin, who for context lang po is also a member ng Iglesia ni Cristo, ay nag-release po ng statement denying allegations that there was failure of intelligence on their part. If you would allow me to read what he said. Sabi po niya, "We have monitored already that this thing will happen. The only problem is hindi natin mapinpoint yung exact day, just the same before the rally, bago sila nagpunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is hindi po natin in-expect gano'ng karami yung tao with that time na 3 a.m. po," sabi po niya. Your thoughts on this po, sir, na alam naman po pala nila na may rally naman po palang mangyayari. They're denying allegations na wala, nabulaga sila dito sa surprise rally. Pero ngayon, ang sinasabi nila, alam namin. Hindi lang namin alam kung saan. What are your thoughts on this, sir?
9: Eh, hindi ba yun ang failure of intelligence? Alam pa nila, pala nila na may rally. Ang hindi nila alam kung kailan. Kung ilan. Unang-una po, mahigit sa 100,000 ang dideploy ng iglesia. Tayo ba naman maniwala na hindi mo malalaman sa 100,000 taong binigyan ng utos na pumunta kayo sa EDSA ganitong oras? Ibig mong sabihin, hindi nila nalaman yan. Ano ang tawag dyan? Failure of intelligence. Dahilan sa 100,000 tao binigyan ng instructions, pumunta tayo sa EDSA ganitong oras. July 1, 3 o'clock in the morning.
3: Mm-mm.
9: Hindi mo nalaman yan. Alam mo na may rally, pero hindi mo alam July 1. Eh, hindi, ano tawag dyan? Hindi ba failure of intelligence yan? Kaya ang hinihingi ko, tingnan nga natin kung paano ginagastos yung mahigit sa 11,800,000,000 na intelligence fund. Saan ginagamit ito? Bakit po hindi nalaman kung kailan mangyayari? Kung alam nila na may rally, hindi nila alam kung kailan mangyayari. Ngunit alam ng mahigit sa 100,000 Pilipino kung saan ang rally. Ano bang tawag doon?
2: FOI po ang tawag dyan.
3: Oh, yeah.
2: Failure of intelligence.
9: Ibig sabihin, Peter, apo, yun ba bright sila? Bright?
2: Ang sakit nyo naman magsalita. Senator Frank.
3: Pero ano po ba sa tingin nyo dapat natin gawin dito? Sa research ko po, 800 million pesos doon sa intelligence funds na yan ay for the Philippine National Police alone. So they have 800 million pesos para lang po sa kanila. Tapos po sinasabi po nila ito ngayon, what if po napatunayan na alam naman pala nila and chose not to act on whatever, ano po ba ang dapat na gawin po ng mas mataas na opisina to make sure that this will not happen again? Because this is a very dangerous precedent, sir. Nabanggit na Senator kanina na okay, magiging basehan to ng ilang mga grupo na kapag may ayaw sila, mag-surprise rally tayo, mag-lightning na lang tayo kahit walang permit, pinapayagan naman eh. So parang ano po masasabi nyo dito na dapat aksyon, Senator, para hindi po maulit ito?
9: Dapat suriin kung ano ang saan ginagamit itong intelligence fund na 11.8 billion. Kung mayroong intelligence fund na 11.8 billion, bakit walang intelligence? Ha? Wow, bakit wala pong kaalaman? Mahal na po 11.8 billion intelligence fund and yet we do not see any intelligent examination or watching. Pangalawa, dapat i-audit po at ipahayag kung si Vice President Sara ipinapasagot kung saan niya ginastos yung kanyang confidential fund. Ganoon din po ang gobyerno. Dapat managot din. Pangalawa, sa akin po magkaroon ng executive session ang Senado, particularly the mayroong committee dyan to monitor the expenses for sa ating General Appropriations Act. Mayroon po silang committee dyan to monitor intelligence funds. Dapat po in executive session, dapat tawagin, kasama na po yung COA. Dapat siguro i-report ng COA kung publiko magkano bang ginastos for buying information. Yeah. Kasama po yan sa budget eh. Bibili, magbibigay ka ng government funds to buy information para bumili ng information para sa kapakanan ng taong bayan, para sa kapakanan ng ating bansa. Wala pong illegal doon. Authorized po yan. Yun ba'y ginawa nila? I would like to hear. Dahilan sa sinasabi nila, alam namin ng may rally. Hindi namin alam kung kailan at kung
2: saan.
3: Saan?
2: Pero bago pa nga po nangyari yun, may kumakalat na sa social media,
3: yes,
2: sa totoo
3: message.
2: Lang eh. Oo eh, kaya nga kung meron lang talaga siguro dedicated na intelligence team, baka lang sakali ano po. Pero sometimes Senator Frank, you know, medyo hindi na masyadong mataas ang ating expectations eh. Kasi nga may laki-laki ng intelligence funds. Lumitaw si Bato, walang nakakaalam eh. Nawala si Bato, hindi pa rin alam kung nasan ngayon hanggang ngayon. Si Atong Ang, nasan na si Atong Ang? Wala pa rin. Pati yung mga sabungero, natagpuan na ba yung mga sabungero? You know, there are just too many items.
9: Wala pa rin informasyon. Pero ubos na ba yung ating intelligence fund?
2: Ayun ang problema kasi wala naman po yata nag-audit ng intelligence funds eh. Di po ba? I mean, the cloak of secrecy, eka nga, when it comes to intelligence and confidential funds, ito po yung ano eh, parang nagsasabi na, ay, hindi naman malalaman yan eh. Hindi ba? So, we're not sure. We're not saying it was misspent, pero we're not seeing the productive results of the intelligence fund working for our police and other agencies.
9: Isa pa po, Peter, yan po ay pwedeng gawin. LTO, bakit hindi tawagin yung mga bus companies na ginamit ang mga truck para harangin ang taong bayan sa EDSA?
2: Mm.
9: Dahil sa maraming bus na pumarada nung sa gitna ng EDSA, walang makakadaan, pati yung mga manggagawa na pupunta lamang sa trabaho para kumita, hindi nakadaan dahil hinarang ng mga bus. I challenge the LTO, patawag niyo po sa mga operator na ito. Tanungin, suspindihin ang kanilang mga prangkisa para matatakot na umulit.
2: Mm-mm.
9: Kasi po, umayaan mo lang eh. Ay, okay lang pala. So, sa susunod na pagkakataon, sila pa rin ang kukunin, haharangin pa rin nila ang EDSA. Ano mangyayari sa atin?
2: Apo, eh, yun nga pong bus na ibinalagbag, hindi bumalagbag, ibinalagbag at hinarang yung EDSA, exclusive bus lane ng EDSA, di po ba? Kung tama ang reports, it took 24 hours for you to take that bus out? Mm-mm. Why?
9: Yan, Peter. Yung bus lane na yan, sinong gumagamit? Yung mga mahihirap lamang, yung mga magagawa, hindi naman ginagamit yan ng mga general ng polis eh. Hindi po ba?
2: Opo.
9: Hindi yan ginagamit. Bawal. Yung mga auto ng general, dyan bawal. Ang pwede nang dumaan dyan, yung mga bus na ang lamang mga manggagawa at ordinaryong kababayan natin. Eh, hinarang mo yan. Ano ang pakialam ng mga manggagawa na nakasakay sa bus lane? Ano ang pakialam nila sa legal na problema ni Senator Barcoleta? Mayroon po ba?
2: Oo.
9: Sila ang pinahirapan?
2: Opo. Nag-suspend ng klase sa Maynila ngayon, na Senator Frank,
9: Oh, nag-suspend yung mga anak natin, yung mga kabataan. They will be deprived of education for this particular day. Dahilan po sa problema ni Senator Barcoleta sa ombudsman. Mm-hmm.
2: Apo, apo.
9: Sagutin niyo, ano naman ang pakialam ng mga ating mga kabataan, ng mga estudyante, ng mga manggagawa doon sa problema ni Senator Barcoleta sa ombudsman?
2: Mm.
9: Pakisagot mo nga, Peter, hindi ko masagot eh.
2: Ay ba, eh, teka, nire-research ko po kay Chat. Sino si Chat? Chat GPT. Senator Frank, ito naman po, as a last message, ano po, if we can learn something from this experience or mis-experience, as an, you know, former Senate President, Senator, eh, ano po ba ang pwede ninyong ipayo kay Rodante Marcoleta? Para lang po, you know, something he should think about.
9: Oo. Ang payo ko po sa aking mga kasamahan sa Senado, tayo po ang magbigay ng halimbawa na tayo po bilang matataas ng opisyal ng pamahalaan ay susunod sa batas at susundin natin ang patakaran sa batas. Hindi po yung hindi, kung hindi tayo sangayon doon sa mga salita ng ombudsman, haharangin natin yung mga bus lane, yung mga magagawa na pupunta sa kanilang mga factory, yung mga estudyanteng ibig pumasok, harangin natin. Yan po ang paulit-ulit kong sabihin, kaya po nagiging kasanayan ng ating mga kababayan. Huwag sundin ang batas. Total, wala namang napaparusahan. The culture of impunity is being enhanced on a daily basis. Sa bawat araw, now, hindi napaparusahan yung hindi sumusunod sa batas, lalo pong lalong humihirap ang ating bayan.
2: Wiser words have never been said. Culture of impunity, sense of entitlement. Nak, talaga naman. Houston, we have a problem. Maraming salamat, Senator Franca. We appreciate your spending time with us, sir.
3: Thank you, sir.
9: Thank you very much, Peter. Thank you, Lisa. Anytime.
2: Okay. Ayan, salamat na marami. Si Senator Frank Drilon, former Justice Secretary at iginagalang na elder statesman ng Pilipinas. Opo. At maganda yung mga sinabi niya, maganda yung payo niya. Sana may nakikinig, ano ha? Yung intelligence funds, you know, hindi naman po ibig sabihin na lack of intelligence and more failures.
3: Oo. And actually, partner, madagdag lang before we go on commercial break. Oh. May nakausap natin ng PNP eh.
2: Mm-mm.
3: So, di ba, may pitong pulis ang nasaktan.
2: Yeah.
3: And then we asked them, nakasuhan nyo po ba?
2: Oo.
3: Ito, dito na naman papasok ang question ng intelligence funds. Hindi namin makasuhan kasi wala kaming sapat na ebidensya.
2: Yun.
3: Kahit on-site na nila nakita yan.
2: Oo.
3: And then I asked, yung po bang pitong yan, ay may profile ba kayo? Member ba sila ng INC? O baka bigla sumama lang dun para manggulo?
2: Mm-mm.
3: Hindi din daw nila alam, partner.
2: That's a very valid observation, Liza. Kasi nga, yung isang policewoman, naipit na nga eh.
3: Yun sa bus.
2: Hindi naman siya masyadong saktan, so pinatawad niya. So walang kaso. Naintindihan ba ninyo? kung anong epekto ng mga pinagsasabi ninyo at pinaggagawa ninyo. I mean,
3: ikaw, ibabangga pa natin doon sa ibang mga protest rally sa ibang mga grupo. May mga na-aresto doon, ha?
2: Ay, nako. Diba? Hindi lang dampot. Oo.
3: Hatak talaga. Oo,
2: tapos wala na. Hindi, hindi. Kasi ano naman eh, tutuloy naman yung investigasyon eh. We. Maraming salamat po. Ang oras, alas 9:50 na, sandali lang, at meron tayong mga paalala. Kami po ni Liza ay babalik in just a short while sa Balita Patan.
8: Balita ang sigurado, sigurado, kumpirmado. Balita Patan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM.
10: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
12: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Pause muna sa drama.
15: Kain kita din sa chinelas mo.
16: Ayaw! Ayaw!
14: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Arsan! Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
17: Talagang bago.
14: Dahil sa sino mo, hari ka rito. Mapa-action.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Patan.
1: Aro, Diyos ko. Alas 9:54 na.
2: No, 6 minutes na lang.
1: Okay. Isang mabilis na ano natin. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office ay makakausap po natin, si Police Major Hazel Asilo. Major, good morning po.
2: Hi, ma'am. Hello, kapamilya.
3: Magandang umaga po.
1: Ayan, hi, Major. Yan, naririnig na namin. Mm-hmm. Maraming salamat po, Major Asilo. So, magtatanong lang po kami, status report dito po sa Liwasang Bonifacio. Ano na po ba ang nangyayari doon? Gaano na karami ang tao? At is everything under control, ma'am?
3: Yes po, everything is under control naman po. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong masyadong nakikitang mga aralista or mga protesters po dito. As of kanina po mga pandang 9 o'clock, is nasa 400 po yung ating mga na-monitor na crowd po dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. As of time din po, nasa 200 yung ating pinitloy na personnel. At magdadagdag po tayo kung sakaling kinakailangan po. Wala pa naman po tayo nakikitang pagdagsa. So, depende po sa sitwasyon na magiging deployment natin ng ating PNP personnel.
2: Major, 2 questions lang po on my end. Una po, napansin niyo po ba kung meron po ba tayong upward o downward trend ng bilang po ng mga dumadalo? Because this is the 3rd day na po na meron pong rally ang Iglesia ni Cristo. Ano pong pansin ng NCRP o bat tayo po sa datos ninyo?
3: Sa ngayon po, since nag-alit sila ng location, yun pong dami nila ay hindi po natin masasabi, malalaman pa kung ano yung trend. Unlike po kahapon, naiisa lamang po yung venue nila na nung 1st day po marami, pero nung 2nd day ay medyo kumonti na po sila, although hindi pa rin po naman nawala yung bilang ng mga sasakyan na nandun at syempre yung pagpapalit ng mga tao or yung mga pagdagsa ng kanilang mga miyembro. Pero yun dito po sa Liwasang Bonifacio, tinitingnan pa po natin kung yung paglipat po ba ng mga participants na nanggaling po dun sa EDSA ay matutuloy since sa ngayon po wala pa naman po silang 500 na nandito po sa area.
1: Okay. Major, siguro naman you're aware po no, yung mga nangyari sa EDSA. I'm sure you have a firm grasp na yung mga observations po na bakit pinayagang pumarada yung mga sasakyan nila doon, nakabalagbag, pati ang White Plains Avenue at kung saan-saan ano po. In other words, that was almost anarchy na eh. In this particular case po sa Liwasang Bonifacio, tanong, mga ilan po ba ang capacity niyan at ano ang provision ninyo para sa mga parking ng mga may mga sasakyan at mga magdadala ng mga higanting bus?
3: Pagdating po dun sa parking ng kanilang mga dadalhin, ng mga gagamitin po ng mga participants, so patuloy po yung ginagawa natin na pakipag-coordinate dun sa organizers. Since ang Liwasang Bonifacio po ay Freedom Park, wala po silang kailangang permit na kuhanin. Hindi po sila required na mag-kumuha ng permit. Pwede po silang mag-set up doon ng kanilang sound system, ng kanilang stage. So, depende po sa kanila yan. Ang ginagawa po natin ngayon is yung pag-coordinate po sa kanila sa tulong po ng Manila Police District at ng Manila LGU kung ilan po yung expected nila. At syempre, sila po ang dapat na mag-reach out sa atin since tayo po ang magtutulong sa kanila, magpo-prepare kung ilan po ba yung kanilang mga bus na dadalhin para yung provision po ng parking ay mabigay po namin sa kanila kung makikipag-coordinate po sila sa atin. So sa ngayon po, wala pa naman po tayong nakukuha na datos kung ilan po yung expected po nila na darating dito sa Liwasang Bonifacio.
1: Okay, Ma'am Hazel, ito po isa sa mga napakainit na tanungan ano po. Yung pong mga hinuli, inaresto dito po sa may bandang EDSA. Mm-hmm. Ang balita po namin lahat pinawalan na.
2: Mm-hmm.
1: Is that true, ma'am?
3: Yes po, pinakawalan na po sa ngayon kahapon po yung ating 4 na arrested. Since ongoing po yung pagkalat natin ng dagdag na ebidensya po laban sa kanilang 4.
1: I mean, sinapak, nanapak, at yung isa naipit ng dalawang bus. Ano po ang dahilan bakit mabilis na napawalan?
3: Hindi naman po sila mabilis na napakawalan. Yung nga lang po, meron po tayong ginawang procedure at base na rin po sa instruction sa atin ay i-release po muna sila habang nangangala po tayo ng dagdag na ebidensya para po mas tumayo po yung kaso natin na ipa-file po sa kanila.
1: Okay. Alright.
2: Okay po. Ma'am, meron po ba kayo panghuli paalala sa mga, especially yung karaniwan pong dumadaan sa Maynila po ngayon, kahit mabilisan lang po, go ahead po.
3: Yes po, dun po sa ating mga kababayan na magdadaan o yung ruta po natin ay ang Liwasang Bonifacio. As early as now po ay humanap na po tayo ng ating mga alternatibong ruta at kung maaari naman po na hindi naman po ganun ka-importante yung mga lakad natin, yung pupuntahan natin dyan sa Liwasang Bonifacio, maaari pong ipagpaliban na po muna natin upang makaiwas po tayo sa abala. Ngayon din po kami po ay humihingi ng inyong mahabang pasensya at ng inyong pangunawa sa mga gaganap po ng mga activities dyan sa Liwasang Bonifacio. Ang NCRPO po katulong ang Manila LGU ay sisiguraduhin po na magiging maayos po yung gagawin na pagtitipon dyan at gagawin po natin ang lahat para hindi naman po ganun ang abalang maidulot sa ating mga commuters at sa ating mga motorista.
1: Opo, opo. At pag may mga bus na ibabalagbag, huwag nyo nang pawalan yung driver. At para tsaka kunin niyo 'yung susi.
2: Hatakin na. Oh, maliit ang kalsada diyan, mas mahirap diyan.
1: Opo, opo, opo. Maraming salamat po, Major Hazel Asilo. Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat po.
1: All right. Ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office, NCRPO. At dito na po nagtatapos ang ating Netflix edition. Kapambi. Liza, maraming salamat.
2: Maraming salamat po sa inyo.

Kapamilya, sa labas ng bansa, umabot sa higit 2,000 ang namatay sa magkasunod na malakas na lindol na tumama sa Venezuela. Higit 10,000 naman ang nasugatan sa magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol na ang matinding napuruhan ay ang La Guaira State. Halos 800 nagusali ang iniulat na gumuho habang libo-libo pa ang nawawala. Samantala, pinagkalooban ng Department of Agrarian Reform ang 8 magsasaka mula sa Catanduanes ng mga titulo ng lupa bilang bahagi ng mahigit 5,000 benepisyaryo sa Bicol. Ayon sa DAR, karamihan sa mga benepisyaryo ay higit 300 ng naghintay bago na pasakan nila ang legal na pagmamayari ng sinasakang lupain. May ilan ding ipinawalang bisa na ang kanilang utang sa pamamagitan ng Certificates of Condonation, layo ng programa na palakasin ang seguridad sa pagmamayari ng lupa at kabuhayan ng mga magsasaka.

0: At abangan mamaya sa headline ngayon. Kampo ni Congressman Martin Romualdez, ikinagulat na gagamitin umanong state witness si dating DPWA Secretary Bonoan laban sa kongresista. Ilang kalsada sa Maynila isinara dahil sa protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. At truck driver timbog sa pagnanakaw ng diesel sa Maynila. At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita ngayon. DZMM numero uno sa aksyon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Isang magandang Thursday morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Eto na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magkasama ho tayo dito sa ating isang oras ha. Bali alas 10 hanggang alas 11 na umaga. Pero interested ho ako ngayon dahil meron tayong interesting na studio guest na talaga naman nagpaulak at pumunta rito para at least bigyan tayo no ng kanyang saloobin at saka itong mga challenges that he will be facing ahead dahil siya ho ang bagong na appoint na general manager ng People's Television Network at siya ho ang nakababatang kapatid ha ni dating Senate President Alan Peter Cayetano at siyempre senador ha Pia Cayetano. Walang iba kundi si GM Lino Cayetano. Good morning.
1: Good morning.
0: GM Lino.
1: Good morning, sir. Good morning, Kuya Danny.
0: Oo, maraming salamat ha, sa pagpapaunlak mo at alam ko this is the first time ba? Tama
1: yes,
0: ba
1: sir.
0: Na ito yung after you were appointed?
1: Yes, sir. Sir, kulang yung intro nyo.
0: Ano?
1: Anak ng dating long-time DZMM broadcaster.
0: Oo,
1: Rene Cayetano.
0: Na talagang kapamilya rin.
1: Nagsimula ho siya dito bilang abogado na gusto ikwento sa mas maraming mga Pilipino yung karapatan nila.
0: Okay.
1: So, he started his career here and I interned here in DZMM.
0: Yun, thank you for correcting. Importanteng component yun sa introduction. Anyway, dati ka rin kasing mayor ng Taguig, dating ka rin congressman ng Taguig, dating barangay chairman pa pala, nalaman ko lang dito sa backgrounder mo. Tapos, di ba, alam ko, director ka din, di ba? Naging dito, director mismo sa ABS-CBN, di ba? So, yun lang. Ang gusto ko malaman, paano

0: nagkaroon ng let's say appointment, nag-shift eh. 'Di ba? Yung attention ngayon, ikaw ngayon ay GM na nitong very powerful na People's PTV 4, no, na talaga naman may mga regional stations. So, ikwento mo lang, maikli lang, no, pali sino, may backer ka ba sa Balacanang? Paano ka na-appoint sa PTV 4?
1: Una-una, yung I think meron ako mga ilang position na na-occupy as a public servant, mayor, congressman.
0: Yes.
1: Throughout that, ano, marami rin tayong mga nakilala, mga nakasama. Mm. In fact, the president was my party mate in the Nacionalista Party.
0: BBM?
1: So back then, opo, when I was a congressman, 2013 to 2016, Senator Hu siya. So nakakasama namin, nakakausap po namin. Pero yung appointment ko had nothing to do initially with the president. It was through a friend in media. So a friend in media introduced me to the PCO team. In fact, pinaupo ako sa isang meeting if I can give some input and give some advice. Pagkatapos ho nun, nagulat ako. I was offered the position of GM in PTV4. And sa totoo lang ho, I didn't expect to serve in government again. Bagamat naging mayor ako at congressman, never ko ho tiningnan yung sarili ko bilang politiko. I've always associated myself as someone in media.
0: Yes,
1: yung
0: yes,
1: 30 years old, nandito ako sa ABS-CBN. Limang taon ako nagturo sa mass communication sa UP. So even when I was in public service, parang hindi ho politiko yung tingin ko, no? Hindi ako masyado
0: nakikipag-away,
1: hindi ako masyado associated with political parties or political personalities. Siguro ho dahil sa background ko dito sa media. So when I saw the job sa PTV4, para sa akin, it's something that excited me. Again, hindi ko nakita yung sarili ko serving again in especially in an appointive position. Pero yung PTV po, kakaiba ho ang mandato niya. Mandato ho ng ang PTV ay mas mailapit yung serbisyo ng gobyerno sa mga kababayan natin. And I think that's such a
0: malaking challenge sa'yo.
1: Such a big challenge. At the same time ho, pwede maging instrumento ng kabutihan yung PTV. I was telling you kanina off-cam, marami sa mga natutunan ko about media and service. I learned here as a student and also as a practitioner in ABS-CBN, yung sinasabi natin lagi na in service of the Filipino people. That's something I want to bring to PTV. At yun ho yung mandato ko galing sa ating Pangulo.
0: Wala ka pang isang buwan, tama ba?
1: Wala yung appointment mo?
0: Yeah, sa wala PTV4? Wala pa. So for now, kasi ang dami mga political developments lately, di ba? Lalo na moving forward, meron na dyan impeachment trial, pero iisa-isahin ko lahat yan. July 6 yan, Monday. Meron pa yung SONA, July 27. Di ba? Inaasahan din natin na more or less itong mga nangyayaring developments ngayon. May mga... Ang gusto ko malaman, yung how do you want to... At least, yung trust mo, yung mission mo ngayon, kasi for now, di ba, let's all face it, na ang presidente ngayon, ang trust rating, bumababa, nagsagi nga, di ba, negative 15% yata. Ano ang parang mga, let's say, ang mga magiging priorities mo ngayon, GM?
1: Well, una-una, ang mandato ko mula sa ating Pangulo ay mapalapit yung mga serbisyo ng gobyerno sa tao. I think iba yung trabaho ng PCO, the Presidential Communication Office. Iba yung trabaho ho ng PTV. And part of why I was inspired to take the job on is because napakalinaw ng vision ng Pangulo na ibinaba sa akin para sa PTV. At para sa akin, ang makikinabang dito ay yung mga kababayan nating Pilipino. Kasi marami sa mga serbisyo ng gobyerno, hindi lang sa administrasyon to, pero nakarang administrasyon, nandyan pero hindi alam ng tao. So something that we want to do in PTV,
0: yung connect, no? Yung
1: maging
0: connect.
1: Instrumento para ma-connect.
0: Yes.
1: Na-experience niyo ho yan, pati ang serbisyo ng mga kababayan natin sa DFA when you were a correspondent abroad. At importante ho na alam ng mga kababayan natin, ano yung serbisyong yon. Pero importante rin na kung may pagkukulang yung serbisyong yon, na ibabalik ng tao sa atin. So I think that's the kind of feedback mechanism that media can provide. And part ng mandato sa atin ng ating Pangulo ay gawing instrumento ng transparency and accountability, yung PTV. May baba yung iba't ibang mga programa ng gobyerno, mapaliwanag. Pero sa ganung paraan din, makinig kung ano ho yung feedback ng tao, ano yung pagkukulang,
0: yun
1: at importante. Ano yung pwedeng ayusin.
0: Yung feedback, yun, kasi with the proper messaging that will be sent across. No? Ibig sabihin, for now, hindi masyadong aware, eh, lalo na sa mga probinsya, di ba, GM? Yun lang katulad nitong pagdating ng impeachment trial. Gusto nga nila isalin sa Tagalog, isalin sa Bicol, isalin okay. sa Bisaya para mas maintindihan ng masa kasi importante na kasi pag lahat legal terms ang gagamitin, hindi Opo. Nila maintindihan 'yan eh.
1: Opo. Diba? At siguro
0: so,
1: yung
0: ganun ang magiging role mo dito, very crucial.
1: Agree po. GM. At habang ang pinag-uusapan ng iba ay yung usaping politika, tingin ko mahalaga rin sa ating sa media himayin yung usapin ng accountability.
0: Yes.
1: Bakit ang isang ordinaryong Pilipino pag may ginawang masama kailangan managot?
0: Oo.
1: Paano mananagot ang isang pulis, ang isang mayor, ang isang senador, isang vice president, isang congressman kung may pagkakamali? So Tingin ko parte ng trabaho beyond the politics. Bakit kailangan accountable ang ating mga public officials? Bakit ang pangkaraniwang Pilipino pag nagkamali kailangan managot? So tingin ko yun yung iba sa mga tanong na pwedeng himayin.
0: Tama, oo.
1: In fact, nung unang araw ko ho, nakwento niyo ho, wala pa nga akong isang buwan sa trabaho.
0: Oo.
1: Pero something interesting po, Kuya Danny. While there was all that talk in the Senate, maraming ingay, maraming gulo. Yung unang araw ko ho, bilang PTV General Manager, I was on a...
0: Yun yung kasagsagan ng gulo sa Senado.
1: Kasagsagan ng gulo
0: when
1: sa Senado.
0: You were appointed.
1: At marami sa mga politiko... Marami sa ang pinag-uusapan, ano mangyayari sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung Lunes na yon, yun rin yung Lunes na nagkaroon ng earthquake sa Mindanao.
0: Yun, sabay
1: sa Sarangani, sa South Cotabato,
0: June 8.
1: That was my first Monday. So my first Monday, I was not in PTV. I was in a Black Hawk military helicopter on the ground para makita ko yung mga reporters natin, para makausap ko, para makita ko rin yung sitwasyon. And doon ho, lalong nabuksan yung aking mga mata na kung bakit yung ating Pangulo, minsan, ay magtatanong tayo bakit hindi siya sumasawsaw o kumukomento sa politika.
0: Mm.
1: But that's also where I saw that our president is really focused on getting the work done. Our president is hardworking and focused on results. So tulad ho nun, nakita ko ho habang ang pinag-uusapan ng marami, yung nangyayaring kaguluhan sa Senado, pero yung buong instrumentation of government, nakita ko nandun sa ground.
0: Diba?
1: Nakita ko po umaga yung earthquake. Tanghali, nandun na ho si Secretary Rex Gatchalian in the DSWD team. I saw Secretary Ted Herbosa. I saw Secretary Vince Dison clearing the roads, setting up our hospitals. So ako ho, ang gobyerno ho, pag tama ang trabaho, nakakapagbigay ng napakalaking inspirasyon sa ating mga kababayan. Nakakawalang gana ho pag ikay vendor, taxi driver, tas makikita mo yung gobyerno walang ginagawa para sa iyo. Pero I think if sa pangkaraniwang Pilipino, pag nakita nila ho na ang gobyerno nagtatrabaho para sa kanila, it helps and serves as inspiration for them. So I think something that we can do is show what government is doing. But also, kung may pagkukulang ang gobyerno, ibigay yung feedback sa gobyerno para maayos nila.
0: Okay.
1: Sa kahit anong araw, ang inyong istasyon, tulad ng maraming mga shows, whenever you talk about problems in policy, in implementation, naririnig ho yan ng mga decision makers.
0: Pero,
1: and a lot of times, kung di sila manhead, na-actionan nila. So ang laki ng role ng media, and I think it's a role that PTV can also play.
0: Bali ngayon, di ba, ang PTV4, you have 7 regional stations, tama
1: Opo.
0: Ba? Malalaking ano yan eh, syudad, under
1: we
0: you.
1: We have 20 around the country. We have 20 regional stations, no?
0: Ah, okay.
1: Pero sa ngayon, 3 lang yung aming regional studios. So those regional studios are what we want to strengthen.
0: Isa sa Mindanao, isa
1: meron
0: sa Bisaya.
1: Meron tayo sa Davao, meron ho tayong inaayos sa Cebu, and then meron ho tayo sa Baguio.
0: Okay.
1: Yung 3 ho yun, part ng mandato ng gusto ng ating Pangulo, ay palakasin rin yung mga regional stations natin.
0: Mga relay stations
1: relay
0: na yan.
1: So we have, the 20 are the relay stations, but we want to produce content in different regions around the country. Yun ho yung tingin ko isang importanteng mandato ng PTV na sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga sulok, iba't ibang mga lengguwahe ay makagawa tayo ng mga programa para mas malapit sa tao ang pinoproduce na content ng PTV. And a lot of this content, hindi lang ho news and public affairs.
0: Tama.
1: Pwedeng agrikultura, edukasyon.
0: Oo, mga government policies.
1: Opo.
0: Kaya ang nakikita ko nga dito, GM, yung ano eh, bali, kailangan napakaganda ng coordination with the LGUs.
1: Yes,
0: eh. Di ba? Kung ano man yung policies ng gobyerno sa national level, ano natin, di ba? Makascade natin doon sa mga probinsya.
1: Opo.
0: By way of PTV4.
1: Opo. Over the

0: yung instrumento bukod ho sa mas tradisyonal na pagpapaliwanag. Oh. Kung pwede natin ibalot maybe sa entertainment or sa infotainment, yung ating mga programa sa DTI or sa DOT, isipin nyo ho kung yung mga magagaling at sikat ho nating mga artista at producer ang biyumahe paikot ng buong Pilipinas at ipakita ang ganda ng Pilipinas. Baka mas maganda pa yun kaysa sa iba nating mga pinoproduce na commercials. So it can all exist side by side. And I think what we really want to do here is harness the potential and the talent of the Filipino entertainment industry. Just 3 weeks ago, I was in a talk in Indonesia.
1: Yeah.
0: Ang talk ho doon ay the Philippine moment. Panahon na ng Pilipinas. Parating na daw. Kung ano yung nangyayari sa Korea.
1: Kinikilabutan ako sa mga plano mo, GM. Pero sabi mo ngayon, dalawa pa lang. Yung education at saka itong tourism na pwedeng i-produce as content.
0: Opo.
1: Di ba sinasabi mo na pwede nyong i-share yung content with other, let's say, existing networks like
0: TV5. We can collaborate.
1: Yun na nga.
0: ABS has the best talents. GMA has the best talents. TV5 has the best talents. Viva also
1: Biro
0: reached out.
1: Kung mag, lahat yan,
0: isipin nyo ho kung tulad ng Viva, nandyan si Sarah Geronimo, nandyan si Nadine, nandyan si Ann Curtis. Imagine if we can use and get the help of our stars para ikwento, no? Hindi ho politika, polisiya, programa. Dahil ang trabaho ho ng PTV ay mapalapit yung mga programa ng ating gobyerno sa tao. Kahit sino ho ang presidente, kahit sino ho ang makapangyarihan.
1: Tama.
0: And it's partly why I look up to and admire our president. Kasi ang mandato ho niya ay ayusin yung PTV para mas maging relevant sa buhay ng mga kababayan nating Pilipino.
1: At saka yung focus talaga dito, more than the entertainment at saka yung politika, it's also bringing information deeper into the understanding ng ordinary, yung madlang Pinoy.
0: Opo.
1: Diba?
0: Para din, alam ho natin, ano ang hinahanap natin sa public servants natin. Ano yung mga polisiya na importante na hinihimay pagdating sa tourism, pagdating sa edukasyon, pagdating ho sa national defense para maintindihan ano ba yung issue talaga natin sa West Philippine Sea. Sino mga kababayan nating Pilipino nakatira doon?
1: So, ano ang nangyayari sa ating mga mangingisda na mas maintindihan na to bring it down to the level ng
0: And yung mantra ho na we meet them where they are. Ibig ho sabihin noon, kung nasan sila ngayon, kung sila ay nasa TikTok, kung sila ay nasa Facebook, kung sila ay nasa YouTube, kahit sa mga kababayan natin na mahilig sa Netflix, we want to partner with Netflix. We want to produce shows that's at the caliber at level of Netflix. We want to produce with another OTT platform, Viu, iWant. Ganun din ho sa iba't ibang mga social media platforms. Gusto natin, kung nasan sila, we're able to produce content that's relevant to them and relevant across different age brackets. Bata, mas nakakatanda, dahil yun ho yung trabaho ng gobyerno. Na pag tayo, maganda yung programa, pero hindi natin napapaabot sa mga kababayan natin, may pagkukulang pa tayo. Kung meron palang pautang, meron palang pabahay, pag may namatayan, meron palang pwedeng puntahan at lapitan. Meron palang sustento, meron palang ayuda, pero hindi natin napapaabot sa mga kababayan natin. Pagkukulang pa rin namin yun sa gobyerno. So I think that's how we can partner with our government agencies. So ngayon ho, ang gusto gawin ng PTV, to partner with our government agencies. We want to partner with DepEd. We want to partner with DOT. We want to partner with DSWD. Gusto namin silang tulungan para mas makalat ho yung kanilang mensahe at mga programa. At kung papayag sila, also provide a feedback mechanism. Na tulad dito sa DZMM, kung may mga
1: mechanism.
0: Problema, maikwento rin namin sa kanila ano yung mga area na gusto natin ayusin, gusto natin baguhin. Na yun rin ang gusto ng ating Pangulo. That it becomes a transparency portal. Not just now, pero ma-institutionalize yung PTV as a transparency portal. Tulad ho ng BBC sa UK o tulad ho ng NHK sa Japan.
1: Yes,
0: yan ho yung
1: kahit na government sila, pero at least makikita mo yung ibig sabihin, yung anong parang magiging trust nila for the people, di ba? Parang ganon.
0: So I think it will serve all of government, not just our president. It will serve our barangay captains. Parating na yung barangay election, may relevance ba? Ano ba ang role ng PTV? Palagay ko meron din.
1: Okay.
0: Dahil alam ng lahat ng kababayan natin dapat kung ano ang epekto sa buhay nila ng magaling o hindi magaling na barangay captain. Ano yung mga polisiya, ordinansa na pwedeng ipatupad ng mga kagawad? Ano ang role ng chief tanod, lupong tagapamayapa? Lahat ho yan, mga bagay na pangkaraniwan, baka hindi naiintindihan ng lahat, but it's of consequence to every Filipino.
1: At saka malaking bagay din because sa 2028 we're facing an election.
0: Opo.
1: In terms of choosing the right leaders. Opo. Kasi alam naman natin kaya nagkakawindang-windang ang dami kasi ang feeling ko kasi lumulutang ang mga issue because we're always choosing the wrong leaders, di ba? Eh pero we get what we deserve, eh. Yun ang mga sinasabi nila, no? Pero for now unahin lang natin yung July 6, syempre malaki ang nakatutok dito, no? Yung Opo. Impeachment trial. So ano magiging role mo sa PTV4 in terms of yun na dissemination ng mga information na mas maintindihan ng mga tao yung proseso?
0: So PTV4 has a News and Public Affairs Division. Bagamat bago lang ho ako dyan, so wala pa tayong isang buwan, pero meron na hong inihahanda na coverage ang PTV pagdating ho
1: sa July 6,
0: pagdating rin sa ating SONA.
1: SONA, yes.
0: So yan ho, ang trabaho ko lang ho dyan bilang GM, hindi naman ho na makialam pagdating dun sa
1: hindi ka naman editorial independence.
0: Diba? Pero ang kailangan, ang trabaho ko ho, at yun ho ay sa totoo lang, tinatrabaho ko pa, mabigyan ng sapat na gamit, mabigyan ng sapat na kapasidad, yung aming news team, yung ating mga reporters. That's why I also want to partner with the other news agencies. So we can learn together, we can train together. We can look at the BBC, we can look at MediaCorp in Singapore, we can look at the NHK.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ho tayong magtulungan pagdating sa expertise, sa capacity building.
1: Yeah.
0: Ang PTV ho, ang mga reporters ho namin, napakasipag, napakagaling, pero kulang ho. We have a small pool of reporters.
1: Uh-huh.
0: Kulang ng gamit and many of them cover multiple beats. So part ng trabaho ko is to provide them with the tools so that they can excel in what they do.
1: Okay.
0: So, yun ho yung pagsisikapin ko ho sa susunod ng mga linggo, susunod ng mga buwan. Pagdating ho sa mga obligasyon natin sa ating mga kababayan, tingin ko ho simple lang. Kailangan mapaliwanag natin yung proseso ng impeachment at bakit may impeachment. Kung sinong guilty, sinong inosente, tingin ko yan, we leave it up to our senator judges, we leave it up to sa sambayan ng Pilipino. Pero kailangan ho, mahimay ho natin ng mabuti, bakit ho may impeachment?
1: Mm-hmm. Yun ang maintindihan.
0: At bakit kailangan sumagot at managot ng mga public officials? It's not just about one person.
1: Mm-hmm.
0: Pero whether police yan na umabuso, kapit barangay captain, mayor, senador, congressman, mm-hmm. lahat ho yan may mekanismo sa batas. Again, naging barangay captain ako, naging mm-hmm. mayor ho ako, mm-hmm. lahat ho kami may pananagutan. So whether you are the most powerful or the second most powerful person in the country,
1: mm-hmm.
0: kailangan ho tayo managot sa mga kababayan ho natin. At the very least, kailangan nating sagutin ang mga paratang ho sa atin.
1: Mm-hmm.
0: So that's something na hopefully may paliwanag natin sa mga kababayan natin. Bakit importante ito mm-hmm. sa isang demokrasya?
1: Pero pinapaabot mo na yan, no, sa mga tao mo, sa mga let's say probinsya, regional stations mo in terms of panag-commence na ito. Kasi 3 times a week ito, live stream.
0: Yes, sir.
1: Di ba? So let's say sa Bicol, let's say sa Davao, para mas maintindihan nila, meron ka ng mga regional stations, how they will do it in terms of yung messaging?
0: Sa katunayan on Monday and Tuesday, I'll be in our station in Davao and then I'll be in
1: kailan?
0: Cebu. Itong Monday. Tuesday, iikutin ko sila para makausap ko yung mga correspondents natin doon.
1: Mm-hmm.
0: Yesterday, I was meeting with the PTV Regional. So, kamiting ko naman kahapon yung division namin, who handles.
1: Sige.
0: Pero iba rin ho yung face-to-face, makausap ko sila. So, I'll be visiting them next week.
1: Uh-huh.
0: At palagay ko, mahalaga, marinig natin yung boses ng Visayas,
1: mm-hmm.
0: marinig natin yung boses ng Mindanao. That's important, not just in the impeachment, not just in the SONA, pero iba minsan ang concern ng mga kababayan natin sa Metro Manila, sa Northern Luzon, sa Mindanao, sa Visayas. Mm-hmm. At again, tingin ko, pwede maging napaka-importanting instrumento ng PTV mm-hmm. para makarating yung mga mensaheng mm-hmm. yon mm-hmm. sa ating mga policymakers.
1: Mm-hmm.
0: So really, PTV does not only want to help government spread their message and make government closer to the Filipino people. Pero gusto rin namin maging instrumento siya na yung mga kababayan natin, pakiramdam natin, pwede magsumbong ng mga problema.
1: Mm. Pero in terms of, sabi mo kasi, medyo kulang din ang budget nyo, kulang yung production teams nyo or news teams nyo. Ibig sabihin, is this something na kaya gusto mo magkaroon ng partnership with the different, kahit na ito mga, let's say, private, di ba, TV
0: Opo.
1: Stations, para magtulungan sa content, di ba, yun ang gusto mo. So, ngayon, wala ka ba nakikita na, let's say, pangangailangan ng additional budget?
0: Malaki ho. Malaki.
1: Malaki
0: we want to increase our budget tenfold so we can Lalo serve the Filipino people better.
1: Marami,
0: pero
1: malawak.
0: Pagdating naman dyan ho, may strategiya o may roadmap ho tayo. Kasi ang PTV po ay isang GOCC.
1: Mm-hmm.
0: So the PCO only has supervisory powers. No? Na ang ginagawa ho niya, sinisigurado lang niya na yung mandato namin sa batas. Kasi may sarili hong charter eh.
1: Tama.
0: So, GOCC ho ang PTV. Hindi ho siya under ng may sarili hong batas na gumawa sa kanya.

0: Salamat ha, GM,
1: Kuya,
0: sa oras.
1: Kuya, sir, thank you. And I look forward to, sana ko tulungan niyo ako. And
0: oo, syempre,
1: look forward to talking to you more.
0: At saka, at least nalaman natin yung trust, no, at saka yung mga gusto mong gawin for PTB4. Oh, mga kaibigan, yan ho ha, kapamilya, yan ho ang bagong GM ng People's Television Network, PTV4. Walang iba kundi si Lino Cayetano, ha? The younger Cayetano. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Teka, ang oras muna natin. 10:48 in the morning. Babalik ho kami. Huwag ho kayong alis.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Babalik ho ang programang Kabayan at ipasok muna natin to mga reports ha mula sa ating mga kasama sa field. Sitwasyon sa Liwasang Bonifacio kung saan nagtitipon-tipon ang iba't ibang mga grupo ngayong Webes. Naroon nating kasamang si Zeus Ligaspi. Zeus, go!
3: Rakyata ng Radyo Patrol!
11: Bahagi ng Quiapo, papunta dito sa may Loton, sa tapat yan ng Liwasang Bonifacio, hanggang makarating doon sa may Manila City Hall, ayon sa MMDA Metro Base, ay mabagal na yung usad ng mga sasakyan na nararanasan dito sa natura mga kalsadang ito. Andito tayo sa may bahagi ngayon ng sa may tapat ng Aroseros Park, paakyat yan ng Jones Bridge, kung magmumula nga doon sa may bahagi ng Manila City Hall. Ngayon dito ay mabagal na nga yung usad ng mga sasakyan, tumutukod na yung trapiko rito. At nakikita natin na may mga tauhan naman ng Manila Traffic and Parking Bureau na nagmamandos ng traffic doon sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio. Kung manggagaling naman dito sa Maynila at pupunta doon sa may bahagi ng Espanya, Manila pa rin, papuntang Quezon City, ayon sa MMDA ay malumag pa yung usad ng mga sasakyan. Narinig din natin mula doon sa MTPB o Manila Traffic and Parking Bureau nga, Danny, doon naman sa may bahagi ng Dapitan ay mabigat na rin yung usad ng mga sasakyan. Samantala, doon sa may bahagi ng Piburgos, papunta ng Roas Boulevard, dalawang linya na lamang nasasakyan yung nadaraanan. Ito kasing Piburgos sa may Bonifacio Shrine, Danny, yung itinilagang parking area para sa mga magpupunta doon.

0: doon sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio at Dadalunga doon sa programang pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Habang nandito tayo nagbabantay sa traffic, Danny, nakita rin natin may ilan ng mga service vehicle dito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na dumaan at magtutungo nga doon sa Liwasang Bonifacio. Sa pinakahuling tala ng Manila LGU, nasa 1,000 na yung bilang ng mga nagtitipon doon sa Liwasang Bonifacio ngayon, mas mataas kumpara 700 kanina. Samantala, no, sa Panayam, sinabi naman sa atin ni Congressman Leandro Leviste na yung mga mamamayan ng Batangas, ihiwalay na grupo ito, Danny, doon sa Liwasang Bonifacio rin nagtitipon, ay handa na bang umalis doon sa lugar sakaling mapuno na nga ng mga miyembro ng INC yung Liwasang Bonifacio para sa gagawin nilang programa. Anya, hamon talaga sa kanila dito ay yung space o yung espasyo doon sa Liwasang Bonifacio kapag naging masikip na doon at talagang nagpatuloy na yung programa doon ng Iglesia ni Cristo, ay aalis na sila, handa sila magpaubaya para maging eksklusibo na lamang yung lugar doon sa mga miyembro ng INC. Ngayon, Danny, doon naman sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio, itinatayo pa rin yung entablado na gagamitin para sa magiging programa mamaya. Ayon kay Congressman Leviste, hapon talaga hanggang gabi inaasahan yung dagsa na mga magtutungo ritong makikilok sa programa dahil doon din magsisimula yung mismong palatuntunan ngayong Huwebes. Yan ang pinakauli sitwasyon dito. Yes, Danny.
1: Yes. For now ba, bali hindi pa nagsisimula yung activities, pero anong tansya mo? Mga gano'ng karami na yung tao nakikita mo dyan na grupo ng INC?
0: Mm-hmm. Magkahalo kasi, Danny, no, yung mamamayan ng Batangas, andito pa rin naman, hindi pa sila umaalis. Okay. At yung ilang nagsisidatingan na ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ayon dun sa tala ng Manila Police District at Manila LGU, nasa 1,000 na yan, Danny.
1: Okay. Sige. So manageable naman, pati yung traffic, hindi ganun katidde. Tama ba, Zeus?
0: Hindi pa naman bumper to bumper yung mga sasakyan dito sa may pagbaba ng Jones Bridge papuntang Loton. Pero ayon nga sa MMB Metrobase, ang classification nila dito ay moderate to heavy traffic. At ang taman hanggang mabigat na traffic, Danny.
1: Sige. Extra tayo, Zeus.
0: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, TCMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayo report, PNP, nananatiling naka-alerto sa paglipat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Yan naman ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
2: Sila nakataas ang alerto ng Philippine National Police sa full alert status dito sa NCR habang heightened alert status naman sa kalakhang bahagi ng buong Pilipinas upang tiyakan pa rin ang seguridad sa nagpapatuloy na pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo diyan naman sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ito ay matapos na bawiin ng Quezon City LGU ang kanilang permit para ipagpatuloy ang kanilang religious rally sa EDSA People Power Monument kahapon. Paugnay nito ay pinuputos si PNP Chief Police General Jose Melanchon Tatis Jr. sa NCRPO at sa mga field commander na unahin ang dialogo at pakipagnegosyon sa mga organizer ng mga aktibidad bago magsagawa ng anumang hakbang sa pagkapatupad ng batas kung itutuloy pa rin ng ilang mga kalahok ang kanilang pagtitipon sa kabilang ng kawalan ng balidong permit. Habang nagpakalat naman ang PNP ng sapat na bilang ng mga tauhan hindi lamang para matiyakin ang seguridad ng aktibidad, kundi upang maprotektahan din ang karapatan ng mga motorista, commuter at mga estudyante na maapektuhan sa bagong lugar na pagdarausan ng kanilang kilos protesta. Kasabay ng panawagan yan sa mga kalahok na maging maingat at sa alang-alang ang karapatan ng nakararami sa bagong lugar ng pagtitipon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Report pa, mga botante sa BARM, hindi dapat mangamba sa integridad ng magiging resulta ng eleksyon sa Setyembre ayon sa COMELEC. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Steve Raz. Steve?
3: Danny, inikayat ng COMELEC ang mga botante sa bangsa mura na makilahok sa halalan at yakin ang tiwala sa proseso ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, meron ng iba't ibang mekanismo para ma-countercheck o mapatunayan ang resulta ng halalan, kaya hindi na dapat mangamba ang publiko sa integridad ng proseso ng pagboto. Sinabi rin ng komisyon na magsisimula sa Agosto ang pamamahagi ng Voters Information Sheet sa lahat ng rehistradong botante sa buong bangsa mura. Inikayat ng COMELEC ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang bumoto bilang bahagi ng paghubog ng kinabukasan ng bangsa mura at ng buong bansa. Nilinaw din ang komisyon na hindi ito nagsagawa ng pag-rank ng mga kandidato sa halip ang makikita lamang sa official website ng COMELEC at sa operation center nito ay ang aktual na bilang ng mga boto ng bawat kandidato, partidong politikal at sektoral.

0: organizations mula sa bawat presinto sa Bangsamoro. Sinabi rin ng komisyon na kauna-unahan na sa resign ng bansa ang halalan sa BARM na naglalaman sa balota ng mga larawan ng mga kandidato at mga logo ng mga partidong politikal. Binigyan din ni Garcia na ang halalan sa Bangsamoro ay hindi lamang para sa mga Moro o sa rehiyon, kundi para sa kapakanan ng buong Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Thank you very much, Steve Raz. Malacanang tiniyak na mararamdaman ng mga Pilipino ang pag-angat ng estado ng Pilipinas bilang upper middle income country mula sa World Bank. Ang nag-report niyan, yan naman ang balitang iatid sa atin ni Christian Yuzores. Christian.
2: Dani, ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi natatapos sa pag-angat ng estado ng bansa ang trabaho ng pamahalaan para masiguro naramdam ng taong bayan ang pag-angat ng estado ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang tuloy na sukatan niya ng tagumpay ay kung nararamdaman ba ng bawat Pilipino ang pag-angat ng ekonomiya. Kaya hindi umano titigil ang administrasyon hanggat mas maraming Pilipino na ang nakaahon sa hirap at mas gumagaan ang kanilang pamumuhay. Para mapanatili ang momentum sa paglago ng ekonomiya, kailangan anyang mapanatili at malinaw ang mga prioridad ng gobyerno. Kabilang na rito, ang pagpapabagal ng inflation, pagbibigay proteksyon sa mga trabaho, pagpapalakas ng purchasing power ng mga consumer, pagtitiyak ng kumpiyansa ng mga negosyo at pagikayat sa mas maraming investment. Ayon kay Recto, makakamit lamang ang mga ito kung pabibilisin din ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga pangunahing infrastructure projects. Sa ikalawang bahagi ng taon, pagpapatupad ng targeted update program para matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, epektibong paggamit ng 2026 budget at pagsasapinal ng mas matatag na pambansang pondo para sa susunod na taon. Kailangan din anyang ipagpatuloy ng administrasyon ang mga reforma para mapadali ang pagnenegosyo sa bansa, patatagin ang digital connectivity, pagbuti ng skills sa edukasyon at pagtatrabaho, at bumuo ng mas matibay na aksyon laban sa climate change. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yuzores. Isa pang report, grupong bagong alyansang makabayan binatikos ang double standard ng pulis sa pagtrato sa mga nagtitipon-tipong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado muna naman kay Nico Bagsik. Nico?
3: Double standard. Dani, ganito nilarawan ng grupong bagong alyansang makabayan ang pagtugon ng pulisya sa isinagawang biglaang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument noong Martes. Kahit wala namang kaukulang permit mula sa mga otoridad at lokal na pamahalaan, sa ating panayam kay Mong Palatino, ang Secretary General ng bagong alyansang makabayan, tinumpara niya ang matindi at marahas na panggigipit ng kapulisan sa kanilang hanay tuwing magsasagawa ng kilos protesta kung saan hinaharang na agad ang kanilang pagmamarcha at binabatak o tinotow ang kanilang mga sasakyan kahit hindi pa nagsisimula ang kanilang mga programa na hindi naranasan umano ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahit hinambalang ng mga ito ang ilang mga service bus sa bahagi ng EDSA na nagdulot ng matinding traffic. Narito ang pahayag ni Mong Palatino, ang Secretary General ng bagong alyansang makabayan.
4: Nakakagalit na rin na napakadaling gawin ng iglesia ang ginawa nila nang walang nakukuhang kalipitan mula sa pulis. Walang harassment, walang pagtatangka na buwagi ng kanilang hand. Ang hindi ko lang maibaliwala, yung double standard ng mga kapulisan. Alam mo ba na meron kaming kaso na hinaharap na sinampa ng Manila Police para sa maiwan protest. Ang arraignment natin, July 14. Ang kaso ay illegal assembly. Wala daw kaming permit. At ito po ay umusad na kaso.
3: Yan ang tinig ni Mong Palatino, ang Secretary General ng bagong alyansang makabayan. Ganun paman, iniit ni Palatino na ang pinakamalaking perwisyo na naganap sa pagtitipon sa People Power Monument ang dalawang araw ay ang paggamit ng panawagan ng katarungan para pagtakpan aniya ang kasalanan ng mga opisyal ng pamahalaang nahaharap sa mga kaso ng katiwalian, lalo na kung kaanib ng kanilang simbahan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. At yan na naman ang isang makabuluhang edisyon ng ating programang Kabayan. At bukas o, magbabalik ako dito sa ating programa. Ako po si Danny Buenafe. Susunod na ho, nagseservisyo Ninya Corpus and Jack Batalyones. Bye-bye, see you tomorrow.
5: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at

pag-arang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 2, 2026, Thursday. Isang tumbling na lang. Weekend na. Kaya pa ha, mga kapamilya, mga kaserbisyo, kabayan, laban lang. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630 na papakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media. Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. O baka hindi nyo pa rin alam, nasa Signal rin po kami. Ayan ha. At hanapin rin ang aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Siyempre, nasa YouTube rin po tayo. Naimbaga bigat sa aking partner ngayong umaga. Good morning!
1: Yes, good morning. Si Jack Batalyones ulit ito. Matindi pangangailangan ko, kaya nandito ulit ako. Hindi, joke lang.
0: Dahil wala si Vince. Anong klaseng pangangailangan,
1: partner? Because uli ako binin na, ano, na i-unbox.
0: Ginawin mo yan.
1: Hindi, joke lang.
0: Hindi, kasi may mahalagang lakad si partner Migs. Si Ading Migs. Pagbigyan na natin siya, importante. Kailangan niyang gawin. Pero at least, partner, nandito
1: naman,
0: ka.
1: Sabi ko, na ready naman ako lagi na pumalit dito as long as wala naman lakad. And, ayan,
0: wala ka ba talagang lakad? Oo.
1: Pag-drive
0: mamaya,
1: natin.
0: Partner.
1: Walang problema mamaya.
0: Hindi, pero sa mga pang-umaga lang, sa panghapon po kami ni Jack Batalyones. 5:30 po yan every day dito po sa 630 Arangkada Balita.
1: Kaya kita-kita mamaya. Next week, busy tayo dahil sa impeachment.
0: Walang katapusan, ano?
1: Besides you, sobrang bilis. Binamatapos na tayo ng first half ng 2026. Sobrang bilis ng taon na ito dahil sobrang dami na nangyayari.
0: Sa totoo lang,
1: Diba?
0: Hindi lang ako makahinga, nawalan na ako ng boses. Sa araw-araw na iba-ibang pangyayari. Partner,
1: yes,
0: grabe itong last 2 weeks. Hindi ko alam kung anong paano ko i-describe yung emotional roller coaster na nangyari yung simula nung nagkaroon ng pasukan, may impeachment po tayo, may shooting incident sa Tacloban. Diba? Shocking. Very shocking
1: news. And if you'll go
0: news.
1: Back pa sa May, sobrang dami din yung quote-unquote shooting incident sa Senate. Yung palitan ng yung power struggle sa Senate, sobrang ano talaga.
0: Napaka-dramatic.
1: Sobrang ano talaga itong...
0: Hindi ko alam, nagko-contest eh. Hindi ko na maintindihan.
1: Parang every month may highlight ka at parang maging busy ka. Kaya sobrang bilis talaga ng taon na to, hindi mo na malayan talaga.
0: At hanggang ngayon ha, wala pa rin siya Senator Bato de la Rosa. Baka nakalimutan niyo. Baka makita niyo sa mall. Malay niyo, nandyan.
1: Baka nandyan-dyan lang. Tingnan niyo, baka naman nakasombrero siya. Hindi niyo nakilala.
0: Senator.
1: Naka-disguise.
0: Pasok na kayo. Diba? Diba? Mga ganun ba? Hindi. But anyway, kanina partner, natutuwa ako kasi nakita ko yung bagong GM ng PTV4, si Direk Lino Cayetano.
1: So, former Taguig mayor.
0: Yes, also. Pero OG yan ng ABS-CBN partner kasi I've always considered him talaga as Direk Lino and as kapamilya. Kaya pag narinig mo siyang magsalita, very kapamilya, 'di ba? But yun nga, it's something na nasa DNA mo na in the service of the Filipino.
1: Yeah.
0: So kahit saan ka mapunta, partner, Jack, Manong Jack.
1: Dala mo 'yun.
0: Yun na sasabihin mo eh. You just want to serve your mga kababayan.
1: Yeah, nasa DNA mo na kumbaga.
0: Love for country rin, partner. Mm-hmm. Yun talaga yung natutunan natin dito sa ABS-CBN.
1: Yes.
0: And really, we wish him all the best. Mm-hmm. Kasi, partner, let me just share very quickly lang po sa mga hindi nakakaalam. Mm-hmm. After po ako nag-DZMM, naging partner ko si Senator Erwin Tulfo at may show kami sa Radyo Pilipinas.
1: Okay.
0: Yan po yung AM ng
1: PTV4.
0: Yes, So, magkasama kami dalawa. Dati rin kami magkapamilya, di ba? So, parang kumbaga, gets nyo na yung isa't isa.
1: Mm-hmm.
0: Talagang alam niyo naman si partner si Senator Irwin, 'di ba? Kakampi nang naaape, 'di ba? At hindi nagbago 'yon kahit no reporter pa siya. Hindi nagbago dahil politiko siya. In fact, hindi pa nga siya politiko nung nagpartner kami, hindi pa siya congressman.
1: SP pa niya nga niya ako dati sa Mission X.
0: At SP ka pa, 'di ba?
1: SP pa niya ako noon eh.
0: Mentor ko 'yan si Senator Irwin, kaibigan at kumpare, 'di ba? So parang kumbaga pag nakita-kita kayo, parang it feels like home, di ba?
1: Nung nag-guest nga siya atin siya sa Arangkada eh. I think that was si Maa niya.
0: Yes. May time na nandun ako.
1: Nung sumunod ay si Maa ang kasama ko doon na nag-guest si Senator Irwin. Parang homecoming of sorts.
0: At
1: dahil
0: saka,
1: siya original na Arangkada, hindi naman ako, di ba?
0: Yes, kami nga pala talaga
1: mag-apartner. Siya yung original na anchor talaga, hindi naman ako eh.
0: Bago siya naging politiko, So talagang ganon. Way, way back, hindi siya nag-iba ng attitude or whatever. Yung talaga yung character niya, noon-noon pa. So alam mong hindi ito gawa-gawa, partner. So with GM Lino Cayetano, kasi ako partner, I had the privilege and the opportunity na magtrabaho rin sa PTV4.
1: Yeah.
0: And dati kasi alam mo naman na sa totoo lang kung ABS-CBN ka dati, nung mga glory days, parang yun lang yung nakikita mo eh. Parang feeling mo, ikaw lang yung pinakamagaling, pinakasikat, pinakaganyan.
1: Iba yung prestige ng...
0: Dati. Pero alam mo, partner, hanggang ngayon, you still have that feeling, hindi naman mawawala.
1: Oo, nandun pa rin naman.
0: But ang point ko lang na... Namulat po kasi ako sa iba't ibang kumbaga work environment. Namulat rin ako sa gawain ng gobyerno. Mm-hmm. Kasi parang dati, lagi tayong antagonistic, combative.
1: Yeah.
0: Okay lang naman to be critical. Pero okay rin naman na i-point out yung magagandang ginagawa ng gobyerno. Kasi na-meet ko doon, partner, yung mga mas batang mga opisyal, yung kunyari bagong USEC, may ASEC, may spokesperson, naging partner ko si spokesperson Miko, attorney Miko Clavano, or Clavano, whatever way you pronounce. Yeah. Sa Cebu kasi Clavano eh.
1: Ah, okay.
0: Tapos si attorney Marge Gutierrez ng DOJ, si DICT-CICC ngayon, Director Aboy Paraiso. Kasama ko yan ng matagal.
1: Pati si
0: USEC, DSWD, Edu Punay, kasama ko rin, partner. Ay nako, at ito pong namimiss ko, si Jonathan Malaya. Ang galing-galing noon, spokesperson sa WPS. NSC, National Security Council. Spokesperson siya sa WPS. So ang gusto ko lang sabihin na parang nung nandun ako sa PTV4 at I hosted Bagong Pilipinas ngayon, ay parang na-expose ako sa kabilang side naman at sa ibang tao lang na hindi lang ako parang... Ito lang yung exposure ko dito sa ating istasyon. So maganda rin na nakita ko yung work that they do. And nakita ko, partner, magagaling rin sila. Bigyan mo lang ng opportunity, ng budget. Yan ang kailangan ng PTV4. Budget.
1: Yun nga sabi ko kanina. Kay,
0: equipment.
1: Yun na sinabi ko kay Direk. Kahit siguro kahit anong network yan, magagaling naman yung tao. Ang kailangan ay yung support. Of course, ng management. Dahil kahit gaano kagaling yan, kung walang support.
0: Kung wala kang support, sa pinagtatrabahuhan mo, mahirap. Hindi naman natin sinasabing wala. They've been trying.
1: Yeah,
0: kung ano yung meron sila. Dahil

0: napagdaanan ko, apat na GM partner sa PTV4.
1: Nga, sabi ko sa kanya kanina, good luck eh. Kasi alam natin kung gaano ka
0: kahirap,
1: kahirap ng posisyon na yan.
0: At ka-controversial rin minsan. Yeah. Iba, pero sanay na si Direk Lino dyan. Galing naman siya sa, sabi nga niya kanina, barangay captain hanggang congressman eh. Sanay na siya, alam na niya.
1: Ano ko lang yung Direk Lino, no? Napaka-soft-spoken talaga pag kinausap mo, no? Parang napaka-bait. Huli kami nagkita niya nung week ng isa sa mga boss natin sa ABS dati.
0: Mm-mm.
1: Then, before that, nag-meet kami nung mayor siya. Nag-interview ako dati.
0: Diba? Yeah, at saka, ang kagandahan pa nito, partner, promote ko lang, may show pa rin ako dyan sa PTV4 in collaboration with the Department of Health. Mm-hmm. Meron po ako dyan, Health at Home,
1: okay,
0: tuwing Sabado sa PTV4, 7 a.m. po yan. Award-winning yung show namin.
1: Kita
0: meron kaming
1: naman
0: Anak TV Seal. Oo. Nominated kami ngayon sa FAMAS.
1: At dito sa NNCs, nagsiservisyo ninyo Corpus. Nanalo din kayo ng award. Kung baka kahit ano, saan naman partner ay...
0: Sabi ko sa'yo, pag may suporta at teamwork, kaya naman.
1: Mm-hmm.
0: Kaya babatiin ko yung aking mga kapamilya at kabayan para sa bayan. Diyan po sa PTV4.
1: Mm-hmm.
0: Andyan si Ma'am Bessie Cruz Valdez. Ayan, hayan ng mga OG dyan. Regine Celestre, hello sa'yo. Miss Elena M. Paz, nako, I love you, Tita Elena. Taga PTV4 yan, OG. Ang dati kong EP, Casey Juan.
1: Mm-hmm.
0: Si Direk Chito, Direk Leo, and of course, yung current EP ko ngayon, si Mark de la Cruz. Good morning. At thank you for your service. Diyan po. Lahat po ng bumubuo ng
1: dami
0: PTV4.
1: Dami din ko ng mga kaibigan ng mga reporters dyan.
0: Oo.
1: Nakasama sa film. Masisipag yung mga reporters.
0: Yes. Kaya sana nga po magtuloy-tuloy yung mga magagandang plano ni Direk Lino, now GM Lino Cayetano ng PTV4. Pero gusto ko lang din i-mention yung na-mention niya kanina na kulang tayo sa mga pambatang palabas.
1: Yeah.
0: Oo. Yes, kasi ako may mga maliliit akong anak.
1: Nga,
0: wala
1: may
0: kami mapanood.
1: Ba ano yung parang sineskwela natin dati? Wala nang sumunod.
0: Talagang sineskwela. O,
1: ano
0: tama.
1: Kasi wala na ako maisip na sumunod.
0: Mag-rewind pa tayo.
1: Wala
0: batibot.
1: Batibot. Yeah, pero di ba, parang wala na kasi nga sumunod.
0: Wala
1: yung point
0: na, partner.
1: Eh.
0: Puro na lang awayan, tsaka labanan. Okay rin naman. Pero sana, meron talagang pambata na may values. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Diba? Sa totoo lang, mas gusto kong manood yung mga anak natin ng Tagalog na TV series kaya sa maglaro sa kanilang gadget.
1: Sobrang hindi na nga nasundan yung mga sineskwela nun. Pag nire-replay na lang nila, and I'm sure yung mga batang yan ay mga dalaga na ngayon at mga may
0: totoo
1: trabaho na malamang.
0: O teka lang, isa pang PTV4 na nag-serve sa ating bayan, Tita Mirna De La Torre.
1: Oo nga naman.
0: Diba?
1: Nandiyan
0: na
1: mismo,
0: sabay
1: di ba
0: kami
1: natin
0: na ano? Oo. Si Maan Makapagal, partner, matagal na
1: aking
0: PTV4
1: yan. Aking seatmate sa Arangkada.
0: Na ngayon,
1: ko sa, ano,
0: nandito sa ATM, may show po siya, 4:30.
1: Tinan mo, tayo-tayo din.
0: Diba?
1: Ano?
0: So, tulungan
1: kinala,
0: talaga.
1: Kumbaga from ABS-CBN, kinala tayo, tapos ngayon magkakasama ulit tayo.
0: Kasi maliit lang ang industriya. So, eto pa, knowledge, power. Yeah, na-miss nyo ba yun?
1: Wala na nga.
0: Alam mo, marami ako natutunan talaga kay Ka Ernie Baron. Diba?
1: Since alam mo, ang ABS, mahilig gumawa ng mga digital programs. Siguro pwede silang gumawa ng parang knowledge power.
0: Na para naman na
1: matanglawin.
0: Maiba.
1: Or sumunod pa ba sa Matanglawin? Parang,
0: Matanglawin,
1: parang wala na.
0: Diba?
1: Wala na sumunod sa Matanglawin.
0: Oo. So, maganda ma-review at baka naman makagawa tayo ng mga pambata.
1: Or ba, pwede na gawin lang ng PTV kung hindi
0: pwede
1: gagawin ng ano.
0: Oo,
1: diba?
0: Yeah. Tapos pwedeng i-collaborate. Alam mo ba dati, yung show ni sa PTV4, pinapalabas yan sa lahat ng channel, yung Laging Handa. Diba? Sinasimulcast yan sa ibang channel. So, nandun lahat ng ano.
1: Yung ba yung nandun si Weng Hidalgo?
0: Yes! Of course.
1: Si Joey Villarama. Mga Weng dating Hidalgo. ABS din.
0: Na nakasama ko rin. Na ngayon ay nasa PCO na po sila. Diba? Si Joey Villarama.
1: Si Joey nag-abroad
0: na ulit.
1: Nag-abroad na ulit.
0: Oo. Ayan. Okay. Siya
1: kalat
0: dati
1: kami,
0: si Asik.
1: Mga tiga-ABS ay pakalat-kalat.
0: Pakalat-kalat lang po. Kaya pag nakita nyo, may feeling kayo na pwede nyo silang mapagsumbungan. Aba, andyan lang po sila para pakinggan po kayo. At ang aming question of the day, may kinalaman sa nutrition partner. Ito ba ay ginagawa mo? Ang ating question of the day.
1: Labantayan nutrisyon ng iyong pamilya. Magsisinungaling ako pag sinabi ko oo.
0: Kasi
1: I mean,
0: kung
1: ano na lang
0: na
1: nandun
0: eh.
1: Hindi
0: mo na kailang bantayan.
1: Isa lang anak ulit. Mag-usay matatanda ba? Akala na naman nila marami. Isa lang po anak ko matanda na
0: yun. Sorry, partner.
1: Nagtatrabaho
0: akala
1: na.
0: Akala ko dalawa.

0: na lang pala. Isa lang. Inamin okay. ko lang. Isa lang.
1: Okay. Pasensya na po. Isa lang po anak ni Jack Batalyones. Okay. Ako tatlo. Maliliit okay. pa. Kaya ito ang question of the day. Paano nyo binabantayan ang nutrisyon ng inyong pamilya? Mm-hmm. Kasi ang guest po natin ay isang nutritionist. Mm-hmm. Mula po sa Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ayan ha. So kung may questions po kayo tungkol sa mga pagkain, mm-hmm. sa nutrisyon.
0: Ano tamang baon sa school?
1: Ako, alam mo, challenge yan, partner. Mm-hmm. Lahat na ginawa ko, naglagay na ako ng mga mata.
0: Yun nga, alam mo, para ma-attract mo sila. Sabi ko nga, nung may naging guest kami, I think si Man kasama ko, ang hirap naman inganyo mo yung anak mo magbaon ng sinigang. Diba? Magkabaon pa naman ng sabaw.
1: Oo, pero alam mo, may lalagyan yun na ngayon na pwede. Ah. Meron na yung parang thermos
0: ang mga
1: na parang...
0: school ba ngayon, may mga microwave oven?
1: Na pwede sila wala, mag-reheat.
0: Ah, okay, wala. Alright, kala ko naman may mga ganun.
1: Wala
0: na.
1: Eh.
0: Para ganahan sila mainit.
1: Oh, yun na nga eh. Mm-hmm. Pero may mga baon na ngayon na pwedeng mag-keep ng mainit. Yeah, yung na
0: parang
1: mainit.
0: Electric. May nakita
1: ko ngayon.
0: Yeah, oo. Totoo kaya.
1: Ewan ko kung ay. Pagsasaksak ka pa, di ba? But anyway, alamin po natin, mama, yung best practices mm-hmm. pagdating sa nutrisyon ng ating pamilya. Hindi lang sa mga chikiting, sa buong pamilya. Mm-hmm. Kasi, syempre, number one pa rin talaga, ang priority talaga natin ay ang ating kalusugan. Dahil kung mm-hmm. wala yan, wala tayong magagawa. Mm-hmm. Di ba? Kaya, mamaya po, abangan nyo yan sa aming kaserbisyo of the day. At syempre, questions, greetings, comments are mm-hmm. welcome. I-viber nyo po kami, 0919-278-3000. 0919-278-3000. And of course, sa aming Facebook, nandyan sa YouTube, nandyan din po kami. Mm-hmm. Dito po sa DZMM Radio Patrol 630. Ang oras po natin, 11:20 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanin, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Serbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang National Secretary. At siya po ay part ng Nutritionists Dietitians Association of the Philippines. Kasama po natin sa studio si Ms. Apple Montero. Magandang umaga po sa inyo.
2: Masustansya at malusog na umaga sa inyong lahat, Ms. Nina and Sir Jack.
1: Ayun, ang gandang pakinggan, masustansya at malusog na araw.
3: Ngiting-ngiti si ma'am. Ang ganda ng energy niya.
1: Oo, buti pa. Buti pa si ma'am.
3: Buong nutritious yung nakain niya kanina umaga.
1: Well, yun nga. Ma'am, ano po ba ngayon ang problema sa ating mga pagkain dito sa Pilipinas na nakikita po ninyo?
2: Basically, gusto ko po na muna sabatiin lahat po ng Happy Nutrition Month this month of July.
1: Ayun pala. Yes. Tama, July is Nutrition Month.
2: Yes, okay. Maraming salamat po. Ayan, usually po ang mga nagiging problema po no sa ating diet sa mga Filipinos po is yung dami or amount po ng kanin na minsan nagiging misconcept po na masama yung kanin sa diet. Actually, isa po akong parang advocate po ng hindi po masamang kanin. Hindi po masamang pagkain ng kanin. Uh-oh. Nagiging masama po siya kapag dumadami o yung quantity ng pagkain ng kanin. Bukod po dun, no, hindi lang po kanin ang nagiging pong mistake din po ng mga pamilyang Pilipino when it comes to nutrition and food. Uh-oh. Yung pagpili po ng pagkain. Minsan po, nagmamadali tayong mag-prepare sa mga busy work schedules natin. Opo. Minsan nakadepende na lang po tayo sa fast food.
3: Yeah,
2: yes, di ba po? Sa canned goods, sa instant noodles po, para mapabilis po yung pagpasok or pag-prepare natin. Bukod dito, kung mapapansin niyo po, dumadami po yung pagkakaroon ng mga coffee shops. Mm-hmm. Usually, hindi natin napapansin, di ba po, na madami na po yung naiinom natin pong matatamis at kape po.
3: Milk tea.
2: Yes, correct po yan.
1: Milk tea na yan or yung mga milkshake.
2: Yes.
1: Di ba? Tapos ang daming syrup pala. Kala mo kape, pero ang daming caramel.
3: Tapos yung nauso yung matcha.
1: Ay, parang yung matcha, mas healthy
3: ba
1: naman.
3: Yung matcha yan?
1: At kung
3: hindi,
1: pure.
3: Hindi
2: kung tama po kayo, ma'am. No? Kung pure. Healthy po siya.
1: Pero pag nilagyan mo ng evaporated milk.
3: Hindi na siya.
1: Well, yun na nga po. So what does that say about yung eating habits ng mga Pilipino?
2: Mm-hmm. Actually po, i-base po natin siya dun sa 2025 na updating nutritional survey po from the FNRI po, para mas maintindihan po natin yung sitwasyon po ng nutrition po sa Pilipinas. Mm-hmm. Actually po, based from the FNRI, 25% po yung stunted po ng mga bata from 0 to 5. Mm-hmm. At 5.1% naman po yung wasting. Ibig sabihin po, yung payat po niya po ay hindi po siya katumbas or mas payat po siya dun sa kanyang tangkad. At dahil po dito sa food accessibility na meron po tayo na sinasabi nating rampant po yung mga restaurants near po in our working place po, actually po 43.1% po ng overweight and obesity po yung mga adults ngayon.
1: Mas marami. So mas may pananagutan, sabihin na natin. Pinapagalitan natin yung mga bata. Pero tingnan na rin natin yung ating sarili.
2: Yes.
1: Paano ka ba kumain?
2: At hindi lang din po dyan, no, madagdag ko lang din po, no. Ayon din po sa survey, 32.6% po ang nakakaranas ng severe food insecurity.
1: Ano ibig sabihin noon?
2: Bigyan ko po kayo ng practical example po. Usually po, siguro sabihin natin, safe na po nating sabihin na 3 to 4 out of 10 families po ay nakadepende po yung pagbili po ng pagkain nila po, for example, ginagamit nila yung credit or loans nila. Pangalawa po, yung insecurity na sinasabi natin, hindi po secured kung saan po nang gagaling yung kanilang pagkain.
1: So, ibig sabihin dahil sa kahirapan,
2: yes,
1: ay wala silang pambili ng
2: bukod po
1: ng
2: dyan, maikonnect ko po yung Nutrition Month team, no? Napakahalaga ng nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Kasi ito po ay nag-uugnay kung ano po ba yung role ni kalikasan para magkaroon po tayo ng sustainable diet.
1: Bakit sa probinsya, alam mo,

0: sa aming mga Ilocano, yung pinakbet nasa backyard lang namin. Diba? At kahit araw-araw ko kumain ng pinakbet, partner eh. Pero diba, parang tinatanim lang nila yan eh, sa probinsya.
1: Yes.
0: Pero kasi dito sa Metro Manila, para kasi
2: ipamamalengke mo pa yan eh.
0: Mahirap eh. Paano ka naman magtatanim? Wala ka nang space.
2: Wala ka namang backyard. Hindi naman lahat ay may malaking lote sa likod, diba?
0: Pero naalala mo nung pandemic, maraming naging plantito, plantita.
2: Pwede ka magtanim ng mga kamatis siguro, kalamansi. Yun yung mga pwedeng mga paso-paso lang eh. Oo, kalamansi. Yun lang.
0: Sa paso?
1: Opo. Actually, ito po yung isang abukasiya po ng ating Nutrition Month team, no? Yung pagkakaroon po ng mga halaman na pwede po nating makain, na pwede po nating itanim lang sa mga paso. Readily available siya.
0: Oo. Yun na nga. Ano yung mga madali? Kasi yung iba namamatayan eh. Sino kaya yun? Namamatayan ako ng kamatis, maganda.
2: Didiligan mo. Baka naman yun
0: yun na nga eh. Hindi, parang ano ba yung madaling i-grow? Ayan.
1: Personally po sa amin po, hindi po ako green thumb, no? Pero yung mga kasama ko po green thumb, ang mabilis pong tumubo sa backyard or kahit sa paso, yung mga kamatis po.
2: Oo.
0: Yun nga eh.
2: Tsaka munggo.
1: Opo. At munggo. Ito pong kamatis munggo na to, napakasarap po kapag nilagay natin sa ating mga pagkain, lalo na po panggisa.
0: Oo. Teka, yung munggo, ang hirap na. Hindi po maliit na butil-butil yun.
2: Hindi yun nga, dati nung bata ako, proud na proud ako. May project ko, nagtanim ako ng maraming munggo. Feeling ko naman eh, napaka-productive ko. Ayun pala, pag pinagsama-sama, wala pa isang platito yung ako na tanim ko.
0: Pero madali experience kasi.
2: Makikita mo siyang tumutubo, ang saya tingnan. Pero realistically, ilang piraso lang yun.
0: Pero at least, namulat ka, di ba? At after that, pwede ka na mag-graduate sa ibang halaman, di ba?
2: Ibang halaman, oo.
0: Ako dati, nagtanim ako ng mga... Ako herbal naman. Kunyari, basil, ganyan, rosemary, ganyan. At saka kung ano-ano pa. Nabuhay naman sila, partner.
2: Magano katanga?
0: Nung pandemic. Pero yun nga, sobrang busy kasi ngayon eh. Back to normal na. Hindi na natin maibalik yung parang interest natin sa mga ganyan.
2: Naging face lang siya or ano. Ngayon wala, dahil busy na lahat. Wala na.
0: Face lang siya. Sa iba. Oo. But right now, what can Filipino families do? Anong pwedeng gawin ng bawat pamilyang Pilipino? Yung abot kaya, practical, para maging mas healthy naman yung kanilang pamilya.
1: Apo. Siyempre, unang-una po, bumili po tayo ng mga in-season po na mga gulay at prutas. Huwag po tayong pumili na mag-plan po tayo ahead ng menu na ganito yung gulay ko, pero hindi naman po abot kaya at hindi natin mahanap po sa ating market. Ano po? Pangalawa po, para din po matiyak natin po na naibibigay po natin yung dapat na nutrients po for every part of the family is to plan ahead. Ito pong pagpaplano po, no, hindi lang po na ibibigay natin yung tamang sustansya sa lahat ng ating mga pamilya sa buo, sa isang bahay po, no, nakakatiyak din tayo na nababudget natin ng husto yung ating amount of money for that week na menu natin or pagkain natin.
0: At saka yung sinasabi nyo po na baka mali rin yung binibili ng ating mga pamilya, di ba? At saka ano yung bukod sa, well, yung isa wala tayong mahirap gawin yun, yung wala kang pambili in the first place. Kaya merong DSWD project na, di ba, nagbibigay lang talaga ng pagkain para sa mga bata. Pero let's say meron ka namang budget. Ano ba yung dapat bilhin?
1: Okay po. Balik po tayo doon sa Pinggang Pinoy campaign natin. Familiar po tayo doon sa Pinggang Pinoy wherein doon sa ating plate, 1/4 of our plate, which will come from your carbohydrates. Yung carbohydrates, ito po yung ating kanin, yung ating root crops na nagbibigay ng sapat na enerhiya. At yung 1/4 po nito, ito po yung protina. Pag sinabi nating protina, hindi naman po porket ay nakalagay po doon ay karne, manok, dahil alam naman po natin yung presyo ng bilihin sa karne. Meron po tayo mga protein-rich na substitute kagaya po ng tokwa. Meron din po tayong itlog. Actually, yung toka po, maisingit ko lang po, no. Pwede po natin siya ilagay sa, for example po, sahog ng ating gulay. Pwede rin po siyang main dun sa dish.
0: Di ba sa Chinese?
1: Yes.
2: Saka meron yung parang sa mga restaurant, yung parang sizzling nila yung mga tofu.
0: Sizzling
2: masarap,
0: tofu.
2: Mahirap
0: naman ng sizzling. Tofu na lang.
2: sige.
0: Well, pwede mo bang malaman yung mga top nutritious food na pwedeng ipakain sa ating mga anak? Like, kunyari, ako gusto malaman, alam ko yung may go, grow, and glow, di ba? Pero ano ba yung pampatangkad? Kasi mga Pinoy, di ba? Frustration natin, hindi

0: tayo lahat, Jack Batalyones, na 6'1", di ba?
1: Then, naka-heels ako.
0: Paano ba kami tatangkad? Anong pagkain? Pampatangkad, pampalakas, pampamuscle, etc.
2: Balik po tayo dun sa pampatangkad. Baka kasi po, mabalikan ako, hindi po ako matangkad. Joke lang po. Actually po, yung pampatangkad po, hindi lang po din to ito sa pagkain na kukuha po, no? Dito rin po sa genetics natin. So, hindi po lahat ay ganun po kasing tangkad ni Sir Jake. Pero may sinasabi po tayong stunted growth. Yung mga stunted growth po, ito po yung kakulangan po ng protein at energy. Kapag po sinabi nating proteina, not necessarily po, nakakain lang po tayo ng karne, ng itlog, ng isda. Pero may mga substitutes kagaya po ng banggit ko kanina. At pwede po nating sabihin, pwede po nating isipin lang po bilang magulang po, ano po ba yung nararapat na servings per meal? At least one serving every meal po ng ating protina kagaya ng mga nabanggit ko.
0: Oo. Hindi, gusto ko malaman kung ano ba yung magandang na idudulot, for example, ng kamote. Ng, at yung specific.
2: Isa-isahin po natin.
1: Root crops yun, di ba? So,
2: yes,
1: pasok siya sa
2: so, anan po siya ng Go Foods. Yung Go Foods, ito po yung mga energy-giving foods natin. Kagaya po ng kamote, kanin, tinapay. So, nagbibigay ng sapat enerhiya para po ay kakailanganin natin sa buong araw.
0: Cut ko lang kayo. Sorry. Gusto ko lang isingit na si Manny Pacquiao, nung bata siya, si Nanay Junisha, ay walang ginawa ro kundi pakainin yung anak niya ng kamote.
1: Kamote.
0: Oo. In fact, nagtinda pa ata siya. Kasi in-interview ko siya before, kung paano niya pinalaki yung mga anak niya. And sabi niya, wala nga silang pera at nahirapang bumili, di ba?
2: Yes.
0: Pero pinakain niya yung anak niya ng kamote.
2: Yes.
0: Kaya lumakas at yun nga, naging Manny Pacquiao.
1: Yes. Tsaka sa Cebu, partner, nung ano dati naman? Pumunta ako dun, yung imbis na kanin, ang pinakain sa akin dun during coverage ay parang giniling na mais.
2: Ah, opo.
1: Pero ang hirap lunukin, parang kang lumulunok ng graba. Diba?
0: Ikaw naman.
1: Hindi, totoo naman, ang hirap lunukin dahil ang lalaking butan na yun. Tapos iba siya.
0: Okay.
1: Ano, yan, anong naano nung, yun, yung kamote tsaka yung sa corn as substitute for rice.
2: Yes po, carbohydrates po ang binibigay nito. Yes po.
0: Potato, yung potato.
2: Din po ay carbohydrates din po ang binibigay nito po.
0: Oh, kasi minsan sabi nila pag sobra daw katulad nga naman ng kanin, di ba? Pag sobra. Bakit kasi lahat ng tao, they say, ba't ka pumayat? Kasi hindi na ako nagkakanin.
2: Yun po. Ang nagiging kamalian po kasi po doon, no, yung connotation natin na ayaw po nating magkanin para pumayat. Actually po, ang nakakapagdagdag po ng timbang natin is yung dami po ng pagkain o calories po versus po doon sa physical activity natin. Ano po, hindi po yan porket madami kasi akong kain kanin, sabihin natin 2 cups, tapos ano po yung ulam ninyo? Ito po ba ay gulay? Ito po ba ay may kasama pong protina? So, wag po nating sisihin lang primarily because of rice. Pero pwede po nating sabihin na limitahan lang po o tama lang po yung pagkain. For example, 1 cup of your rice per meal.
0: Ito maganda yung comment ni at question ni Christopher. Mahilig din po ang mga Pinoy sa mga sawsawan.
2: Yes.
0: Paano po ito nakakaapekto sa ating kalusugan?
2: Ayan po. Yung mga sawsawan natin po, no, kagaya po ng bagoong, toyo, ayan, sobrang
0: patis.
1: Yes, yung sinasabi nila, palitan na lang namin, patis lang gagamitin namin pampalasa kesa asin. Or same thing lang yun.
2: Opo, same thing lang po.
1: Pares
2: sila.
1: Lang.
2: Opo, sila po ay rich in sodium po. Ano po, kapag po mas madami po yung sodium intake natin, it leads po to hypertension.
1: Ano patis
2: po,
1: yan.
2: Pati po sakit sa bato. At ang WHO recommendation lang po natin po,
0: kung sa sawsawan, parang kunyari, may toyo mansi ako dyan, or may toyo at suka, pinagsasama ko yan eh. Toyo, suka, patis, tas may chili.
2: Yes po, according po sa WHO, no po, 2,000 milligrams lang po of sodium per day. So kung i-compare po natin siya in practical way, at least po, 2 tablespoons of soy sauce po, or patis can already reach or exceed nung recommendation ng WHO.
1: Sa isang araw?
2: Yes po. At hindi lang po kasama yung mga patis, sorry ma'am, sausawan ha, pati din po yung mga processed foods, yung canned goods, may sodium din po content ito.
0: Actually, mataas nga eh.
1: Uh-oh.
0: Anything canned.
1: Kahit
0: or anything may preservatives.
1: Kahit sabihin light, di ba may ganun variation, light or less sodium, hindi totoo yun.
2: Totoo naman po siya. Kasi po kung mababasa niyo naman po doon sa nutrient content or sa ano po ng ating nutrition facts nung ng canned goods, makikita niyo naman po. At pwede niyo po siyang i-compare. Kaya maybe vigilant po, no, pag bumibili po tayo sa market, basahin po talaga yung mga nutrition labels.

0: naalala ko noon, nung health reporter ako partner, talagang yung parang advocacy ng WHO, eto lang eh, isang simpleng salita o sentence, cut the salt. Yun lang ang mensahe niya sa lahat ng Pilipino. Ang tagal na nito, partner, 10, 15 years ago. And until now, yun pa rin ang problema. Kasi yung salt intake nga natin, nakaka-high blood nga raw talaga. Mm-hmm. Eh, ang high blood, walang sintomas, di ba, Miss Apple?
1: Yes po. May nagiging meron man po tong sintomas kapag po grabe na po, na-worsen na po yung scenario or yung pakiramdam ng kondisyon ng pasyente. At tama po yung sinabi ni Miss Nina kanina, nagtatanim po siya ng rosemary. Tama po.
0: Opo.
1: Ito yung magiging alternatives natin po, pampalasa ng pagkain natin.
2: Ah, okay.
0: Kaso yung rosemary, ah, hirap eh. Ano, namamatay ako ng rosemary.
2: Mami, mahirap pa kain sa mga bata. Well, kahit ako hindi ako makain eh, ampalaya. Anong pwedeng alternative?
0: Uy, paborito ko yan, ampalaya.
2: Ang pait eh.
1: Di na po ako lalayo. Napakain ko po yung mga anak ko po, ang ginawa ko po. Kasi yung iba, ang sabi po nila, ay hugasan daw po ito ng may asin.
2: Paano ba alis yung paet?
1: Paano? Tapos maninipis yung hiwa ko. Ang ginawa ko po, inuna ko po muna silang bigyan ng ampalaya shake.
0: Ha?
1: Para po, mapamilyar po sila dun sa lasa.
2: Okay.
1: Actually, 20 times na exposure po sa pagkain, maibigay natin sa bata para ma-familiar po sila. Ganun po yung technique.
0: At iba-ibang paraan.
1: Yes.
0: Oo.
1: At iba't iba pong, kunwari, ang palayagisado ka ngayon, tomorrow pwede po tayong gumawa ng salad na maganda tingnan, enticing sa mga bata.
0: Okay. Kasi acquired taste yung ampalaya, partner. Katulad
2: kala ko magbibigay si ma'am ng alternative, hindi pala.
0: Wala, kumain ka talaga ng ampalaya.
2: Gumawa pa ng drink.
0: Alam mo,
2: gumawa pa ng shake.
0: Kung tutuusin, ako kasi, since dumaki nga ako sa probinsya, kung tutuusin, dapat ayoko ng ampalaya.
2: Mm.
0: Pero dahil na-expose po ako, at paulit-ulit lang nandun, wala akong magagawa kung pinakbit yung pagkain mo, di ba? Or
1: yes.
0: Ampalaya, whatever, di ba? May ampalaya and egg or something.
1: Yes, opo.
0: Oo. So, na-expose hanggang nasanay ka lang.
2: Yeah.
0: And then, tama po kayo, no, sa experience ko bilang magulang, hindi ako nag-give up just because umayaw yung anak ko isang beses, dalawang beses. Ayaw niya, kunyari, yung binigay kong pagkain. Kunyari, dinuguan. Di ba? Ayaw nila masyado yan. Pero pag paulit-ulit kong ine-expose, hindi ako nag-give up.
1: Diba?
0: Oo.
2: Kakainin nila.
0: Kakainin rin nila eventually.
2: Mm.
0: Oo. Hindi yung parang never mo na ibibigay. Sino ba masusunod? Di ba? Ikaw o yung anak mo?
2: Okay.
0: Ay, who knows what's best for your child?
1: Yes.
0: Kasi mamaya, para mapadali, bibili ka na lang ng fast food, bibili ka ng hot dog, madali nga, pero isipin mo, masasanay yung anak mo dun eh.
1: Yes.
0: Hindi ho ba? Sanayan yan eh. Anong masasabi niyo po dyan?
1: Correct po, no, Miss Nina. Uniulit ko nga po, ano, para masanay po yung mga anak natin na kumain na masustansya, kailangan maging modelo po tayo.
2: Mm.
1: Lalo na sa pagkainan.
2: well, ako
0: yung
2: katulad
0: pala,
2: ako.
0: Uuwi
2: ako galing work dahil dalawa lang kami naman ng anak ko. Siyempre, kukuni ko lang kung ano yung madali lutuin. Alam mo, uwi ako na alas 8 ng gabi, magluluto pa ako ng sinigang, di ba? Ang hirap, di ba? Papalambot ka pa ng karne. So, yun lang, ang guilty rin ako doon. I mean, kung ano yung available, niluluto ko. Unless, gagawa ko ng something na pwede kong initin for the whole week. Like, kunyari, gawa ka ng beef steak or gagawa ka ng adobo. Pero hindi pa rin healthy pakinggan dahil walang kagulay-gulay yung mga minention ko. Pero yun nga.
0: Pero at least lutong bahay. I think yun yung nawawala sa atin ngayon eh.
2: Yung
0: wala nang lutong bahay eh.
2: Na matagal.
1: Ang ginagawa po namin, no, sineseparate po namin yung vegetable. Ganun din ako sa init ref para po mabilis. Kasi po, syempre po, pag ni-ref natin tama or kung freezer natin na mas matagal po yung kanyang shelf life. Paano po yung mga gulay, yung dahon?
2: Oo, malalasog-lasog kasi.
0: Ihiwalay mo. Ganun. Kasi ganun siguro yung technique rin ng mga magulang. Ano? Hindi ka naman pwede everyday fresh. Sa totoo lang, ang hirap nun.
2: Uh-oh.
0: So minsan, gagawa ka ng marami, tapos i-freeze mo, tapos iinitin mo na lang.
1: Yes,
0: hindi ba? Ano ba yung mga magandang gawing ganyan?
1: Ang isa ko pa nga pong technique, kagaya na nabanggit ko po kanina yung pag-shake. Kasi po, syempre po, pag sa bata po na, minsan po kasi mga bata, nararamdaman ko yung pag marami na pong nakalagay sa plato, parang tinatamad na po silang ubusin. So, ang ginagawa ko, sinishake ko po talaga yung carrots, yung banana at apple, pinagsasama ko po siya para matiyak ko po na yung one or one half na serving portion sa plato ay naibigay ko through drinking the shake, ma'am.
2: Okay.
0: Pwede. Pero ano kayong lasa nun?
1: Masarap naman.
0: Masarap naman. Try natin.
2: Ako alam ko yung anak ko pag wala na siyang gana doon sa niluto ko. Maghanap siyang kasabay na something na ano, minsan may nakita siyang chicharon doon. Sasabayan niya ko naman yung niluto ko. Alam ko hindi na niya

0: Sawa na siya doon sa ulam na yon.
1: Chicharon talaga, no?
0: Yung totoo.
1: Sarap eh.
0: Kung ba pag nakita ko sinabayan na siya niya ng anything na iba, ibig sabihin, ayaw na niya. Sawa na siya kakainit ko ng mga
1: sige. O bago po tayo magpaalam, Miss Apple, baka meron po kayong mensahe or practical tips para sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon. Maganda ma-highlight yung sabi niyo, yung first 1,000 days na ang nutrisyon ng isang bata, for example, nag-uumpisa yan habang buntis yung nanay. Kung hindi healthy yung nanay,
0: ganun din yung,
1: magiging ganun din yung anak niya.
2: Yes po, I agree with that po, no. Yung sa first 1,000 days po, napaka-crucial po nito, no. At dapat bigyan natin ng pansin, hindi lang po yung pangangalaga po doon sa pinagbubuntis, kundi pati na rin po yung nagbubuntis yung ating mga ina. At ito pong first 1,000 days po, no, ito rin po ay isang advocacy ng PIPAN na may team po na nutrisyong sapat para sa lahat. Ganun din po yung sub-team ng Nutrition Month natin, yung nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. At syempre po, para mas maging fully aware po tayo, no, kagaya ko po mga nutritionist, dietitian po, meron po kaming end up public page na pwede nyo pong puntahan. Mga may updates po siya every month or what is the related trend on the diet. Ito po yung nutritionist, dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon.
0: May mga recipes ba doon?
1: May recipes?
2: We actually launched it
0: dapat
2: yesterday.
0: Yun, eh, maganda yun eh. Kasi
1: talaga? Nandun sa Facebook page ba yan?
2: Yes po.
1: Anong pangalan ng Facebook page?
2: Ito po ay Nutritionist Dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon.
1: Ako sa yung pangalan ng page?
2: Yes.
0: Mahaba.
1: Pero at least, ayan, pwede nyo naman kami i-rewind sa YouTube or Facebook po. Ano. Pero paulit nga uli.
2: Ito po ay ang Nutritionist Dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon.
1: Ayun, ayun yun ang hanapin niyo na lang po. Ayan, at
0: post niyo na lang 'to, sulat niyo.
1: Thank you so much, galing ni Miss Apple Montero, ang ating registered nutritionist dietitian.
0: Thank you, ma'am.
1: And siya kasi ang National Secretary. Ang galing magsalita ni Ms. Apple, no, ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Mabuhay po kayo. Salamat po.
0: Salamat, ma'am. Thank you po sa oras po.
1: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, napansin na na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes.
3: ZMM, una sa balita, una sa public service.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Okay, dito muna tayo. May isang report mula kay Willie Delgado Jr. ng PRTV News at nandyan siya sa Cubao area. Willie?
2: Maraming salamat, Jack. Isang banal na misa ang inialay ngayong araw ng clergy for good governance para sa mga member ng House Prosecution Team na may temang Mass for Truth na ginawa dito sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao. Ang pagdalo ay pinangunahan ni Lead Prosecutor Batangas Representative Attorney Jinke Luistro kasama ang mga House Prosecutors at mga pribadong abogado ng Prosecution Team. Sa kanyang homilya, sinabi ni Monsignor Mel David ng Parañaque na ang naralapit na paglilitis laban sa Vice Presidente ay hindi lamang usaping legal, kundi isang mahalagang sandali upang harapin ng bansang katotohanan. Ayon kay David, matagal na naghihintay ang taong bayan ng paglinaw sa mga isyu ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan, questionableng paghawak sa pambansang budget at mga programang ginagamit umano sa pamumulitika. Hinikaya din niya ang prosecution panel na iharap ang ebidensya ng may tapang, malinaw na layunin at katapatan sa katotohanan. Ang tungkulin anya ng mga taga-usig ay parang pagsasala ng maraming tubig upang maging malinaw at tuloy ang lumitaw ang katotohanan at makita ito ng sambayan ng Pilipino. Ang lakas anya ng mga prosecutor sa hindi dapat magmula lamang sa kapangyarihan o popularidad, kundi sa Diyos, konsensya at gabay ng banal na espiritu. Inibok naman ni Lead Prosecutor Luistro ang publiko na idalangin hindi lamang ang mga prosecution panel, kundi maging ang kampo ng depensa at maging mga senator judges. Aminado si Luistro na ang bawat isa ay may taglay na pagkukulang at limitasyon, pero sa pamagitan ng panalangin ng publiko, mapupunan ang lahat ng ito. Hindi na rin naman siya nagsalita sa kung ano ang kahinatnan ng impeachment upang maiwasan mapag-usapan ang merito ng impeachment trial. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Willie Delgado Jr., DZMM.
1: Maraming salamat, Willie Delgado Jr.

0: Ngayon naman, aba, may fresh na balita, partner. Mm-hmm. Fresh na fresh. Mula sa World Bank. Na official na raw na nasa upper middle income country or UMIC ang Pilipinas. Mm-hmm. Isang malaking milestone. Lalo't dati nandun lang tayo sa lower middle income bracket. Simula pa daw noong 1987. Naku, anong ibig sabihin nito?
1: Oo, natumaas yung ating ranking, di ba?
0: Oo, sa upper middle income country na raw ang Pilipinas. Kasama po natin ang ekonomista na si Sir Michael Ricafort. Magandang umaga po sa inyo, Sir Michael.
2: Magandang umaga po, Ms. Nina, Mr. Jack, at sa inyo mga taga-subaybay. Nice to be back po.
0: Opo. Maraming salamat, sir. Ano pong ibig sabihin nito na nasa UMIC na tayo, ano? Tama, upper middle income country na ang Pilipinas, sabi ng World Bank.
2: Ano po yan? Long overdue, long delayed. Mm-hmm. Kasi, ano, siguro for over the past 1 to 2 years at least na dinelay po yan, na spillover, no? Gawa nga po na, well, ngayon may mga nagkaroon po ng konting yung mga external factors, no? Yung pagbagal ng world economy, kasi yan, nagkagera ito, yung gera nito sa Iran since February 28 at late last year naman, eh nag-slow down sa government spending dahil nga po doon sa anomalous flood control projects, kaya bumagal yung GDP growth. Tapos naman early last year, yung tariff si Trump, no, nagpapagal ng world economy, no, yung world trade and overall world and even the local economy. Tsaka ano rin, yung nagpabagal din po in recent years yung pandemic. Although yung pandemic, 3 taon na po tayong walang COVID restrictions. Kaya kaabang-abang po itong

0: upper middle income status ng Pilipinas. Kasi doon po, yung per capita income, $4,850. No? Ang cut-off po niyan, na World Bank na po yung nag-set niyan, ang cut-off po niyan, 2025. No? And sinight nga po ng World Bank yung average growth na 5.8% in the previous 5 years. Pero, well, despite the fact na may pandemic, no? At even before the pandemic, yung pinakamataas na economic growth po ng Pilipinas, 2012 hanggang 2019, was at least 6%. Mm-hmm. So, ang ibig sabihin po nito, kaya nasa middle income country status tayo. Galing tayo sa lower middle income. Ngayon, higher middle income status country. Kasabay na natin yung tulad ni na Vietnam, Sri Lanka, no? Yung mga kumbaga nag-level up na, no? So anong kasi may consistency naman, no?
1: Opo, opo. Pwede po bang malaman, Sir Mike, paano mo i-explain ito nga, nandiyan na tayo sa upper middle income status para sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino na ramdam pa rin kahit nga kami yung mataas na presyo ng bilihin?
0: Opo, nandun po yung challenges. Kaya nga po na delay din. Dapat mas earlier pa yan ng at least 1 to 2 years. So, at least finally, dumating din siya, no? Gawa nga po yung pagtaas ng presyo ng bilihin. This is not the first time that we felt it, no? Kahit 4 years ago, no, may Russia-Ukraine war, lalo na pertaining to oil kasi wala tayong control dyan sa world oil price, no? Kaya tumataas yung inflation natin. But ganun pa man din po, kasi we need to acknowledge also yung favorable yung demographics ng bansa natin, no? To start with, we reach the so-called demographic sweet spot. Meaning to say, majority ng populasyon ng Pilipinas nagtatrabaho na, working age, more than 50 million Filipinos. So nag-start po ito 2015, no? Kaya nga po yung economic growth natin from 2012 to 2019 at least 6%. That's among the fastest in Asia and ASEAN. And
1: sabi
0: also among
1: eh,
0: the fastest
1: oh,
0: among relatively larger economies around the world, no? Yeah. Kasi that was prior to the pandemic. Tsaka importante rin kasi nung mga time na yon, ang priority yung anti-corruption, good governance, di ba? So yun po yung, kaya nakatulong din yon, nakaambag din yon sa kumpiyansa, sa confidence. At kaya, pero yan, nagka-pandemic, nagka-slowdown. Pero even after the pandemic, wala na nga yung COVID restrictions po for, since July 2023, tatlong taon na po yun. So normal na yung ekonomiya. Yung economic growth, mga 5 to 6% eh. Prior to the slowdown last year. So that's still among the fastest growing economies in Asia and ASEAN, no? Yung Pilipinas. So ganito po, yung biringin niyo po, majority ng well, 114 million Filipinos were number 12 in the world. Pinakamalaking populasyon sa buong mundo, number 12 po yung Pilipinas. May git kalahati noon, naghahanap buhay na, may trabaho na. More than 50 million Filipinos since 2015. And kaya mabilis yung economic growth natin. Kaya we're one of the fastest growing. Bata yung populasyon, around 25 years old. So imagine niyo, dumami yung may hanap buhay.
1: Ayun.
0: Katunayan, di dumadami yung kita, no? Kaya reality check, syempre may challenges. Meron pa rin mga mahihirap, yung poverty rate nandun pa rin. Kumbaga meron pa rin yung gap between the rich and the poor nandun pa rin. Pero at least dumadami yung naghahanap buhay. Katunayan, ano yung attributes ng bansa natin? Sa remittances, we're number 4 in the world. Fourth largest ang Pilipinas sa remittances from overseas workers. Yung OFW remittances natin, more than $40 billion. Number 4 in the world after India, Mexico, and China. Katunayan, pinakamalaking source ng ang Pilipinas ng nurses sa buong mundo. More than 20% ng nurses. Yung seafarers, yung mga nagbabarko, maritime workers, we're the biggest source also. 20 to 25% ng lahat ng maritime workers sa buong mundo galing Pilipinas. Kaya resilient yan. Dollar earners yan. Considering na tumaas yung value ng dollar over the years, di ba? Ngayon, 61 levels na yung dollar, no? Galing lang yan ng 4 years ago, mga 51 levels, umakit na ng 20% compared to 2018, mga noon 49.
1: Okay.
0: Back then, o ngayon, umakit na ng mga 25%, no? Tapos, yung mga dollar earners yan, kasi may resiliency tayo, may optionality yung mga kababayan natin. Dagdag kita, kaya nga, saving grace yan sa

0: ating bansa for many years and decades.
1: Ayan, talagang bayani ang ating mga OFW talaga, kung hindi dahil sa kanila ay mas mahirap pa talaga ang ating bansa. Ano? Kaya maraming salamat sa kanilang ambag sa bayan, pero sana dumating yung panahon na hindi sila aalis
2: dahil hindi na kilala lumayo sa kanilang sila. Pamilya.
1: Oo.
2: I mean, na pwede na sila
1: mag-earn ng dito. Na sana... Yes, Sir Michael.
0: Yung BPO, ito, pangalawa. Ito, BPO revenues. Yung kita ng Pilipinas. BPO, Philippines is number 2 in the world after India.
1: Talaga, number 2 tayo.
2: Galing kasi, napaka-articulate
1: na nandito sa Pilipinas, di ba? Hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa na, di ba?
0: Opo, in relation to that, no? Kasi 2 million BPO workers na po ang Pilipinas. Kumita na po yan ng... $42 billion. Last year, $40 billion. Lalagpasan niya na yung OFW remittances. In a given year.
1: Ang ganda na na-point nyo, out nyo yan, Sir Michael Ricaforta. No? Naku, maraming salamat po. Sayang wala na tayong oras, pero sa maikling panahon, marami po kayo na...
2: Anong ibig sabihin nung pagtaas natin ng rank?
1: Tsaka yung na-outpace ng BPO industry ang OFW remittances. Magandang balita po yan. Ano? Okay.
0: 2 million workers po yun eh. Kaya
1: 2 million?
0: Kaya,
1: as opposed to how many OFWs, di ba? Mas marami yun eh. Nandihamak, di ba? 10 ba? Ilang million?
0: More than 10 million. Yeah. More than 10 million OFWs.
1: So at least, there are steps that are being taken. May progress kahit papano, Sir Michael. So at least magandang balita kahit papano. Ang gulo-gulo lang po ng bansa natin. Ako, sana hindi maka-apekto masyado.
2: Pakonti-konti, may nakita yung magandang balita pa.
1: Sir Michael, no?
0: Opo, yung tourism revenues, $13 billion, record high.
2: Wow.
0: Kaya, ayun yung mga nagdadala. Ang employment yan, siguro total employment, between 15% to 20% ng total workers sa Pilipinas directly or indirectly benefiting from foreign tourism or tourism industry per se.
1: Ayan. So sana pa mapalakas yung iba-iba pang probinsya sa Pilipinas dahil ang daming ma-offer ng ating bansa. Sir Michael Ricaforta, maraming salamat po for your time.
2: Salamat, sir.
0: Maraming salamat din po, Ms. Ninia, Mr. Jack, at sa inyo mga taga-subaybay. Magandang umaga po
2: salamat
0: sa inyo.
2: Salamat po.
1: Ayun, partner, at least medyo good news, ano?
2: Yeah, di ba? At least yun doon natin in-end yung note. Although maganda rin naman yung usapan kanina.
1: Oo naman. Very light.
2: Wala tayo.
1: Miss Apple. Yes, dahil naliwanagan rin tayo sa tamang nutrisyon para sa ating pamilya. Mm-hmm. Naku, maraming salamat po ha, mga kaserbisyo. Bukas ulit, samahan nyo kami. Same time. Mm-hmm. Siyempre, dito lang po sa nagseserbisyo. Partner Jack, maraming salamat.
2: Okay,
1: ha.
2: See you later sa Arangkada. Again, thank you sa opportunity. And ingat kayo, mga
1: Thursday isang tulong kaservisyo. Na, ha? Arangkada, kaservisyo, kabayan,
2: ingat kayo.
1: Kapamilya.
2: Right. Sige.
1: Ito po si Ninia Corpus, nagseservisyo. Bye!
3: Nagseservisyo, Ninia Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin.

0: at hindi nababanggit itong pangalan na Martin Romualdez all throughout the testimonies kasi wala namang kinalalaman talaga.
1: Eh hindi ba yun ang failure of intelligence? Dapat siguro i-report ng COA kung publiko magkano bang ginastos for buying information.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Bayolenteng grupong 764 na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa pamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinasabing nakapasok na sa bansa. Inaguri ang Filipino groomer, uso na rin sa social media. Klase sa Maynila, suspendido dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Militanteng grupo, iginiit namang may double standard ang mga polis pagdating sa mga protesta. Senaryo sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, inilatag ng ilang eksperto. Grade 3 student na lunod matapos maligo sa Pasig River. Truck driver arestado naman sa pagnanakaw ng diesel sa Maynila. Bagong serye nila Catherine Bernardo at James Reid, inaabangan na! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Pasintabi po sa mga magulang, gabayan po ang inyong anak sa sensitibong paksa ng balitang ito. Nakapasok na umano sa Pilipinas ang nihilistic violent extremist o violenting grupo mula Amerika na 764 na may indikasyon naka-impluwensya sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Philippine Institute of Cybersecurity Professionals President Angel Redoble na lumabas sa isang investigasyon na mayroon na ring mga Pilipinong groomer na nangihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games at social media. Binibigyan niya ng task o gawain ng groomer ang bata at bibigyan ng reward sa laro kapag naisakatuparan hanggang umabot sa puntong sasaktan na ang sarili at ang iba.
1: Recently ko lang din na confirm na mayroon na palang mga local players itong grupo, mga Pilipino possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng internal organization nila. Yung kanilang history, paggagawin ka ng mga child sexual abuse material, they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag self-harm ka, yung pinaka damage na nun is to execute stabbing sa mga other children and shooting.
0: Aminado naman si Redoble na walang tiyak na pagtaya kung gaano na kalawak ang impluwensya ng grupo sa mga bata sa Pilipinas. Kaya dapat paspasan din ng pamahalaan ang paglansag dito. Umapela rin si Redoble sa mga game platform at developer na gumawa ng aksyon laban dito.
2: It's just a matter of time before a similar incident in Tacloban will happen in the Philippines.
1: Yes, that is really the sad reality, no? Oh, kasi wala tayong data kung ano nang situation natin dito. The game platforms and the game developers implement something that will not allow, that will not permit a minor to download without the parent's consent, to install, and after installing, to play without the parents' consent. Every step of the way, napupwersa ang magulang to be involved dito sa...

0: gaming journey ng kanyang anak.
1: Sa harap naman ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, tutol si Senator Riz Ontiveros na pababain ng minimum age of criminal responsibility. Balita mula sa Baydila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
2: Jeff, nanindigan si Senate Committee on Women and Children Chairperson Riz Ontiveros na kailangang rebyuhin o amyendahan at palakasin ng Juvenile Justice Welfare Act, pati ang diversion programs para sa mga children in conflict with the law sa halip na ihalo sa hardened criminals. Sa kapihan sa Manila Prince Hotel, sinabi ni Ontiveros, natutol siya sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Para sa senadora, kung walang gagawing intervention, masalo lang manunuot sa paniniwala ng mga bata ang konsepto na wala siyang lugar sa komunidad kung hindi ito gagawa ng karahasan.
3: For sure, pag nakagawa ng krimen, may consequences. Kailangan pagbayaran din sila according to their developmental status as defined in the law. Pero kung halimbawa, ikukulong sila kasama ng mga adults, hardened criminals for example, edi lalo lang silang marirecruit at matuturuan ng mali.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo. Maniniwala ang ilang mababatas na panahon ng repasuhin ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos ang malagim na pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita mula sa camera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Jeff, sinabi ni Akbayan Party List Representative Shell Jobno na kailangan ng pinaigting na pagpapatupad at pagtugon sa mga gap o butas sa batas. Mahalagaan niyang masigurong napipigilan ng batas ang unauthorized access of firearms, lalo na sa mga bata, at dapat patawal ang parusa ang mga nasa likod ng kapabayaan o pumayag na mangyari ito. Batay sa initial report, gumamit ang 14-anyos na Child in Conflict with the Law o CICL ng government-issued na baril na naka-assign sa kanyang tiyahin na pulis. Habang nakaregister naman sa security agency sa Cebu, ang 15-anyos na humawak ng revolver. Diniyokno, hindi dapat natatapos ang responsableng pag-aari ng baril sa pagkuha ng lisensya kundi tungkulin ding matiyak na mga may-ari na secure ito sa lahat ng oras. Sa umiiral na batas, pinapatawan lang ng parusang administratibo ang mga hindi na secure ang kani-kanilang armas gaya ng revocation, suspension o cancellation ng lisensya o permit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ibang balita, nanawagan ang Manila Police District na sa mga lalahok sa protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na panatilihing maayos at organisado ang kanilang pagkilos. Sinabi sa DZMM ni MPD Public Information Office Chief at Spokesperson Major Philip Ines na itinakda ang designated parking area sa Quirino Grandstand habang maaari ring magdaos ng pagkilos sa iba pang Freedom Park sa lungsod kabilang sa Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Boriones. Asahan na anya ang mabigat na traffic sa Maynila dahil sa mga isinarang kalsada dahil sa pagkilos. Tiniyak naman ng MPD ang sapat na latag ng seguridad katuwang ang dagdag pwersa ng mga pulis mula Calabarzon at Central Luzon.
5: Ang pakiusap lang natin dito sa ating mga kapatid na NP, maging maayos lamang po yung mga pagbarada ng mga sasakyan para hindi po tayo maka-apekto sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Ang karapatan at kalayaan, lagi may kaakibat sa responsibilidad. Pero natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan naman po ng iba ay kanila na pong natatapakan.
1: Dahil sa protesta ng INC, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila gayong araw. Nabigay naman ng lugaw, tinapay at tubig ang Manila Department of Social Welfare sa ilang kalahok sa rally ng INC. Patuloy na dumarami ang mga nagtutungo sa Liwasang Bonifacio para makilahok sa protesta ng Iglesia ni Cristo. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, kamusta sitwasyon? Zeus? Babalikan natin si Zeus Legaspi. Samantala, tinatayang 200 pulis ang ipinakalat sa protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na maaaring dumami ang mga ide-deploy na police depende sa sitwasyon.
6: Nasa 200 yung ating tineploy na personnel at magdadagdag po tayo kung sakaling pinakailangan. Since nag-alit sila ng location, yun pong dami nila ay hindi po natin malalaman pa kung ano yung trend. Tinitingnan pa po natin kung yung paglipat po ba ng mga participants na nanggaling po dun sa EDSA ay matutuloy.
1: Samantala, ibinabana ng PNP sa heightened alert status ang nalalabing bahagi ng bansa habang nakataas pa rin ang full alert sa National Capital Region. Samantala, tinawag namang double standard ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang mistulang kaluwagan ng mga pulis sa protesta ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Mong Palatino, Secretary General ng grupo, sobrang panggigipit ang inaabot ng kanilang hanay sa mga pulis tuwing sila ang nagpoprotesta. Hindi pa man anya nagsisimula ang kanilang programa, hinaharang na ang ruta ng kanilang marcha at binabatak ang mga sasakyan. Kinasuhan din anya sila ng illegal assembly sa protesta noong Mayo 1 dahil walang permit at patuloy na dinidinig ang kaso.
7: Nakakagalit na rin na napakadaling gawin ng iglesia ang ginawa nila nang walang nakukuhang kalipitan mula sa pulis. Walang harassment, walang pagtatangka na buwagi ng kanilang hanay. Ang hindi ko lang maibaliwala, yung double standard ng mga kapulisan.
1: Nananatili ang mas mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng Malacanang kasabay ng paglipat ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
8: Jeff, sarado pa rin para sa mga motorista ang halos lahat ng gate ng Malacanang compound pero pinapayagang makapasok ang publiko dahil may pasok at tuloy ang operasyon ng mga tanggapan sa palasyo. Kabilang na ang Presidential Action Center na patuloy pa rin pinipilahan ng publiko. Kumpara sa mga nakalipas na araw, Jeff, nakapwesto na ngayon ang mga container van at concrete barrier na may barbed wire sa mga gate papasok ng compound. At mas maraming pwesto ng mga pulis ang nakapwesto sa bawat gate. Asahan ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa mga dadaan sa bahagi ng Nagtahan dahil sa one-way traffic na ipinatutupad sa isang gate ng palasyo at manumanong pag-iinspeksyon sa mga sasakyan. Sa mga motorista naman, sarado pa rin ang Ayala Bridge, kaya ilang commuter ang naglalakad na lamang para makapunta sa bahagi ng Taft Avenue. Gayun din ang bahagi ng Recto Avenue, mula kanto ng Loyola hanggang intersection ng Mendiola at Ligarda hanggang sa kanto ng Bustillos. Habang bukas naman ang kahabaan ng Palangka, Picasal Street hanggang kalye ng San Rafael papuntang San Sebastian Church. Ayon sa mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, walang abiso kung hanggang kailan sarado sa mga motorista ang mga naturang kalsada na maaaring dumepende kung hanggang kailan magpaprograma sa Liwasang Bonifacio ang mga miyembro ng INC. Ayon naman kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy ang mas mahigpit na seguridad na hindi nila binabaliwala ang mga umuubo na balitang may maaaring lumusob sa Malacanang habang nasa ibang bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro at ayokong paniwalaan, ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, dinagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize.
8: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores! Samantala, balikan po natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
10: Yes, umabot na sa 1,500 na mga individual ang dumating dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila para makilaw sa programang pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Ayon yan kay Police Major Bulabines sa kapagsalita ng Manila Police District. Posible pa anyang dumami ang bilang na ito mamayang hapon at sigurado naman anya na hindi kaagad mapupuno ng rallies sa lugar dahil 15,000 individual naman ang kapasidad ng Liwasang Bonifacio. Sapat din anya ang bilang ng mga pulis na nagpapanatili na seguridad. Muli rin siya nagpaalala na sa Quirino Grandstand ang pangunahing parking area ng mga dadalo sa programa. Tiniyak din ni Major Ines na sapat na seguridad sa iba pang Freedom Park sa Manila tulad ng Plaza Miranda sa Quiapo, sakaling magtungo rin doon ang mga miyembro ng INC. Sa ngayon, nakatayo na ang entabladong gagamitin para sa palutuntunan sa Liwasang Bonifacio. Pero hindi na nagsisimula o hindi pa nagsisimula ang programa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Pinaiimbestigahan sa Senado ang paggamit ng mahigit 11 bilyong pisong confidential at intelligence fund matapos ang biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes na mistulang hindi natunugan ng mga otoridad. Sinabi sa DZMM ni dating Senate President Franklin Drilon na kabilang sa mga dapat ipatawag ng mga komite sa executive session ang Commission on Audit para masiyasat kung saan napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo. Diit ni Drilon, dapat may managot sa perwisyong idinulot ng protesta sa mga manggagawang nahuli o hindi na nakapasok sa trabaho.
11: Eh, hindi ba yun ang failure of intelligence? Alam pa nila, pala nila na may rally. Ang hindi nila alam kung ilan. Sa akin po, magkaroon ng executive session ang Senado. Mayroon po silang committee dyan to monitor intelligence funds. Dapat siguro i-report ng COA magkano bang ginastos for buying information. Wala pong illegal doon. Authorized po yan.
1: Sa iba pang balita, nalunod ang 9 taong gulang na grade 3 student matapos maligo sa bahagi ng Ilog Pasig sa Barangay Barangka sa Mandaluyong City. Nakatanggap ng tawag ang barangay sa paliligo ng mga bata sa Pasig River. Pero pagdating sa lugar, nalunod na ang biktima. Makalipas ang 30 minuto, naiahon ng tiyuhin ang katawan ng bata mula sa malalim na bahagi ng ilog. Ayon sa otoridad, galing ng eskwela ang mga bata at nagkayayaang maligo. Timbog naman sa pagnanakaw ng diesel sa pinapasukang kumpanya sa Tondo, Maynila ang isang truck driver. Sinasabi nakita ang 37 anyos na driver na patagong nagsalin ng 25 litro ng diesel sa plastic container na aabot sa halos 2,000 piso. Nagsumbong sa amo ang testigo kaya naaresto ang lalaki at nabawi sa kanya ang hose na ginamit sa pagsalin ng diesel. Nakakulong na ang truck driver na naharap sa reklamong qualified theft. Timbog ang 18 anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Nakunan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako ang mga automated parts at electrical tools ng repair shop. Natunto ng suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft. Samantala, dumating na sa Canada si Pangulong Marcos para sa kanyang 4 na araw na official visit hanggang July 4. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng official visit, may lalatag ang mga pag-uusap para sa bilateral plan ng Canada at Pilipinas na magiging gabay para sa bagong yugto ng relasyon ng dalawang bansa. Sa kanyang departure speech kagabi, sinabi ng Pangulo na plano rin itong talakayin sa mga opisyal ng Canada ang ilang isyu kabilang ang Indo-Pacific at Middle East.
12: Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations.
1: May ipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community sa Canada at ilang business leaders para sa posibleng kasunduan at kooperasyon sa pagnenegosyo at pamumuhunan. Inilatag ng isang eksperto ang posibleng senaryo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes po iyan, July 6. Sinabi sa DZMM ni dating Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na automatikong mauupo si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer pero pwedeng mapalitan ng iboboto ng senator judges. Tatawagin din ng korte ang respondent na si VP Sara at itatala ang kanyang appearance o non-appearance sa paglilitis. Maaarian niyang magkaroon ng debate kapag nagmosyon ang prosekusyon na ipasubpina si Mary Grace Piatos Gayun din ang ilang dokumentong iniuugnay sa hindi maipaliwanag na yaman at paanomalyang paggasta ng confidential funds ng Vice Presidente. Pwede rin anyang buhayin ng depensa ang isyu ng jurisdiction at one-year bar rule sa paghahain ng reklamong impeachment. Kabilang din sa inaasahang iaakyat sa Korte Suprema ay kung anong threshold ng ebidensya ang kinakailangan, gayon din ang kinakailangan bilang ng mga senator judges sa pagboto sa acquittal o conviction ng pangalawang pangulo.
13: So either party can move for those kinds of motions at baka yun po muna magkaroon ng konting debatehan doon at magkaroon po ng galaw yung ating presiding officer, whether it's Senate President Sherwin Gatchalian or some other, para iresolba po muna yung mga initiatory or introductory or interlocutory motions na ihahain.
1: Dagdag ni Attorney Tongol, tuloy ang impeachment trial dumaluman o hindi si VP Sara o mag-walkout man ang minorya.
13: The rules po, when it says appear, it can work both ways, na parehong physical at voluntary appearance. So pag mauna po ang voluntary appearance versus filing of the answer, kukonsidera na po yun na voluntary appearance as if she physically appeared. However, you have to also and try to assure that she physically appears so that she would be able to participate fully doon po sa discussions.
1: Idinaos ang misa sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao bilang paikiisa sa House Prosecution Panel para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Quezon City at Diretso Patrol Nico Bagzik. Nico?
14: Nag-aalay ng misa ang ilang pari ng Diocese of Cubao para sa mangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Para sa mga pari at taong simbahan na dumalo sa misa kasama ang House Prosecution Team at Private Legal Prosecutors, hindi magiging madali ang kaso laban sa Vice Presidente pero umaasa sila sa lakas ng mga ebidensya at makita rin ito ng Senator Judges at ng publiko. Narito ang pahayag ni Father Joselito Sarabia, Parish Priest ng Lupang Pangako Parish sa Payatas.
15: It's hard, it's difficult to face truth, really, but truth must be presented with clarity. So ako, this would open up the minds of many people and heighten our sense of democracy and due process.
14: Kabilang si Father Sarabia sa naghain ng ikatlong impeachment trial laban kay Duterte sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
16: Ulat, panahon.
1: Mga kapamilya, mas maaliwalas na panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw matapos lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Habagat na ang iiral sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Palawan at Occidental Mindoro, gayon din sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique. Habang easterlies o mainit na hangin mula Dagat Pasipiko ang makakaapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon. Habang dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng localized thunderstorms na posibleng magpaulan lalo sa hapon o sa gabi. At abangan, kampo ni Congressman Martin Romualdez. Ikinagulat ang report na gagamiting state witness laban sa kongresista sa issue ng flood control projects si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
17: Happy 40th anniversary, DZMF! Una sa balita, una sa public service!
18: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag. Eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipunan. Happy 40th anniversary sa DZMM.

0: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila.

0: Headline ngayon!
1: Oras po natin, 12:29. Ikinaalarma ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ang posibleng pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manuel Banuan laban sa mga opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa maanomalyang flood control projects. Sinabi sa DZMM ng tagapagsalita ni Congressman Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo na nakagugulat ang pagiging state witness ni Banuan lalo't hindi anya nabanggit ng dating kalihim ang mambabatas sa kanyang mga testimonya at walang naging ugnayan ang dalawa tungkol sa flood control projects. Muli ring iginiit ng kampo ni Romualdez na walang ebidensyang magkokonekta sa kanyang kliyente sa mga maanomalyang proyekto. Naniniwala si Fajardo na posibleng nagkukumahog na ang prosekusyon na kumuha ng state witness halos isang taon matapos ibunyag ni Pangulong Marcos Jr. ang mga anomalya sa nakaraang State of the Nation address.
2: Parang kabuti na bigla na lang lumabas ito dahil siya ngayon ay under hospital arrest, no? Because of his pending cases for plunder before the Sandigan Bayan. Baka may mga ibang motibasyon diyan, lalo na at hindi nababanggit itong pangalan na Martin Romualdez all throughout the testimonies. O kasi wala namang kinalalaman talaga.
1: Isinagawa ang Interagency Security Coordinating Conference sa Senado ugnay sa impeachment trial ni VP Sara. Balita hatid ni Radyo Patrol Robert Maro. Robert.
3: Jeffrey. Pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian ang Interagency Security Coordinating Conference para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng gusali ng Senado. Bahagi pa rin ito ng paghahanda sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naturang conference, tiniyak ni Senate President Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawing pagliliti sa Lunes, July 6, kabilang sa pinulong ni SP Gatchalian ng Senate Sergeant Arms ng Senado at maging ng Kamara. Officers at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at ang lokal na pamahalaan ng Pasay City. Bukod naman sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan ding maraming miyembro ng media magko-cover sa impeachment trial at ilan nating kababayan na papayagang manood ng paglilitis na isasagawa sa session hall ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Idilunsad ng kauna-unahang National Anti-Corruption Strategy para mapalakas ang hakbang ng pamahalaan kontra katiwalian. Balita hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
4: Jeff, ayon kay Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Jesse Andres, na membro ng Interagency Committee ng Presidential United Nations Convention Against Corruption, hindi lamang ito isang deklarasyon, kundi isang konkretong plan ng aksyon para matugunan ang korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin niya ng estratehiya na maisama sa pambansang budget ang pagpapatupad ng mga programang kontra-korupsyon sa antas ng mga institusyon ng serbisyo publiko. Bagamat meron ang mga ahensya tumututok sa paglaban sa katiwalian tulad ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit, sinabi ni Andres na kinakailangan pa rin pag-isahin ang mga hakbang ng mga ito sa ilalim ng iisang pambansang estratehiya. Target ng gobyerno na matapos ang National Anti-Corruption Strategy sa loob ng taong ito, matapos may sagawa ang lahat ng kinakailangang konsultasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz!
0: Showbuzz ngayon!
5: Showbuzz ngayon!
1: Mga kapamilya, inaabangan na ang pagbabalik sa prime time ng aktres na si Catherine Bernardo. Simula July 27, mapapanood na po si Catherine sa bagong teleseryeng Someone Someday kasama sina James Reed at Maha Salvador. Sa teaser ng serye, ipinakita ang aktres bilang mapagmahal na kapatid at batang CEO na mabait sa kanyang mga katrabaho. Sweet and caring din ang karakter ni Catherine sa kanyang childhood best friend na ginagampanan ni James. Mapapanood din ang serye sa Netflix. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez. Hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
0: Headline!

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigonia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 14th anniversary, DZM, una sa balita at una sa public service.

0: TTTZMM numero uno sa action.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Ayan, bigla ka na namang nanahimik.
3: Hindi ko lang kasi makalimutan yung sinabi mo.
2: Yung sa Maynila ako magka-college?
3: Oo. Ang akala ko, makakasama pa rin kita rito sa probinsya. Bakit kailangan sa Maynila ka pa mag-college? May college din naman dito ah.
2: Bata pa ako. Pangarap ko na ito, Odilon. Saka wala akong balak tumanda dito sa nayo natin, ano?
3: Ha?
2: Ang gusto ko, sa Maynila ako titira. Sawa na ako dito sa baryo. Gusto ko namang maibang takbo ng buhay ko.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Seeds of faith are always within us. Sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth. At anumang mabuting binhi ay sisibol at mamumunga ng mabuti. Kailangan lamang maalagaan at madiligan upang mag-ugat at tumago para maging kapaki-pakinabang. Maaaring ito'y binhi ng pangarap o pag-ibig o anumang adhikain sa buhay. Magandang hapon po mga kapamilya. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang isang kasaysayang ipinadala ni Cleofe na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Char, sa aming nayon, Sarangola ang libangan ng mga kalalakihan, lalo na noong ang lugar namin ay wala pang linya ng kuryente. At kahit nang magkaroon na ng elektrisidad sa aming baryo, may ilan pa rin hindi nawala ang hilig sa pagpapalipad ng Sarangola. Isa na si Mang Carding, ama ng kababata kong si Odilon,

0: Ang taas ng lipad ng saranggola natin, itay.
1: Halos kasing edad mo ang saranggolang yan, Odilon. Bagi isang taong gulang ka nang gawing kompren yan. Ang pabalat lang ang pinapalitan ko taon-taon.
0: Pero ang taas pa rin ng lipad, ano, itay?
1: Eh, kumbaga sa tao, maganda ang pundasyon ng pagkatao. Nabusog ng mga pangaral.
0: Si itay talaga. Ikukumpara nyo naman ako ngayon sa saranggola.
1: Dahil totoo, pwedeng ihalin tulad ng tao sa saranggola. Pag maganda ang frame, tatagal yan sa hampas ng hangin. Parang binhiri na itinatanim natin dito sa ating bukid. Pag maganda ang binhi, maganda ang bunga.
0: Alam niyo po, itay, kakaiba kayo sa ibang tatay.
1: Dahil hindi ako namamalo. Kahit minsan hindi kita napalo. Pero bubusugin kita sa pangaral. At umaasa ako na ang mga pangaral na yun ay ituturing mong binhi na balang araw ay mamumunga ng maganda sa iyong pagkatao.
0: Eh, yan pong saranggola, itay. Hihilig nyo na po ba talaga yan noon pa?
1: Abay, oo. Bata pa ako eh. Ito na ang libangan ko. Libangan na daladala ko hanggang ngayon. Gaya ngayon na namamahinga tayo dito sa bukid natin.
0: Ano nga po yung sinabi niyo tungkol sa saranggola? Yung salungat sa hangin?
1: Ah, yun ba? Eh, pag dinatnan ka ng mga problema at ang pakiramdam mo'y salungat lahat sa kagustuhan mo ang mga nangyayari, alalahanin mong ang saranggola'y nakalilipad lang pag salungat sa hangin. Ibig sabihin, nagiging tuntungan ang mga problema para lalo kang magsikap hanggang magtagumpay.

0: Oh, eto, Cleofe. Inilagay ko na sa basket ang pagkain ng itim. Dali mo sa kanya sa bukid.
1: Kompleto na ho ba yan? Baka wala na namang inumin si Itay, magagalit na naman yun.
0: Kompleto na. Siniguro ko na at baka magbakto na naman yung ama mo.
1: Kahit naman kayo eh, pag wala kayo mainom na tubig pagkatapos kumain, magagalit din po kayo, di ba? Paano nga naman kung nabulunan si Itay o...
0: Aba, teka. Maghahatid ka lamang ng pagkain sa itay mo eh. Nagpalit ka pa ng damit.
1: Ah.
0: Aha. Mukhang may pinagpapagandahan ng anak ko.
1: Duh, wala ko. Wala, Nay.
0: Naku, Cleofe. Papunta ka pa lamang pabalik na ako. Si Odilon.
1: Naku, hindi po. Hindi, Nay.
0: Eh, sino? Si Mang Carding?
1: Ang inay talaga. Ayaw.
0: Paalala lamang, anak, ha? Normal naman yung ganyan damdamin eh. Pero hindi yan ang dapat maging prioridad ng isang babae. Lalo na at bata pang kagaya mo. Kahit mahirap lamang tayo, anak, may pangarap kami ng itay mo para sa'yo. Sana maunawaan mo ang ibig kong sabihin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Sa tulong ng tamang health information.
12: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
11: At DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
12: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
11: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
13: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
14: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
11: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
11: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
16: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: sa DZMM.

Charo, ang lihim kong damdamin sa aking kabambata ay inihahalin tulad ko noon sa isang binhi. Naroon lang sa isang sulok ng aking puso. Naghihintay na madilig ng pansin upang yumabong. Pero ang malungkot, sa iba nakatuon ang kanyang pansin. Mukhang hindi siya nakalaan para sa akin.

silang dalawa na naman ni Katrina magkausap. At ang saya-saya nila palagi. Samantalang kahapon, parang hindi niya ako nakita nang dumaan ako sa harap ng kubo nila sa bukid. Ito naman si Katrina. Kung makahagikik, parang kinikiliti. Kakainis. Naku, ito naman si Odilo, no? Naku, tuwang-tuwang. Kakainis. Parang tingin ko magnobyo na itong dalawang to eh. Ay, ako ewan. Bahala nga sila sa buhay nila.

0: Ayan. Bigla ka na namang nanahimik.
1: Hindi ko lang kasi makalimutan yung sinabi mo.
0: Alin, yung sa Maynila ako magka-college?
1: Oo. Ang akala ko, makakasama pa rin kita dito sa probinsya. Bakit kailangan sa Maynila ka pa mag-college? May college din naman dito sa atin, ha?
0: Bata pa ako. Pangarap ko na ito, Odilon. Saka wala kong balak tumanda dito sa nayo natin, ano?
1: Ha?
0: Ang gusto ko, sa Maynila ako titira. Sawa na ako dito sa baryo. Gusto ko namang maiba ang takbo ng buhay ko.
1: Okay naman dito, ah.
0: Ibig mong sabihin, hindi ka nagsasawa dito sa nayo natin? Wala kang balak iwan ito?
1: Umalis man ako, lagi pa rin akong babalik dito sa nayo natin. Dito ako pinakamasaya.
0: Magkaibang magkaiba talaga tayo. Kung mahal na mahal mo ang nayong ito, ako naman inis na inis ako dito. Kaya sabi ko sa nanay at tatay ko, sa Maynila ako magka-college.
1: Malapit na pala tayong magkalayo. Bigla tuloy ako nalungkot.
0: Matagal pa naman bago tayo graduate sa high school, di ba?
1: Malapit na yun. Nakakalungkot. Hindi na pala kita makakasama.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. M at DZMM Teleradio.
5: Charo, posible nga raw na maging magkatulad ang tibok ng puso ng dalawang tao. Pero hindi naman nagtutugma ang takbo ng kanilang isip. Posibleng ang isa'y nakatanaw sa malayo upang doon abutin ang pangarap. Samantalang ang isa pa ay nagkakasyang sinupin kung anumang mayroon siya sa sariling bayan. May aalis at may maiiwanan. May maghihintay sa isang minamahal na di niya alam kung may plano pa bang bumalik.
6: Ho! Hoy, Odilon! Ang taas ng saranggola mo, ah!
7: Oo nga, eh. Luma na, pero tayo pa rin lumipad, no? Gawa kasi ito, Nita, eh.
6: Nasaan si Mang Carding?
1: Ah, umuwi sandali sa bahay. Siya na rin daw kukuha ng pagkain namin. Ano yan dala mo? Tanghalian ng itay mo?
6: Oo. Ay, siya nga pala. Congratulations, ha? Hindi na kita nabati nung gabi ng graduation natin.
1: Congratulations din. Ah, saan ka magka-college?
6: Diyan sa bayan. Ikaw?
1: Sa bayan din. Ah, pero si Katrina. Sa Maynila raw siya magka-college. Doon daw siya titira sa tiyahin niya.
6: Oh? Sa Maynila siya mag-aaral?
1: Oo. Nagpaalam siya sa akin.
6: Talaga? Pinayagan mo naman?
1: Wala naman akong karapatang pigilan siya, eh. Magnobyo pa lang kami. Tsaka baka isipin niya, masyado akong diktador.
6: Eh, paano yan? Baka ligawan siya ng iba sa Maynila.
1: Kung magiging tapat siya sa akin, narito lang ako at naghihintay sa kanya. Kung hindi naman, siyang magdadala nun. Basta ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot ang pangarap ko.

0: O paano? Eto na tayo sa bus terminal.
1: Lagi kang mag-iingat pag nasa Maynila ka na, ha?
0: Oo naman. Pero baka naman iba ang ibig mong sabihin sa pag-iingat na gagawin ko dun sa Maynila. Mag-iingat sa ibang boys?
1: Kasama na rin yun.
0: Huwag ka mag-alala. Magiging faithful ako sa'yo.
1: Sana nga, Katrina. Sana nga hindi ito maging taas sa pagkawala mo sa'kin.
0: Wala ka bang tiwala sa'kin?
1: Meron. Kaya lang, nagkalat ang tukso sa Maynila. Sabi nga rin ni Itay, iba daw ang hangin dun.
0: Anong hangin ang sinasabi mo dyan?
1: Ang saranggola raw kasi ay parang tao rin. Pag masyadong malakas ang hangin, baka hindi kayanin. Yung bang tukso, baka hindi mo makaya mga tukso sa Maynila.
0: Kaya ko yun.
1: Pag napatid ang pising nag-uugnay sa atin, mapuputol na rin ang relasyon natin. Kaya sana, lagi kang susulat, ha. Lagi mong sasagutin ang mga sulat ko. Ayokong mawala ka, Katrina.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Pinakamahirap nga sigurong parte ng relasyon ang pagpapaalam. At higit ang pait niyon sa isang naiwan kaysa sa isang lumisan. Magkagayon may tuloy ang buhay, tuloy ang pangangarap, tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Saan dadalhin ang kanyang malikot na pangarap si Katrina? Hanggang kailan naman makapaghihintay si Odilon? At si Cleofe, siya ba'y mananatiling tagamasid lamang? Huwag kaliligta ang subaybayan ng susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
0: Si Charo Santos Concio sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, umabot na sa mahigit 300,000 masustansyang hot meals ang naipamahagi ng DSWD mula ng ilunsad ang Walang Gutom Kitchen Program noong 2024. Sa inaugurasyon ng Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kabilang sa nasilbihan ng programa ang mahigit 200,000 individual kasama ang mga nakatira sa lansangan na nakararanas ng involuntary hunger. Isa lang anyang programa sa iba pang hakbang ng pamahalaan para wakasan ang gutom sa bansa. Target ng kagawaran na maglunsad ng 12 pang walang gutom kitchen sa iba't ibang lungsod. Sa ibang balita, PNP-CIDG wala pang natatanggap na arrest warrant mula sa korte laban sa sinumang opisyal ng gobyerno. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
3: Trisha, muna iginiit ng Criminal Investigation and Detection Group na nakahanda itong agad umaksyon sakaling maglabas ng balidong warrant of arrest mula sa ang korte laban sa sinumang high-ranking official ng pamahalaan. Sagita ito ng mga ugong na may lalabas umanong warrant of arrest laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa isang payag namin ni CIDG-NCR Chief Colonel John Giagi na kinakailangan ng maraming paghahanda para dito.
4: As of now, wala naman na natatanggap na, na warrant of arrest for any high-ranking official right now. Ano? But again, mandate ito ng CIDG kung sakali man na meron po, just like the previous cases, ready po ang CIDG to implement and serve any warrant that will be given by the court. It is a lot of preparation, of course. Like a lot of, preparation. Not only the CIDG. Ang the whole PNP as a whole.
3: Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng CIDG laban sa mga individual na sangkot sa manamuling flood control projects na mayroong kinakaharap na warrant of

0: Po kasama ang aking napakagandang partner, partner Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya, happy Thursday. Happy Thursday, partner.
0: Happy Thursday, partner.
1: Nandito na tayo sa second day ng July.
0: Yes.
1: At syempre, konting kembot na lang pa-weekend na po ulit mga kapamilya.
0: Correct.
1: Samahan niyo po kami para po sa isang oras sa talakayan dito po sa Hello Attorney. Medyo may kinalaman po niyan sa mga magiging ma-aksyon na kaganapan sa Senado.
0: Opo.
1: Ang ating po pag-uusapan later on. So babalik na tayo. Ang gulo no, parang ang dami nangyari. Parang yesterday, pinag-usapan natin about sa mga rally.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, babalik naman tayo sa isa pa nating aabangan na malaki-laking balita niya next week.
0: Sa Lunes na po yan.
1: Mm-hmm. Impeachment trial. And by the way, ha, may special coverage po ng DZMM next
0: week. Yes, abangan po natin
1: week.
0: Yan.
1: Mm-hmm. Oo. Oh, kasama po dyan si Attorney Noel Del Prado, magbibigay ng insights po. Nakapag-commit ka na ba? Kasi
0: yes,
1: pinaplag
0: partner.
1: Ko na eh. Wala ka ng no choice eh. Pupunta ka next week. Ganun.
0: Yes.
1: Oo. So, antabayanan niyo po ang announcement at ang schedule po na ilalabas ng DZMM for next week's impeachment trial. Ito na, I think, ang unang araw niyan ng impeachment trial.
0: Oh, oh.
1: So, ano kaya mga abangan natin? At ang pinakamahalagang tanong dyan, sisipot ba siya? Is the question. But anyway, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, Iwan, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Please, kung kayo po may mga katanungan, maging live caller na po kayo dito sa aming program now na para mahaba-habang oras.
0: Agahan po, opo.
1: Agahan natin. Mm-hmm. Oo, ang aming pong hotline bukas na po para sa inyo.
0: 0919278 po. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 106 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo.
2: Hello Attorney!
1: Alright, ay nabanggit na nga po namin ang impeachment trial. But of course, alam niyo naman po sa Hello Attorney, di ba partner, kapag po tayo nag-uusap about court proceedings,
0: yes,
1: mga pagsasampa ng reklamo at kaso, lagi naman po natin pinapaalala sa ating po mga kapamilya, it's not what you know, it's what you can prove in court.
0: Yes,
1: whoa, partner.
0: Kasi tandaan po natin, yung katotohanan ay hindi automatic na tatanggapin ng huwes. Dapat po yung katotohanan ay mailalahad or maipapahayag sa paraan na ayon sa batas.
1: Okay.
0: Kapag pinag-uusapan po natin yung batas, yan yung pag-ebidensya ang pinag-uusapan. Meron po tayong rules of court.
1: Yun.
0: Particular na yung rules on evidence.
1: So yun ang lesson for today.
0: Yes, rules on evidence. Ano po ba yung mga batas pag pinag-uusapan natin? Para lamang po itong technical, pero mamaya makikita po natin hindi naman siya ganun kahirap unawain.
1: At saka bakit po ba natin ito pinag-uusapan? Maganda po itong pag-usapan ngayon. Himayin na po natin, baunin natin ang ating matututunan sa ating discussion para po pag po napanood natin yung impeachment trial, yung mga ilalatag po doon na pieces of evidence, eh alam po natin bilang mamamayan kung may timbang ba ito o wala ito. Maganda
0: yan,
1: kasi na may baon tayong kaalaman, di ba? Okay, so partner, go ahead.
0: Okay, bakit natin ito dinidiscuss in relation or kumbaga as an introduction to the impeachment proceedings? Kasi po, yung sinasabi ng rules of the Senate na ang ating rules of court, including itong rules of evidence, ay may suppletory application. Ibig sabihin po, yung ginagamit na mga pamantayan, yung ginagamit na rules on evidence ng korte, pwede rin gamitin dito sa impeachment trial. Halimbawa, tatandaan po natin, ha, pagka nanonood tayo ng pelikula, di ba yung mga, pag nagpipresenta na ng evidence, meron ng mga ini-interview na testigo, yung mga abogado para kitain nila yung kanilang attorney's fees, objection, di ba? Objection, Your Honor.
1: Mm-mm.
0: Ano pong ibig sabihin nun? Kasi, yan na, sinusubukan na nila yung mga ebidensya. Ano ba ang hinahanap? Dalawang bagay lang po.
1: sana, ang hinahanap sa

0: mga ebidensya. Sa,
1: kahit na ano ebidensya. Mamaya titingnan natin ano-ano ba yung mga uri ng ebidensya. Pero sa ngayon, yung tinatawag nating relevance, may kinalaman ba yung ebidensya mo sa pinag-uusapan?
0: Sa inihaing reklamo.
1: Oo. Halimbawa, merong testigo. Halimbawa, si partner Liza, ang ating testigo, nakaupo na siya sa witness na upuan, witness testimony chair. Halimbawa, sabi, Liza, pumasok ba kahapon si Attorney Del Prado?
0: I invoke my right against self-incrimination. Charot.
1: Okay. Ang pwede nilang sagutin, sabi niya, yung yes or no, di ba?
0: Yes,
1: pumasok ba?
0: Tama.
1: Pero, kasi ang issue, kung ako ay pumasok, ibig sabihin, pumasok ako kung may nakakita sa akin kahapon. Eh, kayo lahat, nakita niyo ako. So, lahat po kayo ay matatawag natin yung inyong testimonya ay relevant. Kasi nakita niyo mismo. Di ba? So, ano pa yung pangalawa? Competent. Okay.
0: Ano ibig sabihin nun?
1: Competent, ibig sabihin, papasa yan sa pamantayan ng batas. Halimbawa, ano yung isang pamantayan? Sabi ng rules on evidence, bawal ang hearsay. Bawal yung sabi-sabi.
0: Okay.
1: Bawal ang marites. Halimbawa, nasa witness chair na si Liza, sabi, pumasok ba kahapon si Attorney Noel Del Prado? Sabi
0: oo.
1: Nila, oo, kasi sinabi ni Miss Sheila, pumasok. So, hindi mo talaga alam, hindi mo nakita, hindi mo ako narinig, pero may nagsabi sa'yo.
0: So, hearsay yon.
1: Hearsay yon. Hindi siya competent.
0: Ibig sabihin, evidence. Hindi siya admissible in court.
1: Yes, correct, partner. Galing. So,
0: pwede na ako.
1: Oo, di ba? So, laging dalawa. May kinalaman ba yung sinasabi mo dun sa pinag-uusapan? O, papasa ba yung iyong evidence? Halimbawa naman, tignan natin yung dokumento. Kasi di ba, pag sinabi mo, ang issue ay magkano ang kita ni Mister. Okay, sabi ni Mister, ito, mahal. Mahal pa kunyari ang tawag. Honey, ito, susulat ko yung aking sweldo. So, ikaw si Mrs. Partner, tatanggapin mo ba yun? Sinulat
0: hindi, nasa
1: kamay.
0: Na payslip mo.
1: Yan, okay. So, oo. Kasi, ang payslip galing sa kumpanya.
0: Tama.
1: Hindi pwedeng galawin niya ni Mister. Unless meron na siyang
0: hindi pwedeng matamper.
1: Correct. Pero kahit na yon, partner, iba pa yung usapan na kung tampered ba yan o hindi. Pero kung tutusin, yung payslip, relevant, napatunayan ang sweldo.
0: Okay.
1: Diba? So, pero kung competent ba, yan, titingnan natin. Kasi, una, ang binigay sa'yo, partner, Xerox na sobrang labo. Or sabihin natin, kahit Xerox na sobrang linaw, hindi siya original.
0: Yes,
1: so, kailangan mong ipaliwanag, ayon sa korte, kung magpepresenta ka ng Xerox, kailangan mong paliwanag, ano nangyari dun sa original? Okay, so, kailan po ito nagiging relevant? Halimbawa, yung mga tumatawag sa atin, kaso sa lupa. Di ba? So, sinasabi nila, ako ang may-ari ng lupa.
0: Oo.
1: Anong ebidensya mo na ikaw ay may-ari?
0: Where is the titulo?
1: Oh, hindi. Ang alam ko, ako yung may-ari. Testimonial. Hindi pwede. O kaya, halimbawa, sinasabi nung witness, kami ni partner Liza, meron kaming kasunduan. May kontrata kami. At ang laman ng kontrata, ito, 1, 2, 3, 4. Pero binibigkas niya. Eh kung tutuusin, pag ang issue o ang pinag-uusapan ay laman ng kontrata,
0: nasa yung papel.
1: Ang best evidence ay yung actual.
0: Notarized
1: na kontrata. Di ba? So, kung tutuusin, yan lang yung mga pinapasimple lang po natin. Pero lagi tinatanong, yan ba ay may kinalaman? Kasi halimbawa, ang pinudus kong kontrata, hindi naman pala kontrata nating dalawa, kontrata ng iba. Kontrata ko sa ibang tao. Irrelevant yun. Kasi ang pinag-uusapan natin, yung kasunduan natin, at merong particular na dokumento. So walang, o kaya halimbawa, may iba
0: walang
1: pa
0: kinalaman.
1: Tayong kontrata ng pagpapaupa ko sa isang kwarto sa'yo. So walang kinalaman yan dun sa, halimbawa, kontrata ng utang natin.
0: Okay.
1: Irrelevant yun.
0: Tama.
1: Walang kinalaman. So, hindi rin siya tatanggapin, hindi siya papasa sa rules
0: as
1: of court.
0: Pieces of evidence. Oo. So ito po, mga kapamilya partner, before we move doon sa iba pa pong mga topic natin dito sa rules of court pagdating po sa mga ebidensya. So paano natin siya ma-apply dun sa impeachment trial? Ang mahalaga po natin ipaalala, kailangan nyo po ngayon pa lang, before we watch yung live stream ng mangyayaring pagdinig, kailangan nyo po munang i-master ngayon, mga kapamilya, ano po ba yung mga inihain nila na nalabag umano ng Vice Presidente according sa Articles of Impeachment.
1: Okay.
0: Kailangan kabisado natin yon. Example, sabihin na natin, inculpable violation
1: of the Constitution, etc., etc.
0: Ano-ano po ba? Tapos titingnan natin nun ang ebidensya.
1: Correct.
0: Titingnan natin nun, mga kapamilya, kung ito po ba ay sapat para mapatunayan na may violation talaga naganap. So technically, ganun dapat natin siya titingnan moving forward next week.
1: Pero bago natin puntahan yan, tignan natin ano-ano ba yung posibleng ebidensya na ipresenta.
0: Okay.
1: Siyempre, malinaw yung testimonya. Meron kang saksi, may testigo ka doon. Testimonial evidence, isang
0: number
1: uri.
0: One.
1: Okay. Number two, documentary evidence.
0: Okay. Bank
1: yung
0: transactions.
1: Mga nakasulat, okay, lahat. Halimbawa, pero kasama dyan sa documentary evidence, halimbawa, CCTV.
0: Okay.
1: O kaya, video. Diba? Yung mga YouTube video na sinasabi doon sa death threat. So, pagka pinag-uusapan na, o kaya, halimbawa ngayon, isa pang uri, testimonial, documentary, object evidence.
0: Object evidence.
1: Object evidence. Halimbawa, sa mga krimen na pagpatay, ang object evidence mo, yung mismong barel, yung mismong panaksak, o kaya yung suot ng biktima o ng perpetrator na kakulay nung nakita sa CCTV, o kaya yung damit ng biktima na may dugo.
0: Minsan, o
1: object,
0: yung bangkay mismo.
1: Yun. Oo, eksakto, partner, yun.
0: No body,
1: tama ka.
0: No crime partner.
1: Correct. Sorry. So yun.
0: Sobrang na to. Oo.
1: Okay.
0: Mga
1: krimen. Pero hindi naman natin pinag-usapan yung murder doon sa Senado.
0: Walang
1: ano yung, halimbawa, yung video ng sinasabing pagbabanta sa buhay. So dahil ba may video, tatanggapin na kaagad? Hindi rin. Tandaan natin, counting review dito sa Hello Attorney, hindi mo basta pwedeng isubmit yung video, hindi mo pwedeng isubmit basta yung dokumento. Dapat yan ay may kakabit na nagte-testify. Okay, kasi halimbawa yung video na yun, sino ang kumuha?
0: Tama, tama.
1: Okay, so yung pwedeng kumuha ng video, pwede siyang tumestigo. O kaya halimbawa, publicly available, nasa YouTube, nasa Facebook, so i-authenticate mo ngayon. Diba? So kagaya rin, kung halimbawa sinasabi ang ebidensya ng prosecution, ito yung ebidensya. So ano yung pwedeng i-object dyan? So pwedeng sabihin, hearsay yan kasi wala namang magpapatunay saan galing yung source, saan galing yung, kumbaga, yan ba ay mula doon sa pinagkuhan ng site or website or Facebook account or YouTube account nung tao, at sigurado ba tayong hindi yan tampered?
0: Hindi
1: spliced. Yan AI. So meron kang ekspertong witness na magsasabi, inaral namin itong video, walang ebidensya na ito ay pinutol-putol at pinieced together. At yan, medyo technical. So kailangan mo ng technical expert na nagsasabi, ito yung patunay, yung computer forensics or video forensics, meron niyang mga digital trail, sino ang gumawa niyan, saan, anong URL.
0: IP address.
1: Correct.
0: URL?
1: Hindi ko rin naintindihan, pero kumbaga, yung ganung mga ka-technical, kapag pinag-uusapan natin yung video na naka-publish online.
0: Okay, so testimonies, object evidence,
1: documentary.
0: Documents, ano pa, partner?
1: Okay, so kung tutuusin dito, halimbawa, yung ano pa ba yung...
0: Ano pa ba pwede maging ebidensya for a particular case?
1: Okay, halimbawa yung tungkol sa salin.
0: Okay.
1: Okay, so sasabihin, ipinresenta yung salin. So unang-unang tanong, yan ba ay original?
0: Ah.
1: Okay, so ang original niyan, partner, meron niyang legal custodian. May tagatago niyan ayon sa batas. Sa matataas na official office.
0: Kailangan
1: of
0: ba silang
1: ombudsman
0: humarap pag ganun?
1: Yes, partner. Ah, kasi kailangan nilang sabihin doon, ipipresent. Alam natin, totoo na galingan sa ombudsman. Pero hindi yan tatanggapin basta-basta ng korte. Dapat sa korte, kaya lagi kakambal yung subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum. Yung duces tecum, produce the document.
0: At yung
1: ad testificandum, mag-testify. Mm-hmm. Kung ako yung taga, halimbawa ako yung taga-records ng ombudsman, mm-hmm. ako yung uupo doon, sasabihin

0: ko, ito po, yung final, ayan, ako yung nagtatak nung ganitong araw, kaya may tatak na date dyan.
1: Mm-mm.
0: Ito po yung authentic records. At ako yung, halimbawa, meron yung cover, ako yung nag-certify that
1: mm-mm.
0: these are the original documents.
1: Naku,
0: at yung iba, yung photocopy, faithful reproduction. So, kumbaga, magko-compare-compare kung talagang yung sinasabi
1: tugma.
0: Original ay tugma para yung kopya ng prosecution at defense, isa lang yung, pati yung mga available sa mga senator judges, yan talaga. So, kumbaga, pwede nilang i-rely. Pero kasi yan, partner,
1: okay.
0: Ang SALN, public document.
1: Mm-mm.
0: So, iba pa yung pagpresenta ng isang private document. Kasi yung
1: mm-hmm.
0: public document, may presumption ng genuineness and due
1: tama,
0: execution.
1: Tama.
0: Kasi mm-hmm. nga, kumbaga, hindi siya basta nabuo. Meron siyang requisitos
1: mm-hmm.
0: na kinumpleto. Meron siyang procedure
1: mm-hmm.
0: na ginawa. So, mm-hmm. ibig sabihin, ang publiko, ang kahit na sino, and in this case, the court,
1: mm-hmm.
0: can rely anuman yung contents doon. At
1: okay.
0: yung, kumbaga, walang pinilit, walang tinakot para mag-execute. Iba yan, halimbawa...
1: Ng sa, affidavit.
0: Oo,
1: yan,
0: ng, oo. Iba yan, halimbawa, sa private document. Yung sulat ko sa'yo, okay, private yon. Kasi hindi naman yun, kumbaga, ifina-file sa isang government office.
1: Oo.
0: So, paano
1: i-authenticate.
0: Natin... Ayun, paano i-authenticate. Ang pagpapatunay nun, sino yung gumawa
1: mm-hmm.
0: at sino yung nakatanggap? Yan ba yung... te-testify.
1: At kaya, willing ka bang humarap?
0: Oo, alam ko na totoo yan kasi ako sumulat yan.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: Kagaya nun, halimbawa, sa labas ng impeachment, yung last will and testament, normally yung probate niyan after.
1: Mm-mm.
0: So, hindi na pwede makatestify.
1: Yung patay na.
0: Oo, pero yung iba, partner, yung probate, pwedeng gawin before siya mamatay.
1: Mm-hmm.
0: Nangyayari yun, pwede yun, allowed yun ng rules of court. Pero yun nga, kumbaga, kung pirma mo yung nasa dokumento, pwede mong patunayan. Di ba? So, yung dokumento, pinatototohanan, lalo na, partner, kapag hindi notaryado.
1: Mm-mm.
0: So, kailangan mo yung actual testimonial evidence na magpapatibay doon sa personal or private document.
1: Naku, I remember, meron ako isang coverage about this. I think this was about the sworn affidavit submitted by Gutesa.
0: Okay.
1: Tapos, parang...
0: Sino ulit si Gutesa? Sorry.
1: Alam po, ay nakalimutan ko na ba?
0: Isa sa mga whistleblower ba yan?
1: I think.
0: Mm-hmm.
1: Tapos parang, ang assignment sa akin ng opisina partner was to actually trace kasi there were information na hindi totoong notarized yung affidavit.
0: Ayun.
1: So, nag-isa-isa ako
0: na.
1: Ng mga notary public ng office ng kung sino man yung nakalagay na abogado doon.
0: Galing.
1: Hanggang sa makakuha ako ng statement na sinasabi po ng abogado na hindi nila notarized yung
0: Ayan.
1: Document.
0: Oo.
1: So, yun, niisip ko yun eh. Parang pati po ba bawat ganun, kailangan po humarap ang nag-notarize ng mga document?
0: Kung yun ang, kumbaga, issue.
1: Oh.
0: Kasi di ba yung sinasabi nila, kasi pag notaryado, parang on its face.
1: Oo, tama.
0: Valid yan, on its face, genuine, totoo,
1: mm-mm.
0: at duly executed.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, hindi ka tinakot, kusang loob. Kasi normally, yan ba, affidavit yan.
1: Mm-mm.
0: So, oo, ginawa ko yan, pero tinakot ako. So, kailangan yung mismong tao, o kaya halimbawa, yung sinasabi nung dati, may issue na rin,
1: mm-mm.
0: nagpunta raw siya sa notary public.
1: Mm-mm.
0: So, yung taong humarap sa notary public, hindi pala siya yung...
1: Mm-mm.
0: So, sa notaryo publiko, kung tetestigo siya,
1: mm-mm.
0: oo, may nagpuntang tao, pero hindi itong tao na to. So, kumbaga, nababale o nababasag yung presumption of genuineness
1: oo.
0: And due execution.
1: Okay, paano po ito, before lang tayo mag-commercial break, ang ganda ng topic, guys. Paano lang ito kung ayaw nilang lumutang sa korte? Say, for example, if it's a public document.
0: Okay.
1: Say, it's a SALN, but the Office of the Ombudsman doesn't want to cooperate. Kunwari lang po ito.
0: Mm-hmm.
1: Bigla,
0: relax lang.
1: Mas splice nyo video ko dito. So, tas bigla ayaw nilang humarap sa court. Mawawalan po ba ng timbang o bigat ang ebidensya kung wala pong kaakibat po itong testimony or kahit po pong
0: from
1: a representative?
0: Hindi necessarily. Pero kasi okay. kagaya niyan, public document na nga. So, kumbaga, Office of the Ombudsman, minsan yung certification. Kasi dito tandaan natin, bagamat na sinasabi ng rules ng Senate na pwede mag-apply ang rules, hindi sila bound.
1: Okay.
0: By the rules on evidence. Hindi
1: okay.
0: kagaya
1: okay.
0: ng

0: pwes sa mga korte natin na yan yung Biblia. Hindi ka pwedeng lumabag dyan, hindi mo pwedeng wag na lang nating sundin. Ang korte, kasi tandaan natin, hiwalay pa yung, sabi mo kanina, hiwalay pa yung pagtanggap ng ebidensya doon sa pagtimbang ng ebidensya. Kasi partner, halimbawa, sa isang pangyayari, halimbawa, sabihin na natin, pagbabanta sa buhay. Pareho kaming ni partner Liza na nakarinig ng isang tao, pinagbabantaan yung isang tao. Pero ang aming testimonya ay magkaiba. Sabi ni partner Liza, wala ako narinig. Eh ako, narinig ko na pinagbantaan. So sino na ngayon ang paniniwalaan? So ngayon, titignan na yung credibility ngayon nating dalawa.
1: At yun ang trabahong mangyayari. Makikita natin sa impeachment trial kung gaano sila kagaling ang tamang term doon.
0: Dun sa mangloko, hindi naman.
1: Hindi,
0: mag-test ng
1: credibility.
0: At yun nga, halimbawa, hindi mo na makontest.
1: Mag-discredit or credit a witness, dyan na natin makikita.
0: O kaya even, narinig na natin dito sa house, sinasabi nila, incompetent yung evidence, hindi mo pwedeng gamitin yan. Kasi may batas tayo, halimbawa, bank secrecy law, na hindi mo pwedeng basta i-reveal ang bank accounts.
1: Inadmissible. So,
0: inadmissible.
1: Illegally obtained.
0: Yun, halimbawa, ninakaw yan sa bahay mo, illegally obtained. O pero kasi dito, halimbawa, ang talagang pinagbabawal ng konstitusyon, yung search na...
1: Unauthorized.
0: Unauthorized na walang search warrant o kaya yung search na hindi naman pumapayag. Kasi kung pumayag yung, sige, magsiyasat kayo dyan sa bahay ko. So walang violation.
1: Pero
0: kasi
1: pipirma ka dapat dun.
0: Para patunayan na pumayag ka. Pero kung pumayag ka lang, kasi hindi naman sila makakapasok doon ng walang forced entry. Kung hindi mo sila pinayagan. O kaya, halimbawa pumasok sila doon, may video na nagsasabi, pasok kayo. Kain muna kayo bago kayo maghanap. Di ba? So, ibig sabihin, mawawala pag kinlaim nila, hindi, pinilit lang ako, tinakot ako, may pangsagot yung isa. Kasi kung tutuusin, kung hindi papayag yung may-ari ng bahay, kailangan kang kumuha ng search warrant. At ano mang kinuha mo na hindi valid search, sabi ng batas, fruit of a poisonous tree, hindi mo yan pwedeng gamitin.
1: Yun.
0: So, nagiging incompetent. Kahit na yung ebidensya na yun, ay relevant. Pero dahil hindi siya pasado yung paraan ng pagkuha illegal, hindi siya pwedeng bigyan ng bigat or hindi man lang siya pwede i-consider kasi nga hindi siya pasado.
1: Okay. Partner, sa ngayon po ay magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala. Ang ganda ng iyo po mga inputs. Thank you so much. Excited na kami sa mga sasabihin mo at ipapaliwanag mo next week para po at least alam po na ating mga kapamilya ang papaan din nila titimbangin. Hindi lang po Senator Judges ang magtitimbang ng mga ebidensya. Tayo
0: kasama
1: rin po mga
0: kayo.
1: Mamamayan, magtitimbang po tayo. Yan po ang ating trabaho dahil come 2028, dapat alam po natin sino po ang ating mga iboboto. But anyway, partner!
0: Pag sinasama mong titimbang, akala ko.
1: Timbang. Medyo okay naman, mag-aan ka naman, partner. Tingnan. Oo. Nasa healthy weight ka, partner.
0: Kasi nanonood si Doc Dennis. Kaya ang weight ni Attorney Delfrano?
1: Mamaya ibubulong namin sa iyo ang Fearless Forecast, partner. But of course, sa ngayon po, binabati po namin ng napakagandang hapon sina Barangay Captain Isaac Vicente, Barangay Secretary Clarissa Mindoro, at si Kagawad Emily Gabon ng Barangay Mabini ng San Andres Romblon. Hello po sa inyo. Salamat po sa panonood. Saludo po kami sa inyong kasipagan. At of course, pagmamahal po sa bayan. Wow! Ganun! Oo. So if ever po na may mga katanungan po kayo sa amin, bukas po ang aming hotline, nanonood po sila ngayon sa atin. Salamat po sa pagtangkilik dito po sa Yellow Water. Ni mga kapamilya, kung kayo rin po ay may mga katanungan at mga greetings, ang aming pong Viber number 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiw, babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine

0: Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: BCM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Sa house,
2: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
6: Ayan, partner. Dami na nila sa ating YouTube Live. Umuusok.
7: Umuusok? Bakit? Anong mga pinagsasabi natin ating mga kapamilyang napakabait?
6: Sila Tita Nona Damian, unang-una. Si Lovely Joy. Hello din po sa inyo. Zach Tolentino. Islao from South Korea, Sarah C. from Los Angeles, California, Yureke Kai, hello din po sa
7: si
6: inyo.
7: Si Shizan, sabi niya, kailangan pa palang mag-testify. Alam mo, nangyari yan sa akin. Mm-hmm. May exclusive story ako sa TV Patrol. Pinatay niya yung biyena niya. Ngayon, umamin sa akin yung lalaki sa story ako.
6: Mm-hmm.
7: So, kinailangan umasabina ng korte. Kasi gagamitin nilang piece of evidence yung story ako na yung copy nun.
6: Mm-hmm.
7: Kasi inamin niya sa TV Patrol sa story ko na nagawa niya yung krimen.
6: Ayan, pag-usapin natin yan, partner.
7: Ang hirap.
6: Okay.
7: Kasi parang kailangan partner pala talagang mag-testify.
6: Okay, pero maganda yung halimbawa mo, partner, kasi yung ebidensya galing sa tao mismong inaakusahan. Ano ba yung krimen niya, partner? Natatandaan mo pa?
7: Murder, pinatay niya,
6: okay.
7: Bilang niya.
6: Okay, so siya yung pumatay.
7: Mm-mm.
6: So, tandaan natin, yung as a general rule, may karapatan tayo right against self-incrimination. Kasi bawal tayo magbigay ng ebidensya laban sa ating sarili. Pero pangalawa, meron kang karapatan bilang akusado na hindi makuhanan ng confession, voluntary confession, nang hindi ka assisted by counsel.
7: So, okay.
6: Isa pa, kumbaga, kung i-waive mo yung karapatan mo to a counsel, ito, medyo, kumbaga, redundant.
7: Mm-hmm.
6: Kailangan may abogado na magsasabi sa iyo ng iyong karapatan. Hindi ka kailangan umamin. At kahit na sinabi na sa iyo noon, hindi, i-waive ko pa rin.
7: Ah.
6: So, ibig sabihin, kailangan na advice ka ng abogado at talagang kusang loob ka. So, bago pa matatanggap, diyan makikita yung voluntary confession. Kasi pwede rin naman mag-confess ka, pero kumbaga yung safeguard, yung bantay ng konstitusyon, dapat may in-advise ka ng abogado of your choice. Hindi yung parang, attorney, paaminin mo yan. Hindi ganun. So, wala kang tiwala dun sa abogado na nagpapaamin sa iyo, huwag kang aamin, huwag kang pipirma ng kahit na anong sworn confession.
7: Mm-mm.
6: Yung, kumbaga, pinanumpaan mong pag-amin sa paggawa ng krimen. Kasi, tandaan mo, doon sa pagko-question niyan, custodial investigation, karapat

0: Tan mo na yung magkaroon ng counsel of your choice, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo yung abogado.
1: Yon. Partner, may mga ilan pa po tayo nasa live stream po ngayon. Yes. Mag-hello lang po ako kay Kevin Carlo Libunaw. Good afternoon po kay ABS-CBN News reporter Liza Aquino. Bahag ganun. And with attorney Noel.
0: Salamat
1: Del
0: po.
1: Prado.
0: Tita Maria Dulce Orate, Ligaya Chingtan, JP Hikari. Hello. Social live posting. Lagi nandito sa atin.
1: Oo nga, thank you so much.
0: Salamat, salamat. Si, Aki Estrella, nandiyan na rin.
1: Si Yuri Kikain, sabi niya, paano po ito yun kung kunwari may patotoo sworn notarized affidavit pero falsified pa lang details noon? How do we discern false truths from factual evidence?
0: Yan,
1: that is
0: maganda.
1: Their job. Doon
0: okay.
1: na yung trabaho
0: pero
1: nila.
0: Pero tandaan natin, bakit ba kailangan na meron kang sworn statement? Pag-usapan natin, maganda yan.
1: Bakit kailangan?
0: Kasi, kumbaga, ang bilis mag-imbento ng kwento.
1: Totoo.
0: At parang, kung mag-iimbento ka lang ng kwento, parang walang consequence.
1: Mm-mm.
0: Pero kung pinag-uusapan na natin ebidensya sa korte, hindi ka lang basta pwede magsalita. Sa korte, bago ka magsalita, papanumpain ka.
1: Mm-mm.
0: Okay, ganun
1: I
0: din sa,
1: pa, tell the truth.
0: Sa affidavit, sa sinumpaang salaysay, nanunumpa ka rin sa notary public. Bakit? Kasi kapag nagsinungaling ka, makakasuhan ka ng perjury.
1: Oh, okay.
0: So yun yung kumbaga may dagdag na pananakot.
1: Mm-mm.
0: Hindi ka pwede magsinungaling kasi kung magsinungaling ka, yung oath mo sa korte, yung
1: Mm-mm.
0: oath mo sa notary public,
1: Mm-mm.
0: pwede kang habulin ng pagsisinungaling. Pero
1: Mm-mm.
0: ibang usapan, bukod doon tinatanong niya, paano, kumbaga, pasisinungalingan yung mali? Kasi may meron naman, hindi naman malayo sa ating karanasan, meron nag-sworn affidavit
1: Mm-mm.
0: na hindi talaga totoo.
1: Tama.
0: So yan, paano mo i-disprove? Paano mo pasisinungalingan?
1: Mm-mm.
0: Kailangan meron kang ebidensya. Halimbawa, yung kanina example natin, may nakakita na sa affidavit. Sa kabilang affidavit, hindi niya nakita. Same situation,
1: Mm-mm.
0: same na lugar.
1: Mm-mm.
0: Sa iba pang lugar dito sa rules on evidence, sinasabi yung positive evidence, yung
1: Mm-mm.
0: nakakita,
1: Mm-mm.
0: at yung negative evidence, hindi nakakita, alin ang magpe-prevail? Yung nakakita.
1: Yes, of course.
0: Kasi pwede halimbawa tayo, nandito tayo, magkaharap,
1: Oo.
0: Kumbaga, nakita ko, nasa likod mo.
1: Oo.
0: So ikaw, definitely, hindi mo nakita kasi nakaharap ka sa akin.
1: Mm-mm.
0: So yung sinasabi mo, hindi ko nakita,
1: Mm-mm.
0: eh ako nakita ko mismo.
1: Mm-mm.
0: So kumbaga, mas mataas yung ebidensya na positive kaysa sa negative. Assuming na isang lugar lang tayo. Kasi kung ibang oras yan,
1: Mm-mm.
0: talagang posible mong nakita o hindi nakita, posible ko nakita at a different time.
1: Madali lang naman yan, actually, kahit sa line of questioning ng mga magiging abogado dyan. For example, ikaw, meron tayong allegation na nakita mong pinatay niya ang isang tao.
0: Yes.
1: Okay, ikaw ang witness to
0: mm-hmm.
1: a crime. Madali lang tanongin yan, okay, sige, kung nakita mo talaga anong oras yun, saang parte ng bahay yun nangyari, anong suot nila,
0: yan,
1: paano
0: ganda.
1: Yan? Paano niya pinatay? Inunday yan ng saksak? Ilang saksak ang nakita mo? Saang parte niya nakita? Ano pang narinig mo after? Maraming questions
0: okay.
1: na pwedeng
0: tanongin. Ipigilan kita dyan. Halimbawa, sinabi, paano mo pinatay? So, sinaksak, pababa, or nakita, di ba? Pababa. Pero yung object evidence, yung
1: autopsy.
0: Yung autopsy,
1: hindi pala doon.
0: Ang angulo, hindi pababa, kundi pataas.
1: Diba?
0: O kaya yung mismong sugat, yung direksyon, pababa.
1: Oo.
0: So, doon mo pasisinungalingan. Kumbaga, ibabangga mo yung ibang ebidensya, yung object evidence at testimonial evidence.
1: At doon mo madidiscredit ang isang ebidensya. Tinuruan talaga natin sila. So, alam niyo na mga misis. Nasaan ang asawa mo? Na-late lang ako na uwi kasi nag-gym ako. Saan ang gym yan? Anong oras? Saan ang membership login mo?
0: Tapos sasabihin ni misis, okay, bakit amoy chiko ka? Di ba? Kung sa gym ka galing, dapat amoy pawis ka. Amoy alak ka. So, yung testimonya mo kay misis, kabaligtaran ng iyong body odor,
1: diba?
0: Body evidence. Di ba?
1: Diba? Ganun lang yun eh. We can use this lesson technically not just sa impeachment trial. But sa buhay natin, if we wanna discredit sa... Ganyan lagi ang line of questioning ko sa pulis eh. Pag sinabi ng laban, okay, paano po ng laban? Paano unang putok? Ilang putok ang narinig ninyo? Saan nangyari? Nasaan pwesto kayo? Bakit po yan nangyari? Alam mo yun, parang you can ask these questions to know which one is true. Because sa trabaho namin, partner, wired kami to always know ano ang totoo. Magsasala ako ng question dyan para malaman ko anong sinasabi mo na totoo sa hindi totoo.
0: Oh, pero tatanungin kita, partner, pinag-aralan mo ba yung rules on evidence?
1: Hindi.
0: Hindi, pero
1: hindi.

0: So makikita natin dito na yung rules and evidence based din sa reason.
1: Oo,
0: sa katwiran, di ba? It makes sense na kung hindi mo nakita, paano ka makaka-testify?
1: Precisely.
0: So kaya sinasabi ng rules and evidence, kung hindi mo yan first-hand na experience, hindi mo nakita, hindi mo narinig, hindi mo naamoy, hindi mo naramdaman, eh malamang yung testimonya mo incompetent kasi hindi naman yan, kumbaga yung pala kinwento lang sa iyo ng best friend. Sasabihin mo, yung best friend ko hindi yan nagsisinungaling. Dapat siyang testigo natin, hindi ikaw.
1: Yun.
0: Kasi ikaw mismo, hindi mo naman yan naranasan.
1: Nagsabi dito, pwede ka na po sa NBI. As a reporter, hindi. It's my job to ask questions. So lang talaga, mahahasa ka rin kapag lagi mo siyang ginagawa, mga kapamilya. You get some instincts, meron ka na, naaamoy mo kung ano sinasabi, kung totoo o hindi.
0: At iba pa yan, nila. Partner, maganda yung distinction mo kanina. Kasi halimbawa, credible material. Halimbawa, relevant at competent yung evidence. Ngayon, so hindi mo na pwedeng, kahit na balibaligtari mo, isa lang yung sinasabi. Ngayon, ang tanong naman ng iba, kaano-ano mo ba itong nagte-testify
1: yun,
0: ka?
1: Hindi
0: ba girlfriend mo yan, boyfriend mo yan? So, kumbaga, binubutasan yung kanyang credibility. Kasi yung kanyang sinasabi, solid. So, ngayon, kumbaga, papasok na sila.
1: Dig
0: anong
1: deeper
0: motibo mo? Gusto mo ba siyang maabsuelto?
1: Ano,
0: o kaya,
1: halimbawa,
0: hindi ba magkaaway kayo nung nakaraang buwan lang nagbaranggayan kayo?
1: Mm-mm.
0: So ngayon, ikaw tumitestigo, laban. Pero hindi po ibig sabihin na wala nang halaga yun. Ha? Lahat ito, isasubmit pa rin kung
1: strategy
0: sino.
1: Strategy naman yan eh.
0: Sino ang magdidesisyon? In the case sa korte, yung judge, ngayon sa impeachment trial, yung
1: Senator,
0: mga senator judges, and lahat ng mamamayan judge. Tignan ninyo kung talaga bang credible itong mga witnesses, talaga bang totoo yung kanilang sinasabi, at yun, may kinalaman ba? Kasi yung kwento nila 20 years ago, anong kinalaman yan sa mga pangyayari nung panahon na siya ay vice president? Kasi yun lang ang tinitignan ng ebidensya.
1: Like for example, nag-away yung mag-asawa, tapos sasabihin nung nanay nung lalaki, mabait yung anak ko, hindi niya kayang manakit.
0: Yan.
1: Sabi ko, hello, anak mo eh, malamang, alam naman aaminin mo talaga na may ginawa anak mo, di ba?
0: Ang tanong doon, nandun ka ba nung sila ay nagbabangayan?
1: Di ba? Mga ganun lang yan eh.
0: Di ba? Kung nandun siya at sinabi niyang hindi siya sinaktan, pwede.
1: Oo.
0: Pero yun, question. Dahil anak mo yan, mahal mo yan, syempre, kakampihan mo. Pero
1: kung,
0: hindi sabihin na
1: mo,
0: meron kang interest na mapawalang sala siya, e wala nang halaga ang ebidensya. Yung question na yun, nandun na sa magdidesisyon. Tayo po at yung mga senator judges.
1: Mm-hmm. So, yun. Sasabihin mo lang sa biyan mo na your testimony is inadmissible in court. Wow! Nakakaloka.
0: Because of love for your anak.
1: Para lang naintindihan nyo lang, makarelate din kayo dito, guys, sa ating pong pinag-uusapan. Ito mga sinasabi po namin sa inyo, magagamit nyo rin ito sa inyo pong pang-araw-araw na buhay. Alam nyo po yung mga ganito pong line of questioning.
0: Or even partner. Kumbaga, i-push na natin. Hindi, may walang kinalaman sa impeachment. Halimbawa, yung joint affidavit ng maraming tao.
1: May ganun ba?
0: Yung mga Marines, di ba? Yung 18 Marines. So bakit kini-question na yan ay sama-sama? Kasi nga, alin dyan ang nakita mo? Kasi pag sinabi yung joint, lahat ba nung laman nun, nakita nilang 18 lahat?
1: Mm-mm.
0: So paano mo itetest yung kanilang...
1: Kaya pa iba-iba din ang statements ng mga yun.
0: Yun, kasi nga, dapat sana, okay, at least kung ikaw ay masinop, dapat inisa-isa mo, ano lang yung nakita mo, ano lang yung narinig mo, ano lang yung nahawakan mo, etc.
1: Doon ka lang.
0: Kasi kumbaga, paano mo, kasi kung pinatototohanan mo ang isang bagay na hindi mo naman nakita, pero nakita nung kasamahan mo, so, pwede kang ma-perjury pa rin. Di ba?
1: Oo, naalala ko lang bago tayo commercial break. Nag-testify. Ang dami ko na-testify. Kasi naman, crime reporter, lagi ka nasasantina.
0: So, meron bang objection, Your Honor?
1: Hindi,
0: may ganun ba?
1: Meron talaga nangyari na wala na talaga ako masagot. Parang bigla ako sinabpina for a by-bust operation that happened, that I covered 2 years ago. Pumunta ako sa korte. Wala, 2 years ago pa to. Ang dami ko ng by-bust operation na na-cover over the years. Hindi ko na maaalala. Yung tanong ng judge sa akin, totoo ba na ito yung sachet ng shabu na nakita mong nilapag sa kalsada? 2 years ago, reply ko, wala na po ako maaalala.
0: Tama yun. Kasi kaysa mag-imbento ka, na, kung

0: talaga hindi mo naalala, huwag ka magsinungaling.
1: Hindi talaga ako magsisinungaling.
0: Naalala mo. Mm-hmm.
1: So lahat ng sagot ko sa tanong, wala akong naalala.
0: Pero
1: ko
0: partner,
1: na
0: kasi kagaya
1: honor.
0: Nun, hindi naman ikaw yung naghawak ng chain of custody ng evidence.
1: Oo.
0: So ang mas competent na sumagot nun, yung police na tumanggap, naglagay sa logbook, or kung ano pa man yung official na kumbaga login doon sa kanilang... Tawang-tawa ka ba?
1: Hindi, wala lang na-realize ko lang. Napaka-technical talaga dyan. Pangalan mo ba to? Oo. Pirma mo ba to? Opo. Ito ba ID mo? Opo. Okay,
0: paano mo alam
1: na,
0: paano mo alam na pirma mo yan? Di ba? Parang kakatwa. Pero kung tutusin, kasama yon sa pagpapatunay.
1: Yes. Kailangan talaga siyang tanungin.
0: Ino-authenticate yung mismong dokumento na dinidiscuss.
1: Mm-hmm. So, very technical siya. Very masusi. Kasi po, again, before we wrap up, buhay po ng taong nakasalalay dyan.
0: Buhay, kalayaan, ari-arian.
1: Liberty. Mm-hmm. Kaya kailangan daanan po talaga. Butas ng karayong ganun.
0: Or even, kasi yung buhay, kalayaan, ari-arian sa korte karaniwan. Dito naman, sa impeachment, ang tanong lang, dapat ba siyang manatili sa...
1: As Vice President.
0: Oo, sa posisyon na yan. At dapat ba siyang pagbawalan, yung perpetual disqualification from holding any public office, whether elective or appointed.
1: Yun po. Sa ngayon po, bago po kami ma-impeach sa aming programa ngayon, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At kung kayo po may katanungan sa ating program, ang aming pong Viber hotline, 0919-278-3000. Huwag po ang bibitiyo. Babalik pong hello!
0: Attorney.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Pangulong Marcos Jr., ikinagalak ang pag-angat ng Estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney. Isang mahalagang tagumpay para sa bansa ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos manatili sa lower middle income category ng Pilipinas sa loob ng halos apat na dekada. Sa isang video message mula sa

0: Canada, sinabi ni Pangulong Marcos na pinatutunayan ang bagong katayuan ng bansa na naging epektibo ang economic policies ng administrasyon sa nakalipas na 4 na taon. Nakatulong niya ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, matatag na halaga ng piso at mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para mapalakas ang ekonomiya sa kabila ng global uncertainties. Ayon kay Pangulong Marcos, mas mapapataas ngayon ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan na inaasahang magbubukas ng mas maraming negosyo, kalidad ng trabaho at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunpaman, iginiit ng presidente na hindi dapat manatili sa papel ang pag-unlad ng ekonomiya at dapat ito maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mas maayos na kabuhayan at mas magandang kalidad ng kanilang buhay.
1: It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families.
0: Opisyal na itinaas ng World Bank ang Pilipinas sa antas ng upper middle income country matapos lumampas ang gross national income per capita ng bansa sa itinakdang threshold ng International Financial Institution. Batay sa pagtaya ng Department of Economy, Planning and Development, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng Pilipinas noong 2025 na mas mataas sa mahigit $4,000 ng World Bank para makabilang sa upper middle income economy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Christian Yosores. DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, House Prosecution Panel, giniit na hindi dapat iugnay ang nakaambang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
3: Liza Latorny, magandang hapon. Magkaibang usapin ang napaulat na pag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta sa napipintong impeachment trial ni VP Duterte na magsisimula na sa Lunes, July 6. Ito ang paglilinaw ni House Prosecution Panel spokesperson at impeachment trial adviser Robert A. Barber sa harap ng mga haka-haka o kwento na ang naturang hakbang laban sa mamabatas ay para umano mahadlangan ang kanyang paglahok sa pagnilitis bilang Senator Judge. Diin pa ni Barber sa ang kinaharap na legal issues ni Senator Marcoleta ay independent o walang kinalaman sa impeachment case na kinaharap naman ng pangalawang pangulo. Nabanggit din niya na ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang plunder case laban kay Marcoleta ay nag-ugat sa kanyang pag-aming tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign funds noong 2025 midterm elections pero bigong naisama sa kanyang sal-in at statement of contributions and expenditures o SOSE. Kaya naman, dapat anyang hayaang umusad ang mga ito ng magkahiwalay at ng naaayon sa bata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, security threat umano sa bagong Silangan High School. Fake news ayon sa Quezon City Police District. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Attorney at Liza. Pinabulaan na ng Quezon City Police District ang mga ulat na may nangyari umunong pamamaril sa bagong Silangan High School sa Barangay Payatas, Quezon City. Batay sa paunang investigasyon, madang alas 9 na umaga kanina na makarinig umano ng malakas na ingay mula sa Kalawa Palapag ng naturang gusali si Lieutenant Colonel Ruben na Amata at ilan pang mga tauhan ng Payatas sa bagong Silangan Police Station habang nakikipagpulong sa pamunuan ng naturang paaralan. Kaya agad silang rumesponde upang alamin ang pinagmulan ng kaguluhan. Lumabas sa verifikasyon na mayroon umunong malakas na tunog mula sa isang kalapit na construction site ang nadinig ng mga estudyante at napagkamalang putok ng baril. Kinumpirman ng QCPD na walang naganap na pamaril at walang nasaktan sa insidente. Idineklara na rin ligtas ang sitwasyon at ipinagpatuloy ang normal na klase at iba pang aktibidad sa paaralan. Kasabay nito, muling pinalalahanan ng QCPD ang publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi maberipikado impormasyon sa social media upang hindi magdulot ng hindi kinakailangan takot at pangamba sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Radyo Patrol sa X30.
1: Partner, alam ko wala na tayong oras, pero may pinapakisuwi lang po sa atin.
2: Sige
1: si
2: lang.
1: Social Life Posting.
2: Yes, go.
1: Sinusubukan daw niyang pumasok sa hotline eh, kaso hindi ko alam anong nangyayari. Oo, ipapasabi na po namin ang aming staff para maintindihan namin ba't walang lumulusot na message sa hotline. But ito po yung question niya. Dehado daw pong kanyang kaibigan sa isang workplace. Dinideprive po siya of doing basic chores, and before his resignation was accepted, tinatakot siya through his mother, and there was a conciliation meeting sa Dole para hopefully i-resolve ba yung problem. Okay, ano po kaya pwedeng gawin ng kanyang kaibigan, and can he file a complaint sa Dole for this? Ma'am, Social Life Posting, gusto lang po muna naming maintindihan, few questions. Ano po ba ang trabaho nito?
2: Oo.
1: Regular employee po ba siya?
2: At paano siya dinidihado? Hindi ko naintindihan.
1: At paano siya dinidihado?
2: Kasi kung tutuusin, batay lamang sa limitado impormasyon, pero may kasamang hula na. Kung halimbawa, binibwisit siya sa trabaho, kasi parang ganun. Kumbaga para mag-resign na lang siya, ayaw siyang tanggalin, pero kumbaga pinapahirap yung kondisyon.
1: HR, human resource officer.
2: Ang kanyang trabaho.
1: HR officer.
2: Oh, pero sabi kasi chores. Hindi ko naintindihan ano yung chores.
1: Opo, kailangan ko namin maintindihan, ma'am, ano po yung mga hindi po coercion ang peg ng boss niya. Okay, ganito na lang po, ma'am.
2: Kasi coercion, yung pananakot sa pamamagitan ng nanay. Baka kinakausap yung nanay, tinatakot, para sabihin mo sa anak mo, wag na magreklamo, etc.
1: Hindi daw pinagagawa ang basic tasks niya as HR.
2: Oh, so kung tutusin, yan. Kumbaga, meron kang duties and responsibilities, hindi ka hinahayaan. Kumbaga, binibwisit ka talaga. So pwede ka, okay, batay lamang sa limitadong impormasyon, pero syempre, kung madadagdagan pa or may ibang detalye, pwedeng hindi rin ganito. Pwede yan kung binibwisit ka, yung tinatawag natin constructive dismissal.
1: Okay.
2: So para
1: right,
2: ayaw kang tanggalin, kunyari officially hindi ka tinatanggal, pero ginagawa nila lahat para mapilitan ka mag-resign.
1: Ma'am, ganito po ang gawin natin. Kasi po, siya ay nakakausap ko naman sa Instagram.
2: Oo.
1: Oo. Naku, nagka-idea sila. Sana ako marireach ng private message. But anyway, okay. Ma'am, pasend po sa amin yung number po ninyo. Para
2: kami
1: po
2: tatawag.
1: Kami po tatawag tomorrow. I-set natin siya tomorrow. Kahit po, balita patan time palang ikasan na natin yung question ninyo. Mga umaga, ganun. That try na natin i-ready lahat. Send nyo lang po muna sa amin ang inyo pong number.
2: Meron pa ba tayong mga tanong? Kasi kung wala, partner, gusto ko lang kasi kakalahad lang ng mga balita.
1: Go ahead, partner.
2: Ito ba, yung balita ba ay competent evidence? Yan, magandang tanong.
1: Ayoko nga sabihin niya, nasa utak ko kanina yung question eh. Masasabi
2: kung
1: na
2: pinag-uusapan
1: kami
2: natin korte o impeachment court, hindi. Bakit? Kasi nasa nature siya ng hearsay evidence. Yung reporter nagtanong sa tao at nire-report niya sa TV.
1: Unless merong interview soundbite clips ng tao, quote-unquote.
2: Kasi pag sinabi natin ebidensya na competent, dapat yung naglalahad, siya mismo ang nakaranas. Kasi hindi mo pwedeng gamitin, halimbawa, yung mga clips ng nagre-report, nagbo-broadcast. Kasi, or even yung nasa dyaryo na balita. Alam natin, journalistic ethics, kailangan may dalawa kang sources.
1: Yes, tama.
2: So, ibig sabihin, sapat yung dalawang sources na yon para maging balita siya na credible.
1: Yes,
2: pero pagdating sa korte, hindi mo pwedeng gamitin yung nasa dyaryo or na-publish sa ABS-CBN, sa DZMM. Kailangan pupunta ka doon sa source. Ibig sabihin yung tao na nakakita, nakarinig, nakaamoy, nakatikim, etc.
1: Okay, at least alam niyo po yan. So huwag niyo na po kami sabihin.
2: Hindi kasi kung ang gusto lang patunayan na talagang sinabi niya sa'yo, hindi yung katotohanan kung ano yung laman ng sinabi. Pwede yun. Competent yun. Kasi ikaw, narinig mo mismo kung ano yung kanyang salita.
1: Tama.
2: Pero
1: tama,
2: hindi yun sapat para, kumbaga, ikabit na talagang, ginawa niya kasi. Kasi sinabi niya kay Liza, hindi. Dapat manggaling.
1: Third party info?
2: No.
1: Ganun.
2: Diba? Hearsay.
1: Hearsay is a no-no sa ganito pong klase ng mga paglilitis.
2: Kaya abangan nyo sa Lunes yung mga testigo.
1: Oo.
2: Lahat ba na sinasabi nila, sila mismo ang nakarinig. O sasabihin nila, kasi nabasa ko sa dyaryo, napanood ko sa YouTube, napanood ko sa Hello Attorney. Hindi po yan pwede.
1: Ayun. Partner, meron pa po tayong 40 seconds. Mabilisan lang po i-rundown natin lahat ng mga kasama po natin dito. Si Donald Figueroa.

0: Iroa Bagisa,
1: Ayun.
0: Vina Hermohino, Mark Hernandez.
1: Louis Basco, it's me, Wilotsky.
0: Hello, Yuri Kekain, Gabriel Ponsaran. Okay. Okay. I-screenshot ko yung question mo para bukas natin masagot to. Maganda itong question mo. Okay.
1: Social live posting. Josh Kyle Edip Official. Diyan din.
0: Pinapagalit ako lahat ng mga nagsaspam. Itago natin si pangalang Louis Basco. Lina ho.
1: Hello, hello.
0: Si Philippine
1: Tita X-3000. Maria Dulce Orate, hello, hello din po sa iyo. Kanina ka pa nakita yung pangalan mo.
0: Si Drandre Bamba nandito na rin. Si Nineth Kirihara, tsaka si Shaw Matthew. Magandang hapon po sa iyo. Hello, and hello. Teresa Alianza, thank you so much for watching.
1: Shishan ba? Nabati mo
0: yes.
1: Na?
0: Yes. At saka ano, thank you Teresa. Kasi si Teresa, kanina panonood mula balita patan kung saan po tayo pansamantalang humalili, partner.
1: Nabati mo na ba si Doc Dennis tsaka si Tita Winnie Cordero?
0: Eto, nababatiin na po natin sila.
1: Kasi kanina
0: na
1: pa sila nandito.
0: Sorry. Maraming salamat po sa isang oras sa pagsama niyo po sa aming talakayan dito sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito, mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
0: sa DZMM
1: Action ngayon.
0: See you tomorrow. Bye!
2: Hello, Attorney, sa DZMM.

Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, ang oras natin, isa't kalahating minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.

0: Balita ngayon.
1: Balita sa lalawigan, balik paaralan na mga mag-aaral ng Kabaluay National High School matapos ang insidente ng pananaksak kahapon. Balita mula Zamboanga, hati ni Queenie Casimiro. Queenie.
2: Lalong hinigpitan ang pag-inspeksyon sa mga bag ng mga mag-aaral na pumasok ngayong araw. Ito'y matapos mailusot ng isang grade 11 student ang kitchen knife na ginamit sa pananaksak sa dalawang kaklase. Ayon sa pulisya, madalas umanong ibuli ng dalawang biktima ang suspect at pinilit pa umano itong gumamit ng marijuana. Ligtas naman sa peligro ang dalawang biktima matapos magtamo ng sugat sa ulo at tagiliran. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Social Development Center ng CSWD ang menor de edad na suspect, habang ngayong araw nakatakdang magsampa ng kaso ang dalawang biktima sa korte laban sa kanilang kaklase. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Sa ating light news, higit 1,000 obra mula sa higit 100 artist ang ibinida sa ikatlong taon ng Art for Everyone sa isang mall sa Baguio City. Tampok sa exhibit ang iba't ibang paintings, mixed media, solar artworks at mga gamit na gawa sa recycled materials. Sinabi ni Maricar Dokyogen, pangulo ng organizer na Pasacalle Group of Artists, na hindi lang tungkol sa display ang exhibit, kundi pagtanggal sa barrier sa pagitan ng sining at ng publiko. Tatagal ang exhibit hanggang sa susunod na Biyernes, July 10. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
0: DZMM Balita ngayon!
3: Sa bawat tanong, sa

0: CMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
1: Hello po! Hello! Mga ating, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito na po ang Tambalan, ang programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
2: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Aksyon Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang
1: Aksyon Ngayon. Bakit formal ka ngayon? Naka-slacks ka?
2: Oh, kasi meron
1: samantala ka ako naka-t-shirt.
2: Meron akong event mamaya. Dapat nga wala
1: event.
2: Ako ngayon eh.
1: Ay, bakit?
2: Meron...
1: Ikaw lagi mo na lang ako iniiwan.
2: Ay, sanay na dapat tayo dyan.
1: Ay, wow. Hindi. Partner nga eh.
2: Yes.
1: Ang mga partners ko iniiwan ako.
2: Hindi,
1: ba't
2: sanay
1: ganun?
2: Ka naman eh. Hindi. Hindi, hindi kita iwan. Kaya nandito nga ako eh.
1: Lagi talaga ako.
2: No.
1: Ay, pero yan o. Ang aking t-shirt.
2: Please. Ayan. Umaasa ka talaga.
1: Please, yes.
2: Yes. Oo, let's do that. Let's do that.
1: Share a smile. Diba?
2: Yes.
1: Ganyan tayo lahat. Alam mo, ang problema, ang conflict, naririyan lang yan. Di naman nawawala yan. Ang tawag ko dyan, salt to life.
2: Oh, naman.
1: Diba?
2: It's how you see the situation. Not everything is a problem. And there's always something to be grateful for.
1: Seeing the glass half full or half empty. You
2: At least I have a glass.
1: Yes. And I have water.
2: And a beautiful and a beautiful glass.
1: Why not?
2: Yun na lang iniisip ko.
1: Correct. Mm. Diba? Kahit anumang glass yan, let's be thankful that we have one with us all the time.
2: Yes.
1: Eh, dito naman po, in... Narito kami at umaagapay sa inyong mga panawagan. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Para sa araw na ito, meron tayong diringging panawagan tungkol na naman sa labor.
2: Mm-hmm.
1: Attorney tuloy, Doc.
2: Bakit
1: tungkol
2: ganun?
1: Sa sahod. Mula sa isang bar sa Antipolo. Actually, hindi ko alam. Mamaya malaman natin dun sa ating mananawagan kung ano bang setup nila.
2: Yun nga eh.
1: Dun sa bar, no?
2: Ang pagkakwento, dalawang buwan ba? Na walang sweldo?
1: Hindi ko pa nabasa.
2: Parang ganun. Pero para sa akin, parang bakit umabot ng dalawang buwan.
1: Na hindi siya. Eh, syempre, hopeful ka. Di ba ganun naman yun?
2: Ganun?
1: Oo, ganun yun.
2: May employer palang ganun?
1: Meron. Ito naman. May tawag dito. Di ba nga, yung isang tinugunan natin na sabi sa kanila, mula Bicol, pinauwi dito
2: kasi
1: sa
2: mag-asawa.
1: Sa Laguna.
2: Yes.
1: Maggagawa lang ng kasabaking.
2: Naging all around. Pati pagsundo ng anak. Hatid sundo.
1: Pagbantay. Pati sa school.
2: Yes. But, no work, no pay,
1: no food. At, dalawa sila, pero isa lang sumusweldo.
2: Yes.
1: Diba? Ewan ko, ano na kaya ang dapat i-follow up natin yun, hindi na natin na-follow up yun na, at saka yung mga sewage na nabarahan, ako ang dami nating utang. Kaya Paul, Denden, follow up tayo! At syempre po, pagkatapos niyan, bubukas pa rin po ang ating klinika sa Strenta. And today...
2: About food supplements.
1: Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Food supplements na yan. Baka naman... Alam mo, ang gusto kong malaman, what is essential?
2: Yes.
1: And what... ano yung hindi dapat?
2: Mm-hmm. Tsaka, sino at anong produkto ang itinuturing nating food supplements? Kasama na dyan ang vitamins kasi.
1: Oo.
2: Diba? Pero uso ngayon, may mga food supplement daw pang skin, pang puko, pang buhok, lahat na lang.
1: Ako, meron akong food supplement pansin.
2: Okay.
1: Thanks to you.
2: Uh-oh.
1: Bawas meron akong food supplement for digestion.
2: Yes.
1: Yung probiotic supplement. Tapos meron akong pang nerves, ginkgo biloba.
2: Yes.
1: Methyl B12.
2: May B-complex ka pa.
1: Methyl B12 lang.
2: Mm-mm. Methyl cobalamin yun.
1: Ayun? B-complex na
2: yes.
1: Ba yun? Ah, okay. Bakit B12 lang nakalagay?
2: Eh, sinulat niya kasi ng major. Yun sa binigay na brand para sa iyo, yun po ang mass majority.
1: Ah, okay.

0: Tapos, ano pa ba? Meron akong D3.
1: Yes.
0: Ayan. Tapos, syempre, meron akong...
1: Lahat ng alphabet yata nandyan. Na. Kulang na lang periodic
0: meron
1: table.
0: Meron akong USANA, Cellsentials, at saka flavonoids.
1: Yes. Ayan. I think that is more of multivitamins.
0: Yes. Yun nga, mamaya, ang tanong ko sa'yo, Doc, marami kasing sabi, multivitamins. Mm. Yung multivitamins na ba yan, enough ba yan
1: okay.
0: For the RDA? Yung
1: recommended daily allowance.
0: Yun. O, mamaya yan, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong mga soup food supplements. Iisipin nyo na yan, sasagutin ni Doc Dennis
1: yes.
0: later.
1: At, siyempre, panghuli, matutuloy na sana ito. Panawagan.
0: Iba na nga, tuwi.
1: Iba na nga, hindi si mama na
0: yan. Hindi na si ate.
1: Panawagan sa, again, nawawalang anak naman.
0: Lahat ng yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
1: Aksyon Ngayon.
0: O, eto na ang ating...
2: Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Eto nga po't lumalapit sa ating programa si Joseph Tesalona. Hindi siya tawag dito nakaka-receive ng kanyang sweldo.
1: Mm-hmm.
0: Kanyang dating pinagtatrabahuhang bar sa Sumulong Highway, Hollywood Terraces, Antipolo. O yun nga, o dalawang buwan. O yan, nasa linya natin si Joseph Tesalona. Hello, Joseph. Hello.
5: Hello
1: po. Hapon.
0: Hi,
5: hello.
0: Hi, Joseph.
5: Hello po.
0: Ayan, si Tita Winnie ito at Doc Dennis kasama mo ngayon. Ano? Okay, Joseph, ano ba ang arrangement ng employment agreement contract? O, tama yun, di ba, Doc? Employment agreement contract ninyo nitong bar na pinagtrabahuhan mo.
5: Apo. Bali po, wala naman po talagang contract. Pinapunta niya lang po ako at hinire.
0: Okay.
1: Paano mo alam na nangangailangan sila ng trabahante? Paano mo alam na may trabaho?
5: Ano po? Nakita ko po siya sa Facebook na nag-hire po ng mga tao. And then po, nag-chat po ako sa kanya. And then po, pinapunta niya po ako sa office niya, which okay. is sa bar po.
1: Okay.
5: And then, hinire niya po ako.
1: So, ang trabaho mo sa bar ay bilang ano? Kasi marami yata siyang kinuha, no?
0: Ano posisyon?
1: Ano ang description sa trabaho mo?
5: Opo. Isa po akong, nag-apply po ako as dishwasher po.
0: Okay, dishwasher. Okay. Meron pa bang ibang trabaho na pinagawa sa iyo bukod sa pagiging dishwasher?
5: Yes po. Pinagawa po ako ng LED lights, ng wiring po. Tapos po, pinaglagari din po kami ng stage.
0: Pinaglagari? So parang kasama kayo sa paggawa ng stage, ganon?
5: Opo, nabutas po kasi yung stage nung nag-umaandar po yung bar.
0: Okay.
5: Tapos po, kapag po afternoon, pagpasok po namin is nagpapatapon po siya ng ihi niya.
1: Ha?
0: Bakit?
5: Opo.
0: Bakit? Saan siya umihi?
5: Po, siguro po, natatakot po siyang lumabas pag madaling araw po sa office niya. So, kapag katanghalian po, yun, pinapatapon niya po yung ihi niya sa amin.
0: Okay.
5: Kaya sabi niya po na isang beses lang yun, pero hindi po. Magkakaroon pa po na susunod.
0: Wait
5: actually,
0: na.
5: Dalawang beses po yun.
0: Okay, Joseph, matanong ko lang. Itong mga side jobs, let's call it mga extra...
1: maliban sa dishwashing.
0: Extra jobs tawag doon, pinapagawa sa inyo. Ito ba ay... Minsan kasi, doon ka nakatira, no, Joseph?
1: Stay in?
5: Ay, malapit lang po yung bahay ko doon.
0: Okay. Ooh. Minsan kasi, sa isang samahan, you know this?
1: Yes.
0: May mga pabor.
1: Pakiusap.
0: Oo, pakiusap.
5: Opo.
0: Ito bang mga pinagagawa niya sa inyo na hindi talaga ninyo trabaho ay pakiusap lamang, palambing ba?
1: Mm-mm. Minsanan
5: actually,
1: lang.
5: Actually, hindi po siya malambing eh.
1: Ah.
0: Okay.
5: Ano po siya, super bossy po siya.
0: Ah, okay. Walang kumbaga walang pasintabi kasi halimbawa si Doc Dennis, magkasama na kami for over a year. Doc, pakuha naman ako nung script ko, nakalimutan ko sa labas. Pero hindi trabaho 'yun ni Doc Dennis. Ganun ba? Ganun ba ang approach niya?
5: Sabi niya po sa amin is magtulungan muna habang ongoing pa po yung construction ng bar.
0: Okay.
5: Pero po lumalabas po na hindi po siya nakikiusap sa amin.
0: Na-bring up niyo na ba sa kanya ito?
5: Opo, sinabi, alam niya naman po yun. Saka po nung last na pag-uusap po namin nung May 15, which is dapat po sahod namin.
1: Okay.
5: Sinabi na po namin sa kanya yon. And then po, pukuha na dapat po kami ng sahod ng May 15.
0: Mm-mm.
5: Pero po, puro po siya pangako. And then po, alam po namin na wala siyang pera noon.
1: Pero Joseph, ilan kaya kayo po, nasa empleyo niyan? Ilan kayo nasa empleyo ni
0: na
1: boss mo?
0: Na nagre-reklamo.
1: Ilan ba kayong staff sa bar?
5: Bali po, pito po kami sa kitchen. Isa po sa sound system.
1: Okay. Lahat kayo? So, walang sweldo?
5: Opo.
1: Lahat?
0: Ilan daw?
5: Opo.
1: Pito.
5: Lahat.
0: Pito.
1: Kitchen. Bali isa po, sa sound
0: wait
1: system.
0: Wait lang. Kasi may nabanggit ka kanina, Joseph, under construction. So, hindi operational ang bar?
5: Operational po habang under construction po.
0: Ah, okay. Mm. So, dapat meron talaga, ibig sabihin, operational, may kinikita yung bar.
5: Opo.
0: Oh, so,
5: opo.
0: Dapat, at tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ninyo, dapat ay kayo opo. Ay swelduhan. Ano naman ang dahilan yes. ng boss nyo? Bakit kayo hindi sinisweldohan ng dalawang buwan?
5: Wala pa, hindi po. Dalawang linggo po.
0: Ah, dalawang linggo.
1: Dalawang linggo.
0: Ah, dalawang linggo lang, hindi dalawang buwan.
5: Opo.
0: Ah, okay.
1: Okay.
0: So, bakit daw kayo hindi sinweldohan ng dalawang linggo?
5: Wala daw po siyang pera.
0: Paano, tinanong nyo ba, paano po nangyari yun? Eh, araw-araw naman pumbukas ang bar.
1: Operational kayo?
5: Opo.
1: May mga customers naman? Hindi
5: nga po eh.
0: Oh, anong sabi niya?
5: Tinanong naman po namin, sabi niya po, antay niya daw po yung pera ng investor niya, mangungutang daw po siya.
1: Hmm?
5: Pero po kasi wala na rin po kami pera para may pangmasahe sa mga susunod pa na mga araw, pangkain pa namin.
0: Kaya
5: mabuti po sana kung libre po yung pagkain dun
0: sa trabaho.
5: Eh, opo. Okay. Eh wala naman pong stock yung kitchen. Paano po kami kakain doon?
0: Eh, teka lang sandali. Walang stock. Ano bang
1: anong sineserve mo sa customer?
0: Bar. Inuman ito, no?
1: Oo. Eh, Matis, meron ka mang mga bar chows o pulutan.
0: Oo nga.
5: Oh.
0: Well, meron ba
5: kayo?
0: Ano?
1: Ano
5: bawal
1: meron?
5: Bawal po kasi galawin yung pulutan. Siyempre po.
0: Ah.
5: Naka-invento.
0: Okay. I understand. Sige. Ang ibig mong sabihin, ang walang stock, yung pangkain sa inyo.
1: Sa staff?
5: Yes po.
0: Pero kasama ba sa agreement na kayo ay libre sa pagkain habang nagtatrabaho?
5: Once lang po.
1: Ha? Ano ba sabihin once?
0: Nga.
1: Once a day o minsan lang nangyari?
0: Oo nga.
5: Actually po, wala naman po talaga kaming nakain pa doon. Kasi po yung isa ka po namin katrabaho is lagi po nagdadala ng ingredients. Saka po ng pagkain doon. So, siya po yung nagsasalba sa amin para makakain.
0: Parang samahan na lang nila. Okay. Sige.
5: Opo.
0: Alam mo, Joseph, unang-unang nakikita kong tawag mo dyan, problema.
1: Mm-hmm.
0: Sa kaso mo, pasensya ka na ha. I'll be straightforward. Wala kayong kontrata.
1: Walang kasulatan?
0: Opo. Walang kasulatan na kayo ay empleyo ng boss mo. Kasi kung hindi ko alam well sa korte lang ito legally kung siya ay tatanungin pwede niyang sabihin na hindi kayo
1: pwedeng i-deny
0: kasi wala namang katibayan na kayo ay empleyado niya. Yun lang ang nakikita ko no na argumento dito sa sitwasyon ninyo. Pero kung masakasakali na matuloy ito sa investigasyon, may siguro mga pictures kayo sa trabaho na maipapakita, ganun?
5: Na ano po?
1: Bilang, nag-work.
0: Oo. Bilang katibaya na
1: ikaw ay
0: kayo nagtatrabaho doon.
1: Sa bar, oo. Staff.
0: Parang yung picture
5: po, meron, po.
0: Meron naman. O siya, opo. Sige. Okay, so kinonfrontan nyo si boss. Tinanong nyo ba kung kailan kayo mababayaran?
5: Opo, tinanong po namin.
1: O, anong sagot?
0: Kailan daw?
5: Kapag nagkapera daw po siya.
1: Kailan yun?
0: Kailan yun?
1: Mabuti pa siya, alam ba niya? Kailan siya magkakapera?
0: wala siyang sinasabing araw after one week, sa katapusan,
5: opo.
0: Walang ganon?
5: Sabi niya lang po, kapag nagkapera siya.
0: Hindi pwede yun.
1: Anong operation hours niyo? Anong oras kayo nagbubukas?
5: Nung pumasok po ako doon, nung first day ko, 11 to 1 a.m. po.
0: 11 to 1 a.m. Ah, okay.
1: Okay.
0: 5 hours? Ay, tama ba?
1: 11 gabi 11 to... o 11 tanghali?
5: 11 morning, 11 a.m. po to 1 a.m.
1: Okay. 14 hours.
0: Wow, yes.
1: 14 hours.
0: Pero okay, so dahil hindi kayo nakakuha ng sweldo for 2 weeks, anong ginawa nyo to... Nagpatuloy ba kayo sa pagtatrabaho o nag-stop kayong pumasok?
5: Ano po, May 16 po, inuusap po namin sa noong afternoon.
0: Okay.
5: Kasi po may event po nung kinagabihan. Mm. Sabi niya po, kapag pumita daw po yung bar doon sa event, is mababayaran po kami. And kinuwenta po namin yung stock doon sa kitchen, hindi naman po aabot even po dun sa mga alak.
0: So,
5: ang nangyari po, after namin sa kausapin nung afternoon, lahat po kami hindi na pumasok nung gabi.
0: Ah, okay. Anong nabalitaan nyo sa nangyari sa bar nung gabing yon? Dahil lahat kayo, parang AWOL, ano?
5: Opo.
0: Mm-mm.
5: Ayun po, kumuha daw po ng mga sub.
0: Ah, okay.
5: And ano daw po, ewan ko po kung totoo, yung manager lang po kasi namin yung nakakausap namin nung araw na yon, which is kaibigan po nung asawa niya.
0: Ah, okay. Sige. So, walang kaliwanagan. So, hanggang walang kaliwanagan kung kailan kayo babayaran. At hindi rin naman na kayo pumapasok.
5: Opo.
0: Okay. Anong trabaho mo ngayon, Joseph?
5: Meron na po akong work ngayon. Front desk po ako sa isang
0: hotel.
5: Sa isang food po.
0: Ah, okay. Very good.
1: May kontrata?
0: Oo nga.
1: May kontrata ka?
0: Oh, yan,
1: may kasulatan na, ha, Joseph?
0: Meron na daw.
1: Meron na.
0: Eh, yung iba, yung di ba pito kayo?
5: Opo.
0: Kamusta yung iba? May balita ka ba?
5: Opo, may balita naman po ako. May group chat naman po kami.
0: Mm-hmm. Okay, so kamusta sila?
5: Iba po, walang trabaho yung iba, meron po.
0: Ah, okay. So, kailangan... well, okay. Number one, sa pangangailangan, kailangan talaga ninyo itong 2 weeks na sahod ninyo. Mm-hmm. At sa pangalawa, karapatan nyo bilang manggagawa at bilang nagbigay naman ng serbisyo ang masweldohan. Okay, Joseph, ipapaabot natin kay Secretary Francis Tolentino ng DOLE ang iyong panawagan. Hindi lang natin siya makausap ngayon at wala rin siyang staff na ibinigay sa atin para makausap at masagot ang inyong mga katanungan. Ifa-follow up na lamang po natin ito, ha, kay Secretary Tolentino. Okay, Joseph?
5: Opo. Salamat po.
0: Wait lang. Meron ka bang gustong espesipikong tanong para kay Secretary Tolentino?
5: Opo. Sana po, okay lang po ba na... ako na lang po yung kausapin o kapag nakausap nyo na po si
0: Secretary Tolentino,
5: yung amo po namin, pwede po ba sabihin yung pangalan niya?
0: Pag doon na lang sa staff namin, sino ba kausap mo? Si Paul Bea? Si Denden Cruz?
1: Sinong kausap mo dito sa amin?
0: Sina, sina? Aaron, si Aaron.
1: Hi, Aaron.
0: Ah, okay, okay. Sige, wag kang mag-alala. Tatawag ulit sa'yo si Aaron para i-coordinate itong panawagan mo sa Dole. Ha, Joseph, intay lang tayong konti, okay?
5: Apo.
0: Ah, sige. Thank you, Joseph.
1: Ingat ka dyan, Joseph.
5: Thank you po.
0: Okay, huwag ka nang papayag na walang kontrata, ha?
1: Meron na daw.
0: Sige, thank you. Okay, yan po si Joseph Tesalona. Ang may panawagan sa Dole. It's so unfortunate na hindi natin makausap ng derechahan itong si Secretary Tolentino mula sa Dole. Kasi gusto ko nga rin itanong, anong laban?
1: Yes.
0: Nila Joseph dito, walang kontrata eh.
1: Anong ebidensya?
0: No? Oo.
1: Yung daily time record kaya, Tita Winnie, meron ba?
0: Ay, hindi natin natanong kay Joseph kung meron silang time card.
1: Bandy clock pa o time card or minsan iba, digital na ngayon.
0: Yung
1: mga tam-tam yun yan para masapasa.
0: Langan pang ano ng pang-sweldo, hindi digital mo pa. Eh,
1: kasi hindi ganun ang pagbabantay sa kanila.
0: Meron daw daily time record. Okay. So that's one
1: evidence. Na employed ka.
0: Right. Okay, sige Paul, ang dami natin ipa-follow up ha kay Secretary Tolentino, dalawa na 'yon. So, yung isa nga
1: si Kasaba.
0: Si Kasaba at saka itong si Bar.
1: Si Bar. Diba? Laguna, Antipolo.
0: Laguna at Antipolo. O 'yun. Antipolo ka dyan.
1: Antipolo sila rin po.
0: Ay, naku, teka lang sandali. Maya-maya po ay magbubukas na po ang ating klinika sa Estrada. Very, very interesting. It's about
1: Food supplements.
0: Tama ba ang iniinom ninyong food supplements? At bakit tinawag na food supplement? Yan. Mamaya po yan. Baka may mga katanungan pa rin po kayo. Padala nyo na po sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892-44101 local 5671-5672 or 5673.
0: At mga kapamilya at mga kaserbisyo, magkita-kita tayo sa July 18. Sabado po yan sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Buong araw na punong-puno ng kasiyahan at public service. Alas 9 ng umaga, magbubukas ang gate para sa medical mission. Libreng serbisyong medikal at may libreng gamot pa. Hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate. Kaya pumunta ng maaga.
0: At pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang mga public service booth. May booth po ang aksyon ngayon para sa mga may nais na isumbong at ilapit na problema.
1: May libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. First come, first serve lang po mga kaserbisyo.
0: At pagdating ng 4 o'clock, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. May pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula pa rin sa DZMM. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40,
1: apat na po tayo.
0: Oras natin daw.
1: Ang oras, alas 2:28.
4: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng
6: kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: eleksyon ngayon!
1: Bigyan daan po natin ang mga balita! Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol, una sa Hanay, PAL Flight! Philippine Airlines flight papuntang Hong Kong na antala dahil sa security threat. Anong security threat ito? Malaman natin mula sa balitang sigurado, balitang kumpirmado mula Pasay City ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Yes, Bert? Hello, Bert? Okay, ayusin natin ang linya ni Bert Dizon. Babalikan natin ang ulat na yan maya-maya lamang. Samantala,
2: ebidensya na nagkaroon ng sabuatan para makatakas si Senator Bato de la Rosa sa Senado, hindi pa hinog ayon sa Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ, Radyo Patrol, Steve Raz.
3: Kinakailangan pa ng panahon ng binuong panel of prosecutors para matukoy kung nagkaroon ng sabuatan sa umunay pagsulong para hindi mayayain ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos itong makatakas mula sa Senado. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, hindi pa sapat ang mga ebidensya para masabing may naganap na sabuatan, kaya mas mainam-anya na ipaubaya muna sa panel of prosecutors ang pagtitipon at pagsusuri ng mga ebidensya. Tiniyak naman ni Dato na malalaman ng publiko kung sino-sino ang mga sangkot at kung paano nakatakas si de la Rosa mula sa Senado. Pinayagan na rin ng Senado ang panel prosecutors na magsagawa ng inspeksyon sa Senate premises para makakalap ng karagdagang impormasyon para sa investigasyon matapos maantala noong panahon ni dating Senate President Alan Cayetano dahil umano sa posibleng conflict of interest. Matatandang hindi muna pinangalanan ng DOJ Secretary Frederick Bida mga senador o opisyal ng Senado na maaaring maharap sa kasong obstruction of justice. Gayunman, sinabi niyang marami sa mga personalidad na lumalabas sa initial findings ng investigating panel ay mga public official. Samantala, sinabi rin ng DOJ na hindi pa naibabalik sa kanila ang reklamong obstruction of justice laban naman kay Senator Roban Padilla na isa sa mga sinasabing tumulong kay De La Rosa. Nauna nang ibinalik ang reklamo sa PNP sa ABG pa sa karagdagang investigasyon alinsunod sa Department Circular No. 20. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Samantala, yung naantalang flight papuntang Hong Kong dahil sa isang threat, balikan natin mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, ito Willie, pansamantalang hindi nakalipad ang Philippine Airlines Flight PR-300 papuntang Hong Kong kaninang alas 8 ng umaga dahil sa bomb threat. Sa initial investigation, alas 8:30 ng umaga nang matanggap ang bomb threat, agad na responde ang PNP Aviation and Security Group. Pinalugad at sinuyod ang mga pulis ang buong eroplano, maging na mga canine bomb sniffing dogs. Ayon sa Philippine Airlines, agad na ipinatupad ang mga security protocols. Matapos ng inspeksyon, idineklarang ligtas ang eroplano at binigyan na ito ng clearance na magpatuloy sa nakataktang biyahe. Tinulungan na rin ng PAL ang mga apektadong pasahero. Nagpasalamat naman ang airline sa pangunawa, pasensya at pakikipagtulungan ng mga pasahero. Binigyan diin ng Philippine Airline na natiling prioridad nila ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at crew ng eroplano. Patuloy naman ang isinasagong investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
2: Bird strikes, pinatutukan sa Senado.
1: Pinatututukan
2: yeah. Sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
4: Isinusulong ni Senator Raffy Tulfo ang agarang reforma sa Aviation Safety and Strategy Reform kasunod ng tumataas na bilang ng kaso ng bird strike at mga provincial airport na hindi na pakikinabangan pero pinopondohan ng malaking halaga. Sa pagdinig ng Committee on Public Services ngayong araw, sinabi ni Tulfo na umaabot sa 953 ang bird strikes noong 2025 at 250 ngayong nangangalahati pa lang ang taon. Sa NAIA, 51 na ang naiulat na bird strike incident. Bukod naman sa migratory birds, banta rin ang mga karera ng mga kalapati na walang nagre-regulate.
5: Then there's pigeon raising. Wala naman tayong problema sa sport. Ang concern natin ay kung saan ito ginagawa. Kapag may pigeon release malapit sa airport like NAIA, habang may mga eroplanong lumalapag, obvious naman na safety hazard ito. What's surprising is that pigeon raising events are not even required to coordinate with CAAP or traffic control before securing an animal event clearance.
4: Senator Presidente Tulfo, ang patuloy na paglalaan ng malalaking pondo sa mga paliparang halos walang komersyal na biyahe. Ayon sa Senador, 45 sa 87 pambansang paliparan ang walang commercial flight, subalit patuloy pa rin tumatanggap ng malalaking pondo mula sa pamahalaan. Halimbawa rito ang Mati Airport na tumatanggap ng 100 milyong piso noong 2024 at 700 milyon piso naman ngayong 2026. At gayon din ang Katbalogan Airport na nakatanggap ng 250 milyong piso at karagdagan 200 milyong piso. Gitulfo, dapat muna umanong masiguro kung may sapat na pangangailangan, maayos na land use assessment at mga airline na handa talaga mag-operate bago gumastos ng bilyong-bilyong piso para sa mga paliparan sa pagdinig. Tinalakay rin ng komite ang iba pang reklamo ng mga biyahero tulad ng pagtaas ng port terminal fee, mga naiulat na pagnanakaw sa mga barko at mga kamakailang karahasang kinasasangkutan ng mga motorista at ride-hailing drivers. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Department of Agriculture nagbukas ng National Seed Reserve Facility. Ay, bakit mayroon ito? Alamin po natin mula sa balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Uy, Kelly, kagabi ka pa, andyan ka na ulit.
0: Yes, Tita Winnie, magandang hapon. Tita Winnie, Doc Dennis. Ito nga ang hakbang na pagbubukas ng DA ng National Seed Reserve Facility ay sa pakikipagtulungan ng Bureau of Plant and Industry. Bahagi ito ng pagpapalakas ng food security at paghahanda sa epekto ng mga kalamidad at climate change. Lalagyan ang pasilidad ng dekalidad ng mga binhi at idinesenyo rin ito para mapanatili ang kalidad at kakayahang tumubo ng mga ito sa mahabang panahon habang tinitiyak ang agarang supply para sa mga government product production program, rehabilitation initiative at emergency response operation. Layunin din itong palakasin ang koordinasyon ng mga ahensyang nangangalaga sa seed resources ng bansa at nagsusulong ng sustainable agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr., makatutulong ito para mas mapabilis ang muling pagtatanim ng mga magsasaka, maibalik ang produksyon ng pagkain at maiwasan ang kakulangan sa supply na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDNA.
1: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. Naku, alam niyo, kaya ako nabanggit ito si Kelly. Siya nagbantay sa strike, sa rally kahapon sa EDSA. Naku, nagre-report pa dito kaila Jeff Caparaz at saka kay Marlene Padieros. Ganyan ho talaga ang aming mga Radyo Patrol. Tagabantay, tagabalita, naglilingkod araw-araw. Kaya mamaya marami pa kayong mga balitang maririnig sa headline sa hapon ni Tony Velasquez ng alas 4 ng hapon.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Action ngayon!
7: Bukas na ang klinika sa Estrella sa Action ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa Estrella, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Alam mo, parang ano, parang na-telepathy mo ako. Kasi iniisip ko itong topic na to talaga about the night before the last night. Sabi ko, ano kaya? Kasi nga, ang dami ko.
2: Ang dami mong iniinom.
1: Baka sumusobra ako or baka hindi ko naman kailangan ito. Sabi ko nga, minsan dadaling ko itong lahat, itong mga bote ko, para makita ko nito. Bakit nga ba tinawag na food supplement, Doc?
2: Dahil ito ay, ang layunin nito ay dagdagan lang ang ating araw-araw na sa pagkain na maaaring kulang.
1: Kasi nga supplement.
2: Yes.
1: Hindi siya replacement.
2: Hindi. Inuulit ko, pandagdag, hindi kapalit.
1: Okay.
2: Okay? Pandagdag sa mga kinakain natin na maaring kulang.
1: Sustansya.
2: Sabihin natin, merong mga taong talagang Kuida, walang karne. Eh, walang karne. Walang karne.
1: Ay, walang karne.
2: Pure vegetarian.
1: Ah, oh, yeah.
2: So, walang animal protein, Tita Winnie, di ba? Meron naman iba, puro karne, walang fiber, walang gulay, at walang prutas.
1: Uh-oh.
2: May ganon.
1: May ganon nga.
2: Di ba?
1: Uh-oh.
2: Nakikita natin eh. Naenkwentro natin eh.
1: So, in that context,
2: yes.
1: So, okay lang na ganon ang lifestyle ko kasi meron naman akong ganitong suplemento.
2: Sabihin natin, gusto natin kumain ka ng gulay at prutas. Eh, talagang ayaw eh. May magagawa ba ako bilang manggagamot? Hindi. Hindi ba? Wala akong magagawa. Pero kahit paano, uulit-ulitin ko pa rin sa kanya na kailangan natin kumain ng gulay at prutas.
1: Mm-hmm.
2: On that aspect, sabi mo, anong magagawa natin?
1: Yeah.
2: Dito na papasok ang usapang supplements. Vitamins.
1: Food. Ibig sabihin, natural.
2: Natural.
1: Hindi siya synthetic.
2: Yes, pero kasi ang mga produkto ng food supplement na pinag-uusapan na natin ay naglalaman ng vitamina, minerals, mga herbs, mga amino acids, at syempre, yung mga iba't pang nutrients na tingin natin ay kulang.
1: Okay.
2: Okay? Pero, ideally, hindi lahat ng tao kailangan ng supplements.
1: Sino may kailangan ng supplements?
2: Mga buntis, number one.
1: Oo, kasi dalawang kumakain.
2: Yes, dahil meron siyang kailangan lalo na si folic acid for development ng baby at prevention ng anemia.
1: Yun.
2: Diba? Oo. Mga senior citizens.
1: Senior citizens. Kasi nga depleted na.
2: Dahil hindi exactly depleted,
1: pero
2: sabihin natin mas bawas, mas nahihirapan minsan mag-absorb ng bitamina.
1: Okay.
2: 'Di ba? Dahil sabihin natin yung bituka natin ay parang tuwalya. Medyo nagiging panyo na lang. Nawawalan ng fiber.
1: Ay, merong ano? Merong panyo na absorbent. Ito yun
2: nga, pero kita mo, ang fiber kasi ng tuwalya, mas tumataas,
1: mas
2: baba,
1: fluffy.
2: Parang fluffy, ano?
1: So,
2: dinadagdagan yung tinatawag na surface area for absorption.
1: Na-imagine ko tuloy yung lumang tuwalya, yung nawawala na yung ano.
2: May kalbo. May karbo area.
1: Well, whether we like it or not, as we age, nangyayari talaga yun.
2: So, nawawala. Nag-atrophy kasi. Di ba, Tita Winnie? Hindi naman isa. Nawawala, nababawasan, lumiliit yung height ng tinatawag natin cells or villus o yung mga pang-absorb.
1: Okay.
2: Kaya nagdagdagdag tayo. Okay. One of them is yung iniinom mo. B12.
1: Sa nerves.
2: Yes. Dahil ito ay sabihin natin, kailangan ma-absorb.
1: Okay.
2: But because of yung atrophy or pagliliit o pagbababa ng tinatawag na absorption capacity, mas nababawasan ang pag-absorb ng B12.
1: Yan. Kaya kailangan ng suplemento, although we eat food na merong mga B12 nutrition.
2: Yes.
1: Kaya lang, dahil nga sa deplete, ayaw talaga ng deplete.
2: Kulang.
1: Bawas na ang pag-absorb natin. Kailangan ng pandagdag.
2: Yes.
1: Kailangan ng tulong.
2: Tama.
1: Okay. Sino
2: Tama.
1: Pa?
2: Sabihin natin yung mga taong meron special diet. Yung binanggit ko kanina, pure vegetarian.
1: Yeah.
2: Yeah? So, yun iba talaga walang animal protein yan.
1: Pero hindi, Duk. Meron akong question dyan.
2: Mm-hmm.
1: Itong mga vegetarian, they also don't like to drink supplements
2: kasi
1: na hindi vegan.
2: Yes. Purist sila. Eh. Parang yung mga kapatid natin Muslim.
1: So, parehos lang.
2: Dapat sabi natin halal din ang preparation.
1: Well, yeah,
2: diba? Parang ganon din.
1: Yes.
2: Supplements, meron din mga natural supplements at i-identify yan.
1: Okay.
2: Nagaling vegan source.
1: Oo nga.
2: Meron
1: nakalagay
2: yan.
1: Naman.
2: Yes.
1: Vegan.
2: Now, yung isa pa, or sabi natin isa pang special group, yung mga may medical situations.
1: Okay.
2: Okay? Diabetico. Mga may osteoporosis.
1: Okay.
2: May malabsorption syndrome. O mga operada.
1: Okay.
2: Surgical.
1: Bakit?
2: Diba? Dahil
1: kasama
2: gusto
1: ba dyan yung mga ano, cesarean?
2: Yes. Dahil gusto natin good wound healing.
1: Pagkatapos.
2: Yes. Dahil dapat dumikit yung dalawang area na pinagtahian. Dapat walang infection. Dapat maganda ang meeting point ng point A, point B para maganda ang healing. Para walang, you know, in the future, walang complication.
1: But May mga, well, nakikita ko ito sa mga senior.
2: Yes.
1: Pasensya na po, ano, nakuha ka ng daming mga pildoras. Okay ba yun sa liver at saka sa kidney?
2: Kaya nga eh, isa ito sa mga myth na dapat natin ipaliwanag.
1: Oh, sige.
2: Na ang mga supplements, hindi always safe.
1: Bakit?
2: Oo, bakit? Kailangan mo ba? Kailangan mo ba lahat? Sabi mo nga, marami. Ito ay sabihin natin, maski na naturalesa siya. Sabi mo nga,
1: nga.
2: Normal, natural. Safe ba? Wala bang side effects?
1: Wala daw eh.
2: Sigurado ka?
1: Sabi.
2: Hindi.
1: Dahil, FDA approved.
2: Maski na FDA approved. Kailangan mo ba?
1: Yun ang number one question. Kailangan ko ba?
2: Yes. Kailangan mo ba? Okay. Number two, ikaw, senior, ikaw, mayroong kalagayan sa katawan, may iniinom na anti-hypertensive, anti-diabetic, mayroong kang ibang mga, sabihin natin, maintenance. Itong iniinom mong supplement, hindi kasangga. So, yung drug interaction, dapat natin alamin din.
1: At yan, dyan pumapasok yung pagiging kumpleto ng kwento mo sa doktor.
2: Ay, salamat, Tita Winnie. Dahil maraming pasyente minimiss out yung iniinom nilang supplements.
1: Really?
2: Dahil para sa kanila, hindi naman ito nireseta. Sila ay nag-shopping sa, sabihin natin, butika, supermarket at ano pa mga tindahan para makita.
1: Ay, naku, pag sa Amerika, di ba meron?
2: Ay, di ba? Lalaki-laki.
1: Kirkland.
2: Oo, parang ganon. So, may sinusulat yan for the hair, for the nails, for the eyes, for the everything.
1: Yes, nakalagay. Diba? Oo.
2: Ang problema, kailangan mo ba? Bakit? Mata mo ba? Malabo?
1: Okay.
2: Sa edad mo, 70, sa tingin mo, malinaw pa talaga?
1: Hindi.
2: Diba? Kasi meron tayong tinatawag na presbyopia, cataract, and everything, which is part of aging. Kahit na sabihin mo, kalahating bote ang inumin mo araw-araw, walang effect. So, meron na yung pinanggagalingan. Ang kinatatakutan namin bilang mga doktor is yung kabangga. Or minsan, yung synergistic dagdag effect.
1: What do you mean?
2: 1+1=10. Dahil meron kang supplement na mag... hindi siya ma-absorb. Masusustain ang presence niya.
1: Oh.
2: So, ayaw natin yan. Dahil ang gamot, alam natin. Predictable yan. Na bakit ka kada 8 oras iinumin na isang tabletang ito? Para... bakit itong anti-hypertensive may pang umaga, may pang gabi? Dahil alam ko, in half-life niya, sa 12 oras, tapos na siya. Ay, pinasukan mo ng isang supplement na hindi pala siya mawawash out in 12 hours. So, dagdag ka naman. Uminom ka ng panggabi.
1: Oo nga.
2: Eh, yung epekto ng pang-umaga, hindi pa na-wash. Nandyan pa. Dahil may supplement na siyang magsa-synergistic.
1: Alam mo, ginagawa ko kasi, lalo na pag first time to see the a new doctor, no? Nililista ko lahat ng mga iniinom ko. Kasi hindi natin hindi natin maiwasan na may makalimutan tayo.
2: Hindi mo ma-recall lahat.
1: Oo.
2: Sabi mo nga, ang dami. Nasa platito.
1: Tapos sinanagdito. Binibigay ko. Dok, kasi tinatanong naman ninyo.
2: Tama. Tinatanong ko. Inaalam ko. Huwag natin itago. Dahil yung iba naman, hindi naman sa sinasadyang tinatago. Ano?
1: Nakakalimutan lang.
2: Nakakalimutan. O para sa kanila, since supplements supposed to be good to me.
1: And it's food.
2: Yes, pero hindi.
1: Okay.
2: Remember, ang supplement is not food. Hindi replacement yan ng food.
1: Well, as the name suggests.
2: Supplement.
1: Supplement.
2: Dagdag sa mga kulang.
1: Tulong.
2: Tulong.
1: Diba? Si Jigs may tanong. Dok, nag-gym po ako. Safe po ba na sasabay ko ng take ang creatinine? Creatine, magnesium, protein, omega-3.
2: So, ang sadya niya ay magkaroon ng tinatawag na protein builder, muscle builder. Pero, alamin mo dapat, okay bang kidney function mo?
1: Okay.
2: Ikaw ba? Kailangan mo talaga yan.
1: Okay.
2: Diba? Huwag mong isipin na iniinom mo yan, magbabulk up ka.
1: Agad-agad.
2: Hindi. Dahil hindi yan magpapabulk up. Alalay lamang yan.
1: Papabulk up, magpapalaki ng muscles.
2: Baka well-defined.
1: Nakakatakot daw yun ha, sa kidneys. Ha? Si Migs, ano po pwede i-take ko pag di ako makatulog ng maayos?
2: I-clear mo muna yung utak mo. I-clear mo muna. Dahil maraming tao ay nagtitake ng tinatawag na magnesium kasi yun daw ang trend ngayon na makakatulos pagtulog. Yung iba nagtitake pa ng sedative.
1: Melatonin.
2: Yes, pero nakakatulong ba talaga? Nagpapatulog ba? At na-maintain mo ba yung quality of sleep mo? Unless i-clear mo yung utak mo, sinabi ko.
1: Paulit-ulit kong sinasabi lately, Doc, you know, I have a hard time sleeping.
2: Yes.
1: Pagka sobra ng late, mental hygiene, sabi ni Doc.
2: Mm-mm.
1: Mental hygiene.
2: So para may kumakausap sa'yo sa tenga mo, gano'n.
1: Narinig ko yung mga boses si Doc. Mental hygiene, clear your mind.
2: Huwag naman hallucination, Tita Winnie. Hindi naman.
1: Si Marvin, pag po ba madalas puyat at pagod, maigi ang food supplements? May iniinom akong supplement galing mangosteen kasi di ako nakain ng mangosteen. At least, sa supplement man lang makabawi, Doc. Okay lang ba yun?
2: Generally, sa tanong na yan, hindi. Ang pagod, hindi equal lack of vitamins. So, kung pagod, yan ang isa sa mga myth, Tita Winnie. Pag pagod, pagpuyat daw, mag-aanemia. Hindi ko alam paano nangyayari yan. Wala naman blood loss.
1: Okay.
2: Di ba? Ang anemia is generally iron deficiency sa Pilipinas. At iron, ibig sabihin, galing sa nutrition.
1: Okay.
2: Kung iron deficiency ang laban natin, pagkain ang kailangan mo. Balikan natin ang tanong. Pagpagod, kulang sa tulog, bitamina ba? Hindi. Kailangan mo mag-de-stress, matulog, at i-evaluate yung ibang kalagayan mo. Diabetes, thyroid, at iba pa. Sabihin mo na napakasimple lang ang mga vitamins na ito, pero hindi dapat yan iabuso.
1: And hindi ka dapat dumepende din dito.
2: Yes. Dahil, Tita Winnie, remember,
1: right,
2: hindi mo kailangan, ininom mo. Uh-huh. Ano mangyayari nito? Meron tinatawag na...
1: Mabubutas ang bulsa ko.
2: Maliban sa mabubutas ang bulsa mo, okay, sasabihin iba, kaya ko naman eh. Ang problema, mawawasak ang ibang parte ng katawan mo dahil there's such thing as vitamin toxicity or we call hypervitaminosis. Pwede tayo mag-extend yan.
1: Gusto ko nga mag-part 2, Doc. Gusto
2: yes.
1: ko yung spesifiko na mga supplements na na importante
2: mm-hmm.
1: at yung mga underlying circumstances na dapat sila, dapat or hindi dapat
2: yes.
1: na i-take.
2: May binanggit ka kaninang RDA, Recommended Daily Allowance. Totoo ba ang vitamin C? Dapat 500?
1: Yun ako, sabi nga eh, pagka daw alive and alive ka, pwede kang uminom hanggang thousand.
2: Anong gagawin mo? Iihi mo lang. Remember, yan na, para i-connect natin ito bukas, ipagpatuloy natin.
1: Please.
2: Ang vitamin C, ang kailangan mo lang, yan, take home natin ngayon. 75 milligram lang a day.
1: Diba?
2: 75.
1: Bukas dadali ko lahat ng mga pildoras ko.
2: I-display natin dito.
1: May brand.
2: May brand or no brand. Ito masking tape natin.
1: May part 2 po tayo. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
2: I-follow lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share. At sa mga ibang mga huntahan medical, mag-message lang po kayo sa akin dyan.
1: Yeah, may panawagan pa tayo. Up next.
6: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Kaya mananawagan sa atin, Doc, ang tawag dito.
1: Nanay na nawawan ng kanyang anak, no?
0: Si Mark Joseph Argoso. Ay, nasa linya po natin ang kanyang nanay Nelia. Hello, Nanay Nelia.
1: Maganda hapon po, ma.
2: Hello po.
1: Opo.
2: Magandang hapon po.
0: Yeah, thank you po.
2: Ang Winnie, Doc. Magandang hapon po.
0: Okay. Ay, si MJ po ay nawawala pa noong June 29, tama?
2: Opo, opo.
0: Paano po siya nawala, Nanay Nelia?
2: Pumasok, ang paalam po sa amin kasi papasok po sa work niya. Umalis siya dito sa bahay mga around 8.
0: Okay. Papasok.
2: 8 ng umaga. Tapos yun na po yung last ng communication po namin.
1: Nakapasok ba siya?
2: Po, hindi na po siya bumalik.
1: Nanay, nakapasok ba siya sa trabaho niya? Na-contact niyo po ba?
2: Doon na po nakapasok. Kasi nung last na ni chat ko po siya ng mga 8 na ng gabi, sabi ko po, nak, asan ka na? Kasi dapat uuwi na po siya.
0: Okay.
2: Sabi niya, mama, may OT ako, mga 11 pa.
0: Ah, okay.
2: Opo. Tapos,
0: hindi na siya,
2: tapos yung last po kasi ni chat ng anak ko na bunso, sabi niya, kuya, nasan ka na? Kasi late na, tutulog na ako.
0: Okay.
2: Tapos sabi niya, nasa bus na daw po siya, pero medyo malayo pa.
0: Okay.
2: Yun na po yung last na conversation ng anak ko na bunso, kaya nga po si Mark.
0: Si Mark. Anong oras yun, Nay?
2: Mga ano po siya, mga 11 plus na po. Ay, hindi, 12 na. Pasado na. Mga 12:05, 12:10, mga something po.
0: O siya, napablatter niyo na po ito sa polis?
2: Opo, galing po kami kanina sa police station.
0: Ah, okay.
2: So, okay naman po.
0: Sana sa naka-request na po ng CCTV sa mga dadaanan at bababaan ng sasakyan itong si Mark.
2: Dito lang po kami nakahingi ng CCTV sa kapit-kalapit namin, kapitbahay namin na kung ano oras siya nakaalis. Pero po yung pagsakay niya ng bus, kung diyan, alam ko diyan siya nasakay sa carousel sa may bagong baryo, Caloocan, wala
1: po. Sa lugar ng trabaho niya, nanay.
0: Nay, yung pag-uwi.
2: Hindi po kami nakapunta pa.
0: Yun nga, kailangan kayong magtingin ng mga CCTV footages. Ang mga police ang may bahala dyan. Yung mga sasakyan niya, bababaan niya, pa-uwi, Nay. Kasi sigurado kayo na nakapasok siya.
1: Sigurado ka? Nakapasok? Nakausap mo yung opisina?
0: Yeah.
2: Nasigurado po ako nakapasok kasi sabi niya may OT siya eh.
1: Pero yun ma'am, yung sabi nanay, niya opo, sabi ni MJ. Kayo po ba?
2: Sabi ng anak ko.
1: Binerifika mo ba sa opisina?
0: Nung nawala siya.
1: Na pumasok ba siya sa araw na yan?
2: Yun nga po, tumawag po kami dun sa, yun nga, yung nawala na siya. Nag-start na kami kung sinag-isiga kasi bago pa lang po yung work niya dun. Bago pa lang siya doon. So, hindi pa namin masyado alam kung anong company.
1: Okay, okay.
2: Kung ano talaga. So, may nakuha po kaming cellphone number. Tapos, okay. Tinawagan ko po yung number. Ang sabi po sa ng HR, hindi pa daw po nahahire yung anak ko. Qualified pa lang for hiring. Pero, hindi pa daw po doon nagre-report. So, kung ba parang hindi pa siya nag-sign ng kontrata, parang ganun. Pero, one week na po siyang
0: nagtrabaho
2: eh.
0: Sige, sige. Okay, pinapakita po natin ang litrato ni Mark Joseph MJ Argoso sa teleradyo. Pero sa mga nakikinig po sa radyo, siya po ay 28 years old. Meron po siya, nakasuot siya ng white shirt at black pants at nakasuot ng black shoes. Mangyari, sungki-sungki ang ipin, makapalang kilay. Pagka po may nakakakilala dito kay Mark Joseph, MJ Argoso, tumawag lang po kayo sa kanyang nanay o di naman kaya dito po sa DZMM.
1: Ang numero namin, 8924-4101, local 567-1566-7-2 or 567-3.
0: Nanay Nelia, baka makaabot ito kay MJ. Mangyari pong pwede kayong manawagan, please.
2: Sige po. Ako po yung nanay ni Mark Joseph. Nawagan po ako kung sino man po yung nakakakita, nakakakilala dyan sa anak ko. Ipagbigay alam niyo na lang po din sa mga numero, lalo na sa akin o sa ABS-CBN, sa mga pulis. Ilang araw na po kasi siyang nawawala. Na kung nakakinig ka, nanonood ka, umuwi ka na kasi.
0: Sige po. Sige, Nanay Nelly. Pagdarasal po namin makauwi sa inyo ng maayos at ligtas.
2: Sige, itong si Mark salamat Joseph. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po.
0: Sige po. Ingat po kayo sa pag-ahayat, Nanay Nelly.
2: Sige po. Thank you po. Thank you po. God bless po.
0: God
2: thank
0: bless you too. Bye-bye. That's it for us. Naku, 302 na. Sobra-sobra na po kami sa oras. Abangan po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang...
1: Ako to, si Chiang Ami.
0: Ako naman po si Tita Winnie Cordero.
1: Ako ang kapamilya ng Doc Dennis.
0: Para sa...
1: Action ngayon.
0: Babalik kami bubukas. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Action ngayon sa DZMM.
4: Panalang.
3: Naglilingkod sa pamilyang Pilipino, yan si Winnie Cordero! Serbisyo publikong mabilis, walang mintis, hatid ni Doc Dennis. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
5: Alas tres ng hapon, pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan.

0: pamilya, pagpapalakas sa mga programa sa telebisyon ng People's Television Network ang tututukan ni bagong General Manager Lino Cayetano. Sinabi ni Cayetano sa DZMM na ang utos sa kanya ng Pangulo ay maibaba ang serbisyo ng gobyerno sa publiko at alamin kung napapakinabangan ito. Kaya naisip ni Cayetano na idaan sa mga palabas sa telebisyon ang programa ng gobyerno tulad ng socialized housing, PhilHealth at iba pa. Nais dinaan niya ng Pangulo na maging halimbawa ang PTV pagdating sa transparency. Nilinaw naman ni Cayetano na iba ang trabaho ng kanyang tanggapan sa Presidential Communications Office. Hihingi rin si Cayetano ng feedback sa mga kagawad ng media para epektibong maipatupad ang mga programa ng gobyerno.
1: Gusto ho natin yung PTV patuloy na gumagawa ng mga programa, ng mga shows. Kunyari ho, children's show. Well, wala na ho tayo masyadong mga show na pambata. Yung kunyari po, how do we avail of socialized housing? Paano natin ma-avail ho yung PhilHealth? Yeah. Lahat ho yan, mas mapapaliwanag kung meron ho tayong instrumento, bukod ho sa mas traditional na tama. Pagpapaliwanag. Oh. Kung pwede natin ibalot maybe sa entertainment or sa tama. Infotainment.
0: Balita sa lalawigan, sugatan ang isang traffic enforcer matapos banggain ng SUV sa Cebu City. Balita hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Inihahanda na ang reklamong direct assault with attempted homicide laban sa 72 anyos na driver na bumangga na isang traffic enforcer sa intersection ng Osmeña Boulevard at Iscariu Street sa Barangay Capital Site. Sa kuha ng CCTV, kitang sinusubukang habulin ng SUV ang go signal at nabangga ang enforcer. Pero sa halip na huminto ay dumiretso lang ang driver. Kaagad namang nakatayo ang biktima pero nagtamo ng mga sugat at bali sa mga daliri kaya kaagad dinala sa ospital. Balak ng LGU na makipag-ugnayan sa Land Transportation Office para matanggalan ng lisensya ang driver ng SUV. Samantala, bibigyan ng parangal ang dalawang tumulong sa traffic enforcer sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Protesta ng Iglesia ni Cristo na sa ikatlong araw na umano'y pagiging blanko ng pulisya sa pagkilos pinaiimbestigahan. Inaasahang superbagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo, binabantayan ng PAGASA. At Filipina tennis star Alex Ayala sa sabak sa second round ng Wimbledon mamayang gabi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindro.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon! Good afternoon!
7: Kapagpagod na ang puso at ang
8: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. 3:10 ang oras po natin at kayo'y nanonood at nakikinig ng ako to, si Chang Ami. At ngayon pong araw ng Thursday, July 2. O, nasa kalahati na ho tayo ng taon, ano? Kamusta po? O, ayan, may mga na-achieve na ba? May mga pangarap bang natupad sa unang mga buwan ng taon na ito? Ay, kung meron man po, congratulations!

0: At yung mga hindi pa ho, eh wag ho kayo mag-alala. Marami pang buwan, marami pang araw, marami pang linggo. Ay, kayang-kaya pa ho natin yan. Basta sama-sama. Sabi nga nila. Welcome po sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan sa buhay, sa trabaho, sa paaralan, sa eskwela, paaralan, pareho yun ah. Sa inyong pong trabaho, sa pamilya, sa kaibigan. Dahil ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. 3 to 4 p.m. napapakinggan ng live na live sa Radyo, Metro at Mega Manila, 630 kHz sa AM band. At ganun din po sa DZMM Teleradyo Cable Channel, pati na rin po sa iWant. At sa lahat po ng mga kababayan natin all over the world, sa pamamagitan naman po ng The Filipino Channel. At ngayon pong araw ng Thursday, syempre ang ating pong segment na Kwento Mo Kay Chang ay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ina na nangungulila po sa kanyang asawa. Kaya ang inilapit po niya sa atin ay paano nga ba daw niya muling haharapin ang buhay ng hindi ito kasama at paano siya magpapakatatag para sa kanyang nag-iisang anak. Naku, napakahirap na sitwasyon po yun, ano? So yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapong ito. At syempre, paalala po natin sa lahat ng ating mga kapamilya, kapag kayo ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman po para naman sa ating pong smart subscribers. At abangan nyo rin po mamaya. At ang mundo'y tahimik. Magkasama po natin ng live na live ang ating expert na si Dr. Gat Stancio. At kung kayo rin po ay may kwento sa buhay na nais pong ibahagi sa amin dito sa programa, pwede po kayong mag-text or magpadala ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. At para naman po bukas sa ating pong Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento naman ng isang anak na inaasahang magtataguyod ng kanyang pamilya. Hanggang saan nga ba ang sakripisyo ng isang anak para sa kanyang pamilya at paano siya magiging malakas kung pakiramdam niya ay napapagod na siya. Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami Presents.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: There's something wrong with you talaga. Magkwento ka nga sa akin. May problema ka ba?
4: Love, salamat sa pag-aalala ha. Parehas pa rin naman yung problema ko dati. Hirap pa rin ako sa pamilya namin kasi nasa akin talaga yung pressure. Para bang pag hindi ako kumayod, hindi rin titunoy yung buhay ng pamilya ko. Ewan ko ba, love? Nakakapagod na.
1: Chang Ami presents.
0: Mukhang marami na naman hong makaka-relate sa kwento ng ating drama bukas sa Chang Ami Presents. Puso. Ang ating team online, gising na gising, buhay na buhay. Nandiyan na po si Donald Figueroa Bagawisa. Gloomy Thursday, sabi ni Mommy Tess Villamin. Good afternoon din kay Miguel Andre Mira. Ray Oray Rivera. Magandang hapon, Chang. Pakigreet po si Papa Rai. Mama Lou watching from Marilao, Bulacan. Sina Chubby Boy at si Echo ng PRTV Prime Media. Good afternoon po sa inyo. Mami Ligaya Ching Tan, magandang hapon ng Webes. LV Vidua ng Binangonan Rizal, good afternoon also. DZMM Teleradio Version 2.0. Magandang hapon din. Ako si DZMM Teleradio Version 2.0. Bawal magkamali dyan. Ako pag may napindot ako, talagang pinagagalitan niya ako dyan sa chat box. Nona Damian, good afternoon. Tita Cory Alejandro, nariyan na din. Chang Ami, magpapahinga ang ako to si Chang Ami sa Lunes. Opo, dahil meron tayong special coverage sa Monday. Kaya tutok lamang po kayo dito sa DZMM. Ay, may sugat na ibinibigay. Aba, sabi ni Donald Figueroa Bagawisa, advance happy birthday daw kay Kabayan Noli De Castro. Yes, kay Ninong. We miss you, Ninong. Advance happy birthday. D-Nan-Pita 555. Chang, kasalanan ba daw ang magmahal ng dalawa? Abay, oo naman. Mahirap yun. At ikaw din ang mahihirapan. Siya, Silerio 8171. Ikaw si Chang Amay? Opo, ako po ito. Si Joshua Kalasikas. Oh. Hello din sa iyo. Si Mang Resty, pa-shoutout po sa mga taga Manila Bulletin. Si Richie Elascano. Maple Ngani at si Edna Domingiano. Magandang hapon. O sa ating pong pagbabalik, Popoy Vladimir. Ang ating pong ikwento mo kay Chang, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami ang oras natin. 3:17 na po ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating...
3: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang suwabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend din.
5: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
7: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
3: Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Kakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Iyakan?
4: Check! Sorry po.
3: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig? Check!
5: Good boy ka na ba?
6: Good boy na po.
5: Sigurado ka?
6: Opo.
3: Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso.
7: Samantala, Philippine National Police pinag-aaralan ang pagtatatag ng anti-bullying help desk para po sa mga mag-aaral natin. Ay, good news yan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
8: Siyang awit pinag-aaralan ng Philippine National Police ng posibilidad ng pagkatatag ng mga help desk para sa mga reklamang may kaugnayan sa bullying upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaralan. Sa isang payag kinilala ni PNP Chief Police General Jose Melancio Natatas Jr., ang kahalagahan ng pagkakaroon ng agarang intervention sa mga kaso ng bullying para hindi ito humantong sa mas malulubhang paglabag sa batas o anumang krimen. Bahagian niya ito na suporta ang ibinibigay ng PNP sa DepEd na patuloy na nagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang lahat ng mga mag-aaral. Upang mas mapalakas pa ang pagkatatag ng mga help desk, pamamahalaan ito ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk, ang mga anti-bullying help desk na matatagpuan naman sa bawat kimpilan ng pulisya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Yes.
7: Oh, meron lamang akong concern. Siyempre, meron mga ilang kabataan, lalo na yung mga nasa 15 pataas. Kung kunyari, ay magsusumbong sila dyan sa help desk. Eh, yung kanilang identity ba? O yung pagkapangalan, pwedeng itago. Kasi siyempre, nakakatakot din yun para sa bata.
8: Siyang Ami, itong pagtatag ng anti-bullying help desk, pinag-aaralan pala ng Philippine National Police. Pero for sure naman, katulad na lamang na sa ibang mga kasong hinahawakan ng PNP, eh pangangalagaan pa rin yung identity. Kahit nga, Siyang Ami, yung mga pagkakilala ng ilang mga kriminal o maging yung mga biktima rin ng mga, o yung mga CICL o yung biktima ng mga minor de edad, eh talaga pinapangalagaan ng Philippine National Police yung kanilang pagkakakilanlan dahil bahagi pa rin yan at Siyang Ami ng human rights din na sinusunod ng pambansang pulisya, Siyang Ami.
7: Ayun, maraming salamat. Extra Marlene.
8: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
7: Ako to, si Chiang Ami.

tayo po yung nagbabalik dito po sa Ako To si Chang Ami. At ngayon pong araw ng Thursday nga po ay ang ating segment na kung tawagin ay Kwento Mo Kay Chang. Ito po yung mga nagte-text sa atin at humihingi rin ng tulong kaugnay po sa kanilang pinagdaraanan. At ngayong hapon ay makakasama po natin ang ating bisita. Siya po ay PhD Clinical Psychology Clinical Psychologist. Wala pong iba kundi si Dr. Guts Tancho. Doc, magandang hapon and welcome sa Ako To si Chang Ami.

0: Magandang hapon, Jang. Magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay.
1: At makakasama naman natin sa linya ng telepono ang ating kapamilya na si Apple. Hi, Apple. Magandang hapon. Si Chang Amito. Kamusta ka? Apple?
2: Hello?
1: Yan. Naririnig mo ba ako? Si Chang Amito.
2: Yes po, Chang Ami. Good afternoon.
1: Oh, good afternoon. Malinaw naman. Kamusta, Apple?
2: Ito po, parang medyo na-anxiety po ako ngayon.
1: Medyo hinaan mo lang yung boses ko, naririnig ko kasi nagfe-feedback siya. Para sa telepono mo na lang ako mapakinggan dahil napag-alaman namin na pumanaw ang iyong mister last month lang, tama?
2: Yes po,
1: yes. So, kamusta? Alam namin mahirap ito dahil lahat ng taong may asawa, yan ang fear talaga, yung mawala ng mahal sa buhay. Kasama natin si Dr. Guts, nandito siya sa studio ngayon para tulungan ka, Apple. I understand na merong punto na ngayon sa buhay mo na parang na-feel mo na wala kang gana. Tama ba sa buhay?
2: Yes. Yes po.
1: Sige, pakikwento.
2: Yes, sa ngayon, talaga pong kasi kami nung husband ko po is talagang ano po kami, super close po kami bilang husband and wife.
1: Mm-mm.
2: We rely on each other po, as in lagi po kami magkasama. Mga plano namin sa buhay, yung mga future namin, pinag-uusapan namin palagi. As in, super close para kaming mag-best friend. And then, suddenly, he passed away po.
1: I'm so sorry to hear that. Ilan ba ang inyong anak?
2: Isa po.
1: Mm-mm. Kamusta? Isa po. Yung anak mo ay ilang taon?
2: 11 years old po.
1: Okay, babae or lalaki?
2: Girl, babae po.
1: Okay. Very close sa papa niya.
2: Very close din po siya sa daddy niya. Super close po.
1: Mm-mm. Kamusta siya? How is she coping?
2: Siyempre po, bata, may mga pagkakataon na umiiyak siya.
1: Nahanap.
2: Alam mo yun, inahanap niya yung daddy niya, lalo na nung Father's Day, iyak siya ng iyak. May madaling araw, in the middle of the night, gumising siya, iyak siya ng iyak. May mga tanong ako siya na parang hindi ko masagot dahil ako din, hindi ko alam. Parang confused ako siyang ami.
1: Sige,
2: sobrang,
1: tutulungan.
2: Devastated. Hindi ko ma-explain sa kanya bakit paano nangyari or bakit tinatanong niya kung hindi pa finish yung pagiging daddy ng daddy niya.
1: Yeah. Bakit nawala na?
2: Yes, yes. Kasi,
1: sige, go ahead.
2: Alam mo yung siyang ami, doble-doble yung sakit sa akin. Nakikita ko nasasaktan yung bata.
1: Oo, siyempre.
2: And yet, ako din hurting. Mm-hmm. Parang sobrang may dagger yung puso ko ngayon.
1: And we know kung gaano kahirap yan, yung pagkakaroon mo ng roller coaster of emotions every single day, I'm sure. Kasi minsan pakiramdam mo parang okay, minsan, di ba? Parang kaya naman, may araw na hindi talaga, hindi kinakaya.
2: Talagang ever since na simula nung nawala siya, walang araw na hindi ako umiiyak, walang oras na hindi ako umiiyak. Minsan okay, minsan talagang right now, anxiety ako, naiiyak ako pag naalala.
1: Siyempre, naunawaan namin. Yung anak mo ba, nakikita niya pagka ikaw ay nahihirapan or umiiyak?
2: As much as possible, siyang ami, ayoko makita niya. But minsan, nakikita niya hindi maiwasan kasi po kami dalawa lang dito sa bahay. Katulad niya, bakasyon siya ngayon.
1: Oo. So, mas madalas magkasama kayo?
2: Opo.
1: Ay, napakahirap ng iyong sitwasyon, Apple. At kahit sino sigurong tao ay ayaw na nariyan sa ganyang sitwasyon. Pero sa kukuunting oras na meron kami dito sa programa, inimbitahan namin ng live ang ating psychologist na si Dr. Guts. At nandito siya ngayon para bigyan ka ng advice at siguro, Doc Guts, ay naku, napakahirap nang mawala ng mahal sa buhay. Magulang man yan or asawa. Sige po, go ahead, Doc.
0: Sigurado, no? Napakahirap talaga na itong pinagdadaanan ni Apple. No? But Apple, can, may I know kung kailan nawala? Gano'n nakatagal nawala ito si Mister?
2: Doc, just recently lang po, about approximately, parang 1 month po.
0: Sobrang bago pa, sobrang bago. Last month lang. Mm-hmm.
1: Parang pakiramdam mo ay kahapon lang yun. Inatake sa puso, tama, Apple?
2: Yes, po.
1: Mm-mm. So, based dun sa nakuha namin na information, nagkakaroon ka ng anxiety attacks, minsan nanginginig din, kinakabahan ka, parang ganon. Doc,
2: yun doon? Opo, ang lakas po ng palpitations
1: ko. Doc.
2: Hindi ako makahinga.
1: Mm-mm.
2: Parang, yung iyak ako ng iyak, lungkot na lungkot ako. Uh-oh. Masakit po yung sikmura. Parang nag-hyper acidity na heartburn po.
1: Uh-oh.
2: Na may yung palpitation at saka yun po, may worry, may takot.
1: Minsan ba yung parang pakiramdam mo? Oo, minsan pakiramdam mo, Apple, yung parang nasusuka ka. Kasi ganun eh. Ako minsan pag masama ang loob, kailangan ko talaga pumunta ng banyo at isuka siya eh. Minsan may ganun ka bang pakiramdam?
2: Opo, yung masakit po yung sikmura.
1: Sikmura.
2: Yung, opo, ganun po. Yung parang maapoy yung dibdib ko. Hindi ko nga po alam kung nag-heart attack ako. Yun po eh, parang confused po ako sa nararamdaman ko.
1: Sige, go ahead, Doc.
0: Parang heartburn, no? Parang nagpa-panic attack, no? Parang ganun yung,
2: yes,
0: yung feeling, no?
2: But, yeah, nagpa-panic attack po.
0: So, based dito sa may background, Apple, no?
1: Sige, go ahead. Meron. Oo, nawalan lang ng kuryente sa studio, pero I guess meron pa rin tayo.
0: Yeah, may audio pa rin tayo.
1: Naririnig mo kami, Apple?
2: Naku? Yes po.
1: Ayan. Okay, go ahead, Doc.
0: So yun Apple, no, yung nararamdaman mong panic attack, no, yung parang na-anxiety ka, no, actually expected pa to of you. No, expected of you pa to, no, dahil based dun sa may sa kwento mo, no, itong husband mo yung parang naging pinaka best friend mo, yung pinaka naging safe zone mo, eh, no. So, and parang without him, parang nandun yung mga question na paano ka na. No, nandun yung takot na paano mo itutuloy yung buhay nang wala siya, no. And dahil wala na yung safe person mo, wala na yung kaagapay mo sa buhay, nandun yung takot, yung anxiety, and yung mga worries, no, which is actually expected naman at this point of your life, no. On top of hindi maganda yung way ng pagkawala ni husband, no. Sobrang biglaan siya, inatake sa puso, 'di ba, sabi mo nga. So that's another reason na nagkakas ng anxiety sa'yo, no? Because yung worry mo din about health mo, no? may impact yun sa atin eh, kapag nangyayari yung mga ganito. So, at this point, I think expected pa siya of you na nagkakaroon ka ng mga gantong reaction sa katawan, no? Especially kapag stress tayo, nagre-react yung body natin siyang amino, Apple, no? Yun nga, nananakit yung tiyan, bumibilis yung tibok ng dibdib, ganyan, naghahabol ng hininga, no? Ito yung mga common responses sa stress kasi parang ina-alert niya tayo kung may problema ba tayo na dapat solusyunan. No, ganun yung nagiging reaction ng katawan natin. Meanwhile, of course, despite na siya ay expected of you, kung kakailanganin mo na parang sobrang nababother ka na, sobrang hindi ka na nakakapagtrabaho because of it, no?
1: I think naapektuhan na yung pag-function niya.
0: Yung functioning mo, no? Hindi ka na nakakapasok sa trabaho, hindi mo na maalagaan yung anak mo, no? I guess okay din naman kung magkonsulta ka na sa specialista, no? Just to rule out din yung mga, baka may medical condition ka, or yun nga, baka matulungan ka, especially ng isang psychiatrist, no? Dahil hindi na ngayon masyadong kakaiba ang pumunta sa psychiatrist, no? Nasa punto na tayo na, sabi ko nga sa ibang shows pa, hindi ka lang makatulog, pwede ka nang magbisita sa psychiatrist yung amin, no?
1: Kasi mahalaga yung nai-release mo, nasasabi mo, na ikukwento mo sa isang tao yung iyong pinagdaraanan. Very important yun, lalo na ngayon, Doc.
0: Sobrang importante siya, no? Well, especially kung ganun kami mga sintomas na ano, may mga sintomas na nakaapekto sa may functioning, no. Pwede kang mag-visit sa psychiatrist or sa psychologist, no, para matulungan ka rin na mabawasan 'yon, no. But nonetheless, no, I think nasa range pa naman na na expected pa siya, na normal pa siya. Dahil kakamatay lang asawa mo, Apple, grabe pa. At this point, I think shock ka pa.
1: Shock, oo.
0: Sobrang shock pa.
1: Shock at in denial.
0: Sobra.
1: Oo, in denial din, Apple. At alam namin kung gano'ng kahirap yon. Kaya din, ito yung mga reason kung bakit nabuo din yung ganitong programa, mm-hmm. ay para matulungan ka din. At yung mga kagaya mo, Apple, na nariyan sa ganyang sitwasyon.
2: Thank you,
1: po. Kasi talagang ang hirap nun eh. Lalo na kung nasanay ka na 24 hours magkasama kayo, di ba? Mm-hmm. Na parang biglang nawala ang bilis. So tama, yung stage ngayon na nariyan si Apple ay shock pa, di ba? So ang hirap pa doon sa makarating sa point na ma-accept niya na wala na talaga. At iba-iba tayo ng pamamaraan bago makarating doon.
0: Exacto, Chang, no? So, yun yung isasabihin ko sana kanina, no? Walang timeline talaga kung kailan ka totally makaka-recover dito sa may pagkawala ng asawa mo, no? May kanya-kanya tayong pacing, no? Kung kailan tayo mag-heal, no? Actually, sa kulturang Pilipino, kung mapapansin mo, Chang, no? May tinatawag tayong babang luksa, no? After 1 year.
1: 40 days ba? One year.
0: No? Iba pa yung 40 days, no? Parang mm-hmm. cultural transitions itong mga to, no? Pero yung 1 year na yun, even though parang yun na yung pin-repair ng society na mag-transition ka na dun sa may pag-move on mo, no? I don't think na enough pa rin siya, no? Especially kung ito yung tao na nakasama mo for the past 28 years, napakabuti niya. No, iba konteksto eh, ang bait niya. No, I mean, ang daming tao na hindi naman masyadong mabuti, yet buhay sila. Tapos itong asawa mo na napakabait, loving father, loving husband, tapos biglang siya yung nawala.
1: Yeah. No, marami kang tanong.
0: Exactly. Mm. You'll have these questions in your head na, bakit siya pa? Ang dami-dami naman na parang, kumbaga, mas masamang tao na. Na ganun. But ayun, I guess yun. Kaya mahalaga na ma-acknowledge natin, Apple, na sarili mong timing, no, yung pag-heal mo, yung pagre-recover mo, yung pagluluksa mo, ikaw ang may pacing diyan, no. I hope walang pressure sa iyo na madaliin mo na maging okay ka,
1: or magde-dictate na dapat okay ka na ng ganito ng isang taon, or wala namang ganoon, Apple.
2: May mga ilan-ilan na nagsasabi na you have to move on, you have to accept. Pero
1: yan nga yung ilang beses na raming diniscuss dito yan sa programa na hindi yan nakakatulong, yung mga ganong salita. No. Pero anong sinasagot mo pag sinasabi nila yun?
2: Hindi na lang ako kumikibo. Naiiyak ako kasi parang ang sinasabi ko, ang dali lang sabihin, yan, pero parang ang hirap gawin.
1: Oo. Hindi talaga yun madaling gawin. Eh, at this point, Apple, bukod sa iyong anak, meron ka pa bang ibang kapamilya na nakakatulong sa iyo ngayon o nakukwentuhan mo nitong pinagdaraanan mo? Or nagbibigay ng emotional support?
2: Ang parents ko pinaka malapit na pamilya na nakakausap ko, na especially yung mother ko, nasabihan ko ng mga na naiiyakan ko.
1: Mm-mm. Mahalaga yon, Doc.
2: So, mga kaibigan, na ako nangangamusta.
0: Tawag dito. Siguro may madagdag lang din ako sa may pag-move on, no? Apple, no? I guess isa to sa mga, lagi ko itong sinasabi sa mga pasyente ko, no? Especially sa mga nawalan ng mahal sa buhay. No? Ang totoo niyan, hindi tayo nag-move on talaga sa mga mahal natin na nawala. No? We move with them.
1: Yeah. No?
0: Along the way, Apple, makakasanayan mo lang na wala yung physical na anyo niya. No? Nawala lang yung katawan, pero yung tao nandun pa rin. No? So, yung mga routine nyo, yung mga pinag-uusapan nyo, yung mga habits nyo mag-asawa, kung paano kayo kumikilos sa araw-araw, actually, pwede mo siyang i-maintain. No, nawala lang yung katawan, pero pwede natin siyang alalahanin, pwede natin i-celebrate yung buhay kasama siya, gagraduate yung anak mo, pwedeng ganun pa rin, papasalamatan nyo siya, magtatabi kayo ng isang upuan sa kanya. No? Hindi natatapos dun sa may pagkawala ng physical na katawan, yung bonding natin dito sa may taong mahal natin. And we have to remember na every time na pinag-uusapan natin siya, nag-e-exist siya. No, every time na naaalala natin siya, kasama natin siya.
1: Oo.
0: No, and hindi na mawawala 'yon, no. And this is something that we will carry, no. It is something na bibitbitin natin throughout our lives, no. Kahit na wala na siya physically, bibitbitin natin yung mga alaala niya and bibitbitin natin siya. No? Mm. So we really don't have to move on totally. We just move with them.
1: Yeah, maganda yung sinabi mo na yun, Dr. Tansha. Oh. Now we move with them kasi mahalaga 'yon, Apple, para sa iyo tsaka sa anak mo na batang-bata pa. Diba? So we continue to give them love, we continue mm-hmm. to honor them.
0: Right, exactly.
1: Yeah, diba? Whether may mga challenges ka mang pinagdadaanan, Apple, or may mga wins ka in yes. the coming days, yes. in the coming months. Kasi I'm sure meron kayong naging listahan ng asawa mo ng mga bagay na gusto nyong na-achieve, tama?
2: Yes po.
1: Oh, diba?
2: Pero ngayon, sa ngayon, sa ngayon kapag inaalala ko yung good memories namin ng daughter ko, lalo akong nasasaktan, lalo akong naiiyak.
1: Yeah.
2: Kasi
1: valid lahat yan, yung nararamdaman mo. And hindi namin pwede yan ialis sa'yo, Apple. Mm-hmm. Normal lahat yan. Mm-mm. Diba? Alam namin kung gaano kahirap yan, Apple.
0: Sobrang sakit kasi talaga nito, Apple. Na. And siguro, gusto ko din ipaalam sa'yo na the more na nalulungkot tayo sa mga taong nawala sa atin, no, the more natin, the more na nagsasabi ito tungkol sa kung gaano sila naging ka-special sa atin.
1: Oo, kahalaga.
0: Kung gaano sila kahalaga sa atin.
1: At kung gaano natin sila kamahal.
0: Mm. So, alam niyo yun, kung hindi rin ito yung para ipagkait mo yung lungkot, no, tsaka yung pagkamiss mo sa kanya, no, walang masama sa kanya, no. Kung gusto mong malungkot, malungkot ka, namimiss mo siya, no, naiiyak ka, no. And this is our way, this is yung paraan mo para i-honor yung kanyang kabutihan nung siya ay nabubuhay, and i-honor yung pagmamahal na binigay niya sa inyo mag-ina. No, hindi siya kahinaan, hindi siya mali.
1: Oo. At yun nga, ang isa sa mga concern mo, di ba, Apple, tinanong mo yung aming research team kung normal lang ba itong pakiramdam mo, at ang sagot ni Doc ay
0: sobrang normal to. Expected, bagong-bago to. No? Bagong-bago pa siya. Sabi ko nga, malamang nasa shock ka pa, shock to denial pa, I guess, yung parang reaction mo at this point.
2: Nasa denial stage pa po. Mm-hmm. Parang kung pwede lang, kasi siyempre ho, gusto kong alagaan yung anak ko, gusto kong maging strong. Parang itong denial na stage na pagluluksa ko na hindi ko matanggap na wala na yung daddy niya. Paano kung parang hindi ko pa matanggap, parang dinadasal ko, paano kung matatanggap? Ano yung mga dapat kong gawin para ma-help ko yung sarili ko na ma-heal? Kahit pray ako, of course, nagpe-pray po ako na mag-strengthen yung, na ma-accept ko kaagad, or ma-strengthen yung, minsan, tinatanong ko si Lord na, bakit Lord? Parang ganun, may feeling na prayerful naman ako, parang hindi naman ako masamang tao. Bakit nangyari to sa aming mag-ina? Parang ganun.
1: At hindi masamang magtanong kay Lord.
0: Mm.
1: At tanungin lahat yung mga nararamdaman mo na yan, Apple. Kaya para ka rin nagtatanong sa iyong ama kung bakit nangyari ito, hindi ba? Kaya lang, ang mga sagot sa mga tanong na yan, minsan, Doc, sa paglipas ng panahon, dun mo nakukuha yung sagot siguro. Hindi ko rin alam.
0: Tama, Chang. Apple, masyado pang maaga para para ipilit natin na lagpasan, no, itong pagluluksa na to, no. Siguro kung malalagpasan kaagad natin yung pagluluksa, parang it says something, like hindi siya masyadong importante kasi hindi natin ininda yung pagkawala niya.
1: Uh-oh.
0: No, yung pagluluksa, yung paghihilom mo tungkol dito sa may bagay na to, it will take time. No. On the other hand, no, kasi narinig ko yung concern niya kanina, Chang, no. Narinig ko yung sinabi mo, Apple, na paano ko aalagaan yung anak ko, paano ako magpapakatatag para sa anak ko, no. Actually, pwede kang nagluluksa ka, but at the same time ginagawa mo yung mga dapat mong gawin. No, nakulong tayo sa may notion dati na pag malungkot ka, dapat wala kang ginagawa. Kapag nagluluksa ka, dapat nakakulong ka lang sa kwarto. No? Mm-hmm. But pwedeng habang hindi ka okay, no, you perform your duties, you do your responsibilities. It's just like, meron kang sugat, meron kang injury, pero kumikilos ka. No? So,
1: it's a sad reality.
0: It is a sad reality.
1: Pero kailangan mong gawin dahil may anak ka, Apple.
0: Yeah, but by doing that, Chang, Apple, no, habang ginagawa natin yun, we acknowledge yung pain na nandun siya. But at the same time, we try to do our stuff. No, we try to do our responsibilities. No, yeah. Although maapektuhan yung functioning mo in a sense na hindi ka magiging masyadong magaling sa trabaho siguro. No,
1: yeah.
0: Hindi ka magiging perfect sa kung ano man yung ginagawa mo. But at least you are functioning. And at the same time, napoproseso mo yung pain. No,
1: yung
0: so
1: pain.
0: So somehow, so somehow, nagtutuloy-tuloy yung buhay natin. No?
1: Yeah.
0: And I guess yun. No? So, hindi mo kailang mamili between kailan ako magiging okay and paano ko aalagaan yung anak ko. No? Mm-hmm. Pwedeng alagaan yung anak mo kahit hindi okay. No? Pwede kang nagluluksa ka habang ginagawa mo yun. No? Pinaghanda mo siya, pinapaliguan mo, or pinagpe-prepare mo for school. Habang nagluluksa ka, pwede siyang gawin.
1: Mm-mm. Kanina nabanggit mo, Apple, na marami kayong mga pinag-uusapang mag-asawa, marami kayong mga pinaplano, hindi ba? Tama, Apple?
2: Yes po.
1: Mm-mm. At siguro isa dun yung mga plano nyo para sa anak ninyo. So, yun yung parang sinasabi ni Doc na kailangan magpatuloy yun.
0: Mm-mm.
1: Kailangan matuloy yun kahit na may sugat tayo or may injury nga, sabi mo, eh, di ba? Masakit, mahirap, pero kailangan mong hugutan din ng lakas, di ba? Para sa sarili mo, tsaka para sa anak mo.
0: Tama, Chang. No? Siguro, another way to look at it, Apple, no? I mean, to be honest, no, actually, I want to listen more pa sa'yo, Apple, no? But we only have like so much time. No? Gusto ko pang pakinggan yung pain mo. Eh. We want to be here with you pa, no? Para damayan ka.
1: Yeah.
0: No? Kaya limitado talaga yung oras. No? But if may mga pagkakataon na panghihinaan ka ng loob, no? Siguro think of paano kaya gagawin ni husband kung siya'y nandito.
1: No?
0: Ano kaya yung gusto mong mangyari
1: ni husband?
0: I was
1: about to go to that question nga. Eh. Makakatulong ba yun sa paghilom?
0: Tsaka yung doon, yung halimbawa, yung sa may bata at siyang amin, no, na parang, paano kaya kung anong gusto kaya ni husband na paano ko niya gustong palakihin tong anak ko? No? So that will remind you na parang, kailangan kong gawin to sa anak ko kasi ito yung gusto ng asawa ko. No? Ganito namin gustong palakihin yung anak ko.
1: Mm-hmm. Ito yung napag-usapan
0: namin. So it's a reminder. Parang ganun.
1: Apple?
2: Yes po. Salamat po.
1: And,
2: actually, yun naman yung iniisip ko ngayon na pinaprioritize ko yung, lalo na yung feelings ng anak ko.
1: Yes. Mm-mm.
2: Of course, yung pangangailangan niya.
1: Mm-mm.
2: Kinatanong ko rin yung sarili ko paano. Kasi all of a sudden, bigla ako naging solo. Single parent.
1: Yeah. Mm-mm. At hindi tayo ready doon, syempre.
2: At hindi ako ready kasi once, yung isang araw bago siya mawala, we're just having dinner.
1: Mm-hmm.
2: After an hour or two, wala na siya.
1: Oo. Inatake sa puso. Tama, Apple?
2: Opo. Opo. Parang ang hirap.
1: Yeah.
2: Biglang ganun, biglang nag-iba lahat.
1: Mm-hmm.
2: Na trauma po. Talagang hanggang ngayon, trauma pa po ako sa nangyari yun.
1: Oo. Hindi mo naman kailangan madaliin ang bagay-bagay, Apple. Sabi nga nila, di ba, kailangan niyang maramdaman lahat ito, Dr. Guts, di ba, para din, tawag dito, part din ito nung kanyang proseso ng pagluluksa.
0: Wala siyang shortcut.
1: Wala talaga, Apple. So magbe-break lamang tayo, Apple, ha? Dahil meron lang akong mga commercials na kailangan ipasok. We'll put you on hold at babalikan ka namin ni Dr. Tanso, ha? Sandali lamang. Mga kapamilya, babalikan po natin si Apple. Oras po muna natin. 3:50 ng hapon.
3: Oras. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alamang diskarte.

0: at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipon. Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga,
5: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
7: Ako to, si Chang Ami!
8: Kwento mo kay Chang!
7: Nagbabalik po kami dito sa Ako to si Chang Ami. Meron na lamang po tayong ilang minuto pero babalikan po natin si Apple at kasama pa rin natin si Doc Tancho. Apple? Apple?
9: Yes po.
7: Yan. O, during commercial, nag-uusap nga kami ni Doc na itong iyong sitwasyon talaga ngayon ay napakahirap at pumayag si Doc na magkaroon kayo ng session online para mas lalo ka pa niyang mapakinggan at malaman niya itong iyong pinagdadaanan. Apple?
9: Salamat po.
7: Mm-mm.
9: Siguro.
7: Yeah.
9: Actually, yun nga pong gusto ko itanong kasi po, gusto ko pong mag-seek ng professional
7: help. Yeah.
9: Gusto ko nga pong itanong kung
7: sige, go ahead.
9: Paano? Kung pwede pong makausap pa ng
7: mas mahaba, yes.
9: Yeah, si doctor.
7: Yeah. Yes, gagawa natin ang paraan yan. Pumayag na si Doc na magkakaroon kayo ng ilang mga sessions pa, Apple. Kasi ano pa eh, di ba, Doc?
10: Yes, talagang
7: mahirap yung stage na ito.
10: Yun nga, nasabi ko kanina kay Chang, kadalasan itong kwento mo, no? Yung ganito mga nangyayari, ang best talaga ay makinig muna sa mga sakit na nararamdaman mo. Eh, no? And yun nga, nai-offer ko naman kay Chang no, na parang hindi maatim ng konsensya ko na lumagpas to itong bigat
7: kahit
10: na to
7: din,
10: nang wala kaming ginagawa sa
7: kakausapin din talaga kita doc para
10: so ayun I will provide online sessions na libre sa iyo no, just to process lang kung ano man tong bigat na dinadala mo no.
9: Yeah.
10: Alam ko hindi siya enough but sana kahit paano makabawas doon sa may bigat mo no. So magkakaroon tayo ng mga sessions. Na.
7: At hindi lang ito isang session, Apple, ha? So, you have to also, ano, kumbaga, make time for it.
10: Yes.
7: Na kayo ay makapag-usap ni Doc sa ilang mga sessions na yon para magabayan ka din dun sa mga bagay na kailangan mong gawin. Hindi lang para sa sarili niya, para sa anak din niya.
10: Yes, actually, Chang, even si Bagets, no, pakiramdam ko kailangan ni Bagets
7: kausapin
10: magkaroon
7: din
10: ng session, no, kasi I guess nabanggit ko rin nung nakarang araw no, na topic namin sa bata, no. Yung bata kasi hindi sila masyadong magaling pa magproseso and
7: mag-express
10: no, mag-cope sa kanilang

0: sarili. No, which most of the time, kailangan nila ng adult na tutulong sa kanila na maproseso yung mga nangyari. No? Otherwise, nagmamanifest siya sa may mga behaviors na hindi maganda. No?
1: Yeah.
0: Mga nagsasakit ng sarili or minsan nagiging violente or nagkukulit sa school. No?
1: Yeah.
0: So, let's see. No? Let's see kung paano natin magagawa ng paraan na pati si Bagat sana. No? We can check on her kung kumusta siya and at least maproseso man lang kung ano yung tumatakba sa isip niya. No? Kasi pare silang wala sa may maayos na headspace tiyan eh. Kaya
1: yes.
0: Parang
1: oh.
0: kahit ikaw Apple mahihirapan kang kumbaga iproseso yung anak mo kasi ikaw mismo ay may bigat na dinadala.
1: At sabi nga niya talagang confused siya
0: mismo.
1: Si Apple and ayaw din naman namin Apple na mapunta ka doon sa sitwasyon na nakakausap mo yung mga tao na medyo hindi naman natin sinasabing mali ang advice pero baka hindi makatulong sa iyo at this point. So very important then na you know, you guard yourself and your child na doon lang kayo doon sa safe space. Sabi mo nga, yung parents mo are very supportive, hindi ba?
2: Yes.
1: Mm-mm. So, kahit doon lang muna tayo. Oo, wag muna natin masyadong ano para hindi rin ma-pressure yung bata.
0: Yes. Hindi mo kailangan madaliin. Hindi kailangan madaliin. As long as nagpa-function kayo para sa mag-ina. So far, more than enough na yun. No? Nagagawa niyo yung mga dapat niyo ngayon. Buti bakasyon. No?
1: Yeah.
0: Na paano pagkapasokan na. No?
1: Yeah.
0: As long as nagagawa niyo yung mga main functions yung mag-ina, so far okay na yun. No? Hindi tayo nag-expect na kinabukasan masaya ka na okay ka na.
1: Oh,
0: that's next to impossible. No?
1: True.
0: Sobrang hindi siya posible. No? So, let's see kung paano ka natin matutulungan.
1: Mm-mm. So, Apple, meron ka pa bang katanungan para kay Doc bago tayo magtapos sa programa ngayong hapon?
2: Wala naman po. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga sinabi niyo sa akin ngayon, tsang amin, tsaka kay Doktor. At sa tulong na gagawin niyo po sa aming mag-ina.
1: Hindi
2: po ako makapagsalita kasi naiisa ko.
1: Oo. Naunawaan ka namin, Apple. Nandito lang kami, nandito si Doc, at nandito rin yung ating maliit na community dito sa Ako to si Chang Ami. We will always be here for you. We will ask our listeners and our viewers to pray for you also at sa iyong anak, hindi ba? At nandyan ang iyong mga magulang na nagmamahal at nagsusuporta din sa iyo, Apple. At alam namin kung gaano kahirap ito at kung gaano kasakit. So, mag-iingat ka. Mag-iingat kayong mag-ina, ha? And we will coordinate yung kung paano kayo makakapag-session ni Doc Guts online. Okay, Apple? At tatawagan ka namin after the program.
0: And siguro,
2: thank you so much.
0: Apple, salamat din na pinagkatiwala mo sa amin to. No? Hindi biro, no? Napakatapang mo para ibahagi sa amin itong bagay na to. No? Maraming salamat.
1: At maraming salamat din dahil maraming nakikinig at nanonood ngayong hapon na maring nasa ganyan din sitwasyon, Apple. Binigyan mo sila ng inspirasyon, pinalakas mo din yung kanilang loob na pwede silang lumapit dito sa programa at i-coconnect namin kayo sa mga ekspertong makakatulong sa inyo, ha? Maraming salamat, Apple. God bless you. Anytime, pwede kang tumawag dito sa amin, ha? At sana kahit papaano sa kukunting oras na yon ng programa, ay nakatulong kami sa iyo, ha?
2: Thank you din po sa DCMM, sa staff po, no? Salamat po.
1: Maraming salamat din. And of course, maraming salamat din kay Doc Guts, ang ating pong clinical psychologist. Mamaya off-air, pag-usapan natin kung paano matutulungan pa si Apple. God bless you all. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Magbabalik bukas. Mag-ingat po kayo. God bless. Bye!

0: con.
1: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan niyong tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay Huwebes, ikalawa ng buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo inilipat sa Liwasan Bonifacio sa Maynila. Ang latest tutukan. Pagsasampa na kasong plunder laban kay Sen. Dante Marcoleta ngayong linggo. On track o tuloy na tuloy ayon sa ombudsman. Eskwelahan sa Quezon City na bulabog matapos kumalat ng unang banta sa seguridad. Ilang estudyante sinundo ng mga magulang. Mga last minute paghahanda sa impeachment trial ni VP Sara Duterte isinagawa. At tapatan nina Alex Iala at Australian tennis player Maya Joint sa second round ng Wimbledon. Aarangkada mamayang gabi. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, nasa ikatlong araw na ang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mula sa EDSA People Power Monument, lumipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga miyembro ng INC matapos bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit nila para sa protesta sa EDSA. Itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kaya hindi na kailangan kumuha ng permit ang INC sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Pero dahil dito sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa lungsod at isinara ang ilang kalsada kaya nagpatupad ng rerouting para sa mga motorista. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na agad na naghanda ang lokal na pamahalaan matapos inanunsyo ng INC na ililipat sa Liwasang Bonifacio ang kanilang protesta.
1: Na rin po simula kagabi ng ahensya ng lungsod para sa kaayusan, kalinisan at kaligtasan ng lahat. So sa tinamano sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, angad namin ang kapayapaan ng lahat at malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin kapag kayo'y naglulungsad ng mga aktibidades, mapanatili natin maayos at malinis ang lahat.
0: Samantala, nakataas pa rin ang full alert status ng National Capital Region Police Office pero ibinaba na ng PNP sa heightened alert status ang nalalabing bahagi ng bansa. Bukod sa Liwasang Bonifacio, nakalatag din ang seguridad ng Manila Police District sa iba pang Freedom Park sa lungsod tulad sa Plaza Miranda, Plaza Dilao at Plaza Moriones kung saan maaari rin magdaos ng mga protesta. Tiniyak naman ni MPD spokesperson Major Philip Inez ang sapat na latag ng seguridad, katuwang ang karagdagang pulis.

0: TNT para matiyak ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kaisan at matiyak ang malayang paggamit ng mamamayan sa kanilang karapatang magdaos ng mapayapang pag-itipon. Sa datos, tinatayang naabos sa 3,784 ng mga pulis katuwang iba pang mga ensya ng pamahalaan ang nakatalaga sa mga pangunahing lugar para mga siwa sa seguridad, daloy ng trapiko at iba pang public safety operations. Kaugnay nito, nanatili namang nakataas sa red alert status ang lahat ng unit ng Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila. Paniwanag ng AFP, ang red alert status ay isang karaniwang hakbang para masigurong nakahanda ang kanilang mga tauhan at kagamitan sakaling kailanganin ang kanilang suporta sa mga civil authorities alinsunod dyan sa konstitusyon at umiiral ng mga batas. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng militar sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan, kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, mga kapamilya, alamin natin ang latest na sitwasyon sa itinadaos na protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, kamusta na dyan?
2: Yes, Tony, pumalo na sa mahigit 8,900 ang crowd estimate dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, ayon yan sa Manila DRRMO. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para makiisa sa itinasagawang rally. Dahil tirik na tirik ang araw dito, sumilong muna sa mga puno ang karamihan sa mga nakiisa at kanya-kanya naman ang kanilang latag ng mga trapal at sabin habang hinihintay ang pagsisimula ng kanilang programa. Sa lagay naman ng trapiko, nanatili pong maluwag ang kahabaan ng Espanya Boulevard, pero ang Bonifacio, palapos ng mga motrista, sarado pa rin po ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, CRB Mendiola sa bahagi ng Recto Avenue mula Moraita patungong Mendiola at Legarda mula Figueres Street hanggang San Rafael Street. Sarado rin po ang bahagi ng Ayala Bridge, eastbound ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street patungong Romualde Street. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for Dizon and BZMM.
1: Bert?
2: Yes, Tony.
1: Eh dahil nga ito ay isang freedom park at hindi naman nila kinakailangan ng permit, wala bang taning kung hanggang ano oras lang yung gagawin nilang aktibidad dyan sa Liwasang Bonifacio?
2: So far, Tony, you know, walang definite na time kung hanggang kailan yung kanilang gagawing programa dito. May naririnig din tayo na baka mag-overnight din sila dito, pero kinukumpir pa natin niya kasi karamihan ng mga nagtutungo dito ay may daladalang mga tent, meron din silang mga daladalang mga gamit at mga panluto. So ini-expect natin na baka mamaya ay mag-overnight sila dito dahil wala namang ibinibigay pa kung kailan matatapos itong kanilang programa dito sa Liwasang Bonifacio.
1: Oo, kasi kung mangyari man yon na mag-desisyon sila mag-overnight, eh kinakailangan din alamin natin sa Manila LGU kung itutuloy pa rin nila yung, di ba, yung mga work suspension nila ngayong araw, kung itutuloy din bukas.
2: Tama ka dyan, Tony. Antabayan na natin kung mag-extend pa ng class suspension dahil nga ngayong araw dito sa lungsod ng Maynila ay kansilado yung pasok sa eskwela, both public and private.
1: Ayun. Sige. So, magpa-follow up tayo maya-maya sa Manila LGU kung ano magiging hakbang nila sakaling magpasya nga itong mga nandiyan sa Liwasang Bonifacio na mag-overnight at ituloy pa nila ang kanilang kilos protesta hanggang bukas Biyernes. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, inaasahan pa rin ngayong Linggo ang pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Dante Marcoleta. Balita mula sa Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Tony, kinumpirma ng Ombudsman na on track o tuloy pa rin ang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Marcoleta. Sa kabila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang umano'y pagsuporta at pagkondina sa posibleng pag-aresto sa senador. Kaugnay naman sa naging pahayag ni Marcoleta na handa siyang magpa-aresto, sinabi naman ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi naman sila ang mang-aaresto. Ang trabaho lang anya ng Ombudsman ay pagsasampa ng kaso sa korte at hindi na nila jurisdiction ang paghuli sa senador. Samantala, papasagutin naman ng Office of the Ombudsman si Natarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera at utuwang Ilonggo Party List Representative Jojo Ang matapos umakyat sa preliminary investigation ng mga reklamo laban sa dalawang tinaguriang kontraktor o mga kongresistang umano'y kontratista. Ang siklabano ang reklamo sa mga kongresista ay naugat sa conflict of interest. Binigyan din ng opisyal na bawal magkaroon ng construction firm ang mga congressman dahil may impluwensya ang mga ito sa pambansang pondo. At yan.

0: ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Iminungkahi na imbestigahan na ng Senado ang paggamit ng mahigit 11 bilyong pisong confidential at intelligence funds ng gobyerno matapos mabulaga ang publiko at otoridad sa biglaang rally na Iglesia ni Cristo sa EDSA. Sinabi sa DZMM ni dating Senate President Franklin Drilon na kabilang sa mga dapat ipatawag ng mga komite sa executive session ang Commission on Audit para masiyasat kung saan napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo. Maituturing anyang failure of intelligence ang pagiging blanko ng pulisya sa petsa at bilang na mga pupunta sa protesta. Giit ni Drilon, dapat may managot sa perwisyong idinulot ng mga protesta sa mga manggagawang nahuli o hindi na nakapasok sa trabaho.
2: Eh, hindi ba yun ang failure of intelligence? Alam pa nila pala nila na may rally. Ang hindi nila alam kung ilan sa akin po magkaroon ng executive session ang Senado. Mayroon po silang committee dyan to monitor intelligence funds. Dapat siguro i-report lang ko, magkano bang ginastos for buying information. Wala pong illegal doon. Authorized po yan.
1: Nabulabog ang bagong Silangan High School sa Barangay Payatas, Quezon City dahil sa umunay banta sa seguridad ng paaralan. Sa investigasyon, narinig kanina umaga ang malakas na ingay mula sa ikalawang palapag ng gusali. Kaya agad itong nirespondihan ng pulis. Pero lumabas sa verifikasyon na nanggaling lang pala sa kalapit na construction site ang ingay at napagkamalang putok ng baril ng mga estudyante. Ayon sa QCPD, walang nangyaring pamamaril at wala ring nasaktan sa insidente. Idineklara ng ligtas ang sitwasyon sa paaralan at itinuloy ang klase at iba pa mga aktibidad. Pinaalalahan na naman ng QCPD ang publiko na iwasang mag-share ng hindi beripikadong impormasyon sa social media para maiwasang magdulot ng takot at pangamba. At kaugnay na ang pinaigting ang seguridad sa bagong Silangan High School kahit pinabulaan na ang insidente ng pamamaril. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
3: Tama yan, Tony. Ano? Walang nangyaring pamamaril sa bagong Silangan High School pero nagpasya ang pamunuan ng paaralan na paigtingin ng seguridad sa loob at labas ng campus para mapanatag ang kalooban ng mga mag-aaral at magulang. Una nang sinabi ng Quezon City Police District na negatibo ang napabalitang insidente ng pamamaril sa eskwelahan kanina. Ayon kay Principal Maridic Francisco, nagmula ang panic ng mga mag-aaral sa ingay na nanggagaling sa ginagawang gusali sa loob ng campus. Nagtakbuhan ang mga mag-aaral nang marinig ang ingay na parang may namamaril. Agad naman sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak habang ang iba hindi na napinapasok ng mga anak ngayong araw dahil sa pangamba.
4: Sa chat ng parents ko lang rin. At saka meron din ako nakikita sa post ng barangay na kung Silangan. Mismo ng barangay. Ngayon, siyempre po naalarma po kami. Kanina, kaya umaga, nag-duty po ang mga sinaalam. Pero yung red 10, red 7 ko po, hindi ko po pinapapasok dahil po nangamba po ako sa kaligtasan ko.
3: Yan ang pahayag ni Jeneline Delphine, ang isa sa magulang ng mga mag-aaral. Sa ngayon, kaunti na lang ang estudyanteng pumasok sa panghapon na mga klase. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sasailalim sa preliminary investigation ng isa sa mga suspects sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita mula sa DOJ, atid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
5: Tony, sa press briefing ng DOJ, sinabi ni Justice Undersecretary for the Law Enforcement Cluster Ian Normandato na natapos na ang inquest proceedings laban sa 15 anyos na child in conflict with the law o CICL na si Alias Ron sa Tacloban City Prosecutor's Office noong June 24. Sa ngayon, nananatili ang 15 years old na CICL sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Region 8. Nasa kustudiya rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Regional Rehabilitation Center for Youth ang 14 anyos na si Alias Nash. Nakasama rin sa pamamaril para sumailalim sa mga intervention program. Ayon kay Dato, nakadepende sa magiging assessment ng korte kung gaano katagal mananatili ang dalawang minor de edad sa rehabilitation center, gayon din kung anong intervention program ang dapat nilang pagdaanan. Samantala, sinabi ng DOJ na tinulungan ng Regional Prosecutor's Office sa Region 8 ang mga pamilya ng tatlong nasawing estudyante sa paghahain ng claim para sa tulong pinansyal mula sa Board of Claims ng DOJ. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.

0: Na ang isa sa tatlong estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Bago magtanghali nang dumating sa Holy Cross Memorial Cemetery, ang labi ni Joanne C. Separa na inihatid sa huling hantungan ng kanyang mga kapamilya at mga kaibigan. Bago ang libing, nabigyan pa ng ilas sandali ang pamilya na masulyapan ang kabaong ng estudyante. Noong Martes at Miyerkules, inilibing ang dalawa pang ibang biktima ng pamamaril na sina Chris Lawrence Fabian at si Ayesa Nicole Dazo. Nakapasok na umano sa Pilipinas ang tinatawag na Nihilistic Violent Extremist o NVE group mula Amerika na tinatawag na 764 na may indikasyong naka-impluensya sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang namatay. Sinabi sa DZMM ni Angel Redoble, Pangulo ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals, na lumabas sa investigasyon ng ilang intelligence analyst na meron na ring mga Pilipinong groomer na nanghihikayat sa mga bata na gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games at social media.
1: Mga Pilipino, possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng internal organization nila. Yung kanilang history, paggagawin ka ng mga child sexual abuse material, they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag self-harm ka, yung pinaka-damage na nun is to execute stabbing sa mga other children and shooting.
0: Aminado si Redoble na walang tiyak na pagtaya kung gaano nakalawak ang impluensya ng grupo sa mga bata sa Pilipinas, kaya dapat anya na paspasan din ng gobyerno ang paglansag dito. Umapila rin si Redoble sa mga game platform at developer na gumawa ng aksyon laban dito.
2: It's just a matter of time before a similar incident in Tacloban will happen in the Philippines.
1: Yes, that is really the sad reality, no? Oh, kasi wala tayong data kung ano nang situation natin dito. The game platforms and the game developers implement something that will not allow, that will not permit a minor to download without the parent's consent, to install, and after installing, to play without the parents' consent. Every step of the way, napupwersa ang magulang to be involved dito sa gaming journey ng kanyang anak.
0: Nanawagan naman ang Department of Justice sa Kongreso na gawing prioridad ang dagdag na batas laban sa ganitong uri ng mga grupo. Sa iba pang balita, pinaunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Interagency Security Conference sa Senado para matiyak ang seguridad para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Lunes, ika-6 ng Hulyo. Kabilang sa mga kasama sa pulong ang Senate Sergeant at Arms ng Senado at Kamara, House Sergeant at Arms, mga officer at kinatawan ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, at iba pa. Sa naturang conference, tiniyak ni Senator Gatchalian na nakahanda na ang lahat ng logistical, administrative at security requirements sa gagawing impeachment trial. Muli namang nanawagan ng House Prosecution Panel ng Transparency sa paghawak ng mga ebidensya sa impeachment trial. Balita mula sa Kamara, hatid ni Rad Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Tunay sa panayam, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Caponana sa panig nila na dapat transparent sa impeachment court at hindi pwedeng i-executive session ang mga ebidensya. Laman ng BIR box sa mga dokumentong nais ipresenta ng prosekusyon sa paglilitis, particular sa article of impeachment na tumatalakay sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente at hindi tamang pagdedeklara sa kanyang salin. Una rito, inalmahan ng depensa ang hiling na buksan ng kahon, pero pumayag din sa komisyong gagawin ito sa pamamagitan ng executive session na hindi magiging bukas sa publiko. Giit pa ni Caponan, dapat itong mailatag ng bukas sa publiko dahil usapin ito ng pananagutan. Sa huli, sinabi ni Caponan na ipauubayan na nila ang desisyon sa impeachment court kung ito ba ay bubuksan sa trial proper o sa executive session. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
4: Ulat, ulat, panahon, panahon.
0: Mga kapamilya, binabantayan ng PAGASA ang inaasahang magiging super bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Wala pa naman sa monitoring domain ng PAGASA ang bagyong may international name na Bavi. Nahuling namataan sa layong higit 3,700 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Sa forecast track, lalakas ang bagyo bilang super typhoon pagdaan ng Northern Mariana Islands sa Lunes. Posible itong pumasok sa PAR sa susunod na Miyerkules bilang super typhoon at tatawagin itong si Inday. Hindi naman inaasahan magla-landfall ang posibleng super bagyo, pero posible nitong palakasin ang habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan. 2024, pinalakas ng super bagyong Karina ang habagat na nagdulot ng malakas na pag-ulan at malawakang pagbaha sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, kung saan halos 50 ang namatay. At susunod, flight na pa Hong Kong mula NAIA na antala dahil sa malakas na tunog. At Pangulong Marcos Jr. nasa Canada na para sa kanyang official visit. Yan at ipa pa mga balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Oras po natin, 4:22.
5: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZ.
6: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZFM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
12: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
13: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve.
5: Kumpirmado, sigurado, DZMM. Yes. Headline sa Hapon. Headline sa Hapon.
0: Tuloy po tayo sa ating mga balita. Kumpiyansa ang Department of Energy na makapagpapatayo ang pamahalaan ng sarili nitong oil reserve storage bago matapos ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. sa 2028. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert!
14: Tauli sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, natanong ni Energy Committee Chairman Erwin Tulfo si Energy Secretary Sharon Carine kung kailan may tatakatuparan na pagkakaroon ng oil reserve storage ng bansa, lalo na may mga ahensya at bansa nag-aadok na tulungan ang bansa para sa oil reserve. Ang kay Carine kung ang pinag-uusapan ng oil reserve ay 1 million barrels. Maaaring ba itayo ang storage sa loob ng isang taon? at posibleng sa huling quarter ng 2027 o unang bahagi ng 2028. Kasama na rin anya rito ang paglalakad sa permit sa DENR at importation ng langis. Sinabi rin ni Garina kabilang ang Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Company at Japan sa nagbibigay ng proposal para tulungan ang bansa na makapagtayo ng sariling oil reserve. Iginit ang kalihim na mahalaga may sariling oil reserve storage ang bansa para sa pagpapalakas ng pambansang seguridad, lalo na kung maulit ang Middle East oil crisis. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Wala pa rin naman ang nakikitang dahilan si Pangulo Marcos Jr. na sampahan ng reklamo ang kapatid niya, si Senadora Amy Marcos, sa kabila ng mga binitawang akusasyon laban sa kanyang administrasyon. Balita mula sa Malacañang, hatin ni Radyo Patrol, Christian Yosares. Christian.
15: Tony, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi mag-uutos si Pangulo Marcos na imbestigahan ang kapatid na si Senator Amy sa kabila ng paulit-ulit na akusasyon laban sa Pangulo at sa Administrasyon. Iginiit ni Castro na may mga otoridad na dapat gumawa ng kanilang trabahong imbestigahan ang senador kung kinakailangan. Pahayag ito ng Malacañang matapos hayag ang akustahan ng senadora ang kapatid na Pangulo na bangag, tulog at lasing sa kapangyarihan na umarap sa protesto ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Castro, hindi lamang pagkakalat ng fake news kundi paghahasik umano ng puot sa mga kababayan ang ginagawa ng senadora. Dahil hindi simpleng paninira ang kanyang ginagawa laban sa kapatid na dati pa lang anya ay nais na rin niyang umalis sa posisyon para iluklok ang kaibigan ni sa Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Nasa Canada si Pangulo Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit hanggang sa 4 ng Hulyo. Umaasa ang Pangulo na mailalatag sa kanyang official visit ang mga pag-uusap para sa bilateral plan ng Canada at Pilipinas na magiging gabay para sa bagong yugto ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanyang departure speech kagabi, sinabi ng Pangulo na plano rin niyang talakayin sa mga Canadian officials ang ilang issue sa Indo-Pacific at Middle East. Makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community, gayon din sa ilang business leaders para sa posibleng kasunduan at kooperasyon sa pagnegosyo at pamumuhunan. Kasama ng Pangulo sa biyahe, si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang opisyal ng gabinete. Mga kapamilya, 3 oras na antala ang biyahe ng Philippine Airlines pa Hong Kong matapos gulatin ng malakas na tunog ang mga pasahero nito. Sa investigasyon, naghahanda na ang eroplano sa biyahe nito bago mag-alas 8 na umaga sa NAIA Terminal 1 nang biglang makarinig ng malakas na tunog. Agad inihinto ang eroplano at pinababa ang mga pasahero at kanilang bagahe para bigyan daan ang pagsuyod ng mga tauhan ng bomb disposal unit. Idineklara namang ligtas ang eroplano at binigyan ng clearance na makabiyahe. Sa pahayag, sinabi ng Philippine Airlines na tinutulungan ito ang mga apektadong pasahero. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Balik eskwela ng estudyante sa Kabaluay National High School sa Zamboanga matapos ang insidente ng pananaksak sa eskwelahan kahapon. Masinigpitan ang inspeksyon sa mga bag ng mga mag-aaral matapos mailusot ng isang grade 11 student ang isang kitchen knife na ginamit sa pananaksak sa dalawang kaklase. Ayon sa pulisya, madalas umanong binubuli ng dalawang biktima ang suspect at pinilit pa umano itong gumamit ng marijuana. Ligtas naman ang dalawang biktima nagtamo ng sugat sa ulo at tagiliran. Nasa kustudiya na ng Social Development Center ng City Social Welfare and Development ang minor de edad na suspect. Mga kapamilya, kasado na ang tapatan ni na Filipina tennis star Alex Ayala at Australian tennis player Maya Joint sa second round ng Wimbledon mamayang alas 7:40 ng gabi oras dito sa Pilipinas. Umabante sa second round si Ayala matapos dominahin si Renata Zarazua ng Mexico, habang pinataod naman ni Joint ang tennis legend na si Serena Williams. Ito na ang ikalawang beses na magtutuos si Ayala at Joint na dati nang nagharap sa finals ng Lexus Eastbourne Open nung nakaraang taon, kung saan naman nagkampiyon si Joint. Sasabak din si Ayala sa Wimbledon doubles mamayang pasado alas 9:40 ng gabi. Kasama naman ang Czech tennis player na si Nikola Bartunkova. Makakaharap ng tambalang Ayala Bartunkova sa round of 64 ang tandem ni na Sofia Kenin ng Amerika at ni Elena Ostapenko ng Latvia. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Good afternoon. Ako po si Maan Makatagal. Kayo ba'y basang-basa sa ulan? Walang masilungan? Eh, kasi baka naman tuyo sa ibang lugar. Pero dito po sa aming sa bahagi ng kung saan kami, ng kinalalagyan namin, ay umulan ng malakas.
1: Dahil bawal kumanta, tayo'y tumula.
2: Tumula na lang.
1: Ito ako ngayon.
2: Oo.
1: Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan.
2: Walang?
1: Makakapitan.
2: Ayun. Pero, may double meaning pag kay partner Zandro.
1: Ano yun? Ano yun? May double meaning?
2: Yung makakapitan.
1: Napayong.
2: Ayun. Kayo naman. Oo, yun yun. Dami yung alam.
1: Hindi kayo sure. Hindi kayo sure.
2: Alay mo, meron siyang kinakapitan ngayon.
1: Ng paniniwala. Ayan. Kumakapit tayo sa paniniwala.
2: Ideolohiya.
1: Ay, naku,
2: paninindigan.
1: Ay, oo, tama. Kumakapit sa paninindigan. Eh, ingat-ingat po tayo, ha, mga kababayan. Hindi, sa pag-uwi. Dahil ang oras na uwi ngayon, eh, madulas sa kalsada kasi nga umulan.
2: At yan, sinabihan na kasi kayo, magdala ng payong. Ay, mga kaopisina natin, daming walang payong.
1: At tas meron dyan, so isa sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang nakaiwan ng payong kasi sa, kanina, siguro nung pumasok, umulan, naiwan doon sa lalagyanan. O, balikan nyo.
2: Yan ba yung tumutugon sa pangalang Mirna de la Torre?
1: Ay, hindi.
2: Hindi, iba pa.
1: Si Tita Mirna ay, hinintay ako kasi may payong ako.
2: So, wow! Tita Mirna, sabi niya, uuna na ako. Hindi sinabing sumabay sa'yo.
1: Bumalik. Nung pagbalik, doon ko nakita.
2: Oh.
1: Sabi ko, tara na. So, di nagpayong. Di kaya ng payong yung lakas ng ulan.
2: Ah, talaga?
1: Oh.
2: Eh, swerte ko pala. Kasi paglabas ko, talagang ambo na lang. Yung kaya mo hindi magpayong.
1: Yung pag sumuong ka sa ulan, hindi mapapansin na may tumutulong luha.
2: Ay, kasabay ng pagtulo ng iyong luha ang ano yun, pag-ulan. Yung di ba pag yung umiiyak ka sa ano, sa shower? Nangyari sa iyo yun, umiiyak ka sa shower.
1: Ay, akala ko yung ganun.
2: Kasabay ng luha mo.
1: Habang nag-shower na nakadamit.
2: Yun na nga.
1: Ay, iba yun.
2: Oo. Di ba? Eh yun, di ba, ikaw, gusto mo ba yung ano? Ako kasi pag yung ayokong basa yung paa.
1: Oo, ako rin.
2: Oo, di ba? Yung, tapos nag-squeak-squeak yung rubber shoes.
1: Ayoko rin.
2: Kaya dati nung coverage, talagang lagi ako may chinelas sa loob ng crew cab. Ano man ang mangyari, nabasaman yung paa ko, di ba, ng ulan. Kasi biglaan, nagko-cover ka kahit baha. At least, matutuyo yung paa ko dahil may chinelas akong nakahanda.
1: Tsaka ayoko yung basa yung medyas.
2: Ayun, isa pa yun.
1: Naku.
2: Kahit yung konti. Talagang, alam mo, yung pumasok lang yung tubig sa medyas. Yung ganun.
1: Kaya yung...
2: Pero may mga kababayan tayong...
1: Oo nga, walang choice .
2: Walang choice, kundi talagang... Minsan nga, araw-araw.
1: Eh, yun na nga.
2: Lalo yung mga, ano, mga kababayan natin na mga residente ng... Di ba may parte sa Malabon? Yung talagang...
1: Laging baha.
2: Kahit nga walang ulan.
1: Basta high tide.
2: High tide. O sa Ubando. Di ba may mga ganyang lugar?
1: Eh, ang payo nga ng DOH, as much as possible, kung kayang iwasan, huwag susuong sa baha.
2: Ayun na nga. Dahil sa leptospirosis. Pag suong mo ba sa baha, alimbawa lang, kailangan ilang oras para ka yung prophylaxis na ano.
1: Ay, hindi ko alam.
2: Doxycycline.
1: Ay, kaso kailangan niya ng doktor. Kailangan niya ng reseta ng doktor.
2: So, pwede ka pumunta sa health center.
1: Punta ka sa health center. Kailangan ka matanungin ng doktor.
2: Doxycycline ba yun? Oo.
1: Anyway, kung usaping baha lang din naman, syempre, babahain tayo ng impormasyon sa pagsisimula ng impeachment trial sa darating na linggo. Dahil nga, ini-expect natin ano na...
2: Ilang tulog na lang?
1: Ilang tulog ko alam. Basta matulog tayo.
2: At may gising.
1: Oh, basta may gising ha. Mm-mm. Eh dahil nga ine-expect na sa Lunes, mm-hmm, magsisimula na nga itong impeachment trial.
2: At tutuos tuloy ako sa kalendaryo.
1: So, kailangan na nating paghandaan din yung mga impormasyon na lalabas. Kasi unang pagkakataon natin ito ha, mm-hmm, na makikita yung mga ebidensya, mapapakinggan yung ebidensya. Eh, syempre, tanungin natin ang side, ano, mm-hmm, ng maglalabas ng mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo.
2: Tsaka ang sabi nga ng House Prosecution Panel, mm-hmm, hinihikayat nila ang publiko, mm-hmm, na talagang manood live.
1: Oo.
2: Hindi yung pagkakatapos na lang, tapos kukuha ka ng information sa social media.
1: Mm-hmm.
2: No? Kasi hindi natin alam, hindi natin masala pa. Kasi tuloy-tuloy yung paglalabas niyan eh. Eh, kung ano yung fake news at hindi. Oh, kaya maganda, live na live.
1: Tama. Buong-buo.
2: Ay, makinig. Pwede namang makinig.
1: Oo. Diba? Habang nagtatrabaho.
2: Oo, or pwede rin manood.
1: Habang nagluluto.
2: Sa Facebook, may live stream yan. At afterwards din naman, yung mga link na alam nating legit, kasi di ba may mga ano yan, recording nung previews, eh kailangan doon kayo kumuha nung kasi lalagyan daw nila ng mga subtitle sa wikang Hiligaynon, iba't ibang dialekto na para maintindihan ng nakararami.
1: Eh makakausap natin sa linya ng telepono ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Impeachment Trial o yung House Prosecution Panel, si Representative Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig ng programa.
2: Naku. Mm-hmm. Oo, ilang araw na lang, Kong Zia, ay malapit na ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Kumusta po yung paghahanda? Yung mga last-minute preps ba ito, Kong Zia?
3: Yes. Ito yung sinasabi natin, nasa dulo na tayo ng pag-uumpisa, no? Matagal naman tayong naghahanda. Ang House Prosecution Team, matagal naman naghahanda. Ang inaantay talaga natin ay yung PETSA, kung saan talaga magsisimula ito. Hindi lang tayo, ang House Prosecution Team, ang nagaantay, no? Ang taong bayan nagaantay dahil sa ngayon, umabot na tayo dun sa punto na yung taong bayan. Kasi sabi nila, okay, kailangan na talaga natin, kailangan talagang mag-proceed itong impeachment dahil nasa konsaligang batas ito. Pero ang tanong, kailan ba? So, ito na yung kasagutan tuon sa katanungan, no? Na ito na yung oras o yung panahon kung saan sabi niya nga kanina makikita na at malalaman na ng ating taong bayan yung mga ebidensya na matagal na nating pinag-uusapan, isang taon na, no? Yung kasagutan sa confidential funds, kasagutan ng Vice President doon sa mga unexplained wealth niya, yung kasagutan niya doon sa allegation ng mga bribery na ito naman yung nagbigay ng testimonya ay yung mga empleyado ng Department of Education. Mabigyan din natin ng kasagutan kung yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. So ito na yung oras na malalaman na ng taong bayan at mapapakinggan na, no, ng taong bayan yung specific na particular na mga ebidensya na hindi nakita at hindi narinig nung oras na tayo sa House of Representatives ay nagko-conduct ng confirmation hearings.
2: Ay, Kong Zia, yung pagkakasunod pala ng sakdal o yung articles of impeachment ay parang 4132. Tama ba?
3: Mm-hmm.
2: Oo.
3: Oo, ang mauuna po yung Article 4, yun po yung pagbabanta, yung grave threat, no?
2: Mm-hmm.
3: Ang pangalawa po na pag-uusapan na artikulo ay yung SALN, no?
2: Mm-hmm.
3: Yung unexplained wealth. Pangatlo po yung sa ano, yung confidential funds, panghuli yung bribery. So tama po yung numbering nyo, Mamaan.
2: Ay, itaya natin sa loto. 4132. Eh, Kong Zia, ay naikamada na ba natin yung pagkakasunod-sunod din yung mga testigo na ipatatawag? Wala bang umaatras? O meron din ba tayong surprise to witness? O kung ano yung napag-usapan sa pre-trial conference, yun din ang masusunod?
3: Well, from the very beginning, ang House Prosecution Team naman ay very transparent doon sa ninanais nitong takbo ng trial na ito, no? yung lahat ng mga dokumento, mga ebidensya, pati na rin yung mga posibleng tatayong saksi. No?
1: Kong Zia?
3: Yes, lahat ito na...
1: Medyo nag-choppy lang po kayo. Pakiulit po, Kong Zia.
2: Nagpa-fluctuate. Ano? Oo.
1: Go ahead,
2: yes,
1: Kong Zia.
2: Kong Zia.
3: Yes, oo.
2: Nagbe-break talaga yung mga
3: So,
2: ayun
3: na
2: nga. Eh, kahit dito papatay-patay din ang ilaw.
1: Oo nga. Sige, Kong Zia, ayusin lang po muna natin. Sige po, I'll put you po on hold. Ayusin lang po natin yung linya ng telepono. Eh, yun nga, mahalaga yung tanong mo, Maan, eh. Kasi nga, sa isyong yan, ano?
2: Ang alin doon?
1: Teka lang. Yung, oo nga, yung mga paghahanda. Kasi nga, baka naman, di ba?
2: Tapos na kaya yung mock trial nila.
1: Oo nga.
2: Di ba, meron silang, ano, may aaktong... defense, merong as is, as herself, as himself, di ba? Diba? Paano kaya yung pagpapractice nila?
1: At saka, yun nga, curious ako, sino kaya yung tumayong VP Sara Duterte? Di ba?
2: Sana, no, pag natapos tong lahat ng ito, ilabas nila yung, kung na-record man nila.
1: Parang hindi nila
2: record. Ayaw nila i-record. Eh, kanina nga, nagkaroon ng MISA partner sa Diocese of Cubao. Yun nga, ay bilang, ano to eh, parang nag-offer ng mass para dun sa maayos, no? Na mangyayari nga paglilitis. Nandun yung house prosecution panel. No? At hangad nga nila, yung siguro yung linaw ng pag-iisip, yung kanilang yung preparation ay maging maayos, hindi lang, sabi nga ng house prosecution panel, hindi lang para sa amin. Sabi ni House Leader, Prosecutor, Congresswoman Gerville Loistro, hindi lang sa amin yung kalinawan na yan, kundi pati sa defense, pati sa senator judges. Kasi 'di ba, parang kumbaga makapag-isip talaga ng maayos, malinaw, base sa konsensya, hindi lang sa konsensya ha. Base rin sa nakikitang ebidensya. 'Di ba?
1: At ano yung katotohanan? Yun yung importanteng lumabas diyan sa impeachment trial. Pero anong oras na, partner?
2: Ang oras 4:05 minuto. Makalipas ang 4:00 ng hapon.
1: Ay, magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, 9:00 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Mas tanong ating bayan, anong iyong...
10: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BCMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, nagbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Eh, balikan na natin. Andiyan na sa kabilang linya ulit si Kong Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Magandang hapon po ulit, Kong Zia.
5: Magandang hapon, Sandro. Maan, narinig niyo ba ako?
4: Ayan, okay. Loud and clear. Ayan nga.
5: Okay, pasensya na.
4: Oo. Kong Zia, ulit yung tanong kanina, yung last minute preps ninyo, kung may surprise witness, may mga umatras ba? So yung kamada nyo ng mga dokumento, ng pagtawag sa mga testigo, na ayos na po ba?
5: Well, unang-una, naging transparent naman ng House Prosecution Team, no? From the very start. Dahil nakalatag yung dokumento, yung mga ebidensya, pati na rin yung list ng potential witness. Pero yung mga witness kasi, isasubmit natin yan sa korte. Of course, sila naman talaga yung mag-i-issue ng subpoena at saka invitation, no? Ang atin lang is kaya natin nilista ito sa ating magiging kaso ay dahil una, expert sila doon sa pag-uusapan na ilalatag ng prosecution ayon sa mga articles of impeachment. Pangalawa, meron talaga silang first-hand knowledge, no?
4: Mm-hmm.
5: Doon sa mga allegation na napapaloob sa articles of impeachment. So, sa ngayon, ano pa naman eh, binigyan tayo ng ilang days, no? I think last deadline bukas para magkomento doon sa pre-trial order na ni-release ng korte. At inaasahan natin na yung mga nilista natin na mga potential na witness ay mag-appear yun, no? Depende rin yan kasi kung paano yung flow nung trial, no?
4: Mm-hmm.
5: So ultimately, we are hoping that the court will grant, no, the issuance of the invitation dito po sa mga lista po natin na mga witnesses.
4: Mm-mm-mm. May pabor ba kayo sa ano, sa lahat ng yun, or may komento pa kayo, may dagdag, may nais alisin?
5: Well, sa ngayon, nag-comply naman talaga ang House Prosecution Team, no, sa lahat ng directive ng Senate Impeachment Court, no? Rather, ang atin lang naman is, well, pagdating naman doon sa whether we agree or not, may mga, kasi ang pre-trial order talaga na nangyari talaga is hindi naman talaga nila ma-resolve. Alam naman po natin yan, may mga comments po tayo doon sa mga naging motion ng depensa. In fact, karamihan sa mga naging motion ng depensa, tulad halimbawa yung itong sinasabi nilang sinasabi po nilang mga ipapasa nila na ang i-adapt nila na mga witnesses, no, na galing sa atin, tayo nag-agree na lang para hindi na ma-delay pa ng ma-delay itong trial na ito. In fact, yung mga comments na binigyan natin, halimbawa yung sa opening of the BIR box, sabi nila, una, hindi sila pumapayag na maski man lang yung simpleng marking, no? Gusto nila ay una, tinutulan talaga nila. So tayo naman, na we requested the court na mamarkahan naman to, hindi naman to admission of evidence na eh.
4: Mm-hmm.
5: So ngayon, hindi na rin tayo nag-push through with that with really pushing for the opening, no, kasi baka magkaroon pa ng delay ng unnecessary delay. So nagpapasalamat tayo dahil later on nalaman naman natin sa kanila na they are now willing to open the box, provided na nasa executive session. So, sige na lang, kasi wala naman pa, hindi natin alam kung ano ba yung executive session na yan, no? Wala mo naman sa Senate rules yung executive session, pero sige na lang. May pumapayag na tayo, basta lang hindi lamantala yung sinasabi nating actual na trial.
4: Mm-hmm.
5: So, lahat naman ito, na-explain naman even before, during the pre-trial conference, and either after the pre-trial conference, what I can tell you right now is that kung ano man yung magiging komento o ilalabas na komento, kasi sa ngayon pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel, no, anong magiging komento natin doon sa pre-trial order. What I can tell you is that kung ano magiging komento doon ay para mas mapadali ang court at the same time mag-comply sa lahat ng direktiba ng korte.
4: Mm-hmm. Kung di ako nagkakamali, Kong Zia, 57, tama ba yung testigo na ilalatag ng House Prosecution Panel? Kumusta po yung seguridad nila? May impormasyon ba na baka lang ay may nananakot sa kanila, no? Nagpapadala ng mensahe na upang hindi sila humarap o matakot humarap sa trial proper.
5: Pag mag-umpisa naman ng impeachment trial, I'm sure provided ang mga testigong ito na tatayo dyan ng security, no? Isa na rin sa naging rason kung bakit naging closed door yung pre-trial conference ay para hindi mabunyag, no?
4: Mm-hmm.
5: Ang identities ng mga potential na mga magiging witness, no? Pero sa palagay ko, tiwala naman tayo sa may po-provide the security kung kinakailangan, hindi lang ng Senado, dahil ang Senado, ang ating sergeant at arms sa Senado is more concerned about the yung premises, no? But even assistance from our security agency we are confident na makakapagbigay naman sila kung kinakailangan. So, tayo naman, wala naman tayong naririnig so far, no, sa ngayon, na may mga banta sa magiging potensyal na mga saksi dyan sa impeachment court. Hopefully, tuloy-tuloy na at wala na tayong marinig na kumbaga banta, no?
4: Mm-hmm.
5: Kasi pag nagkaroon yan ng mga ganyang klaseng usapin, ay isa yan sa mga sinasabi nating effort, no?
4: Mm-hmm.
5: Para hindi mapakinggan yung katotohanan. So I'm sure hindi natin hayaan yan at makikipag-coordinate ang korte. We are confident that the court will will request for a necessary additional security should it is required, no, by once the trial begins. Should there be any necessary additional security from the agency, I'm pretty sure and we're confident that the Senate Impeachment Court will really seek the assistance of our security agencies.
4: Mm-hmm.
3: Kung Zia, handa po ba tayo sakaling muling dumulog ang depensa o kaya yung minorya sa Senado sa Korte Suprema? Kasi nga hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yung issue doon sa jurisdiction na kine-question nga ng minority. At there are instances na itong depensa naman ay maaaring questionin din yung due process o yung pagbibigay ng pagkakataon sa Vice President na makasagot o maging patas yung pagtingin dito nga sa isasagawang impeachment trial, eh ready po ba ang House Prosecution Panel sakaling muling dumulog sa Korte Suprema?
5: Ito yung impeachment court, ito na yung pinaka legitimate and democratic na paraan ayon sa ating saligang batas para mapakinggan yung side ng respondent, no? Sa atin naman sa House of Representatives, nakita naman ng buong bayan paano tayo naging conscious doon sa pagpo-promote and pag-exercise, pag-practice natin during the confirmation hearing ng due process, no? In fact, kung matatandaan niyo po, pag may mga questions na probing o leading question, hindi ina-allow ng ating chair, no? Kung babalikan niyo po yung naging confirmation hearing. Pangalawa, nakita naman muna natin kung paano every after discussion ng every article tinatawag yung respondent. Sila ho mismo yung ayaw pumunta. Sila ho mismo yung hindi nila binigyang pansin or hindi sila nag-attend para sana ay opportunity yon para kanila ay mapapakinggan ng taong bayan at kanila ay masabi, no, ang depensa ng respondent. Sa palagay ko man ang magiging trial sa ay patas naman ito, impartial naman ito, no? Magiging ang magiging paksa lang talaga dito ay yung ebidensya na may poproduce ng prosecution. Mm-hmm. At magagaling naman ang mga depensa, no? Mga members ng defense mm-hmm. team ng respondent ng Vice President. Mm-hmm. So ito na yung pinaka-democratic, mm-hmm. Na pinaka-legitimate na paraan para isulong itong impeachment trial mm-hmm. na sa alam naman natin sa saligang batas ay ang Senado lang, ang meron lang kapangyarihan para pag-usapan ito.
3: Mm-hmm. Eh pero kung Zia, kung sakasakali naman na pumunta, dumalo si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, handa rin tayo, lalo na kung ang uunahin ay yung Article 4, yung mga pagbabantanga, eh diba there's no better way na sumagot kundi ikaw mismo na inaakusahan na pwede rin maging witness para sa sayong sarili mong depensa.
5: Mm-hmm. Hindi natin in-anticipate, well, hindi natin pinipredict that that might happen, but that could possibly happen, no? Well, we're not saying that, well, these are the option, pero ang support, ang I'm not really preempting what would be the, you know, the reaction or the response of the court, pero mukhang klaro naman po, no? Sa ating saligang batas na pagdating sa impeachment, ang Senado lang yung mayroong kapangyarihan na maglitis sa Vice President as to any legal or technical issue that she might use to question the legality and the constitutionality of the process. Mukhang para sa akin, you know, the Supreme Court might probably, no? Eh, di ko lang alam kung how the Supreme Court would react to this. But, you know, it's very clear. Ang mga huwis natin ay alam naman, very, very clear po naman talaga na, you know, it has gone through the regular process, the legitimate process. There were complaints filed and endorsed by members of the House. It went through the process of, you know, exercising the constitutional mandate of the House. When it was approved, it was transmitted as what the Constitution required for the process to proceed to the Senate to try and decide. Mm-hmm. So, hindi ko alam kung paano nila i-frame yung kanilang argumento to question the entire process. Pero isa lang yung magiging ano yan. Ito lang yung magiging message na sa taong bayan. Ayaw talaga niyang sumagot. Mm-hmm. Ayaw talaga niyang patunayan sa taong bayan. Yung sinasabi niya na they're ready to face the charges in the proper forum. Eh ito na yung proper forum eh, sa Senado eh. Eh kung mayroong pagkakataon na yan ang gagawin nila, isa lang na magiging message sa taong bayan yan. Ayaw nilang sumagot, wala silang maisagot.
3: Alright.
5: Kaya tine-technical na lang nila.
3: Ayun, yun yung importante, no? Natignan sa lente kung paano yung magiging diskarte ng depensa. Kasi yun yung magsasabi kung talaga bang walang kasalanan ang pangalawang pangulo o kung idadaan ito sa teknikalidad, eh baka nga ganun yung maging pagtingin ng taong bayan. Na baka nga kasi hindi kayang panindigan o hindi kayang depensahan doon sa mga gagamiting mga hakbang. Sige po.
5: Yes, idadagdag ko lang sa Andro, no? Very basic lang naman. Kung wala ka naman talagang kasalanan, wala kang ikakatakot, no? Kung wala kang kasalanan at meron talagang sa'yo, mga akusasyon sa'yo, mas gusto mo pa nga eh na magkaroon ng pagkakataon para depensa ng sarili mo eh. Kasi yun na yun, yung paraan para, you know, pabulaanan yung lahat ng aligasyon. Right. So, I think they should welcome this as an opportunity for them to really defend the respondent kung talagang wala silang paglabag sa Constitution na ayon sa aming charge sa articles of impeachment, no? So, it boggles the mind now. Should there be any event that, you know, probably, and we're not saying that it will happen or they will do this, but based on your question for probably hypothetical, then it will send a clear message to the public that they don't have really any answers to provide to the court to really belay or to really oppose or to really, you know, defend, encounter the arguments, defend the vice president, counter the charges filed under the articles of impeachment.
3: Mm-hmm. Alright, sige po, Kong Zia, maraming salamat po sa inyong oras.
4: Thank you.
5: Maraming,
4: at good
5: maraming
4: luck.
5: Salamat, Sandro. Thank you, Maan, thank you.
3: Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. No oras na, partner.
4: Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary to DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una

0: Zoom si Attorney Jose Roy III. Magandang hapon po, Attorney.
1: Hi, Sandro. Hi, Man. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyo, mga tagapagkinig at tagapagpanood.
0: Eh, Attorney Roy, siguro umpisahan natin yung kwentuhan lang naman to. No? Kwentuhan lang naman itong mga gagawin natin ngayong hapon para madali rin dun sa mga nakikinig sa atin. Ito pong, kapareho nito, sa Lunes na magsisimula yung impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kapag ganito po ba yung mga defense lawyer, paano sila naghahanda? Kasi kalimitan sa mga natatanong natin, itong prosecution paano? Mm-hmm. Ito pong depensa, paano naghahanda?
1: Pareho rin. Mm-hmm. I think yung umpisa nila, magbibigay sila ng mga opening statements at mga preliminary remarks. Eh sigurado yan, both sides, pinipino nila yung mga sasabihin at kung baka nagre-rehearse pa, pinag-uusapan niya mga detaling yan, hinahanda lahat ng papeles kung sakaling dumire-diretso sa hearing at sa presentasyon ng mga witness, naghahanda yan.
2: So remember, unang
1: magpipresenta dito should be the prosecution.
2: Oh.
1: So, sigurado ko, naghahanda sila kung sakaling sabihin ng court, okay, let's proceed. Yan na. Yung unang kanilang gagawin ay magtatawag ng ano yan, ng witness at ipipresenta. Meanwhile, yung depensa naman, ina-anticipate nila at nakahanda na yung mga cross-examination yan, yung mga itatanong, yung mga dokumento. Alam nila eh, kung aling, by this time, kabisado na nila kung aling dokumento ang i-discuss ng bawat witness or kung anumang video. Video yata yung magiging ebidensya ng prosecution at this time.
2: Oo. Eh, sa unang araw ba, first day, July 6, no, sa Monday, mag-i-start na ba talaga ng trial proper na? O sabi nyo nga, may mga opening statement pa yan. So magtatawag na talaga din ng witnesses and paglalatag ng evidence.
1: Aba, wala nang dapat hintayin pa.
2: Mm-hmm.
1: Kasi meron ng meron ng pre-trial.
2: Mm-hmm.
1: Nakalagay na diyan sa yung pre-trial order kung sino ang ipipresenta, ang mga witness nakalista na, yung mga dokumento nakalista na. Wala na dapat pang maging diskusyon.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, hindi ko lang alam kung magkakaroon ng preliminary matters yung mga pasauna, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, yung pagbukas ng BIR box, maaring hilingin nila
2: muna
1: na resolbahin na nung sabihin na sa court, your honors, ano bang gagawin natin? Bubuksan na ba natin dito? Gusto ba yung tinatawag na executive session or what? Pangalawa, hindi pa tayo nakakasiguro.
2: Mm-hmm.
1: Baka magkaroon bigla ng desisyon yung impeachment court na, sige, maghahalal kami ng presiding officer or whatever.
2: Mm-hmm.
1: Eh, alam mo, man, given yung recent karanasan natin sa Senado,
2: nga, oo.
1: Hindi na ako nagugulat pag nagugulat ako eh.
2: Wala na ako
1: magulat eh.
2: Pero, attorney, ano sa tingin nyo yung pwede pang, di ba, yung legal moves, the moves na sa first day pwedeng gawin ng depensa para hindi matuloy yung trial? Kumbaga, i-delay ang trial?
1: Well, pwede nilang pagpilitan na mag-rule dun sa kanilang mga ni-raise na punto sa kanilang answer.
2: Mm-hmm.
1: Na inihiling nila na i-dismiss outright.
2: Mm-hmm.
1: So, pwede nilang ihingi sa court yon. Hindi natin alam kung ano magiging response ng court, kung ano sasabihin nila.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Ngayon, parang narinig ko, binabanggit nyo kay Kong Zia, yung posibilidad na pumunta sa Supreme Court. Siguro naman, wag na tayong umasa na makikialam pa yung Supreme Court sa point na ito. Masyado nang malinaw naman yung constitution na ang tanging may jurisdiction sa paglitis ng impeachment ay yung Senado.
2: Mm-hmm.
1: Gagalangin ng Supreme Court yan. Ako'y nakakatiyak. Hindi siguro gugustuhin din ng Supreme Court na sila pa yung makikialam dyan.
2: Mm-hmm. Sa pagbaso,
1: wala namang insidente na pagka-importante na kailangan kumilo sila agad-agad.
2: Uh-oh.
1: On the other hand, alam na natin, kung sino may obligasyon na kumilos ng agad-agad, di ba?
2: Mm-hmm.
1: It's the court, the impeachment court.
2: Mm-hmm. Pero

0: attorney, yung sa hiling na pagbasura agad nang hindi pa nililitis, ano yun, pagbubutuhan agad?
1: Mare,
0: dapat ba yun ang hindi nadidinig yung kaso?
1: Mare, ang maaari kasing gawin ng impeachment court kung ano, para lang pagbigyan, o sige, ano pa ang gusto mong sabihin ukol dyan sa mga motion to dismiss nyo? O, sige, sabihin nyo na ngayon, o, prosecution, meron ba kayong sagot? Meron ba kayong idadagdag? O, ganito, ganun. O, sige, narinig na namin lahat, nakasulat naman dito lahat, at saka nandun din sa mga punto na nandun sa reklamo and all that, di ba? Sige, okay, didesisyonan namin yan sa tamang panahon. Para sa pansamantala, tuloy na tayo. Sige, tawagin na yung mga testigo. Normally, sa ordinaryong kaso, ganun ang ginagawa. Tutuloy muna yan.
0: Didinggin lahat.
1: Well, oh. Tapos, sasabihin niyan, without prejudice, ika nga. Kahit na patuloyin namin to, hindi nangangahulugan na dininay na namin itong mga motion to dismiss nyo. Pwede pa rin namin, pwede pa rin pagkatapos namin pakinggan lahat ng ebidensya sa dulo, sabihin namin, well, narinig na namin lahat, pero anong napag-isipan namin, eh, gagrant namin itong motion to dismiss or i-deny namin itong motion to dismiss, kung ano man yun. Pero yung paglitis na ilabas na. Ngayon, yan ang ayaw mangyari ng depensa. Kasi nga, sa base sa aking napuna, di ba, over these months, no, ayaw talaga na sumagot doon sa mga ebidensya. At ang pinipilit, eh, doon na lang ika sa tamang venue, tamang forum. Eto na yun. Eto na yun. Pero hanggat sa maaari, iniiwasan nilang ilabas yung mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Yan sinasabi, ano yan, magdudulot ng damage o parang paninira lamang yan, politika lamang yan, etc. and so forth. Diba?
0: Attorney Roy, may sinasabi rin na possible na ihinto na yung trial kung kumbinsido na ang impeachment court na sa una't ikalawa pa lang na artikulo ay makitaan na nila, no, ng sapat na ebidensya. Possible po yun. Kailan nalalaman yun na, oh, okay na kami? Solved na kami?
1: Well, ang balita ko, parang hindi na yata mangyayari yun. Dahil ang instruction yata ng court, kung tama yung pagkaintindi ko, ipapakinggan lahat ng ebidensya doon sa apat na articles ng prosecution. Ngayon, bago mag-ruling yan, eh kung pinakinggan na nila lahat yun at sinuri na, yung depensa naman ang pagbibigyan. So, doon sa piniling procedure, sa piniling paraan, eh hindi na pwede siguro tayo mag-dismissal sa kalagitnaan. Unless nga, sabihin nga, sige, kalagitnaan. By the way, bago tayo tumuloy, pinag-isipan na namin itong motion to dismiss. Narinig na namin yan, mukhang tama itong motion. Maaring mangyari yun, pero sa palagay ko, hindi na siguro yan ang gagawin ng Senado. Baka madagdagan yung mga rally. Ayaw umalis ng mga nagra-rally doon na lumipat sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, madadagdagan yan ng mga taong matagal na naghihintay na makita itong trial na to na maganap.
2: Kumbaga, ang sentro talaga nitong mga ganitong klaseng pagdinig, paglilitis, ay yung kagutuman din ng publiko doon sa ebidensya. Kaya importante kung gaano kabigat yung ebidensya, Attorney Roy.
1: Sandro, di ba, lahat na lang yata ng issue na do-dominate sa atin yun, panay-related sa ebidensya. Hindi lang dito sa impeachment, pati doon sa mga budget, etc. Di ba? So, yung public kasi, syempre, ang inaasahan lang naman yan na yung mga proseso at yung mga kinatawan natin, gagawin ng lahat para magtagumpay ang hustisya. Ngayon, gusto rin nilang makita talaga totoo ba ito. Kaya, so, ang tagal-tagal na natin pinag-uusapan itong mga reklamo laban kay Vice President.
2: Pero maiba ako, Attorney Roy, pipihit lang ako dahil nga doon sa usapin ng ebidensya. Ano pong take nyo dahil nga itong si Assistant

0: Ombudsman Clavano, eh nagsabi na rin na itong statement pala ni DPWH Secretary Bonoan at yung 18 paano ba tawagin to, ex-Marines o bagmen.
1: Maleta boys.
0: Ayan, Maleta Boys. Ay gagamitin na rin nila. Eh pero 'di ba may question ano, may sa unang tingin talagang may question dito sa 18 Maleta Boys at gagamitin
2: ito. Inconsistent yung statement.
0: Oo.
2: Pero hindi parang pirmado yung gagamitin. Yung mga
0: yun
2: affidavit, hindi pa napipirmahan.
0: So paano 'to magagamit laban dito naman sa mga kongresista kasama yung dating speaker?
2: Hindi, tsaka yung credibility, 'di ba?
1: Alam mo,
2: sila...
1: alam nyo, Maan, Sandro, talagang very disappointed ako. Napakababa ng tingin ko dyan sa, dahil sa sinabi ni Attorney Clavano. Napakinggan ko eh.
2: Mm-hmm.
1: Sus Mario, Sep, ano ba yan? Ah, parang sinasabi, gagamitin daw si Bonoan ng state witness pag nagbigay ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez. Eh di para mong hino-hostage si Bonoan, di ba? Mm-hmm. Oh, pag hindi ka nagbigay ng testigo laban kay Romualdez, eh tutuluyan ka namin.
2: Parang may kapalit.
1: Ganun ang dating dun eh. Tama ba yun?
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, dun sa Maleta Boys, anong sabi? Nung June 20 pa daw, ginawa niya na daw ng draft at binigay sa kanila. Ayaw daw pirmahan. At humihingi pa ng extension. Meron bang ganun? Anong ebidensyang meron ka? Eh kung totoo yung mga ebidensya na yan, eh nilagdaan na yun, di ba? Ano yung sinasabi niyang meron kaming gagamitin? Eh hindi pa nga pinipirman. Ayaw pirmahan. Eh di ba, eh, kayo, siguro nakainkwentro na kayo ng ganitong sitwasyon. Pag kayo nasangkot sa aksidente man lang or what, pupunta kayo sa presinto, sasabihin sa inyo na polis, gagawa ba kayo ng salansay o hindi? O eh, hindi na. Ayoko pumirma dyan. O di wala na. O sige, di umalis ka na. Di wala ng problema. Wala ng kaso.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang ako nakakita ng investigator na parang kukumbinsihin pa na pirmahan yung ano, yung affidavit na gawa-gawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Ano yun? Tama ba yun?
0: Mm-hmm.
1: Kung investigador ka talaga at ayaw na kusang pumirma, eh tama na. Umalis na tayo.
0: Mm-hmm.
1: Ano pang pag-i-drop mo na yung kasong yan?
0: Mm-hmm.
1: Kaya,
0: so ano pong, ano pong ibig sabihin nito, Attorney Roy, doon sa pagbabansag din doon sa mga ilang mga personalidad, kasama na nga si dating Speaker Romualdez at si yung iba pang mga kongresista na mastermind kayo, ganyan. Ganito
1: pagod,
0: yung sitwasyon.
1: Mm-hmm. Pagod na. Dumudugo na yung tenga ko dyan sa mastermind na yan.
2: Mm-hmm.
1: Yung sistema na yan, na yung mga kalokohan dyan sa government contracts. Lumang tugtugin na yan. Hindi ba nadaanan na natin yan kay Janet Napoles? Eh bakit ba hirap na hirap kayong imbestiga? Tuloy yung presidente walang maipakita. Eh paano? Pinipilit nilang may mastermind. Hindi pa ba malinaw na yung mga insidente na yan, kanya-kanyang kanaan yan? Kasi yung pagbigay ng kontrata, distrito-distrito yan eh. So, ano, kung totoo yung sinasabing may mastermind, eh bakit hindi nyo sinama doon sa kaso ni Senator Revilla, yung mastermind? Bakit hindi nyo sinama sa kaso ni Senator Estrada yung tinutukoy niyong mastermind? Kung sino man yun? Oh, eh ang tagal-tagal nyo nang pinag-uusapan niyang mastermind. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayong magpirma ng affidavit? What does that mean?
2: Mm-hmm.
1: They're not willing to testify. Nobody has come forward to say ito ang mas... Walang ganun eh.
2: Mm-hmm.
1: Ang katotohanan niyan, kanya-kanyang lutuan 'yan sa iba't ibang lugar. Bakit parang kung naghahabol ng multo ba?
0: Para naghahanap po ng scapegoat ng masisisi.
1: Scapegoat talaga ang labas niyan. Kaya pati si Marcoleta nagagalit, pinag-iinitan daw siya. Kasi tinan mo yung ginagawa, babanatan yung si Marcoleta, medyo hindi maganda yung tempo kasi papasok na tayo ng impeachment. Bakit nyo biglang papailan ng ano? Tapos, para kunyari, patas-patas, titirahin naman itong isa, itong si Romualdez na wala naman silang hawak na ebidensya. Eh ako'y nababahala.
2: Mm-hmm.
1: Eh dapat ang katungkulan ng ombudsman, walang pinapaligan, walang kinikilingan.
2: Mm-hmm.
1: Kung may ebidensya, banat. Pero, ito, tandaan nyo, lahat ng prosecutor, kahit man DOJ or whatever, yan ba, Pag walang ebidensya, dismiss ang kaso.
2: Mm-hmm.
1: Eh,

0: Bakit hindi ganun? Hindi ba alin doon sa kaso ni Saldi ko, wala siya dito, o sige, fine, hintayin natin, whatever. Di ba? Pero ito, kagaya nito, yan sa 18 Marines niyan. Naku, hindi ako makapaniwala nung narinig ko yung sinasabi ni Clavaro. Alam naman natin, yung 18 Marines, inimbestigahan na yan ni, ano eh, ni, ng NBI eh. Sinabi ng NBI, wala ito. Walang value ito. Kasi hindi ka panipaniwala, etc. Eh bakit ito ngayon binibigyan pa? Sige, pag-isipan nyo ha. O pirmahan nyo na, sige na naman. O sige, hintayin namin. June 20 pa lang binigay na yun. Hindi ka ba nagtataka? Tingnan mo yan ha. Yang si Gutesa at saka yang si yang 18 Marines na yan or 22 kung ewan ko, paiba-iba yung numero, paiba-iba nga yung istorya eh. Ha? Tuwing nag-a-appear yung mga yan, all the time, pag nag-a-appear yan, sino ang nilalapitan? Senator Marcoleta. Sino ang umaalaga sa kanila? Mike Defensor. Hindi ka ba magtataka doon? Yung hawak niya yung dalawang yan. Parate pagsipot nila, silang dalawa, yung dalawang figures na yan, ang nakapaligid doon. Hindi ba parang masyadong political yata? O ito ba talaga yung ebidensya? Ha? Mm-hmm. O ito ba yung politika? Mm-hmm. O ngayon, ha? Yung kaso ni Senator Marcoleta, iba namang istorya yon. Yung kasi, ang problema doon, well, hindi naman ang problema, ang tama namang ginawa ng ombudsman doon, andun yung ebidensya eh. Binigay, mm-hmm. inamin nila eh. Mm-hmm. Diba? Inamin nila, tumanggap siya, etc. Ngayon, kung meron siyang tamang o sapat o na explanation o na dahilan kung bakit ganun ang nangyari, pwede niyang depensahan ang sarili niya. Pero yun, yung pagsampa ng ombudsman doon, malinaw. Kasi andun yung ebidensya nakalatag eh. At inamin lahat ng mga nasangkot. O, bakit doon? Napakabilis. Bakit dito sa mastermind yung kay former speaker? Mm-hmm. Ang tagal-tagal na, dugo-dugo na yung tenga ko dyan sa mastermind niya kung ano-ano. Pati nga yung, di ba, binablockmail pa siya nung, sino ba yung
1: PGMN.
0: Pinasuhan ng extortion. Mm-hmm. Tinitira pa yung si Romualdez, di ba? Mm-hmm. Kung talaga siya, ibig mo sabihin, hanggang ngayon, wala ka pang nakikitang ebidensya.
2: Mm-hmm.
0: Ito ha, I'm sorry to say, pero kapansin-pansin lang. Bakit lahat ng tiga DPWH binibigyan ng immunity? Lahat yan, binibigyan ng immunity. Sino ba may control niya mga flood control na yan? Sino ba? Di ba ang DPWH? Di ba sila nagpapabid? Sila pumipili ng proyekto? Sila nagdi-design? Sila nagpapa-implement? Sila nag-a-award? Sila nag-a-approve? Sila nagbabayad? Sila nag-a-accept? Tapos lahat ng mga tao, binigyan mo ng immunity? Hindi ba malinaw na para mo paandarin yung scam na yan, kung ano man, kahit saan man, distrito or whatever, kailangan kasabwat mo yung mga yan. Mm-hmm. Tapos binigyan mo ng immunity. Nagpakamatay nga si Yusek Cabral eh. Hindi natin ma-explain kung bakit eh. Pero anong nakita doon sa kanya? Meron siyang mga listahan. Ha? Mm-hmm. Kung sino yung mga involved, sino yung matumanggap, etc. Kung naalala nyo, sa kaso ni Napoles, ganun din. Meron yung Ben-Hur Louie. Yun din ang hawak din niya yung mga listahan, yung mga binayaran, nilagyan, etc. Yung sistema na yan, luma na yan, iba lang ang kontrata ngayon. Ito mga infra projects, mga engineering projects. Pero yung pinapakita ng ombudsman, very disappointing. Iho, Mr. Clavano, ano ba yung pinaggagagawa niyo dyan? Kung ayaw pumirma, bitawan mo na. Baka sabihin pa eh, dinuduktor mo yung salaysay nila eh.
1: Mm-hmm. Sige po, siguro.
0: Hindi maganda. Ngayon, inaakusahan sila ng selective justice, di ba? Yan, pantabla.
1: Kaya nga, Attorney Roy, ang importante talaga, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Kapag may ebidensya ka, sampahan na ng kaso.
0: Tapos,
1: kung hindi,
0: pag wala,
1: kung wala,
0: tapos na. Bakit ka mag-aaksaya ng panahon?
2: Uwian na.
0: Pinipilit mo. Pinipilit mo. Ano, gumagawa ka ng istorya. Hindi maganda eh. Hindi ba?
2: Bakit kaya?
0: Ang tawag ko dyan ngayon, doon sa isa, selective justice ang reklamo nung kaila Senator Marcoleta. Pero doon naman kay Romualdez, ang tingin ko doon, target justice, tinatarget yung pobre. Na-extortion na at lahat, kung ano-ano, pati yung mga ari-arian niya, yung

0: sariling yaman niya, kini-question. Eh, nako, siguro, siguro kailangan tignan natin ng mabuti itong sistemang ganito. Hindi naman tama yan. Alam
1: Alright.
0: Mo, ito ha, ayokong na ma-misunderstand, no? Yang Romualdez yan, napakayaman na tao yan. Nung araw pa yan, bago pa pumasok sa politik yan, ang dami ng minana yan.
1: Right.
0: Hindi yan ordinaryong tao. Yan mga kayamanan, yung mga ari-ari. Eh, yun talagang kakayahan ng tao eh.
1: Opo. Sige po, siguro abangan pa natin kung ano ang susunod na kabanata. At sana nga matigil na nga kung walang ebidensya,
0: Ilagay natin sa tama yung mga resources ng gobyerno. Ba't hindi mo ubusin yung mga ghost project na yan? Wala kang kalaban doon, panay multo. Hindi mo na kailangan hanapin yung multo. Yun na mismo yung multo. Ang linaw-linaw nun. Hindi mo pa ubusin yan. Ano ba pinaggagawa niya ni Secretary Dizon?
1: Sige po, babantayan natin at yan din po yung magiging mga tanong natin sa kanila.
0: Ikaw talaga, Orly, pinapainit mo yung ulo ko.
1: Maraming salamat, Attorney Roy.
0: Thank you,
1: relax.
0: Salamat lahat. Good afternoon po, mga kapwa Pilipino.
1: Magtubig-tubig po muna kayo, ha? Para lumamig-lamig.
0: Oh, okay na.
1: Maraming salamat, Attorney Roy.
2: Thank you.
1: Yan po si Attorney Jose Roy III, dati pong defense lawyer ng Chief Justice Renato Corona nung siya humarap sa kanyang sariling impeachment trial. Ay, teka lang, magbigay lang tayo ng paalala para po dun sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Eh, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon Wild na toll-free landline. O kaya naman, maaaring tumawag sa 0917-899-8727 para sa Globe at Touch Mobile subscribers at 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Ay, paano, partner? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Pamela Vasquez sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at DZMM Facebook Page.
1: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
6: gabi.
7: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Mga kapatid! Excellent. Mga kapatid, itaas ang inyong mga kamay at ihanda na ang masigabang palakpakan para sa panibago nating mga kapiling ngayong araw na ito sa ating programa. Walang iba kundi ang nagtanggal ng L sa pangalang Velasquez dahil siya po ay Vasquez, si Pamela Vasquez. Pam!
1: Since Vasquez and Velasquez, siya, hindi nagkakalayo.
0: Actually, hindi. Siya, naming ano daw, convention. Ito, tinuturo sa akin ito. Ha? Mm-hmm. Kapag daw ang pangalan ay nag, apelido ay nagtatapos sa Ez o yung Kez o parang ganon, diba? Parang Rodriguez
1: yes.
0: O Velasquez. Ang pinagmulan daw na yung apelido na nagtatapos sa O. So, kunwari, Rodriguez, Rodrigo. Ang Velasquez, Velasco. Kaya ikaw ang lola ko.
1: Paano kung Vasquez,
0: Vasquez, Vasco. May ganun, di ba? Ah. O, di ba? Ayun naman po, itinuro po sa atin na ating po mga kapamilya na po noong sinaunang panahon na nagkulang po ang mga apelido sa Pilipinas ay dinagdagan na lamang po nila ng S ang mga apelido nagtatapos po sa oh. Kaya yung merong Olivo, nagiging
1: Olives.
0: Olives. Oh, diba? Oliva, ikaw naman din. Dagan mo ba na?
1: Pinahaba.
0: Ayon, mga kapamilya, Pamela Vasquez is in the house with Tony Velasquez. Yes. So it's a Vasquez-Velasquez tandem today. Ay, grabe. Oh. Pero si Pam, magiging busy-busy yan next week.
1: Starting next week.
0: Dahil siya po ay nakatutok po, siyempre, dun sa panig ng mga house prosecutor.
1: Yes.
0: Dahil sila... ano, di ba? Parang nilamas na nila yung sino yung magiging lead prosecutor sa bawat article of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So, apat yon. Meaning, sino nga ba? Balikan mo nga. Article 1, Joel Chua. Article 2, Terry Ridon.
1: Yes.
0: Article 3, si Jonathan Kit Flores. Article 4, Lawrence Defensor. Tama ba?
1: Kasi before, yun. Dati may hinawakan si lead prosecutor Jerry Luistro. Pero nga dahil siya ang lead prosecutor, kumbaga finorgo niya muna or... iniasa muna sa ibang prosecutor yung isang impeachment.
0: So, it will be Chua, Ridon, Flores, and Defensor.
1: Yes.
0: Na sila pong mangunguna, no? And also introducing, ano ba to? Bakit may pumasok na Candon? Well, what do you want, Candon? Anong gagawin mo? Ano, what does that mean? Medyo iba yung pagmuestra mo. Ano ba? Ah, ilapit-lapit yung mic. Eh,
1: ah,
0: bakit
1: so
0: masyado bang mahinhin
1: si
0: Pam? Grabe naman. Wait a minute, where's my add to cart bell? Wala tinanggal.

0: niya add to cart bill. It's also part of ano, pang-welcome kay Pam. So anyway, so next week nga po, no, naghahanda na siyempre ang lahat po ng mai-involved dun sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. And kanina nagmisa nga ba, Pam? Yung mga prosecutors. So, nagulat ka ba? Yeah. Pakita nyo nga si Pam. Si Pam kasi ko nagugulat sa mga props dito sa Asian Spot.
1: Ang cute yung lumalabas yung mata. You know parang ganito kami, sir, kapag next week, kapag may kangaraga.
0: Hindi lang.
1: Na.
0: Mas luwa ang mata nyo kaysa dyan. Do you know what that is?
1: Ano po ba it?
0: That is called the stress ducky. Yung hawak-hawak lagi ni partner Rica, who by the way, kaya po wala po si partner Rica today dahil medyo literally, parang yeah, katulad po ng panahon sa labas, under the weather po siya. So partner, kung ikaw ay posibleng gising ngayon at nakikinig, get well
1: get
0: soon,
1: well,
0: ha, partner. Although sabi naman ni Rica, magpapahinga siya, magpapagaling siya, and she will try to be back tomorrow. Anyway.
1: Pero yun nga po, nabanggit niyo po yung sa mass doon sa ng house prosecution sa may Diocese of Cubao para nga bilang paghahanda na rin sa impeachment trial next week.
0: Yes. So parang panalangin ng mga nanguna doon sa misa, ay magabayan, di ba? Yung mga prosecutors sa pagpresenta siyempre nila ng mga ebidensya,
1: yes,
0: at na maging malinaw din ang pagtakbo ng impeachment trial. Yung impeachment trial court will open at 2 p.m. Tama ba?
1: 2 p.m. onwards.
0: On 2 p.m. ng Monday, July 6. Pero magbabago yan pagkatapos ng SONA.
1: Yes.
0: Magiging 3 o'clock na.
1: Onward.
0: And instead of Monday, Tuesday, Wednesday, after the SONA ng July 27, magiging Tuesday, Wednesday, Thursday. So, uurong.
1: Yes.
0: Uurong niya sa oras, uurong niya sa araw. And hanggang kailan daw? Aabot daw ng 7 months ba?
1: Yun po ang sinasabi.
0: 7 months.
1: Dahil kasi syempre, sa...
0: Parang natanda-tanda ako na dahil ngayon lang, pinupona ako ng aking...
1: sa prosecution, 62 trial dates yung na-request. And then,
0: okay,
1: 30 naman doon sa defense. So, lumalabas na parang 90
0: really?
1: Plus dates. Pero syempre, depende din pa yun sa magiging takbo ng impeachment trial.
0: Tapos, merong nakausap ata na yung dati daw impeachment court spokesperson, si Attorney Tonggol. Ewan ko kung na subaybayan mo yun. Meron ata siyang interview kanina na... Ang posible daw na mga scenario, no, na inaabangan ng mga nagmamatsyag, no, sa July 6 ay kapag nag-open na daw ang impeachment trial court, posible ba daw na magkabotohan na palitan si Senator Senate President Sherwin Gatchalian as presiding officer. May scenario pa daw na ganoon, pa narinig mo ba 'yan?
1: So may mga surprises pa.
0: We don't know. Pero posible daw 'yon. It's a possibility na baka daw pag convene ng impeachment court, mag-open ng trial, ay baka daw may mag-motion to elect a new presiding officer dahil karaniwan po daw kasi na kasanayan sa mga nakalipas na impeachment trials, abogado.
1: Yes.
0: Yung umuupong presiding officer, eh hindi nga po na maabogado si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Although wala rin naman po nakalagay sa impeachment rules na dapat
0: na required.
1: Na requirement ang abogado sa pagiging presiding officer.
0: Nakasanayan lang, no, dahil impeachment court, so iniisip nila dapat kung ikaw yung presiding officer or presiding judge, senator judge, kailangan may kaalaman
1: legal
0: ka sa...
1: Legal background, yes.
0: So, hindi natin alam kung yun na po ay isang magiging scenario sa Monday. At syempre, yung isa pang scenario daw doon ay yung kung bababaan yung voting threshold. Dahil kung ngayon ay 2/3 po of 24 na senators ang nakaupo, kailangan 16 daw to convict.
1: Yes.
0: E paano daw kung babawasan daw yung senador na nakaupo? Like right now, suspended si Jinggo Estrada, nakadetene pa. Si Bato de la Rosa, nagtatago pa. Hindi pa natin alam, baka meron daw makakasuhan ng plunder at iaaresto, kaya nagrarally yung mga kapatid sa labas.
1: Kung matuloy, 24 minus 3, 21. So 2/3 of that, 7/14.
0: Do the math.
1: Gumagana ang math natin today.
0: Pamela is mathing today.
1: So okay, kung 7/14 ang 2/3 ng 21. If matuloy.
0: Kung meron pong mag-motion questionin yung voting threshold. Marami pong mga scenario, no? Mga ni-raise lang ho ng mga possibilities. But hindi nga natin masisiguro kung lahat po yun ay mangyayari on Monday. So, kailangan po talaga bantayan natin ng maigi. Pam will be there para bantayan yon.
1: Yes, and full force din naman po ang ibang radyo patrol. Like si Kuya Robert naman po
0: sa
1: ay
0: Senate?
1: Nakatutok sa Senate Impeachment Court.
0: Uh-huh.
1: And si Radyo Patrol John Garner din ay sa panig naman ng defense.
0: Ayun. So, one-on-one kayo.

0: Yes.
1: House prosecution sa'yo, Robert Mano for the
0: Senate impeachment
1: trial
0: court yes.
1: mismo, and then John Garner for defense. The defense.
0: And syempre, abangan din natin kung magkakaroon pa ng mga rally din sa labas once na nagkaroon
1: sure.
0: na, or nag-ongoing na yung impeachment trial.
1: Ano mo, para sa akin, ito lang naman ang aking opinion dyan. Dapat wag na nilang payagan na mag-rally sa paligid ng Senate. Because it's just going to cause a lot of disruption. Wag na nilang dapat i-off limits sa nila yan sa mga tao. Besides which, di ba, kailangan labas-masok din yung mga papatawag dyan sa Senate Impeachment Court. Di, ibig sabihin nun, yung security na lang around the perimeter na naman ng GSIS building, mahihirapan na naman. Nag-walkthrough na ata kahapon ba si Senator Sherwin?
0: Kung hindi rin ako nagkakamali, partner, ay baka magkaroon din ng walkthrough tomorrow or yung pagbisita din. Siyempre, para ma-familiarize din yung mga kwarto, yung kung saan kami ma-assign na media.
1: Oo. Kasi nga, dahil hindi lang naman siyempre yung Senate media ang magbabantay, yung Senate press corps, no? Kinakailangan bigyan din ng spasyo yung iba pang mga beat
0: correct.
1: Na lilipat mura pansamantala sa Senate building para sila din ay makapag-cover. Anyways, sa araw pong ito, no, yung pong protesta ng Iglesia ni Cristo na nilipat mula po sa People Power Monument sa may EDSA White Plains
0: sa Maynila.
1: Nandun na sa Liwasang Bonifacio, dahil nga po't hindi naman nila kinakailangan ng permit na mag-rally sa isang Freedom Park. Wala daw kasiguruhan kung sila daw ay magtatapos na ng rally nila today or magpapatuloy pa rin for tomorrow and succeeding days.
0: Or next week since may impeachment, usapin ng impeachment din next week.
1: Hindi, alam mo kasi binabantayan nila, partner. Tinitingnan nga nila kung totohanan na ni Ombudsman Boying Rimulya.
0: Yung pagsasampa ng kaso.
1: Yes, kasi hanggat sa hindi nga nakakasiguro ngayon itong mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo ni Senador Rodante Marcoleta, kung siya nga po ay kakasuhan na at dadamputin, hindi pa rin na tuloy ang napapanatag ang loob nila. Yung mga nagrarally ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio, no matter na sabihin nilang ipinaglalaban nila na wag daw baluktutin yung batas, nakakasiguro ba sila na wala ngang ebidensya na may aharap ang ombudsman laban kay Senador Marcoleta? Di nga ba sinasabi nila, si Senador Marcoleta mismo umamin kasi.
0: Na tumanggap siya ng 75 million na campaign funds
1: na
0: sa tatlong kaibigan.
1: Na hindi naman niya dineklara.
0: Yes. Sa Sal-N and sa Sose.
1: Sa Sal-N at sa Sose. So, kumbaga, tinanggap niya yung pera, hindi niya dineklara, at inamin pa niya na ayaw daw magpakilala ng mga nagbigay. Para nga daw maging anonymous. So, anyway, mga kapamilya, hindi ho ba't mahirap yun na katulad nung yung sasala ngayon sa paglilitis sa Monday. Nanggaling din naman sa bibig niya nang meron siyang gustong patayin. Tapos sasabihin niya, hindi, wala naman akong ginawang ganun. Grabe, di ba? Kuminsan, hindi nga masabi na yung ba nanggagaling sa bibig ng mga opisyal natin, dapat ba wag na tayong maniwala? Kumbaga, joke lang ba ang mga nangyayari
0: nun? Or not take literally.
1: Ito, alam mo, partner, every time may nangyayaring ganun, may nagre-react si Pussycat. Nagugulat siya, natataranta siya. Why are you thinking that way? Di ba? Parang ganun. Pero, ayan, sige. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, meron nga pong mahalagang, di ba, anunsyo ang World Bank na ang ating daw economic status ay umangat na daw to upper middle income. Ayun. Kabilang doon si Pamela Vasquez, so upper middle income na si Pam. Naka-laptop, naka-app, naka-MacBook na eh.
0: Hulugan.
1: Aray ko.
0: Hulugan at second hand.
1: Dati, naka-ano lang yan, yung Intel...
0: Quad. Celeron? Kasabi, quad ayan. Core?
1: Hindi, yung Celeron. Pero ito, upper middle income status. Okay. Siyempre, parang pag naririnig natin yun, wow, upper middle income, parang si Ken Don lang, di ba, nung nakaraan. Nung nagkaroon ng bonus, naging upper middle income.
0: Wow.
1: Ang ibig sabihin ho ba nun, mga kapamilya, na ang kinikita po no, ng ating mga kababayan, ng ating mga kapamilya, ating mga kapatid, ay tumaas na. Dahil pag chinek mo pala, partner, no, kapag ang upper middle income status ang na kamit o naabot no, ng isang bansa, yun daw gross national income ng bawat mamamayan, pumapatak na daw sa halos 4,000

0: Dolyar. Partner. Chinek mo na ba yung payslip mo nung nakaraan na binigay sa'yo ni April Pia kung umabot na
1: parang
0: 4,000
1: parang hindi pa nga po kalahat eh.
0: Si Pusikat sabi niya. 4,000 dolyar. Can you imagine kung yun nga po ba talaga ang gross national income ng bawat Pilipino? Eh tama-tama at meron po tayong mga kapiling para mo ipaliwanag ng mas simple, mas nauunawaan na ating po mga kapamilya, ano po ba ang significance o yung importansya na magkaroon tayo ng upper middle income status ayon po sa World Bank? Sino magpapasok ng linya ng ano to? Candon, kayo na ba magpapasok ng ating guest? Ah, sige. So tatawagin ko na lamang po yung ating magiging panauhin. Siya po ay taga-Philippine Institute for Development Studies. Ang siya pong Vice President ng organisasyong ito, si Dr. Marife Ballesteros. Dr. Ballesteros, maganda hapon. Si Tony Velasquez po ito at saka si Pamela Vasquez.
1: Good afternoon po.
2: Hi, good afternoon. Magandang hapon din sa inyo, Mr. Tony at Ms. Pamela at sa mga taga-pakinig ng DCMM.
0: We are the Vasquez-Velasquez tandem today.
1: Vivi.
0: The Vivi.
2: Vivi.
0: Anyway, so, Dr. Ballesteros, maganda pakinggan na meron na daw po tayong na-achieve na upper middle income level or status, no? But ano po ba ang sukatan para po masabi na gano'n na po yung nakamit nating level? Can you give us medyo yung simpleng basihan lamang po para po mapaliwanag natin?
2: Okay. So magandang balita nga yan ano? Para sa ating bansa na nakapasok na tayo sa upper middle income. Ang ibig sabihin nito ay yung overall economic well-being ng bansa ay naka-level na sa upper middle income. Importante rin, hindi lang ito ibig sabihin income, yung wealth ng household. Pero kasama rin na rin dito yung ibig sabihin personal fulfillment, yung social security, yung access to healthcare, education, nakasama na ho lahat dyan. Pero ang importante yung malaman natin ay ano ba itong binubuo nung income na kinuha na sinasabi na to.
0: Sige po.
2: So yan kasi kinukuha yan sa income ng residents and businesses not only domestically but also internationally. So, ang alam natin, remittances lang yung international, no? Mm-hmm. Pero pati rin ho yung mga foreign subsidiaries, like yung may Jollibee, so yung may profits yung mga yun. O kung nag-invest ka sa...
0: So, hindi lang po income ng isang tao, kundi kasama mga negosyo.
2: Negosyo, syempre. Pati kasi yun. GDP pa rin yun. GDP pa rin
0: it's yun. Just another word for GDP, yung GNI. Oo.
2: Hindi naman.
0: Ay, hindi naman.
2: GDP yun... plus yung income na nakukuha natin from ng residents from abroad,
0: okay,
2: including yung ating mga foreign businesses.
0: Okay.
2: Yung profits nila, yung dividends.
0: Okay.
2: Yun ho, dinadagdag lahat yun. Kasi it's a very good, a better measure nga ng standard of living. Kasi yung mga residenteng sa international, di syempre OFW, kumikita yan. Mas malaki ang kita kasi yung mga nandito saka, kahit malaki, na mga low skill.
0: At mas malaki na exchange rate ngayon dahil 60 plus na to a dollar.
2: Pero importante rin malaman, yung hindi yung 4,000 na US dollars, hindi yun based on the exchange rate. Ha? Ibig sabihin, pag kinocompare yun, it means it's based on the purchasing power. So which means na kung nasa upper middle income country ka.
0: Uh-oh.
2: So ibig sabihin yung cost of living doon, kaya kang mabuhay doon kung saan man yon. Kasi para pareho kayo nasa upper middle income. Middle income country. So ibig sabihin yung cost of living is higher siya and the standard of living is higher.
0: The cost of living is higher.
2: Across, okay. Oo. Kasama.
0: So
2: automatic
0: ibig sabihin,
2: yun kasi pag higher nasa upper middle income country ka, ibig sabihin yung

0: So we have problems on the infrastructure.
1: Yes.
0: Pero sana kung yung ating pagiging upper middle income, UMIC, sabi nga nila.
1: Yes.
0: Yeah, would really be used effectively.
1: Opo.
0: Eh, sana may mamomodernize ka natin yung ating ating bansa. Actually ba mahabang usapin yan.
1: Uh-huh.
0: At saka palagi din namin pinag-uusapan yan at siguro pwede ko na rin i-plug dito na sa September,
1: okay,
0: yung PIDS magkakaroon nga ng usaping ganyan. Kung bakit ba, ano ba yung mga i-diagnose natin yung ating bansa as against other ASEAN countries. So bakit nga ba we have growth pero hindi nasusustain or bakit nga ba walang masyadong investments?
1: Kukumbidahin niyo po ba kaming dalawa ni Pam sa inyo pong
0: definitely
1: sa inyong ano bang tawag niyo doon, symposium, conference?
0: Yeah, it's a conference. It's an annual public policy conference. And that will be happening in September.
1: Because I think you need the punto de vista ng mga nagko-cover ng news katulad ni Pam.
2: Yes.
1: Who covers the si Pamela po, para po sa inyong kaalaman, ay ang nakatutok po sa lahat ng kaganapan sa batasang pambansa sa Kamara de Representante. At malamang si Pam, ang isa po sa mga kapagpaliwanag po sa inyong conference, kung bakit po, saan po ba napupunta ang perang dapat ilalaan sa development, Dr. Ballesteros?
0: Mm-hmm. Yeah, ganyan nga. Di ba alam naman natin, di ba, yung
1: sa budgeting.
0: Some budget, public finance management.
1: Yes.
2: And sundutin ko na din po yan, Dr. Marifake, kasi kung, and correct me if I'm wrong, kasi nabasa ko din po na isa doon sa mga impact nga nung UMIC. Yung mawawalan tayo ng ano ba, access or yung aid doon sa mga official development assistance
1: Foreign aid?
2: Projects. Uh-huh. Kasi parang, correct me if I'm wrong din po, Dr. Marifake, na hindi eligible for foreign aid in
1: kung
2: general.
1: Kung naka-UMIC ka na.
2: Kung important din po sa Philippines na kumbaga mag-develop to industrialize, paano po yun considering na is it safe din ba to say na hindi pa natin din kayang tumayo independently and kailangan pa rin somehow ng mga foreign assisted projects?
1: Hmm.
0: Well, mababawasan definitely yung mga
1: foreign assistance
0: grants. Grants. Mm-hmm. Yeah.
1: Uh-oh.
0: But I guess we can use, we can still have access to yung mga development loans.
2: Mm-hmm.
1: May access pa rin.
0: And then if you have a better credit rating, then mas you would have a better access to cheaper loans.
1: By the way,
0: cheaper financing.
1: By the way, dun din sa pagbabasa ko, partner, at saka Dr. Ballesteros, tama ho ba na dahil nga po yung gross national income ay ginagamit na metric, no, para kung tingnan kung tayo po ba ay humantong na sa ganitong income level status.
2: Mm-hmm.
1: Kasama ba sa gross national income pati foreign assistance?
0: Foreign assistance, Ruth?
1: Yeah. Meron akong nabasang ganun na kino-compute din daw yung GNI based on yung kunari ano, revenue coming from abroad, from people working abroad. And pati foreign assistance, so medyo inisip ko tuloy, inaantok lang ba ako o mali ba yung pagbasa ko? Pero anyway, maka nga po ako'y medyo nalito lang sa aking nabasa. But if there is a symposium, a conference in September, doon nyo na lang ho ipaliwanag, Dr. Ballesteros, kasi naubos na po oras namin eh. Are you still there?
0: Oh yeah, I'm still
1: okay,
0: here.
1: Sige. Yes. Sige po. Dr. Sorry, Ballesteros, sorry po, medyo naubusan lang po tayo ng oras, but thank you so much at tinulungan nyo rin po kaming maunawaan kung ano po yung significance or impact nito ating pag-achieve ng upper middle income UMIC. Pag ganun ba, pwede mong sabihin UMIC-lo? Ay, hindi, wag na lang. UMIC-lo talaga. Ano, para? No plugging here. Dr. Ballesteros, thank you. Thank you po.
0: Okay, salamat din sa paanyaya.
1: Thank you po. Tsaka sa September, ulitin po natin yung invitation na sometime in the future. Thank you. Thank you po.
0: Sigurado yan.
1: Yay!
0: Sige, salamat.
1: Salamat po. Si Dr. Marife Ballesteros, yung Vice President po ng PIDS. Ah, ang dami nating acronym today, partner. Ah, hindi lang UMIC, PIDS.
2: Yes.
1: Philippine Institute for Development Studies. Ay, yan mga kapamilya. Kaya nga, alam mo, medyo

0: hawak-hawak ng karamihan ng yaman ng Pilipinas. Tapos yung iba doon, araw-araw nagsusumikap, nagtatrabaho, kumakayod, tapos yung nasa ibaba pa noon, eh kapos na kapos, 'di ba? Sa araw-araw na pangailangan. Tapos haharangan ka pa sa EDSA. Hindi ka makapagtrabaho.
1: Matatapos ka ng ilang oras.
0: Ano ba talaga? Haharangan ka pa, tapos sabihin nila, pwede, dapat talaga
1: si,
0: para naman ipaglaban ninyo, dapat na payag kayong maperwisyo kayo. Payag ba kayo, mga kapamilya? Na maperwisyo. Naperwisyo ka ba, Pam? Hindi naman, ano?
1: Ako kasi nag-MRT. Kaya sinwerte din na hindi naapektuhan ng traffic nung may humambalang
0: na
1: bus.
0: Yes. Eh, swerte na lang at may MRT kahit.
1: Pero papaano yung mga nagko-commute talaga?
0: Correct. Yung mga naka-motorcycle taxi lang, mga naka-bus, naka-jeep, di ba?
1: Yung mga nagde-negosyo din.
0: Eh, mamaya, makikibalita po tayo kung ano na nga po ang lagay ng rally na Iglesia ni Cristo na inilipat po from People Power Monument to Liwasan Bonifacio sa Maynila. Mamaya, makakausap po natin si Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Tayo po ay magbibigay daan muna sa ilang pumahalaga mensahe. Tayo magbabalik dito pa rin sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
2: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted! Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Gas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
1: Kaya po tayo may ganang drum roll dahil espesyal ang ating naging partner only for today. Ah, kasama pa rin po natin dito sa Issue Spotted, the one and the only
2: Radyo Patrol Pamela Vasquez. Tambalang Vivi.
1: Meron pang the Radyo Patrols eh. Grabe talaga. Oh, thank you, Pam. Tayo ay magkasama today. Pero syempre, hindi lang naman si Pam ang Radyo Patrols.
2: Yes.
1: Dahil meron pa tayong tatanggapin na ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Kamustahin na natin ang sitwasyon ng Iglesia ni Cristo Rally dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony Pam, nagsimula na ngang umabot o mag-oversteal sa harap ng Liwasang Bonifacio ang mga tao na dumadalong ngayon dito sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Sa latest crowd estimate ng Manila City DRR,

0: RMO ay umabot na sa mahigit 12,600 ang crowd estimate sa mga sandaling ito. Dumami yan kanina kasunod ng pagsisimula ng programa kaninang alas 4:30 ng hapon. Isa nga sa mga nagbigay ng talumpati kanina, si Batangas Representative Leandro Relibiste, at kanyang binigyan din sa kanyang talumpati ang kanyang buong pagsuporta sa hangarin ni Senador Dante Marcoleta na ngayon ay nahaharap sa napipintong kaso. Ayon kay Relibiste, dila selective justice ang ipinatutupad sa bansa.
1: Ito ay nakikisa sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na dapat ang mga tunay na may kasalanan sa bayan ay managot at hindi dapat ipatupad ang selective justice sa ating bansa.
0: Ma'am Tony, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa yung kanilang programa dito sa Liwasang Bonifacio at wala pa namang naitatalang untowards incident ang Manila Police District mula nag-umpisa itong kanilang programa kanina. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
3: At susunod naman na report, testimonya ng walong dating bodyguard ni Zaldy Co gagamitin sa kasong inihahanda laban kay dating Speaker Martin Romualdez, ayon po yan sa Ombudsman. Balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
4: Pam, Tony, makatutulong sa Ombudsman ang testimonya ng mga nagpakilalang dating bodyguard so bagman ni Zaldy Co lalo sa investigasyon sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, 8 sa 18 pinaguriang maleta boys ang sumailalim na sa interogasyon sa Ombudsman at nagawa na ng draft affidavit. Pero ni Clavano, hindi pa rin ito pinipirmahan ng mga dating bodyguards dahil rerepasuhin pa ito ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Noong June 20 pa dapat napirmahan ang kay Clavano, pero hanggang ngayon ay humihiling pa rin ang extension ng kampo na Baligod bago ito pirmahan.
5: Seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. And as much as we want to keep moving forward with these cases, somehow there are always these blocks and challenges. And isa na to doon sa mga causes of delay.
4: Ani Clavano, napansin din ng mga investigador na ang pagsasalaysay ng mga dating bodyguards, partikular sa paghatid ng pera kina Co at Romualdez, ay categorical at consistent. Kaya para sa mas mabilis na usad ng kaso, hinimok ni Clavano ang mga dating bodyguard na pirmahan na ang affidavit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero, sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Itong mission control natin, pinahirapan pa si Pam, nagkakabalok-baloktot, nagkakatabi-tabingin na yung leeg sa kakatingin sa monitor dahil dun yung nilalagay at hindi dito. Oh, komot ba guest anchor lang natin si Pam ngayon na kailangan na baliin
3: niya yung
2: leg?
3: Isang linon lang naman.
2: Grabe naman. Buti na lang. Very flexible ang leg ni Pam.
3: Kailangan mag-exercise.
2: Kung ako yan, Pam, hindi nababalik.
3: Parang ano yung sa horror, yung sa The Grudge mo or sa Dako.
2: Paano bang umiikot ng 360? Ganon. Huwag naman ganon. Pam, tinatakot mo naman ako. Don't do that. Saka si Pam is gigil na gigil dun sa stress ducking ni partner Rica. Kanina pa niya chinuchoke talaga. Ano? Kanina pa sinasakal si stress ducky. Sino ba yung hinahabol na gaze natin na mission control? Si ano ba? Police Major Philip Ines? Tama ba? Where's everybody? Eh bakit yung kaisa-isang alay natin sa altar na lang ang naiwan dito sa mission control? Ah, dyan pala si Ken doon. Where's the Police Major Philip Ines? Already? Nandiyan na? Ah, sige, tawagin ko na ha. Okay. Ay, magandang gabi po, Major, si Tony at saka si Pamela po.
7: Yes, Sir Tony.
2: Yes.
7: Ma'am Pamela, isang mapagpala at kalmadong gabi po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay guys sa inyong programa.
2: Salamat, salamat po. Kamusta po ang pag-monitor natin ng sitwasyon sa Liwasang Bonifacio? Sabi po sa report sa amin, umabot na daw ng 11,000 yung mga tao doon.
7: Yung ating pong last bulletin nito, Sir Tony, doon po sa ating pagka-crowd estimate, base po doon sa ginagamit nating pangpilang, ito po, kanina po, meron po tayong may mulang 4,000 po. At sa ngayon, wala naman pong anumang kaganapang pumupukaw sa ating kamalayan. Aping nga po, maayos po na nagaganap yung pagtitipon ng ating mga kapatid na INC dito po sa may diwasang Bonifacio.
2: Okay.
3: Sige. And hanggang anong oras nga po ulit itong kumbaga pinayagan na mag-rally, sir? And possible pa po ba na mag-extend pa the itong day, no? Protesta nila?
7: Mama, pamilya, ito pong liwasang Bonifacio ay Freedom Park po ito. Depende po sa kanila ma'am kung hanggang kailan sila mag-i-stay dyan. Sa ating lang po dito, meron na po tayo mga nilatag na mga contingency plan. At yung presence po ng police natin dyan para lang po dito sa traffic management control natin, yung security po ng lugar. Pero pagdating po doon sa kung hanggang kailan po sila, ang magpapasya na po niyan yung organizer at saka siyempre po yung ating lokal na gobyerno.
2: Opo. Major, sa ngayon ho ba, ilan na ho ang bilang ng tauhan po ng MPD na nakaposti po sa lugar niyan?
7: So Tony, hindi lamang po dyan sa liwasang Bonifacio, meron tayong mga nakadeployed na mga PNP personnel. Kung saan, meron pa po pa tayong ibang lugar na pinapansayan dito sa lungsod ng Maynila. Hindi po natin binibigay yung exactong bilang dyan, pero sapat po yung ating mga bilang ng ating hanay dyan. Hindi lamang po yung ating PNP, katulong din po natin yung mapang mga ahensya ng gobyerno, katulad po ng MMPA, meron din po tayong Bureau of Fire Protection, at nandiyan din po yung Philippine Coast Guard.
2: Ah, okay. Sa ngayon naman po, yung pag-obserba rin po ng yung mga lumalahok, wala naman po kayong nakikita. Kasi dun sa People Power Monument, no, nakakalungkot lang, yung iba daw na mga dumadaan dun, hinaharas. Kasi mayroong nag-viral nga, isang motorcycle rider, inagawan pa daw ng susi sa motor. Pero as far as you can tell po, Major, wala naman pong posibilidad na maulit po yung mga ganong
3: mga
2: insidente
3: aggression
2: dyan.
3: Po, incident ng aggression.
7: Sa atin po, naniniwala po tayo na may tatawid po natin ang maayos ito. Katulad nga po, sabi nga natin nung nakaraang malaki ang pagtipon ng ating mga kapatid na INC dyan po sa Bayloneta. Malaki pong bilang yan, pero naging maayos naman po at organisado. Ito din po ang in-expect natin na ngayon na magiging ganito rin po yung kalalabatan natin. At sabi nga po, meron tayong mga naunang pakiusap sa kanila. Kulto kagabi, nung nalaman natin nga pupunta po sila dito sa lungsod ng Maynila. Meron na po tayong mga nilatag na mga iba-ibang mga estratehiya katulad po at ng pagbibigay sa kanila ng pwede nila nga lugar na pagparadaan ng kanilang mga sasakyan. At kung sakaling pupulangin pa po ito, meron po tayong mga lugar na pwedeng pagdalahan para po maipta natin yung pag-isip ng daloy ng trapiko dito po sa lungsod ng Maynila. Sir Tony, meron na po tayo, may nauna na po tayo mga pagsasarado ng kalsada kung saan po, yun nga po ang humingi tayo ng paumanhin at pangunawa sa ating mga kababayan na naapektuhan po nito. Ganun pa man po, ito po yung ginagawa lang natin na basic security measures para pantayan lang po natin ang katatagan po na lungsod ng Maynila.
2: So, sa makatawid po ba, Major, dahil po walang kasiguruhan kung matatapos na rin ngayong gabi ang kanilang aktibidad dyan sa liwasang Bonifacio, hanggang bukas po, mananatiling sarado pa rin yung mga ibang road closures?
7: Ito po, Sir Tony, sa may area po ng Liwasang Bonifacio, wala pa po tayong mga sinasaradong kalsada.
2: Okay.
7: Ang nabanggit ko po, dito po sa may bisinidad ng kanyang palas, meron po tayong mga kalsada na sinarado dyan. Pero dito po, iwasan muna po natin, tinitignan po natin ang magagawa pa natin ng paraan, wag na wag po natin munang isarado yung mga kalsada na alam natin kung pag sinarado natin kung ano po magiging dulot nito. At sa ngayon po, maganda pa naman po, meron lang medyo may pagbigat pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang daloy ng mga sasakyan dito po sa lugar.
3: Kamusta naman po yung weather dyan, sir? Kasi ka dito kanina, medyo maulan, malakas yung ulan.
2: Malakas ang buhos ng ulan,
7: Yes, Pamela, may pagkulimlim po at may pagbabanta po ng ulan. Pero sabi ko nga po, hindi naman po tumuloy doon. At panawagan din sa ating mga kababayan, magdala po kayo ng mga pananggal sa init at sa ulan. At sabi ko nga po, nandiyan po yung inyong kapulisan. Pagka may kailangan po kayo, patulad po ng mga, kung kailangan nyo po ng mga tawag sa pagdating po sa mga medical, meron po tayong mga naka-standby ng mga medical personnel dyan kung kakailanganin ko po.
2: Very good. Major, matanong ko lang, dahil nag-suspend ata ng klase today sa Maynila, yun ho bang pag-suspend, meron ho ba kayong rekomendasyon din na ginagawa? Sa panig po ninyo sa MPD, kung makakapag-rekomenda pa rin kayo ng class suspension tomorrow o wala naman ho kayong ganung anong tawag dito? Input sa LGU.
7: Position po ito ng ating buting ama na lungsod ng Maynila. At alam naman po natin, napakaraming estudyante po rito sa Maynila. Ang ituring nga po natin, may kalahating minyon po yan.
2: Oo.
7: At alam naman po natin na pag may mga ganitong pagdilos, maapektuhan po yung ating mga mag-aaral. At maaga pong nag-announce yung ating ama na lungsod ng Maynila. At ito po ay nakatulong ng dito po sa daloy ng trapiko. Alam natin, pag sumabay pa po yung mga pagpasok ng mga estudyante dyan, alam po natin kung ano po yung mangyayari. Magkakaroon po ng pagbubuhol ng daloy ng trapiko.
2: Yeah,
7: ganun pa man po, katulad po ng binanggit ko kanina, Sir Tony, Ma'am Pamela, meron naman po tayo mga contingency plan na nilatag dyan. At meron po tayo mga marshal na tutulong sa ating mga kababayan at yung ating mga kapatid na IFC. Kung saan po sila dapat pumarada para hindi naman po makahigpil doon sa daloy ng trapiko.
2: Ang tanong ko lang po, Major, no? Ang kapulisan po ba natin ay merong input para po ma-advise si Mayor Isko Moreno kung kinakailangan pa po na magkaroon muli ng class suspension bukas? May mga ganong advice po ba kayong maaring ibigay?
7: Yes, hinihinga naman po tayo ng suhestyon ng ating butihing ama ng lungsod ng Maynila. At kung nakikita na naman po na tama po yung ating mga ibinibigay po na suhestyon, ay ginagaling niyo po ito at in-execute niya.
2: Okay.
7: At kung po, namita natin, nagkaroon po ng suspension po ng klase.
2: Yeah.
7: Para bigyan naman po natin ng pagkakataon yung mga estudyante natin ay pumaipit dito sa mga kakalsadahan natin sa lungsod po ng Maynila.
3: So kumbaga po sir, hindi pa naman po nakikita sa ngayon with the development nga din po dyan sa Liguasan Bonifacio na wala pa namang need to suspend din po for another day tomorrow.
7: Pakiulit, Ma'am Pamela, medyo mahina lang po pagpasensya nyo na po. Ano po yung tanong nyo?
3: So far po ngayon sir, wala pa pong, kumbaga hindi pa po kailangan na mag-suspend naman for tomorrow po na classes.
7: Hinihintay po natin kung may ganun pong pronouncement yung ating bituhing mayor. Ang ating lang naman po dito, naglalatag po tayo ng seguridad. At kung meron man pong ganun, alam po natin makakabuti po ito para doon sa ating mga kababayan.
2: Sige. Anyway, at mabuti na rin. At so far, mapayapa pa naman ang nagiging aktibidad ng mga taga-Iglesia ni Cristo dyan po sa Liwasan Bonifacio. Aasahan po natin na mananatili pa rin na gano'n ang sitwasyon. Major, maraming salamat po muli at magandang gabi po sa inyo.
3: Thank you po.
7: Maraming pong salamat, Sir Tori, Ma'am Pamela, sa pagbibigay ng pagkakataon. Panawagan na rin po doon sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa nagkikilos protesta.
2: Mm-hmm.
7: Kung sakali po may mapapansin po kayong mga kahinahinan ng mga individual base po sa mga kinikilos at galaw nila, ipagbigay alam niyo po agad sa otoridad.
2: Okay, may tatawagan bang numero, Major?
7: Yes po, gagamitin niyo po yung numerong 911 at hindi lamang po yun, makikita niyo naman po yung mga presensya ng ating mga police doon sa paligid po ng ating Liwasang Bonifacio. At kung kailangan niyo po, puntahan niyo lang po at magkakaroon po kayo agad ng kagiyat na action.
2: Alright, very good. Good to know. Police Major Philip Ines, maraming salamat po muli, sir. Thank you.
7: Yes po.
2: Thank you po. Si Major Philip Ines, tagapagsalita po ng Manila Police District Public Information Office. Tama-tama kasi nung buti na lang at sinabi nung mga magulang ni Major. Ano po ang pangalan ng anak? Philip po. Philippines. Filipinas.
3: Yes, ha? Ines. Sakto.
2: Tapos meron din siyang kapatid, si Mar. Marines. So, di ba? Masasanay na si Pamela every year.
3: Kaya wala pa akong entry ngayon.
2: Meron, yung UMIC.
3: At least may isa.
2: Sige, easy po. Easy ka na entry. You have 35 seconds lang. Hindi, loko lang. Sino-sino ba mga nasa iyong scripage, Pam? Sa dulong pahina ng iyong scripage na mga babatiin mo today ng mga birthday. Sino-sino dyan? Happy birthday!
3: Happy birthday po kina Genelisa de Guzman.
2: Ellie Lim
3: and J. Carpio at...
2: Sino ba? Lavinia Pauco. Siyempre, ikaw, wala ka bang babatiin sa mga fans mo, Pamela Vasquez?
3: Binabati ko lang po yung
2: sino?
3: Parents ko sa Nagoya, Japan.
2: Doon ba sila naka-base?
3: Yes.
2: After
3: work, nagmo-monitor po sila
2: sa Japan tala sila naka-base.
3: Yes.
2: Konnichiwa, Oto-san, Okasan.
3: Ay,
2: grabe. Tapos siyempre si Kabalen Zosie Mugasmin. Ay, sabi niya, sorry ha, Kabalen, hindi po si Rika ang kasama ko ngayon. Si Pam po ito ha. Ang sabi niya, birthday greeting, shout out, congratulations, Angel Joseph Gasmin. Ay, nakatapos na siya ng Bachelor of Science in Business Administration Marketing Management.
3: Congratulazione!
2: At congratulazione din kay Dr. Susana Torres, ang bagong assistant dean ng College of Business and Accountancy. Ah, sister-in-law daw niya ito. Congratulations sa inyong lahat.
3: Congrats.
2: Christine Enoho, happy birthday kay Christine. Ayun, si Christine In din ang last name niya. Parang Philippine at saka Marine. Ito, Christine naman. Ay, grabe. Oh, all the Ins in the world are there. In na in sila lahat ngayon. Mga kapamilya, thank you so much na kami po ay sinamahan nyo, the Vasquez-Velasquez tandem for today.
3: Tandem.
2: Just be, well, tingnan natin kung maulit ito pag nagkasakit ulit.

0: Wag naman.
1: Partner,
0: partner
1: Rico
0: Gamelson. Kakanento rin Tony Velasquez.
1: At Radyo Patrol Pamela Vasquez. Susunod na po ang...
0: TV Patrol! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo mga kapamilya. Bye-bye.

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Cybercrime Investigation and Coordinating Center kumbinsido na ang grupong 764 ang nasa likod ng pagre-recruit sa mga bata sa Asia kasama na ang Pilipinas para gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games. Dalawa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa Tacloban, inihatid na sa kanilang huling hantungan. Dalawang minorte edad na sospek, hindi pa pinapayagang bisitahin ng kanilang magulang. Lalaking iniinda ang sakit matapos mabangga ng tricycle, sinalpok ulit ng motorsiklo. Rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo, lumipad sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Grade 3 student na naligo sa Pasig River matapos ang klase, nalunod. Asong nakatali, kinaladkad sa motorsiklo sa Sorsogon City, pagkakakilalan ng rider at angkas, inaalam. At ang misteryosong karakter ni Catherine Bernardo sa bagong serye, ipinasilip.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Kumbinsido ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na ang grupong 764 ang nasa likod ng pagre-recruit ng mga bata sa Asia kasama ng Pilipinas para gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games. Samantala, hindi pa pinapayagang bisitahin ng kanilang magulang ang dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa eskwalahan sa Tacloban. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Mas mahigpit ngayon si Genero sa pagbabantay sa ginagamit na gadget at nilalarong online games na mga minor de edad na anak.
3: Nag-worry naman po kasi lang nililimitahan ko lang po talaga. Sabi ko sa kanya, pag galing mong school, tsaka ka lang mag-gadget. Tapos pag hindi ko siya pinu-full charge. Pero may time na kapag yung gustong-gusto niya, dun siya nagwawala.
2: Aminado siya na matapos ng pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante sa Tacloban City kamakailan, kakabaka ba siya para sa kaligtasan ng mga anak sa tuwing iyahatid ang mga ito sa eskwela? Naghain na si Senate President Sherwin Gatchalya ng resolusyon na layong investigahan ang epekto ng online gaming platforms at social media sa mga bata. At kung may kaugnayan nga ba ito sa pagtaas ng mga karahasan sa eskwelahan na sangkot ang mga estudyante. Layo nito na makalikha ng batas na magbibigay proteksyon sa mga bata sa negatibong epekto ng pagiging lantad sa online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, lumabas na posibleng may isang grupong nasa likod ng pagre-recruit ng mga kabataan para maghasik ng karahasan sa pamamagitan ng mararahas na laro online. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, kasama ang Pilipinas sa mga bansang target ng grupong ito.
4: Yes, 764 is one of the extremist groups that has been targeting children in Southeast Asia. It's part of a bigger subset or a bigger group, all with extreme violent ends and terroristic acts as its motive. They also infiltrate other games. Tinitingnan nila

0: bata na predisposed na to these kinds of behaviors, violent behaviors. First contact nila is befriending. Tapos pinoprofile na nila.
1: Pero kahit pa mga minor de edad ang nasasangkot sa ilang insidente ng karahasan kamakailan, tingin na isang criminal justice expert, hindi mariresolba ang problema sa pamamagitan ng pagbaba ng age of criminal responsibility.
2: So, hindi po totoo na walang pananagutan ng mga bata. Bakit po ayaw natin babaan ng 10, 11, or 12? Yung mga bata sa ganyang edad, hindi pa po sila fully develop ang kanilang brain. Hindi pa nila alam maigi yung tinatawag na right or wrong, emotional regulation. And these are the stage that they are easily manipulated by other people. And in fact, there are some evidence that do suggest that they were preyed upon. We do not excuse murder, that's murder. They have to be penalized. But this penalty should account for their developmental differences.
1: Isinusulong din ng Department of Justice na magkaroon ng batas at bumuo ng interagency body na tututok sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE.
3: Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema na gagamitin natin na hindi lang pinaparusahan bilang krimen to. Tinitingnan din lahat ng ibang aspeto na sinabi natin, no? Yung protection ng mga bata, koordinasyon sa mga ibang bansa at yung mga iba pang aspeto ng NVE.
1: Samantala, nananatiling magkahiwalay ng kwarto sa kanilang rehabilitation facility sa Tacloban ang 14 anyos at 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa mga kapwa nila estudyante ayon sa Department of Social Welfare and Development. Maging ang mga magulang ng dalawang bata, hindi pa rin pinapayagang mabisita sila.
4: They are detained there. Kasi, ibig sabihin po, detained sila sa loob and they will undergo a standard activities na uniform po to all. Sa Tacloban case po natin, yung dalawang bata po,
5: yung 15 and 14.
4: 15 and 14, may separate room po sila. Hindi sila hinalo dun sa iba pang mga residents ng RRC. Meron po silang exclusive na house parent. And then meron din po exclusive na mga psychologists na talagang nakatutok sa kanila. And even the case manager nila, yung social worker. So intensive ang kanilang intervention doon sa dalawang bata.
1: Sa datos ng DSWD, mula 2023 hanggang ngayong taon, higit 1,000 children in conflict with the law ang nasa kanilang mga rehabilitation center. Pinakamarami rito ay nasa Region 4A o Calabar Zone na mayroong 203. May 72 naman ang inilipat na sa regular na jail facility. Paliwanag ng kagawaran, mas maraming CICL ang nasa naturang rehiyon dahil doon din matatagpuan ang pinakamalaki nilang rehabilitation facility. Ang bawat minor offender, sabi ng DSWD, binibigyan ng intervention program at mayroong focused rehabilitation plan. Kalimitan, tumatagal ng 346 days ang pananatili ng bata sa isang rehabilitation facility bago muling payagang makabalik sa community o reintegration sa laya. At kung kinakailangan, pagdating ng hustong gulang, ililipat sa regular na kulungan para pagsilbihan ng kanyang sintensya. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
6: Inilibing na ngayong Huwebes ang isa pa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Inihatid ng mga kapamilya at kaibigan ang labi ng biktimang si Joyancy Separa sa huling hantungan sa Holy Cross Memorial Cemetery. Napuno ng emosyon ang pamilya Separa sa libing ni Joyancy. Ibinahagi ng kanyang amang si Jaime na nanghihinayang siya na hindi niya natulungan ang anak nung nabaril sa loob ng paralan. Nauna nang nailibing ang mga biktima ring sina Chris Lawrence Fabian at Nicole Dazo nitong Miyerkules o Martes at Miyerkules. Nataranta ang mga mag-aaral at magulang sa Bagong Silangan High School sa Quezon City matapos makarinig ng anilay tila putok ng baril at makatanggap ng mensahe ng umano'y banta sa seguridad. Naglabasan ng kanilang classroom ang mga estudyante at napasugod ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak dahil sa komisyon bandang alas 9 ng umaga ngayong Huwebes. Limang mag-aaral ang nahirapang huminga pero agad na bigyan ng atensyong medikal sa klinik. Nilinaw naman ng Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril o pananaksak sa naturang eskwelahan. Ayon pa sa principal ng eskwelahan, bumagsak na boulder o malaking bato mula sa kalapit na construction site ang posibleng narinig at hindi putok ng baril. Tinutukan na rin nila ang umano'y kumakalat na mensahe na may estudyante nilang masasaktan, kaya hinigpitan na nila ang seguridad sa eskwelahan.
5: Dobleng sakit sa katawan ang inabot ng isang lalaki sa Antique matapos nabangga ng tricycle at nabundol pa ng isang motorsiklo. Sa Cebu City naman, sugatan din ang isang traffic enforcer matapos mag-hit and run ng SUV. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nagpapatrol, Annie Perez.
7: Sa kasagsagan ng masikip na trapiko sa Barangay Capital Site sa Cebu City, pinahinto ng traffic enforcer ang SUV na ito. Pero imbis na tumigil, dumiretso ang SUV at nabundol ang enforcer. Bagsak sa kalsada ang enforcer na gumulong palayo sa sasakyan. Huminto pansamantala ang nakabanggang driver, pero umalis din. Inalalayan naman ng dalawang tao ang enforcer.
8: Ang pagdabunan na ko, paglingin ako, ligid mong igapadong na ko, mutong liligid ko.
7: Sabi niya, nagulungan ang kanyang mga kamay, kaya may bali ang kanyang mga daliri. Nahuli naman ang driver ng SUV, matapos habulin ng isang pedestrian. Sabi niya, mabilis siyang tumakbo at nahabol niya ang sasakyan. Posibleng maharap ang driver sa reklamong direct assault with attempted homicide. Sa Sibalom, Antique, nirespondihan ng tatlong indibidwal ang isang lalaki matapos mabangga ng tricycle sa Barangay Rombang noong Miyerkules. Pero maya-maya lang, may isang motorsiklong mabilis ang takbo at nabangga na naman ang biktima. Tumilapon ang biktima at ang rider. Depensa naman ng nagmamaneho ng motorsiklo, hindi niya nakita ang biktima at ang mga tumutulong sa kanya dahil madilim. Sa Mawab, Davao de Oro, nagkukumahog na makalabas ang mga pasahero ng isang pampasaherong bus na nagliab sa National Highway sa Barangay Tuburan Lunes ng hapon. Ang ilang pasahero sa mga bintana na lumusot para makaligtas. Rumisponde ang mga bumbero ng Bureau of Fire Protection. Tumulong din sa pag-apula ng apoy ang 10th Infantry Division Philippine Army. Walang naiulat na nasaktan sa mga sakay ng bus. Annie Perez, ABS-CBN News.
5: Nalunod ang isang batang estudyante habang naliligo sa Pasig River. Ang biktima, kalalabas lang sa eskwela nang magpa siyang maligo sa ilog kasama ang ilang kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
9: Gamit ang lubid, pinagtulungang iaw ng mga residente ang isang grade 3 student na napaulat na nalunod sa ilog Pasig sa bahagi ng Barangay Barangay Taas sa Mandaluyong Lunes ng hapon. Dumating din ang Coast Guard at Barangay Rescuer sa lugar. Mahigit 30 minuto ang nakalipas bago tuluyang naiahon ng kanya mismong kyuhin mula sa ilalim na bahagi ng ilog ang 9 na taong gulang na biktima.
10: Medyo maano na po yung chan, parang bloated na po yung chan niya, tapos yung bibig niya po medyo maputla na talaga. Talaga pong ni-revive po pong nang pilit niya revive, bagang dinala po sa hospital niya.
9: Napag-alaman ng otoridad na galing sa eskwela ang bata at naligo sa ilog kasama ang mga kaibigan.
11: Ang eksena ng ilog na yon, medyo maitim, maburak, mahina yung current o yung daloy. And mababaw sa una, may mga bato, pero pag mga siguro dalawang hakbang, biglang lalim na siya hanggang dibdib.
9: Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima na inilarawan nila bilang isang batang puno ng pangarap, likas na pala kaibigan at mahilig maglaro ng basketball. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa nangyari. Ayon sa barangay, hindi pinapayagan ang pagligo sa ilog dahil sadyang mapanganib, lalo na ngayong tag-ulan. Pinaigtingnan ng otoridad ang pagabantay sa ilog para hindi na maulit pa ang insidente. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Sa ibang balita naman, lumipat sa liwas sa Bonifacio sa Maynila ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit nila sa People Power Monument. Sinuspindi naman ang klase sa Maynila at isinara ang ilang kalsada dahil sa pagtitipon. At live mula sa Maynila, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, kamusta ang sitwasyon ngayon?
12: Karen, as of 6 p.m. sa Talanang Manila Police District ay nasa 4,400 ang mga dumalo dito sa Liwasang Bonifacio. Kung tutusin, no, mas kaunti yan kumpara doon sa mga dumalo sa People Power Monument nitong Lunes, nitong Martes at nitong Miyerkules. Pero kung makikita dito sa aking likuran na apaw na yung mga tao sa Liwasang Bonifacio, hanggang dito na sila, occupied na nila itong Padre Burgos at yung katapat na Arroceros Park. So far, peaceful naman ayon sa MPD at walang naitatalang untoward incident. Organisado rin ang pagtitipon, lalo pa tagbuhos ng tauhan dito, ang Manila City Hall, ang Manila Police District at suspendido rin ang klase.
13: Ikatlong araw na ng kilos protesta na pinangungunahan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dumalo pa rin sa rally si Francis Lloyd at mga kasamahan niya mula sa lokal ng Luz Viminda ng INC sa Dasmariñas, Cavite, kahit inilipat na ang lokasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
14: Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang bilin po talaga sa amin.
15: Pero paano lang po, pasok ka pa ba?
14: Ano na po, tumigil po muna ako ngayon. Ang hassle din po kasi ng biyahe talaga, kaya medyo po nakakainis na nakakaano. Kasi kung wala naman pong mga kurapo ngayon, wala po kami dito eh.
13: Kanya-kanyang hanap ng mga sisilungan at naglatag na rin ng mga banig at tent ang mga nagpoprotesta sa Liwasan. Dito na kasi inilipat ang demonstrasyon mula sa People Power Monument matapos kanselahin ng Quezon City Government ang kanilang permit. Ayon sa QC Department of Public Order and Safety, dahil ito sa matinding abalang idinulot ang protesta sa publiko tulad sa eskwela, trabaho at negosyo. Bukod dito, nilabag din umano ang kasunduang manatili lamang sa White Plains ang rally at hindi okupahin ang EDSA. Tinanggap naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga rallyista sa lungsod. Hindi sila nag-issue ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Pero kinailangang suspendihin ng LGU ang klase sa lungsod.
16: Pinakikisuyo namin bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do.
13: Kinundi na sa rally ang umano'y Selective Justice matapos sabihin ng Office of the Ombudsman na sasampahan nila ng kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na natanggap na donasyon noong kampanya. Nitong Miyerkules ng gabi, personal na dumalo si Marcoleta sa pagtitipon sa People Power Monument para pasalamatan ang mga kasamahan sa INC at iba pang taga-suporta.
17: Nakahanda po akong magpakulong. Kinakailangan ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
13: Sa kabila naman ng protesta ng INC, muling iginiit ng Office of the Ombudsman na itutuloy nito ang paghahabla kay Marcoleta at target pa rin nilang ihain ang kasong plunder laban sa senador ngayong linggo.
12: Karen, una nang sinabi ng organizer nitong pagtitipon na plano nilang ituloy-ituloy itong pro-Marcoleta demonstration hanggang bukas Biyernes. Pero ngayon nasa ibang location na sila, no, nasa ibang venue na sila, hindi pa tayo nakatanggap ng bagong update kung balak ba nila nitong i-extend. Karen, balik sa'yo.
5: Maraming salamat, Michael Delizo.
18: Kahit nakinansela ang klase sa Maynila, nakaranas pa rin ng bahagyang pagbigat ng trapiko ang mga motorista sa paligid ng Liwasang Bonifacio, kung saan itinuloy po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang rally. Naabala naman ang ilang motorista dahil isinara ang ilang kalye sa lungsod dahil sa rally. Live mula po sa Quezon Bridge sa Maynila, nagpapatrol si Jeff Caparas. Jeff, kumusta ang sitwasyon ng trapiko dyan sa paligid ng Liwasang Bonifacio?
19: Bernadette, alam mo, bago tayo sumahim papawid kani-kanina lamang, ay nabalitaan natin mula sa mga kawani ng Manila Traffic Parking Bureau dito sa paligid bago umakyat doon sa Quezon Bridge na isinarado na yung Fogoso Street, yung end yan ng Espanya, doon sa kanto ng Espanya at Morayta. At yung mga sasakyan na galing ng Quezon City patungo ng Maynila ay pinapakaliwa na sa FEU. Kaya sa mga oras na ito, kung makikita nyo, napakaluwag itong paakyat ng Quezon Bridge dahil hindi na sila pinapayagan doon at pinapayuter na labang sila doon sa Palangka. Dahil nga, Bernadette, nagpapatuloy yung programa doon sa Liwasang Bonifacio, ayon sa NCRPO ay nakahanda sila kung sakaling abutin pa ng ilang araw ang pananatili ng mga miyembro ng INC doon.
6: Matapos na hindi aprubahan ng Quezon City Government ang permit na Iglesia ni Cristo para makapagprograma sa ikatlong araw sa White Plains at EDSA ngayong Huwebes, sa Liwasang Bonifacio nagpunta ang mga miyembro ng INC para ituloy ang kanilang rally. Isa ang grupo ni Cocoy Alcordo na galing sa People Power Monument.
15: Umuwi muna kami sa ano, sa bahay namin.
19: Ano hanggang anong oras po kayo dito?
15: Gabukat na siguro, kung hanggang kailan.
19: Ano pinapanawagan nun ninyo?
15: Inaano po yung ano, yung kapayapaan sa ano.
19: Saan po?
15: Sa ating bansa. At mga ano yung mga katawalaan na ng ating mga ano, mga namimununo.
6: Ayon sa Manila Police District, sakaling lumaki at hindi na magkasya sa Liwasang Bonifacio ang mga reliyista, may nakalatag silang contingency plan.
20: Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Doneta. May mga panamang tatlong freedom parks available po sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizers.
6: Ang mga freedom parks na ito ay ang Plaza Dilaw, Plaza Moriones sa Tondo, at Plaza Miranda sa Quiapo. Kagaya sa Liwasang Bonifacio, hindi kailangan ng permit para makapagprograma rito. Bago pa man magdesisyon ng INC na tumulak paliwasan, Miyerkules ng gabi, una nang isinara ng lungsod ng Maynila ang ilang kalsada, lalo na yung papuntang Malacañang. Kabilang sa mga kalsadang ito ang Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, CM Recto mula Nicanor Reyes hanggang Menjola, Legarda mula Figueras hanggang San Rafael, Ayala Bridge at ang Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez. Dahil sa mga isira ng kalsada, apektadong ilang mga motorista, kabilang na ang delivery rider na ito.
21: Pikam pa ko nun eh.
19: Pika-pika?
21: Kaso hindi ako makapasok kahit saan.
19: Saan? Marami sarado? O saan ka dadaan ngayon yan, sir?
21: Wala, kakancel ko na lang.
6: Kahit ang rider na si Adrian na makakauwi na sana sa loob ng 10 minuto sa Abad Santos, kailangan pang umikot at maghanap ng ruta pa uwi.
22: Abala.
19: Oh. Papahinga ka na sana.
22: Opo, papahinga na sana sa trabaho.
19: Eh, maghanap ka pa na.
22: Malapit na.
19: Oh.
22: Mga 10 minutes, ganun.
19: Nandun ka na. Opo. Okay, mukhang tingin mo.
22: Kalayo pa, tapos ano, sa gasolina.
6: Bagamat isinara at binarikadahan ang mga daan, sinisikap ng LGU na hindi na madagdagan ng abala sa trapiko.
23: Meron na po tayong designated na parking area. Ito po yung Quirino Grandstand. At kung sakaling mapupuno pa po ito, meron pa tayong mga alternatibong mga pwede nilang pagparadahan. Meron po tayong mga marshal at mga pulis na mag-a-assist sa kanila para yung daloy po ng trapiko ay maging tuloy-tuloy.
6: Naging maluwag naman ang daloy ng trapiko sa ibang bahagi ng Maynila. Sa kabuuan, wala namang naitalang untoward incident ang MPD.
20: Continuous naman yung validation, pagkalap ng impormasyon ng ating mga intelligence operative sa kalsada na para mapigilan o huwag mangyari yung nangyari noong September 21.
6: Nasa higit 1,700 na mga pulis din ang nakatalaga sa Liwasang Bonifacio para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa pagtitipon. Dagdag ng MPD, ipatutupad ng mga pulis ang maximum tolerance at pagrespeto sa human rights.
19: Bernadette, ang inisyal na nabalitaan natin kaya isinara yung mga kalye na nabanggit natin kanina ay nag-o-overspill na yung mga tao doon sa kalsada dahil paakyat mo nga dito sa Quezon Bridge, pagbaba na yun ng Liwasang Bonifacio. Ang sinasabi ng mga kawani ng MTPB rito ay nag-o-overspill na yung mga tao doon at nahihirapan na rin makadaan yung mga sasakyan. Samantala naman, Bernadette, mula sa full alert status ay dinowngrade na ng PNP ang kanilang security posture sa heightened alerts sa ilang parte ng bansa. Pero ang Metro Manila ay nananatili sa full alert status dahil sa nagpapatuloy pa nga rin ang rally ng INC sa Liwasang Bonifacio. Bernadette.
18: Jeff, eh bukas ba may permit pa rin silang mag-rally dyan? Eh kasi medyo na late magpalabas ng permit ang mayor ng Maynila kahapon.
19: Bernadette, kagaya ng nabanggit ng MPD, yung liwas ang Bonifacio, hindi mo kailangan ng permit para makapagsagawa ka ng programa dyan at kilos protesta. Kaya wala rin itinalaga na oras kung hanggang kailan lang sila pwede. Up to sawa nga ito kung sasabihin, Bernadette.
18: E paano yung suspension ng mga pasok sa paligid dyan?
19: So far, Bernadette, wala pa tayong namomonitor na anunsyo mula kay Mayor Isko Moreno. Pero kanina, ang nabalitaan natin yung mga opisina sa palibot ng Liwasang Bonifacio, kabilang na yung Bureau of Immigration, ay maagang nagpauwi ng kanilang mga empleyado para makaiwas nga sa abala na dinulot nung napakabigat na daloy ng trapiko sa palibot ng Liwasan. Bernadette.
18: Maraming salamat sa iyo, Jeff Caparaz. Ikinabahala naman ng isang animal protection and welfare group ang insidente ng pang-aabuso sa isang aso sa Sorsogon City. Sa video na kuha noong Martes, June 30, hila-hila ng lalaking angkas ng motorsiklo ang tali na nakakabit sa collar ng puting aso habang mabilis ang takbo nito. Ayon naman sa bayan patroller na may kuha ng video na tumangging pangalanan, nilerebyo siya ng makitang insidente. Ngayong Huwebes ng hapon ay formal nang magpapablotter sa Sorsogon City Police Station ang bayan patroller. Nakarating naman sa Sorsogon Animal Rescue and Adoption ang insidente at humihingi rin sila ng tulong sa mga nakakita sa nangyari na makipagtulungan para matukoy ang pagkakakilanlan ng magkaangkas sa motor. Muli pong magpapakilig sina JM Ibarra at Fiang Smith sa bago nilang vertical series na Will You Fake Marry Me? Matutuklasan naman ang bagong side ni Elle Woods, ang iconic bida ng Legally Blonde franchise sa prequel series na Elle. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
0: Kasunod ng online hit na Ghosting, nagbabalik sa IWANT sina JM Ibarra at Fiang Smith para muling magpakilig.
2: Ano?
0: Panibagong feels ang ihahatid ng dalawa sa bagong vertical rom-com na Will You Fake Marry Me? Kung saan pumasok sila sa peking engagement para makuha ng karakter ni Fiang ang mana. Pero mauwi kaya ito sa totohanan? Mapapanood ang first 5 episodes ng libre sa official Facebook, TikTok at YouTube pages ng IWANT. Pati na rin sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at TikTok. Number 1 na agad ito sa IWANT matapos mag-premiere nitong Martes.
3: I'm Elle.
0: Streaming na rin sa Prime ang highly like anticipated Legally Blonde prequel na Elle. Set sa 1995, susundan ng 8 episodes si Elle Woods na ginampanan ni Lexi Minitri bilang high school student. Sa bawat hamon at plot twist, mas makikilala ang Elle na unang minahal sa mga pelikula. Samantala, patuloy ang pag-angat sa music industry ng Malaysian Pinay na si Yasmin Aziz. Pasok na si Yasmin sa Grand Finals ng Singer 2026 Malaysia matapos magtagumpay sa Redemption Round. Ayon kay Yasmin, ang inspiration niya, si KZ Tandingan. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Canada na para sa kanyang official visit. Pilipinas, isa ng ganap na upper middle income country ayon sa World Bank. At karakter ni Catherine Bernardo sa bagong serye na babalot ng intriga at misteryo. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Sa lang araw ng ito para sa mga hari.
24: Ako nang pahala dyan!
25: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
4: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, abot kaya.
24: Talaga?
26: Talaga ho?
4: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
1: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
8: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
7: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
8: Magdasal ka na!
10: Tatapusin na kita, demonyo ka!
7: Ang swabing bigotilyo.
11: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
26: Wala naman akong boyfriend din.
11: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
7: Malvines Trumabajo.
27: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
7: Walang aksyong di tatata.
8: Ano?
7: Lahat ay magmamarka.
8: Sige! Tumukan mo!
11: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
7: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
28: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
29: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
28: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
31: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
30: May kasama kang makikinig sa'yo.
31: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
32: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
30: Ako to, si Chang Ami.
31: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
30: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
33: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
34: Ibahin mo ko!
7: Maaksyong tapatan!
34: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
35: Pasalamat ka suot mo sutana mo, kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
7: Maaksong baridan.
33: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
7: Punong-puno ng aksyon.
34: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
35: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
7: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action. Dito sa sine mo, Ari Carrillo.
31: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
36: Ito po si Radyo Patrol Bert Lizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
30: Sa tulong ng tamang health information,
37: iba't ibang sakit, kung paano ito namukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin,
30: at pinalakas na health promotion, pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa.
0: Nakarating na sa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang official visit. Samantala, ikinalugod ng Pangulo ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income country. At live mula Vancouver, Canada, nagpapatrol si Harleen Delgado. Harleen, anong oras dumating ang Pangulo at ano-ano ang inaasahan natin ngayon sa kanyang bisita?
3: Karen, mag-aalas 5 ng hapon, Miyerkules dito sa Canada o Huwebes ng umaga dyan sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at delegasyon ng Pilipinas dito sa Vancouver, BC. At ilan nga sa mga nakalinyang aktibidad ng Pangulo ay ang kanyang pulong kasama ang Head of Government ng Canada at pakikipagkamustahan sa Filipino community.
5: Matapos lumiban sa ilang aktibidad sa Pilipinas dahil sa rally sa EDSA, tuloy sa kanyang lakad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Eksakto alas 4:46 ng hapon, araw ng Miyerkules dito sa Canada, nang lumapag ang eroplanong sakay ang Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete.
6: Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Sa kanyang mensahe bago tumulak pa Canada, binigyang diin ng Pangulo ang malalim na relasyon ng Pilipinas at Canada sa loob ng mahigit 7 dekada. Kabilang na riyan ang usapin sa ekonomiya, defense at security, agrikultura at iba pa. Gayunman, napapanahunaan niya na palakasin at palawakin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
9: My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas, such as in mining, critical minerals, and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, and tourism.
5: Magpupulong sina Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan ilang kasunduan ang inaasahang mapipirmahan sa sektor ng enerhiya, natural resources, trade and investment, labor and immigration, tourism, culture and the arts. Pag-uusapan din ang pinaplanong free trade agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at maging sa ASEAN kung saan isa ang Canada sa mga aktibong dialogue partner nito. Batay sa datos hanggang nitong 2024, ang Canada ang 20th trading partner ng Pilipinas kung saan umabot sa $1.44 billion ang kabuuang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa.
9: I view Canada's increasing role in the Indo-Pacific as a positive force for peace, stability, and prosperity in the region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East.
5: Dadalo rin si Marcos Jr. sa ilang meeting kasama ang business leaders mula sa iba-ibang industriya. Makikipagkamustahan din ang first couple kasamang ilang miyembro ng gabinete sa Filipino community dito sa Canada na tahanan ngayon ng mahigit 1 milyong Pilipino. Samantala, malugod na tinanggap ni Marcos Jr. ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income na bansa.
9: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective.
5: Kumpiyansa ang Pangulo na magbibigay daan ito sa mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino.
9: It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
5: Kada taon, kinaklasify ng World Bank ang mga ekonomiya sa mundo sa 4 na income groups, ang low, lower middle, upper middle at high, depende sa gross national income per capita ng isang bansa. Ayon sa World Bank, mahalagang income classification ng isang bansa dahil sumasalamin ito hindi lang sa antas ng pag-unlad, kundi maging sa potensyal na epekto nito sa hinaharap.
3: Karen.
0: At yan po ang report ng ating kasamang si Harleen Delgado, nag-uulat ng live mula Canada.
3: Isa ng ganap na upper middle income country ang Pilipinas. Ikinatuwa po ng administrasyon ang makasaysayang economic achievement na ito. Pero Ramdam nga ba ito ng mga Pinoy at ano ba ang kahulugan nito para sa mamamayan? Alamin sa pagpapatrol ni Jackie Pascual.
1: Matumal ang bentahan sa tindahan ni Wilma, kaya hindi siya naniniwala na umangat ang ekonomiya ng bansa.
2: Kaya hindi na nga lang po yung binibili, hindi na kayang bilhin ng bata ngayon, hindi katulad noon eh. Kaya ramdam na ramdam po talaga daing ng mga bumibili.
1: Inanunsyo kasi ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas matapos umabot ang gross national income o GNI per capita ng bansa sa $4,850, ang minimum threshold.

0: Yumaman ang lahat ng Pilipino. Tumaasan niya ang purchasing power ng ilan. Pero marami pa rin ang mahirap.
1: Ito ay reflected halimbawa dun sa pagdami ng mga sasakyan. Yung paglago ng mga malls ay isang senyalis din ng kaunlaran. And then yung mas madalas na travel sa ibang bansa. At hindi rin ibig sabihin na lahat ng Pilipino ay ganun yung kinikitang income.
2: Even the wages were lower now than they were in 1989. So I think that says it all. There are benefits to the economy. It's just not going to the majority of Filipinos.
0: Dagdag pa ng TUCP, upper middle income man ang Pilipinas, ang sahod naman ng karamihan ay hindi. Iginiit nila, itaas pa ang sahod, lalo na para sa milyon-milyong minimum wage earners. Aminado naman si DepDev Secretary Arsenio Balisaca na may income disparity pa o malaki ang agwat ng kita ng mayaman sa mahirap. At kailangan tumaas pa nila ang infrastructure spending, makahikayat ng investors at mabawasan ang korupsyon. Ayon sa pamahalaan at sa ilang mga analyst, kailangan pang mas patibayin pa ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng napakaraming mga problema. Ito'y para ang tinatawag na upper middle income growth ay maramdaman ng mas maraming Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Henry at magiging maulan pa ba bukas?
4: Alam mo Alvin, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry alas 8 Miyerkules ng gabi at ito'y patungo na dyan sa may Hainan Province sa Southern China. Nagpaulan pa po yung hinihilang habagat ng bagyo dito sa bahagi ng Mindoro at Palawan ngayong araw. Samantala, bukod sa bagyong Henry, meron din binabantay ang isa pang bagyo na napakalayo pa sa atin, mahigit 3,000 kilometers silangan po yan ng Visayas. Ito po ang bagyo na may international name na Bavi. Sa ngayon po ay severe tropical storm na ito at inaasahang lalakas pa habang binabaybay pa west-northwest ang Pacific Ocean. Posible po itong pumasok ng PAR bilang super typhoon sa Miyerkules ng susunod na linggo. Tatawagin po ito sa local name na Inday. Sa ngayon ay hindi nakikitang tatama sa lupa ang potensyal na super typhoon, pero magpapalakas po ito ng habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Masyado pang malayo ang bagyo at magbabago pa yung ating pinapakitang forecast, kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Pero ngayong weekend, habang umaatras po ang bagyong Henry papunta sa may Southern China, hihilain po nito paatras ang habagat sa gitnang bahagi ng dagat, kaya magiging maalinsangan po ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa na may posibleng thunderstorm sa hapon hanggang sa weekend po iyan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 3, sa Palawan, meron pang aasahang malalakas na ulan sa buong probinsya mula po yan hapon hanggang paglalim ng gabi dahil yan sa habagat. Dako naman tayo sa Luzon, may kaunting ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at dito po sa Bicol Region. Sa umaga po yan at mula bago magtanghali, ito naman sa may Western Luzon yung mga pag-ulan, lalo na sa bahagi po ng Cavite, Occidental Mindoro at maglulumubog yung araw dyan naman sa may Northern Zambales at sa Western Pangasinan. At may aasahan pang ulan sa ilang bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi, lalo po sa may Southern Quezon at Camarines Provinces. Sa Visayas, may mga daraan ng ulan sa umaga dyan po sa Leyte Provinces at maging sa Bohol, pero kakalat pa sa ibang bahagi ng Kabisayaan yung mga pagkapaulan bandang tanghali. At sa hapon, malalakas po ang aasahang ulan dito sa may southern part ng Negros Island at sa Antique, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainat sa umaga at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan at mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po sa hapon, lalo sa may Zamboanga del Sur at sa may Lanao del Sur, at pag lumalim po ang gabi o bandang oras ng hapunan, mas malalakas po ang buhos ng ulan sa Bukidnon at sa Zamboanga Sibugay. May mga pag-ulan pa sa Northern at Central Mindanao pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainat maghapon, pero kukulidlim po ang kalangitan, posible rin yung pag-ulan pagkalubog ng araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
5: At susunod, Company Vice President Sara Duterte naghain ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. at James Reed. Ramdam na ang

0: excitement sa pagbabalik teleserye sa Someone Someday kasama si Catherine Bernardo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
1: Malaga po kasi
2: DSMM.
3: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
4: Hindi ako natatakot sa isarapin.
5: Matindi.
6: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
5: Ganyan talaga kapag may bibib na akima.
6: Mananagutin ko ganyan.
5: Walang kakabataan nag-iisang alama.
3: Sino ka ba talaga?
5: Ramon Revilla Sr.
7: Bilib lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
5: Alamat ni akima.
8: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
5: Sa sine mo, hari ka rito.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZM, Radyo Patrol sa Istwenta. Una sa balita, una sa public service.
10: Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Tagabalan na Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
11: Hindi ako susuko!
5: Digasin.
12: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
5: Habulin!
13: Ang lakas-lakas ng apil mo.
14: Bulaklak para sa'yo.
5: Hindi ka sasantuhin.
15: Si Maroy! Bubuka na kaboy!
5: Talagang ang bumangga.
16: Iba!
17: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
5: Sinong sina dito?
17: Ako!
18: Palakpak ang puna din ng pag-iting na lalaki!
5: Sine Siga sa sine mo, hari ka rito!
19: DCMM sa Estrella ang imbilan ng malayang mamamayan.
20: Manatili po kayong nakikinig.
21: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
22: Nagbibigay ng iba't ibang information.
21: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
23: Pag walang knowledge, walang power.
21: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Panganib sa tindig.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ko, liligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
4: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
6: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakasalaman

0: pinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayan Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Iyakan?
2: Check!
3: Sorry po.
1: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
4: Good boy ka na ba?
5: Good boy na po.
4: Sigurado ka?
5: Opo.

0: Naghain na ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon piniling hindi na magkomento para hindi na nila makaantala pa sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: We ask that the truth be known. We ask that justice be done.
2: Apat na araw bago simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang misa ang idinao sa Chapel of the Nativity sa Immaculate Conception Cathedral of Cubao, Quezon City para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. Ipinagdasal ng mga pari at mga nakiisa sa misa ang mga miyembro ng prosekusyon na uusig at maghaharap ng ebidensya kaugnay ng inihaing articles of impeachment laban sa bise. Pinangunahan ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervin Luistro ang mga dumalong public at private prosecutors. Sa kanyang homily, ipinaalala ni Monsignor Mel David sa mga taga-usig na gampanan ang tungkulin ng buong tapang.
3: You have to take courage, not from human society, but from God. You need wisdom that is not measured by the knowledge you have, but rather by the guidance of the Holy Spirit. You need the strength to carry the burden of the whole Philippine people searching for truth. The whole Filipino people is looking up to you. Gampanan ninyo ng buong tapang.
4: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinion kaugnay ng impeachment. There is glory in defending the interest of the Filipino people. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
2: Panawagan naman ni David at Father Joselito Sarabia sa Senator Judges bumoto sa katotohanan.
5: I hope that would convince also the Senator Judges. Parang ang hirap na talaga na mag-vote no for Sara Duterte, no, to let her go with the present evidences.
2: Pagtitiyak naman ni Luistro, handa na ang prosekusyon sa paglilitis sa Lunes. Hindi na sila naghain pa ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court dahil ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala namang malaking issue sa dokumento na nangangailangan ng pagwawasto at para maiwasan aniyang maging dahilan pa ito ng pagkaantala ng paglilitis. Sa kabila nito, sabi ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, tuloy pa rin ang hiling nilang buksan ng selyadong kahong may lamang tax records ng bise at kanyang asawa, pati ang paglahok ng parehong private at public prosecutors sa pag-examine sa testigo.
6: If it gets taken up during the first day of trial, then it is something that will be resolved on the first day of trial on Monday po.
2: Nagsumite na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigong isasalang sa susunod na linggo. Unang tatalakayin ang umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
7: Meron na kaming sinamit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise.
2: Kinumpirma naman ni Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog Jr. na natanggap na nito ang komentong

0: Bukod sa entertainment, sentro ng event ang pagpapakilala ng energy pop na layuning maihatid ang isang inuming light at refreshing.
1: Yung mga younger consumers ngayon, no, especially Gen Zs, they're actually looking for something new and exciting. And when it comes to drinks, they're craving something delicious, refreshing, and yung talagang bagay sa kanilang lifestyle.
2: Una ko pa lang siya natikman para po akong bumalik sa pagkabata.
0: Mas naging exciting naman ang huling bahagi ng programa dahil sa raffle at pamamahagi ng papremyo. Rod Macenas, ABS-CBN News.
3: Susunod, taas presyo sa diesel, namumuro. At Department of Health may paalala pagdating sa pagbibigay ng anunsyo sa publiko kaugnay ng sakit na mpox. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Naglalaro ng DCNL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNL Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Jensian. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
8: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
9: May bayad bang bata?
10: Wala.
9: Mga bata!
8: Isama pa ang tropa para mas masaya.
11: Uy! Basta na, okay lang kayo ah.
8: Present ang mga bida sa comedy.
12: Huwag siya may ceiling fan.
13: Wag!
12: Ma'am, bakit?
13: Wala!
8: Present din ang kulit nila sa fantasy.
14: Meron kang magic eh.
15: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
8: Oh, bawal umausent ha.
16: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
8: Sini Comedia, 9 a.m. sa sinimo. Hari ka rito!
17: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
18: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
17: Ang nanginibigan para sa katotohanan.
19: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
17: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
20: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
21: Sa house,
20: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: tunay na matapang. Hindi ko matapang.
1: Matapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo?
4: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgato.
0: Labas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
7: Kung talagang matapang ka, mag-1-on-1 tayo!
8: Kaya siya ako sa inyo!
0: Sa sine mo, hari ka rito!
9: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: papasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sili saya.
3: What's happening here?
4: Bakit parang kasalanan ko pa?
5: Four sister lang, four sister.
2: Saya nakakakilig.
6: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
7: Ayaw ko malikitin.
8: No one touches Shine. She's my jowa.
9: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
2: Sayang laugh trip.
10: Nawala.
11: That's the most funniest I've ever seen.
12: Ooh, charinggera.
13: Namumuro ang panibagong dagdag presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Samantala, mahigit 90% ng mga Pilipino ang naniniwalang importante ang pagkakaroon ng murang rooftop solar sa gitna ng patuloy na paglobo ng singil sa kuryente sa Pilipinas.
14: Walang panghihinayang si Dondi sa ginastos sa pagpapakabit ng 12 solar panel sa kanyang bubong noong 2024. 6.6 kilowatt ang pinalagay niyang rooftop solar panel sa halagang 160,000 pesos. Ang nabawa sa buwan ng bill niya naglalaro sa mga 4,000 pesos.
15: Nakikita kong benepisyo niya. So, sa umaga, nakagamit pa ang aircon. Kaya lang, sa gabi, siyempre, yun ang nangyayari. Sulis siya. Lalo ako sa umaga, may negosyo ako sa umaga, o kaya lalo ako may battery ka siguro.
14: Nag-iipon pa ng pera si Dondi para sa battery storage naman at pagpapakabit ng net metering sa Meralco para maibenta ang sobrang kuryente galing sa solar.
15: May mga nagpapakontrata naman, 50K. Kaya lang ang tagal eh. 1 year bago, yung ano niya, yung bago ba install.
14: Di kalayuan sa bahay ni Dondi, portable solar light naman ang gamit ina Aling Evelyn. 6 na piraso ang binili ng pamilya para lang may source ng kuryente dahil matagal na silang naputulan ng Meralco dahil sa lumobong bill.
16: Hindi namin kayang bayaran yung 100,000.
15: Na kuryente?
16: Opo.
15: So hanggang ngayon wala kayo kuryente?
16: Wala po.
15: So ang kuryente nyo galing sa solar?
16: Opo, solar lang po. Tsaka power bank lang po.
14: Ayon kay Aling Evelyn, gusto rin nilang magkaroon ng rooftop solar pero hindi kaya ng budget.
16: Talaga pong gugustuhin ko kung may ano po talaga. Oh. Ay wala po eh.
15: Oh. Ang kaya nyo lang ito?
16: Kaya lang po ang kaya namin.
14: Swak sina Aling Evelyn sa resulta ng survey na nagsasabing mahigit 90% ng mga Pilipino ang nagsasabing importante ang murang rooftop solar installation. 85% naman ng mga respondents ang nagsabing hindi na luho kung hindi pangangailangan ang rooftop solar, lalo na sa patuloy na paglobo ng bayarin sa kuryente.
17: Ang Pilipinas ang pinakamalaking market sa buong Asya ng solar panels galing ng China sa unang 4 na buwan ng 2026. Ibig sabihin, tumutugma ang resulta ng Pulse Asia Survey sa dami ng nagpapalagay ng rooftop solar sa iba't ibang lugar sa bansa.
18: Yung messages, clearly naghahanap ng option yung mga tao. And very clear na first on their mind is solar roof.
14: Pero para sa mga eksperto, may dapat gawin ng gobyerno para ma-afford o makayanan kahit ng ordinaryong Pilipino ang pagpapalagay ng rooftop solar.
18: Yung proseso, challenge din. Padaliin natin, standardize natin, make sure that all municipalities, cities would have the same rules. Yung VAT, pwede nating tanggalin dun sa mga certain large important components of solar, no? Panel, inverter.
14: Samantala, lumaki pang sinipa sa presyo ng diesel at kerosene sa 3rd araw ng trading sa world market. Pero ang gasolina, may bawas pang 70 centavos kada litro. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, posibleng bumaba ang presyo sa huling araw ng trading dulot ng panibagong pag-uusap ng Iran at US. Pero mukhang hindi kakayaning mabura ang kabuuang taas presyo sa diesel at kerosene. Sa dulo, Department of Energy pa rin ang magdidikta ng galaw sa presyo sa ilalabas nitong price range sa Lunes.
13: Sumentro ang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga kakulangan ng Oil Deregulation Law na makontrol ang presyo ng petrolyo at habulin ang mga mapagsamantalang kumpanya.

0: sa pagdinigiginit ni Senador Erwin Tulfo ang bagong chairman ng komite na dapat nang repasuhin ang oil regulation law, lalo't patuloy aniya ang pagtaas ng presyo ng langis. Tinawag pa ni Tulfo na walang silbi ang batas dahil nakatali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ang presyo ang mga kumpanya ng langis. Nais din ni Tulfo na pilitin ang mga kumpanya ng langis na ilatag ang price unbundling o ang breakdown ng tunay na puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng produkto.
1: Pag may increase sila, hindi natin pwedeng pakialaman kung magkano. Kung kunwari 90% yung kanilang kita or tubo or profit, hindi, where we don't have control kung magkano ang gusto lang i-profit.
2: Yes, sir. That's basically the older.
3: Anong klaseng batas itong older regulation law? Yes, walang kakwenta-kwentang batas.
4: Sinabi ngayon ng Office of the Ombudsman na gagamitin ang testimonya ng walong dating bodyguard si dating Congressman Sal Dico sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, napansin ng mga investigador na halos pare-pareho ang naratibo ng mga dating bodyguards tungkol sa mga perang i-deliver umano sa dating speaker at kay Co. Sa kabila nito, pawang ang affidavits lang ng walong bodyguards ang iko-konsidera ng opisina dahil wala umanong kaakulang kaalaman ang ibang mga bodyguards sa aktwal na paghahatid ng pera. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gagamitin din maging ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso laban kay Romualdez. Hinihintay na lamang ang pirma ng abogado ng walo na si Attorney Levito Baligod para magamit ito sa kaso.
5: They ask for a week extension. June 20 pa, sana, napirmahan kasi that was the time na nandito sila and nakumpleto na yung walo. Pero hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker.
4: Muling giniit ng kampo ni dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, walang sino man ang nagdawit sa pangalan ni Romualdez na nakialam umano sa ghost project sa kahit anumang isinagawa ang investigasyon tungkol sa issue. Maririnaan nila ang paratang na siya ang mastermind sa anomalya dahil wala anyang kapangyarihan ng House Speaker na diktahan ang budget process. Anila, ginagawa na lamang political scapegoat o ginagawang panakipbuta si Romualdez sa paghahanap ng isang malaking pangalan sa isyu ng katiwalian para lang may maipakita sa publiko.
6: If there were irregularities in any infrastructure project, then those who actually exercised legal and operational authority should be identified and held accountable. Accountability must follow the evidence, not political convenience. Pero huwag natin gawing shortcut ang paghahanap ng isang malaking pangalan para lang may maipakita sa publiko.
7: Iginiit ng Department of Health na hindi kailangang labis na mabangala ang publiko kahit pa may natukoy na panibagong kaso ng mpox sa Mandaluyong City. Samantala, may paalala rin ang DOH sa mga establishmento pagdating sa pagbibigay ng anunsyo sa publiko kaugnay sa sakit. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
8: Matapos magpositibo sa mpox, ang isang residente ng Mandaluyong naglabas ng abiso ang isang condominium na nagsasabing ang pasyente ay kabilang sa kanilang komunidad. Bagamat nagbigay din ito ng payo sa mga residente para mapanatili ang maayos na kalusugan, sinabi ng Department of Health na tila sumobra ang impormasyon na nailabas ng admin ng kondo.
9: Hindi ho namin nakita yung pangangailangan para i-announce. In fact, we were also looking, nagkaroon ba ng breach sa data privacy? E buta nilang hindi binanggit yung identity. Pero very borderline na yung naging memorandum nung nasabing condominium.
8: Dahil dito, mismong City Health Office na ng Mandaluyong ang nagsabi na ang pasyente na unang nagpakita ng sintomas noong June 21 at kalaunay nakumpirmang positibo sa mpox noong June 25 ay kasalukuyang naka-isolate at mahigit.

0: higpit na minomonitor. Masusi rin umano ang kanilang koordinasyon sa pamunuan ng kondo para sa contact tracing.
1: From the time na lumabas yung symptoms niya, kailangan makita namin yung mga visitors na dumating dun sa condo 21 days to 30 days before nga yung pinapatrack ko.
0: Ayon kay Villarina, unang pinatingin ng pasyente sa isang pribadong ospital ang mga napansing lesion o sugat sa isang bahagi ng kanyang katawan. Nang makita ng mga doktor, mabilis nilang inalerto ang Mandaluyong Health Office.
1: The patient mismo, hindi siya aware kasi, I mean, hindi niya alam yung kung sino talaga yung sasabihin niya na close contact niya kasi yung mga casual sexual partners kasi.
0: Una nang sinabi ng World Health Organization na naipapasa ang mpox sa pamamagitan ng close at intimate skin-to-skin contact. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng droplets pero kinakailangan ang matagal na exposure sa ganitong paraan para tuluyang mahawa. Ngayong taon, ito na ang ika-45 kaso ng mpox na naitala ng health authorities dito sa bansa. Mababa ito ayon sa DOH pero pwede pa itong mas mapababa pa kung pananatilihin ang pag-iingat at pagsunod sa naaangkop na health protocols.
2: I would even say kahit kapitbahay mo siya, basta wala kayong close physical skin-to-skin contact, hindi po yan lilipat sa inyo. Especially in a condominium environment na wala naman pong sa aking pagkaalala, wala naman po mga shared windows ang mga condominium.
0: Bukod sa pasyente, inoobserbahan din ang kanyang kasama sa bahay para sa posibilidad ng pagkakaroon ng sintomas. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
3: Ilang sandali na lang at sasabak na sa Pinay tennis star Alex Ayala sa laban kontra Maya Joint sa second round ng Wimbledon. Umaasa si Ayala na makaka-rest back kay Joint matapos ang unang talunin nito noong June 2025 sa Eastbourne Final. Bigati naman ang first round win ni Joint sa Wimbledon matapos pataubin ang 23-time Grand Slam champion na si Serena Williams sa 3 sets. Inaasahan din ang buhos ng suporta ng Pinoy fans para kay Ayala gaya ng first round match kung saan siya nangibabaw kontra Renata Zarazua. Sa huling post ni Ayala sa social media, ibinida niya ang mensaheng nakaukit sa kanyang visor na nagsasabing, kapag lumago, hindi na hihinto.
4: Susunod ang pagbabalik telebisyon ni Asian superstar Catherine Bernardo, ibinasilip. Yan! At iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Anip sa tindig.
6: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
5: Ibang klase tumitig.
7: Alias pretty boy.
8: Agad narito ko, liligaya ka.
5: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
9: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
10: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo?
11: Hindi mo subukan.
5: Yan ang tunay na astig.
12: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
5: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
13: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
14: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
15: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
16: Umakay po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Makukulit na hit, Tatak Dolphy!
17: Ano yun?
5: Shooting star.
17: Ah! Ano yun?
5: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
18: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000.

0: palakpakan mo.
1: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang tatak, Dolphy.
2: Muscle yan, oh.
1: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
3: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
4: Lupit naman nyo.
1: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
5: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
6: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
7: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
11: Teritoryo ko ito.
10: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kaayaw. Matinig na kapata.
12: Tingis ang balala tayo.
10: Maaangas na sagutan.
13: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
14: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
15: Sorry. Kaya dangit ang patayin.
16: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
10: Ito lang yan sa sinimo. Hari ka rito!
1: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
17: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
18: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
10: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
19: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
19: Magdasal ka na!
20: Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang suwabing bigotilyo.
21: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
22: Wala naman akong boyfriend din.
21: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
19: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatatak.
19: Ano?
10: Lahat ay magmamarka.
19: Sige! Tumukal mo!
21: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
19: Huwag niyo ko nga, munis. Magkakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
7: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng
23: dead on the spot ang isang lalaki matapos maitit sa bahagi ng elevator sa isang residential commercial building sa Barangay 141 Tondo, Maynila. Sa paunang ulat ng Manila Police District, naipit ang biktima sa gitna ng pader at elevator shaft machinery. Ayon sa kapitan ng barangay, caretaker ng gusali ang lalaki na tubong Oriental Mindoro at nakatakdang pumunta sa Maynila ang pamilya ng

0: ang nasawi. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente at hindi na muna pinapagana ang elevator. Sinusubukan pang hingan ng pahayag ng ABS-CBN News ang may-ari ng building.
1: Power of love ang mensaheng ipinaglaban ng isang couple na mapangahas na inakyat ang tuktok ng Empire State Building sa New York City. Makapigil hininga ang bawat eksena ng pag-akyat ng mga Russians na sina Angela Nicolau at Ivan Birkus. Isinabit nila sa antena ng gusali ang banderang nagsusumigaw na "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Galing ah. Bigla naman lumuhod ang lalaki at nag-propose ng kasal sa nobya. Proud ang babae na nag-selfie pa at ibinida ang sing-sing. Nag-kiss pa sila bago bumaba. Ayun nga lang, pagkalapag, aresto ang kanilang inabot dahil sa mga kasong burglary, reckless endangerment, criminal mischief, at trespass. Ang couple ay kilala sa paggawa ng mga delikadong stunts sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun, sanay pala. Naging tampok din sila sa dokumentaryong Skywalkers, A Love Story.
2: May patikim sa inaabangang comeback serye si Catherine Bernardo ang Someone Someday, kung saan makakasama niya sina James Reed at Maha Salvador. Ipinasilip ang iba't ibang mukha ng nakakaintrigang karakter ni Catherine bilang si Billy, nagpapatrol MJ Felipe.
3: Asia Superstar is back.
4: Ito ang unang pasilip sa Someone Someday, ang much-awaited comeback sa primetime television ng Asia Superstar na si Catherine Bernardo. Sa teaser trailer, makikita ang nakakaintrigang karakter ni Kat na si Billy. Mapagmahal sa pamilya, magaling na CEO ng isang kumpanya, mabait na bestie, pero iba rin ang gigil, tapang at laban sa buhay. Noong weekend sa matagumpay ng motorcade nila sa Pampanga, first time nilang mag-promote ng series kasama si James Reed. At unti-unti na nilang nararamdaman ang excitement sa papalapit na airing ng kanilang proyekto.
5: Oh my gosh, lahat! It's not just a love story, it's also a story about friendship, life, and everything in between. So I can't say na isang genre lang siya, pero something to look forward to every night, I hope.
4: TV comeback din ito ni James na huling napanood sa Till I Met You. Pati na rin ni Maha Salvador na huling bumida sa kapamilya serye na The Killer Bride.
6: I would say this project has a more real tone to some of the projects I've done before, more realistic.
5: Yes, actually, first time ko makatrabaho si Ate Madge and James, so it was a very refreshing experience. Definitely a lot of curiosity as well. And iba rin siya on set. So I hope lahat ng mga manonood makikita yung bagong samahan na ganun on screen.
4: Mark the date, July 27, mapapanood ang Someone Someday sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, pero mapapanood ito ng advance sa Netflix sa July 24 at July 25 naman sa I Want. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Di ba pakita ulit yung ano, yung couple na umakyat? Hindi ko nakita kasi, nagbabasa kasi ako.
0: Pwede ba natin yung ipakita
1: ano bang,
0: ulit?
1: Bakit may ganun
0: gimmick? Ito mga tanong ko sa mga nakapasok na sa Empire State Building.
1: Yan.
0: Una, paano nakalusot? Alam mo, ang tindi ng security dyan na just to go up to the upper floor.
1: Hindi sanay sila eh.
0: Hindi.
1: Lumusot.
0: Yun nga, pero paano nakalusot? So, it's about a security issue.
1: May breach.
0: Sa security din, di ba?
1: Pero delikado po yan. Tinan mo yan, oh. Andi, tsaka bakit may drone shot pa? Ibig sabihin, planado.
0: Planado nila.
7: Hindi, sino bang nag-file nitong baka naman news coverage ito?
0: This, well, pero kanila, planado. Siguro. Tsaka, nasa documentary sila, di ba? Na Skywalkers. Diba? Pero tingnan mo, wala atang safety harness man lang, oh.
1: Baka mga professional ano yan.
7: Palagi daw nila ginagawa yung...
1: May permit ba yan?
7: May permit, oh. Wala, kaya...

0: kakasuhan silang burglary.
1: Walang permit, kaya sila kakasuhan. Kaya,
2: bakit walang permit? Diyan ba ay ano?
1: Di, bakit yan? Walang permit, kakasuhan. Yung mga ibang walang permit, ganun ba't ano?
2: Hindi, yung sa Maynila, wala talagang permit yun. Kasi yun ay... Freedom Park.
1: Oh.
2: So, sabihin, may karapatan talaga ang sino mang may hinain.
1: Ngayon, ang tanong ay bukas ba, tuloy pa ba ang rally doon? Kasi sa lungsod ng Maynila po, ang tanong ng marami.
2: May pasok ba?
1: Sure, wala, may pasok ba o wala?
0: Wala pang announcement.
2: Hindi, ang pakiusap, agahan naman. Kung wala mang pasok, agahan na yung anunsyo para makapag-ready yung
0: hindi naman bagyo ito. Alam mo namang merong protesta. Bakit hindi ka pa mag-desisyon kung may pasok o wala?
2: At saka sa mga nagpuprotesta din naman, tayo din naman, lahat naman siguro ayaw sa katiwalian. Hindi ho ba? Sino bang may gusto sa katiwalian? Hindi ho ba? Pero huwag mag-abala.
1: Yung mga politiko, gusto nila sa katiwalian.
2: Ay, natural naman yun. Pero yung ordinaryong mamamayan, di ba? Wala man silang oras na sumali sa rally. Hindi ibig sabihin, hindi nila sinusuporta.
1: Oo, tama diba? Yun.
2: Huwag tayong mang-abala sa ibang tao na nagtatrabaho. Kasi marami na late eh.
1: Marami na late, hindi lang yun, ay ang init pa. Ipit. Okay. So, gusto ko lang sabihin, hindi to connected, pero yung matindi dun sa Empire State. Hindi, ang nangyayari kasi, nai-inspire yung marami, yung mga kabataan na mag-dangerous.
2: Kasi bumibida kasi.
1: Bumibida yun nga, mag-ingat. Mag-ingat kayo. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyunan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang mga kaserbisyo at kapamilya, ay alas 8 na po. Ibig sabihin,
1: Spot Report.
0: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito ho ang programang hindi yung urong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyo.

0: rin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Ay bawat kaso ho ay aming tututukan, lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Aba, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos at ito ang...
1: Alamin at ikuman ang anggulo ng mga kaso isasalang sa Spot Report!
0: Ito ang Spot Report! Ay, ngayon po ay July 2, ikalawang araw po ng buwan ng Hulyo. Webes, Thursday! Ay, minus 1 humuna tayo ngayong gabi ha dahil medyo abala po si partner Jeff Caparas sa pagabantay ng mga sitwasyon na dyan sa bahagi ng Maynila sa Liwasang Bonifacio kung saan po nagaganap ngayon o nagpapatuloy ang pagitipon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Eh, kung maalala ho ninyo kahapon, kinan sila, no? Ay, parang hindi po itinuloy ang naturang pagitipon ng INC dyan po sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Tapos na pala. Tapos na ho ang ginagawang pagitipon doon sa bahagi ng Liwasang Bonifacio na kinover nga po ni partner Jeff Caparas. But of course, syempre since libo-libo yung mga miyembro ng INC na nakibahagi doon sa pagitipon na yon, asahan po mabigat na traffic dyan po sa bahagi ng lungsod ng Maynila at sa iba pong makarating na bahagi dito sa Metro Manila. Kung may mga kayo po ay may mga panawagan, may mga mensahe, pwede nyo po ipatid sa amin ha. Ang inyong mensahe, makibahagi kayo sa aming talakayan, sa aming Viber line na 0919-278-3000. Uulitin ko, Viber line 0919-278-3000. Kami rin po inyo napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Live na live din po tayo sa ating Facebook, Twitter o Facebook at YouTube channel. At kami rin po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report, una ang seguridad ninyo!
1: Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: O ano pa iniintay natin? Hindi po sadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
1: Spot Report.
0: Unang-una, pasintabi po sa sensitibong paksa ng balitang ito. Nakapasok na umano sa Pilipinas ang nihilistic violent extremist o violenteng grupo mula Amerika na 764 na may indikasyong naka-impluwensya sa pamamaril na sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang namatay. Sinabi sa DZMM ni Angel Redoble, Pangulo ng Philippine Institute of Cybersecurity Professionals na lumabas sa investigasyon ng ilang intelligence analyst na mayroon na ring mga Pilipinong groomer na nangihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan sa pamagitan niya ng online games at social media. Aminado si Redoble na walang tiyak na pagtaya kung gaano nakalaw ka-impluensya ng grupo sa mga bata dito sa Pilipinas. Kaya dapat paspasan din ng gobyerno ang paglansag nito. Ang mapala naman si Redoble sa mga game platform at developer na gumawa ng aksyon laban dito. Nanawagan naman ng Department of Justice sa Kongresong gawing prioridad ang dagdag na batas laban sa ganitong mga grupo. Alam niyo, usapin na yan patungkol po doon sa mga international interference na nagudulot nga ho o nakaka-impluensya dito sa ating mga kabataan na partikular na naglalaro ng mga online games. Dati pa ang problema yan eh. Ang tanong, napaghandaan ba yan ang pamahalaan? Kayong nauuwi na nga ho sa mga violenteng mga insidente at nakakapambiktima na ho, mga buhay na ho ang nawawala. Magkakasunod insidente ng mga nakaraan, marami hong nasaktan, nasugatan. Hindi lamang ho dyan sa nangyari sa isang paaralan sa Tacloban, kundi maging sa iba't ibang mga paaralan. At kanina lamang ho, dahil po dito sa mga ulat na ito, nabulabog isang paaral dito sa Quezon City sa pangamba ng mga magulang na may kaparehong mga insidente na nagaganap doon sa paaralan na nakakaabot na dito sa Metro Manila, which is nakakabahala talaga. Ang katanungan

susugbuen. Yung ganito mga insidente dahil ho, sinasabi nga ho ang pag-asa ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ano na ho ang nangyayari? Kung ganitong mga estudyante ang tinatarget ngayon, itong mga mapansamantalang grupo na ito na naghahasik ng lagim, di ba? Ay, ano ho ang nangyayari? Ano ba ang purpose na kanilang pagkakalat o pag-iimpluwensya ng mga violence o karahasan sa mga kabataan? Ano ang kanilang pangunahing layunin? Yan ang dapat masagot ng pamahalaan at dapat matugunan, dapat mapigilan dahil sa murang kaisipan, hindi ho maganda na naububukas yung mga mata ng mga bata sa gantong mga klase ng mga sakitan. Maya-maya lang, may makakausap tayo patungkol dyan. Ito naman ho, isa nangyari doon sa Quezon City kanina na parang fake news. Ito lang ang binabagot ko nyo, ikipinangamba ng mga magulang na baka nakaabot na rito sa Metro Manila yung ganitong mga insidente. Naku po, nakakabahala yung mga ganyan. Samantala, sa dagdag pang mga balita, aba, napapanahon ng repasuhin ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasunod doon ang pamaril sa paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Sabi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat patawa ng mas mabigat na parusa ang sinumang napapatunayan o mapapatunayang nagpabaya sa pag-iingat ng armas, lalo kung mapupunta ito sa kamay ng mga bata at magagamit sa krimen. Tukulin anya ng mga bibigyan ng lisensya humawak ng baril ang pagtitiyak na nasa tamang pag-iingat ito sa lahat ng pagkakataon. Sa umiiral na batas, parusang administratibo ang ipinapataw sa mga nagpapabaya sa kanilang armas, gaya ng pagbawi, pagsuspende at kanselasyon ng kanilang permit o lisensya. Bakit ho ngayon lamang na pag-iisipan yung mga ganyang mga factors? Gayong ang barel, alam natin na isa sa mga pangunahing tools o kagamitan na maaaring makabawi ng buhay ng isang tao. Bakit noong mga panahong ini-implementa pa lang o pinag-aaralan pa lang yung mga factors o yung mga requirements o yung mga panuntunan para makapag-may-ari ng baril ng isang individual, hindi na naisip yung mga ganitong klase ng mga dapat maging liability kapag isang gun owner ay naging pabaya. Diba? Actually, yung pagkuha ng mga lisensya, yung examination, dapat din mas maging mahigpit dyan. Dahil kung totoo sin, marami hong nakakalusot. At yung iba naman, daw hindi nag-undergo sa tamang proseso, ang tawag ito ay loose firearms yung kanya na nakukuha. So dapat, sa tingin ko, dapat talagang mas maghigpit ang Philippine National Police sa pagbibigay ng mga ganitong mga lisensya at rehistro para maiwasan na magamit sa masama itong mga baril. Sabi, sinasabi ng iba ay kumukuha ng baril pa bilang self-defense, iba kolektor, iba ay bahagi na kanilang trabaho. Pero dapat ho, masiguro natin para doon sa mga gun owners, kung para saan man ho ang inyong pagkuha ng lisensya at rehistro, masiguro na ho ninyo na ang responsibilidad ng pag-aari ng baril ay inyo dapat na magampanan upang hindi maulit. Ito na nga, kagaya na nangyari niya sa Tacloban, bata ang nakakuha, bata ang naimpluwensyahan, bata ho ang nakapatay. Hindi ho maganda at nakakaawa, kalunos-lunos sa sarapat ng mga biktima, hindi lang ng mga bata, kundi maging ng mga ano mismo nga perpetrator dahil sarili niyang kinabukasan ang nasira ng insidenteng ito. Nakakalungkot ho na pakinggan at mabalitaan yung mga ganyang mga insidente. Spot Report! Samantala, sa ibang balita naman, ilang posibleng senaryo ang inilatag ng isang eksperto sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni dating Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na automatikong mauupo si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer. Pero pwedeng mapalitan ng iboboto ng senator o senator judges. Tatawagin din ng korte ang vice-presidente bilang respondent at itatala ang kanyang appearance o non-appearance sa paglilitis. Posible rin anyang magkaroon ng debate kapag nagmosyon ng prosekusyon na ipasabpina si Mary Grace Piatos. Gayun din ang ilang dokumentong iniuugnay sa hindi maipaliwanag na yaman at maanumalyang paggasta ng confidential funds. Pwede rin buhayin ng depensa ang issue ng jurisdiction.

0: conviction at ng one-year bar rule sa paghahain ng reklamong impeachment. Inaasahan din niyang iaakyat sa impeachment court ang kinakailangan threshold ng ebidensya at ang kinakailangan bilang ng senator judges sa pagboto sa acquittal o conviction ng vice presidente. Ayon naman kay Attorney Tongol, tuloy ang paglilitis dumaluman o hindi ang bise o mag-walk out man ang Senate Minority. Samantala, pasintabi po, patay ang 9-taong gulang na grade 3 student matapos malunod sa bahagi ng ilog sa Ilog Pasig sa Barangay Barangka sa Mandaluyong City. Nakatanggap ng tawag ang barangay na may naliligong mga bata sa ilog. Pero pagdating sa lugar, ayun, nalunod na ho ang biktima. Umabot sa 30 minuto bago naiahon ng tsuhin ang katawan ng bata mula sa malalim na bahagi ng ilog. Ayon sa mga otoridad, galing sa eskwela ang mga bata at nagkayayaang maligo. Binigyan diin ng barangay na ipinagbabawal ang pagligo sa ilog dahil mapanganib lalo ngayong tag-ulan. Pinaigting na ang pagabantay para hindi maulit ang naturang insidente.
1: Spot Report! Spot Report!
0: Ikinabahala naman ng isang animal protection and welfare group ang insidente ng pang-aabuso sa isang aso sa Sorsogon City. Sa isang video nakuha noong Martes, June 30, hila-hila ng lalaking angkas ng motorsiklo ang tali na nakakabit sa collar ng puting aso habang mabilis ang takbo nito. Ayon sa Bayan Patroller na may kuha ng video na ito maging magpapangalan, ninervyos siya nang makita ang insidente. Ngayong Webes ng hapon, formal nang magpapablotter sa Sorsogon City Police Station si Bayan Patroller. Nakarating naman sa Sorsogon Animal Rescue and Adoption ang insidente. Humingi rin sila ng tulong sa mga nakakita sa nangyari na makipagtulungan para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga magkaangkas sa motorsiklo.
1: Spot Report! Spot Report!
0: Samantalang mahigit 10% naman ng mga Pilipinong naniniwalang mahalaga ang pagkakaroon ng solar panels. Ayon yan sa Pulse Asia Survey. Kasabay nito, ang Pilipinas ang nanguna sa Asia na sa pag-aangkat ng solar panels mula sa China sa unang 4 na buwan ng 2026. Pero ayon sa mga eksperto, kailangan pang palawakin ng pamahalaan ang mga insentibo at programa para sa mas maraming Pilipino ang makapagpakabit ng rooftop solar. Samantala, namumuro naman ang panibagong taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa ikatlong araw ng trading sa world market, lalo pang lumaki ang inaasahang dagdag presyo sa diesel at kerosene, pero ang gasolina may bawas pang mga 70 centavos kada litro. Ayon yan kay Jetty Petroleum President Leo Belles. Maaring bumaba naman ang presyo ng huling 2 araw ng trading dahil sa panibagong pag-usap ng Iran at Estados Unidos. Sa Lunes, inaasahan na ilalabas ng Department of Energy ang price range na magiging batayan ng ipatutupad na oil price adjustment ng mga kumpanya ng langis.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radyo Patrol, maya-maya lamang yan. But of course, kuha muna tayo ng update sa magiging lagay ng ating panahon mula sa ating Pag-asa weather forecaster na si Leian Loreto.
1: Panahon, panahon, patrol!
0: Good evening, Ms. Leian. Go ahead po.
2: Good evening po, Ma'am Marlene, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayong araw nga po, wala naman po tayong binabantayan na bagyo o low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. At ito pong habagat ay patuloy pong nakaka-apekto sa kanlurong bahagi ng Southern Luzon. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon, mga katagkalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Palawan. Ngunit other parts naman po, or sa kanlurang bahagi naman po ng Visayas at Mindanao, Patuloy pa rin naman po yung epekto no, ng habagat sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Antique at Occidental Mindoro. Ngunit mas mababa naman po yung chance ng mga pag-ulan dito. At aside po dyan, sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po na ating bansa, ay bahagyang maulap naman hanggang sa maulap lamang yung ating panahon na sinamahan po ng mga thunderstorm activities. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
0: Maraming salamat, Ms. Lian Loreto, mula sa ating Pag-asa Weather Forecast Center.
1: Spot Report!
0: Samantala sa mga resete, kumuha naman tayo ng balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radyo Patrol! Pag-itipon po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa lungsod ng Maynila, tinapos na. Hingi tayo ng update mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang ikatlong araw ng kanilang peaceful rally dito sa Liwasang Bonifacio. Kanina, bandang alas 7 ng gabi ay inanunsyo ng tagapagsalita ng INC na si Brother Erwin Sabalia sa telebisyon na tinatapos na nila yung kanilang pagkatlong araw ng pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sinabi rin ni Ka Edwin Sabalia na malinaw na naihayag ng kanilang grupo ang kanilang mensahe sa mga dapat makarinig nito. Dalangin rin ng kapatiran na hindi magtagumpay ang mga lumalabag sa batas o ang mga hakbang na maaaring magdulot ng pinsala sa bayan. Nagpasalamat naman ng INC sa lahat ng may kalihok sa mapayapang rally, paging sa mga otoridad na naging katuwang ng INC sa ginawang pagtitipon. Marlene, sa mga sandaling ito ay nagsisiuwian na yung mga nakiisa sa rally. Sa tala ng Manila City DRMO ay umabot ng mahigit 13,000 ang crowd estimate dito sa Liwasang Bonifacio ngayong gabi. Kanina ay namataan natin na nagsalita rito sa entablado sina Senador Robin Hood Padilla at si dating former Presidential Chief Legal Counsel at spokesperson Salvador Panelo, at kanilang binigyan diin ng pagsuporta sa panawagan ng Iglesia para sa transparency, accountability at peace. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for Season DZMS.
0: Bert!
3: Yes, Marlene?
0: Bert, na ulinigan mo, ano yung dahilan? Bakit tinapos na ngayong araw yung pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio? Kasi I understand, yung initial na permit na kanila hiningi sa QCLG before hanggang July 4 o ngayong nitong Sabato. Ano ho ang dahilan? Bakit tinapos nila ngayon yan?
3: Marlene, dito sa lungsod ng Maynila, itong Liwasang Bonifacio kasi ay isang Freedom Park. So hindi nito kailangan ng permit.
0: Oh,
3: at sabi nga ni Manila Mayor Isko Moreno ay wantosawa ito. Kanina ay sinubukan natin humingi ng official statement mula kay sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwin Sabalia, pero wala pa siyang ibinibigay. Doon naman sa announcement kaninang alas 7 na ibinigay ni Ka Edwin, hindi doon ibinigay kung ano yung dahilan kung bakit nila tinapos. Pero ang malinaw lang doon na dahilan ay ang sabi niya ay na iparating na nila o malinaw na iparating na nila yung gusto nilang iparating o yung naging mensahe nga ng kanilang tatlong araw na pagtitipon.
0: Oh, I understand. Yun din naman talaga yung kanilang gustong, yung kanilang pinaka-target na maiparating yung kanilang panawagan. Pero kamusta ang sitwasyon dyan ngayon, Bert? May mga untoward incident ba na naitala ang pulisya?
3: Ayon sa Manila Police District, doon sa kabuuan, doon sa buong araw na mula na nagsimula itong pagtitipon, ay wala silang naitalang untoward incident. Kanina naman, doon sa command post ng Manila City DRMO, ay nakapagtala lang sila ng dalawang minor cases lang naman yung nangailangan ng blood pressure. Pero so far, wala namang mga major incident na naitala ang Manila City DRMO. Sa sandaling ito, para din sa mga motorista, sarado po sa mga sandaling pa rin ito, itong southbound lane ng Quezon Boulevard hanggang makarating dito sa may bahagi ng Padre Burg hanggang ito sa may tapat ng Liwasang Bonifacio, kasi isinara na nila ito kanina dahil inaasahan nga na ina-expect din Manila LGU na pagtapos o pagsapit ngayong gabi ay mas dadami pa, pero yun nga, kanina ay inanunan na kapangunuan ng Iglesia na tapos na itong kanilang ginawang pagtitipon.
0: Oo, nabanggit mo rin, Bert. Eh, kamusta yung daloy ng trapiko dyan? Mabigat ba? Nakaikot ka ba sa vicinity niyang area na yan?
3: So far, ang bukas lang dito, Marlene, ay itong northbound lane ng Pasiburgos, itong saka itong lang Quezon na Boulevard. So far naman ay pas-tubing naman yung mga sasakyan nga lang. Medyo nagme-menor sila kapagliko dito sa may tapat ng Metropolitan Theater. Kasi may mga kapatid tayo na tumasakit doon sa pedestrian.
0: Ayun. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon! Samantala, kumapatay rin dagdag ng balitang mula sa labas ng himpilan ng lisensya ho ng driver na bumangga sa traffic enforcer abay suspendido at pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, agad din natasan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang paglalabas ng show cause order laban sa driver ng isang SUV na sangkot sa insidente ng pagbangga sa isang traffic enforcer ng Cebu City Transportation Office. Batay sa kuha ng CCTV footage at isinagawang beripikasyon ng LTO, lumabas na pinahinto ng traffic enforcer ang sasakyan habang ginagampanan nito ang kanyang tungkulin at yakin ng maayos na daloy ng trapiko. Makikita sa footage na unang tumugon ang driver sa senyas ng traffic enforcer. Ganyan, muling umabante ang sasakyan nang walang babala at nabangga ang enforcer na naging dahilan para ito ay matumba sa kalsada. Sa halip na huminto, pinaharurot pa ng driver ang sasakyan. Dahil dito, inaatasan ng rehistradong may-ari at itinalaging driver ng sangkot na sasakyan na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division ng LTO sa ng pagdinig para magpaliwanag kung bakit hindi dapat managot sa mga paglabag na improper person to operate a motor vehicle at reckless driving. Isinailalim na rin sa alarm status ang naturang sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Kelly!
4: Yes, Marlene.
0: Oo, Kelly, kailan pinapaharap sa LTO itong driver at may-ari nitong sasakyan na ito?
4: Ayon, Marlene, sa LTO, July 6 sa Operations Division yan ng LTO Region 7. Kinakailangan niyang humarap. Kapag hindi siya humarap, ay magdediretso na ang investigasyon ng LTO base dyan sa hawak nilang ebidensya o CCTV footage at doon na magbabase ng resolusyon.
0: Oo. Kelly, yung July 6, kung hindi harap, wala nang palugit yon, wala nang second chance, kundi mag-proceed ng LTO, tama?
4: Yes, tama ka dyan, Darlene. Pag hindi siya humarap, magpapatuloy pa rin ang hearing o ang pagdinig ng LTO at ang pagbuo nila ng resolusyon nila dito. Pero sa nakalap naman nating impormasyon ay hawak na ng otoridad itong driver. So baka pakaharap pa rin naman na siya dito sa July 6 sa tanggapan ng LTO.
0: Hawak na, sumuko o naaresto? Anong ibig sabihin ng hawak na?
4: Walang klaradong kung naaresto siya o sumuko siya, pero sa base sa statement ni Vice Mayor Tomas Usmeña ng Cebu City, nasa kustudiya na ng otoridad ang driver at sabi nga niya, isa sa publiko na lang nila ang pangalan kapag nasampahan na ito ng kaso. At yung driver ay taga Toledo City, Cebu. Kasi yung traffic enforcer naman, ayon kay Vice Mayor Usmeña, ay sumasailalim ngayon sa surgery dyan sa Cebu Doctors Hospital.
0: Kasi understand, Kelly, na nabalian ng mga buto sa daliri itong driver dahil nasagasaan din yung kanya kamay, no? Nagulungan, tama?
4: Makikita sa CCTV. Naman. Buti nga Marlene, nabangga siya. Pagkabangga niya, naka-pa siya, papunta sa kaliwa, nakagulong pa siya sa kaliwa. So, hindi siya na pumailalim sa sakyan. Pero, nagtamo pa rin siya ng sugat dito, Marlene, sa nangyaring pagbangga sa kanya. Kaya, sailalim muna siya sa surgery at inaantay na lang yung medical abstract na mula sa doktor para masampahan na ng criminal case itong driver ng SUV.
0: Oo, I understand na nagtamo ng injuries itong driver itong nasagasaang enforcer. Ano ang maaaring mga reklamong karapin itong driver?
4: Sa mga oras ito, Marlene, wala pa tayong idea kung ano yung isasampang kaso, pero ayon kay Vice Mayor Tomas Usmeña, may abogado na umako na siya na tutulungan itong traffic enforcer na nabangga at may tumulong na rin maging sa gastusin itong traffic enforcer nga na biktima nitong driver.
0: Oh, kasi sa tingin ko, Kelly, parang dito sa video na pinapakita natin sa screen, parang intentional talaga yung pagbaga, though kasi tumigil siya nung una and then nung nasa gitna na niya yung traffic enforcer, tinuloy-tuloy niya yung pag-abante nitong sa kanyang sasakyan. So hindi lang ito pasok sa physical injuries, Kelly, nung may mas mabigat pa pwedeng kaharapin itong driver na ito, na itong sasakyan na ito na sumagasa doon sa enforcer na nagkatrabaho lang.
4: Ako, Marlene, sa kuha ng CCTV, medyo mahirap niyang lusutan yan dahil nasa harap mismo ng sasakyan niya ang traffic enforcer nung dumiretso siya o umabante siya. At halatang nakita niya na may tao talaga sa harap ng sasakyan niya bago niya idiretso pagmaneho yung sasakyan niya.
0: Di ba? Ay, naku, iliba na lang kung ano magiging dahilan niya. Baka sabihin na naman na niyan, siya ay nasa CR raw. Di kaya kung ano na magiging alibay niyan. Wala hong lusot. Kahit ano man ang dahilan, hindi po ma-justify yung inyong pananagasa doon sa traffic enforcer na nagkatrabaho lang diyan sa gitan ng kalsada. Anyways, Kelly, maraming salamat sa iyong oras. Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Nababasa ko dito sa ating comment section sa ating live stream sa YouTube na talaga namang marami ho ang umani ng reaksyon patungkol po dun sa enforcer na sinagasaan dyan sa Cebu. Eh wala ho talagang lusot yan. Ngayon, gayon kitang kita sa CCTV na talagang intentional yung pananagasa dahil nagawa niya pang huminto bago niya igulungan yung mismong driver. Nakakaawa ho dahil itong mga enforcer na ito ay nagatrabaho. Diba? Naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. May maiuwi pangkain na kanilang pamilya. Tapos, dahil lang sa simpleng pagpatigil, kung ano man ang dahilan, wala ho makakapag-justify ng inyong pananagasa dyan ho sa traffic enforcer. Hindi ho tama. 8:31, magabalik po ang spot report. Makalipas sa ilang mga paalala.
1: Balita,
5: balita,
1: siyasa,
5: siyasa,
1: katotohanan,
5: katotohanan,
1: Spot Report,
5: Spot Report.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
9: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, napansin na tayo, no? Hello.
7: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
10: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
11: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Spot Report! Spot Report!
1: Hey, 34! Nagabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At sa mga oras po ito, ay kagaya po na naipangako ko kanina, pag-uusapan po natin yung nangyaring kaguluhan po dyan sa komisyon, dyan sa isang paaralan sa Quezon City, kung saan abay nagpanik ho yung mga estudyante at mga magulang dahil may narinig daw ho silang putok ng barel at umano'y stabbing incident na nabalita doon sa lugar. Hingi tayo ng update kay Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe po ng Quezon City Police District Public Information Office. Good evening po, Major Marlene po sa Spot Report.
2: Hello, Ma'am Marlene. Good evening po at magandang gabi din po sa lahat ng inyong mga tagapakinig.
1: Mm-mm. Major, eto na nga ho. I understand, naglabas na ho kayo ng statement na fake news yung umano'y nangyaring shooting at stabbing incident po dyan sa isang paaralan sa Quezon City. Pero ano ho ba ang nangyari? Pakikwento nga ho sa amin, bakit po umabot sa ganong sitwasyon yung nangyari dyan sa isang school dyan sa QC?
2: Yes, ma'am, opo. Accordingly, for the past days daw po kasi, merong mga text messages or social media posts na merong mangyayari na saksakan or barilan doon sa school na yun. Kaya sa araw na yun, kaninang umaga po, bandang 9 o'clock, nandoon po yung ating station commander ng PS13. Kamiting po niya yung mga teachers doon sa nasabing school para nga pag-usapan kung ano yung mga intervention na gagawin para ma-stop yung pag-re-repost nila ng mga text messages na wala naman pong katotohanan. So during that time, yun nga po nakarinig na nga po sila ng ingay at nung verify po nila is nagtatakbuhan daw po yung mga estudyante dahil nakarinig sila ng ingay. At nung nagpa-conduct nga po tayo ng investigation, na-reveal na wala naman po talagang putukan or saksakan na nangyari dahil yung sound na akala nila ay baril ay ingay po pala from the construction site na malapit doon sa school. Kaya po nagbigay na tayo ng statement kanina na upon police verification na confirm na hindi po talaga galing sa baril yung sound na narinig nila kundi sa ingay ng construction activities na malapit doon sa area. Kaya nagpapaalala tayo, ma'am, na sana huwag po agad maniwala o magbahagi ng hindi verifikadong impormasyon, lalo na po sa social media, para po hindi mag-cause ito ng panic sa ating mga kababayan.
1: Oo, bukod ho dun sa alleged shooting incident na fake news nga ho, may mga kumakalat din daw po na stabbing incident. Saan naman ang galing yun?
2: Yes, ma'am. Ang paliwanag po sa atin kanina during the investigation, may mga text messages nga po na lumalabas na accordingly ay merong sasaktakin. Kaya nga po yung nabanggit ko na nagkaroon na nga ng meeting para mabigyan na nila ng kumbaga attention ito nang hindi na mangyari. Parang ang mga text messages po kasi is hindi siya saksakan na kumbaga mga plano ng estudyante na magkabilang grupo na meron silang sasaksakin. Yun daw po yung kumalat na post. Kaya nga po gumagawa ng intervention yung ating schools and the police, katuwang po yung barangay, para po maagapan. So wala po talagang saksakan na nangyari.
1: Oo, Major. Pero ibig sabihin, itong komosyon na ito na nangyari dyan sa school na yan, nanggaling sa mga kumakalat na text messages. Na-trace nyo na ho ba saan nanggaling? Sino ang may pakana ng mga kumakalat na text at post na nung mga nakaraang araw patungkol po sa mga karahasan na gagawin daw po dyan sa paaralan? Ano ho ang naimbestigahan ng QCPD?
2: Ayun, ma'am, ang patuloy pa rin pong inaalam ng ating kapulisan kung sino po yung mga nagpapakalat kasi ang mga post naman doon sa social media, bine-verify po kung sino yung may-ari ng mga FB pages na yun or kaninong account po yung mga yun na siyang pinanggalingan nung naturang post.
1: Ganun na raw katagal gumakalat yung mga ganong post, ma'am?
2: According po sa ating investigation is parang last week po, yun yung kumakalat. Kaya po kaninang umaga nung makarinig nga po sila ng ingay, napagkamalan nila na putok ng baril kaya

0: nagkaroon po ng commotion. At yung mga parents po na naka-receive ng mga tawag ng kanilang mga anak ay napuntahan nga sa school. Pero kung nakita po natin, nagpa-interview din po ang principal yata ng school at sinabing walang katotohanan yun, pero para maibsan po yung pag-aalala ng magulang, parang pinayagan po nila yung mga bata na iuwi nila yung kanilang mga anak, pero hindi po sila nagkansela ng klase.
1: Oo. Eh, ma'am, nabanggit yung ako kanina na buti na lang pala ay nagkataon na nandiyan yung mga officialis po natin na, mga police para makipag-ugnayan dun sa mga school authorities, pahingil po dun sa mga kumakarating text message. Ano ho yung mga napag-usapan na magiging intervention para matugunan at mas mapahigpit pa yung seguridad po dyan sa paaralan na yan, gayong meron palang ganitong mga text message na kumakalat po sa mga estudyante?
0: Yes mo. Yes ma'am, ang part po ng napag-usapan nila is yung monitoring nga po sa activities po yata ng mga estudyante at pakikipag-ugnayan po ng mga teachers at ng ating mga kapulisan doon sa mga parents kung magkakaroon po ng PTA meeting. And yun nga po, ang pagkakaroon ng masusi na pag observation dito sa mga anak nila or sa case naman po ng mga teachers sa mga estudyante po nila para makita po nila yung mga estudyante na may kung ano yung mga pagbabago sa mga estudyante nila during classes or class hours po nila. So yun po yung isa na napag-usapan na kailangan yung monitoring po talaga sa mga estudyante. Hindi lang po ng mga teachers, ganun din po yung mga parents. And yung reporting po talaga, very crucial po ito. Kailangan pag may mga nakita na silang pagbabago or hindi maganda, ma-report po natin kaagad, katulad nung nangyari po kanina na napuntahan po kaagad ng kapulisan at napatigil yung commotion dahil nakapag-investiga po kaagad tayo.
1: And we salute you to that, Major Ganaban, dahil agad nga ho narespondihan itong insidenteng ito. Pero hindi ho natin maitatago o hindi lingid sa ating kaalaman na itong mga ganito pangyayari, Major, parang bunga nung nangyaring karahasan dyan sa Tacloban at sa iba pang mga lugar. Pagpugan yan, parang nakikita ko dito sa mga chat na ang ating mga kasabihan pamilya online na parang wala na raw hong safe place para doon sa mga kabataan dahil ang schools nga ho ang tinutuloy na pangalawang tahanan ng mga estudyante. Paano ho ang magiging pagabantay ng QCPD as a whole sa bahagi ng Quezon City para maiwasan ho na maulit yung mga gantong mga insidente?
0: Opo, tama po kayo doon ma'am, nakikita lahat po yan nung nangyari po nung nakaraan doon sa Tacloban. Kaya ang directive din po ng ating district director dito sa QCPD ay paigtingin po ang police presence, ang pagbantay ng ating mga police sa mga schools. Kung dati po ay ang mga police po natin ay pumupunta during oras po ng pasukan at saka uwian, ngayon po medyo mapapadalas po ang pagbisita ng ating mga police. Every hour po kailangan maikutan po nila yung mga schools, matulungan, ma-assist yung mga bata during sa mga uwian nila. And hindi lang po yun nga magkakaroon ng interval talaga na kahit ongoing pa po yung mga klase. Nang sa ganun ay makampante po yung ating mga bata na yung anak nila is safe pa rin po sa mga schools. Sa oras po na nandoon sila.
1: Major, mabalik ho ako doon sa kumakalat na text message na kikipag-ugnay na ho kayo sa ACG. At the same time, ano ho yung pwedeng kaharaping reklamo o kaparosahan nung mapapatunayang promotor na itong pagkapakalat ng mga fake news na ito na nag-cause ng panic po dyan sa eskwelahan?
0: Yes ma'am, isa po yan sa mga actions po natin ang makipag-ugnayan sa ACG dahil sila po yung concerned agency pagdating dito sa mga fake news.
1: Ano ho ang pwedeng maging kaharaping reklamo? May kakaharapin ba parusa ma'am yung mga mapatunayan na promotor na mga gato pagkapakalat ng fake news lalo na nagkakos ng panic sa publiko?
0: Yes po, pag mapatunayan na fake news po is punishable under our existing laws. Maaring maparusahan po ito, hindi lang po ako specific dito kung ano yung penalty. Yeah. Pero violation po ito na pag napatunayang nagpapakalat na

0: mga balita na wala namang katotohanan or hindi siya verified is pwede po silang ma-penalize.
1: Ayun. Eh, last na lang po, Major Ganaban, baka may mga panghuling paalala ho kayo, mensahe na sa inyo po pagkakataon, Police Major Jennifer Ganaban.
0: Yes po, ma'am. Ang paalala po natin lagi pag ganitong, sa ganitong mga pagkakataon na sana bago nila i-share yung isang post, lalo na po sa social media, ay mag-verify muna sana natin or ang first step po na gagawin natin is i-report po natin sa ating kapulisan para magkaroon po kaagad ng verification at nang hindi na po maikalat yung impormasyon, lalo na po kung fake po ito at hindi na, nang hindi na po makapag-cause ng panic sa ating mga kababayan. At sa panahon po ng emergency, sundin po sana natin yung ating mga guro, mga school authorities at ang mga police upang matiyak po natin ang kaligtasan ng lahat. Itawag lamang po sa helpline 122 or sa emergency hotline 911 ang anumang information na pwede nilang itawag para po makapag-responde po kaagad ang kapulisan.
1: Ayun. Eh, with that, maraming salamat po sa inyo oras, Police Major Jennifer Ganaban, ang Chief Public Information Officer ng Quezon City Police District. Thank you so much, Major. Ingat po kayo palagi.
0: Yes, ma'am. Maraming salamat din po. Good evening po.
2: DTCMM, numero uno sa aksyon.
1: 46. Ayan ho, kapag may mga nakikita ho kayong kahinahinala o makakatanggap ng mga text messages na may napatungkol sa mga gantong insidente, karahasan, itawag niya lamang sa 911. Yan yung pangunahing panawagan ni DILG Secretary John Vic Remulla para agad na matugunan ng mga otoridad yung mga gantong klaseng insidente. Anyways, magabalik po ang spot report. Nakalipo sa ilang mga paalala.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: happy 40th anniversary, DZML. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takot.

0: 49, nagabalik po ang spot report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Pagliere sa nagpapatuloy pa rin po ating talakayan dito sa DZMM. Aba, kung kanina po ang ating pinag-uusapan ay patungkol ho doon sa fake news na umaningango doon sa isang eskwelan sa Quezon City kung saan nagpanik ho ang ilang mga estudyante at mga magulang, pati yung mga guro. Ngayon naman po ang ating pag-uusapan ay yung natiklo, yung natisod na huli ng CADG-NCR na isang puganteng Koreano na nasa Interpol pala ito, na may red notice sa Interpol. Hingi tayo ng update Colonel John Giyagi, ang happy po ng CADG-NCR. Good evening po, Colonel Marlene po sa Spot Report.
1: Magandang gabi sa iyo, Marlene, at magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig.
0: Colonel, magandang gabi rin ho. Sir, meron ho kayong na-arestong Korean fugitive dyan po sa bahagi ng Pampanga. Ito raw ho ay wanted para sa no-show scam. First and foremost, sir, ano ho yung no-show scam?
1: Yung no-show scam na, no, ito is ang modus wherein inaanyayahan niya yung kanyang mga kababayan, yung mga kapareho niyang Koreano na mag-invest or bumili ng isang produkto. And then after niyang makuha yung kanilang pera, ay hindi na magpaparamdam, hindi na magpapakita. Instead, tinangay na yung kanilang mga pera.
0: Nako. Okay. Paano ho ito na-aresto? Paano ho na natisod ng CADG-NCR itong suspect na ito na Koreano?
1: Meron kasi tayong nakikipag-ugnayan sa ating mga Korean na police dito sa ating tanggapan together with the Bureau of Immigration. Ngayon itong isang Koreano na ito na may red notice, ito ay isang undesirable alien dahil nga yung kanyang pananabutahe sa Korea ay nagtatago dito sa Pilipinas. He tried na mag-renew ng kanyang extension ng kanyang visa dito sa Pilipinas. Kaso nga lang, hindi siya humarap sa BI, no? Doon natin nakita na may red notice siya, no? Doon naanuhan siya at kung saan siya naka-stay sa Angeles. Hindi siya nagpakita noon, noong June 1.
0: Okay.
1: So from then on, we made yung true partnership, no? Ay hinanap natin sa Angeles at luckily nahuli natin siya.
0: Mm-hmm. Sir, I understand parang ang pumasok siya dito sa bansa December 2025 pa. Sa monitoring po o sa investigasyon ng CADG during his stay po last December 2025, nag-ooperate pa rin ho ba siya ng kanyang scam at may niloloko pa rin sa kanilang bansa?
1: Yes, meron. Yun ang sabi ng mga Korean police na counterpart natin, ano? That's why talagang desidido sila na makuha na ito para hindi na makapanloko.
0: Mm-hmm.
1: Ang tinitingnan natin dito is meron din bang mga Pilipino na kanyang mga naloko. As of now, wala naman. But again, siya pa lang yung nilabasan ng red notice ng Interpol. At sabi nga ng mga Korean police, may mga kasabot pa.
0: May mga kasabot dito sa Pilipinas, Colonel.
1: Yes.
0: Nako,
1: fellow Korean niya, citizen.
0: Nako. Pag ganito ho, Colonel, is this alarming, sir, na dito nagkatago sa Pilipinas yung mga kasama niya na sa ginagawa nilang mga scam? Ano ho ang basa ng CADG-NCR dito?
1: Ano naman kasi ito, hindi naman alarming ito. Mm-hmm. Siguro lang naman ito, mga minimal lang. Siyempre kasi dito sa Pilipinas, ang daming Korean community rito.
0: Okay.
1: So makakapagtago sila, marami silang kakilala na makakatulong sa kanila para makapagtago. But hindi naman po tumitigil ang bawat ahensya ng gobyerno, including the PNP and CIDG concern na kung may mga ganitong bagay, pilit natin na hanapin at hulihin natin ang may balik sa kanilang bansa o parang mapanagot at may pakita natin that Philippines is not a heaven for foreign criminals, no?
0: Correct. Sir, ganun ho karami mga nabiktima ho nito, itong Koreanong puganteng ito. At the same time, gaano ho ulit kalaki yung pera na kanyang nahut-hut dun sa kanyang mga biktima?
1: 24 yung nakapag-file, no? Kaso nga lang sabi nga ng Korean counterpart natin is hindi lang 24.

0: ang kanilang na biktima, yun lang tayong nakapag-file sa kanilang bansa. And this is about more or less 200 million Korean won. So abot ito ng 7 million mahigit kung sa pera natin. Mm-mm. Yung sa 24 pa lang yon. So marami pa yung nakapag-file dito. Marami pa yung nagre-reklamo ng mga ito sa kanilang bansa.
1: Mm-mm. Sir, yung masasabi po ninyong mga accomplices o mga kasubot itong puganting ito, may hawak na kayong pangalan? Ilan ho sila?
0: Yeah, meron naman tayong, mm-hmm. kasi ang tiningnan natin doon is, when we do the validation, we do the tracking, mm-hmm. tinitingnan natin sino yung mga lagi niyang kasama.
1: Mm-hmm.
0: No? Sino yung nakakasalamuhan niya sa araw-araw, sino yung nakakasama niya sa bahay, sino yung mga kaibigan niya, yun yung mga tinitingnan natin. So hindi pa natin alam kung sino ang lalabasan ng red notice ulit, but we will be ready.
1: Oo. Pero sa ngayon, sir, may natukoy ba kayong posibleng nagkanlong sa kanya? Paano siya nakapagtago kahit expired na yung kanyang...
0: Meron tayong nakikita mga ano, kasi nung tinitingnan namin sa bahay niya, may mga kasama.
1: Oh.
0: Kaso nga lang kasi, nung sinundan natin ng araw na yun, traveling siya eh, kaya kinuha na namin dahil baka mamaya magtago siya or natiktikan kami na may sumusunod sa kanya. So kinuha na namin along the way.
1: Mm-mm. Colonel, hindi ito yung first time no na may naaresto ho kayong foreign national na nagtatago doon sa kanilang mga bansa. Ano ho ay nakikita ninyong dahilan? Bakit dito tumatakbo sa Pilipinas itong mga ganito klase mga pugante?
0: Well, first is ano kasi tayo, no? Yung sabi ko nga, maraming community rito ng mga foreign nationals.
1: Mm-hmm.
0: Ma-Indiano man yan, marami tayong, may mga ano tayo, Korean, Japanese, Chinese, marami.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, ang ano lang dito is natataon lang siyempre na kakilala nila siguro or kaibigan nila kaya at may community sila rito kaya mas pinipili nila na pumunta rito. One thing is yung mga ganito sa mga ano is mas yung mga immigration ano natin ano madali silang makapunta rito eh.
1: Oo nga po eh. Katulad nito nagpanggap lang na ano na tourist tama ba sir? Nagpanggap na visitor itong Koreanong ito tapos hanggang sa expired na yung kanyang mga papeles. Sir, kapag ganito pong mga pagkakataon kasi sa Pampanga na huli sakop pa rin ng CIDG NCR kasi kayo sa inyo inihain yung complaint kasi sa inyo nakapag-ugnayan. Tama ho ba?
0: Hindi naman na natin sakop kaso nga lang kasi siyempre kasi pa ang CID NCR. Ito yung sentro eh. Ito yung mga pinupuntahan ng mga ano dito nakikipag-ugnayan and although kinukuha namin sa ibang mga regions, we do the yung pre-operations and coordination with other units there bago kami bumaba.
1: Ayun. With that, Colonel, baka may mga panghuling paalala ho kayo babala diyan sa mga iba pang pugante na nagtatago dito sa Pilipinas sa inyo pong pagkakataon, Colonel John Giyagi.
0: Yes, for those na they think that the Philippines is a heaven for them, na makakapagtago sila rito, hindi po mangyayari yon dahil po ang bawat ahensya ng gobyerno na tumutugis sa mga kriminal na nagtatago dito ay nagtutulong-tulong at we are working hand in hand na mapadali ang kanilang mga paghuli. And again, the PNP is doing its job,
1: mm-hmm.
0: not only for catching local criminals here and also the foreign nationals that are staying here in the country.
1: Ayun. With that, maraming salamat sa inyong oras, Police Colonel John Giyagi, ang hepe po ng CIDG NCR. Thank you so much, Colonel. Ingat po kayo.
2: DTTCMM, numero uno sa aksyon.
1: 8:58, may dalawang minuto pa tayo para bumata sa ating mga kabisyo alas 8 online. Ay, ito na nga, oh. Ay ha, kanina ho nagbabasa-basa ako ng mga comment habang nagpapatuloy ating programa at nakikita ko yung nagtatalo-talo ho kayo sa comment section. Huwag ho kayong magtalo-talo, pare-pareho po tayong mapinaglalaban. Pare-pareho po tayong against sa korupsyon. At the same time, pare-pareho po tayong mga Pilipino. Hindi po natin kaaway ang isa't isa, okay? Love lang! Magagalit si Kuya Jeff. Anyways, 8:59. Wait lang, one minute, then... si Maylene watching, si Pocholo Pocho nanonood, si Cherish, si Kuyang J. Mark Dagala watching sa atin, Mercy J. Louis Basco, Julius Bangalanga, and of course si Madam Tina Verinha at ang aking nanay, tatay, magandang gabi eh, Marlene ng Manilan Pajeras Jr. Good evening po sa inyong lahat dyan. Again, 8:59. Hoy, nakalipas na po ang isang oras sa ating talakay dito sa Spot Report. Ako po ulit si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Susunod na programang Alam na Disco, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai. Ho!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Alam na this!

0: alam na this!
1: Palakpakpakpakpakan! Ito na nga programa mag-atid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin at hindi magpapahulilili. Ako po ang inyong ever lovable, Apple Pie.
2: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Jaiho.
1: At ginagawa niyo kaming tandem na tambayan. Kaya kayo na ang sumabay sa amin. Alam ko na!
2: Alam niyo na! Alam na this!
0: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
0: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bigis!
3: Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: At narito na ang mga pinakainantabayan at pinakainabang ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin yun. Napanood nyo na ba? Bagong teaser ng Someone Someday, inilabas na!
0: Alam na this!
1: At bida nitong si James Reid, nakaramdam ng kapa sa taping ng serye.
0: Alam na this!
2: Samantala, New York naghahanda na sa kasalang Taylor Swift at Travis Kelce.
0: Alam na this!
2: Ito pa, Charo Santos Concho dumalo sa anniversary celebration ng Philippine Air Force.
0: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad

0: natin ang paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng balitang showbiz na ating chichikahan. Una na dyan, bibida. Bibida sa panibagong I Want rom-com vertical series na Will You Fake Marry Me? Sina JM Ibarra at Fiang Smith. Gaganap sa serye bilang Tosino promoter si Fiang, habang CEO naman si JM na magpapanggap na in love sa isa't isa para makuha ang pamana ng yumaong kaanak ng karakter ni JM. Mapapanood ang unang 15 episodes ng serye sa I Want, habang sa July 15 naman ang natitirang episodes. Libre namang mapapanood ang unang 5 episodes nito sa social media pages ng I Want, gayon din sa official ABS-CBN Airnament TikTok at YouTube account.
1: Alam na, bis!
0: Nakuhat na hat naman ang JM Fiang, left and right ang mga projects, at nakasana naman dumaan ulit kay dito, ha, para naman makaano promote pa naman yan din at iba niyo pang mga paparating na projects.
2: Yes. Congratulations, yes, kay JM at kay Fiang. Yan. Actually, nung Monday, na nag-guest sila dito ng 9 to 9:30, kasi siya pa yung 30 minutes sa other guest natin. Yes, yes. Parang nung 12 midnight noon, meron ng free 15 episodes. Ah. Sa halagang 35 pesos lang, papawal, wow, sa I Want. So para sa mga gusto pang mag-subscribe, syempre, hindi lamang po ang palabas ng JM Fiang, mm-hmm, ang pwede nyong ma-avail kapag may I Want kayo, syempre, diba? Kasi nandun, mm-hmm, din tayo.
0: Correct.
2: Ang DZMM at ang iba pang mga programa ng ABS-CBN. Pero dun sa micro-drama series ata, 35 pesos, dun lang yon sa Will You Fake Marry Me. Parang, mm-hmm, kasi diba meron talagang parang monthly subscription for I Want.
0: Yes.
2: Pero ngayon may bago nga, diba, yung meron ng micro-drama series.
0: Yes.
2: Alam ko dati bumida rin dyan sa micro-drama series sila, mm-mm, ano, mm-mm, Jasmine Daliscales, oh, with Argel at saka si Ron Angeles.
0: Oh yes, napanood mo din doon si Ron Angeles?
2: Yes, napanood ko talaga. Naman. Perfect naman talaga ang acting nila doon ni,
0: correct,
2: Jasmine.
0: Tsaka nag-promote niya na rin dito si Ron Angeles.
2: Yes, para sa kanilang micro-drama. Ang dami na talagang micro-drama series.
0: Mga vertical series.
2: Di ba yung kay Samantha Panlilio din, yes, micro-drama din? Sa Bitsy Play naman sila.
0: Yes.
2: O bongga, di ba? Ang Bitsy Play, nakakasama natin. Ang I Want, nakakasama, correct, rin natin. Ang Viva kaya kailan?
0: Wow. Kasi meron, ay, dati mo sila Kuya Moises nagpapadala, yes, dito ng mga guests.
2: Yung Viva One Box, parang,
0: yan,
2: may ganun sila, totoo.
0: Correct. O, basta po, abukas ang aming pong istasyon at programa para sa mga gusto nyo i-promote. At sana naman ay makakending na rin yung mga bida para mas more chika.
2: Eto naman, Papa Awa.
0: Yan na.
2: Pagkatapos ng JM Fiang, ipinalabas na nga po ang teaser para sa teleseryeng Someone Someday ni na Catherine Bernardo at James Reid. Sa teaser video, ipinakita ang good at palaban side ng karakter ni Catherine sa primetime series. Makakasama ni na Catherine at James sa teleserye sina Maha Salvador, Dimples Romana at Jake Ejercito. Ito nga ang television comeback ng dalawa kung saan huling bumida sa teleserye si Catherine noong 2022, samantalang 2016 naman si James. Mapapanood ang Someone Someday simula July 27 sa All TV, A to Z, TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.
1: Alam na this!
0: Grabe.
2: Kaabang-abang yan, Papa. Una sa lahat, bukod sa alam natin na ang Asia superstar na si Catherine, mm-hmm, ay napakagaling umarte.
0: Oo.
2: Yung kagandahan talaga. Yung sabi ko, nung pinapanood ko nga yung parang pa-teaser, pa-trailer,
0: oo,
2: sabi ko, iba talaga, no? Kapag kayong... sabi ko, papanoorin ko talaga to. Siyempre, as a Katniel or Catherine Bernard, mm-mm, Daniel, James, yung mga, yan yung era ko.
0: Yes.
2: Kasagsagan niya ng mga hosting, yeah, sa mga kaganapan. Sabi ko, bukod sa mahusay silang mga aktor, ang sarap manood sa screen kapag talagang ang fresh-fresh ng pinapanood mo. Samahan pa nun, James Reid. At ang Ate Dimples, napakaganda. Kito kayo na yung post niya. Sobrang fresh din talaga. Pero may ano ko dito, nakita ko dito na parang, hindi ko alam kung sa mga dating mga, mm-mm, patikim na teaser, ang Ate Maha Salvador, aabangan dito, Papa Awe.

0: ata. Hindi sila ata love team.
1: Oo, iba parang nga. Hindi ganun. Nga. Parang dati nasabi na rin yan.
0: Nabanggit,
1: na walang,
0: oo. Yes. Pero, syempre, ang pagpapakilala, parang, kunyari, the boss. Parang yan, may ganun-ganun. The boss, chururut, ganyan. Tapos, nung kay James Reid na part na, the best friend. Parang may ganun talaga na statement. The best friend, ganyan. Mm-mm. Pero kasi, nung tinitingnan ko pa Powell, syempre may mga eksena na pag best friend. Yung, kunyari, yung panaghihingi ka ng advice sa best friend mo, tapos maganda yung best friend mo. Parang, sa sanggwapo ni James, yung sabi ko, kahit best friend siya, so, hindi ko alam kung naglaro lang ba yung creative mind ko talaga o papaawal. Kasi sabi ko, pero may chemistry. Sabi ko gano'n. So parang feeling ko, yun yung isa rin sa mga magic na dapat abangan dun sa someone someday. Kasi parang di ba kung best friend, tapos parang may, biglang ang mga tao, hindi mo na masasabi. Depende na lang sa pag-o-offer nung palabas.
1: Correct.
0: Pag kinilig, di ba? Parang gano'n.
1: Di ba yung mag-best friend, nakikita natin sa totoong buhay, di ba, mas free, may freedom magyakapan, mas may freedom mag-asaran, mas may freedom magpa-prank-prank, ganun, mas bukas sila sa isa't isa. Kaya tingnan natin yung ganyang formula kung effective, di ba? Tsaka I'm sure papatukin yan ng mga tagapanood. Eto pa, and speaking of James Reid, ha, ibinahagi nga ng kapamilya actor na siya ay kinabahan ng makatrabaho si kapamilya actress Catherine Bernard para sa seryeng Someone, Someday. Sa isang panayam, inilarawan ni James bilang grounded at hands-on sa proyekto si Catherine. Anya, marami siyang natutunan sa pagtatrabaho kasama si Catherine at excited na siyang mapanood ang serye. Feels like home naman ang pakiramdam ng aktor nang tanungin kaugnay sa pagbabalik niya sa telebisyon.
0: Bongga.
2: Alam na,
1: 'di ba? Kahit man mismo si ano si James, ang gandang ano noon, pa BTS nila na si James Reid, maraming natutunan pa ha kay Catherine Bernardo. And to think, ang dami na rin pinagdaanan ni James Reid ng mga serye dito with Nadine Lustre at iba pa, 'di ba?
0: Yes.
1: Pero yun pa, continuous ang kanyang learning. Siguro lalabas 'yan talaga sa kanyang mga acting.
0: Pero sa panayam ko kay James Reid nung nakasama ko sila ni DJ. Nung tinanong ko kung kamusta katrabaho si Catherine, parang nakwento niya na starstruck din siya in fairness, saka galing na galing siya kay Catherine Bernardo daw.
1: Ayun nga, kinabahan pati.
0: Na-amaze. At saka parang may ano, may may ganun siya. Nilamig.
1: Ay, ganun.
0: Baka nilalagnan.
1: Hindi ba parang naipit yung kamay? Kaya siya
0: hindi.
1: Na ganun.
0: Parang yun, ganun papaawel. Parang sabi niya na kahit na magkasama na sila, hindi daw maalis yung pagka-starstruck din daw talaga niya kay Catherine.
1: Correct. Tsaka yung pagka-starstruck na gano'n, parang alam niya na may boundaries din ang lahat. Parang respeto,
0: diba
1: ganyan.
0: Nga
1: yung
0: sa
1: parang,
0: video?
1: Siyempre, hindi siya maka-ano masyado.
0: Yes, correct. Di ba dun nga sa video na nag-trending, yung parang tinanong ko, what's next for you after this endorsement, ganyan-ganyan. Di ba magkatabi sila ni DJ? Parang tinadyakan pa nila ako, parehas ni Daniel. Parang sabi niya, I have a project with Catherine very soon, ganyan. Kasi siya parang na-awkward siya, nahiya. Kasi nga binanggit niya yung pangalan ni Kat, siya pa alam naman natin na mag-ex itong si Catherine at si Daniel Padilla. But anyways, napakabongga ng mga vertical at ng mga micro drama series dahil magbabalik para nga po sa part 2 ang ABS-CBN's micro drama naman na Chambermaid's Daughter sa I Want. Sa post, inireveal ng I Want na malapit na muling magpapakilig ang cutie love story ng tambalang Hannah at Daniel na ginagampanan nila BGYO Jello Rivera at Alexa Ilacad. Hindi pa man idinetalye ang premiere date ng part 2 ng microdrama na nagsisilbing first venture ng ABS-CBN sa paggawa ng mga vertical series.
2: Ayan, I love
0: marami
2: that kinilig, this!
0: Ha? Kasi, pero ano, marami rin nasad.
1: Beckett?
0: Eh, syempre, di ba si Alexa ay parang ano, hindi man rose to fame. Bata pa siya, artista na siya. Parang, si Alexa ay maraming nagmahal sa kanya, lalo, mas lalo pa siyang minahal ng mga tagahanga niya after yung Pinoy Big Brother Celebrity Edition journey niya, kung saan, paglabas nila, sila ay nagkaroon ng tambala ni KD Estrada.
1: Yes.
0: Pero di ba parang...
1: KD Lex.
0: Ang KD Lex. Kasi dati NLEX, Aguas, saka Alex. Ano mga bata sila, di ba dyan? Tumatakbo sila dyan, nakikita
1: pag
0: natin.
1: Pag Saturday, kapag ano,
0: may taping
1: sila.
0: Silang going bulilit, ganyan. O kaya naman, may mga ganap-ganap dito sa Love
1: Guesting.
0: You, yung mga ganyan. Pero papaan, nalungkot dahil parang, syempre, bagong tambala na ito. Hindi na ito yung KD Lex. Kumbaga, si Jello na yung kapartner. Buti si Jello...

0: Ay, Evangelio, ay, Evangelio pala. Sorry, taga dito pala. Tapos sa Powell, maraming nalungkot dahil yung mga fans nila.
1: Oo.
0: Pero at the same time, dahil nga clear naman nila na siguro they really needed to separate ways, si KD busy sa pag-host sa Y-Speak.
1: Oo.
0: And alam ko busy rin sa music niya, Papa A.
1: Tama.
0: At ito namang tambalan nila, nung ginagawa nila to, marami rin yung nag-ship at marami rin ang kinilig naman sa social media na parang fresh sa paningin, bago na susubaybayan nila. Kasi correct, ibang level din ang husay nung Alexa, kasi kahit kainin mo siya itambal, ang makikitaan mo talaga ng rapport and chemistry.
1: Tsaka well-rounded kasi ang talent.
0: Very
1: Alexa,
0: talented.
1: Lahat talaga.
0: Teatro.
1: Teatro, acting, and kantahan.
0: Yes.
1: O kita mo nga, nag-your face sounds familiar pa siya. Tsaka hindi lang naman sa case yan, marami pa naman mga artista ang inalog nitong ano, matapos na mga pandemic, ganyan-ganyan. Iba-iba na ang naging landas, di ba? Pero yun, todo suporta pa rin ang mga fans, di ba naman?
0: Eh.
1: Kaya yun, dire-diretso lang. And speaking of mga nagsasama-sama, eto naman, muling magsasama-sama, sina Isegera, City, Nyoy Volante, Kian Cipriano, Princess Velasco, at Juris. O ang tinaguriang, sabay kayo, sessionist sa ASA para sa isang nostalgic concert sa Agosto. Ayon sa Fire and Ice Entertainment, may titulong Sessionistas The Playlist ang concert. Tampok ang mga soundtrack ng bawat Heartbreak, Barkada Road Trips at First Love ng bawat henerasyon. Hahatiin sa apat na segment ang event gaya ng The Kilig Playlist, The Broken Playlist, The Barkada Playlist at The Healing Playlist. Mabibili na ang ticket sa concert na magaganap sa Theater at Soler.
2: Alam na this!
1: Alam mo, patok talaga yung sessionista na yan.
0: Kahit mula saan, noon.
1: Correct, tsaka inikot na rin nila yan. Eh. Kaya dapat marami pang regions dito sa Philippines at sa iba't ibang panig ng mundo. Nakaka-miss yan. Kasi ang gaganda, di ba, may kanya-kanya silang sariling hatak ng fans.
0: Totoo.
1: Tapos biglang pagsasama-samahin mo sila as sessionistas. Ang galing din talaga ng naisip ng ASAP niyan na meron silang segment na sessionistas na buhay pa hanggang ngayon, di ba?
0: Correct.
1: Kaya,
0: at hindi, feeling ko, Papa A, bukod sa mahusay sila ng mga awit,
1: yes.
0: Kasi di ba in real life, naging magbabarkada talaga
1: friendships
0: sila.
1: Friendships talaga
0: oo,
1: sila.
0: Kaya parang itong si Ice at saka si Cher Liza, nung tinawagan si sila na kasi nag-manage kay Princess Velasco.
1: Yan.
0: Pero tinawagan nila si Nyoy,
1: yes,
0: si City, at saka si Kian. Si Duncan, paalam ko eh. Kasi
1: dati,
0: kasama rin
1: dati
0: si Duncan.
1: Nakakasama
0: dati,
1: nila.
0: Oo.
1: Tsaka nag-online-online sila dati. Online streaming eh. Yung mga barka-barkada, ganyan. Si City, imbitahin si Juris, ganun.
0: Totoo.
1: Kasama na sila Ice, ganyan. Parang
0: totoo,
1: mga biglaang sessions.
0: Kumbaga, pero, kahit may mga pamilya na.
1: Correct. Tsaka maganda nito, kahit magkaroon sila ng mga concerts, iba-iba ang flavor, iba-ibang ano, timpla nila. Kagaya ngayon, no, may apat na ano pa, segments yung kanilang concert. Kaya abangan!
0: Yon! Ito naman, isa pang aabangan dahil ipinasilip na nga ng aktresa si Dolly De Leon ang ilang behind the scenes ng bagong season ng Avatar, The Last Airbender. Sa isang post, ipinakita ni Dolly ang kanyang pagtatransform bilang ang kambal ng Fire Nation na si Lo at Lee. Mabilis naman itong kinagiliwa ng mga netizens maging ang mga kapwa artist ni Dolly taong 2025 nang inanunsyo ng aktres ang kanyang pagganap sa Avatar The Last Airbender 2 na mapapanood sa Netflix.
2: Alam na this!
0: Papa A, bongga. Kasi syempre, di ba, talagang after niyang manalo sa international scene, di ba binigyan ng project dito sa Star Cinema with Kathleen, a very good girl. Kumaga hindi na naalis doon sa pangalan na Dolly De Leon yung pagiging Hollywood star.
1: Correct.
0: Kasi sunod-sunod, itong Avatar, The Last Airbender, bongga yung kanyang karakter. Nung nanood, palakpak ka ng bonggang-bongga,
1: yes,
0: at ma-enjoy mo bilang unang-una sa lahat sa bumubuo ng buong production.
1: Yes.
0: Napakaganda po, napakahusay, and ang sarap na mapanood sa isang play, sa isang entablado, si Eugene Domingo,
1: yes,
0: si Melvin Lee,
1: oh,
0: oh, Direk Marlon Rivera,
1: wow,
0: Andoy Ranay.
1: Si Direk Marlon Rivera?
0: Yes, gumanap.
1: Wow.
0: Papa A. JC Santos,
1: oh, oh.
0: Mean Espinosa.
1: Si JC Santos, may pasabog, may pabukol dun.
0: Lahat.
1: Ah?
0: Lahat sila may pasabog.
1: Oh.

0: Sino pa tong si Miss Cecil, si Miss Cecil, Madam Cecil. Basta
1: Oo.
0: yung mga magagaling sa teatro,
1: nagsama-sama
0: nagsama-sama.
1: Talaga. Binus na.
0: At kaya ako na-mention yan
1: Oo.
0: Kasi nung nanood kami, Papa Awel, na supposed na kasama ka, ang
1: Andun
0: katabi
1: sees,
0: lang naman,
1: Dali.
0: Hindi lang basta nandun,
1: Oo.
0: Katabi lang naman namin si Dali De Leon
1: Talaga.
0: At si Miss Candy Pangilinan,
1: yan.
0: Tsaka si... si Frances, yung laging parang theater actress din na nag-artista kasama sa mga project ng The Late Wenderamas. Tapos nandun si Gab Pangilinan.
1: Wow.
0: Parang kasi nga dahil nga ano siya eh, Gala Night.
1: Gala Night.
0: Parang puro mga kilalang tao sa teatro yung nandun doon. So parang hindi ko alam kung manunood ako, masastar siya ako kay Dali De Leon. Pero
1: yes.
0: Syempre, focus ka sa panunood mo, Papa Awel. Apakahusay po ng uge ng
1: Nako.
0: Eugene Domingo. And
1: secure your tickets now.
0: Secure your tickets sa PETA po yan kasi may mga schedule naman, i-check nyo na po. No? So parang parang ano, basta Papa Awel, ibang level yung husay talaga.
1: Correct.
0: Sabi ko talaga, mahusay talaga ang Eugene. Lahat sila actually.
1: Oo. Iba ang dating ng pagsasaentablado ng pelikulang ang babae sa septic tank.
0: May pasabog.
1: Like, I'm sure ang dami dyan, mga adlibs niya na ni ano, humanda kayo, mga ganyan.
0: Ang mga kasabay naming nanood,
1: Correct.
0: Si ano, Alexa Ilacad.
1: Yes.
0: Same road din kami nila, Alexa. Barbie Fortesa.
1: Oo.
0: Nanood din si Barbie Fortesa kasi di ba nagkasama sila ni Uge sa Contrabida Academy. Ayun.
1: Yes. Naku mga kapamilya, oras po natin, 9:21 na po ng gabi. Sa ating pagbabalik, makakasama po natin. Baka naman pina-follow nyo siya o baka isa na kayo sa nabigyan at kumasa sa isang content creator, philanthropist at entrepreneur na si Boss A. Nakuhin mo.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Happy 40, TZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako sa noon at nakakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Drama. Action.
1: Comedy.
2: Comedy.
1: Horror.
3: Or suspense.
1: Be the answer.
4: Alumna this.
1: Alumna this.
4: Live.
5: At live na live po natin makakapiling ating iniidolo, hindi lang sa pagiging content creator, kundi sa pagiging philanthropo at isang entrepreneur. I'm sure isa kayo sa milyong-milyong taga-subaybay followers niya. Kung hindi pa, baka isa po kayo sa mga natulungan niya. Kaya shoutout muna po sa mga kapamilya nating nanonood worldwide via the Filipino channel. Saan man po kayong bansa nanonood ngayon, hello sa inyo. Ganun din po sa I Want yung app po natin yan. At syempre sa more than 1.5 million subscribers po natin sa YouTube. Ganun din po sa more than 3 million po nating followers sa Facebook. Syempre sa TV, sa teleradyo nationwide. Saludo po sa ating 183 cable operators sa buong Pilipinas. Yung mga nata-traffic ha, mga nasa transistor radio, shoutout po sa Radyo Patrol sa Istrenta, 630 kHz. Nagbabalik po ang inyong ever-lovable, papa-a.
2: Kasama, kapiling ka, bonding ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jai Ho.
5: Ito Jai
2: na papaawit. Parang gusto ko agad-agad nga, parang pagpasok pa lang niya. Imbis na shake hands, fist bump ang
5: ganun
2: gusto kong gawin sa kanya.
5: Lahat na nakikipist bump sa kanya.
2: Totoo, in all fairness naman, sabi ko nga sa kanya kanina, bago natin siya i-intro, sabi ko, Boss A, ang dami-dami po naming mga tanong para sa inyo kasi we really want to know you more at yung mga kababayan natin all over the world. Gusto namin makilala ka pala nila ng bonggang-bongga. Kaya eto na, wag nating patagalin. Content creator and sabi nga ni Papa Awel, isang philanthropo and also an entrepreneur. Please welcome Boss A. Hello!
6: Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kapamilya natin dyan at sa mga boss ko. So, Papa Awel, magandang gabi. DJ Jai Ho, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa opportunity.
2: Yes, maraming salamat din sa iyong time. Pero Papa, ito na, dahil excited tayo, go, let's correct do the question and answer.
5: Isang karangalan po, tumatalbog ang aming puso na makapiling ka pong ganyan. Kahit po ang aming po mga staff dito, excited sa iyo po.
6: Sure.
5: At I'm sure yung mga nanonood ngayon, mga pop-shees natin, mom-shees natin, uy, si Boss A, mga boss mo nga, di ba po?
6: Yes,
5: yun
6: po.
5: Na nga po yun. Pero syempre, sa mga ngayon lang po tumutok sa atin, lalo po yung mga nasa abroad, ha? Ganyan. Naku, sino ba si Boss A? Ganyan. Paano po siya nagsimula sa pagiging content creator? O baka naman, pwede pa nating i-rewind ng konti para mas makilala po ang isang Boss A.
6: Oh, actually, Papa Awel, si Boss A, simpleng tao lang talaga eh. Dati kong delivery rider ng isang fast food.
5: Oh.
6: So, akala nung marami na si Boss A mayaman ng pinanganak. Pero hindi totoo yun.
5: Oh.
6: Dati kong delivery rider. At kung i-deep-dive pa natin yung pinagsimulan talaga ni Boss A nung bata pa, dati kong basurero talaga.
5: Oh, inspiring.
6: Yes,
5: oh my gosh. Ito na, parang lalo tuloy na excited yung mga tao yung sa kwento mong yan. Dapat pala i-MMK ang buhay mo dahil kapupulutan ng aral. Pero yun na nga, you have turned all your trials into triumph. I'm sure you have scars in your lives but you have turned it into stars. Yes. Ng ngayon, look at you now.
6: Actually,
5: diba?
6: Yung dahilan, Papa Awel, bakit nandito ko sa sitwasyon kong ito.
5: Oh-oh.
6: Dahil kung hindi ko naranasan yun, malamang wala si Boss A dito.
5: Mm-mm.
6: Malamang yung binigay sa akin opportunity ni God, hindi ko napahalagahan at napunta sa masama. Maraming beses kasi papaawil eh. No? Akala kasi natin, porket hindi natin nare-receive yung mga dasal na hinihingi natin kay God, pinapabayaan na tayo.
5: Mm-hmm.
6: Pero hindi totoo yun.
5: Opo.
6: Ang totoo kasi, hindi niya ibibigay kapag alam niyang ikakapahamak mo.
5: Opo.
6: Hindi
5: yes
6: niya ibibigay kapag alam niyang hindi ka pa ready.
5: Opo, piniprepare ka po kasi niya.
6: Yes.
5: Alam mo, si Papa God, yan ang pinakamagaling na director at scriptwriter of all time at ang
6: totoo
5: buong universe. Parang hinanda ka niya po talaga para dito. Eh, speaking of, baka naman kahit paano, syempre malaman natin, bakit po nagbabasurero noon? Ano po ba po ang kinalakihan ninyo, ang pamilya ninyo?
6: Actually, dati, pinanganak kami talaga na hindi naman ano, hindi naman maganda yung buhay. Opo. Yung tatay ko ay simpleng barangay captain sa amin. So, nung nagkasakit siya, nabenta namin yung bahay, nabenta namin yung negosyo namin, which is pala isdaan. So, doon dumating yung point na hindi na kami kayang pag-aralin ng mga magulang namin. At may sakit nga si Erpat. So, ang ginagawa ko, para meron kaming pangkain, eh namumulot ako ng basura sa ilog namin. So, para makasurvive. And then,

0: yun, actually dinaya ko yung edad ko para makapasok sa isang fast food. Siguro, I think 15 years old ako noon. So, pinalabas ko. Sorry ah, hindi nyo dapat gayahin to mga boss. Pero kasi yung mga sitwasyon na yun, no choice na talaga ako. Kasi kailangan ng tulong ng pamilya ko eh. Mm-hmm. So, kung di, ako kasi ang panganay eh. Kung wala akong gagawin, walang mangyayari sa amin. Pare-pares kami magugutom. Dinaya ko yung edad ko. Yes, dumiskarte ko. 15 years old, nagtrabaho sa isang fast food hanggang sa na-endo. Masakit eh, yung endo natin eh. Opo. Hanggang sa na-endo, napunta ako sa kabilang fast food, hanggang napunta ako ng Manila. Mm-mm. And then, nagtrabaho na nga ako doon sa isa pang fast food as delivery rider dito. Hanggang sa nakitaan ako ng potential at na-promote ako as team leader or supervisor ng mga rider. So ngayon, may hawak na akong mga rider. Hindi na ako rider, nasa opisina na lang ako.
1: Wow.
0: So, nung pagka-promote ko, nasa opisina na lang ako eh. Sabi nung isang tao ko na rider, sabi niya, "Boss, nasa opisina ka na lang eh. Wala ka nang ginagawa. Inaayos mo na lang schedule namin. Mm-mm. Bakit hindi mo subukan tong mag-buy and sell ng computer?"
1: Oh.
0: And the rest is history.
1: Yun na nga.
2: Yun na.
1: And before the rest is history, fast forward, ano yung naging twist? Ano yung kasi di ba, ayan na eh, yan yung inaabangan yan, na from dun sa naghikahus ka, nagbasurero ka, napunta ka, endo-endo, ganyan, may twist yan eh. Ito na yung charan!
0: Oh, ito, yung ano ito yung sinabi ko sa'yo na hindi ibibigay ni God sa'yo kapag alam niyang ikakapahamak mo. Mm-hmm. Kasi nag-doubt ako kay God noon. Siyempre, nung bata tayo, ganun yung pinagdaanan natin eh. So, meron doon time na gigil ako eh. Kasi wala kang pera eh. So, nung nakaipon ako ng 5,000, I think 5 or 7,000, bumili ko ng sarili kong computer.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pangarap ko yun eh.
2: Yes.
0: Diba? So, may sarili na akong computer. Tapos, nung nabili ko yun, after, pag nabili mo yung gusto mo, di ba, parang ang pakiramdam mo, ako na yung pinakamasayang tao sa buong mundo kasi nabili mo yung pangarap mo eh. Pero hindi pala ganun. Dumating yung point na sabi ko, "God, bakit hinayaan mo kung biling ko yung luho ko? Bakit mo ko hinayaan na mapunta dito sa hindi ko naman talaga kailangan?" Kasi doon ko na-realize na hindi na pala ako ganun kabata para maglaro pa. Hindi na pala ako ganun kabata para sa mga luhong ganun. So doon niya, yun pala, meron everything happens for a reason.
1: Mm-mm.
0: Binigay niya pala yon para matutunan ko kung paano mag-buy and sell. Mm-mm. Ng computer at laptop. Mm-mm. Sa madaling salita, binenta ko yung computer dahil wala akong pera at yung pinagbentahan ko ng computer ay mas mataas pa doon sa pagkakabili ko. So ganun nangyari.
1: Correct naman. So hati-hatiin natin. Ikaw po kasi ay content creator.
0: Ngayon, yes.
1: Tapos, syempre, ano ka pa? Entrepreneur.
0: Yes.
1: Bago pa yung, sa huli-hulihan yan, yung pagiging philanthropo mo. Dahil doon ka na mamimigay. Paano ka naman nagsimula as a content creator?
0: Okay. So, meron yung isang instance na sa isang branch ko, merong pumuntang nanay.
1: Okay.
0: No, na
1: so, nauna muna ang pagiging entrepreneur mo.
0: Yes.
1: Oh, bago ka naging content creator.
0: Oh, actually, hindi nyo natatanong, pero bago lang akong content creator.
2: Oh,
0: Last year lang.
2: Kanina nga nakita ko, din yan, ngayon pinapakita po sa mga nanonood sa television at sa ating YouTube channel, sa TFC at sa iOne, ganyan. May photo sila ni Boss Toyo. Nung in-explain niya kanina yung kanyang panimula, di ba? Parang nag-flashback lang sa akin yung pagkakakwento rin ni Boss Toyo kung paano yung naging journey din niya.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Kumbaga parang meron silang mga similarities talaga, pero magkaiba ng path or ng craft na ginagawa. Okay. Ayan. So, very inspiring ha. Yung mga talaga ngayon, for sure, pinalakasan na yung mga radyo nila, TV na, malakasan mo nga, baka ganyan din ang mangyari sa atin.
1: Ganyan. Tsaka yung ba, hinanap na siya sa social media? Yung mga hindi pa sila nakasubscribe, nakapollow. Mukhang ang iyong mga papatok pa yung mga videos mo.
2: Ito, bilang entrepreneur. Ayan. So, from the buy and sell na nagsimula na yung binili mo na benta na mas mahal, paano lumago ng lumago?
0: Actually, hindi ko na din talaga maintindihan. Hindi madaling intindihin kung paano ko siya napalaki.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon ko napatunayan na kapag ginawa mong sentro si God sa lahat ng plano mo.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Magiging emotional ako, pero divine intervention na talaga yung nangyari.
1: Correct.
0: Hindi ko na alam talaga. Ginawa ko lang kasi kung ano yung pinangako ko sa sarili ko. Kasi bago ko magka-negosyo, pinangako ko sa sarili

0: sarili ko na kapag kaya ko na, magre-return ako sa community.
1: Amen.
0: Hanggat kaya ko.
1: And when it rains, it pours talaga. Yes. Ayan, na-diretso na. Kung baka, dahil since computer ka, pinrogram ka ni Papa God. Para, alam niya na yung program niyan para maibigay mo yan yan.
2: Bagay ko yung ginawang ano, tulay.
1: Correct.
0: Yeah, hindi ko alam eh. More than 10 years na ako sa business bago pa ako naging content creator.
2: Matagal.
0: So, yes, sobra. And that time, hindi pa wala pa si, pwede ba ako magbanggit ng brand ko?
2: Go.
0: Wala pa si Laptop Work House. So, ibang brand pa siya, dun pa sa mother company. So, nag-rebrand lang kami nung nabuhay na si Boss A.
1: Ayun.
0: So, doon kami nag-transition. Kasi ang nangyayari ganito, ito ang hindi maintindihan ng mga tao.
1: Mm-mm.
0: Na akala nila, parang scripted daw yung ginagawa ko kasi 100,000 ko magbigay, million ako magbigay. Pero hindi nila naiintindihan na meron akong pondo for marketing.
1: Oh yes, kasi business ito eh. Alam mo naman yan, sa negosyo, imbis na magbayad ka kunwari sa airtime ng mga advertisement, magpa-billboard ka,
2: yes,
1: kumuha ka ng spot na 30 seconds, 60 seconds, na million din naman aabutin.
0: At nasa e-commerce ako, papaawel.
1: Ayun naman.
0: So pag nasa e-commerce ka, hindi ka makakabenta kapag hindi ka gagastos.
1: Correct.
0: So meron akong budget, almost 100,000 per day.
1: Mm-mm.
0: Ang binabayad ko for Facebook ads.
2: Oo.
0: Nung binuhay ko si Boss A, parang may nagturo sa akin na tigil mo yan, ganito gawin mo.
1: Matalino, magaling.
0: Tinanggal ko yung Facebook ads ko, binuhay ko si Boss A, dinerecho ko sa tao yung budget ko for Facebook ads.
2: Oo.
0: Itinulong ko sa tao. At the same time, bonus na lang na napopromote yung negosyo. Pero never ako nagpromote ng negosyo.
1: Correct.
0: Yung early stage ni Boss A, sinasabi ng tao na pupunta sa branch ko, no, sabihin.
1: Mm-hmm.
0: Dito ko nakita yung content creator na namimigay nung laptop eh.
2: Mm-hmm.
0: Kaya dito ko bibili.
2: Mm-hmm.
1: Correct.
0: Hindi pa kilala si Boss A. Hindi pa ako kilala kasi dati ang mga content ko isang nakikita lang is kamay.
1: Correct.
0: Kamay and bosses lang. So hindi pa ako nagpapakita.
2: Yes.
0: So sinasabi nila dito ko bibili kasi nakita ko namimigay ng laptop yung owner nito eh.
1: Oo. Kumbaga in a way, kaya bumibili sa'yo dahil nakakatulong ka din sa iba. Alam nila na worth it pag sa'yo bumili.
0: Ikaw, Papa Awel, saan ka pabibili? Na sa may-ari ng negosyo na hindi mo alam kung saan dadalhin yung ibabayad mo? O doon sa may-ari ng negosyo na nakikita mo yung kinikita niya, tinutulong sa ibang tao?
1: Correct. Di ba naman yung kindness na mumultiply through a purchase of your item? Diba?
0: Actually, isa yan sa number one na philosophy ko. Pay it forward.
1: Tama naman.
2: Lagi magbabalik ka talaga.
1: Kapag, correct.
2: Di ba nga, kanina nasa sasakyan, pinapanood ko naman ng isang business owner, si Mami Ringa. Meron siyang parang vlog na ginagawa. Parang, feeling ko, alam ko naman na yung vlog na yun, very random lang.
1: Mm-mm.
2: Sinishare niya lang yung kanyang journey mula pagkabata,
1: mm-mm,
2: ganyan. Tapos na-mention din niya yan, yung paying it forward sa mga tao na lagi daw man natili na maging kind, na kapag ikaw ay meron na, ito daw ay ginawa ni Lord talaga para ma-share mo din sa mas marami pang mga nangangailangan.
1: Correct.
0: Actually,
2: so, kumbaga parang ngayong araw na to, dalawa na. Una si Mami, tapos si Boss ay nag-guest natin.
1: Mm-mm.
2: Yung naringgan ko ng ganyan, ako naman bukas ang mag-report.
1: Wow!
0: Actually,
2: bakit hindi, di ba? Kapag meron ka, i-give mo talaga.
0: Actually, DJ Jaiho, yan din naman ang isang number one, bakit ginagawa ko to, bakit nagsasakripisyo ko, nagumagastos ako ng million-million dito sa content ko.
2: Mm-hmm.
0: Kasi lagi kong iniisip, sa bawat video ko, isang tao na lang yung ma-inspire ko. Nagagawin yung parehas ng ginagawa ko. Imagine kung ganong kadaming kababayan nating Pilipino ang matutulungan nun.
2: Totoo.
0: Recently lang napatunayan ko yan. Yung lindol sa Jensen.
2: Gumawa ka ng Mindanao, di ba?
1: Yes.
2: Tsaka sa Cebu din.
0: Yes. So ilang milyon yung nagastos namin doon. At tatlong tao lang kaming naghati-hati doon. So sobrang nakaka-touch lang na doon ko napatunayan na sa ginagawa ko palang content, marami na akong nai-inspire.
1: Correct.
0: At mababasa mo sa comment section, no? Boss A, hindi ako mayaman, Pero simula nung nakita kita, kahit may 20 pesos lang ako sa bulsa, itinutulong ko.
1: Amen. Oh, yes. Oh, the grace of multiplication. Yes. Kasi yan, pag nakita mo yan, gagayahin ng iba, dadami. Parang ano yan, lumalaganap yan. Yan domino dapat ang effect. Maging virus. Yan ang dapat ang maging viral. Ganon, palaganapin.
0: Oh, kaya nga ang sabi ko, kaysa mga politika, kaysa kung ano-anong hate content,

0: yung pinapalabas natin.
1: Oo.
0: Bakit hindi na lang ito?
1: Tama
0: Sabi
1: naman.
0: nila, pagtutulong ka, wag mo na lang daw ipakita sa camera. Sabi ko, di bali nang ako na lang yung mapunta sa impyerno.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante sa akin, makapag-inspire ako ng ibang tao.
1: Correct.
0: Nagagayahin kung ano yung ginagawa ko.
1: Totoo.
0: Okay na ako doon.
1: Mm-mm.
0: Kasi imagine kung gaano kadaming tao yung matutulungan nun. Mag-isa lang ako na mapupunta sa impyerno eh. Kung sabihin mang totoo na dapat hindi binibidyo yung pagtulong, na dapat hindi pinapakita, okay lang. Ako Mm-mm. na lang mapunta sa impyerno.
1: Mm-mm. Pero dapat kasi pinapakita natin sa panahon, yung iba din, kahit kami noon, yung family namin, yung I love my family, dati hindi namin pinapakita na umakit pa kami ng bundok para tulungan ng mga dumagats o kaya yung mga street children, ganyan, o yung iba pa. Pero nung makita ng ibang pamilya na, imbis na nagki-Christmas party sila, yung pag-Christmas party binibigay sa kanila, ayun, na-inspire na rin, maraming pamilya nila nang sumusunod, yeah. Diba? Tsaka doon sa nabibigyan nyo ng laptop, Boss A, malay mo, isa dyan sa mga estudyante niyan ang susunod na presidente ng Pilipinas, doktor, engineer, abogado, yes. Na magtatanggol sa atin, diba? Tsaka, bata pa lang sila ma-inspire na, gusto ko paglaki ko, gaya ni Boss A.
2: Totoo.
1: Ganun, diba?
2: Pero ako talaga na-curious din ako, no? Kasi sabi ko, ang bongga, ilan kaya yung damit ni Boss A na laptop, warehouse. Kasi sabi ko, kasi favorite ko yung orange.
1: Uniform na yan.
2: Sabi ko,
1: million-million man siya, pero
2: million din yung damit.
1: Hindi, ganun eh.
0: And actually, it's a branding na eh. So every time na nakikita na ako ng tao, hindi ako nagpo-promote kasi DJ Jaiho and DJ Jaiho and Papa Owel. Hindi ako nagpo-promote ng sarili kong brand. Most of the time, 95% ng content ko, hindi ko sinabi na ako yung may-ari ng laptop warehouse, bumili kayo sa amin, mura yung laptop namin, never ko sinabi yan. 95% ng content ko.
1: Correct.
0: Pero paano nila ako nakikilala?
1: Mm-mm.
0: Nakikita nila yung brand.
2: Ikaw yung walking billboard.
1: Correct. Yes.
0: Ako na yung mukha ng negosyo.
2: Ikaw yung totoo brand naman. Talaga. Mm-hmm. Siyempre, maraming nagtanggap, magkano sa kanya? Kasi nga, mura sa laptop warehouse, di ba? Kasi, di ba pag sinabi mong warehouse, Papa Owel, ibig sabihin, bagsak presyo,
1: wholesale,
2: ganyan. Ganon. O sa mga mom, siyempre ngayon, pasukan na. Pero alam ko, meron yung iba, hindi pa talaga, kasi nasa graduation
1: Correct.
2: Season pa sila. No? O para sa mga kabataan na napaka importante at kailangan ngayon ang laptop, ang mga gadgets, ganyan. Kaano ba kamura dyan sa iyo, Boss A?
0: Actually, tuwing nagsisale kami, meron kaming lowest na 1499. Meron ko ng laptop.
2: Na laptop? 1,499?
0: 1,499, 2,999, 3,999. Yun yung mga entry level na pwedeng magamit na ng mga
2: laptop na yun?
0: Yes. Mga pang basic ano na yan.
1: Yan ang kailangan doon sa mga remote provinces.
0: Yes.
1: DepEd. Ito nako. Ang mura-mura pala. Diba? Kasi diba lumalabas na mamahal, ganyan. Entry level yan.
0: Entry level.
2: Huwag naman mag-program.
0: Saka yan yung mga limited stocks natin para promotional. Ito yung mga promotional item natin.
2: Pero hindi siya kumbaga lagi. Hindi siya
0: tuwing opening lang ng mga store or tuwing may like ngayon, meron tayong mga back to school promo sa ibang mga branches natin. And yung opening nung pa-plug ko na, yung opening ng Bacolod sa opening ng Davao natin ngayong July na rin yan.
2: So tanan nga mga Ilonggo sa Bacolod, kadto na kamo sa laptop warehouse.
0: Oh, di ba? Nakapag-promote pa tayo.
1: Yes. Pero pwede rin siguro yan sa mga nanonood ng mga kumpanya ngayon na may mga CSR sa mga corporate social responsibility nila.
0: Yes.
1: Kung gusto nilang i-divert or tumulong doon sa mga remotest area, pwede rin silang pumunta sa inyo, di ba? Mga pang-corporate giveaways o kaya pang-tulong na mismo sa community.
0: Actually, Papa Owel, dyan ako namulat. Naakala ko nung una, yung negosyo ko, para lang kumita ng pera. Pero may isang instance na yun nga, yung kinukwento ko kanina, may isang nanay na pumunta sa isang branch ko galing ng Taguig, nakisakay ng jeep, pumunta sa monumento para mabilin ng laptop yung anak niya.
1: Mm-hmm.
0: Na pinangutang niya yung 10,000 na dala niya sa Bombay. Sorry for the word, pero yun kasi yung sabi niya. Kasi,
2: yun nakasanayan na naman talaga.
0: Yun kasi yung sabi niya eh. So, baguhin natin, na pinangutang niya sa na may tubo, sa 5-6, no, na may tubo. Ang presyo ng laptop, 16,000. So, kailangan niya kasi yung higher specs.
1: Correct.
0: Eh. So, in short, hindi pumayag yung staff ko na ibigay sa kanya 16,000. Kasi 10,000 lang pera eh. Ang ginawa ng nanay, naglakad mula monumento papunta sa kabila ko pang branch sa Sampaloc, Manila. Imagine, kasi ayaw niya mabawasan yung 10,000 na dala niya na pinangutang niya pa eh.
1: Mm-mm.
0: So pagpunta niya ng Sampaloc, Manila, napakaswerte niya at natawagan ako nung staff ko.
1: Oo.
0: So pagkausap ko doon sa nanay, umiiyak, nagmamakaawa na wala na daw talaga silang mahuhugot, talaga yun lang daw yung pera nila. So in short, Papa Awel, BJ Jaiho, binigay ko yung worth 16,000 na laptop. Oo. Hindi ko kinuha yung 10,000. At doon ko napatunayan na akala ko yung produkto ko is just a product only. Mm-mm. Pero hindi pala. Mm-mm. Kapag pala, yung may kailangan ng produkto ko, eh kailangan, to the point na ipapangutang pa sa ibang tao ng may tubo para mabili yung kailangang produkto ko.
1: Oh.
0: At doon ko napatunayan na hindi na pala ngayon simple yung negosyo ko.
2: Mm-hmm.
0: Sobrang dami na pala talagang...
2: It touches life.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya doon nagsimula na kahit kako konti lang yung kita, basta mapasahod lang natin yung 220 na staff natin, masaya na ako doon. Kasi it's not about
2: the money anymore.
0: Oh,
2: it's about helping the community at ang mga kababayan natin.
1: Correct.
2: Sa pagbabalik ng may puhunan. Iba na ba? Sorry.
1: Ito na, baka nagugulat po kayo. Ang programa pa rin po natin, alam na this. Oh, diba? Celebrity po ang ating guest ngayon.
2: Almost going to 1 million followers on TikTok, diba?
1: Yes.
2: Talaga, at saka aminin natin, no, lahat tayo, ang mga tenga natin ay nakatutok, nakikinig, lalo na yung mga nasa radyo. Baka nga may mga taxi drivers tayo or UV van drivers na huminto muna sila habang walang sakay kasi hindi sila pwedeng huminto kapag may sakay, baka nagmamadali, di ba? Huminto muna at talagang binibless. Ang daming binibless ngayong mga oras na tayo pinapakinggan.
1: Correct.
2: Sa mga patotoo.
1: Correct.
2: Ni Boss A. Di ba?
0: Actually, di nga makapaniwala. Sobrang thankful ako talaga sa mga boss natin, sa mga kapamilya natin.
1: Yes.
0: Kasi in just one year, 15 million followers na ako sa...
1: Diba?
2: Sa Facebook.
1: Diba? Tsaka sa mga nakikinig ngayon ng mga taxi drivers natin, tricycle drivers, at lahat ng ganyan, narinig nila, tas may nasakay sila ng mga estudyanteng nag-iisip, naku, wala pang pambili ng laptop. Ay, napakinggan namin sa DZMM na pwede yung sa laptop warehouse.
2: May mura
1: ganyan.
2: Na pang entry level.
1: Correct na pwede.
2: O again, pero, ha, sa mga kababayan, dun sa 149, magkano po?
1: Entry level.
2: 149 na entry level. Huwag po masyado mag-expect na baka pwedeng gamitin yan pang edit ng mga Final Cut, yung mga ganun level. Ulitin po natin, 149 yung mga pang promo lamang po yan at entry level kasi iba nagagalit pa pag pumunta. Mm-hmm. Tapos, asa na yung sinabi sa DZM na 1-4, ba't wala naman? Di ba may mga ganyan talaga? Yes.
1: Eh, sa katulad ni Boss A na million-million ang followers at tayo po'y nasa celebrity program, papasukin din kaya ni Boss A ang pag-aartista. Baka naman,
2: tulad
1: Coco
2: ni
1: Martin,
2: Toyo,
1: di ba?
2: Papano, di ba?
1: Yes, umapir-apir. Eh, nanonood ngayon ang Julia Montes ng Coco Martin para sa Sigabo o kay mga teleserye. Kasi diba kasi uso na yan eh. Diba? Papayag kaya ang Boss A natin na hiramin at lumabas din sa mga teleserye? Ang kasagutan, malalaman sa pagbalik ng Alam Ko Na.
2: Alam Nyo Na.
1: Alam Nyo Na.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga,
4: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
9: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
7: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Alam ko na, alam mo na.
0: Itang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Isang kakaibang evening talaga ang napapanood natin sa ating programa. Inspiring, sabi nga ng mga nagme-message sa atin all over the world. Ang ingay ng ating message box ha, sa YouTube, sa Facebook, sa TFC, I1TFC at sa lahat pa po ng mga iba't ibang platforms na pinapanood na natin. Nagbabalik pa ang inyong ever-laughable, ever-lovable, papa-aawaw pa.
12: Kasama pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang Diyos sa nakalsada. Ako po si Jai Ho.
11: Naku, madadagdagan kaya ang titulo ng ating guest na si Boss A, content creator slash entrepreneur slash philanthropist slash actor.
12: Yun.
11: Naku, papayag kayong maging tao artist sa mga kaboss natin dyan, Boss A.
12: Ang mga bossing ni Boss A.
11: Yes. Sa Sigabo, ang dami nila dung mga ano, or na mga content creators. Are you willing?
13: Hindi ko alam kung kakayanin ko, pero kung bibigyan tayo ng opportunity, bakit hindi?
12: Mm-mm. Totoo, lahat subok lang ng subok.
13: Yes,
12: ano,
13: yes.
11: Correct. Naku, mali mo doon sa eksena nila Coco Martin sa Sigabo, eh biglang as Boss A ka doon. Binigyan mo ng, ano, ng pag-asa ang ano, lugar nila at namigay ka doon ng laptop. Diba?
13: Bakit hindi, no? Papa Awel, kung mas marami tayong mga kapamilya natin na may inspire yes. natin, doon sa ginagawa natin at kung paglalabas tayo doon, eh, mas makapag-inspire pa tayo. Mm-mm. Bakit hindi?
12: Totoo. Mm-mm. Tanong, syempre, di ba kayo na-mention na parang part of your marketing, yung Mm-mm. sa efforts talaga, parang ikaw na yung walking billboard Mm-mm. ng sarili mong brand, ganyan. Kapag pumupunta ka doon sa mga lugar na yun at nakita ka ng mga kabataan, parang agad-agad ba, ano kagad, boss, hey, fist bump naman, ganyan. Mm-mm. Tumatak na rin yung fist bump. O, paano siya nangyayari? Parang, dalhin mo kami sa pamamagitan ng pagkwento kung paano yung sa shoot nyo pag ginagawa nyo yung isang mga content.
13: Pag pinalabas mo ako doon, ang unang sasabihin ng tao, Boss A, pahinging laptop.
12: Yun ang pinakauna. Ng mga bagets, bata, ganyan.
13: Lahat eh. Even,
11: branding
13: even yung mga,
11: talaga mo yan.
13: Oh, actually kasi yung content ko, para lang aware kayo sa umaga.
12: Kwento kung paano yung sa shoot nyo pag ginagawa nyo yung isang mga content.
13: Pag pinalabas mo ako doon, ang unang sasabihin ng tao, Boss A, pahinging laptop.
12: Yun ang pinakauna. Ng mga bagets, bata, ganyan.
13: Lahat eh. Even,
11: branding
13: even yung mga,
11: talaga mo yan.
13: Oh, actually kasi yung content ko, para lang aware kayo sa umaga, ang target audience ko is yung mga oldies, yung mga lola, lolo natin, yung mga nanay, tatay natin. Tapos habang lumalalim yung araw, eh ang mga nagiging target audience ko na yung mga mid-30s, 40s. So lahat talaga eh. Even mga bata. Doon ako nagugulat.
12: Correct.
13: Sa mga probinsya, nung pumunta ako ng Jensen, no,
12: yes,
13: nakita ko yung mga billboard na welcome boss eh. Sobrang dami nilang ganun. Eh nagulat ako. Sabi, bakit? Paano nyo nalaman na ano, papunta ako dito? Follower kami, boss. Eh nakita namin na nasa Mindanao ka. Okay. And alam namin na hindi mo kami matitiis.
11: Very nice. Boss A, ikaw ay dinala na ng Diyos dito sa landasin na ito bilang pilantropo na. Pero kung ikaw masusunod nung bata ka, o baka meron ka pa talagang pangarap, kung hindi ka naging Boss A, hindi ka naging pilantropo, sino kaya si Boss A ngayon?
12: Boss B.
11: Wow.
12: A, B, C,
11: yun lang, talaga.
13: Actually, gusto ko maging police talaga.
12: Police.
13: Nung bata ako, gusto ko talaga maging police. Kaya recently, puro police yung mga kasama ko, yung mga kaibigan natin. Mm-mm. Marami tayong kaibigan ngayon na mga general, mga general. Mm-mm. So, kasi nung bata ako, isa sa nagpalaki sa akin, kasi nakitira kami dun sa barangay hall eh. Noong nabenta namin yung bahay namin, yung nagkasakit si Papa, na bedridden na siya, ang kasama ko dun, mga pulis saka militar. Kaya yung puso ko, nalapit sa pulis saka sa militar. Kasi, yun nga, lumalaki ko, nakasama ko sila. So, correct, kaya pinangarap ko noon na maging pulis. Sana paglaki ko ako, maging pulis ako.
11: Oo. Pero baka hindi pa naman huli ang lahat. Kasi kagaya nila Gerald Anderson, naging reservist. Si Mateo Godicelli, naging reservist. Si Ma'am Charo,
13: so, sa Air Force. Somehow ngayon, medyo at least yung pangarap ko, eh, sana matupad. Kasi magiging adopted na ako ng Philippine National Police Class 2007 San Sinarangan.
11: Yay! Go!
13: Kaya hindi ko man natupad sa bilang profesyon, eh nagpapasalamat ako sa San Sinarangan Class of 2007 sa PNPA sa pagbibigay sa akin ng opportunity na ma-adapt at makasama sa class nila.
11: Correct. Bibigyan kita ng scenario. Audition mo to, di ba? Sa Sigabo. Masasalubong mo yung batang Boss A noon na nagbabasura. Anong gusto mong sabihin sa kanya? At patapos, masasalubong pa rin yung rider na Boss A noon bilang ikaw na ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanila?
13: Tama lang yung ginagawa niya, na nagtitiis siya sa hirap. Kasi kung hindi siya nagtiis sa hirap at kung sumuko siya sa lahat ng pagsubok na yon, hindi niya mararanasan kung ano yung magiging o yung kung ano yung nararanasan ko ngayon.
11: Oo.
13: Kaya talagang ano eh, talagang dapat. Ako naniniwala ako, dapat maranasan talaga ng mga bata yung hirap. Kasi doon tayo tumatatag eh.
11: Correct.
13: I'm not against doon sa mga magulang ngayon na pinaparanas lahat nung ginhawa sa mga anak natin. Pero somehow napatunayan natin eh. Marami na mga tito ngayon, na mga 90s na pinanganak, napatunayan natin na nung naranasan natin yung hirap, eh mas naging matatag tayo ngayon.
11: Totoo. Ano naman ang gusto mong sabihin sa iyong magulang na ngayon ay nandito ka na sa posisyon na yon, although wala na si Papa, nasa heaven na? Ano?
13: Yeah. Actually, isa sa pinagpapasalamat ko yung AirPod ko. Kasi yung AirPod ko talaga, talagang lagi namin sinasabi doon, Pa, kakainin na lang natin, bakit pinapamigay mo pa? Ganon talaga yung ugali niya. Ganon na ganon siya. Walang biro yun. Kasi nga, mas uunahin niya pa yung ibang tao kaysa doon sa sarili namin pagkain. Kasi ang katuwiran niya, isa lang. E yun yung hindi ko makakalimutan, na dala-dala ko hanggang ngayon. Ang sabi niya, Nak, di bali nang tayong magutom, wag lang natin hindian yung humihingi ng tulong sa atin. Kasi yan, yung humihingi ng tulong na yan, sobrang desperado na yan. Isipin kung gaano kahirap humingi ng tulong sa hindi mo kadugo at hindi mo kakilala. Ibinaba mo na lahat ng pride mo, nilunok mo na lahat ng pride mo. Kaya ang sabi ng tatay ko, di bali nang tayo magutom, wag lang nating ihindian yung lumalapit sa atin, kahit papano. So yan yung daladala ko ngayon.
11: Ay, naku, palakpakan! Yan ang bitbitin natin sa ating buhay para tayo magtagumpay. Kaya dahil dyan, marami kang gustong makita ka pa, lalo na sa mga opening. Ano mga upcoming events? Saan papupunta si Boss A?
13: Yan, maraming salamat no, sa mga kapamilya natin at sa mga boss ko na patuloy na nagsusuporta o sumusuporta kay Boss A at sa laptop warehouse. Sa mga boss ko diyan sa Bacolod, mag-o-open na tayo diyan sa darating na July 16, 17 and 18. And then sa Davao naman, mag-o-open na ang laptop warehouse diyan sa July 31, August 1 and 2. So magkita-kita tayo diyan. Actually, galing na ako diyan recently, pero babalik ako diyan at magpapasaya tayo ng mga kapamilya natin at sa mga boss ko diyan.
12: Bongga. So ituloy mo lang, boss, yung ano, Team Bahay and Sugod Bahay na konti. Kasi inyo talagang patok na patok, viral na viral talaga. Pag yung mga sugod bahay tsaka Team Bahay content, so boss, meron ka ng mga tauhan na doing the research.
3: Advanced. Kasi syempre,
12: di ba hindi naman pwede yung gano, hindi ko alam kung paano, pero
13: actually diyan kami nakilala kasi hindi talaga kami nagiging scripted . So pupunta kami doon na hindi namin alam
12: kung
13: aabutan namin yung
12: tao.
13: Yes, parang kanina may sinugod bahay kami kanina . So wala doon yung tao, tinawagan ng staff ko, pinababa ko muna. Sabi nung nasugod bahay namin na subscriber ko, sabi niya, huwag niyong papaalisin yan, si Sam yung lagi nakikita, yung videographer ko, huwag niyong papaalisin yan, pauwi na ako. Wala pang 2 minuto, nandun na yung nanay. Talagang ayaw nilang umalis kasi alam na nila na parating na.
3: Di ba naman? At gaya nga po ng leksyon na tutunan natin, kung tayo mga may pinagdadaanan ngayon, kapit lang mga ka-faith natin dyan. Dahil darating din ang panahon nyo na kayo din magiging boss A pagkatapos ng lahat ng pagsubok. Liwanag ang darating. Thank you, boss A, sa inspirasyon na binigay
12: maraming salamat.
13: Pleasure is mine. And DJ Jaiho, maraming salamat sa pagbibigay ng opportunity.
3: Correct.
13: Na makapag-inspire tayo ng mga kapamilya natin ngayon.
3: Correct. At kapag ikaw ay nasumpuntal, nag-guest ka sa Sigabo o sa anumang teleserye, bumalik ka dito, mag-promote ka, ha, boss A.
13: Sige.
3: Maraming salamat,
13: boss
3: A.
13: Salamat.
12: Tara ni Rose. Yes. Naba ka si boss A.
3: Siya na ano ngayon.
12: Picture siya.
3: Si Rose A na daw siya. Hindi lang siya si boss A.
12: Oo.
3: Eto na po, susunod na po ang programang Love Connect. Kasama ba si Coach V? Vanessa Antonio, abangan. Ay, nagdaan na nga pong isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
12: Kami naman, syempre, ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa inyo pong mga paboritong artista.
3: Ako po muna yung ever lovable, Papa Awal Pa.
12: Ako naman ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalat ng latest chika. Ako po si Jaiho.
3: Mga boss! Sabay kayo! Alam ko na!
12: Alam nyo na!
13: Alam na din!
12: Let's go!

0: sa headline ngayon. Violenting grupong 764 na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa pamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinasabing nakapasok na sa bansa. Pinaguri ang Filipino groomer, uso na rin sa social media. Klase sa Maynila, suspendido dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Militanteng grupo, iginiit namang may double standard ang mga polis pagdating sa mga protesta. Senaryo sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, inilatag ng ilang eksperto. Grade 3 student na lunod matapos maligo sa Pasig River. Truck driver arestado naman sa pagnanakaw ng diesel sa Maynila. Bagong serye nila Catherine Bernardo at James Reid, inaabangan na! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernayez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Pasintabi po sa mga magulang, gabayan po ang inyong anak sa sensitibong paksa ng balitang ito. Nakapasok na umano sa Pilipinas ang nihilistic violent extremist, o violenting grupo mula Amerika na 764 na may indikasyon naka-impluwensya sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Philippine Institute of Cybersecurity Professionals President Angel Redoble na lumabas sa isang investigasyon na mayroon na ring mga Pilipinong groomer na nangihikayat sa mga batang gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games at social media. Binibigyan niya ng task o gawain ng groomer ang bata at bibigyan ng reward sa laro kapag naisakatuparan hanggang umabot sa puntong sasaktan na ang sarili at ang iba.
1: Recently ko lang din na confirm na mayroon na palang mga local players itong grupo, mga Pilipino possible victims before. So umangat na sila sa hierarchy ng internal organization nila. Yung kanilang history, paggagawin ka ng mga child sexual abuse material, they will use that para i-coerce ka to do more. Up to the point na mag self-harm ka, yung pinaka damage na nun is to execute stabbing sa mga other children and shooting.
0: Aminado naman si Redoble na walang tiyak na pagtaya kung gaano na kalawak ang impluwensya ng grupo sa mga bata sa Pilipinas. Kaya dapat paspasan din ng pamahalaan ang paglansag dito. Umapela rin si Redoble sa mga game platform at developer na gumawa ng aksyon laban dito.
2: It's just a matter of time before a similar incident in Tacloban will happen in the Philippines.
1: Yes, that is really the sad reality, no? Kasi wala tayong data kung ano nang situation natin dito. The game platforms and the game developers implement something that will not allow, that will not permit a minor to download without the parent's consent, to install, and after installing, to play without the parents' consent. Every step of the way, napupwersa ang magulang to be involved,
2: yeah,
1: dito sa gaming journey ng kanyang anak.
0: Sa harap naman ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, tutol si Senator Riz Ontiveros na pababain ng minimum age of criminal responsibility. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
3: Jeff, nanindigan si Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Ontiveros na kailangang reviewin o amyendahan at palakasin ng Juvenile Justice Welfare Act pati ang diversion programs para sa mga children in conflict with the law sa halip na ihalo sa hardened criminals. Sa kapihan sa Manila Prince Hotel, sinabi ni Ontiveros na tutol siya sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility. Para sa senadora, kung walang gagawing intervention, masalo lang manunuot sa paniniwala ng mga bata ang konsepto na wala siyang lugar sa komunidad kung hindi ito gagawa ng karahasan.
4: For sure, pag nakagawa ng krimen, may consequences. Kailangan pagbayaran din sila according to their developmental status as defined in the law. Pero kung halimbawa, ikukulong sila kasama ng mga adults, hardened criminals, for example, eh di lalo lang silang marirecruit at matuturuan ng mali.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Maniniwala ang ilang mababatas na panahon ng repasuhin ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos ang malagim na pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Balita mula sa camera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Jeff, sinabi niya at Bayan Party List Representative Shell Jokno na kailangan ng pinaigting na pagpapatupad at pagtugon sa mga gap o butas sa batas. Mahalagaan niyang masigurong napipigilan ng batas ang unauthorized access of firearms, lalo na sa mga bata, at dapat patawal ang parusa ang mga nasa likod ng kapabayaan o pumayag na mangyari ito. Batay sa initial report, gumamit ang 14-anyos na child in conflict with the law o CICL ng government-issued na baril na naka-assign sa kanyang tiyahin na pulis. Habang nakaregister naman sa security agency sa Cebu, ang 15-anyos na humawak ng revolver. Din idiokno, hindi dapat natatapos ang responsableng pag-aari ng baril sa pagkuha ng lisensya kundi tungkulin ding matiyak na mga may-ari na secure ito sa lahat ng oras. Sa umiirang na batas, pinapatawan lang ng parusang administratibo ang mga hindi na secure ang kani-kanilang armas gaya ng revocation, suspension o cancellation ng lisensya o permit. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa ibang balita, nanawagan ang Manila Police District na sa mga lalahok sa protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na panatilihing maayos at organisado ang kanilang pagkilos. Nilabi sa DZMM ni MPD Public Information Office Chief at Spokesperson Major Philip Ines na itinakda ang designated parking area sa Quirino Grandstand habang maaari ring magdaos ng pagkilos sa iba pang Freedom Park sa lungsod kabilang sa Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Boriones. Asahan na anya ang mabigat na traffic sa Maynila dahil sa mga isinarang kalsada dahil sa pagkilos. Tiniyak naman ng MPD ang sapat na latag ng seguridad katuwang ang dagdag pwersa ng mga pulis mula Calabarzon at Central Luzon.
5: Ang pakiusap lang natin dito sa ating mga kapatid na NP, maging maayos lamang po yung mga pagbarada ng mga sasakyan para hindi po tayo maka-apet.

0: Polis depende sa sitwasyon.
1: Nasa 200 yung ating tinitloy na personnel at magdadagdag po tayo kung sakaling kinakailangan. Since nag-alit sila ng location, yun pong dami nila ay hindi po natin malalaman pa kung ano yung trend. Tinitingnan pa po natin kung yung paglipat po ba ng mga participants na nanggaling po dun sa EDSA ay matutuloy.
0: Samantala, ibinaba na ng PNP sa heightened alert status ang nalalabing bahagi ng bansa habang nakataas pa rin ang full alert sa National Capital Region. Samantala, tinawag namang double standard ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang mistulang kaluwagan ng mga pulis sa protesta ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Mong Palatino, Secretary General ng grupo, sobrang panggigipit ang inaabot ng kanilang hanay sa mga pulis tuwing sila ang nagpoprotesta. Hindi pa man anya nagsisimula ang kanilang programa, hinaharang na ang ruta ng kanilang marcha at binabatak ang mga sasakyan. Kinasuhan din anya sila ng illegal assembly sa protesta noong Mayo 1 dahil walang permit at patuloy na dinidinig ang kaso.
2: Nakakagalit na rin na napakadaling gawin ng iglesia ang ginawa nila nang walang nakukuhang kagipitan mula sa pulis. Walang harassment, walang pagtatangka na buwagi ng kanilang hand. Ang hindi ko lang maibaliwala, yung double standard ng mga kapulisan.
0: Nananatili ang mas mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng Malacanang kasabay ng paglipat ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
3: Jeff, sarado pa rin para sa mga motorista ang halos lahat ng gate ng Malacanang compound pero pinapayagang makapasok ang publiko dahil may pasok at tuloy ang operasyon ng mga tanggapan sa palasyo. Kabilang na ang Presidential Action Center na patuloy pa rin pinipilahan ng publiko. Kumpara sa mga nakalipas na araw, Jeff, nakapwesto na ngayon ang mga container van at concrete barrier na may barbed wire sa mga gate papasok ng compound. At mas maraming pwesto ng mga pulis ang nakapwesto sa bawat gate. Asahan ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa mga dadaan sa bahagi ng Nagtahan dahil sa one-way traffic na ipinatutupad sa isang gate ng palasyo at manumanong pag-iinspeksyon sa mga sasakyan. Sa mga motorista naman, sarado pa rin ang Ayala Bridge, kaya ilang commuter ang naglalakad na lamang para makapunta sa bahagi ng Taft Avenue. Gayun din ang bahagi ng Recto Avenue, mula kanto ng Loyola hanggang intersection ng Mendiola at Ligarda hanggang sa kanto ng Bustillos. Habang bukas naman ang kahabaan ng Palangka, Picasal Street hanggang kalye ng San Rafael papuntang San Sebastian Church. Ayon sa mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, walang abiso kung hanggang kailan sarado sa mga motorista ang mga naturang kalsada na maaaring dumepende kung hanggang kailan magpaprograma sa Liwasang Bonifacio ang mga miyembro ng INC. Ayon naman kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy ang mas mahigpit na seguridad na hindi nila binabaliwala ang mga umuubo na balitang may maaaring lumusob sa Malacanang habang nasa ibang bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayokong paniwalaan, ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, dinagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, balikan po natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio. Naroon si Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
5: Yes, umabot na sa 1,500 na mga individual ang dumating dito sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila para makilaos sa programang pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Ayon yan kay Police Major Bulabines sa kapagsalita ng Manila Police District. Posible pa anyang dumami ang bilang na ito mamayang hapon at sigurado naman anya na hindi kaagad mapupuno ng rallies sa lugar dahil 15,000 individual naman ang kapasidad ng Liwasang Bonifacio. Sapat din anya ang bilang ng mga pulis na nagpapanatili na seguridad. Muli rin siya nagpaalala na sa Quirino Grandstand ang pangunahing parking area ng mga dadalo sa programa. Tiniyak din ni Major Ines na sapat na seguridad sa iba pang Freedom Park sa Maynila tulad ng Plaza Miranda sa Quiapo sakaling magtungo rin doon ang mga miyembro ng INC. Sa ngayon, nakatayo na ang entabladong gagamitin para sa palutuntunan sa Liwasang Bonifacio. Pero hindi na nagsisimula o hindi pa nagsisimula ang programa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado?

0: ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM!
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi! Pinaiimbestigahan sa Senado ang paggamit ng mahigit 11 bilyong pisong confidential at intelligence fund matapos ang biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA noong Martes na mistulang hindi natulugan ng mga otoridad. Sinabi sa DZMM ni dating Senate President Franklin Drilon na kabilang sa mga dapat ipatawag na mga komite sa executive session ang Commission on Audit para masiyasat kung saan napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondo. Giit ni Drilon, dapat may managot sa perwisyong idinulot ng protesta sa mga manggagawang nahuli o hindi na nakapasok sa trabaho.
2: Ay, hindi ba yun ang failure of intelligence? Alam pa nila pala nila na may rally. Ang hindi nila alam kung ilan. Sa akin po, magkaroon ng executive session ang Senado. Mayroon po silang committee dyan to monitor intelligence funds. Dapat siguro i-report lang COA magkano bang ginastos for buying information. Wala pong illegal doon. Authorized po yan.
1: Sa iba pang balita, nalunod ang 9 taong gulang na grade 3 student matapos maligo sa bahagi ng Ilog Pasig sa Barangay Barangka sa Mandaluyong City. Nakatanggap ng tawag ang barangay sa paliligo ng mga bata sa Pasig River. Pero pagdating sa lugar, nalunod na ang biktima. Makalipas ang 30 minuto, naiahon ng tiyuhin ang katawan ng bata mula sa malalim na bahagi ng ilog. Ayon sa otoridad, galing ng eskwela ang mga bata at nagkayayaang maligo. Timbog naman sa pagnanakaw ng diesel sa pinapasukang kumpanya sa Tondo, Maynila ang isang truck driver. Sinasabi nakita ang 37 anyos na driver na patagong nagsalin ng 25 litro ng diesel sa plastic container na aabot sa halos 2,000 piso. Nagsumbong sa amo ang testigo kaya naaresto ang lalaki at nabawi sa kanya ang hose na ginamit sa pagsalin ng diesel. Nakakulong na ang truck driver na naharap sa reklamong qualified theft. Timbog ang 18 anyos na lalaking nagnakaw sa pinapasukang repair shop sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Nakunan pa ng CCTV ang suspect habang isinisilid sa sako ang mga automated parts at electrical tools ng repair shop. Natuntun ng suspect sa kanyang bahay at na-recover ang mga ninakaw na gamit. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft. Samantala, dumating na sa Canada si Pangulong Marcos para sa kanyang 4 na araw na official visit hanggang July 4. Umaasa ang Pangulo na sa pamamagitan ng official visit, mailalatag ang mga pag-uusap para sa bilateral plan ng Canada at Pilipinas na magiging gabay para sa bagong yugto ng relasyon ng dalawang bansa. Sa kanyang departure speech kagabi, sinabi ng Pangulo na plano rin itong talakayin sa mga opisyal ng Canada ang ilang issue kabilang ang Indo-Pacific at Middle East.
3: Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations.
1: May ipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community sa Canada at ilang business leaders para sa posibleng kasunduan at kooperasyon sa pagnenegosyo at pamumuhunan. Inilatag ng isang eksperto ang posibleng senaryo sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes po iyan, July 6. Sinabi sa DZMM ni dating Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na otomatikong mauupo si Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer. Pero pwedeng mapalitan ng iboboto ng senator judges. Tatawagin din ng korte ang respondent na si VP Sara at itatala ang kanyang appearance o non-appearance sa paglilitis. Maaaria niyang magkaroon ng debate kapag nagmosyon ang prosekusyon na ipasubpina si Mary Grace Piatos. Gayun din ang ilang dokumentong iniuugnay sa hindi maipaliwanag na yaman at maanumalyang paggasta ng confidential funds ng vice-presidente. Pwede rin anyang buhayin ng depensa ang isyo ng jurisdiction at one-year bar rule sa paghahain ng reklamong impeachment. Kabilang din sa inaasahang iaakyat sa Korte Suprema ay kung anong threshold ng ebidensya ang kinakailangan Gayun din ang kinakailangan bilang ng mga senator judges sa pagboto sa acquittal o conviction ng pangalawang pangulo.
4: So either party can move for those kinds of motions at baka yun po muna magkaroon ng konting debatehan doon at magkaroon po ng galaw yung ating presiding officer, whether it's Senate President Sherwin Gatchalian or some other, para iresolba po muna yung mga initiatory or introductory or interlocutory motions na ihahain.
1: Dagdag ni Atty. Tongol, tuloy ang impeachment trial dumaluman o hindi si VP Sara o mag-walkout man ang minorya.
4: The rules po, when it says appear, it can work both ways, na parehong physical at voluntary appearance. So pag mauna po ang voluntary appearance versus filing of the answer, kukonsidera na po yun na voluntary appearance as if she physically appeared. However, you have to also and try to assure that she physically appears so that she would be able to participate fully doon po sa discussions.
1: Inihaus ang misa sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao bilang paikiisa sa House Prosecution Panel para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagzik. Nico?
5: Nag-aalay ng misa ang ilang pari ng Diocese of Cubao para sa mangyayaring impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Para sa mga pari at taong simbahan na dumalo sa misa kasama ang House Prosecution Team at Private Legal Prosecutors, hindi magiging madali ang kaso laban sa Vice Presidente pero umaasa sila sa lakas ng mga ebidensya at makita rin ito ng Senator Judges at ng publiko. Narito ang pahayag ni Father Jose Rito Sarabia, Parish Priest ng Lupang Pangako Parish sa Payatas.
6: It's hard, it's difficult to face truth, really, but truth must be presented with clarity. So ako, this would open up the minds of many people and heighten our sense of democracy and due process.
5: Kabilang si Father Sarabia sa naghahain ng ikatlong impeachment trial laban kay Duterte sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, GZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik.
7: Hula, panahon.
1: Mga kapamilya, mas maaliwalas na panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw matapos lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Habagat na ang iiral sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Palawan at Occidental Mindoro, gayon din sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique. Habang easterlies o mainit na hangin mula Dagat Pasipiko ang makakaapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon. Habang dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng localized thunderstorms na posibleng magpaulan lalo sa hapon o sa gabi. At abangan, kampo ni Congressman Martin Romualdez. Ikinagulat ang report na gagamiting state witness laban sa kongresista sa issue ng flood control projects si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
7: Headline Ngayon!
1: Oras po natin, 12:29. Ikinaalarma ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ang posibleng pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan laban sa mga opisyal ng pamahalaan na isinasangkot sa maanomalyang flood control projects. Sinabi sa DZMM ng tagapagsalita ni Congressman Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo

0: na nakagugulat ang pagiging state witness ni Bunuan, lalo't hindi anya nabanggit ng dating kalihim ang mambabatas sa kanyang mga testimonya at walang naging ugnayan ang dalawa tungkol sa flood control projects. Muli ring iginiit ng kampo ni Romualdez na walang ebidensyang magkokonekta sa kanyang kliyente sa mga maanumalyang proyekto. Naniniwala si Fajardo na posibleng nagkukumahog na ang prosekusyon na kumuha ng state witness halos isang taon matapos ibunyag ni Pangulong Marcos Jr. ang mga anomalya sa nakaraang State of the Nation Address.
1: Parang kabuti na bigla na lang lumabas ito dahil siya ngayon ay under hospital arrest, no? Because of his pending cases for plunder before the Sandigan Bayan. Baka may mga ibang motibasyon dyan, lalo na at hindi nababanggit itong pangalan na Martin Romualdez all throughout the testimonies. O kasi wala namang kinalalaman talaga.
0: Isinagawa ang Interagency Security Coordinating Conference sa Senado ugnay sa impeachment trial ni VP Sara. Balita hatid ni Radyo Patrol Robert Maro. Robert.
2: Pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian ang Interagency Security Coordinating Conference para matiyak ang seguridad sa loob at labas sa gusali ng Senado. Bahagi pa rin ito ng paghahanda sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naturang conference, siniyak ni Senate President Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawing pagliliti sa Lunes, July 6, kabilang sa pinulong ni SP Gatchalian ng Senate Sergeant at Arms ng Senado at maging ng Kamara. Officers at representatives ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at ang lokal na pamahalaan ng Pasay City. Bukod naman sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan ding maraming miyembro ng media magko-cover sa impeachment trial at ilan nating kababayan na papayagang manood ng paglilitis na isasagawa sa session hall ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Idilunsad ng kauna-unahang National Anti-Corruption Strategy para mapalakas ang hakbang ng pamahalaan kontra katiwalian. Balita hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
3: Jeff, ayon kay Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Jesse Andres, na membro ng Interagency Committee ng Presidential United Nations Convention Against Corruption, hindi lamang ito isang deklarasyon, kundi isang konkretong plan ng aksyon para matugunan ang korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin niya ng estratehiya na may sama sa pambansang budget ang pagpapatupad ng mga programang kontra-korupsyon sa antas ng mga institusyon ng serbisyo publiko. Bagamat meron ang mga ahensya tumututok sa paglaban sa katiwalian tulad ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit, sinabi ni Andres na kinakailangan pa rin pag-isahin ang mga hakbang ng mga ito sa ilalim ng iisang pambansang estratehiya. Target ng gobyerno na matapos ang National Anti-Corruption Strategy sa loob ng taong ito, matapos may sagawa ang lahat ng kinakailangang konsultasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
4: Showbuzz ngayon!
5: Showbuzz ngayon!
0: Mga kapamilya, inaabangan na ang pagbabalik sa prime time ng aktres na si Catherine Bernardo. Simula July 27, mapapanood na po si Catherine sa bagong teleseryeng Someone Someday kasama sina James Reed at Maha Salvador. Sa teaser ng serye, ipinakita ang aktres bilang mapagmahal na kapatid at batang CEO na mabait sa kanyang mga katrabaho. Sweet and caring din ang karakter ni Catherine sa kanyang childhood best friend na ginagampanan ni James. Mapapanood din ang serye sa Netflix. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo. Headline.
6: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Ayan, bigla ka na namang nanahimik.
8: Hindi ko lang kasi makalimutan yung sinabi mo.
7: Yung sa Maynila ako magka-college?
8: Oo, ang akala ko makakasama pa rin kita rito sa probinsya. Bakit kailangan sa Maynila ka pa mag-college? May college din naman dito ah.
7: Bata pa ako. Pangarap ko na ito, Odilon. Saka wala akong

0: kita dito sa nayon natin, ano?
1: Ha?
0: Ang gusto ko, sa Maynila ako titira. Sawa na ako dito sa baryo. Gusto ko namang maibang takbo ng buhay ko.
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
3: Seeds of faith are always within us. Sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth. At anumang mabuting binhi ay sisibol at mamumunga ng mabuti. Kailangan lamang maalagaan at madiligan upang mag-ugat at tumago para maging kapaki-pakinabang. Maaaring ito ay binhi ng pangarap o pag-ibig o anumang adhikain sa buhay. Magandang hapon po mga kapamilya. Sa araw na ito, bibigyang daan natin ang isang kasaysayang ipinadala ni Cleofe na ating pinamagatang binhi. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Char, sa aming nayon, sa Nanggola ang libangan ng mga kalalakihan, lalo na noong ang lugar namin ay wala pang linya ng kuryente. At kahit nang magkaroon na ng elektrisidad sa aming baryo, may ilan pa rin hindi nawala ang hilig sa pagpapalipad ng saranggola. Isa na si Mang Carding, ama ng kababata kong si Odilon.

0: Ang taas ng lipad ng saranggola natin, Itay.
1: Halos kasing edad mo ang saranggolang yan, Odilon. Bagi isang taong gulang ka nang gawing kompren yan. Ang pabalat lang ang pinapalitan ko taon-taon.
0: Pero ang taas pa rin ng lipad, ano, Itay?
1: Eh, kumbaga sa tao, maganda ang pundasyon ng pagkatao. Nabusog ng mga pangaral.
0: Si Itay talaga. Ikukumpara nyo naman ako ngayon sa saranggola.
1: Dahil totoo, pwedeng ihalin tulad ng tao sa saranggola. Pag maganda ang frame, tatagal yan sa hampas ng hangin. Parang binhirin na itinatanim natin dito sa ating bukid. Pag maganda ang binhi, maganda ang bunga.
0: Alam niyo po, Itay, kakaiba kayo sa ibang tatay.
1: Dahil hindi ako namamalo. Kahit minsan hindi kita napalo. Pero bubusugin kita sa pangaral. At umaasa ako na ang mga pangaral na yun ay ituturing mong binhi na balang araw e mamumunga ng maganda sa iyong pagkatao.
0: Eh, yan pong saranggola, Itay. Hilig nyo na po ba talaga yan noon pa?
1: Aba, bata pa ako eh. Ito na ang libangan ko. Libangan na daladala ko hanggang ngayon. Gaya ngayon na namamahinga tayo dito sa bukid natin.
0: Ano nga po yung sinabi nyo tungkol sa saranggola? Yung salungat sa hangin?
1: Yun ba? Pag dinatnan ka ng mga problema at ang pakiramdam mo'y salungat lahat sa kagustuhan mo ang mga nangyayari, alalahanin mong ang saranggola'y nakalilipad lang pag salungat sa hangin. Ibig sabihin, nagiging tungtungan ang mga problema para lalo kang magsikap hanggang magtagumpay.

0: Oh. Eto, Cleofe. Inilagay ko na sa basket ang pagkain ng itim mo. Dali mo sa kanya sa bukid.
1: Kompleto na ho ba yan? Baka wala kayo mainom na tubig pagkatapos kumain. Magagalit din po kayo, di ba? Paano nga naman kung nabulunan si itay o...
0: Aba, teka. Maghahatid ka lamang ng pagkain sa itay mo eh. Nagpalit ka pa ng

0: init. Aha. Mukmay pinagpapagandahan ng anak ko.
1: Naku, wala ako. Wala, Nay.
0: Naku, Cleofe. Papunta ka pa lamang pabalik na ako. Si Odilon, ano?
1: Naku, hindi po. Hindi, Nay.
0: Eh, sino? Si Mang Carding?
1: Ang inay talaga. Ayaw.
0: Paalala lamang, anak, ha? Normal naman yung ganyan damdamin, eh. Pero hindi yan ang dapat maging prioridad ng isang babae. Lalo na at bata pang kagaya mo. Kahit mahirap lamang tayo, anak, may pangarap kami ng itay mo para sa'yo. Sana maunawaan mo ang ibig kong sabihin.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
14: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?

Charo, ang lihim kong damdamin sa aking kababata ay inihahalin tulad ko noon sa isang binhi. Naroon lang sa isang sulok ng aking puso. Naghihintay na madilig ng pansin upang yumabong. Pero ang malungkot, sa iba nakatuon ang kanyang pansin. Mukhang hindi siya nakalaan para sa akin.

saya-saya nila palagi. Samantalang kahapon, parang hindi niya ako nakita nang dumaan ako sa harap ng kubo nila sa bukid. Ito naman si Katrina. Kumakahagikik, parang kinikiliti. Kakainis. Naku, ito naman si Odilo, no? Naku, tuwang-tuwang. Kakainis. Parang tingin ko magnobyo na itong dalawang to, eh. Ay, ako ewan. Bahala nga sila sa buhay nila.

0: Ayan. Bigla ka na namang nanahimik.
1: Hindi ko lang kasi makalimutan yung sinabi mo.
0: Alin, yung sa Maynila ako magka-college?
1: Oo. Ang akala ko, makakasama pa rin kita dito sa probinsya. Bakit kailangan sa Maynila ka pa mag-college? May college din naman dito sa atin, ha?
0: Bata pa ako, pangarap ko na ito, Odilon. Saka wala akong balak tumanda dito sa nayo natin, ano?
1: Ha?
0: Ang gusto ko, sa Maynila ako titira. Sawa na ako dito sa baryo. Gusto ko namang maiba ang takbo ng buhay ko.
1: Okay naman dito, ha?
0: Ibig mong sabihin, hindi ka nagsasawa dito sa nayo natin? Wala kang balak iwan ito?
1: Umalis man ako, lagi pa rin akong babalik dito sa nayo natin. Dito ako pinakamasaya.
0: Magkaibang magkaiba talaga tayo. Kung mahal na mahal mo ang nayong ito, ako naman inis na inis ako dito. Kaya sabi ko sa nanay at tatay ko, sa Maynila ako magka-college.
1: Malapit na pala tayong magkalayo. Bigla tuloy akong nalungkot.
0: Matagal pa naman bago tayo graduate sa high school, di ba?
1: Malapit na yun. Nakakalungkot. Hindi na pala kita makakasama.
2: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
2: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.

0: nakalapit sa realidad itong panukalang batas.
1: At masasayang usapan.
0: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
0: Leia?
2: De Guzman.
3: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Charo, posible nga raw na maging magkatulad ang tibok ng puso ng dalawang tao. Pero hindi naman nagtutugma ang takbo ng kanilang isip. Posibleng ang isa'y nakatanaw sa malayo upang doon abutin ang pangarap. Samantalang ang isa pa ay nagkakasyang sinuping kung anumang mayroon siya sa sariling bayan. May aalis at may maiiwanan. May maghihintay sa isang minamahal na di niya alam kung may plano pa bang bumalik.
5: Uy, Odilon! Ang taas ng saranggola mo, ah!
6: Oo nga, eh. Luma na, pero tayo pa rin lumipad, no? Gawa kasi ito nita, eh.
5: Nasaan si Mang Carding?
7: Ah, umuwi sandali sa bahay. Siya na rin daw kukuha ng pagkain namin. Ano yan dala mo? Panghalian ng itay mo?
5: Oo. Ay, siya nga pala. Congratulations, ha? Hindi na kita nabati nung gabi ng graduation natin.
7: Congratulations din. Ah, saan ka magka-college?
5: Diyan sa bayan. Ikaw?
7: Sa bayan din. Ah, pero si Katrina. Sa Maynila raw siya magka-college. Doon daw siya titira sa tiyahin niya.
5: Oo? Sa Maynila siya mag-aaral?
7: No, nagpaalam siya sa akin.
5: Talaga? Pinayagan mo naman?
7: Wala naman akong karapatang pigilan siya, eh. Mag-nobyo pa lang kami. Tsaka baka isipin niya, masyado akong diktador.
5: Eh, paano yan? Baka ligawan siya ng iba sa Maynila.
7: Kung magiging tapat siya sa akin, narito lang ako at naghihintay sa kanya. Kung hindi naman, siyang magdadala nun. Basta ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot ang pangarap ko.

0: O paano? Heto na tayo sa bus terminal.
1: Lagi kang mag-iingat pag nasa Maynila ka na,
0: ha? Oo naman. Pero baka naman iba ang ibig mong sabihin sa pag-iingat na gagawin ko dun sa Maynila. Mag-iingat sa ibang boys?
1: Kasama na rin yun.
0: Huwag ka mag-alala. Magiging faithful ako sa'yo.
1: Sana nga, Katrina. Sana nga hindi ito maging daan sa pagkawala mo sa'kin.
0: Wala ka bang tiwala sa'kin?
1: Meron. Kaya nang, nagkalat ang tukso sa Maynila. Sabi nga rin ni Itay, iba daw ang hangin dun.
0: Anong hangin ang sinasabi mo dyan?
1: Ang saranggola raw kasi ay parang tao rin. Pag masyadong malakas ang hangin, baka hindi kayanin. Yung bang tukso, baka hindi mo makaya mga tukso sa Maynila.
0: Kaya ko yun.
1: Pag napatid ang pising na gugnay sa atin, mapuputol na rin ang relasyon natin. Kaya sana, lagi kang susulat, ha. Lagi mong sasagutin ang mga sulat ko. Ayokong mawala ka, Katrina.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang
2: pati. Ang naninindigan para sa katotohanan.

0: lang lususinado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang Tambalang Karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service.

0: Pinakamahirap nga sigurong parte ng relasyon, ang pagpapaalam. At higit ang pait niyon sa isang naiwan kaysa sa isang lumisan. Magkagayon may, tuloy ang buhay, tuloy ang pangangarap, tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Saan dadalhin ang kanyang malikot na pangarap si Katrina? Hanggang kailan naman makapaghihintay si Odilon? At si Cleofe, siya ba'y mananatiling tagamasid lamang? Huwag kaliligta ang subaybayan ng susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang Binhi, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, Pinasigla.

0: Pina Sigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Minya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Garang Serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Patricio, Nina Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 2, 2026, Thursday. Isang tumbling na lang. Weekend na. Kaya pa ha, mga kapamilya, mga kaserbisyo, kabayan, laban lang. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta na papakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media. Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. O baka hindi nyo pa rin alam, nasa Signal rin po kami. Ayan ha. At hanapin rin ang aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Siyempre nasa YouTube rin po tayo. Naimbaga bigat sa aking partner ngayong umaga. Good morning!
1: Yes, good morning. Si Jack Batalyones ulit ito. Matindi pa kailangan ko kaya nandito ulit ako. Hindi, joke lang. Dahil wala
0: anong
1: si
0: klaseng pangangailangan,
1: partner? Because ako binin na, ano, na i-unbox.
0: Binawin mo yan.
1: Hindi, joke ano? Lang.
0: Hindi, kasi may mahalagang lakad si kaya, partner ano? Migs. Si Ading Migs. Pagbigyan na natin siya, importante. Kailangan niyang gawin. Pero at least, partner, nandito ka.
1: Sabi ko, na ready naman ako lagi na pumalit dito as long as wala naman lakad. And, ayan,
0: wala ka ba talagang lakad? Oo.
1: Mamaya,
0: mamaya
1: natin.
0: Partner.
1: Wala problema mamaya.
0: Hindi, pero sa mga pang-umaga lang, sa panghapon po kami ni Jack Batalyones. 5:30 po yan every day dito po sa 6:30 Arangkada Balita.
1: Kaya kita-kita mamaya. Next week, busy tayo dahil sa impeachment.
0: Walang katapusan, ano?
1: Sobrang bilis, binang matapos na tayo ng first half ng 2026, sobrang bilis ng taon na ito dahil sobrang dami na nangyayari.
0: Sa totoo lang, hindi na nga ako makahinga, nawalan na ako ng boses sa araw-araw na iba-ibang pangyayari. Partner, yes, grabe, itong last 2 weeks, hindi ko alam kung anong paano ko i-describe yung emotional roller coaster na nangyari yung simula nung nagkaroon ng pasukan, may impeachment po tayo, may shooting incident sa Tacloban, di ba? Shocking. Very shocking news.
1: And if you'll go
0: news.
1: Back pa sa May, na sobrang dami din yung quote-unquote shooting incident sa Senate. Yung palitan ng yung power struggle sa Senate, sobrang ano talaga.
0: Napaka-dramatic.
1: Sobrang ano talaga itong...
0: Hindi ko alam, nagko-contest eh. Hindi ko na maintindihan.
1: Parang every month may highlight ka at parang maging busy ka. Kaya sobrang bilis talaga ng taon na to. Hindi mo na malayan talaga.
0: At hanggang ngayon ha, wala pa rin si Senator Bato de la Rosa. Baka nakalimutan nyo. Baka makita nyo sa mall. Malay nyo, nandyan.
1: Baka nandyan lang. Tingnan nyo, baka naman nakasombrero siya. Hindi nyo nakilala.
0: Senator.
1: Naka-disguise.
0: Pasok na kayo. Mga ganun ba? Hindi. But anyway, kanina partner, natutuwa ko kasi nakita ko yung bagong GM ng PTV4, si Direk Lino Cayetano.
1: Former Taguig Mayor.
0: Yes, also. Pero OG yan ng ABS-CBN partner kasi I've always considered him talaga as Direk Lino and as kapamilya. Kaya pag narinig mo siyang magsalita, very kapamilya, 'di ba? But yun nga, it's something na nasa DNA mo na in the service of the Filipino. So kahit saan ka mapunta, partner, Jack, Manong Jack,
1: dala mo 'yan.
0: Yun na sasabihin mo eh. You just want to serve your mga kababayan.
1: Yeah, nasa DNA mo na kumbaga.
0: Love for country rin, partner. Mm-hmm. Yun talaga yung natutunan natin dito sa ABS-CBN.
1: Yes.
0: And really, we wish him all the best. Mm-hmm. Kasi, partner, let me just share very quickly lang po sa mga hindi nakakaalam. After po ako nag-DZMM, naging partner ko si Senator Erwin Tulfo at may show kami sa Radyo Pilipinas. Okay. Yan po yung AM ng
1: PTV4.
0: Yes, So, magkasama kami dalawa. Eh, dati rin kami magkapamilya, di ba? So, parang kumbaga, gets nyo na yung isa't isa. Talagang, alam niyo naman si partner, si Senator Erwin, di ba? Kakampi ng naaape, di ba? At hindi nagbago yun, kahit yung reporter pa siya. Hindi nagbago dahil politiko siya. In fact, hindi pa nga siya politiko nung nag-partner kami. Hindi pa siya congressman.
1: SP pa niya ako dati sa Mission X.
0: At SP ka pa. Di ba?

0: Yeah, kulali.
1: Mentor ko yan, si Senator Irwin, kaibigan at kumpare, yeah. Diba? So parang kumbaga, pag nakita-kita kayo, parang it feels like home, diba?
0: Nung nag-guest nga siya atin siya sa Arangkada, I think that was si Maanyata
1: yes.
0: Kasan.
1: May time na nandun ako, or kung hindi na nakasakit ako.
0: Nung sumunod ay si Maan ang kasama ko doon na nag-guest si Senator Irwin. Parang homecoming. Of sorts.
1: At dahil saka,
0: nga, siya original na Arangkada, hindi naman ako, di ba?
1: Yes, kami nga pala magka-partner.
0: Siya yung original na actor talaga, hindi naman ako eh.
1: Bago siya naging politiko, yeah. Oo. So talagang ganon, way back, hindi siya nag-iba ng attitude or whatever, yung talaga yung character niya, noon-noon pa. Mm-mm. Oo. So alam mong hindi ito gawa-gawa, partner. So with GM Lino Cayetano, kasi ako partner, I had the privilege and the opportunity na magtrabaho rin sa PTV4.
0: Yeah.
1: And dati kasi alam mo naman na sa totoo lang kung ABS-CBN ka dati, nung mga glory days, parang yun lang yung nakikita mo eh. Uh-oh. Parang feeling mo, ikaw lang yung pinakamagaling, pinakasikat, pinakaganyan.
0: Iba yung prestige ng...
1: Dati. Pero alam mo, partner, hanggang ngayon, you still have that feeling, hindi naman mawawala.
0: Oo, nandun pa rin naman.
1: Oo, but ang point ko lang na... Namulat po kasi ako sa iba't ibang, kumbaga, work environment. Namulat rin ako sa gawain ng gobyerno. Mm-hmm. Kasi parang dati, lagi tayong antagonistic, combative.
0: Yeah.
1: Okay lang naman to be critical, pero okay rin naman na i-point out yung magagandang ginagawa ng gobyerno. Kasi na-meet ko doon, partner, yung mga mas batang mga opisyal, yung kunyari bagong USEC, may ASEC, may spokesperson, naging partner ko si spokesperson Miko, attorney Miko Clavano, or Clavano, whatever we pronounce sa Cebu kasi Clavano eh.
0: Ah, okay.
1: Oo, tapos si attorney Marge Gutierrez ng DOJ, si DICT-CICC ngayon, Director Aboy Paraiso. Yeah, kasama ko yan ng matagal.
0: Ah, okay.
1: Pati si USEC, DSWD, Edu Punay, kasama ko rin, partner. Okay. Ay, nako, at ito pong nami-miss ko si Jonathan Malaya. Ang galing-galing noon, spokesperson sa WPS. NSC, National Security Council. Spokesperson siya sa WPS. So ang gusto ko lang sabihin na parang nung nandun ako sa PTV4 at I hosted Bagong Pilipinas ngayon, ay parang na-expose ako sa kabilang side naman at sa ibang tao lang na hindi lang ako parang eto lang yung exposure ko dito sa ating istasyon. So maganda rin na nakita ko yung work that they do. And nakita ko, partner, magagaling rin sila. Bigyan mo lang ng opportunity, ng budget. Yan ang kailangan ng PTV4. Budget.
0: Yun nga sabi ko kanina.
1: Equipment.
0: Yun ang sinabi ko kay Direk. Well, kahit siguro kahit anong network yan, magagaling naman yung tao. Ang kailangan ay yung support. Of course,
1: yes.
0: Ng management. Dahil kahit gaano kagaling yan, kung walang support.
1: Kung wala kang support sa pinagtatrabahuhan mo, mahirap. Hindi naman natin sinasabing wala. They've been trying. Kung ano yung meron sila. Dahil napagdaanan ko, apat na GM partner sa PTV4.
0: Sabi ko sa kanya kanina, good luck eh. Kasi alam natin kung gaano kahirap ng posisyon na yan.
1: At ka-controversial rin minsan. Pero sanay na si Direk Lino dyan. Galing naman siya sa, sabi nga niya kanina, barangay captain hanggang congressman eh. So sanay na siya, alam na niya.
0: Ano ko lang kay Direk Lino, no, napaka soft-spoken talaga pag kinausap mo. No, parang napaka bait. Huli kami nagkita niya nung week ng isa sa mga boss natin sa ABS dati.
1: Mm-mm.
0: Then, before that, nag-meet kami nung mayor siya. Nag-interview ako dati.
1: Diba? Yeah. At saka, ang kagandahan pa nito, partner, promote ko lang, may show pa rin ako dyan sa PTV4 in collaboration with the Department of Health. Mm-hmm. Meron po ako dyan, Health at Home, tuwing Sabado sa PTV4, 7 a.m. po yan. Award-winning yung show namin. Meron kaming Anak TV Seal. Nominated kami ngayon sa FAMAS.
0: At dito sa NNC, nagsiservisyo ninyo corpus. Nanalo din kayo ng award. Kumbaga kahit ano saan naman, partner, ay...
1: Sabi ko sa'yo, pag may suporta at teamwork, kaya naman. Mm-hmm. Kaya babatiin ko yung aking mga kapamilya at kabayan para sa bayan. Diyan po sa PTV4.

0: mga magagandang plano ni Direk Lino, now GM Lino Cayetano ng PTV4. Pero gusto ko lang din i-mention yung na-mention niya kanina na kulang tayo sa mga pambatang palabas. Yes, kasi ako may mga maliliit akong anak.
1: Ano yung parang sineskwela natin dati? Wala nang sumunod.
0: Talagang sineskwela. Tama.
1: Kasi wala na ako maisip na sumunod.
0: Mag-rewind pa tayo. Batibot.
1: Batibot. Yeah, pero di ba, parang wala na kasi nga sumunod.
0: Wala na, partner. Puro na lang awayan, tsaka labanan. Okay rin naman. Pero sana, meron talagang pambata na may values. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Sa totoo lang, mas gusto ko manood yung mga anak natin ng Tagalog na TV series kaysa maglaro sa kanilang gadget.
1: Sobrang hindi na nga nasundan yung mga sineskwela nun. Pag nire-replay na lang nila, and I'm sure yung mga batang yan ay mga dalaga na ngayon at mga may trabaho na malamang.
0: O teka lang, isa pang PTV4 na nag-serve sa ating bayan, Tita Mirna de la Torre.
1: Oo nga naman.
0: Di ba?
1: Sabay-sabay
0: kami
1: natin
0: nandyan. Si Maan Makapagal, partner, matagal na
1: aking
0: PTV4
1: yan. Aking seatmate sa Arangkada.
0: Ngayon,
1: ko dyan sa,
0: nandito sa ATM, may show po siya, 4:30.
1: Tinan mo, tayo-tayo din.
0: Diba? So, tulungan
1: kinala,
0: talaga.
1: Kumbaga from ABS-CBN, kinala tayo, tapos ngayon magkakasama ulit tayo.
0: Kasi maliit lang ang industriya. So, eto pa, knowledge power. Yeah. Namiss niyo ba yun?
1: Wala na nga.
0: Alam mo, marami ako natutunan talaga kay Ka Ernie Baron. Diba?
1: Since alam mo, ang ABS, mahilig gumawa ng mga digital programs. Siguro pwede silang gumawa ng parang knowledge power.
0: Na para naman
1: na maiba. Or
0: matanglawin.
1: Sumunod pa ba sa Matanglawin?
0: Matanglawin,
1: parang wala na.
0: Diba?
1: Wala na sumunod sa Matanglawin.
0: So, maganda ma-review at baka naman makagawa tayo ng mga pambata.
1: Or ba, pwede na gawin lang ng PTV kung hindi
0: pwede.
1: Gagawin ng
0: Diba? Yeah. Tapos pwedeng i-collaborate. Alam mo ba dati, yung show ni sa PTV4, pinapalabas yan sa lahat ng channel. Yung Laging Handa. Diba? Sinasimulcast yan sa ibang channel. So, nandun lahat ng
1: Yung ba yung nandun si Weng Hidalgo?
0: Yes! Of course.
1: Si Joey Villarama. Mga Weng dating Hidalgo. ABS din.
0: Na nakasama ko rin. Na ngayon ay nasa PCO na po sila. Diba? Si Joey Villarama.
1: Si Joey
0: nag-abroad na ulit. Oo. Ayan. Okay. Siya
1: kalat kami.
0: Si
1: mga tiga-ABS ay pakalat-kalat.
0: Pakalat-kalat lang po. Kaya pag nakita nyo, may feeling kayo na pwede nyo silang mapagsumbong. Aba, andyan lang po sila para pakinggan po kayo. At ang aming question of the day, may kinalaman sa nutrition, partner? Ito ba ay ginagawa mo? Ang ating question of the day.
1: Labantayan nutrisyon ng iyong pamilya. Magsisinungaling ako pag sinabi ko oo.
0: Kasi
1: I mean, kung ano na lang
0: na
1: nandun
0: Hindi mo na kailangan bantayan.
1: Isa lang anak ulit. Mag-usay matatanda. Baka alam na naman nila marami. Isa lang po anak ko matanda. Na
0: sorry,
1: anak
0: partner.
1: Nagtatrabaho
0: akala
1: na.
0: Ako dalawa.
1: Isa lang. Inamin ko lang. Isa lang.
0: Okay. Pasensya na po. Isa lang po anak ni Jack Batalyones. Okay. Ako tatlo. Maliliit pa. Kaya ito ang question of the day. Paano nyo binabantayan ang nutrisyon ng inyong pamilya? Kasi ang guest po natin ay isang nutritionist. Mula po sa Nutritionists Dietitians Association of the Philippines. Ayan ha. So, kung may questions po kayo tungkol sa mga pagkain, sa nutrisyon.
1: Anong tamang baon sa school?
0: Alam mo, challenge yan, partner. Lahat na ginawa ko, naglagay na ako ng mga mata.
1: Yun nga. Alam mo, para ma-attract mo sila. Sabi ko nga, nung may naging guest kami, I think si Maan kasama ko noon, ang hirap na inganyo mo yung anak mo magbaon ng sinigang. Diba? Magkabaon ba naman ng sabaw?
0: Oo, pero alam mo, may lalagyan na ngayon na pwede. Meron na yung parang thermos na parang...
1: Ang mga school ba ngayon, may mga microwave oven? Na pwede sila mag-heat.
0: Wala.
1: Alright, kala ko naman may mga ganun.
0: Wala
1: Para ganahan sila, mainit.
0: Yun na nga Pero, pero may mga baon na ngayon na pwedeng mag-keep ng mainit.
1: Yung parang electric. May nakita ko ngayon. Totoo kaya.
0: Ewan ko kung ay. Pagsasaksak ka pa, di ba? But anyway, alamin po natin, mama, yung best practices pagdating sa nutrisyon ng ating pamilya. Hindi lang sa mga chikiting, sa buong pamilya. Kasi, syempre, number one pa rin talaga. Ang priority talaga natin ay ang ating kalusugan. Dahil kung wala yan, wala tayong magagawa. Diba? Kaya mamaya po, abangan nyo yan sa aming kaserbisyo of the day. At syempre, questions, greetings, comments are welcome. I-viber nyo po kami. 0919-278-3000 0919-278-3000 and of course sa aming Facebook, nandyan sa YouTube, nandyan din po kami.

0: dito po sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Justos. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
2: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinaka-pinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang National Secretary. At siya po ay part ng Nutritionists Dietitians Association of the Philippines. Kasama po natin sa studio si Ms. Apple Montero. Magandang umaga po sa inyo.
2: Masustansya at malusog na umaga sa inyong lahat, Ms. Nina and Sir Jack.
1: Ayun, ang gandang pakinggan, masustansya at malusog na araw.
3: Ngiti-ngiti si ma'am. Ang ganda ng energy niya.
1: Oo, buti pa. Buti pa si ma'am.
3: Buong nutritious yung nakain niya kanina umaga.
1: Well, yun nga. Ma'am, ano po ba ngayon ang problema sa ating mga pagkain dito sa Pilipinas na nakikita po ninyo?
2: Basically, gusto ko po na muna sabatiin lahat po ng Happy Nutrition Month this month of July.
1: Ayun pala. Yes. Tama, July is Nutrition Month.
2: Yes, okay. Ma'am. Maraming salamat po. Ayan, usually po ang mga nagiging problema po no sa ating diet sa mga Filipinos po is yung dami or amount po ng kanin na minsan nagiging misconcept po na masama yung kanin sa diet. Actually, isa po akong parang advocate po ng hindi po masamang kanin, hindi po masamang pagkain ng kanin. Uh-oh. Nagiging masama po siya kapag dumadami o yung quantity ng pagkain ng kanin. Bukod po dun, no, hindi lang po kanin, ang nagiging pong mistake din po ng mga pamilyang Pilipino when it comes to nutrition and food. Uh-oh. Yung pagpili po ng pagkain. Minsan po, nagmamadali tayong mag-prepare sa mga busy work schedules natin. Uh-oh. Minsan nakadepende na lang po tayo sa fast food.
3: Yeah,
2: yes, 'di ba po, sa canned goods, sa instant noodles po para mapabilis po yung pagpasok or pag-prepare natin. Bukod dito, kung mapapansin niyo po, dumadami po yung pagkakaroon ng mga coffee shops. Mm-hmm. Usually hindi natin napapansin, 'di ba po, na madami na po yung naiinom natin pong matatamis at kape po.
3: Milky.
2: Yes, correct.
1: Milky na 'yan or yung mga milkshake.
2: Yes.
1: 'Di ba? Tapos ang daming syrup pala. Kala mo kape pero ang daming
3: caramel. Tapos yung nauso yung matcha.
1: Ay, parang yung matcha, mas healthy
3: ba talaga
1: naman.
3: Yung matcha yan?
2: At kung pure. Kung tama po kayo, ma'am. No. Kung pure. Healthy po siya.
1: Pero pag nilagyan mo ng
3: ano-ano?
1: Evaporated milk.
3: Hindi na siya.
1: Well, yun na nga po. So, what does that say about yung eating habits ng mga Pilipino?
2: Mm-hmm. Actually po, i-base po natin siya dun sa 2025 na updating nutritional survey po from the FNRI po, ano, para mas maintindihan po natin yung sitwasyon po ng nutrition po sa Pilipinas. Mm-hmm. Actually po, based from the FNRI, 25% po yung stunted po na mga bata from 0 to 5. Mm-hmm. At 5.1% naman po yung wasting. Ibig sabihin po, yung payat po niya po ay hindi po siya katumbas or mas payat po siya dun sa kanyang tangkad. At dahil po dito sa food accessibility na meron po tayo na sinasabi nating rampant po yung mga restaurants near po in our working place po, actually po 43.1% po ng overweight and obesity po yung mga adults ngayon.
1: Mas marami. So mas may pananagutan, sabihin na natin. Pinapagalitan natin yung mga bata. Pero tingnan na rin natin yung ating sarili.
2: Yes.
1: Paano ka ba kumain?
2: At hindi lang din po dyan, no? Madagdag ko lang din po, no? Ayon din po sa survey, 32.6% po ang nakakaranas ng severe food insecurity.
1: Ano ibig sabihin
3: food
1: nun?
2: Bigyan ko po kayo ng practical example po. Usually po, siguro sabihin natin, safe na po nating sabihin na 3 to 4 out of 10 families po, ay nakadepende po yung pagbili po ng pagkain nila po. For example, ginagamit nila yung credit or loans nila. Pangalawa po, yung insecurity na sinasabi natin, hindi po secured kung saan po nanggagaling yung kanilang pagkain.
1: So, ibig sabihin dahil sa kahirapan,
2: yes,
1: ay wala silang pambili
2: bukod
1: ng pagkain.
2: Bukod po dyan, maikonnect ko po yung Nutrition Month team, no? Napakahalaga ng nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Kasi ito po ay nag-uugnay kung ano po ba yung role ni kalikasan para magkaroon po tayo ng sustainable diet.
1: Mm. Bakit sa probinsya? Alam mo sa amin mga Ilocano, yung pinakbet nasa backyard lang namin. Diba? At kahit araw-araw ko kumain ng pinakbet, partner eh. Pero di ba, parang tinatanim lang nila yan eh, sa probinsya.
2: Yes.
1: Pero kasi dito sa Metro Manila, para kasi
3: ipamamalengke mo pa yan eh.
1: Mahirap eh. Paano ka naman magtatanim? Wala ka nang space.
3: Wala ka namang backyard. Hindi naman lahat ay may malaking lote sa likod, di ba?
1: Pero naalala mo nung pandemic, maraming naging plantito, plantita.
3: Pwede ka magtanim ng mga kamatis, siguro kalamansi. Yun yung mga pwedeng mga paso-paso lang. Kalamansi.
1: Mara sa paso?
2: Opo. Actually, ito po yung isang abokasiya po ng ating Nutrition Month team, no? Yung pagkakaroon po ng mga halaman na pwede po nating makain, na pwede po nating itanim lang sa mga paso. Readily available siya.
1: Oo. Yun na nga. Ano yung mga madali? Kasi yung iba namamatayan eh. Sino kaya yun? Namamatayan ako ng kamatis, maganda.
3: Didiligan mo. Baka naman hindi mo didiligan.
1: Yun na nga eh. Hindi. Parang ano ba yung madaling i-grow? Ayan.
2: Personally po sa amin po, hindi po ako green thumb, no? Pero po yung mga kasama ko po green thumb, ang mabilis pong tumubo sa backyard or kahit sa paso, yung mga kamatis po.
3: Oo.
1: Yun nga eh.
3: Tsaka munggo.
2: Opo. At munggo. Ito pong kamatis munggo na to, napakasarap po kapag nilagay natin sa ating mga pagkain, lalo na po panggisa.
1: Oo. Eh, teka, yung munggo, ang hirap na. Hindi po kanina butil-butil yun.
3: Yun nga, dati nung bata ako, proud na proud ako. May project ako, nagtanim ako ng maraming munggo. Feeling ko naman, napaka-productive ko. Yung pala, pag pinagsama sa amin, wala pa isang platito yun ako natanim ko.
1: Pero madali kasi yun.
3: Makikita mo siyang tumutubo, ang saya tingnan. Pero realistically, ilang piraso lang yun.
1: Oh, pero at least namulat ka, 'di ba? At after that, pwede ka na mag-graduate sa ibang halaman, 'di ba?
3: Ibang halaman, oo.
1: Oo. Ako dati nagtanim ako ng mga herbal naman. Kunyari basil, ganyan, rosemary, ganyan. At saka kung ano-ano pa. Nabuhay
3: yun,
1: naman sila, partner.
3: Magano kataga?
1: Nung pandemic. Pero yun nga, sobrang busy kasi ngayon eh, back to normal na. Hindi na natin maibalik yung parang interest natin sa mga ganyan.
3: Naging face lang siya or ano, ngayon wala, dahil busy na lahat, wala na.
1: Face lang siya sa iba. Oo. But right now, what can Filipino families do? Anong pwedeng gawin ng bawat pamilyang Pilipino? Yung abot kaya, practical, para maging mas healthy naman yung kanilang pamilya.
2: Apo. Siyempre, unang-una po, bumili po tayo ng mga in-season po na mga gulay at prutas. Huwag po tayong pumili na mag-plan po tayo ahead ng menu na ganito yung gulay ko, pero hindi naman po abot kaya at hindi natin mahanap po sa ating market.
3: Mm-hmm.
2: Ano po? Pangalawa po, para din pong matiyak natin po na naibibigay po natin yung dapat na nutrients po for every part of the family is to plan ahead. Ito pong pagpaplano po, no, hindi lang po na ibibigay natin yung tamang sustansya sa lahat ng ating mga pamilya sa buo, sa isang bahay po, no, nakakatiyak din tayo na nababudget natin ng husto yung ating amount of money for that week na menu natin or pagkain natin.
1: At saka yung sinasabi nyo po na baka mali rin yung binibili ng ating mga pamilya, di ba? At saka ano yung bukod sa, well, yung isa wala tayong mahirap gawin yun, yung wala kang pambili in the first place. Kaya merong DSWD project na, di ba, nagbibigay lang talaga ng pagkain para sa mga bata. Pero let's say meron ka namang budget. Ano ba yung dapat bilhin?
2: Okay po. Balik po tayo doon sa Pinggang Pinoy campaign natin. Familiar po tayo doon sa Pinggang Pinoy, wherein doon sa ating plate, 1/4 of our plate, which will come from your carbohydrates. Yung carbohydrates, ito po yung ating kanin, yung ating root crops na nagbibigay ng sapat na enerhiya. At yung 1/4 po nito, ito po yung protina. Pag sinabi natin protina, hindi naman po porket ay nakalagay po doon ay karne, manok, dahil alam naman po natin yung presyo ng bilihin sa karne. Meron po tayo mga protein-rich na substitute kagaya po ng tokwa. Meron din po tayong itlog. Actually, yung toka po, maisingit ko lang po, no. Pwede po natin siya ilagay sa, for example po, sa hog ng ating gulay. Pwede rin po siyang main dun sa dish.
1: Di ba sa Chinese?
2: Yes.
3: Saka meron yung parang sa mga restaurant, yung parang sizzling nila yung mga tofu.
1: Sizzling
3: masarap,
1: tofu. Mahirap naman ng sizzling. Tofu na lang.
3: Sige.
1: Well, pwede mo bang malaman yung mga top nutritious food na pwedeng ipakain sa ating mga anak? Like kunyari, ako gusto malaman, alam ko yung may go, grow, and glow, di ba? Pero ano ba yung pampatangkad? Kasi mga Pinoy, di ba? Frustration natin. Hindi naman tayo lahat Jack Batalyones. 6'1", di ba?
3: Then naka-heels ako.
1: Ano ba kami tatangkad? Anong pagkain pampatangkad, pampalakas, pampamuscle, etc.?
2: Balik po tayo dun sa pampatangkad. Baka kasi po, mabalikan ako, hindi po ako matangkad. Joke lang po. Actually po, yung pampatangkad po, hindi lang po din to ito sa pagkain na kukuha po, no? Dito rin po sa genetics natin. So, hindi po lahat ay ganun po kasing tangkad ni Sir Jake. Pero may sinasabi po tayong stunted growth. Yung mga stunted growth po, ito po yung kakulangan po ng protein at energy. Kapag po sinabi nating protina, not necessarily po, nakakain lang po tayo ng karne, ng itlog, ng isda. Pero may mga substitutes kagaya po ng banggit ko kanina. At pwede po nating sabihin, pwede po nating isipin lang po bilang magulang po, ano po ba yung nararapat na servings per meal? At least one serving every meal po ng ating protina kagaya ng mga nabanggit ko.
1: Oo. Hindi, gusto ko malaman kung ano ba yung magandang na idudulot, for example, ng kamote. Ng, yung specific.
2: Isa-isahin po natin.
3: Root crops yun, di ba? So,
2: yes,
3: pasok siya sa
2: kamote. So, anayin po siya ng Go Foods. Yung Go Foods, ito po yung mga energy-giving foods natin. Kagaya po ng kamote, kanin, tinapay. So, nagbibigay ng sapat enerhiya para po ay kakailanganin natin sa buong araw.
1: Cut ko lang kayo. Sorry. Gusto ko lang isingit na si Manny Pacquiao, nung bata siya, si Nanay Junisha, ay walang ginawa ro kundi pakainin yung anak niya ng kamote.
3: Kamote.
1: Oo. In fact, nagtinda pa ata siya. Kasi in-interview ko siya before, kung paano niya pinalaki yung mga anak niya. And sabi niya, wala nga silang pera at nahirapang bumili, di ba?
2: Yes.
1: Pero pinakain niya yung anak niya ng kamote.
2: Yes.
1: Kaya lumakas at yun nga, naging Manny Pacquiao.
3: Yes. Tsaka sa Cebu, partner, ano dati naman? Pumunta ako dun, yung imbis na kanin, ang pinakain sa akin dun during coverage ay parang giniling na mais.
2: Opo.
3: Pero ang hirap lunukin, parang lumulunok ng graba. Diba?
1: Oo naman.
3: Hindi, totoo naman, ang hirap lunukin dahil ang lalaking butil. Tapos iba siya.
1: Okay.
3: Yung kamote at yung sa corn as substitute po, for rice.
2: Yes po, carbohydrates po ang parehas. Binibigay nito. Yes okay. Po.
1: Potato, yung potato.
2: Yun din po ay carbohydrates din po ang binibigay nito po.
1: Kasi okay, minsan sabi nila pag sobra daw katulad nga naman ng kanin, di ba? Pag sobra.
2: Po.
1: Bakit kasi lahat ng tao, they say, ba't ka pumayat? Kasi hindi na ako nagkakanin.
2: Yun po. Ang nagiging kamalian po kasi po doon, no, yung connotation natin na ayaw po nating magkanin para pumayat. Actually po, ang nakakapagdagdag po ng timbang natin is yung dami po ng pagkain o calories po versus po dun sa physical activity natin. Ano po, hindi po yan porket madami kasi akong kain-kanin, sabihin natin 2 cups, tapos ano po yung ulam ninyo? Ito po ba ay gulay? Ito po ba ay may kasama pong protina? So wag po nating sisihin lang primarily because of rice. Pero pwede po nating sabihin na limitahan lang po o tama lang po yung pagkain. For example, 1 cup of your rice per meal.
1: Maganda yung comment ni at question ni Christopher. Mm-hmm. Mahilig din po ang mga Pinoy sa mga sausawan.
2: Yes. Yes.
1: Paano po ito nakakaapekto sa ating kalusugan?
2: Ayan po. Yung mga sausawan natin po, no, kagaya po ng bagoong, toyo, ayan, sobrang
1: patis.
3: Yes, yung sinasabi nila, palitan na lang namin, patis lang gagamitin namin pampalasa kesa asin. Or same thing lang yun.
2: Opo, same thing lang po.
3: Pares
2: sila.
3: Lang.
2: Opo, sila po ay rich in sodium po. Ano po, kapag po mas madami po yung sodium intake natin, it leads po to hypertension. Pati po sakit sa bato. At ang WHO recommendation lang po natin po,
1: kung sa sausawan, parang kunyari, may toyo mansi ako dyan, or may toyo at suka, pinagsasabi. Sama ko yan Toyo, suka, patis, tas may chili.
2: Yes po. According po sa WHO, no po, 2,000 milligrams lang po of sodium per day. So kung i-compare po natin siya in practical way, at least po, 2 tablespoons of soy sauce po or patis can already reach or exceed ng recommendation ng WHO.
3: Sa isang araw?
2: Yes po. At hindi lang po kasama lang yung mga patis na, sorry ma'am, sa usawan ha, pati din po yung mga processed foods, yung canned goods, may sodium din po content ito.
1: Actually, mataas nga Anything canned or anything
3: sabihin,
1: may preservatives.
3: Kahit sabihin light, di ba may ganun variation, light or less sodium, hindi totoo yun.
2: totoo naman po siya. Kasi po kung mababasa niyo naman po doon sa nutrient content or sa ano po ng ating nutrition facts nung kanang ng canned goods, makikita niyo naman po. At pwede niyo po siyang i-compare. Kaya maybe vigilant po no pag bumibili po tayo sa market, basahin po talaga yung mga nutrition labels.
1: Naalala ko noon nung health reporter ako partner, talagang yung parang advocacy ng WHO. Ito lang eh, isang simpleng salita o sentence, cut the salt. Yun lang ang mensahe niya sa lahat ng Pilipino. Ang tagal na nito partner, 10, 15 years ago. And until now, yun pa rin ang problema. Kasi yung salt intake nga natin, nakaka-high blood nga raw talaga. Mm-hmm. Eh ang high blood, walang sintomas, di ba, Miss Apple?
2: Yes po. May nagiging meron man po tong sintomas kapag po grabe na po, na-worsen na po yung scenario or yung pakiramdam ng kondisyon ng pasyente. At tama po yung sinabi ni Miss Nina kanina, nagtatanim po siya ng rosemary. Tama po, mama.
1: Opo.
2: Ito yung magiging alternatives natin po, pampalasa ng pagkain natin.
3: Okay.
1: Kaso yung rosemary, ang hirap eh. Ano, namamatay ako ng rosemary.
3: Mami, mahirap pakain sa mga bata. Well, kahit ako hindi ako makain eh, ampalaya. Anong pwedeng alternative?
1: Uy, paborito ko yan, ampalaya.
3: Ang pait eh.
2: Di na po ako lalayo. Napakain ko po yung mga anak ko po, ang ginawa ko po. Kasi yung iba, ang sabi po nila, ay hugasan daw po ito ng may asin.
3: Paano ba alis yung impaet?
2: Paano? Tapos maninipis yung hiwa ko. Ang ginawa ko po, inuna ko po muna silang bigyan ng ampalaya shake.
1: Ha?
2: Para po, mapamilyar po sila dun sa lasa.
3: Okay.
2: Actually, 20 times na exposure po sa pagkain maibigay natin sa bata para ma-familiar po sila. Ganun po yung technique.
1: At iba-ibang paraan.
2: Yes.
1: Oo.
2: At iba't iba pong, kunwari, ang palayagisado ka ngayon, tomorrow pwede po tayong gumawa ng salad na maganda tingnan, enticing sa mga bata.
1: Kasi acquired taste yung ampalaya. Katulad
3: kala ko magbibigay si ma'am ng alternative, hindi pala.
1: Wala, kumain ka talaga ng ampalaya.
3: Gumawa pa ng drink.
1: Alam mo,
3: gumawa pa ng shake.
1: Kung tutuusin, ako kasi, since dumaki nga ako sa probinsya, kung tutuusin, dapat ayoko ng ampalaya. Pero dahil na-expose po ako, at paulit-ulit lang nandun, wala akong magagawa kung pinakbit yung pagkain mo, di ba? Or ampalaya, whatever, di ba? Na may ampalaya and egg or something.
2: Yes, opo.
1: So, na-expose hanggang nasanay ka lang.
3: Yeah.
1: And then, tama po kayo, no, sa experience ko bilang magulang, hindi ako nag-give up just because umayaw yung anak ko isang beses, dalawang beses. Ayaw niya, kunyari, yung binigay kong pagkain, kunyari, dinuguan. Di ba? Ayaw nila masyado yan. Pero pag paulit-ulit kong ine-expose, hindi ako nag-give up.
2: Diba?
1: Oo.
3: Kakainin nila.
1: Kakainin rin nila eventually.
3: Mm.
1: Oo. Hindi yung parang never mo na ibibigay. Sino ba masusunod, di ba? Ikaw o yung anak mo. Ay, who knows what's best for your child?
2: Yes.
1: Kasi mamaya, para mapadali, bibili ka na lang ng fast food, bibili ka ng hot dog, madali nga, pero isipin mo, masasana yung anak mo dun eh.
2: Yes.
1: Hindi ho ba? Sanayan yan eh. Anong masasabi niyo po dyan?
2: Correct po, no, Miss Nina. Uniulit ko nga po, ano, para masanay po yung mga anak natin na kumain na masustansya, kailangan maging modelo po tayo.
3: Mm.
2: Lalo na sa pagkainan.
3: well, ako yung katulad ako. Uuwi ako galing work dahil dalawa lang kami naman ng anak ko. Siyempre, kukunin ko lang kung ano yung madali lutuin. Alam mo, uwi ako alas 8 ng gabi, magluluto pa ako ng sinigang, di ba? Ang hirap, di ba? Papalambot ka pa ng karne. So, yun lang. Ang guilty rin ako doon. I mean, kung ano yung available, niluluto ko. Unless, gagawa ko ng something na pwede kong initin for the whole week. Like, kunyari, gawa ka ng beef steak or gagawa ka ng adobo. Pero hindi pa rin healthy pakinggan dahil walang kagulay-gulay yung mga minention ko. Pero yun nga.
1: Pero at least lutong bahay. I think yun ang nawawala sa atin ngayon eh.
3: Yung
1: wala nang
3: ba,
1: lutong bahay eh.
3: Na matagal?
2: Ang ginagawa po namin, no, sineseparate po namin yung vegetable. Ganun din ako sa init ref para po mabilis. Kasi po, syempre po, pag ni-ref natin tama or kung freezer natin na mas matagal po yung kanyang shelf life, paano po yung mga gulay, yung dahon?
3: Oo, malalasog-lasog kasi.
1: Ihiwalay mo. Ganun. Kasi ganun siguro yung technique rin ng mga magulang. Ano. Hindi ka naman pwede everyday fresh. Sa totoo lang, ang hirap nun. So, minsan, gagawa ka ng marami, tapos i-freeze mo, tapos iinitin mo na lang.
2: Yes,
1: hindi ba? Ano ba yung mga magandang gawin ganyan?
2: Ang isa ko pa nga pong technique, kagaya na nabanggit ko po kanina yung pag-shake. Kasi po, syempre po, pag sa bata po na, minsan po kasi mga bata, nararamdaman ko yung pag marami na pong nakalagay sa plato, parang tinatamad na po silang ubusin. So, ang ginagawa ko, sinishake ko po talaga yung carrots, yung banana at apple, pinagsasama ko po siya para matiyak ko po na yung one or one half na serving portion sa plato ay naibigay ko through drinking the shake, ma'am.
1: Okay. Pwede. Pero ano kayong lasa nun?
2: Masarap naman.
1: Masarap naman. Try ako, natin.
3: Ako alam ko yung anak ko pag wala na siyang gana doon sa niluto ko. Maghanap siyang kasabay na something na ano, misa may makita siyang chicharon doon. Sasabayan niya ko naman yung niluto ko. Alam ko hindi na niya sawa na siya doon sa ulam na yon.
1: Chicharon talaga, no?
3: Yung totoo.
1: Sarap eh.
3: Kumbaga pag nakita ko sinabayan na siya niya ng anything na iba, ibig sabihin, ayaw na niya. Sawa na siya kakainit ko ng mga...
1: Sige. O bago po tayo magpaalam, Ms. Apple, baka meron po kayong mensahe or practical tips para sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon. Maganda ma-highlight yung sabi niyo yung first 1,000 days na ang nutrisyon ng isang bata, for example, nag-uumpisa yan habang buntis yung nanay. Kung hindi healthy yung nanay,
3: ganun din yung,
1: magiging ganun din yung anak niya.
2: Yes po, I agree with that po, no. Yung sa first 1,000 days po, napaka-crucial po nito, no. At dapat bigyan natin ng pansin, hindi lang po yung pangangalaga po doon sa pinagbubuntis, kundi pati na rin po yung nagbubuntis yung ating mga ina. At ito pong first 1,000 days po, no, ito rin po ay isang advocacy ng PIPAN na may team po na nutrisyong sapat para sa lahat. Ganon din po yung sub-team ng Nutrition Month natin, yung nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. At syempre po, para mas maging fully aware po tayo, no, kagaya ko po mga nutritionist, dietitian po, meron po kaming end up public page na pwede nyo pong puntahan. Mga may updates po siya every month or what is the related trend on the diet. Ito po yung nutritionist, dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon.
3: May mga recipes ba doon?
1: May recipes?
2: We actually launched it
3: dapat
2: yesterday.
3: Yun, eh. Maganda yun eh. Kasi
1: talaga? Nandun sa Facebook page ba yan?
2: Yes po.
1: Anong pangalan ng Facebook page?
2: Ito po ay Nutritionist Dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon.
1: Ako sa yun yung pangalan ng page?
2: Yes.
3: Mahaba.
1: Pero at least, ayan, pwede nyo naman kami i-rewind sa YouTube or Facebook po. Ano. Pero paulit nga uli.
2: Ito po ay ang Nutritionist Dietitians, ang tamang papatnubay sa pampublikong nutrisyon.
1: Ayun. Ayun yun ang hanapin niyo na lang po. Ayun. At
3: post niyo na lang ito, sulat niyo.
1: Thank you so much, galing ni Miss Apple Montero, ang ating registered nutritionist dietitian.
3: Thank you, ma'am.
1: And siya kasi ang National Secretary. Ang galing magsalita ni Ms. Apple, no, ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Mabuhay po kayo. Salamat po.
3: Salamat, ma'am. Thank you po sa oras po.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Istreta.
7: Okay, dito muna tayo. May isang report mula kay Willie Delgado Jr. ng PRTV News at nandyan siya sa Cubao area. Willie?
8: Maraming salamat, Jack. Isang banal na misa ang inialay ngayong araw ng Clergy for Good Governance para sa mga member ng House Prosecution Team na may temang Mass for Truth na ginawa dito sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao. Ang pagdalo ay pinangunahan ni Lead Prosecutor Batangas Representative Attorney Jinke Luistro kasama ang mga House Prosecutors at mga pribadong abogado ng Prosecution Team. Sa kanyang homilya, sinabi ni Monsignor Mel David ng Parañaque na ang naralapit na paglilitis laban sa Vice Presidente ay hindi lamang usaping legal kundi isang mahalagang sandali upang harapin ng bansang katotohanan. Ayon kay David, matagal na naghihintay ang taong bayan ng paglinaw sa mga isyu ng umano'y balimpag gamit ng pondo ng bayan questionableng paghawak sa pambansang budget at mga programang ginagamit umano sa pamumulitika. Inigaya din niya ang prosecution panel na iharap ang ebidensya ng may tapang, malinaw na layunin at katapatan sa katotohanan. Ang tungkulin niya ng mga taga-usig ay parang pagsasala ng maraming tubig upang maging malinaw at tuloy ang lumitaw ang katotohanan at makita ito ng sambayan ng Pilipino. Ang lakas niya ng mga prosecutors ay hindi dapat magmula lamang sa kapangyarihan o popularidad, kundi sa Diyos, konsensya at gabay ng banal espiritu. Inimog naman ni Lead Prosecutor Luistro ang publiko na idalangin hindi lamang ang mga prosecution panel, kundi maging ang kampo ng depensa at maging mga senator judges. Aminado si Luistro na ang bawat isa ay may taglay na pagkukulang at limitasyon, pero sa pamagitan ng panalangin ng publiko, mapupunan ang lahat ng ito. Hindi na rin naman siya nagsalita sa kung ano ang kahinatnan ng impeachment upang maiwasan mapag-usapan ang merito ng impeachment trial. Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Willie Delgado Jr., DZMM.
7: Maraming salamat, Willie Delgado Jr.

0: Ngayon naman, aba, may fresh na balita, partner. Mm-hmm. Fresh na fresh. Mula sa World Bank. Na opisyal na raw na nasa upper middle income country or UMIC ang Pilipinas. Mm-hmm. Isang malaking milestone. Lalo't dati nandun lang tayo sa lower middle income bracket. Simula pa daw noong 1987. Naku, ano ibig sabihin nito?
1: Na tumaas yung ating ranking, di ba?
0: Sa upper middle income country na raw ang Pilipinas. Kasama po natin ang ekonomista na si Sir Michael Ricafort. Magandang umaga po sa inyo, Sir Michael.
2: Magandang umaga po, Ms. Nina, Mr. Jack, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po.
0: Opo. Maraming salamat, sir. Ano pong ibig sabihin nito na nasa UMIC na tayo, no? Tama, upper middle income country na ang Pilipinas, sabi ng World Bank.
2: Ano po yan? Long overdue, long delayed. Mm-hmm. Kasi, siguro for over the past 1 to 2 years at least na dinelay po yan na spillover, no? Gawa nga po na, ngayon may mga nagkaroon po ng konting yung mga external factors, no? Yung pagbagal ng world economy kasi yan nagkagera ito yung gera nito sa Iran since February 28 at late last year naman nag-slow down sa government spending dahil nga po doon sa anomalous flood control projects kaya bumagal yung GDP growth. Tapos naman early last year yung tariff si Trump, no, nagpapagal ng world economy, no, yung world trade and overall world and even the local economy. Tsaka yung nagpapagal din po in recent years yung pandemic. Although yung pandemic, 3 taon na po tayong walang COVID restrictions. Kaya kaabang-abang po itong upper middle income status ng Pilipinas kasi doon po yung per capita income $4,850, no. Ang cut-off po niyan, World Bank na po yung nag-set niyan, ang cut-off po niyan, 2025. No? And sinight nga po ng World Bank yung average growth na 5.8% in the previous 5 years. Pero, well, despite the fact na may pandemic, no? At even before the pandemic, yung pinakamataas na economic growth po ng Pilipinas, 2012 hanggang 2019, was at least 6%. Mm-hmm. So, ang ibig sabihin po nito, kaya nasa middle income country status tayo. Galing tayo sa lower middle income. Ngayon, higher middle income status country. Kasabay na natin yung tulad nina Vietnam, Sri Lanka, no? Yung mga nag-level up na, no? So anong kasi may consistency naman, no?
0: Opo. Pwede po bang malaman, Sir Mike, paano mo i-explain ito nga, nandyan na tayo sa upper middle income status para sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino na ramdam pa rin kahit nga kami, yung mataas na presyo ng bilihin?
2: Opo, nandun po yung challenges. Kaya nga po na delay din. Dapat mas earlier pa yan ng at least 1 to 2 years. So, at least finally, dumating din siya, no? Gawa nga po yung pagtaas ng presyo ng bilihin. This is not the first time that we felt it, no? Kahit 4 years ago, no, may Russia-Ukraine war. Lalo na pertaining to oil kasi wala tayong control dyan sa world oil price, no? Kaya tumataas yung inflation natin. But ganun pa man din po, kasi we need to acknowledge also yung favorable yung demographics ng bansa natin. No? To start with, we reached the so-called demographic sweet spot. Meaning to say, majority ng populasyon ng Pilipinas nagtatrabaho na working age. More than 50 million Filipinos. So, nag-start po ito 2015. No? Kaya nga po yung economic growth natin from 2012 to 2019, at least 6%. That's among the fastest in Asia and ASEAN. And also among the fastest among relatively larger economies around the world. No? Yeah. Kasi that was prior to the pandemic. Mm. Tsaka, importante rin kasi noong mga time na yon, ang priority, yung anti-corruption, good governance, di ba? So, yun po yung, kaya nakatulong din yon, nakaambag din yun sa kumpiyansa, sa confidence. Pero, nagka-pandemic, nagka-slowdown. Pero even after the pandemic, wala na nga yung COVID restrictions po for since July 2023. 3 taon na po yun. So, normal na yung ekonomiya. Yung economic growth, mga 5-6% prior to the slowdown last year. So that's still among the fastest growing economies in Asia and ASEAN, no, yung Pilipinas. So ganito po, yung biringin niyo po, majority ng population, well, 114 million Filipinos, we're number 12 in the world, pinakamalaking populasyon sa buong mundo, number 12 po yung Pilipinas, may git kalahati no, naghahanap buhay na, may trabaho na. More than 50 million Filipinos since 2015. And kaya mabilis yung economic growth natin, kaya we're one of the fastest growing, bata yung populasyon, around 25 years old. So imagine nyo, dumami yung may hanap buhay.
0: Ayun.
2: Katunayan, di dumadami yung kita, no? Kaya reality check, syempre may challenges, meron pa rin mga mahihirap, yung poverty rate nandun pa rin. Kumbaga meron pa rin yung gap between the rich and the poor nandun pa rin. Pero at least dumadami yung naghahanap buhay. Katunayan, ano yung attributes ng bansa natin? Sa remittances, we're number 4 in the world. Fourth largest ang Pilipinas sa remittances from overseas workers. Yung OFW remittances natin, more than $40 billion. Number 4 in the world after India, Mexico, and China. Katunayan, pinakamalaking source ng ang Pilipinas ng nurses sa buong mundo. More than 20% ng nurses. Yung seafarers, yung mga nagbabarko, maritime workers, we're the biggest source also. 20 to 25% ng lahat ng maritime workers sa buong mundo galing Pilipinas. Kaya resilient yan. Dollar earners yan. Considering na tumaas yung value ng dollar over the years, di ba? Yung ngayon, 61 levels na yung dollar. No? Galing lang yan ng 4 years ago, mga 51 levels, umakyat na lang 20% compared to 2018, mga noon 49.
0: Okay.
2: Back then, o ngayon, ano na, umakyat na ng mga 25%. No? Tapos, yung mga dollar earners yan, kasi may resiliency tayo, may optionality mga kababayan natin. Dagdag kita, kaya nga, saving grace yan sa ating bansa for many years and decades.
0: Ayan, talagang bayani ang ating mga OFW talaga, kung hindi dahil sa kanila, ay mas mahirap pa talaga ang ating bansa. Ano? Kaya maraming salamat sa kanilang ambag sa bayan, pero sana dumating yung panahon na hindi sila aalis
1: dahil napipilitan
0: sila.
1: I mean, na pwede na sila
0: na walang choice. Na sana. Yes, Sir Michael.
2: Yung BPO, ito, pangalawa. Ito, BPO revenues. Yung kita ng Pilipinas. BPO, Philippines is number 2 in the world after India.
0: Talaga, number 2 tayo.
1: Galing kasi,
0: na nandito sa Pilipinas, di ba? Hindi nila kailangan pumunta sa ibang bansa na, di ba?
2: Opo, in relation to that, no? Kasi 2 million BPO workers na po ang Pilipinas. Kumita na po yan ng this year $42 billion, last year $40 billion. Lalagpasan niya na yung OFW remittances.
0: Ang ganda na na-point nyo, out nyo yan, Sir Michael Ricaforta. No? Naku, maraming salamat po. Sayang wala na tayong oras, pero sa maikling panahon, marami po kayo
1: na. Anong ibig sabihin nung pagtaas natin ng rank?
0: Tsaka yung na-outpace ng BPO industry ang OFW remittances. Magandang balita po yan. Ano? Okay.
2: 2 million workers po yun eh. Kaya
0: 2 million. As opposed to how many OFWs, di ba? Mas marami yun eh. Nandihamak, di ba? 10 ba? Ilang million?
2: More than 10 million. Yeah. More than 10 million OFWs.
0: So at least, ano, there are steps that are being taken. May progress kahit papano, Sir Michael. So at least magandang balita kahit papano. Ang gulo-gulo lang po ng bansa natin. Ako sana hindi makaka-apekto masyado.
1: Pa-konti-konti. May nakita yung mga magandang balita pa.
0: Sir Michael, no?
2: Apo, yung tourism revenues, $13 billion, record high.
1: Wow.
2: Kaya, ayun yung mga nagdadala. Ang employment yan, siguro total employment, between 15% to 20% ng total workers sa Pilipinas, directly or indirectly benefiting from foreign tourism or tourism industry per se.
0: Ayan. So sana pa mapalakas yung iba-iba pang probinsya sa Pilipinas dahil ang daming ma-offer ng ating bansa. Sir Michael Ricaforte, maraming salamat po for your time.
1: Salamat, sir.
2: Maraming salamat din po, Ms. Ninia, Mr. Jack, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po
1: salamat
2: sa
1: inyo.
0: Ayan, partner, at least medyo good news, ano?
1: Yeah, di ba? At least yun doon natin in-end yung note. Although maganda rin naman yung usapan ka niya.
0: Naman. Very light.
1: Wala tayo.
0: Kaya, Miss Apple. Yes, dahil naliwanagan rin tayo sa tamang nutrisyon para sa ating pamilya. Mm-hmm. Naku, maraming salamat po ha, mga kaserbisyo. Bukas ulit, samahan nyo kami same time. Mm-hmm. Siyempre, dito lang po sa Nagseserbisyo. Partner Jack, maraming salamat.
1: Okay,
0: ha?
1: See you later sa Arangkada. Again, thank you sa opportunity. And ingat kayo, mga
0: Thursday, isang tulong
1: kaserbisyo.
0: Na lang. Arangkada, kaserbisyo, kabayan.
1: Oo, ingat kayo.
0: Kapamilya.
1: Sige, sige.
0: Ito po si Nina Corpus, Nagseserbisyo. Bye!
1: Bye!
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Hello, Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
5: Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
6: Hello po mga kapamilya. Happy Thursday, partner.
5: Happy Thursday, partner.
6: Nandito na tayo sa second day ng July.

0: Yes.
1: At syempre, konting kembot na lang, pa-weekend na po ulit mga kapamilya.
0: Correct.
1: Samahan niyo po kami para po sa isang oras sa talakayan dito po sa Hello Attorney. Medyo may kinalaman po niyan sa mga magiging ma-aksyon na kaganapan sa Senado.
0: Opo.
1: Ang ating po pag-uusapan later on. So babalik na tayo. Ang gulo no, parang ang dami nangyari. Parang yesterday, pinag-usapan natin about sa mga rally.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon, babalik naman tayo sa isa pa nating aabangan na malaki-laking balita niya next week.
0: Sa Lunes na po yan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Impeachment trial. And by the way ha, may special coverage po ang DZMM next
0: week. Yes, abangan
1: next
0: po natin
1: week.
0: Yan.
1: Oo. Mm-hmm. Oh, kasama po dyan si Attorney Noel Del Prado, magbibigay ng insights po. Nakapag-commit ka na ba? Kasi
0: yes,
1: pinaplag ko na eh. Wala ka ng no choice. Pupunta ka next week. Ganun.
0: Yes.
1: Oh. So, antabayanan niyo po ang announcement at ang schedule po na ilalabas ng DZMM for next week's impeachment trial. Ito na, I think, ang unang araw niyan ng impeachment trial.
0: Oh, oh.
1: So, ano kaya mga abangan natin? At ang pinakamahalagang tanong dyan, sisipot ba siya? Is the question. But anyway, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Please, kung kayo po may mga katanungan, maging live caller na po kayo dito sa aming program now na para mahaba-habang oras.
0: Agahan po, opo.
1: Agahan natin. Mm-hmm. Oo, ang aming pong hotline bukas na po para sa inyo.
0: 0919278-3000 po. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
3: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 106 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo.
2: Hello Attorney!
1: Alright, ay nabanggit na nga po namin ang impeachment trial. But of course, alam niyo naman po sa Hello Attorney, di ba partner, kapag po tayo nag-uusap about court proceedings,
0: yes,
1: mga pagsasampa ng reklamo at kaso, lagi naman po nating pinapaalala sa ating po mga kapamilya, it's not what you know, it's what you can prove in court.
0: Yes,
1: wow,
0: partner. Kasi tandaan po natin, yung katotohanan ay hindi automatic natatanggapin ng huwes.
1: Oo.
0: Dapat po yung katotohanan ay mailalahad or maipapahayag sa paraan na ayon sa batas.
1: Okay.
0: Kapag pinag-uusapan po natin yung batas, yan yung pag-ebidensya ang pinag-uusapan. Meron po tayong rules of court.
1: Yun.
0: Particular na yung rules on evidence.
1: So yun ang lesson for today.
0: Yes, rules on evidence. Ano po ba yung mga batas pag pinag-uusapan natin? Para lamang po itong technical, pero mamaya makikita po natin hindi naman siya ganun kahirap unawain.
1: At saka bakit po ba natin ito pinag-uusapan? Maganda po itong pag-usapan ngayon. Himayin na po natin, baunin natin ang ating matututunan sa ating discussion para po pag po napanood natin yung impeachment trial, yung mga ilalatag po doon na pieces of evidence, alam po natin bilang mamamayan kung may timbang ba ito o wala ito. Maganda
0: yan,
1: kasi na may,
0: maganda.
1: May baon tayong kaalaman, di ba? Okay, so partner, go ahead.
0: Okay, bakit natin ito dinidiscuss in relation or kumbaga as an introduction to the impeachment proceedings? Kasi po, yung sinasabi ng rules of the Senate na ang ating rules of court, including itong rules of evidence, ay may suppletory application. Ibig sabihin po, yung ginagamit na mga pamantayan, yung ginagamit na rules on evidence ng korte, pwede rin gamitin dito sa impeachment trial. Halimbawa, tatandaan po natin na pagka nanonood tayo ng pelikula, di ba yung mga pag nagpepresenta na ng evidence, meron ng mga ini-interview na testigo, yung mga abogado para kitain nila yung kanilang attorney's fees, objection. Di ba? Objection, Your Honor. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi, yan na, sinusubukan na nila yung mga ebidensya. Anong ano ba ang hinahanap? Dalawang bagay lang po.
1: Sana, ang hinahanap sa mga ebidensya.
0: Kahit na anong ebidensya. Mamaya titingnan natin ano-ano ba yung mga uri ng ebidensya. Pero sa ngayon, yung tinatawag nating relevance.

0: may kinalaman ba yung ebidensya mo sa pinag-uusapan?
1: Sa inihaing reklamo.
0: Oo. Halimbawa, merong testigo. Halimbawa, si partner Liza, ang ating testigo, nakaupo na siya sa witness na upuan, witness testimony chair. Halimbawa, sabi, Liza, pumasok ba kahapon si Attorney Del Prado?
1: I invoke my right against self-incrimination. Charot.
0: Okay. Mm-mm. Ang pwede nilang sagutin, sabi niya, so iba pa yung pagpresenta ng isang private document. Kasi yung public document, may presumption ng genuineness in due execution.
1: Tama.
0: Kasi nga, kumbaga, hindi siya basta nabuo. Meron siyang requisitos na kinumpleto, meron siyang procedure na ginawa. So, ibig sabihin, ang publiko, ang kahit na sino, and in this case, the court, can rely anuman yung contents doon. At yung, kumbaga, walang pinilit, walang tinakot para mag-execute. Iba yan, halimbawa,
1: ng affidavit.
0: Iba yan, halimbawa, sa private document. Yung sulat ko sa'yo, okay, private yon. Kasi hindi naman yon, kumbaga, ifina-file sa isang government office.
1: Oo.
0: So, paano
1: i-authenticate?
0: Paano i-authenticate? Ang pagpapatunay nun, sino yung gumawa at sino yung nakatanggap? Yan ba yung te-testify?
1: At kaya, willing ka bang humarap?
0: Oo, alam ko na totoo yan kasi ako sumulat yan. Diba? Kagaya nun, halimbawa, sa labas ng impeachment, yung last will and testament, normally yung probate niyan after. So hindi na pwede maka-testify.
1: Yung patay na.
0: Oo, pero yung iba, partner, yung probate pwedeng gawin before siya mamatay. Nangyayari yun, pwede yun, allowed yun ng rules of court. Pero yun nga, kumbaga, kung pirma mo yung nasa dokumento, pwede mong patunayan. Diba? So yung dokumento, pinatototohanan, lalo na, partner, kapag hindi notaryado. So kailangan mo yung actual testimonial evidence na magpapatibay doon sa personal or private document.
1: Naku, I remember, meron ako isang coverage about this. I think this was about the sworn affidavit submitted by Gutesa.
0: Okay.
1: Tapos parang...
0: Sino ulit si Gutesa, sorry?
1: Alam po, nakalimutan ko na ba?
0: Isa sa mga whistleblower ba yan?
1: I think. Mm-hmm. Tapos parang, ang assignment sa akin ng opisina, partner, was to actually trace kasi there were information na hindi totoong notarized yung affidavit.
0: Ayun.
1: So, nag-isa-isa ako
0: na
1: ng mga notary public ng office ng kung sino man yung nakalagay na abogado doon.
0: Galing.
1: Hanggang sa makakuha ako ng statement na sinasabi po ng abogado na hindi nila notarized yung document.
0: Oo.
1: So, yun, niisip ko yun eh. Parang pati po ba bawat ganun, kailangan po humarap ang nag-notarize ng mga document?
0: Kung yun ang, kumbaga, issue. Oh. Kasi diba yung sinasabi nila, kasi pag notaryado, parang on its face.
1: Oo, tama.
0: Valid yan, on its face, genuine, totoo, at duly executed. Kumbaga, hindi ka tinakot, kusang loob. Kasi normally, yan ba, affidavit yan. So, oo, ginawa ko yan, pero tinakot ako. So, kailangan yung mismong tao, o kaya, halimbawa, yung sinasabi nung dati, may issue na rin, nagpunta raw siya sa notary public. So, yung taong humarap sa notary public, hindi pala siya yung... So, sa... notaryo publiko, kung tetestigo siya, oo, may nagpuntang tao pero hindi itong tao na to. So, kumbaga, nababale o nababasag yung presumption of genuineness and due execution.
1: Okay, paano po ito? Before lang tayo mag-commercial break. Ang ganda nung topic, guys. Paano lang ito kung ayaw nilang lumutang sa korte? Say, for example, if it's a public document. Say,
0: okay,
1: it's a sal-in, and but the Office of the Ombudsman doesn't want to cooperate. Kunwari lang po ito.
0: Relax lang.
1: Mas splice nyo video ko dito. So, tapos bigla ayaw nilang humarap sa court. Mawawalan po ba ng timbang o bigat ang ebidensya kung wala pong kaakibat po itong testimony or kahit po pong from
0: a representative? Hindi necessarily. Pero kasi kagaya niyan, public document na nga. So, kumbaga, Office of the Ombudsman, minsan yung certification. Kasi dito tandaan natin, bagamat na sinasabi ng rules ng Senate na pwede mag-apply ang rules, hindi sila bound by the rules on evidence. Hindi kagaya ng huwes sa mga korte natin na yan yung Biblia. Hindi ka pwedeng lumabag dyan, hindi mo pwedeng, wag na lang nating sundin.

0: ay magkaiba. Sabi ni partner Liza, wala ako narinig.
1: Mm-mm.
0: Eh ako, narinig ko na pinagbantaan. So, sino na ngayon ang paniniwalaan?
1: Mm-mm.
0: So, ngayon, titignan na yung credibility ngayon nating dalawa.
1: At yun ang trabahong mangyayari. Makikita natin sa impeachment trial kung gano'n sila kagaling
0: mag-test ng
1: credibility.
0: At yun nga, halimbawa, hindi mo na makontest.
1: Mag-discredit or credit a witness, dyan na natin makikita.
0: O kaya even, narinig na natin dito sa house, sinasabi nila, incompetent yung evidence, hindi mo pwedeng gamitin yan.
1: Oo.
0: Kasi may batas tayo, halimbawa, bank secrecy law, na hindi mo pwedeng basta i-reveal ang bank accounts.
1: Inadmissible.
0: So, inadmissible.
1: Illegally obtained.
0: Yun, halimbawa, ninakaw yan sa bahay mo, illegally obtained. O pero kasi dito, halimbawa, ang talagang pinagbabawal ng konstitusyon, yung search na
1: unauthorized.
0: Unauthorized na walang search warrant o kaya yung search na hindi naman pumapayag. Kasi kung pumayag yung, sige, magsiyasat kayo dyan sa bahay ko. So walang violation.
1: Pero kasi we made dapat dun.
0: Para patunayan na pumayag ka. Pero kung pumayag ka lang, kasi hindi naman sila makakapasok doon ng walang forced entry. Kung hindi mo sila pinayagan. O kaya, halimbawa pumasok sila doon, may video na nagsasabi, oh, pasok kayo. Kain muna kayo bago kayo maghanap. Di ba? So, ibig sabihin, mawawala. Pag kinlame nila, hindi, pinilit lang ako, tinakot ako. May pangsagot yung isa. Kasi kung tutusin, kung hindi papayag yung may-ari ng bahay, kailangan kang kumuha ng search warrant. At anumang kinuha mo na hindi valid search, at sabi ng batas, fruit of a poisonous tree. Hindi mo yan pwedeng gamitin.
1: Yun.
0: So, nagiging incompetent. Kahit na yung ebidensya na yun ay relevant. Pero dahil hindi siya pasado, yung paraan ng pagkuha illegal, hindi siya pwedeng bigyan ng, bigat or hindi man lang siya pwede i-consider kasi nga, hindi siya pasado.
1: Okay. Partner, sa ngayon po ay magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala. Ganda ng iyo po mga inputs. Thank you so much. Excited na kami sa mga sasabihin mo at ipapaliwanag mo next week para po at least alam po na ating mga kapamilya ang papaan din nila titimbangin. Hindi lang po Senator Judges ang magtitimbang ng mga ebidensya.
0: Tayo rin
1: po mga
0: kayo.
1: Mamamayan, magtitimbang po tayo. Yan po ang ating trabaho dahil come 2028, dapat alam po natin sino po ang ating mga iboboto. But anyway, partner!
0: Pag sinasabi mong titimbang, akala ko.
1: Timbang. Medyo okay naman, magaan ka naman partner, tingnan. Oo, nasa healthy weight ka partner.
0: Kasi nanonood si Doc Dennis.
1: Naku
0: to. Weight ni Attorney Del Prado.
1: Mamaya ibubulong namin sa iyo ang fearless forecast partner. But of course, sa ngayon po, binabati po namin ng napakagandang hapon sina Barangay Captain Isaac Vicente, Barangay Secretary Clarissa Mindoro, at si Kagawad Emily Gabom ng Barangay Mabini ng San Andres Romblon. Hello, hello po sa inyo. Salamat po sa panonood. Saludo po kami sa inyong kasipagan at of course, pagmamahal po sa bayan. Wow! Ganun! Oo. So, if ever po na may mga katanungan po kayo sa amin, bukas po ang aming hotline. Nanonood po sila ngayon sa atin. Salamat po sa pagtangkilik dito po sa Ilaw Attorney. Mga kapamilya, kung kayo rin po may mga katanungan at mga pag-greetings, ang aming pong Viber number 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitin. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na

0: matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
0: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
0: Leia?
1: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
5: retrabaho mo bilang Radio Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
7: Ayan, partner. Dami na nila sa ating YouTube Live. Umuusok.
8: Umuusok? Bakit? Anong mga pinagsasabi na ating mga kapamilyang napakabait?
7: Sila Tita Nona Damian, unang-una. Si Lovely Joy, hello din po sa inyo. Zach Tolentino, Islao from South Korea, Sarah C. from Los Angeles, California, Yureke Kai, hello, hello din po sa inyo.
8: Si Shizan, sabi niya, kailangan pa palang mag-testify. Alam mo, nangyari yan sa akin. Mm-hmm. May exclusive story ako sa TV Patrol. Pinatay niya yung biyena niya. Ngayon, umamin sa akin yung lalaki sa story ako.
7: Mm-hmm.
8: So, kinailangan ako masabina ng korte. Kasi gagamitin nilang piece of evidence yung story ako na yung copy nun.
7: Mm-hmm.
8: Kasi inamin niya sa TV Patrol, sa story ko, na nagawa niya yung krimen.
7: Ayan, pag-usapin natin yan, partner.
8: Ang hirap.
7: Okay.
8: Kasi parang kailangan partner pala talagang mag-testify.
7: Okay, pero di maganda yung halimbawa mo, partner, kasi yung ebidensya galing sa tao mismong inaakusahan. Ano ba yung krimen niya, partner? Natatanda mo pa?
8: Murder. Pinatay niya,
7: okay.
8: Biyanan niya.
7: So, siya yung pumatay.
8: Mm-mm.
7: So, tandaan natin, yung as a general rule, may karapatan tayo right against self-incrimination.
8: Mm.
7: Kasi bawal tayo magbigay ng ebidensya laban sa ating sarili. Pero pangalawa, meron kang karapatan bilang akusado na hindi makuhanan ng confession, voluntary confession, nang hindi ka assisted by counsel.
8: So, okay.
7: Isa pa.
8: Mm-mm.
7: Kumbaga, kung i-waive mo yung karapatan mo to a counsel, ito, medyo, kumbaga, redundant.
8: Mm-hmm.
7: Kailangan may abogado na magsasabi sa iyo ng iyong karapatan. Hindi ka kailangan umamin. At kahit na sinabi na sa iyo noon, hindi, i-waive ko pa rin.
8: Ah.
7: So, ibig sabihin, kailangan na advice ka ng abogado at talagang kusang loob ka. So, bago pa matatanggap, diyan makikita yung voluntary confession. Kasi pwede rin naman mag-confess ka, pero kumbaga yung safeguard, yung bantay ng konstitusyon, dapat may in-advise ka ng abogado of your choice, hindi yung parang attorney, paaminin mo yan, hindi ganun. So, wala kang tiwala dun sa abogado na nagpapaamin sa iyo, huwag kang aamin, huwag kang pipirma ng kahit na anong sworn confession.
8: Mm-mm.
7: Yung, kumbaga, pinanumpaan mong pag-amin sa paggawa ng krimen. Kasi, tandaan mo, doon sa pagkukwestiyon na yan, custodial investigation, karapatan mo na yung magkaroon ng counsel of your choice, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo yung abogado.
8: Yon. Partner, may mga ilan pa po tayo na sa live stream po ngayon.
7: Yes.
8: Mag-hello lang po ako kay Kevin Carlo Libuna. Good afternoon po kay ABS-CBN News reporter Liza Aquino. Bahan ganun. And with attorney Noel.
7: Salamat
8: Del
7: po.
8: Prado.
7: Tita Maria Dulce Orate, Ligaya Chingtan, JP Hikari. Hello. Social live posting. Lagi nandito sa atin.
8: Oo nga, thank you so much.
7: Salamat, salamat. Aki Estrella, nandiyan na rin.
8: Si Yuri Kikain, sabi niya, paano po ito yun kung kunwari may patotoo sworn notarized affidavit pero falsified pa lang details noon? How do we discern false truths from factual evidence?
7: Yan,
8: that is
7: maganda.
8: Their job. Doon
7: okay.
8: Na yung trabaho
7: pero
8: nila.
7: Pero tandaan natin, bakit ba kailangan na meron kang sworn statement? Pag-usapan natin, maganda yan.
8: Bakit kailangan?
7: Kasi, kumbaga, ang bilis mag-imbento ng kwento.
8: Totoo.
7: At parang, kung mag-iimbento ka lang ng kwento, parang walang consequence.
8: Mm-mm.
7: Pero kung pinag-uusapan na natin ebidensya sa korte, hindi ka lang basta pwede magsalita. Sa korte, bago ka magsalita, papanumpain ka.
8: Mm-mm.
7: Okay, ganun
8: I
7: din sa,
8: pa, tell the truth.
7: Sa affidavit, sa sinumpang salaysay, nanunumpa ka rin sa notary public. Bakit? Kasi kapag nagsinungaling ka, makakasuhan ka ng perjury.
8: Oh, okay.
7: So yun yung kumbaga may dagdag na pananakot.
8: Mm-mm.
7: Hindi ka pwede magsinungaling kasi kung magsinungaling ka, yung oath mo sa korte, yung
8: Mm-mm.
7: oath mo sa notary public,
8: Mm-mm.
7: pwede kang habulin ng pagsisinungaling. Pero
8: Mm-mm.
7: ibang usapan, bukod doon tinatanong niya, paano kumbaga pasisinungalingan yung mali, kasi meron naman, hindi naman malayo sa ating karanasan, meron nag-sworn affidavit
8: Mm-mm.
7: na hindi talaga totoo.
8: Tama.
7: So yan, paano mo i-disprove? Paano mo pasisinungalingan?
8: Mm-mm.
7: Kailangan meron kang ebidensya. Halimbawa, yung kanina example natin, may nakakita na sa affidavit. Sa kabilang affidavit, hindi niya nakita. Same situation,
8: Mm-mm.
7: same na lugar.
8: Mm-mm.
7: Sa iba pang lugar dito sa rules on evidence, sinasabi yung positive evidence, yung
8: Mm-mm.
7: nakakita,
8: Mm-mm.
7: at yung negative evidence, hindi nakakita, alin na magpe-prevail? yung nakakita.
8: Yes, of course.
7: Kasi pwede halimbawa tayo nandito tayo magkaharap.
8: Oo.
7: Kumbaga nakita ko nasa likod mo.
8: Oo.
7: So ikaw definitely hindi mo nakita kasi nakaharap ka sa akin.
8: Mm-mm.
7: So yung sinasabi mo hindi ko nakita, ako nakita ko mismo.
8: Mm-mm.
7: So kumbaga mas mataas yung ebidensya na positive kaysa sa negative. Assuming na isang lugar lang tayo. Kasi kung ibang oras yan, talagang posible mong nakita o hindi nakita, posible ko nakita at a different time.
8: Madali lang naman yan, actually, kahit sa line of questioning ng mga magiging abogado. Jeff, for example, ikaw, meron tayong allegation na nakita mong pinatay niya ang isang tao.
7: Yes.
8: Okay, ikaw ang witness to a crime. Madali lang tanongin yan, okay, sige, kung nakita mo talaga anong oras yun, saang parte ng bahay yun nangyari, anong suot nila, paano niya pinatay? Inunday yan ang saksak? Ilang saksak ang nakita mo? Saang parte niya nakita? Ano pang narinig mo after? Maraming questions na pwedeng tanongin.
7: Ipigila kita dyan. Halimbawa, sinabi, paano mo pinatay? So, sinaksak pababa or nakita, di ba? Pababa. Pero yung object evidence, yung
8: autopsy.
7: Yung autopsy.
8: Hindi pala doon.
7: Ang angulo, hindi pababa, kundi pataas.
8: Diba?
7: O kaya yung mismong sugat, yung direksyon, pababa.
8: Oo.
7: So, doon mo pasisinungalingan. Kumbaga, ibabangga mo yung ibang ebidensya, yung object evidence at testimonial evidence.
8: At doon mo madidiscredit ang isang ebidensya. Tinuruan talaga natin sila. So, alam nyo na, mga misis, nasaan ang asawa mo? Na-late lang ako na uwi kasi nag-gym ako. Saan ang gym yan? Anong oras? Saan ang membership login mo?
7: Tapos sasabihin ni misis, okay, bakit amoy chiko ka? Di ba? Kung sa gym ka galing, dapat amoy pawis ka. Amoy alak ka. So, yung testimonya mo kay misis, kabaligtaran ng iyong body odor,
8: diba?
7: Body evidence, di ba?
8: Diba, ganun lang yun eh. We can use this lesson technically, not just sa impeachment trial. But sa buhay natin, if you wanna discredit sa... Ganyan lagi ang line of questioning ko sa police eh. Pag sinabi ng laban, okay, paano po ng laban? Paano unang putok? Ilang putok ang narinig ninyo? Saan nangyari? Nasaan pwesto kayo? Bakit po yan nangyari? Alam mo yun, parang you can ask these questions to know which one is true. Because sa trabaho namin, partner, wired kami to always know ano ang totoo. Magsasala ako ng question dyan para malaman ko anong sinasabi mo na totoo sa hindi totoo.
7: Oo, pero tatanungin kita, partner, pinag-aralan mo ba yung rules on evidence?
8: Hindi.
7: So makikita natin dito na yung rules on evidence based din sa reason.
8: Oo,
7: sa katwiran, di ba? It makes sense na kung hindi mo nakita, paano ka makakatestify?
8: Precisely.
7: So, kaya sinasabi ng rules on evidence, kung hindi mo yan first-hand na experience, hindi mo nakita, hindi mo narinig, hindi mo naamoy, hindi mo naramdaman, malamang yung testimonya mo incompetent kasi hindi naman yan, kumbaga yung pala kinwento lang sa'yo ng best friend. Sabi mo, yung best friend ko hindi yan nagsisinungaling. Dapat siyang testigo natin, hindi ikaw.
8: Yun.
7: Kasi ikaw mismo, hindi mo naman yan naranasan.
8: Nagsabi dito, pwede ka na po sa NBI. As a reporter, hindi. It's my job to ask questions. Yun lang talaga. Mahahasa ka rin kapag lagi mo siyang ginagawa, mga kapamilya. You get some instincts, meron ka na, naaamoy mo kung ano sinasabi, kung totoo o hindi.
7: At iba
8: at
7: pa
8: karakter
7: yan,
8: nila.
7: Partner, maganda yung distinction mo kanina. Kasi halimbawa, credible material.
8: Mm-hmm.
7: Hindi credible. Halimbawa, relevant at competent yung evidence. Ngayon, so hindi mo na pwedeng, kahit na balibaligtarin mo, isa lang yung sinasabi. Ngayon, ang tanong naman ng iba, kaano-ano mo ba itong
8: nagtitestify
7: ka?
8: Hindi
7: ba girlfriend mo yan, boyfriend mo yan? So, kumbaga, binubutasan yung kanyang credibility.
8: Mm-mm.
7: Kasi yung kanyang sinasabi, solid.
8: Mm-mm.
7: So, ngayon, kumbaga, magpapasok na sila.
8: Dig deeper.
7: Anong motibo mo? Gusto mo ba siyang maabswelto?
8: Ano
7: kaya,
8: agenda mo dyan?
7: Hindi ba? Magkaaway kayo nung nakaraang buwan lang nagbaranggayan kayo.
8: Mm-mm.
7: So ngayon, ikaw tumitestigo, laban. Pero hindi po ibig sabihin na wala nang halaga yun. Ha? Lahat ito, isasubmit pa rin kung
8: strategy
7: sino.
8: Strategy naman yan eh.
7: Sino ang magdidesisyon. In the case sa korte, yung judge, ngayon sa impeachment trial, yung
8: senator,
7: mga senator judges, and lahat ng mamamayan judges.
8: Tignan
7: ninyo kung talaga bang credible itong mga witnesses, talaga bang totoo yung kanilang sinasabi? At yun, may kinalaman ba? Kasi yung kwento nila 20 years ago, anong kinalaman yan sa mga pangyayari nung panahon na siya ay vice president kasi yun lang ang tinitignan ng ebidensya.
8: Like for example, nag-away yung mag-asawa, tapos sasabihin nung nanay nung lalaki, mabait yung anak ko, hindi niya kayang manakit.
7: Yan.
8: Sabi ko, hello, anak mo eh, malamang, alam naman aaminin mo talaga na may ginawa anak mo, di ba?
7: Ang tanong doon, nandun ka ba nung sila ay nagbabangayan?
8: Di ba? Mga kasi, ganun lang yan eh.
7: Di ba? Kung nandun siya at sinabi niyang hindi siya sinaktan, pwede.
8: Oo.
7: Pero yun, question. Dahil anak mo yan, mahal mo yan, syempre, kakampihan mo.
8: Oo.
7: Pero hindi ibig sabihin na meron kang interest na mapawalang sala siya, eh wala nang halaga ang ebidensya. Yung question na yun, nandun na sa magdidesisyon. Tayo po at yung mga senator judges. Mm-hmm.
8: So, yun. Sasabihin mo lang, sabihan mo na, your testimony is inadmissible in court. Wow! Nakakaloka.
7: Because of love for your anak.
8: Para lang naintindihan nyo lang, makarelate din kayo dito, guys, sa ating pong pinag-uusapan. Ito mga sinasabi po namin sa inyo, magagamit nyo rin to sa inyo pong pang-araw-araw na buhay. Alam nyo po yung mga ganito pong line of questioning.
7: Or even partner. Kumbaga, i-push na natin. Hindi may walang kinalaman sa impeachment. Halimbawa, yung joint affidavit ng maraming tao.
8: May ganun ba?
7: Yung mga Marines, di ba? Yung 18 Marines.
8: Ah, oo.
7: Okay, so bakit kine-question na yan ay sama-sama? Kasi nga, alin dyan ang nakita mo? Kasi pag sinabi yung joint,
8: tama.
7: Lahat ba nung laman nun, nakita nilang 18 lahat?
8: Mm-mm.
7: So paano mo itetest yung kanilang...
8: Kaya pa iba-iba din ang statements ng mga yun.
7: Yun, kasi nga, dapat sana, okay, at least kung ikaw ay masinop, eh dapat inisa-isa mo, ano lang yung nakita mo, ano lang yung narinig mo, ano lang yung nahawakan mo, etc. etc.
8: Doon ka lang.
7: O, kasi kumbaga, paano mo, kasi kung pinatototohanan mo ang isang bagay na hindi mo naman nakita, pero nakita nung kasamahan mo, so, pwede kang ma-perjury pa rin. Mm-mm. Diba?
8: Oo, naalala ko lang bago tayo commercial break. Nag-testify. Ang dami ko na-testify. Kasi normal crime reporter, lagi ka nasasabi na...
7: So, meron bang objection, Your Honor?
8: Hindi,
7: ganun ba?
8: Meron talaga nangyari na wala na talaga ako masagot. Parang bigla ako sinabpina for a by-bust operation that happened, that I covered 2 years ago.
7: Mm-hmm.
8: Kumunta ako sa korte. Wala, 2 years ago pa to. Ang dami ko ng by-bust operation na na-cover over the years. Hindi ko na maaalala. E, yung tanong ng judge sa akin, totoo ba na ito yung sachet ng shabu na nakita mong nilapag sa kalsada? 2 years ago, ang reply ko, wala na po ako maaalala.
7: Tama yun. Kasi kaysa mag-invento ka, na, kung talaga hindi mo naaalala, huwag ka magsinungaling.
8: Hindi talaga ako magsisinungaling.
7: Naalala mo.
8: Mm-hmm. So lahat ng sagot ko sa tanong, wala akong naalala.
7: Pero
8: hindi
7: partner,
8: ko know,
7: kasi kagaya nun, hindi naman ikaw yung naghawak ng chain of custody ng evidence.
8: Oo.
7: So ang mas competent na sumagot nun, yung polis na tumanggap, naglagay sa logbook, or kung ano pa man yung official na kumbaga log-in doon sa kanilang... Tawang-tawa ka ba?
8: Hindi, wala lang, na-realize ko lang, napaka-technical talaga dyan. Pangalan mo ba to? Oo. Pirma mo ba to? Opo. Ito ba ID mo? Opo. Okay, paano
7: mo alam
8: na?
7: Paano mo alam na pirma mo yan? Di ba? Parang kakatwa. Pero kung tutusin, kasama yon sa pagpapatunay.
8: Yes. Kailangan talaga siyang tanongin.
7: Ino-authenticate yung mismong dokumento na dinidiscuss.
8: Mm-hmm. So, very technical siya. Very masusi. Kasi po, again, before we wrap up, buhay po ng taong nakasalalay dyan.
7: Buhay, kalayaan, kalayaan.
8: Liberty.
7: Mm-hmm.
8: Kaya kailangan daanan po talaga. Butas ng karayong gano'n.
7: Or even, kasi yung buhay, kalayaan, ari-arian, sa korte karaniwan. Dito naman, sa impeachment, ang tanong lang, dapat ba siyang manatili sa...
8: As Vice President.
7: Oo, sa posisyon na yan. At dapat ba siyang pagbawalan, yung perpetual disqualification from holding any public office, whether elective or appointed.
8: Yun po. Sa ngayon po, bago po kami ma-impeach sa aming programa ngayon, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At kung kayo po may katanungan sa aming program, ang aming pong Viber hotline, 0919-278-3000. Huwag po ang BBTO. Babalik pong hello!
7: Attorney.
0: Hello, Attorney. Sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan
9: na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
10: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
0: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Manatili po kayong nakikinig.
12: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
13: Nagbibigay ng iba't ibang information.
12: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
14: Pag walang knowledge, walang power.
12: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta, una sa balita, una sa public service.

0: lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Pangulong Marcos Jr., ikinagalak ang pag-angat ng estado ng Pilipinas bilang upper middle income country. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Isang mahalagang tagumpay para sa bansa ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos manatili sa lower middle income category ng Pilipinas sa loob ng halos 4 na dekada. Sa isang video message mula sa Canada, sinabi ni Pangulong Marcos na pinatutunayan ang bagong katayuan ng bansa na naging epektibo ang economic policies ng administrasyon sa nakalipas na 4 na taon. Nakatulungan niya ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, matatag na halaga ng piso at mga reformang ipinatupad ng pamahalaan para mapalakas ang ekonomiya sa kabila ng global uncertainties. Ayon kay Pangulong Marcos, mas mapapataas ngayon ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan na inaasahan magbubukas ng mas maraming negosyo, kalidad ng trabaho at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunpaman, iginiit ng presidente na hindi dapat manatili sa papel ang pag-unlad ng ekonomiya at dapat ito maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mas maayos na kabuhayan at mas magandang kalidad ng kanilang buhay.
3: It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families.
2: Official na itinaas ng World Bank ang Pilipinas sa antas ng upper middle income country matapos lumampas ang gross national income per capita ng bansa sa itinakdang threshold ng International Financial Institution. Batay sa pagtaya ng Department of Economy, Planning and Development, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng Pilipinas noong 2025 na mas mataas sa mahigit $4,000 ng World Bank para makabilang sa upper middle income economy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, TVMM.
4: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, House Prosecution Panel, giniit na hindi dapat iugnay ang nakaambang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
5: Line sa attorney, magandang hapon. Magkaibang usapin ang napaulat na pag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta sa napipintong impeachment trial ni VP Duterte na magsisimula na sa Lunes, July 6. Ito ang paglilinaw ni House Prosecution Panel spokesperson at impeachment trial advisor Robert A. Barber sa harap ng mga haka-haka o kwento na ang naturang hakbang laban sa mamabatas ay para umano mahadlangan ang kanyang paglahok sa pamilitis bilang Senator Judge. Diin pa ni Barber sa ang kinaharap na legal issues ni Senator Marcoleta ay independent o walang kinalaman sa impeachment case na kinaharap naman ng pangalawang pangulo. Nabanggit din niya na ang pahayag ng Office of the Ombudsman na ang plunder case laban kay Marcoleta ay nag-ugat sa kanyang pag-aming tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign funds noong 2025 midterm elections pero bigong na isama sa kanyang sell-in at statement of contributions and expenditures o SOSE. Kaya naman, dapat anyang hayaang umusad ang mga ito ng magkahiwalay at ng naaayon sa bata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, security threat umano sa bagong Silangan High School. Fake news ayon sa Quezon City Police District. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney at Liza. Pinabulaan na ng Quezon City Police District ang mga ulat na may nangyari umunong pamamaril sa bagong Silangan High School sa Barangay Payatas, Quezon City. Batay sa paunang investigasyon, madang alas 9 na umaga kanina na makarinig umano ng malakas na ingay mula sa Calo Palapag ng naturang gusali si Lieutenant Colonel Ruben na Amata at ilan pang mga tauhan ng Payatas sa bagong Silangan Police Station habang nakikipagpulong sa pamunuan ng naturang paaralan, si agad silang rumesponde upang alamin alamin ang pinagmulan ng kaguluhan. Lumabas sa beripikasyon na mayroon umunong malakas na tunog mula sa isang kalapit na construction site ang nadinig ng mga estudyante at napagkamalang putok ng baril. Kinumpirma ng QCPD na walang naganap na pamaril at walang nasaktan sa insidente. Idineklara na rin ligtas ang sitwasyon at ipinagpatuloy ang normal na klase at iba pang aktibidad sa paaralan. Kasabay nito, muling pinalalahanan ng QCPD ang publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi maberipikado impormasyon sa social media upang hindi magdulot ng hindi kinakailangan takot at pangamba sa taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: sa Istretta.
1: Partner, alam ko wala na tayong oras, pero may pinapakisuwi lang po sa atin sa social life posting.
2: Yes, go.
1: Sinusubukan daw niyang pumasok sa hotline eh, kaso hindi ko alam anong nangyayari. Oo, ipapasabi na po namin ang aming staff para maintindihan namin ba't walang lumulusot na message sa hotline. But ito po yung question niya. Dehado daw pong kanyang kaibigan sa isang workplace. Dinideprive po siya of doing basic chores, and before his resignation was accepted, tinatakot siya through his mother, and there was a conciliation meeting sa Dole para hopefully i-resolve ba yung problem. Okay, ano po kaya pwedeng gawin ng kanyang kaibigan, and can he file a complaint sa Dole for this? Ma'am, social life posting, gusto lang po muna naming maintindihan. Few questions. Ano po ba ang trabaho nito?
2: Oo.
1: Regular employee po ba siya?
2: At paano siya dinidihado? Hindi ko
1: naintindihan. Paano siya dinidihado?
2: Kasi kung tutusin, batay lamang sa limitado impormasyon, pero may kasamang hula na kung halimbawa binibwisit siya sa trabaho. Kasi parang ganun. Kumbaga para mag-resign na lang siya, ayaw siyang tanggalin, pero kumbaga pinapahirap yung kondisyon.
1: HR, human resource officer.
2: Ang kanyang trabaho.
1: HR officer.
2: Oh, pero sabi kasi chores. Hindi ko naintindihan ano yung chores.
1: Opo, kailangan po namin maintindihan, ma'am, ano po yung mga hindi po coercion ang peg ng boss niya. Okay, ganito na lang po, ma'am.
2: Kasi coercion, yung pananakot sa pamamagitan ng nanay. Baka kinakausap yung nanay, tinatakot, para sabihin mo sa anak mo, wag na magreklamo, etc.
1: Hindi daw pinagagawa ang basic tasks niya as HR.
2: Oh, so kung tutusin, yan. Kumbaga, meron kang duties and responsibilities, hindi ka hinahayaan. Kumbaga, binibwisit ka talaga. So pwede ka, okay, batay lamang sa limitadong impormasyon, pero siyempre, kung madadagdagan pa or may ibang detalye, pwedeng hindi rin ganito. Pwede yan, kung binibwisit ka, yung tinatawag natin constructive dismissal.
1: Okay.
2: So parang ayaw kang tanggalin, kunyari officially hindi ka tinatanggal, pero ginagawa nila lahat para mapilitan ka mag-resign.
1: Ma'am, ganito po ang gawin natin. Kasi po, siya'y nakakausap ko naman sa Instagram. Oo. Naku, nagka-idea sila. Sana ko ma-reach yung private message. But anyway, okay. Ma'am, pasen po sa amin yung number po ninyo.
2: Para kami po tatawag.
1: Kami po tatawag tomorrow. I-set natin siya tomorrow. Kahit po, balitapatan time pa lang, ikasan na natin question ninyo. Mga umaga, ganun. That try na natin i-ready lahat. Send nyo lang po muna sa amin ang inyo pong number.
2: Meron pa ba tayong mga tanong? Kasi kung wala, partner, gusto ko lang kasi kakalahad lang ng mga balita.
1: Go ahead, partner.
2: Ito ba, yung balita ba ay competent evidence? Yan, magandang tanong.
1: Ayoko nga sabihin yan. Nasa utak ko kanina yung question eh. Masasabi
2: kung
1: na
2: pinag-uusapan
1: kami
2: natin korte o impeachment court, hindi. Bakit? Kasi nasa nature siya ng hearsay evidence. Yung reporter nagtanong sa tao at nire-report niya sa
1: unless merong interview soundbite clips ng tao, quote-unquote.
2: Kasi pag sinabi natin ebidensya na competent, dapat yung naglalahad, siya mismo ang nakaranas. Kasi hindi mo pwedeng gamitin, halimbawa, yung mga clips ng nagre-report, nagbo-broadcast. Kasi, or even yung nasa dyaryo na balita. Alam natin, journalistic ethics, kailangan may dalawa kang sources.
1: Yes, tama.
2: So, ibig sabihin, sapat yung dalawang sources na yon para maging balita siya na credible.
1: Yes,
2: pero
1: po
2: pagdating sa korte, hindi mo pwedeng gamitin yung nasa dyaryo or na-publish sa ABS-CBN, sa DZMM. Kailangan pupunta ka doon sa source. Ibig sabihin yung tao na nakakita, nakarinig, nakaamoy, nakatikim, etc.
1: Okay, at least alam niyo po yan, so huwag niyo na po kami sabihin.
2: Hindi kasi kung ang gusto lang patunayan na talagang sinabi niya sa'yo, hindi yung katotohanan kung ano yung laman ng sinabi, pwede yun, competent yun. Kasi ikaw, narinig mo mismo kung ano yung kanyang salita.
1: Tama,
2: pero
1: tama.
2: Hindi yun sapat para, kumbaga, ikabit na talagang, ginawa niya kasi sinabi niya kay Liza, hindi. Dapat manggaling.
1: Third party info?
2: No.
1: Ganun.
2: Diba? Hearsay.
1: Hearsay is a no-no sa ganito pong klase ng mga paglilitis.
2: Kaya abangan niyo sa Lunes yung mga testigo.
1: Lahat
2: hearsay ba na sinasabi nila, sila mismo ang nakarinig. O sasabihin nila, kasi nabasa ko sa dyaryo, napanood ko sa YouTube, napanood ko sa Hello Attorney. Hindi po yan pwede.
1: Ayun. Partner, meron pa po tayong 40 seconds. Mabilisan lang po i-rundown natin lahat ng mga kasama po natin dito. Si Donald Figueroa Bagisa, Vina

0: Muhino, Mark Hernandez.
1: Louis Vasco, it's me, Wilotsky.
0: Hello, Yuri Kekain, Gabriel Ponsaran. Okay. Okay. I-screenshot ko yung question mo para bukas natin masagot to. Maganda itong question mo. Okay.
1: Social live posting. Josh Kyle Edip Official. Then din.
0: Pinapagalita ko lahat ng mga nagsaspam. Itago natin sa pangalan Louis Vasco. Lina ko.
1: Hello, hello.
0: Si Philippine
1: Tita X3000. Maria Dulce Orate, hello, hello din po sa iyo. Kanina ka pa nakita yung pangalan mo.
0: Si Dranre Bamba nandito na rin. Si Nineth Kirihara at si Sean Matthew. Maganda hapon po sa iyo. Hello, and hello. Teresa Alianza, thank you so much watching.
1: Shishan ba? Nabati mo
0: yes. Na? At saka thank you Teresa. Kasi si Teresa, kanina panonood mula balita patan kung saan po tayo pansamantalang humalili, partner.
1: Nabati mo na ba si Doc Dennis at si Tita Winnie Cordero?
0: Eto na, babatiin na po natin sila.
1: Kasi kanina
0: na sila.
1: Pa sila nandito.
0: Sorry. Maraming salamat po sa isang oras sa pagsama niyo po sa aming talakayan dito sa Iloa Terniok. Po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito, mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas.
2: Hello Attorney sa DZMM.
3: Matulong ang DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
4: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
6: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
8: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
9: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
10: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, Kunyari, kapag nag-abria yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung

0: ZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinit.
3: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house,
4: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
6: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao sa ibang balita ka agad.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyon po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

Magandang magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. 3:10 ang oras po natin at kayo'y nanonood at nakikinig ng ako to, si Chang Amy. At ngayon pong araw ng Thursday, July 2. Oh, nasa kalahati na ho tayo ng taon, ano? Kamusta po? Oh, ayan, may mga na-achieve na ba? May mga pangarap bang natupad sa unang mga buwan ng taon na ito? Ay kung meron man po, congratulations! At yung mga hindi pa ho, eh wag ho kayo mag-alala. Marami pang buwan, marami pang araw, marami pang linggo. Ay kayang-kaya pa ho natin yan, basta sama-sama. Sabi nga nila. Welcome po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan sa buhay, sa trabaho, sa paaralan, sa eskwela, paaralan, pareho yun ah. Sa inyong pong trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, dahil ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio, 3 to 4pm, napapakinggan ng live na live sa Radyo Metro at Mega Manila, 630 kHz sa AM band, at ganun din po sa DZMM Teleradyo Cable Channel, pati na rin po sa iWant. At sa lahat po ng mga kababayan natin all over the world, sa pamamagitan naman po ng The Filipino Channel. At ngayon pong araw ng Thursday, syempre ang ating pong segment na Kwento Mo Kay Chan.

0: mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ina na nangungulila po sa kanyang asawa. Kaya ang itinilapit po niya sa atin ay paano nga ba daw niya muling haharapin ang buhay ng hindi ito kasama at paano siya magpapakatatag para sa kanyang nag-iisang anak. Naku, napakahirap na sitwasyon po yun, ano? So yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapong ito. At syempre, paalala po natin sa lahat ng ating mga kapamilya, kapag kayo ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman po para naman sa ating pong smart subscribers. At abangan nyo rin po mamaya magkasama po natin ng live na live ang ating expert na si Dr. Gat Stancio. At kung kayo rin po ay may kwento sa buhay na nais pong ibahagi sa amin dito sa programa, pwede po kayong mag-text or magpadala ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. At para naman po bukas sa ating pong Chang Ami Presents, papapakinggan po natin ang kwento naman ng isang anak na inaasahang magtataguyod ng kanyang pamilya. Hanggang saan nga ba ang sakripisyo ng isang anak para sa kanyang pamilya at paano siya magiging malakas kung pakiramdam niya ay napapagod na siya. Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami Presents.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: There's something wrong with you talaga. Magkwento ka nga sa akin. May problema ka ba?
4: Love, salamat sa pag-aalala ha. Parehas pa rin naman yung problema ko dati. Hirap pa rin ako sa pamilya namin kasi nasa akin talaga yung pressure. Para bang pag hindi ako kumayod, hindi rin titunoy yung buhay ng pamilya ko. Ewan ko ba, love? Nakakapagod na.
1: Chang Ami presents.
0: Mukhang marami na naman hong makaka-relate sa kwento ng ating drama bukas sa Chang Ami Presents. Puso. Ang ating team online, gising na gising, buhay na buhay. Nandiyan na po si Donald Figueroa Bagawisa. Gloomy Thursday, sabi ni Mommy Tess Villamin. Good afternoon din kay Miguel Andre Mira. Ray Oray Rivera. Magandang hapon, Chang. Paki-greet po si Papa Ray. Mama Lou watching from Marilao, Bulacan. Sina Chubby Boy at si Echo ng PRTV Prime Media. Good afternoon po sa inyo. Mami Ligaya Ching Tan, magandang hapon ng Webes. LV Vidua ng Binangon and Rizal, good afternoon also. DZMM Teleradio version 2.0, magandang hapon din. Ako si DZMM Teleradio version 2.0, bawal magkamali dyan. Ako pag may napindot ako, talagang pinagagalitan niya ako dyan sa chat box. Nona Damian, good afternoon. Tita Cory Alejandro, nariyan na din. Chang Ami, magpapahinga ang ako to si Chang Ami sa Lunes. Opo, dahil meron tayong special coverage sa Monday. Kaya tutok lamang po kayo dito sa DZMM. Ay may sugat na ipinibigay. Aba, sabi ni Donald Figueroa Bagawisa, advance happy birthday daw kay Kabayan Noli De Castro. Yes, kay Ninong. We miss you, Ninong. Advance happy birthday. Si D. Nan Pita 555. Chang, kasalanan ba daw ang magmahal ng dalawa? Abay, oo naman. Mahirap yun at ikaw din ang mahihirapan. Si Celerio 8171. Ikaw si Chang Amay? Opo, ako po ito. Si Joshua Calasicas. Oh, hello din sa iyo. Si Mang Resty, pa-shoutout po sa mga taga Manila Bulletin. Si Richie Elascano. Maple Ngani at si Edna Domingiano. Magandang hapon. O, sa ating pong pagbabalik, Popoy Vladimir. Ay, ang ating pong ikwento mo kay Chang. Eh, diyan lamang po kayo. Magbabalik po kami ang oras natin. 3:17 na po ng hapon.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
3: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ito po si Radio Patrol Bert Lizon.

0: Balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ, Radyo Patrol Steve Ras. Steve?
1: Magandang hapon, Chang. Nanawagan ng Department of Justice sa Kongreso na iprioridad ang pagbuo ng hiwalay na batas laban sa nihilistic violent extremism. Kasunod ng maras na pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 sudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Aminado si Justice Undersecretary Nicholas Felix T. na hindi sapat ang kasalukuyang legal framework para tugunan ang mga kasong may kaugnayan sa nihilistic violent extremism, lalo na kung mga minor de edad ang sangkot at kung paano papanagutin ang mga nasa likod dito. Ganyan, sinabi niyang maaari pa rin gamitin ang mga umiiral na batas sa pag-iimbisiga sa insidente. Handa naman anyang DOJ na tumulong sa pagbabalangkas ng laurang panukalang batas dahil mas mainam na magkaroon ng hiwalay na batas na may halintulad sa terorismo, online sexual abuse or exploitation of children at trafficking.
2: Dapat sa tingin namin ma-prioritize to dahil bagamat magagawa natin ang paraan ngayon, gamitin yung mga ibang batas para imbestigahan itong kasong to, mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema na gagamitin natin.
1: Si Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Philippine National Police pinag-aaralan ang pagtatatag ng anti-bullying help desk para po sa mga mag-aaral natin. Ay, good news yan. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
3: Siyang amin pinag-aaralan ng Philippine National Police ng posibilidad ng pagtatatag ng mga help desk para sa mga reklamang may kaugnayan sa bullying, upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaralan. Sa isang payag, kinilala ni PNP Chief Police General Jose Melancio Natatas Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng agarang intervention sa mga kaso ng bullying para hindi ito humantong sa mas malulubhang paglabag sa batas o anumang krimen. Bahagian niya ito na suporta ang ibinibigay ng PNP sa DepEd na patuloy na nagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang lahat ng mga mag-aaralan. Upang mas mapalakas pa ang pagkatatag ng mga help desk, pamamahalaan ito ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk, ang mga anti-bullying help desk na matatagpuan naman sa mga kintilan ng pulisya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Yes.
0: Oh, meron lamang akong concern. Siyempre, meron mga ilang kabataan, lalo na yung mga nasa 15 pataas. Kung kunyari ay magsusumbong sila dyan sa help desk, eh yung kanilang identity ba? O yung pagkapangalan, pwedeng itago? Kasi siyempre, nakakatakot din yun para sa bata.
3: Tiyang Ami, itong pagtatag ng anti-bullying help desk, pinag-aaralan pala ng Philippine National Police. Pero for sure naman, katulad na lamang na sa ibang mga kasong hinahawakan ng PNP, eh pangangalagaan pa rin yung identity. Kahit nga, Tiyang Ami, yung mga pagkakilala ng ilang mga kriminal o maging yung mga biktima rin ng mga, yung mga CICL o yung biktima ng mga minor de edad, eh talaga pinapangalagaan ng Philippine National Police yung kanilang pagkakakilanlan dahil bahagi pa rin yan at siyang amin ng human rights din na sinusunod ng pambansang pulisya, siyang amin.
0: Ayun, maraming salamat. Extra Marlene.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.

tayo po'y nagbabalik dito po sa Ako To si Chang Ami. At ngayon pong araw ng Thursday nga po ay ang ating segment na kung tawagin ay Kwento Mo Kay Chang. Ito po yung mga nagte-text sa atin at humihingi rin ng tulong kaugnay po sa kanilang pinagdaraanan. At ngayong hapon ay makakasama po natin ang ating bisita. Siya po ay PhD Clinical Psychology Clinical Psychologist. Wala pong iba kundi si Dr. Guts Tan. So, Doc, magandang hapon and welcome sa Ako To Si Chang Ami.

0: Magandang hapon dyan. Magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay.
1: At makakasama naman natin sa linya ng telepono ang ating kapamilya na si Apple. Hi Apple, magandang hapon. Si Chang Amito, kamusta ka? Apple?
2: Hello?
1: Yan, naririnig mo ba ako? Si Chang Amito?
2: Yes po, Chang Ami. Good afternoon.
1: Oh, good afternoon. Malinaw naman. Kamusta, Apple?
2: Ito po, parang medyo na-anxiety po ako ngayon.
1: Medyo hinaan mo lang yung boses ko, naririnig ko kasi nagfe-feedback siya. Para sa telepono mo na lang ako mapakinggan dahil napag-alaman namin na pumanaw ang iyong mister last month lang, tama?
2: Yes po, yes.
1: So, kamusta? Alam namin mahirap ito dahil lahat ng taong may asawa, yan ang fear talaga, yung mawala ng mahal sa buhay. Kasama natin si Dr. Guts, nandito siya sa studio ngayon para tulungan ka, Apple. I understand na merong punto na ngayon sa buhay mo na parang na-feel mo na wala kang gana. Tama ba sa buhay?
2: Yes. Yes.
1: Sige, pakikwento.
2: Yes. Sa ngayon, talaga pong kasi kami nung husband ko po is talagang ano po kami, super close po kami bilang husband and wife. Mm-mm. We rely on each other po, as in lagi po kami magkasama. Mga plano namin sa buhay, yung mga future namin, pinag-uusapan namin palagi. As in, super close para kaming mag-best friend. And then, suddenly, he passed away po.
1: Mm-mm. I'm so sorry to hear that. Ilan ba ang inyong anak?
2: Isa po.
1: Mm-mm. Kamusta? Isa po. Yung anak mo ay ilang taon?
2: 11 years old po.
1: Okay, babae or lalaki?
2: Girl, babae po.
1: Okay. Very close sa papa niya.
2: Very close din po siya sa daddy niya. Super close po.
1: Mm-mm. Kamusta siya? How is she coping?
2: Siyempre po, bata, may mga pagkakataon na umiiyak siya.
1: Nahanap.
2: Alam mo yun, inahanap niya yung daddy niya, lalo na nung Father's Day, iyak siya ng iyak. Madaling araw, in the middle of the night, gumising siya, iyak siya ng iyak. May mga tanong ako siya na parang hindi ko masagot dahil ako din, hindi ko alam. Parang confused ako sa Ami.
1: Sige,
2: sobrang,
1: tutulungan.
2: Oo. Devastated.
1: Of
2: hindi
1: course.
2: Ko ma-explain sa kanya bakit na ano, paano nangyari or bakit sinatinatanong niya ako hindi pa finish yung pagiging daddy ng daddy niya.
1: Yeah. Bakit nawala na?
2: Yes, yes. Kasi,
1: sige, go ahead.
2: Alam mo yun, siyang Ami, doble-doble yung sakit sa akin. Nakikita ko nasasaktan yung bata.
1: Oo, siyempre.
2: And yet, ako din hurting. Mm-hmm. Parang sobrang may dagger yung puso ko ngayon.
1: And we know kung gaano kahirap yan yung pagkakaroon mo ng roller coaster of emotions every single day, I'm sure. Kasi minsan pakiramdam mo parang okay, minsan, di ba? Parang kaya naman. May araw na hindi talaga, hindi kinakaya.
2: Talagang ever since na simula nung nawala sa walang araw na hindi ako umiiyak, malang oras na hindi ako umiiyak. Minsan okay, minsan talagang right now, na-anxiety ako, naiiyak ako pag naaalala.
1: Siyempre, naunawaan namin. Yung anak mo ba, nakikita niya pagka ikaw ay nahihirapan or umiiyak?
2: As much as possible, siyang Ami, ayoko makita niya. But minsan, nakikita niya hindi maiwasan kasi po kami dalawa lang dito sa bahay. Katulad niya, bakasyon siya ngayon.
1: Oo. So, mas madalas magkasama kayo?
2: Opo.
1: Ay, napakahirap ng iyong sitwasyon, Apple, at kahit sino sigurong tao ay ayaw na nariyan sa ganyang sitwasyon. Pero sa kukuunting oras na meron kami dito sa programa, inimbitahan namin ng live ang ating psychologist na si Dr. Guts at nandito siya ngayon para bigyan ka ng...

0: advice at siguro, Doc Guts, ay naku, napakahirap nang mawala ng mahal sa buhay. Magulang man yan or asawa. Sige po, go ahead, Doc.
1: Sigurado, no? Napakahirap talaga na itong pinagdadaanan ni Apple. No? But Apple, can, may I know kung kailan nawala? Gano'n nakatagal nawala ito si Mister?
2: Doc, just recently lang po, about approximately, parang 1 month po.
1: Sobrang bago po. Last month lang. Mm-hmm.
0: Parang pakiramdam mo, kahapon lang yun. Inatake sa puso, tama, Apple?
2: Yes po.
0: Mm-mm. So, based dun sa nakuha namin na information, nagkakaroon ka ng anxiety attacks, minsan nanginginig din, kinakabahan ka, parang ganon. Doc,
2: opo,
0: you know?
2: Ang lakas po ng palpitations ko.
0: Doc.
2: Hindi ako makahinga. Parang, yung iyak ako ng iyak, lungkot na lungkot ako. Mm-mm. Masakit po yung sikmura. Parang nag-hyper acidity na heartburn po. Mm-mm. Na may yung palpitation at saka yun po, may worry, may takot.
0: Minsan ba yung parang pakiramdam mo? Oo, minsan pakiramdam mo, Apple, yung parang nasusuka ka. Kasi ganun eh. Ako minsan pag masama ang loob, kailangan ko talaga pumunta ng banyo at isuka siya eh. Minsan may ganun ka bang pakiramdam?
2: Opo, yung masakit po yung sikmura.
0: Sikmura.
2: Opo, ganun po. Yung parang maapoy yung dibdib ko. Hindi ko nga po alam kung nag-heart attack ako. Yun po eh, parang confused po ako sa nararamdaman ko.
0: Sige, go ahead, Doc.
1: Parang heartburn, no? Parang nagpa-panic attack, no? Parang ganun yung, yung feeling, no?
2: But yeah, nagpa-panic attack po.
1: So, based dito sa may background, Apple, no?
0: Sige, go ahead. Meron. Oo, nawalan lang ng kuryente sa studio, pero I guess meron pa rin tayo.
1: Yeah, may audio pa rin tayo.
0: Naririnig mo kami, Apple?
2: Naku? Yes, po.
0: Ayan, yeah. Okay, go ahead, Doc.
1: So yun Apple, no, yung nararamdaman mong panic attack, no, yung parang na-anxiety ka, no, actually expected pa to of you. No, expected of you pa to, no, dahil based dun sa may sa kwento mo, no, itong husband mo yung parang naging pinaka best friend mo, yung pinaka naging safe zone mo, eh, no. So, and parang without him, parang nandun yung mga question na paano ka na. No, nandun yung takot na paano mo itutuloy yung buhay nang wala siya. No? And dahil wala na yung safe person mo, wala na yung kaagapay mo sa buhay, nandun yung takot, yung anxiety, and yung mga worries, no, which is actually expected naman at this point of your life. No? On top of, hindi maganda yung way ng pagkawala ni husband. No? Sobrang biglaan siya, inatake sa puso, di ba sabi mo nga. So, that's another reason na nagkakas ng anxiety sa'yo, no? Because yung worry mo din about health mo, no? may impact yun sa atin eh, kapag nangyayari yung mga ganito. So, at this point, I think expected pa siya of you na nagkakaroon ka ng mga gantong reaction sa katawan, no? Especially kapag stress tayo, nagre-react yung body natin siyang amin, no? Apple, no? Yun nga, nananakit yung tiyan, bumibilis yung tibok ng dibdib, ganyan, naghahabol ng hininga, no? Ito yung mga common responses sa stress kasi parang ina-alert niya tayo kung may problema ba tayo na dapat solusyunan. No, ganun yung nagiging reaction ng katawan natin. Meanwhile, of course, despite na siya ay expected of you, kung kakailanganin mo na parang sobrang nababother ka na, sobrang hindi ka na nakakapagtrabaho because of it, no?
0: I think apektuhan na yung pag-function niya.
1: Yung functioning mo, no? Hindi ka na nakakapasok sa trabaho, hindi mo na maalagaan yung anak mo, no? I guess, okay din naman kung magkonsulta ka na sa specialista, no? Just to rule out din yung mga, baka may medical condition ka, or yun nga, baka matulungan ka especially ng isang psychiatrist, no? Dahil hindi na ngayon masyadong kakaiba ang pumunta sa psychiatrist, no? Nasa punto na tayo na, sabi ko nga sa ibang shows pa, hindi ka lang makatulog, pwede ka nang magbisita sa psychiatrist yung amin, no?
0: Kasi mahalaga yung nai-release mo, nasasabi mo, na ikukwento mo sa isang tao yung iyong pinagdaraanan. Very important yun, lalo na ngayon, Doc.
1: Sobrang importante siya, no? Well, especially kung ganun kami mga sintomas na ano, may mga sintomas na nakaapekto sa may functioning, no. Pwede kang mag-visit sa psychiatrist or sa psychologist, no, para matulungan ka rin na mabawasan 'yon, no. But nonetheless, no, I think nasa range pa naman na

0: na expected pa siya na normal pa siya dahil kakamatay lang asawa mo, Apple, grabe pa. At yeah, this point, I think shock ka pa.
1: Shock, oo.
0: Sobrang shock pa.
1: Shock at in denial.
0: Sobra.
1: Oo, in denial din, ano, Apple. At alam namin kung gaano kahirap yon, kaya din ito yung mga reason kung bakit nabuo rin yung ganitong programa, mm-hmm, ay para matulungan ka din at yung mga kagaya mo, Apple, na nariyan sa ganyang sitwasyon.
2: Thank you po.
1: Mm-mm. Kasi talagang ang hirap nun eh, lalo na kung nasanay ka na 24 hours magkasama kayo, di ba? Mm-hmm. Na parang biglang nawala ang bilis. So tama, yung stage ngayon na nariyan si Apple ay shock pa, di ba? So ang hirap pa doon sa makarating sa point na ma-accept niya na wala na talaga at iba-iba tayo ng pamamaraan,
0: exactly,
1: bago makarating doon.
0: Exacto, Chang, no? So yun yung isasabihin ko sana kanina, no? Walang timeline talaga kung kailan ka totally makaka-recover dito sa may pagkawala ng asawa mo, no? May kanya-kanya tayong pacing, no, kung kailan tayo mag-heal, no? Actually sa kulturang Pilipino, kung mapapansin mo, Chang, no, may tinatawag tayong babang luksa, mm, no, after 1 year.
1: 40 days ba? One year.
0: After 1 year, no? Iba pa yung 40 days, no? Parang mm-hmm, cultural transitions itong mga to, no? Pero yung 1 year na yun, even though parang yun na yung pin-repair ng society na mag-transition ka na dun sa may pag-move on mo, no? I don't think na enough pa rin siya, no? Especially, yeah, kung ito yung tao na nakasama mo, mm-hmm, for the past 28 years, napakabuti niya. No, ipa-contexto eh, ang bait niya. No, I mean, ang daming tao na hindi naman masyadong mabuti, yet buhay sila. Tapos itong asawa mo na napakabait, loving father, loving husband, tapos biglang siya yung nawala.
1: Yeah. No, marami kang tanong.
0: Exactly. Mm. You'll have these questions in your head na, mm-mm, bakit siya pa? Ang dami-dami naman na parang, kumbaga, mas masamang tao na, na ganun. But ayun, I guess yun. Kaya mahalaga na ma-acknowledge natin, Apple, na sarili mong timing, no, yung pag-heal mo, yung pagre-recover mo, yung pagluluksa mo, ikaw ang may pacing diyan, no. I hope walang pome-pressure sa iyo na madaliin mo na maging okay ka,
1: or magde-dictate na dapat okay ka na ng ganito ng isang taon, or wala namang ganon, Apple.
2: May mga ilan-ilan na nagsasabi na you have to move on, you have to accept. Pero
1: yan nga yung ilang beses na raming diniscuss dito yan sa programa na hindi yan nakakatulong, yung mga ganong salita, no? Pero anong sinasagot mo pag sinasabi nila yun?
2: Hindi na lang ako kumikibo. Naiiyak ako, mm-hmm, kasi parang sinasabi ko, ang dali lang sabihin, yeah, pero parang ang hirap gawin.
1: Oo. Hindi talaga yun madaling gawin. At this point, Apple, bukod sa iyong anak, meron ka pa bang ibang kapamilya na nakakatulong sa iyo ngayon o nakukwentuhan mo nitong pinagdaraanan mo? Mm, or nagbibigay ng emotional support?
2: Ang parents ko pinaka malapit na pamilya na nakakausap ko, na especially yung mother ko, nasabihan ko ng mga na naiiyakan ko.
1: Mm-mm. Mahalaga yon, Doc.
2: So, yeah. Mga kaibigan, nasun ako, nangangamusta.
0: Tawag dito. Siguro may madagdag lang din ako sa may pag-move on, no? Apple, no? I guess isa to sa mga lagi ko itong sinasabi sa mga pasyente ko, no? Especially sa mga nawalan ng, mm-hmm, ng mahal sa buhay. No? Mm-hmm. Ang totoo niyan, hindi tayo nag-move on talaga sa mga mahal natin na nawala. Mm-hmm. No? We move with them.
1: Yeah.
0: No? Along the way, Apple, makakasanayan mo lang na wala yung physical na anyo niya, no? Nawala lang yung katawan, pero yung tao nandun pa rin, no?
1: Mm-mm.
0: So, yung mga routine nyo, yung mga pinag-uusapan nyo, yung mga habits nyo mag-asawa, kung paano kayo, alam mo yun, kung paano kayo kumikilos sa araw-araw, actually, pwede mo siyang i-maintain. No? Nawala lang yung katawan, pero pwede natin siyang alalahanin, pwede natin i-celebrate yung buhay kasama siya, gagraduate yung anak mo, pwedeng ganun pa rin, papasalamatan nyo siya, magtatabi kayo ng isang upuan sa kanya. No? Hindi natatapos dun sa may pagkawala ng physical na katawan, yung bonding natin, mm-hmm, dito sa may taong mahal natin. Mm-hmm. And we have to remember na every time na pinag-uusapan natin siya, nag-e-exist siya. No, every time na naaalala natin siya, kasama natin siya. No, and hindi na mawawala 'yon, no. And this is something that we will carry, no. Ito is something na bibit-bitin natin throughout our lives, no. Kahit na wala na siya physically, bibit-bitin natin yung mga alaala niya and bibit-bitin natin siya. No? So we really don't have to move on totally. We just we move with them.
1: Yeah, maganda yung sinabi mo na 'yon, Doc Tan. So now we move with them kasi mahalaga 'yon, Apple, para sa iyo tsaka sa anak mo na batang-bata pa. Diba? So we continue to give them love, we continue mm-hmm. to honor them.
0: Right, exactly. Yeah,
1: diba? Whether may mga challenges ka mang pinagdadaanan, Apple, or may mga wins ka in the coming days, in the coming months. Kasi I'm sure meron kayong naging listahan ng asawa mo ng mga bagay na gusto niyong na-achieve, tama?
2: Yes.
1: Oh, diba?
2: Pero ngayon, sa ngayon, sa ngayon kapag inaalala ko yung good memories namin namin ng daughter ko, lalo akong nasasaktan, lalo akong naiiyak.
1: Yeah.
2: Kasi
1: valid lahat yan, yung nararamdaman mo. And hindi namin pwede yan ialis sa'yo, Apple. Mm-hmm. Normal lahat yan. Diba? Alam namin kung gaano kahirap yan, Apple.
0: Sobrang sakit kasi talaga nito, Apple. No? And siguro, gusto ko din ipaalam sa'yo na the more na nalulungkot tayo sa mga taong nawala sa atin, no? The more natin, the more na nagsasabi ito tungkol sa kung gaano sila naging ka-special sa atin.
1: Oo, kahalaga.
0: Kung gaano sila kahalaga sa atin.
1: No? At kung gaano natin sila kamahal.
0: So, alam nyo yun, kung hindi rin ito yung para ipagkait mo yung lungkot, no, tsaka yung pagka-miss mo sa kanya, no, walang masama sa kanya, no. Kung gusto mong malungkot, malungkot ka, nami-miss mo siya, no, naiiyak ka, no. And this is our way, this is yung paraan mo para i-honor yung kanyang kabutihan nung siya ay nabubuhay, and i-honor yung pagmamahal na binigay niya sa inyo mag-ina. No, hindi siya kahinaan, hindi siya mali.
1: Oo. At yun nga, ang isa sa mga concern mo, di ba, Apple, tinanong mo yung aming research team kung normal lang ba itong pakiramdam mo. At ang sagot ni Doc ay
0: sobrang normal to. Expected, bagong-bago to. No? Bagong-bago pa siya. Sabi ko nga, malamang nasa shock ka pa, shock to denial pa, I guess, yung parang reaction
2: mo at this point. Nasa denial stage pa po. Mm-hmm. Parang kung pwede lang, kasi siyempre ho, gusto kong alagaan yung anak ko, gusto kong maging strong. Parang itong denial na stage na pagluluksa ako na hindi ko matanggap na wala na yung daddy niya. Paano kung parang hindi ko pa matanggap, parang dinadasal ko paano kung matatanggap. Ano yung mga dapat kong gawin para ma-help ko yung sarili ko na ma-heal. Kahit pray ako, of course, nagpe-pray po ako na mag-strengthen yung, na ma-accept ko kaagad, or ma-strengthen yung, minsan, tinatanong ko si Lord na, bakit Lord, parang ganun, may feeling na prayerful naman ako, parang hindi naman ako masamang tao. Bakit nangyari ito sa aming mag-ina? Parang ganun.
1: At hindi masamang magtanong kay Lord. At tanungin lahat yung mga nararamdaman mo na yan, Apple. Kaya para ka rin nagtatanong sa iyong ama kung bakit nangyari ito, hindi ba? Kaya lang, ang mga sagot sa mga tanong na yan, minsan, Doc, sa paglipas ng panahon, dun mo nakukuha yung sagot siguro. Hindi ko rin alam.
0: Tama, Chang. Apple, masyado pang maaga para para ipilit natin na lagpasan, no, itong pagluluksa na to, no. Siguro kung malalagpasan kaagad natin yung pagluluksa, parang it says something like hindi siya masyadong importante kasi hindi natin ininda yung pagkawala niya. No, yung pagluluksa, yung paghihilom mo tungkol dito sa may bagay na to, it will take time. No. On the other hand, no, kasi narinig ko yung concern niya kanina, Chang, no. Narinig ko yung sinabi mo, Apple, na paano ko aalagaan yung anak ko, paano ako magpapakatatag para sa anak ko, no. Pwede kang nagluluksa ka, but at the same time ginagawa mo yung mga dapat mong gawin. No, nakulong tayo sa may notion dati yeah. na pag malungkot ka, dapat wala kang ginagawa. Kapag nagluluksa ka, dapat nakakulong ka lang sa kwarto. No? Mm-hmm.

0: Pwedeng habang hindi ka okay, no, you perform your duties, you do your responsibilities. It's just like meron kang sugat, meron kang injury, pero kumikilos ka. No, so
1: it's a sad reality.
0: It is a sad reality.
1: Pero kailangan mong gawin mangyari. Dahil may anak ka, Apple.
0: Yeah, and but by doing that, Chang Apple, no, habang ginagawa natin 'yon, we acknowledge yung pain na nandun siya. But at the same time, we try to do our stuff, no, we try to do our responsibilities, no. Yeah. Although maapektuhan yung functioning mo in a sense na hindi ka magiging masyadong magaling sa trabaho siguro, no.
1: Yeah.
0: Hindi ka magiging perfect sa kung ano man yung ginagawa mo, but at least you are functioning, and at the same time napoproseso mo yung pain, no.
1: Yung
0: so
1: pain.
0: So somehow nagtutuloy-tuloy yung buhay natin, no.
1: Yeah.
0: And I guess yun. So, hindi mo kailang mamili between kailan ako magiging okay and paano ko aalagaan yung anak ko. No? Mm-hmm. Pwedeng alagaan yung anak mo kahit hindi okay. No? Pwede kang nagluluksa ka habang ginagawa mo yun. No? Pinaghanda mo siya, pinapaliguan mo, or pinagpe-prepare mo for school. Habang nagluluksa ka, pwede siyang gawin.
1: Mm-mm. Kanina nabanggit mo, Apple, na marami kayong mga pinag-uusapang mag-asawa, marami kayong mga pinaplano. Hindi ba? Tama, Apple?
2: Yes po.
1: Mm-mm. At siguro isa dun yung mga plano nyo para sa anak ninyo. So, yun yung parang sinasabi ni Doc na kailangan magpatuloy yun.
0: Mm-mm.
1: Kailangan matuloy yun kahit na may sugat tayo, mm-hmm, or may injury nga, sabi mo, eh, di ba? Masakit, mahirap, pero kailangan mong hugutan din ng lakas, di ba? Para sa sarili mo, tsaka para sa anak mo.
0: Tama, tiyang, no. Siguro, another way to look at it, Apple, no? I mean, to be honest, no, actually, I want to listen more pa sa'yo, Apple, mm-hmm, no, but we only have like so much time. No? Gusto ko pang pakinggan yung pain mo, eh. We want to be here with you pa, no, para damayan ka.
1: Yeah.
0: No? Kaya limitado talaga yung oras. No? But if may mga pagkakataon na panghihinaan ka ng loob, no, siguro, think of paano kaya gagawin ni husband kung siya'y nandito.
1: No?
0: Ano kaya yung gusto
1: mong
0: mangyari ni husband?
1: I was about to go to that question nga, eh. Makakatulong ba yun, mm-hmm, sa paghilom,
0: mm-hmm,
1: ni Apple?
0: Tsaka yung halimbawa yung sa may bata at yung amin, no, na parang paano kaya kung anong gusto kaya ni husband na paano ko niya gustong palakihin tong anak ko, no? So that will remind you na parang kailangan kong gawin to sa anak ko kasi ito yung gusto ng asawa ko, no? Ganito namin gustong palakihin yung anak ko,
1: ito yung napag-usapan namin.
0: So it's a reminder, parang ganun.
1: Apple?
2: Yes po, salamat po.
1: No.
2: Actually, kailangan yun naman yung iniisip ko ngayon, mm-hmm, na pinaprioritize ko yung lalo na yung feelings ng anak ko.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Of course, yung pangangailangan niya.
1: Mm-hmm.
2: Kinatanong ko rin yung sarili ko paano. Kasi all of a sudden, biglang wala ako naging solo. Single parent.
1: Yeah. Mm-hmm. At hindi tayo ready doon, syempre.
2: At hindi ako ready, mm-hmm, kasi... Yeah. Once, yung isang araw bago siya mawala, we're just having dinner.
1: Mm-hmm.
2: After an hour or two, wala na siya.
1: Oo. Inatake sa puso. Tama, Apple?
2: Opo, opo. Mm-hmm. Parang ang hirap.
1: Yeah.
2: Biglang ganun, biglang nag-iba lahat.
1: Mm-hmm.
2: Na trauma po. Talagang hanggang ngayon, trauma pa po ako, mm-hmm, sa nangyari yun.
1: Oo. Hindi mo naman kailangan madaliin ang bagay-bagay, Apple. Sabi nga nila, 'di ba? Kailangan niyang maramdaman lahat ito, Dr. Guts, 'di ba? Para din tawag dito, part din ito nung kanyang proseso ng pagluluksa.
0: Wala siyang shortcut.
1: Wala talaga, Apple. So magbe-break lamang tayo, Apple, ha, dahil meron lang akong mga commercials na kailangan ipasok. We'll put you on hold at babalikan ka namin ni Dr. Tanso, mm-hmm, ha. Sandali lamang. Mga kapamilya, babalikan po natin si Apple. Oras po muna natin. 3:15 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper, So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure

0: that they will be heard. Doon ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
1: Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagawin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay...
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
5: Leia...
8: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, BZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.

0: kwento mo kay Chang.
1: Nagbabalik po kami dito sa Ako To si Chang Ami. Meron na lamang po tayong ilang minuto pero babalikan po natin si Apple at kasama pa rin natin si Doc Tancho. Apple? Apple?
2: Yes, po.
1: Yan. O, during commercial, nag-uusap nga kami ni Doc na itong iyong sitwasyon talaga ngayon ay napakahirap. At pumayag si Doc na magkaroon kayo ng session online para mas lalo ka pa niyang mapakinggan at malaman niya itong iyong pinagdadaanan. Apple.
2: Salamat po.
1: Mm-mm.
2: Siguro.
1: Yeah.
2: Actually, yun nga pong gusto ko itanong. Kasi po, gusto ko pong mag-seek ng professional
1: help.
2: Kasi
1: yeah.
2: Gusto ko nga pong itanong kung...
1: Sige, go ahead.
2: Paano? Kung pwede pong makausap pa ng...
1: Mas mahaba, yes.
2: Yeah, si doctor.
1: Yeah, yes. Gagawa natin ang paraan yan. Pumayag na si Doc na magkakaroon kayo ng ilang mga sessions pa, Apple, kasi ano pa eh, di ba, Doc?
3: Yes,
1: mahirap yung stage na ito.
3: Yun nga, nasabi ko kanina kay Chang, kadalasan itong kwento mo, no, yung ganitong mga nangyayari, ang best talaga ay makinig muna sa mga sakit na nararamdaman mo. Eh, no? And yun nga, nai-offer ko naman kay Chang na parang hindi maatim ng konsensya ko na lumagpas to itong bigat
1: kahit
3: na to nang wala kaming ginagawa sa iyo.
1: Kakausapin din talaga kita, Doc, para
3: so ayan, I will provide online sessions na libre sa iyo, ano, just to process lang kung ano man tong bigat na dinadala mo, ano.
2: Yeah.
3: Alam ko hindi siya enough, but sana kahit paano makabawas dun sa may bigat mo, ano. So magkakaroon tayo ng mga sessions. Na.
1: At hindi lang ito isang session, Apple, ha? So, you have to also, ano, kumbaga, make time for it.
3: Yes.
1: Na kayo ay makapag-usap ni Doc sa ilang mga sessions na yon para magabayan ka din dun sa mga bagay na kailangan mong gawin. Hindi lang para sa sarili niya, para sa anak din niya.
3: Yes, actually, Chang, even si Bagets, no, pakiramdam ko kailangan ni Bagets
1: kausapin
3: magkaroon
1: din
3: ng session, no, kasi I guess nabanggit ko rin nung nakarang araw na topic namin sa bata, no. Yung bata kasi hindi sila masyadong magaling pa magproseso and
1: mag-express
3: no, mag-cope sa kanilang sarili.
1: Mm-mm.
3: No, which most of the time kailangan nila ng adult na tutulong sa kanila na maproseso yung mga nangyari, no. Otherwise nagmamanifest siya sa may mga behaviors na hindi maganda, no.
1: Yeah.
3: Mga nagsasakit ng sarili or minsan nagiging violente or nagkukulit sa school, no.
1: Yeah.
3: So let's see kung paano natin magagawa ng paraan na pati si Bagat sana, no? we can check on her kung kumusta siya and at least maproseso man lang kung ano yung tumatakba sa isip niya. No, kasi pare silang wala sa may maayos na headspace tiyang, eh. Kaya
1: yes,
3: parang kahit ikaw, Apple, mahihirapan kang kumbaga iproseso yung anak mo kasi ikaw mismo ay may bigat na dinadala.
1: At sabi nga niya talagang confused siya.
3: Yes.
1: Si Apple. And ayaw din naman namin, Apple, na mapunta ka doon sa sitwasyon na nakakausap mo yung mga tao na medyo, hindi naman natin sinasabing mali ang advice, pero baka hindi makatulong sa'yo at this point. So, very important din na, you know, you guard yourself and your child na doon lang kayo doon sa safe space. Sabi mo nga, yung parents mo are very supportive, hindi ba?
2: Yes.
1: Mm-mm. So kahit doon lang muna tayo. Oo, wag muna natin masyadong ano para hindi rin ma-pressure yung bata.
3: Yes. Diba? Hindi mo kailangan madaliin, as long as nagpa-function kayo para sa mag-ina, so far more than enough na 'yon, no. Nagagawa niyo yung mga dapat niyo ngayon, buti bakasyon, no.
1: Yeah.
3: Na paano pagkapasukan na. No?
1: Yeah.
3: As long as nagagawa niyo yung mga main functions niyo mag-ina, so far okay na 'yon, no. Hindi tayo nag-expect na kinabukasan masaya ka na okay ka na.
1: Oh,
3: that's next to impossible, no.
1: True.
3: Sobrang hindi siya posible, no. So let's see kung paano ka natin matutulungan.
1: Mm-mm. So, Apple, meron ka pa bang katanungan para kay Doc bago tayo magtapos sa programa ngayong hapon?
2: Wala naman po. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga sinabi niya sa akin ngayon, tsang Ami, tsaka kay Doctor, at sa tulong na gagawin niyo po sa aming mag-ina.
1: Hindi
2: po ako makapagsalita. Sinahin siya.
1: Oo. Naunawaan ka namin, Apple.

0: nandito lang kami, mm-hmm. nandito si Doc, at nandito rin yung ating maliit na community dito sa yeah. Ako to si Chang Ami. We will always be here for you. We will ask our listeners and our viewers to pray for you also, mm-hmm. at sa iyong anak, hindi ba? At nandyan ang iyong mga magulang na nagmamahal at nagsusuporta din sa iyo, Apple. At alam namin kung gaano kahirap ito at kung gaano kasakit. So, mag-iingat ka. Mag-iingat kayong mag-ina, ha? And we will coordinate yung kung paano kayo makakapag-session ni Doc Guts online. Okay, mm-hmm. Apple? At tatawagan ka namin after the program.
1: And siguro,
2: thank you so much.
1: Apple, salamat din na pinagkatiwala
0: yes,
1: mo sa amin to. No?
0: Hindi
1: biro, no? Napakatapang mo para ibahagi sa amin itong bagay na to. No? Maraming salamat.
0: At maraming salamat din dahil maraming nakikinig at nanonood ngayong hapon na maring nasa ganyan din sitwasyon, Apple. Binigyan mo sila ng inspirasyon, pinalakas mo din yung kanilang loob na pwede silang lumapit dito sa programa at i-coconnect namin kayo sa mga ekspertong makakatulong sa inyo. Ha? Maraming salamat, Apple. God bless you. Anytime, pwede kang tumawag dito sa amin, ha? At sana kahit papaano sa kukuunting oras na yon ng programa, ay nakatulong kami sa iyo, ha?
2: Thank you din po sa DCMM, sa staff po, no? Salamat po.
0: Maraming salamat din. And of course, maraming salamat din kay Doc Guts, ang ating pong clinical psychologist. Mamaya off-air, pag-usapan natin kung paano
1: yes,
0: matutulungan pa si Apple. God bless you all!
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
4: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito namukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang

0: kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha. At may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
4: ATM. Anong take mo sa DZMM?
5: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
6: Good afternoon. Ako po si Maan Makatagal. Kayo ba'y basang-basa sa ulan? Walang masilungan? Eh, kasi baka naman tuyo sa ibang lugar. Pero dito po sa aming sa bahagi nang kung saan kami, nang kinalalagyan namin ay umulan ng malakas.
5: Dahil bawal kumanta, tayo'y tumula.
6: Tumula na lang.
5: Ito ako ngayon.
6: Oo.
5: Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan.
6: Walang?
5: Makakapitan.
6: Ayun. Pero may double meaning pag kay partner Zandro.
5: Ano yun? Ano yun? May double meaning?
6: Yung makakapitan.
5: Ah, napayong.
6: Payo, yun. Kayo naman. Oo, yun yun. Dami yung alam.
5: Hindi kayo sure. Hindi kayo sure.
6: Alay mo, meron siyang kinakapitan ngayon.
5: Paniniwala. Ayan, kumakapit tayo sa paniniwala.
6: Ideolohiya. Ideolohiya. Paninindigan.
5: Tama. Kumakapit sa paninindigan. Ay, ingat-ingat po tayo, ha, mga kababayan. Hindi, sa pag-uwi. Dahil oras na uwi ngayon, madulas sa kalsada kasi nga umulan.
6: At yan, sinabihan na kasi kayo, magdala ng payong. Ay, mga kaopisina natin, daming walang payong.
5: At meron dyan, isa sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang nakaiwan ng payong kasi kanina, siguro, no, pumasok, umulan, naiwan doon sa lalagyanan. O, balikan niyo.
6: Yan ba yung tumutugon sa pangalang Mirna de la Torre?
5: Ay, hindi.
6: Hindi, iba pa.
5: Si Tita Mirna ay, hinintay ako kasi may payong ako.
6: Wow! Tita Mirna, sabi niya, uuna na ako. Hindi sinabing sumabay sa'yo.
5: Bumalik. Nung pagbalik, doon ko nakita.
6: Oh.
5: At sabi ko, tara na. So, di nagpayong. Di kaya ng payong yung lakas ng ulan.
6: Talaga?
5: Oh.
6: Eh, swerte ko pala. Kasi paglabas ko, talagang ambo na lang. Yung kaya mo hindi magpayong.
5: Yung pag sumuong ka sa ulan, hindi mapapansin na may tumutulong luha.
6: Ay,
5: iba yun.
6: Kasabay ng pagtulo ng iyong luha ang pag-ulan. Yung di ba pag yung umiiyak ka sa shower, nangyari sa'yo yun, umiiyak ka sa shower.
5: Ay, akala ko yung ganun.
6: Kasabay ng luha mo.
5: Habang nagsashower na nakadamit.
6: Yun na nga.
5: Ay, iba yun.
6: Oo. Di ba? Eh yun, di ba, ikaw, gusto mo ba yung ako kasi pag yung ayokong basa yung paa.
5: Oo, ako rin.
6: Oo, di ba? Yung, tapos nag-squeak-squeak yung rubber

0: Ayoko rin.
1: Kaya dati nung coverage, talagang lagi ako may chinelas sa loob ng crew cab. Ano man ang mangyari, nabasa man yung pa ako, 'di ba, ng ulan kasi biglaan nagko-cover ka kahit baha. At least matutuyo yung pa ako dahil may chinelas akong nakahanda.
0: Tsaka ayoko yung basa yung medyas.
1: Ayun, isa pa yun. Kahit yung konti. Talagang alam mo yung pumasok lang yung tubig sa medyas. Yung ganun.
0: Kaya yung
1: pero may mga kababayan tayong
0: oo nga, walang choice.
1: Walang choice kundi talagang minsan nga araw-araw.
0: Ayun na nga.
1: Lalo yung mga kababayan natin na mga residente ng, 'di ba, may parte sa Malabon, yung talagang
0: laging baha.
1: Kahit nga walang ulan.
0: Basta high tide.
1: High tide. Sa Ubando. Di ba may mga ganyang lugar?
0: Ang payo nga ng DOH, as much as possible, kung kayang iwasan, huwag susuong sa baha.
1: Ayun na nga. Dahil sa leptospirosis. Pag suong mo ba sa baha, alimbawa lang, kailangan ilang oras para ka yung prophylaxis na
0: hindi ko alam.
1: Doxycycline.
0: Kaso kailangan niya ng doktor. Kailangan niya ng reseta ng doktor.
1: So, pwede ka pumunta sa health center.
0: Punta ka, diba, sa health center. Kailangan ka matanungin ng doktor. Anyway, kung usaping baha lang din naman, syempre, babahain tayo ng impormasyon sa pagsisimula ng impeachment trial sa darating na Linggo. Dahil nga, ine-expect natin na...
1: Ilang tulog na lang.
0: Hindi ko alam. Basta matulog tayo.
1: At may gising.
0: Basta may gising, ha. Dahil nga ine-expect na sa Lunes, magsisimula na nga itong impeachment trial.
1: At tutuos tuloy ako sa kalendaryo.
0: So, kailangan na nating paghandaan din yung mga impormasyon na lalabas. Kasi unang pagkakataon natin ito, ha, na makikita yung mga ebidensya, mapapakinggan yung ebidensya. Syempre, tanungin natin ang... side, ng maglalabas ng mga ebidensya laban sa pangalawang panggol.
1: Oo, tsaka ang sabi nga ng House Prosecution Panel, hinihikayat nila ang publiko na talagang manood live. Hindi yung pagkakatapos na lang, tapos kukuha ka ng information sa social media, kasi hindi natin alam, hindi natin masala pa. Kasi tuloy-tuloy yung paglalabas niyan, kung ano yung fake news at hindi. Kaya maganda, live na live.
0: Tama. Buong-buo.
1: Ay makinig. Pwede namang makinig.
0: Diba? Habang nagtatrabaho.
1: Or pwede ring manood.
0: Habang nagluluto.
1: Sa Facebook, may live stream yan. At afterwards din naman, yung mga link na alam nating legit, kasi di ba may mga recording nung previews, kailangan dun kayo kumuha nung, kasi lalagyan daw nila ng mga subtitle. Sa wikang Hiligay nun, iba't ibang dialekto na para maintindihan ng nakararami.
0: Makakausap natin sa linya ng telepono ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Impeachment Trial o yung House Prosecution Panel, si Representative Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
1: Good afternoon.
2: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig ng programa.
1: Oo, ilang araw na lang, Kong Zia, ay malapit na ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Kumusta po yung paghahanda? Yung mga last-minute preps ba ito, Kong Zia?
2: Yes. Ito yung sinasabi nating nasa dulo na tayo ng pag-uumpisa, no? Matagal naman tayong naghahanda. Ang House Prosecution Team, matagal naman naghahanda. Ang inaantay talaga natin ay yung PEDSA, kung saan talaga magsisimula ito. Hindi lang tayo, ang House Prosecution Team ang nag-aantay, no? Ang taong bayan nag-aantay, dahil sa ngayon, umabot na tayo dun sa punto na yung taong bayan. Kaya sabi nila, okay, kailangan na talaga natin, kailangan talagang mag-proceed itong impeachment dahil nasa konsaligang batas ito. Pero ang tanong, kailan ba? So ito na yung kasagutan doon sa katanungan, no? Na ito na yung oras o yung panahon kung saan sabi niya nga kanina makikita na at malalaman na ng ating taong bayan yung mga ebidensya na matagal na nating pinag-uusapan, isang taon na, no? Yung kasagutan sa confidential funds, kasagutan ng Vice President doon sa mga unexplained wealth niya, yung kasagutan niya doon sa aligasyon ng mga

0: bribery, na ito naman yung nagbigay ng testimonya ay yung mga empleyado ng Department of Education. Mabigyan din natin ng kasagutan kung yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. So ito na yung oras na malalaman na ng taong bayan at mapapakinggan na, no, ng taong bayan yung specific na particular na mga ebidensya na hindi nakita at hindi narinig nung oras na tayo sa House of Representatives ay nagko-conduct ng confirmation hearings.
1: Ay, Kong Zia, yung pagkakasunod pala ng sakdal o yung articles of impeachment ay parang 4132. Tama ba?
0: Oo, ang mauuna po yung Article 4, yun po yung pagbabanta, yung grave threat, no? Ang pangalawa po na pag-uusapan na artikulo ay yung SALN, no? Yung unexplained wealth. Pangatlo po yung sa ano, yung confidential funds, panghuli yung bribery. So tama po yung numbering nyo, mamaan.
1: Ay, itaya natin sa loto. 4132. Eh, Kong Zia, ay naikamada na ba natin yung pagkakasunod-sunod din yung mga testigo na ipatatawag? Wala bang umaatras? O meron din ba tayong surprise to witness? O kung ano yung napag-usapan sa pre-trial conference, yun din ang masusunod?
0: Well, from the very beginning, ang House Prosecution Team naman ay very transparent doon sa ninanais nitong takbo ng trial na ito, no? Yung lahat ng mga dokumento, mga ebidensya, pati na rin yung mga posibleng tatayong saksi, no?
2: Kong Zia?
0: Yes, lahat ito na...
2: Medyo nag-choppy lang po kayo. Pakiulit mo, Kong Zia?
1: Nagpa-fluctuate, ano, oo.
2: Go ahead,
1: yes,
2: Kong Zia.
1: Nagbi-break talaga yung mahina, oo. Kahit dito papatay-patay din ang ilaw.
2: Oo nga. Sige, Kong Zia, ayusin lang po muna natin. Sige po, I'll put you on hold. Ayusin lang po natin yung linya ng telepono. Eh, yun nga, mahalaga yung tanong mo, Maan, eh. Kasi nga sa isyong yan, ano?
1: Ang alin doon?
2: Mga paghahanda kasi baka naman, 'di ba?
1: Tapos na kaya yung mock trial nila.
2: Oo nga.
1: 'Di ba meron silang may aaktong defense, merong as is, as herself, as himself, 'di ba? Diba? Paano kaya yung pagpa-practice nila?
2: At saka, yun nga, curious ako, sino kaya yung tumayong VP Sara Duterte?
1: Oo.
2: Diba?
1: Sino sana, no, pag natapos tong lahat ng ito, ilabas nila yung, kung na-record man nila.
2: Parang hindi nila
1: record. Ayaw nila i-record. Kanina nga, nagkaroon ng MISA partner sa Diocese of Cubao. Yun nga, ay bilang, parang nag-offer ng mass para dun sa maayos, no, na mangyayari nga paglilitis. Mm-hmm. Doon yung house prosecution panel, no? At hangad nga nila yung siguro yung linaw ng pag-iisip, yung kanilang yung preparation ay maging maayos, hindi lang sabi nga ng house prosecution panel, hindi lang para sa amin. Sabi ni House Leader, Prosecutor, Congresswoman Gerville Loistro, hindi lang sa amin yung kalinawan na yan, kundi pati sa defense, pati sa senator judges. Kasi di ba parang kumbaga makapag-isip talaga ng maayos, malinaw, base sa konsensya, hindi lang sa konsensya, ha? Base rin sa nakikitang ebidensya. Diba?
2: At ano yung katotohanan? Yun yung importanteng lumabas dyan sa impeachment trial. Pero, anong oras na, partner?
1: Ang oras, 45 minuto. Makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100%

0: Sa Radyo Patrol, nakikita ko pa yung sarili ko na naghahatid ng balita, nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
0: Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Balikan na natin. Andiyan na sa kabilang linya ulit si Kong Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Magandang hapon po ulit, Kong Zia.
4: Magandang hapon, Sandro. Maan, narinig niyo ba ako?
3: Ayan, okay. Loud and clear. Ayan nga.
4: Okay, pasensya na.
3: Kong Zia, ulit yung tanong kanina, yung last minute preps ninyo, kung may surprise witness, may mga umatras ba? So yung kamada nyo ng mga dokumento, ng pagtawag sa mga testigo, na ayos na po ba?
4: Well, unang-una, naging transparent naman ng House Prosecution Team, no, from the very start. Dahil nakalatag yung dokumento, yung mga ebidensya, pati na rin yung list ng potential witness. Pero yung mga witness kasi, isasubmit natin yan sa korte, of course, sila naman talaga yung mag-i-issue ng subpoena at saka invitation. No? Ang atin lang is kaya natin nilista ito sa ating magiging kaso, ay dahil una, expert sila doon sa pag-uusapan na ilalatag ng prosecution ayon sa mga articles of impeachment. Pangalawa, meron talaga silang first-hand knowledge, no? Doon sa mga allegation na napapaloob sa articles of impeachment. So, sa ngayon, ano pa naman eh, binigyan tayo ng ilang days, no? I think last deadline bukas para magkomento. Doon sa pre-trial order na ni-release ng korte at inaasahan natin na yung mga nilista natin na mga potential na witness ay mag-appear yun. No? Depende rin yan kasi kung paano yung flow ng trial. No? So ultimately, we are hoping that the court will grant the issuance of the invitation dito po sa mga nilista po natin na mga witnesses.
3: May pabor ba kayo sa lahat ng yon, or may komento pa kayo, may dagdag, may nais alisin?
4: Well, sa ngayon, nag-comply naman talaga ang House Prosecution Team, no, sa lahat ng directive ng Senate Impeachment Court, no. Rather, ang atin lang naman is pagdating naman doon sa whether we agree or not, may mga kasi ang pre-trial order talaga na nangyari talaga is hindi naman talaga nila ma-resolve. Alam naman po natin yan. May mga comments po tayo doon sa mga naging motion ng depensa. In fact, karamihan sa mga naging motion ng depensa, tulad halimbawa yung itong sinasabi nilang sinasabi po nilang mga ipapasa nila na ang i-adapt nila na mga witnesses, no, na galing sa atin. Tayo nag-agree na lang para hindi na ma-delay pa ng ma-delay itong trial na ito. In fact, yung mga comments na binigyan natin, halimbawa, yung sa opening of the FBIR box, sabi nila, una, hindi sila pumapayag na maski man lang yung simpleng marking, no? Gusto nila ay, una, tinutulan talaga nila. So, tayo naman, na we requested the court na mamarkahan naman to, hindi naman to admission of evidence na eh. Mm-hmm. So, ngayon, hindi na rin tayo nag-ano, hindi na rin tayo nag-push through with that, ano, no? With really pushing for the opening, no? Kasi, baka magkaroon pa ng delay ng mas unnecessary delay. So, nagpapasalamat tayo dahil later on nalaman naman natin sa kanila na they are now willing to open the box provided na nasa executive session. So sige na lang kasi wala naman pa, hindi natin alam kung ano ba yung executive session na yan, no? Wala mo naman sa Senate rules yung executive session, pero sige na lang. May pumapayag na tayo, basta lang hindi ma ano, hindi lamantala yung sinasabi nating actual na trial. So lahat naman ito na-explain naman even before during the press trial conference and either after the pre-trial conference. What I can tell you right now is that kung ano man yung magiging komento o ilalabas na komento, kasi sa ngayon pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel, no, anong magiging komento natin doon sa pre-trial order, what I can tell you is that kung ano magiging komento doon ay para mas mapadali ang court at the same time mag-comply sa lahat ng direktiba ng korte.
3: Kung di ako nagkakamali, Kong Zia, 57, tama ba yung testigo na ilalatag ng House Prosecution Panel? Kumusta po yung seguridad nila? May impormasyon ba na baka lang ay may nananakot sa kanila, no? Nagpapadala ng mensahe na upang hindi sila humarap o matakot humarap sa trial proper.
4: Pag mag-umpisa naman ng impeachment trial, I'm sure provided ang mga testigong ito na tatayo dyan ng security, no? Isa na rin sa naging rason kung bakit naging closed door yung pre-trial conference ay para hindi mabunyag, no, ang identities ng mga potential na mga magiging witness, no?

0: pero sa palagay ko, tiwala naman tayo sa may po-provide the security kung kinakailangan. Hindi lang ng Senado, dahil ang Senado, there be ang ating Sergeant at Arms sa Senado, he is more concerned about the yung premises, no? But even assistance from our security agency we are confident na makakapagbigay naman sila kung kinakailangan. So tayo naman, wala naman tayong naririnig so far, no, sa ngayon na may mga banta sa magiging potential na mga saksi diyan sa impeachment court. Hopefully tuloy-tuloy na at wala na tayong marinig na kumbaga banta, no? Kasi pag nagkaroon yan ng mga ganyang klaseng usapin ay para namang isa yan sa mga sinasabi nating effort, no? Mm-hmm. Para hindi mapakinggan yung katotohanan. So I'm sure hindi natin hayaan yan at makikipag-coordinate ang korte. We are confident that the court will will request for a necessary additional security should it is required, no, by once the trial begins, should there be any necessary additional security from the agency. I'm pretty sure and we're confident that the Senate Impeachment Court will really seek the assistance of our security agencies.
1: Kung siya, handa po ba tayo sakaling muling dumulog ang depensa o kaya yung minorya sa Senado, sa Korte Suprema? Kasi nga hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yung issue doon sa jurisdiction na kine-question nga ng minority. At there are instances na itong depensa naman ay maaaring questionin din yung due process o yung pagbibigay ng pagkakataon sa Vice President na makasagot o maging patas yung pagtingin dito nga sa isasagawang impeachment trial. Eh, ready po ba ang House Prosecution Panel sakaling muling dumulog sa Korte Suprema?
0: Ito yung impeachment court, ito na yung pinaka legitimate and democratic na paraan ayon sa ating saligang batas para mapakinggan yung side ng respondent, no? Sa atin naman sa House of Representatives, nakita naman ng buong bayan paano tayo naging conscious doon sa pagpo-promote and pag-exercise, pag-practice natin during the confirmation hearing ng due process, no? In fact, kung matatandaan niyo po, pag may mga questions na probing o leading question, hindi inaallow ng ating chair, no? Kung babalikan niyo po yung naging confirmation hearing. Pangalawa, nakita naman muna natin kung paano every after discussion ng every article tinatawag yung respondent. Sila ho mismo yung ayaw pumunta. Sila ho mismo yung hindi nila binigyang pansin or hindi nila nag-attend para sana ay opportunity yon para kanila ay mapakinggan ng taong bayan at kanila ay masabi, no, ang depensa ng respondent. Sa palagay ko man, ang magiging trial sa ay patas naman ito, impartial naman ito, no? Paksa lang talaga dito ay yung ebidensya na may po-produce ng prosecution at magagaling naman ang mga depensa, no? Mga members ng defense team ng respondent ng Vice President. So ito na yung pinaka-democratic, na pinaka-legitimate na paraan para isulong itong impeachment trial na sa alam naman natin sa saligang batas ay ang Senado lang ang meron lang kapangyarihan para pag-usapan ito.
1: Pero kung Zia, kung sakasakali naman na pumunta, dumalo si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, handa rin tayo, lalo na kung ang uunahin ay yung Article 4, yung mga pagbabantanga. Eh diba, there's no better way na sumagot kundi ikaw mismo na inaakusahan na pwede rin maging witness para sa sayong sarili mong depensa.
0: Hindi natin pinipredict that that might happen, but that could possibly happen, no? We're not saying that, these are the option, pero I'm not really preempting what would be the, you know, the reaction or the response of the court. Pero mukhang klaro naman po, no, dating saligang batas na pagdating sa impeachment, ang Senado lang yung mayroong kapangyarihan na maglitis sa Vice President as to any legal or technical issue that she might use to question the legality and the constitutionality of the process. Mukhang para sa akin, you know, the Supreme Court might probably, no, hindi ko lang alam kung how would the Supreme Court would react to this, but you know, it's very clear ang mga huwis natin ay alam naman, very very clear po naman talaga na, you know, it has gone through the regular process, the legitimate process. There were complaints filed and endorsed by members of the House. It went through the process of exercising the constitutional mandate of the House. When it was approved, it was transmitted as what the Constitution required for the process to proceed to the Senate to try and decide. Mm-hmm. So, hindi ko alam kung paano nila i-frame yung kanilang argumento to question the entire process, pero isa lang yung magiging ano yan, isa lang yung magiging message na sa taong bayan. Ayaw talaga niyang sumagot.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw talaga niyang patunayan sa taong bayan yung sinasabi niya na they're ready to face the charges in the proper forum. Eh, ito na yung proper forum eh, sa Senado eh. Eh, kung mayroong pagkakataon na yan ang gagawin nila, isa lang na magiging message sa taong bayan yan. Ayaw nilang sumagot, wala silang maisagot.
1: Alright.
0: Kaya tine-technical na lang nila.
1: Ayun, yun yung importante, no? Natignan sa lente kung paano yung magiging diskarte ng depensa. Kasi yun yung magsasabi kung talaga bang walang kasalanan ang pangalawang pangulo o kung idadaan ito sa teknikalidad, eh baka nga ganun yung maging pagtingin ng taong bayan. Baka nga kasi hindi kayang panindigan o hindi kayang depensahan doon sa mga gagamiting mga hakbang. Sige po.
0: Yes, idadagdag ko lang sa Andro, no? Very basic lang naman. Kung wala ka naman talagang kasalanan, wala kang ikakatakot, no? Kung wala kang kasalanan at meron talagang sa'yo, mga akusasyon sa'yo, mas gusto mo pa nga eh, na magkaroon ng pagkakataon para depensa ng sarili mo eh. Kasi yun na yun, yung paraan para, you know, pabulaanan yung lahat ng aligasyon. So, I think they should welcome this as an opportunity for them to really defend the respondent kung talagang wala silang paglabag sa Constitution na ayon sa aming charge sa articles of impeachment, no? So, it boggles the mind now. Should there be any event that, you know, probably, and we're not saying that it will happen or they will do this, but based on your question for probably hypothetical, then it will send a clear message to the public that they don't have really any answers to provide to the court to really belie or to really oppose or to really, you know, defend, encounter the arguments, defend the vice president, encounter the charges filed under the articles of impeachment.
1: Alright, sige po, Kong Zia, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you. At good
0: maraming
2: luck.
0: Maraming salamat, Zandro. Thank you, Maan. Thank you.
1: Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. No oras na, partner.
2: Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad sa

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Ang alaga ng DCNL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito ay. DCNL, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Manatili po kayong nakikinig.
3: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Anong take mo sa DZMM?
5: Ay, nagbabalik po ang ATM.
6: Anong take mo?
5: Ito namang susunod na makakausap natin, Maan, ay dating defense lawyer ni dating Chief Justice Renato Corona dun sa kanyang, nung kinaharap nito yung kanyang impeachment trial, eh syempre tanungin natin ano ba yung nangyayari dito sa mga ganitong pagkakataon na yung papalapit na yung unang araw ng trial. Makakausap po natin via Zoom si Attorney Jose Roy III. Magandang hapon po, Attorney.
7: Hi, Sandro. Hi, Maan. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyo, mga tagapagkinig at tagapagpanood.
5: Eh, Attorney Roy, siguro umpisahan natin yung kwentuhan lang naman to. No? Kwentuhan lang naman itong mga gagawin natin ngayong hapon para madali rin dun sa mga nakikinig sa atin. Ito pong, kapareho nito, sa Lunes na magsisimula yung impeachment trial ni VP Sara Duterte, kapag ganito po ba yung mga defense lawyer, paano sila naghahanda? Kasi kalimitan sa mga natatanong natin, itong prosecution paano? Mm-hmm. Ito pong depensa, paano naghahanda?
7: Pareho rin. I think yung umpisa nila, magbibigay sila ng mga opening statements at mga preliminary remarks. Eh, sigurado yan, both sides, pinipino nila yung mga sasabihin at kung baka nagre-rehearse pa, pinag-uusapan yung mga detaling yan, hinahanda lahat ng papeles kung sakaling dumire-diretso sa hearing at sa presentasyon ng mga witness, naghahanda yan.
8: Sa unang, yes.
7: Ang unang mag-

0: nagrepresenta dito should be the prosecution.
1: Oh.
0: So, sigurado ko, naghahanda sila kung sakaling sabihin ng court, okay, let's proceed. Yung unang kanilang gagawin ay magtatawag ng ano yan, ng witness.
1: Mm-mm.
0: At ipipresenta. Meanwhile, yung depensa naman, ina-anticipate nila at nakahanda na yung mga cross-examination niyan, yung mga itatanong,
1: mm-hmm.
0: yung mga dokumento. Alam nila eh, kung aling, by this time, kabisado na nila kung aling dokumento ang i-discuss ng bawat witness or kung anumang video. Video yata yung magiging ebidensya ng prosecution at this time.
1: Oo. Eh, sa unang araw ba, first day, July 6, no, sa Monday, mag-i-start na ba talaga ng trial proper na? O sabi nyo nga, may mga opening statement pa yan. So, magtatawag na talaga din ng witnesses and paglalatag ng evidence.
0: Abay, wala nang dapat hintayin pa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron ng meron ng pre-trial.
1: Mm-hmm.
0: Nakalagay na diyan sa yung pre-trial order kung sino ang ipipresenta, ang mga witness nakalista na, yung mga dokumento mm-hmm. nakalista na. Wala na dapat pang maging diskusyon.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, hindi ko lang alam kung magkakaroon ng preliminary matters yung mm-hmm. mga pasauna, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, yung pagbukas ng BIR box, maaring hilingin nila
1: muna.
0: Na isolbahin na nung sabihin na sa court, your honors, ano bang gagawin natin? Bubuksan na ba natin dito? Gusto ba yung tinatawag na executive session or what? Pangalawa, hindi pa tayo nakakasiguro.
1: Mm-hmm.
0: Baka magkaroon bigla ng decision yung impeachment court na, mm-hmm. sige, mag-ahalal kami ng presiding officer or whatever.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo man, given yung recent karanasan natin sa Senado, hindi na ako nagugulat pag nagugulat ako eh.
1: Wala na ako
0: magulat eh.
1: Oo. Pero attorney, ano sa tingin niyo yung pwede pang, 'di ba, yung legal moves, the moves na sa first day pwedeng gawin ng depensa para hindi matuloy yung trial, kumbaga, or i-delay ang trial?
0: Well, pwede nilang pagpilitan na mag-rule dun sa kanilang mga ni-raise na punto sa kanilang answer
1: mm-hmm.
0: na inihiling nila na i-dismiss outright.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede nilang ihingi sa court yun.
1: Oh.
0: Hindi natin alam kung ano magiging response ng court, kung ano sasabihin nila.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ngayon, parang narinig ko, binabanggit nyo kay Kong Zia
1: mm-hmm.
0: yung posibilidad na pumunta sa Supreme Court.
1: Mm-hmm.
0: Siguro naman, wag na tayong umasa na makikialam pa yung Supreme Court sa point na ito. Masyado nang malinaw naman yung constitution na ang tanging may jurisdiction sa paglitis ng impeachment ay yung Senado.
1: Mm-hmm.
0: Gagalangin ng Supreme Court yan. Ako'y nakakatiyak. Hindi siguro gugustuhin din ng Supreme Court na sila pa yung makikialam dyan.
1: Mm-hmm. Sa pagbasu-
0: wala namang insidente na pagka-importante na kailangan kumilos sila agad-agad.
1: Uh-oh.
0: On the other hand, alam na natin kung sino may obligasyon na kumilos ng agad-agad, di ba? It's the court, the impeachment court.
1: Mm-mm. Pero, attorney, yung sa hiling na pagbasura agad nang hindi pa nililitis, pagbubutuhan agad?
0: Mare,
1: dapat ba yun ang hindi nadidinig yung kaso?
0: Mare, ang maaari kasing gawin ng impeachment court kung para lang pagbigyan, sige, ano pa ang gusto mong sabihin ukol dyan sa mga motion to dismiss nyo? Sige, sabihin nyo na ngayon, prosecution, meron ba kayong sagot? Meron ba kayong idadagdag? O ganito, ganun. Sige, narinig na namin lahat, nakasulat naman dito lahat, at saka nandun din sa mga punto na nandun sa reklamo and all that, di ba? Sige, okay, didesisyonan namin yan sa tamang panahon.
1: Mm.
0: Para sa pansamantala, tuloy na tayo. Sige, tawagin na yung mga testigo.
1: Oh.
0: Normally, sa ordinaryong kaso, ganun ang ginagawa. Tutuloy muna yan.
1: Oo. Didinggin lahat.
0: Well, oo. Tapos, sasabihin yan, without prejudice, ika nga.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na patuloy namin to, hindi nangangahulugan na dininay na namin itong mga motion to dismiss nyo. Pwede,

0: pa rin namin, pwede pa rin pagkatapos namin pakinggan lahat ng ebidensya sa dulo, sabihin namin, well, narinig na namin lahat, pero anong napag-isipan namin, gagrant namin itong motion to dismiss or i-deny namin itong motion to dismiss, kung ano man yun. Mm. Pero yung paglitis na, ilabas na. Ngayon yan, yan ang ayaw mangyari ng depensa. Kasi nga, sa base sa aking napuna, di ba, over these months, no, ayaw talaga na sumagot doon sa mga ebidensya. At ang pinipilit, doon na lang ikaw sa tamang, ano, tamang venue, tamang forum. Ito na yun. Ito na yun. Pero hanggat sa maaari, iniiwasan nilang ilabas yung mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Kaya sinasabi, ano yan, magdudulot ng damage o parang paninira lamang yan, politika lamang yan, etc. and so forth. Diba?
1: Attorney Roy, may sinasabi rin na possible na ihinto na yung trial kung kumbinsido na ang impeachment court na sa una't ikalawa pa lang na artikulo ay makitaan na nila, no, ng sapat na ebidensya. Possible po yun. Kailan nalalaman yun na, oh, okay na kami? Solved na, well, kami?
0: Well, ang balita ko, parang hindi na yata mangyayari yun. Dahil ang instruction yata ng court, kung tama yung pagkaintindi ko, ipapakinggan lahat ng ebidensya doon sa apat na articles ng prosecution. Ngayon, bago mag-ruling yan, kung pinakinggan na nila lahat yun at sinuri na, yung depensa naman ang pagbibigyan. So, doon sa piniling procedure, sa piniling paraan, hindi na pwede siguro tayo mag-dismissal sa kalagitnaan. Unless nga, sabihin nga, sige, kalagitnaan. By the way, bago tayo tumuloy, pinag-isipan na namin itong motion to dismiss. Narinig na namin yan, mukhang tama itong motion. Maaring mangyari yun, pero sa palagay ko, hindi na siguro yan ang gagawin ng Senado. Baka madagdagan yung mga rally. Ayaw umalis ng mga nagra-rally doon na lumipat sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, madadagdagan yan ng mga taong matagal na naghihintay na makita itong trial na to na maganap.
2: Kumbaga, ang sentro talaga nitong mga ganitong klaseng pagdinig, paglilitis, ay yung kagutuman din ng publiko doon sa ebidensya. Kaya importante kung gaano kabigat yung ebidensya, Attorney Roy.
0: Sandro, di ba, lahat na lang yata ng issue na dominate sa atin yun, panay-related sa ebidensya. Hindi lang dito sa impeachment, pati dun sa mga budget, etc. Di ba? So, yung public kasi, syempre, ang inaasahan lang naman yan na yung mga proseso at yung mga kinatawan natin, gagawin ng lahat para magtagumpay ang hustisya. Ngayon, gusto rin nilang makita talaga, totoo ba ito? Kaya, so, ang tagal-tagal na natin pinag-uusapan itong mga reklamo laban kay Vice President.
2: Pero maiba ako, Attorney Roy, pipihit lang ako dahil nga doon sa usapin ng ebidensya. Ano pong take nyo dahil nga itong si Assistant Ombudsman Clavano, nagsabi na rin na itong statement pala ni DPWH Secretary Bonoan at yung 18, paano ba tawagin to, ex-Marines o bagmen.
0: Maleta boys.
2: Maleta boys. Ay gagamitin na rin nila. Pero diba may question, ano, may sa unang tingin, talagang may question dito sa 18 Maleta Boys at gagamitin
1: sa inconsistent
2: ito.
1: Yung statement. Pero hindi parang pirmado yung gagamitin. Yung
2: Roy. So paano to magagamit laban dito naman sa mga kongresista kasama yung dating speaker?
1: Hindi, tsaka yung credibility. Diba?
0: Alam nyo, Sandro, talagang very disappointed ako. Napakababa ng tingin ko dyan sa, dahil sa sinabi ni Attorney Clavano. Napakinggan ko eh. Sus Mario Sep, ano ba yan? Parang sinasabi, gagamitin daw si Bonoan ng state witness pag nagbigay ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez. Eh di para mong hino-hostage si Bonoan. Diba? Mm-hmm. Oh, pag hindi ka nagbigay ng testigo laban kay Romualdez, eh, tutuluyan ka namin.
1: Parang may
0: ganun
1: kapalit.
0: Ganun ang dating nun eh. Tama ba yun? Mm-hmm. Ngayon, dun sa Maleta Boys, ano sabi? Nung June 20 pa daw, ginawa niya na daw ng draft at binigay sa kanila. Ayaw daw ano, pirmahan at humihingi pa ng extension. Meron bang ganun? Anong ebidensyang meron ka? Eh kung totoo yung mga ebidensya na yan, eh nilagdaan na yun, di ba? Ano yung sinasabi niyang meron kaming gagamitin? Eh hindi pa nga pinipirmahan. Ayaw pirmahan. Eh di ba, eh, kayo, siguro nakainkwentro na kayo ng ganitong sitwasyon. Pag kayo nasangkot sa aksidente man lang or what, pupunta kayo sa presinto, sasabihin sa inyo na polis, gagawa ba kayo ng salansay o hindi? O eh hindi na, ayoko pumirma dyan. O di wala na. O sige, di umalis ka na. Di wala ng problema. Wala ng kaso. Mm-hmm. Dito lang ako nakakita ng investigator na parang kukumbinsihin pa na pirmahan yung ano, yung affidavit na gawa-gawa niya. Mm-hmm. Ano yun? Tama ba yun? Mm-hmm. Kung investigator ka talaga at ayaw na kusang pumirma, eh tama na. Umalis na tayo.
2: Mm-hmm.
0: Ano pa pag i-drop mo na yung kasong yan? Mm-hmm. Kaya,
2: so ano pong ano pong ibig sabihin nito Attorney Roy doon sa pagbabansag din doon sa mga ilang mga personalidad kasama na nga si dating Speaker Romualdez at si yung iba pang mga kongresista na mastermind kayo ganyan eh ganito pagod, yung sitwasyon.
0: Pagod na dumudugo na yung tenga ko diyan sa mastermind na yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung sistema na yan na yung mga kalokohan diyan sa government contracts. Lumang tugtugin na yan. Hindi ba nadaanan na natin yan kay Janet Napoles? Eh bakit ba hirap na hirap kayong imbestiga? Tuloy yung presidente walang maipakita. Eh paano? Pinipilit nilang may mastermind. Hindi pa ba malinaw na yung mga insidente na yan, kanya-kanyang kanaan yan? Kasi yung pagbigay ng kontrata, distrito-distrito yan eh. So, ano, kung totoo yung sinasabing may mastermind, eh bakit hindi nyo sinama doon sa kaso ni Senator Revilla, yung mastermind? Bakit hindi nyo sinama sa kaso ni Senator Estrada yung tinutukoy niyong mastermind? Kung sino man yun? Oh, eh ang tagal-tagal nyo nung pinag-uusapan yung mastermind. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayong magpirma ng affidavit? What does that mean?
1: Mm-hmm.
0: They're not willing to testify. Nobody has come forward to say ito ang mastermind. Walang ganun eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang katotohanan yan, kanya-kanyang lutuan yan sa iba't ibang lugar. Bakit parang kung naghahabol ng multo ba?
2: Para naghahanap po ng scapegoat ng masisisi.
0: Scapegoat talaga ang labas niyan. Kaya pati si Marcoleta nagagalit, pinag-iinitan daw siya. Kasi tinan mo yung ginagawa, babanatan yung si Marcoleta, medyo hindi maganda yung tempo kasi papasok na tayo ng impeachment. Bakit nyo biglang papailan ng ano? Tapos, para kunyari, patas-patas, titirahin naman itong isa, itong si Romualdez na wala naman silang hawak na ebidensya. Eh ako'y nababahala.
1: Mm-hmm.
0: Eh dapat ang katungkulan ng ombudsman, walang pinapaligan, walang kinikilingan.
1: Mm-hmm.
0: Kung may ebidensya, banat. Pero, ito, tandaan nyo, lahat ng prosecutor, kahit man DOJ or whatever, yan ba? Pag walang ebidensya, dismiss ang kaso.
1: Mm-hmm.
0: Eh bakit hindi ganun? Hindi bale doon sa kaso ni Saldi ko, wala siya dito. O sige, fine, hintayin natin, whatever. Di ba? Pero ito, kagaya nito, yan sa 18 Marines niyan. Naku, hindi ako makapaniwala nung narinig ko yung sinasabi ni Clavaro. Alam naman natin, yung 18 Marines, inimbestigahan na yan ng NBI eh. Sinabi ng NBI, wala ito. Walang value ito. Kasi hindi ka panipaniwala, etc. Eh bakit ito ngayon binibigyan pa? Sige, pag-isipan nyo ha. O pirmahan nyo na. Sige na naman. O sige, hintayin namin. June 20 pa lang binigay na yun. Hindi ka ba nagtataka? Tingnan mo yan ha. Yang si Gutesa at saka yung 18 Marines na yan or 22. Kung, ewan ko, paiba-iba yung numero. Paiba-iba nga yung istorya eh. Na? Tuwing nag-a-appear yung mga yan, all the time, pag nag-a-appear yan, sino ang nilalapitan? Senator Marcoleta. Sino ang umaalaga sa kanila? Mike Defensor. Hindi ka ba magtataka doon? Yung hawak niya yung dalawang yan. Parate pagsipot nila, silang dalawa, yung dalawang figures na yan, ang nakapaligid doon. Hindi ba parang masyadong political yata? O ito ba talaga yung evidence?

0: siya? Ha? Mm. O ito ba'y politika? Mm. O ngayon, ha? Yung kaso ni Senator Barcoleta, eh, iba namang istorya yun. Yung kasi, ang problema doon, well, di naman ang problema, ang tama namang ginawa ng ombudsman doon, eh, andun yung ebidensya eh. Binigay, inamin nila eh. Mm-hmm. Diba? Inamin nila, tumanggap siya, etc. Ngayon, kung meron siyang tamang o sapat o na explanation o na dahilan kung bakit ganun ang nangyari, eh ba, pwede niyang depensahan ang sarili niya. Pero yun, yung pagsampa ng ombudsman doon, malinaw. Kasi andun yung ebidensya nakalatag eh. At inamin lahat ng mga nasangkot. O, bakit doon? Napakabilis. To, eh bakit dito sa mastermind yung kay former speaker? Mm-hmm. Ang tagal-tagal niya, dugo-dugo na yung tenga ko dyan sa mastermind niya kung ano-ano. Pati nga yung, di ba, bina-blackmail pa siya nung, sino ba yung
1: PGML.
0: Pinasuhan ng extortion.
2: Mm-hmm. Oh,
0: tinitira pa yung si Romualdez, di ba? So, eh kung talaga siya, ibig mo sabihin, hanggang ngayon, wala ka pang nakikitang ebidensya.
2: Mm-hmm.
0: I'm sorry to say, pero kapansin-pansin lang. Bakit lahat ng tiga DPWH binibigyan ng immunity? Lahat yan, binibigyan ng immunity. Oh, sino ba may control niya mga flood control na yan? Ah, sino ba? Di ba ang DPWH? Di ba sila nagpapabid? Sila pumipili ng proyekto? Sila nagdi-design? Sila nagpapa-implement? Sila nag-a-award? Sila nag-a-approve? Sila nagbabayad? Sila nag-a-accept? Tapos lahat ng mga tao, binigyan mo ng immunity? Hindi ba malinaw na para mo paandarin yung scam na yan, kung ano man, kahit saan man, distrito or whatever, kailangan kasabwat mo yung mga yan. Mm-hmm. Tapos binigyan mo ng immunity. Nagpakamatay nga si Yusek Cabral eh. Hindi natin ma-explain kung bakit eh. Pero anong nakita doon sa kanya? Meron siyang mga listahan. Ha? Mm-hmm. Kung sino yung mga involved, sino matumanggap, etc. Kung naalala nyo, sa kaso ni Napoles, ganun din. Meron yung Ben-Hur Louie. Yun din ang hawak din niya yung mga listahan, yung mga binayaran, nilagyan, etc. Yung sistema na yan, luma na yan. Iba lang ang kontrata ngayon. Ito mga infra projects, mga engineering projects. Pero yung pinapakita ng ombudsman, very disappointing. Iho, Mr. Clavano, ano ba yung pinaggagawa nyo dyan? Kung ayaw pumirma, bitawan mo na. Baka sabihin pa eh, dinuduktor mo yung salaysay nila eh.
1: Sige hindi po, siguro.
0: Maganda. Hindi maganda. Ngayon, inaakusahan sila ng ano, yung ano ba, selective justice, di ba? Kaya nga,
1: Attorney Roy, ang importante talaga, ebidensya. Kapag may ebidensya ka, sampahan na ng kaso.
0: Tapos,
1: ngayon, kung hindi...
0: Kung wala,
1: tapos
0: bakit ka mag-aaksaya ng panahon?
2: Uwian na.
0: Pinipilit mo. Pinipilit mo, ano, gumagawa ka ng istorya. Hindi maganda eh. Diba?
2: Eh, bakit kaya?
0: Ang tawag ko dyan ngayon, doon sa isa, selective justice ang reklamo nung kaila Senator Marcoleta. Pero doon naman kay Romualdez, ang tingin ko doon, target justice, tinatarget yung pobre. Na-extortion na at lahat, kung ano-ano. Pati yung mga ari-arian niya, yung sariling yaman niya, kine-question. Eh, nako, siguro kailangan tignan natin ng mabuti itong sistemang ganito. Hindi naman tama yan. Alam all mo, ito right. ayokong na ma-misunderstand, no?
1: Uh-huh.
0: Yung Romualdez yan, napakayaman na tao yan. Nung araw pa yan, bago pa pumasok sa politik yan, ang dami ng minana yan.
1: Right.
0: Hindi yan ordinaryong tao. Yung mga kayaman, yung mga ari-ari. Yun talagang kakayahan ng tao eh.
1: Opo. Sige po, siguro abangan pa natin kung ano ang susunod na kabanata. At sana nga matigil na nga kung walang ebidensya.
0: Ilagay natin sa tama yung mga resources ng gobyerno. Ba't hindi mo ubusin yung mga ghost project na yan? Wala kang kalaban doon, panay multo. Hindi mo na kailangan hanapin mo yung multo. Yun na mismo yung multo. Ang linaw-linaw nun. Hindi mo pa ubusin yan. Ano ba pinaggagawa niya ni Secretary Dizon?
1: Sige po, babantayan natin at yan din po yung magiging mga tanong natin sa kanila.
0: Ikaw talaga, Orly, pinapainit mo yung ulo.
1: Maraming salamat, Attorney Roy.
0: Thank you. Salamat lahat. Good afternoon po, mga kapwa Pilipino.

0: tubig po muna kayo, ha? Para lumamig-lamig.
1: Oh, okay na.
0: Maraming
1: okay.
0: Salamat, Attorney Roy.
2: Thank you.
0: Yan po si Attorney Jose Roy III, dati pong defense lawyer ng Chief Justice Renato Corona nung siya'y humarap sa kanyang sariling impeachment trial. Ay, teka lang, magbigay lang tayo ng paalala para po dun sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Eh, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon Wild na toll-free landline. Mm-hmm. O kaya naman, maaaring tumawag sa 0917-899-8727 para sa Globe at Touch Mobile subscribers at 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Mga kapatid! Mga kapatid, itaas ang inyong mga kamay at ihanda na ang masigabang palakpakan para sa panibago nating mga kapiling ngayong araw na ito sa ating programa. Walang iba kundi ang nagtanggal ng L sa pangalang Velasquez dahil siya po ay Vasquez, si Pamela Vasquez Pam!
1: Sorry po, since Vasquez and Velasquez, siya, hindi nagkakalayo.
0: Actually, hindi. Siya naming ano daw, convention. Ito, tinuturo sa akin ito ha. Kapag daw ang pangalan ay apelido ay nagtatapos sa S o yung Quez o parang ganon, diba? Parang Rodriguez
1: yes.
0: O Velasquez. Ang pinagmulan daw na yung apelido na nagtatapos sa O. So, kunwari, Rodriguez, Rodrigo. Ang Velasquez, Velasco. Kaya ikaw, ang lola ko.
1: Paano po Vasquez, sir?
0: Vasquez, Vasco. May ganon, diba? Ayun naman po, itinuro po sa atin na ating po mga kapamilya. Nang puno ang sinaunang panahon na nagkulang po ang mga apelido sa Pilipinas ay dinagdagan na lamang po nila ng S ang mga apelido nagtatapos po sa O. Oh. Kaya yung merong Olivo, nagiging
1: Oliva.
0: Olives.
1: Olives.
0: O, diba? Oliva, ikaw naman dinagdagan mo pala.
1: Pinahaba.
0: Ayon mga kapamilya, Pamela Vasquez is in the house with Tony Velasquez. Yes. So it's a Vasquez-Velasquez tandem today. Ay, grabe, oh. Pero si Pam, magiging busy-busy yan next week.
1: Starting next week.
0: Dahil siya po ay nakatutok po, siyempre, dun sa panig ng mga house prosecutor.
1: Yes.
0: Dahil sila, parang nilamas na nila yung sino yung magiging lead prosecutor sa bawat Article of Impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So, apat yon. Meaning, sino nga ba? Balikan mo nga. Article 1, Joel Chua. Article 2, Terry Ridon.
1: Yes.
0: Article 3, si Jonathan Kit Flores. Article 4, Lawrence Defensor. Tama ba?
1: Kasi before, dati may hinawakan si Lead Prosecutor Jerry Luistro. Pero nga dahil siya ang Lead Prosecutor, kumbaga finorgo niya muna or iniasa muna sa ibang prosecutor yung isang impeachment.
0: So, it will be Chua, Ridon, Flores, and Defensor na sila pong mangunguna, no? And also introducing, ano ba ito? Bakit may pumasok na Candon? Well, what do you want, Candon? Anong gagawin mo? What does that mean? Medyo iba yung pagmuestra mo. Ano ba? Ilapit-lapit yung mic. Bakit masyado bang mahinhin si Pam? Grabe naman. Wait a minute. Where's my add to cart bell? Well, tinanggal niya add to cart bell. It's also part of pang-welcome kay Pam. So anyway, so next week nga po, no, naghahanda na siyempre ang lahat po ng mai-involved dun sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. And kanina nagmisa nga ba, Pam? Yung mga prosecutors. So, nagulat ka ba? Yeah. Pakita nyo nga si Pam. Si Pam kasi ko nagugulat sa mga props dito sa Asian Spot.
1: Ang cute yung lumalabas yung mata. Parang ganito kami, sir, kapag next week, kapag nagkangaraga.
0: Hindi lang. Mas luwa ang mata nyo kaysa dyan. Do you know what that is?
1: Ano po ba ito?
0: That is called the stress ducky. Yung hawak-hawak lagi ni partner Rica, who by the way, kaya po wala po si partner Rica today dahil medyo literally, parang katulad po ng panahon sa labas, under the weather po siya. So partner, kung ikaw ay posibleng gising ngayon at nakikinig, get well soon, partner. Although sabi naman ni Rica, magpapahinga siya, magpapagaling siya, and she will try to be back tomorrow. Anyway.
1: So yun nga po, nabanggit nyo po yung sa mass doon sa ng house prosecution sa may Diocese of Cubao para nga bilang paghahanda na rin sa impeachment trial next week.
0: Yes. So parang panalangin ng mga nanguna doon sa misa ay magabayan, di ba? Yung mga prosecutors sa pagpresenta siyempre nila ng mga ebidensya at na maging malinaw din ang pagtakbo ng impeachment trial. Yung impeachment trial court will open at 2 p.m. Tama ba?
1: 2 p.m. onwards.
0: On 2 p.m. ng Monday, July 6. Pero magbabago yan pagkatapos ng SONA.
1: Yes.
0: Magiging 3 o'clock na. And instead of Monday, Tuesday, Wednesday, after the SONA ng July 27, magiging Tuesday, Wednesday, Thursday. So uurong.
1: Yes.
0: Uurong niya sa oras, uurong niya sa araw. And hanggang kailan daw? Aabot daw ng 7 months ba?
1: yun po ang sinasabi.
0: 7 months.
1: Dahil kasi syempre, sa...
0: Parang natanda-tanda ako na dahil ngayon lang, pinupo na ako ng aking anak.
1: Sa prosecution, 62 trial dates yung na-request. And then,
0: okay.
1: 30 naman dun sa defense. So, lumalabas na parang 90
0: really?
1: Plus dates. Pero syempre, depende din pa yun sa magiging takbo ng impeachment trial.
0: Tapos, merong nakausap ata na yung dati daw impeachment court spokesperson, si Attorney Tonggol. Ewan ko kung na subaybayan mo yun. Meron ata siyang interview kanina na ang posible daw na mga scenario no na inaabangan ng mga nagmamatsyag no sa July 6 ay kapag nag-open na daw yung impeachment trial court, posible ba daw na magkabotohan na palitan si Senator Senate President Sherwin Gatchalian as presiding officer. May scenario pa daw na ganoon, pa narinig mo ba yan?
1: So may mga surprises pa.
0: We don't know. Pero posible daw yon. It's a possibility na baka daw pag-convene ng impeachment court, mag-open ng trial, ay baka daw may mag-motion to elect a new presiding officer. Dahil karaniwan po daw kasi na kasanayan sa mga nakalipas na impeachment trials, abogado.
1: Yes.
0: Yung umuupong presiding officer, eh hindi nga po na maabogado si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Although so, wala rin naman po nakalagay sa impeachment rules na dapat
0: na required.
1: Na requirement ang abogado sa pagiging presiding officer.
0: Nakasanayan lang, no, dahil impeachment court. So iniisip nila dapat kung ikaw yung presiding officer or presiding judge, senator judge, kailangan may kaalaman
1: legal
0: ka sa...
1: Legal background, yes.
0: So hindi natin alam kung yun na po ay isang magiging scenario sa Monday. At syempre, yung isa pang scenario daw dun ay yung kung bababaan yung voting threshold. Dahil kung ngayon ay 2/3 po of 24 na senators ang nakaupo, kailangan 16 daw to convict.
1: Yes.
0: E paano daw kung babawasan daw yung senador na nakaupo? Like right now, suspended si Jinggoy Estrada, nakadetene pa. Si Bato de la Rosa nagtatago pa. Hindi pa natin alam, baka meron daw makakasuhan ng plunder at iaaresto, kaya nagrarally yung mga kapatid sa labas.
1: Kung matuloy, 24 minus 3, 21. So 2/3 of that. 7/14.
0: Do the math. Do the math.
1: Gumagana ang math natin today.
0: Pamela is mathing today.
1: So ay, kung 7/14 ang 2/3 ng 21. If matuloy.
0: Kung meron pong mag-motion no, na questionin yung voting threshold. Marami pong mga scenario. No? Mga ni-raise lang po ng mga possibilities. But hindi nga natin masisiguro kung lahat po yun ay mangyayari on Monday. So, kailangan po talaga bantayan natin na maigi. Pam will be there para bantayan yon.
1: Yes, and full force din naman po ang ibang radyo patrol. Like si Kuya Robert naman po
0: sa
1: ay
0: Senate?
1: Nakatutok sa Senate Impeachment Court.
0: Uh-huh.
1: And si Radyo Patrol John Garner din ay sa panig naman ng defense.
0: Ayun. So, one-on-one kayo.
1: Yes.
0: House prosecution sa'yo. Robert Mano for the
1: Senate Impeachment
0: trial court
1: yes.
0: mismo. And then John Garner for defense. The defense.
1: And syempre, abangan din natin kung magkakaroon pa ng mga rally din sa labas once na nagkaroon
0: sure.
1: na, or nag-ongoing na yung impeachment trial.
0: Alam mo, para sa akin, ito lang naman ang aking opinion dyan. Dapat wag na nilang payagan na mag-rally sa paligid ng Senate. Because it's just going to cause a lot of disruption. Wag na lang nilang, dapat i-off limits sa nila yan sa mga tao. Besides which, di ba, kailangan labas-masok din yung mga

0: papatawag dun sa Senate Impeachment Court. Di, ibig sabihin nun, yung security na lang around the perimeter na naman ng GSIS building, mahihirapan na naman. Nag-walkthrough na ata kahapon ba si Senator Sherwin?
1: And kung hindi rin ako nagkakamali, partner, ay baka magkaroon din ng pag-walkthrough tomorrow or yung pag-bisita din, syempre para ma-familiarize din yung mga kwarto, yung kung saan kami ma-assign na media.
0: Oo. Kasi nga, dahil hindi lang naman siyempre yung Senate media ang magbabantay, yung Senate press corps, no? Kinakailangan bigyan din ng spasyo yung iba pang mga beat na lilipat mula pansamantala sa Senate building para sila din ay makapag-cover. Anyways, sa araw pong ito, no, yung pong protesta ng Iglesia ni Cristo na nilipat mula po sa People Power Monument sa may EDSA White Plains
1: at Maynila.
0: Nandun na sa Liwasang Bonifacio, dahil nga po't hindi naman nila kinakailangan ng permit na mag-rally sa isang Freedom Park. Wala daw kasiguruhan kung sila daw ay magtatapos na ng rally nila today or magpapatuloy pa rin for tomorrow and succeeding
1: day. Or next week since may impeachment, usapin ng impeachment din next week.
0: Hindi, alam mo kasi binabantayan nila, partner. Tinitingnan nga nila kung totohanan na ni Ombudsman Boying Remulla.
1: Yung pagsasampa ng kaso.
0: Yes, kasi hanggat sa hindi nga nakakasiguro ngayon itong mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo ni Senador Rodante Marcoleta, kung siya nga po ay kakasuhan na at dadamputin, hindi pa rin na tuloy ang napapanatag ang loob nila. Yung mga nagrarally ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio, no matter na sabihin nilang ipinaglalaban nila na wag daw baluktutin yung batas, nakakasiguro ba sila na wala ngang ebidensya na may aharap ang ombudsman laban kay Senador Marcoleta? Di nga ba sinasabi nila, si Senador Marcoleta mismo umamin kasi.
1: Na tumanggap siya ng 75 million na campaign funds
0: na
1: sa tatlong kaibigan.
0: Na hindi naman niya dineklara.
1: Yes, sa SALN and sa SOSE.
0: Sa SALN at sa SOSE. So, kumbaga, tinanggap niya yung pera, hindi niya dineklara, at inamin pa niya na ayaw daw magpakilala ng mga nagbigay. Para nga daw maging anonymous. So, anyway, mga kapamilya, hindi ho ba't mahirap yun na katulad nung yung sasala ngayon sa paglilitis sa Monday. Nagaling din naman sa bibig niya nang meron siyang gustong patayin. Tapos, ano sasabihin niya? Hindi, wala naman akong ginawang ganun. Grabe, di ba? Kuminsan, hindi nga masabi na yung ba nanggagaling sa bibig ng mga opisyal natin, dapat ba huwag na tayong maniwala? Kumbaga, joke lang ba ang mga nangyayari
1: nun? Or not take literally.
0: Ito, alam mo, partner, every time may nangyayaring ganun, may nagre-react si Pussycat. Nagugulat siya, natataranto siya. Why are you thinking that way? Diba, parang ganun? Pero, ayan, sige. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, meron nga pong mahalagang, di ba, anunsyo ang World Bank na ang ating daw economic status ay umangat na daw to, upper middle income. Ayun. Kabilang doon si Pamela Vasquez. Oh, upper middle income na si Pam. Naka-laptop, naka-MacBook na eh.
1: Hulugan.
0: Aray ko.
1: Hulugan at second hand.
0: Dati, naka-ano lang yan, yung Intel...
1: Quad. Celeron? Kasabi, quad ayan. Core?
0: Hindi, yung Celeron. Pero ito, upper middle income status, okay. Siyempre, parang pag naririnig natin yun, wow, upper middle income, parang si Ken Don lang, di ba, nung nakaraan, nung nagkaroon ng bonus, naging upper middle income.
1: Wow.
0: Ang ibig sabihin ho ba nun, mga kapamilya, na ang kinikita po, no, ng ating mga kababayan, ating mga kapamilya, ating mga kapatid, ay tumaas na dahil pag chinek mo pala, partner, no, kapag ang upper middle income status ang na kamit o naabot no ng isang bansa, yun daw gross national income ng bawat mamamayan pumapatak na daw sa halos $4,000, partner. Chinek mo na ba yung payslip mo nung nakaraan na binigay sa iyo ni

0: Institute for Development Studies, ang siya pong Vice President ng organisasyong ito, si Dr. Marife Ballesteros. Dr. Ballesteros, maganda hapon. Si Tony Velasquez po ito at saka si Pamela Vasquez.
1: Good afternoon po.
2: Hi, good afternoon. Magandang hapon din sa inyo, Mr. Tony at Ms. Pamela at sa mga taga-pakinig ng DCMM.
0: We are the Vasquez-Velasquez tandem today.
1: Yes. Vivi.
0: The Vivi.
2: Yeah. No, Vivi. Vivi.
0: Vivi. Anyway, so, Dr. Ballesteros, maganda pakinggan na meron na daw po tayong na-achieve na upper middle income level or status, no? But ano po ba ang sukatan para po masabi na gano'n na po yung nakamit nating level? Can you give us medyo yung simpleng basihan lamang po para po mapaliwanag natin?
2: Okay. So magandang balita nga yan, ano? Para sa ating bansa na nakapasok na tayo sa upper middle income. Ang ibig sabihin nito ay yung overall economic well-being ng bansa ay naka-level na sa upper middle income. Importante rin, ibig sabihin income, yung wealth ng household. Pero kasama rin na rin dito yung ibig sabihin personal fulfillment, yung social security, yung access to healthcare, education, nakasama na ho lahat dyan. Pero ang importanteng malaman natin ay ano ba itong binubuo nung income na kinuha na sinasabi na to.
0: Sige pa.
2: So yan kasi kinukuha yan sa income ng residents and businesses not only domestically but also internationally. So, ang alam natin, remittances lang yung international, no? Mm-hmm. Pero pati rin ho yung mga foreign subsidiaries like yung may Jollibee, so yung may profits yung mga yun. O kung nag-invest ka sa...
0: So, hindi lang po income ng isang tao, kundi kasama mga negosyo.
2: Negosyo, syempre. Pati kasi yun. GDP pa rin yun. GDP pa rin
0: it's yun. Just another word for GDP, yung GNI.
2: Hindi naman. GDP yun plus yung income na nakukuha natin ng residents from abroad, okay, including yung ating mga foreign businesses.
0: Okay.
2: Yung profits nila, yung dividends.
0: Okay.
2: Yun, hot, dinadagdag lahat yun. Kasi it's a better measure nga ng standard of living. Kasi yung mga residenteng sa international, di syempre OFW, kumikita yan. Mas malaki ang kita kasi yung mga nandito saka, kahit malaki, na mga low skill.
0: At mas malaki na exchange rate ngayon dahil 60 plus na to a dollar.
2: Pero importante rin malaman, yung 4,000 na US dollars, hindi yun based on the exchange rate, ha? Ibig sabihin, pag kino-compare, it means it's based on the purchasing power. So which means na kung nasa upper middle income country ka, so ibig sabihin yung cost of living doon, kaya kang mabuhay doon, kung saan man yon. Kasi pareho kayo nasa upper middle income. Upper middle income country. So, ibig sabihin, yung cost of living is higher siya and the standard of living is higher.
0: The cost of living is higher.
2: Across, okay. Oo. Kasama.
0: So, ibig sabihin, yun,
2: kasi pag higher, nasa upper middle income, upper middle income country ka, ibig sabihin, yung standard of living mo is also better.
0: Ah, ganun?
2: Oo, syempre. Pero, yun nga. Kasi nga, yung income is coming also from international activities ng mga residente. Ang magiging issue dyan is, would that be sustainable in the long run?
0: Sustainable, diba?
2: Kasi most of income coming internationally, you can be subject to vulnerability.
1: Mm-hmm. Yes.
2: At saka, kunwari, maraming global crisis. Which we already experienced na rin natin sa hindi lang itong oil crisis, pero pati sa COVID.
0: Okay.
2: So, kailangan meron ding ma-modernize din natin yung ating bansa.

0: think you need the punto de vista ng mga nagko-cover ng news, katulad ni Pam.
1: Yes.
0: Who covers the... Si Pamela po, para po sa inyong kaalaman, ay ang nakatutok po sa lahat ng kaganapan sa Batasang Pambansa, sa Kamara de Representante. At malamang si Pam, ang isa po sa mga kapagpaliwanag po sa inyong conference, kung bakit po... Saan po ba napupunta ang perang dapat ilalaan sa development, Dr. Ballesteros?
2: Yeah, ganyan. Di ba, alam naman natin, di ba, yung
0: sa budgeting.
2: Yung budget, public finance management.
0: Yes.
1: And sudutin ko na din po yan, Dr. Marifake, kasi kung, and correct me if I'm wrong, kasi nabasa ko din po na isa doon sa mga impact nga nung UMIC. Yung mawawalan tayo ng access or yung aid doon sa mga official development assistance projects.
0: Uh-huh.
1: Kasi parang, correct me if I'm wrong din po, Dr. Marifake, na hindi eligible for foreign aid in
0: kung
1: general.
0: Kung naka-UMIC ka na.
1: Kung important din po sa Philippines na kumbaga mag-develop to industrialize, paano po yun considering na is it safe din ba to say na hindi pa natin din kayang tumayo independently and kailangan pa rin somehow ng mga foreign assisted projects?
0: Mm.
2: Well, mababawasan definitely yung mga
0: foreign assistance.
2: Grants. Uh-oh. Yeah, mga grants. Yeah.
0: Uh-oh.
2: But I guess we can use, we can still have access to yung mga development loans.
0: Mm. May access pa rin.
2: And then if you have a better credit rating, then mas you would have a better access to cheaper loans.
0: By the way.
2: Financing.
0: By the way, dun din sa pagbabasa ko, partner, at saka Dr. Ballesteros, tama ho ba na dahil nga po yung gross national income ay ginagamit na metric, no, para kung tingnan kung tayo po ba ay humantong na sa ganitong income level status.
1: Mm-hmm.
0: Kasama ba sa gross national income pati foreign assistance?
2: Foreign assistance? Gross?
0: Yeah. Mayroon ako nabasang ganun na kino-compute din daw yung GNI based on yung, kunwari, ano, revenue coming from abroad, from people working abroad, and pati foreign assistance. So medyo iniisip ko tuloy, inaantok lang ba ako? O mali ba yung pagbasa ko? Pero anyway, baka nga po ako'y medyo nalito lang sa aking nabasa. But if there is a symposium, a conference in September, doon nyo na lang ho ipaliwanag, Dr. Ballesteros, kasi naubos na po oras namin eh. Are you still there?
2: Oh yeah, I'm still
0: okay,
2: here.
0: Sige. Yes. Sige po. Sorry, Dr. Ballesteros, sorry po, medyo naubusan lang po tayo ng oras, but thank you so much at tinulungan nyo rin po kaming maunawaan kung ano po yung significance or impact nito ating pag-achieve ng upper middle income UMIC. Pag,
2: yes.
0: Pag ganun ba, pwede mong sabihin UMIC low? Ay, hindi, wag na lang. UMIC low talaga. Para, no plugging here. Dr. Ballesteros, thank you.
1: Thank you
0: po.
1: Okay.
2: Salamat din sa panyaya.
0: Thank you po. Tsaka sa September, ulitin po natin yung imbitasyon na sometime in the future. Thank you. Thank you po.
2: Sigurado yan.
0: Yay.
2: Salamat.
0: Salamat po. Si Dr. Marife Ballesteros, Vice President po ng PIDS. Ang dami nating acronym today, partner. Hindi lang UMIC. PIDS.
1: Yeah.
0: Philippine Institute for Development Studies. Ayan, mga kapamilya. Kaya nga, alam mo, medyo may disconnect sa akin yung upper middle income level status. Pero yun nga, biglang tataas din yung poverty threshold dahil supposed to be mag-improve yung cost of living mo.
1: Tsaka at the end of the day din, partner, dapat, kumbaga, anumang development na na attain ng Philippines, dapat nararamdaman din ng ordinaryong Pilipino.
0: Mas equitable ang distribution sana. Eh, hindi. Ang laki-laki nga nung sinatawag na wealth gap, di ba?
1: Yes.
0: Dahil sa bansang ito, parang only 3% nga daw of the wealth. Only 3% of the population controls 90% of the wealth. Kumbaga, napakaliit na na kategorya ng mga taong may hawak-hawak ng karamihan ng yaman ng Pilipinas. Tapos yung iba doon, araw-araw nagsusumikap, nagtatrabaho, kumakayo, tapos yung nasa ibaba pa noon, kapos na kapos, 'di ba? Sa araw-araw na pangailangan. Tapos haharangan ka pa sa EDSA. Hindi ka makapagtrabaho.
1: Ka ilang oras.
0: Ano ba talaga? Iaharangan ka pa. Tapos sasabihin nila, dapat talaga para
1: si
0: naman
1: ipaglaban
0: ninyo. Dapat na payag kayong maperwisyo kayo. Payag ba kayo, mga kapamilya? Na maperwisyo. Naperwisyo ka ba, Pam? Hindi naman, ano?
1: Ako kasi nag-MRT. Kaya sinwerte din na hindi naapektuhan ng traffic nung may humambalang na bus.

0: Yes.
1: Ayun. Eh, swerte na lang at may MRT kahit.
0: Pero papaano yung mga nagko-commute talaga?
1: Correct. Yung mga naka-motorcycle taxi yes. lang, mga naka-bus, naka-jeep, di ba?
0: Yung mga nagde-negosyo din.
1: Eh, mamaya, makikibalita po tayo kung ano na nga po ang lagay ng rally na Iglesia ni Cristo na inilipat po from People Power Monument to Liwasan Bonifacio sa Maynila. Mamaya, makakausap po natin si Police Major Philip Ines ng Manila Police District. Tayo po ay magbibigay daan muna sa ilang pumahalaga mensahe. Tayo magbabalik dito pa rin sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
2: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted! Issue Spotted!
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
9: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na

0: muna ako din buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Hindi bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
5: Gabi!
6: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
1: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Issue Spotted.
7: Kaya po tayo may ganang drum roll dahil espesyal ang ating naging partner for only for today. Kasama pa rin po natin dito sa Issue Spotted, the one and the only
8: Radyo Patrol Pamela Vasquez. Tambalang Bibi.
7: Meron pang the Radyo Patrols eh. Grabe talaga. Oh, thank you, Pam. Tayo ay magkasama today. Pero syempre, hindi lang naman si Pam ang Radyo Patrols.
8: Yes.
7: Dahil meron pa tayong tatanggapin na ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Kamustahin na natin ang sitwasyon ng Iglesia ni Cristo Rally dyan po sa Liwasan Bonifacio sa Maynila. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Nizon. Bert!
9: Tony, Pam, nagsimula na ngang umabot o mag-oversteal sa harap ng Liwasan Bonifacio ang mga tao na dumadalong ngayon dito sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasan Bonifacio. Sa latest crowd estimate ng Manila City DRRMO ay umabot na sa mahigit 12,600 ang crowd estimate sa mga sandaling ito. Dumami yan kanina kasunod ng pagsisimula ng programa kaninang alas 4:30 ng hapon. Isa nga sa mga nagbigay ng talumpati kanina, si Batangas Representative Leandro Relibiste, at kanyang binigyan din sa kanyang talumpati ang kanyang buong pagsuporta sa hangarin ni Senador Dante Marcoleta na ngayon ay nahaharap sa napipintong kaso. Ayon kay Relibiste, hila selective justice ang ipinatutupad sa bansa.
10: Ito ay nakikisa sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na dapat ang mga tunay na may kasalanan sa bayan ay managot at hindi dapat ipatupad ang selective justice sa ating bansa.
9: Tony, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa yung kanilang programa dito sa Liwasan Bonifacio at wala pa namang naitatalang untowards incident ang Manila Police District mula nag-umpisa itong kanilang programa kanina. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
8: At susunod naman na report, testimonya ng walong dating bodyguard ni Zaldy Co gagamitin sa kasong inihahanda laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan sa Ombudsman. Balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
11: Pam, Tony, makatutulong sa Ombudsman ang testimonya ng mga nagpakilalang dating bodyguard sa bagman ni Zaldy Co lalo sa investigasyon sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, 8 sa 18 tinaguriang Maleta Boys ang sumailalim na sa interogasyon sa Ombudsman at nagawa na ng draft affidavit. Pero ani Clavano, hindi pa rin ito pinipirmahan ng mga dating bodyguards dahil rerepasuhin pa ito ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Noong June 20 pa dapat napirmahan ang kay Clavano, pero hanggang ngayon ay humihiling pa rin ang extension ng kampo ni Baligod bago ito pirmahan.
12: Seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. And as much as we want to keep moving forward with these cases, somehow there are always these blocks and challenges. And isa na to doon sa mga causes of delay.
11: Clavano, napansin din ng mga investigators

0: embajador na ang pagsasalaysay ng mga dating bodyguards, partikular sa paghatid ng pera kina Ko at Romualdez, ay categorical at consistent. Kaya para sa mas mabilis na usad ng kaso, hinimok ni Clavano ang mga dating bodyguard na pirmahan na ang affidavit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero, sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
3: Itong mission control natin, pinahirapan pa si Pam, nagkakabalubaluktot, nagkakatabi-tabingin na yung leeg sa kakatingin sa monitor dahil doon yung nilalagay at hindi dito. Oh, komot ba guest anchor lang natin si Pam ngayon na kailangan na baliin
1: isang
3: yung
1: isang lang naman.
3: Grabe. Buti na lang, very flexible ang leeg ni Pam.
1: Kailangan mag-exercise.
3: Kung ako yan, Pam, di nababal.
1: Parang yan na yung sa horror, yung sa The Grudge War, sa Dako.
3: Paano ba ngayon? Umiikot ng 360, gano'n? Huwag naman gano'n. Pam, tinatakot mo naman ako. Don't do that. Saka si Pam is gigil na gigil dun sa stress dunking ni partner Rica. Kanina pa niya chinochok talaga. Ano? Kanina pa sinasakal si stress ducky. Sino ba yung hinahabol na gaze natin na mission control? Si ano ba? Police Major Pilipinas? Tama ba? Where's everybody? Eh bakit yung kaisa-isang alay natin sa altar na lang ang naiwan dito sa mission control? Ah, dyan pala si Ken doon. Where's the Police Major Pilipinas? Already? Nandiyan na? Ah, sige, tawagin ko na, ha? Okay. Ay, magandang gabi po, Major, si Tony at saka si Pamela po.
4: Yes, Sir Tony.
3: Yes.
4: Pamela, isang mapagpala at kalmadong gabi po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong program.
3: Salamat, salamat po. Kamusta po ang pag-monitor natin ng sitwasyon sa Liwasang Bonifacio? Sabi po sa report sa amin, umabot na daw ng 11,000 yung mga tao doon.
4: Yung ating pong last bulletin nito, Sir Tony, doon po sa ating pagka-crowd estimate base po doon sa ginagamit nating pangbilang, ito po, kanina po, meron po tayong may bulang 4,000 po. At sa ngayon, wala naman pong anumang kagirapang pumupukaw sa ating kamalayan. Api nga po, maayos po na nagaganap yung pagtitipon ng ating mga kapatid na INT dito po sa may Liwasang Bonifacio.
3: Okay.
1: And hanggang anong oras nga po ulit itong kumbaga pinayagan na mag-rally, sir? And possible pa po ba na mag-extend pa itong protesta nila?
4: Mama, Pamela, ito pong Liwasang Bonifacio ay Freedom Park po ito. Depende po sa kanila pa kung hanggang kailan sila mag-i-stay dyan. Sa atin lang po dito, meron na po tayo mga nilatag na mga contingency plan at yung presence po ng police natin dyan para lang po dito sa traffic management control natin, yung security po ng lugar. Pero pagdating po doon sa kung hanggang kailan po sila, ang magpapasya na po niyan yung organizer at saka siyempre po yung ating lokal na gobyerno.
3: Opo. Major, sa ngayon ho ba, ilan na ho ang bilang ng tauhan po ng MPD na nakaposti po sa lugar na yan?
4: Sir Tony, hindi lamang po dyan sa Liwasang Bonifacio, meron tayong mga nakadeployed na mga PNP personnel. Kung saan, meron pa po pa tayong ibang lugar na pinapansaya dito sa lungsod ng Maynila. Hindi po natin binibigay yung exactong bilang dyan, pero sapat po yung ating mga bilang ng ating hanay dyan. Hindi lamang po yung ating PNP, katulong din po natin yung mapang mga ahensya ng gobyerno, katulad po ng MMDA, meron din po tayong Bureau of Fire Protection, at nandiyan din po yung Philippine Coast Guard.
3: Okay. So ngayon naman po, yung pag-obserba rin po ng yung mga lumalahok, wala naman po kayong nakikita. Kasi dun sa People Power Monument, nakakalungkot lang, yung iba daw na mga dumadaan dun ay hinaharas. Kasi mayroong nag-viral nga, isang motorcycle rider, inagawan pa daw ng susi sa motor. Pero as far as you can tell po, Major, wala naman pong posibilidad na maulit po yung mga ganong insidente dyan.
1: Aggression po, incident ng aggression.
4: Sa atin po, naniniwala po tayo na may tatawid po natin ang maayos ito. Katulad nga po, sabi nga natin nung nakaraang malaki ang pagtipon ng ating mga kapatid na INC dyan po sa Bayloneta. Malaki pong bilang yan, pero naging maayos naman po at organisado. Ito din po ang in-expect natin na ngayon na magiging ganito rin po yung kalalabatan natin. At sabi nga po, meron tayong mga naunang pakiusap sa kanila. Kulto kagabi nung nalaman natin nga pupunta po sila dito sa lungsod ng Maynila. Meron na po tayong mga nilatag na mga iba-ibang mga estratehiya katulad po at ng pagbibigay sa kanila ng pwede nila ang lugar na pagparadaan ng kanilang mga sasakyan. At kung sakaling pupulangin pa punto, meron po tayong mga lugar na pwedeng pagdalahan para po maipsa natin yung pag-isip ng daloy ng trapiko dito po sa lungsod ng Maynila. Sir Tony, meron na po tayo, may nauna na po tayo mga pagsasarado ng kalsada kung saan po

0: nga po ang humingi tayo ng paumanhin at pangunawa sa ating mga kababayan na naapektuhan po nito. Ganun pa man po, ito po ginagawa lang natin na basic security measures para pantay lang po natin ang katatagan po ng lungsod ng Maynila.
1: So, sa makatuwid po ba, Major, dahil po walang kasiguruhan kung matatapos na rin ngayong gabi ang kanilang aktibidad dyan sa Liwasan Bonifacio, hanggang bukas po, mananatiling sarado pa rin yung mga ibang road closures?
0: Dito po, Sir Tony, sa may area po ng Liwasan Bonifacio, wala pa po tayong mga sinasaradong kalsada.
1: Okay.
0: Ang nabanggit ko po, dito po sa may bisinidad ng kanyang palat, meron po tayong mga kalsada na sinarado dyan. Pero dito po, iwasan muna po natin, tinitignan po natin ang gumagawa pa natin ng paraan na wag po natin munang isarado yung mga kalsada na alam natin kung pag sinarado natin kung ano po magiging dulot nito. At sa ngayon po, maganda pa naman po, meron lang medyo may pagbigat pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang daloy ng mga sasakyan dito po sa lugar.
2: Kamusta naman po yung weather dyan, sir? Kasi ka dito kanina, medyo maulan, malakas yung ulan.
1: Malakas ang buhos ng ulan,
0: Yes, Pamela, may pagkulimlimang po at may pagbabantak po ng ulan. Pero sabi ko nga po, hindi naman po tumuloy doon. At panawagan din sa ating mga kababayan, magdala po kayo ng mga pananggal sa init at sa ulan. At sabi ko nga po, nandiyan po yung inyong kapulisan. Pagka may kailangan po kayo, magulat po ng mga, kung kailangan nyo po ng mga tawag sa pagdating po sa mga medical. Meron po tayong mga naka-standby ng mga medical personnel dyan kung kakailangan nito po.
1: Very good. Major, matanong ko lang, dahil nag-suspend ata ng klase today sa Maynila, yun ho bang pag-suspend, meron ho ba kayong rekomendasyon din na ginagawa? Sa panig po ninyo sa MPD, kung makakapag-rekomenda pa rin kayo ng class suspension tomorrow o wala naman ho kayong ganung anong tawag dito? Input sa LGU.
0: Posisyon po ito ng ating buting ama ng lungsod ng Maynila. At alam naman po natin, napakaraming estudyante po rito sa Maynila. Ang ispray niya po natin, may kalahating minyon po yan. At alam naman po natin na pag may mga ganitong pagdilos, maapektuhan po yung ating mga mag-aaral. At maaga pong nag-announce yung ating ama ng lungsod ng Maynila. At ito po ay nakatulong ng dito po sa daloy ng traffic. Alam natin, pag sumabay pa po yung mga pagpasok ng mga estudyante dyan, alam po natin kung ano po yung mangyayari. Magkakaroon po ng pagbubuhol ng daloy ng traffic.
1: Ganun
0: pa man po, katulad po ng binanggit ko kanina, Sir Tony, Ma'am Pamela, meron naman po tayong mga contingency plan na nilatag dyan. At meron po tayong mga marshal na tutulong sa ating mga kababayan at yung ating mga kapatid na IFC. Kung saan po sila dapat pumarada para hindi naman po makahigpil doon sa daloy.
1: Pero ang tanong ko lang po, Major, no? Ang kapulisan po ba natin ay merong input para po ma-advise si Mayor Isko Moreno kung kinakailangan pa po na magkaroon muli ng class suspension bukas? May mga ganong advice po ba kayong maaring ibigay?
0: Yes, hinihinga naman po tayo ng suggestion ng ating butihing ama ng lungsod ng Maynila. At kung nakikita na naman po na tama po yung ating mga binibigay po na suggestion, ginagaling niya po ito at in-execute niya.
1: Okay.
0: At kung po, namita natin nagkaroon po ng suspension po ng klase para bigyan naman po natin ang pagkakataon yung mga estudyante natin na hindi po maipit dito sa mga kakasadahan natin sa lungsod po ng Maynila.
2: So kumbaga po, sir, hindi pa naman po nakikita sa ngayon with the development nga din po dyan sa Liwasan Bonifacio na wala pa namang need to suspend din po for another day tomorrow.
0: Pakiulit, Ma'am Pamela, medyo mahina lang po pagpasensya nyo na po. Ano po yung tanong nyo?
2: So far po ngayon, sir, wala pa pong, kumbaga hindi pa po kailangan na mag-suspend naman for tomorrow po na classes.
0: Hinihintay po natin kung may ganun pong pronouncement yung ating bituhing mayor. Ang atin lang naman po dito, naglalatag po tayo ng seguridad. At kung meron man pong ganun, alam po natin makakabuti po ito para doon sa ating mga kababayan.
1: Sige. Anyway, at mabuti na rin. At so far, mapayapa pa naman ang nagiging aktibidad ng mga taga-Iglesia ni Cristo dyan po sa Liwasan Bonifacio. Aasahan po natin na mananatili pa rin na gano'n ang sitwasyon. Major, maraming salamat po muli at magandang gabi po sa inyo.
2: Thank you po.
0: Maraming pong salamat, Sir Tori, Ma'am Pamela, sa pagbibigay ng pagkakataon. Panawagan na rin po dun sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa nagkikilos protesta. Kung sakali po may mapapansin po kayong mga kahinahinang mga individual base po sa mga kinikilos at galaw nila, ipagbigay alam niyo po agad sa otoridad.
1: Okay, may tatawagan bang numero, Major?
0: Yes po, gamitin niyo po yung numerong 911 at hindi lamang po yun, makikita niyo naman po yung mga presensya ng ating mga pulis doon sa paligid po ng ating Liwasang Bonifacio. At kung kailangan niyo po, puntahan niyo lang po at magkakaroon po kayo agad ng kagiat na action.
1: Alright, very good.

0: Good to know. Police Major Philip Ines, maraming salamat po muli, sir. Thank you po. Si Major Philip Ines, tagapagsalita po ng Manila Police District Public Information Office. Tama-tama kasi nung buti na lang at sinabi nung mga magulang ni Major. Ano po ang pangalan ng anak? Philip po. Philippines.
1: Yes, Ines. Sakto.
0: Tapos meron din siyang kapatid, si Mar. Marine. So, di ba, si, masasanay na si Pamela every year.
1: Kaya wala pa akong entry ngayon.
0: Meron, yung UMIC.
1: At least may isa.
0: Sige, easy ka na entry. You have 35 seconds left. Hindi, loko lang. Sino-sino ba mga nasa iyong scripage, Pam? Sa dulong pahina na iyong scripage na mga babatiin mo today ng mga birthday. Sino-sino dyan? Happy birthday!
1: Happy birthday po kina Genelisa de Guzman.
0: Ellie Lim.
1: And Jay Carpio at...
0: Sino ba? Lavinia Paulco. Siyempre, ikaw, wala ka bang babatiin sa mga fans mo, Pamela Vasquez?
1: Binabati ko lang po yung
0: Sino?
1: Parents ko sa Nagoya, Japan.
0: Doon ba sila naka-base?
1: Yes.
0: After
1: work, nagmo-monitor po sila sa
0: atin. Sa Japan talaga sila naka-base.
1: Yes.
0: Konnichiwa, Oto-san, Oka-san. Ay, grabe. Tapos siyempre si Kabalen Zosie Mugazmin. Ay, sabi niya, Kabalen, hindi po si Rika ang kasama ko ngayon. Si Pam po ito, ha? Ang sabi niya, birthday greeting, shout-out, congratulations, Angel Joseph Gasmin. Ay, nakatapos na siya ng Bachelor of Science in Business Administration Marketing Management.
1: Congratulazione!
0: At congratulazione din kay Dr. Susana Torres, ang bagong Assistant Dean ng College of Business and Accountancy. Sister-in-law daw niya ito. Congratulazione sa inyong lahat.
1: Congrats.
0: Christine Enoho, happy birthday kay Christine. Ayun, si Christine In din ang last name niya. Parang Philippine at saka Marine. Ito, Christine naman. Ay, grabe. All the ins in the world are there. In na in sila lahat ngayon. Mga kapamilya, thank you so much na kami po ay sinamahan nyo, the Vasquez-Velasquez tandem for today.
1: VV tandem.
0: Tingnan natin kung mauulit ito pag nagkasakit ulit. Huwag naman.
1: Partner, po,
0: partner
1: Rico
0: Gamble soon. Kakanenturing Tony Velasquez.
1: At Radyo Patrol Pamela Vasquez.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
6: Ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
5: Alvin El Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
9: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
10: Tulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating mang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Biyernes, July 3, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo tinapos na kagabi. Pagkasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Margoleta, tuloy pa rin.
1: House prosecutors handada para sa paglilitis ni Vice President Duterte. Impeachment trial ng Vice Presidente posibleng umabot sa Korte Suprema.
0: Nagpakalat ng fake news sa umunay banta sa paaralan sa Quezon City. Inaalam na dalawa pang biktima ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Inilibing na.
1: Pangulo Marcos Jr. ikinalugod ang upper middle income country status ng Pilipinas. Piso, bagya lumakas kontra sa dolyar.
0: Sa lalawigan, 17 arestado sa ilegal na pagmimina sa Camarines Norte.
1: At sa ating balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala pasok sa third round ng 2026 Wimbledon Open. Australian player Maya Joint tinalo ng Pinay.
0: Magandang umaga, kapamilya. Ngayon po ay Biyernes, kumpleto mong 20. Siyempre, ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good
1: morning! Magandang madaling araw, gising, kilos, bangon. Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano.
0: Sa oras po nating 4:04, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam dulot ng mga pag-ulan at pagtapyas ng alokasyon para sa mga residente ng Metro Manila. Sa monitoring ng Bulacan Disaster Risk Reduction and Management Council, sumampa sa 160.34 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon, ulayan sa 159.96 meters noong Miyerkules. Ulan ng tinapyasa ng National Water Resources Board sa 48 cubic meters per second, mula sa 50 meters per second ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water matapos bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Sinuspindi rin ang pagbibigay ng tubig sa mga palayan sa Pampanga at Bulacan. Wapila naman ang NWRB sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dahil sa pagbaba ng water level sa Angat Dam at nakaambang El Nino.
2: Basta AM, DZMM!
3: Ulat, ulat, panahon, panahon.
1: Binabantayan po ng PAGASA ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bavi. Inaasahan lalakas pa bagyo na halos 4,000 kilometro ang layo sa bansa na posibleng maging super typhoon pagpasok ng PAR sa Miyerkules at tatawaging Inday. Inaasahan hindi ito magla-landfall pero palalakasin ang habagat na magdadala ng pag-ulan.
2: Basta DZMM!
0: Sa ibang balita naman, tinapos na ng Iglesia ni Cristo o INC ang tatlong araw na rally dito bilang pagkondena sa 7 pagsampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Margoleta. Sinimulan nito sa surprise ang protesta noong umaga ng Martes sa EDSA People Power Monument kung saan maraming motorista ang naapektuhan ng mabagal na trapiko matapos magtipon ng mga miyembro ng INC at hiyambalang ang mga bus sa sasakyan sa EDSA. Lumipat sila sa liwasang Bonifacio kahapon matapos bawiin ng QCLGU ang permit para sa pagdaraos ng rally sa EDSA. Ayon sa MPD o Manila Police District, umabot sa mahigit 8,000 ang mga lumahok sa protestas ng INC sa liwasang Bonifacio. Inanunsyo ni INC spokesperson Edwil Zabala na tinatapos na nila ang protesta at tumaas ang naiparating sa mga kinauukulan ang kanilang mensahe. Samantala, pinasalamatan ni Zabala ang mga personalidad na nakiisa at nagsalita kabilang sina Senator Robin Padilla, dating presidential spokesperson Salvador Panelo, gayon din ang mga otoridad na pumayag para sa kanilang pagtitipon. Tatlong araw na pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, naging mapayapa, narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
4: Iniulat ng Philippine National Police na naging pangkalahatang mapayapa ang pagkatapos ng tatlong araw ng public assembly na inorganisa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na isinagawa mula Hunyo at 30 hanggang bandang alas 7 ng gabi. Kagabi, ng Hulyo 2 sa taong kasalukuyan. Sa buong tatlong araw ng aktibidad, nanatiling naka-alerto ang pulisya upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko habang ginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan na mapayapang magtipon. Bagamat may ilang maliliit na insidente na naitala sa unang araw ng pagtipon, ay agad itong naaksyonan at sunod sa umiiral na batas. Binigyan din ng PNP ng disiplina at kooperasyon ng mga organizer at kalahok kasama ang pagiging profesional ng mga pulis, augmentation forces at iba pang katawang na ahensya ang naging susi sa matagumpay na pagkatapos ng pagtipon. Nagpasalamat naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. sa lahat ng police personnel, augmentation forces at iba pa sa kanilang pakikiisa, pasensya at paggalang sa kaayusan. Muli namang tiniyak ni Nartates na nanatiling nakatuon ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng kanilang mandato ng may profesionalismo at paggalang sa batas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Isa pang report. Pagsasampag ang kaso laban kay Senator Barcoleta o Barcoleta, tuloy pa rin ngayong Linggo. So dapat today to kasi Friday. Mamaya na. Yung part-

0: Wala kasi na. Kung hindi siya itutuloy ng ombudsman niyan mamaya ang magiging dating ay naging epektibo yung panawagan ng INC.
1: Umatras sila. Dalawa o manong contractors iniimbestigahan naman ng ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: Kinumpirma ng ombudsman na on track o tuloy pa rin ang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Marcoleta sa kabila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang umano'y pagsuporta at pagkondina sa posibleng pag-aresto sa senador. Kaugnay naman sa naging pahayag ni Marcoleta na handa siyang magpa-aresto, sinabi naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na hindi naman sila ang mang-aaresto. Ang trabaho lang anya ng ombudsman ay ang pagsasampa ng kaso sa korte at hindi na nila jurisdiction ang paghuli sa senador. Samantala, papasagutin na ng Office of the Ombudsman si Tarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera at Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang matapos umakyat sa preliminary investigation ng mga reklamo laban sa dalawang tinaguriang kontraktor o mga kongresistang umano'y kontratista. Ayon kay Clavano, ang reklamo sa mga kongresista ay nag-ugat sa conflict of interest. Binigyan din ng opisyal na bawal na magkaroon ng construction firm ang mga congressman dahil may impluwensya ang mga ito sa pambansang pondo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, tiniyak ng PNP CIDG na nakahanda itong arestuhin si Marcoleta sakaling masampahan ng kaso at maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ayon kay Police Colonel John Giagi, hepe ng CIDG-NCR, handa ang CIDG at ang buong puwersa ng PNP na ipatupad ang warrant of arrest laban sa kahit na sinong personalidad.
3: Basta AM-MM.
0: Naalarma ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPW Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo na nasorpresa sila na gagawing testigo si Bonoan lalo't hindi nito nabanggit ang dating House Speaker sa mga testimonya ng dating kalihim. Nalindigan si Fajardo na walang ebidensya na magtuturo kay Romualdez na may kinalaman ito sa flood control scandal. Samantala, plano ng Office of the Ombudsman na gamitin ang testimonya ng 8 sa 18 bodyguard ni dating Congressman Zaldico laban kay Romualdez. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na consistent at categorical ang testimonya ng mga ito matapos mga panayam ng kanilang mga investigador. Nadedelayan niya ang investigasyon dahil hindi pa napipirmahan ng mga ito ang kanilang testimonya.
3: DZMM!
1: Oras natin, 11 minuto makalipas ang 4 na madaling araw, ini-archive ng Sandigan Bayan ang kasong graft na kinakaharap ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Base sa resolusyon ng Anti-Graft Court, bigo ang mga otoridad na maaresto ang wanted na si dating kongresista 6 na buwan matapos ilabas ang warrant of arrest laban kay Ko. Bubuhayin ang kaso laban kay Ko sakaling maaresto at maisailalim ng jurisdiksyon ng korte ang nagtatagong dating Ako Bicol Party List Representative. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Nauhan Oriental Mindoro na pinondohan ng halos 300 milyong piso. Nakakulong na ang mga dating opisyal ng DPWHB Maropa na mga kapwa-akusado ni Ko habang pinaghahanap ang iba pang akusado kabilang ang dating kongresista. Noong Abril, isinailalim sa custody ng Czech Republic si Ko matapos pigilan ng tangkaing pumasok sa Germany. Pinaniniwala ang kasalukuyang nasa France si Ko kung saan humihingi ito ng political asylum.
3: Basta AM, DZMM!
0: Hindi naghain ng komento sa pretrial order ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel. Ayon kay Attorney Benjamin Colosa Jr., legal spokesperson ng House Prosecutors, walang issue sa pretrial order na kailangan sagutin at iniiwasan din nilang magamit ito para madelay ang impeachment trial ni Vice President Sir Duterte na magsisimula na po yan sa Lunes. Para kay House Prosecutor Terry Redon, posibleng talakayin ng Senate Impeachment Court ang manifestation ng mga taga-usig. Igigit pa rin ang mga taga-usig na mabuksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaban ng tax records ni Vivi Duterte at Mr. na si Attorney

0: Ulan ang isang impeachable official. Sinabi nila retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna at dating Senate President Franklin Drilon na posibleng umakyat sa Korte Suprema si VP Duterte sakaling i-convict siya ng mga senador kahit hindi na abot ang 16 na boto. Maituturing nila ito bilang pag-abuso sa kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na maaaring questionin sa Korte Suprema. Pero naniniwalang ilang ekspertong hindi na makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni VP Duterte. Iginit ang defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona na si Attorney Jose Roy na malinaw na nakasaad sa konstitusyon na Senado ang may jurisdiction sa impeachment trial kahit hindi na makikialam ang Supreme Court sa proseso. Nauna nang hiniling ng kampo ng vicepresidente sa Senado na ibasura ang 4 na articles of impeachment dahil sa sinasabing paglabag sa mga probisyong nakasaad sa konstitusyon.
1: Basta AM, DZMM!
2: Nakaamba ang panibagong dagdag presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Base sa 3 araw na trading sa world market, 80 centimos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel at piso naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina bumaba ng 70 centavos kada litro. Umpiyasa naman ng Jetty Petroleum na bababa ang presyo ng langis sa huling 2 araw ng kalakalan dahil sa pagbabalik ng Amerika at Iran sa negotiating table para wakasan na ang digmaan sa Middle East. Naglalabas na rin ng price range ang Department of Energy na pinagbabatayan ng mga oil company kung tataas o bababa ang presyo ng langis.
1: Basta AM, DZMM!
0: Ikinalugod ni Pangulo Marcos Jr. ang upper middle income country status ng Pilipinas. Iniangat ng World Bank ang Pilipinas bilang upper middle income country mula sa lower middle income status matapos mahigitan ang gross national income per capita threshold ng gross national income ng Pilipinas dahil sa paglago ng ekonomiya at reporma ng pamahalaan. Bukod sa Pilipinas, iniangat din sa upper middle income country status ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam. Sinabi ng Pangulo na resulta ito ng epektong economic policies na pinuporsige ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 4 na taon. Kumpiyansa ang Pangulo na lalakas ang kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa bansa dulot ng pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country status. Samantala, maaari tumaas ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ang itaas ng World Bank ang Pilipinas bilang upper middle income country. Tumaas ng halos 6 na sentimo ang piso na nagsara sa palitan sa 61 pesos and 56 centavos kahapon kumpara sa 61.62 centavos naman noong Miyerkules. Naniniwala bang eksperto na makatutulong ang classification ng Pilipinas bilang upper middle income country para makahikayat ng mga investor?
1: Basta AM, DZMM!
2: Sa ibang balita naman, nakikipaugnayan na ang Quezon City Police District sa PNP Anti-Cybercrime Group para matukoy ang nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa sinasabi banta sa seguridad sa bagong Silangan High School sa Quezon City. Naglabasan sa classroom ang mga estudyante habang napasugod naman sa paaralan ng mga magulang dahil sa muna'y narinig na putok ng baril. 5 estudyante ang nahirapang huminga matapos magpanik na agad ding nilapatan ng atensyong medikal. Nilinaw ng QCPD na walang pamamaril o pananaksak sa paaralan habang iginit naman ang principal na bumagsak na boulder o malaking bato sa kalapit na construction site ang posibleng narinig at hindi putok ng baril. Hinigpitan na ang seguridad sa paaralan habang tiniyak naman ang QCPD na pananagutin ang nagpakalat ng maling impormasyon. Samantala, paaralan sa Cebu City na bulabog dahil din sa banta ng pamamaril.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balita ang kumpirmaro sigurado mula Cebu. Halip niya ni Perez, Ani!
3: Inilikas na isang pribadong paaralan sa Tahayanan Central Cebu City ang mga estudyante nito matapos makatanggap ang pamunuan ng paaralan ng banta ng pamamarin sa pamamagitan ng isang online post. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, may isang social media post na nakatuon sa paaralan. Nakasaad sa post na nakasulat sa Cebuano na paparilin ang mga freshman. Agad na nagsagawa ng mga hakbang sa seguridad ang mga otoridad at mga emergency responder. Nakipag-unayan sa pamunuan ng paaralan at nagsagawa ng threat assessment upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nakumpirma na estudyante rin ang gumawa ng nasabing post at isinaalalim na ito sa imbisikasyon. Pinaigting na din ang seguridad sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat!

0: Manny Perez. 420. Nagbanta ang Department of Education na makikick out o masususpindi ang mga estudyante na nasa likod ng banta sa seguridad ng mga paaralan. Naalarma si Defense Secretary Sani Aggara sa mga kaso ng insidente sa mga paaralan at sineseryosoan niya ng kagawaran ang mga natatanggap na banta. Ipinauubayan ng kalihim sa mga local government unit ang pagpapatupad ng mga plano at matiyak ang seguridad sa mga paaralan. Hiniling na ni Aggara ang tulong ng PNP at Department of Information and Communications Technology sa pag-alam kung sino ang mga responsable sa pagpapakalat ng mga banta sa mga paaralan.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras po natin, kapamilya! May 4:20 na po na madaling araw ngayong Biyernes. Kilos gising bangon na po sa mga may pasok. At syempre po sa mga estudyante po natin, mag-ingat po kayo sa inyong pagpasok. Sa mga driver-chuper po natin, ingat-ingat din po sa inyong biyahe. Good morning sa mga nakatutok na kinig po sa amin, DZMM Radio Patrol 630 at syempre DZMM Teleradio.
2: Good morning!
0: Mag-message at magpabate. Mag-message na po kayo sa aming Viber number na
3: 0919-278-3000.
0: Mamaya babatiin po namin kayo. Magandang morning at happy weekend. Yan ha. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Tatlong suspect sa pagpatay sa dating Vice Mayor at anak nito sa Leyte, sinampahan ng reklamo sa piskalya.
3: Tubig na may kasama ang putik at bato, rumagasa sa South Cotabato. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kapi.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
6: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo. No? Hello.
4: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: 424. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo tinapos na kagabi. Pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Barcoleta, tuloy pa rin.
1: House prosecutors handa na para sa paglilitis ni VP Duterte. Impeachment trial ng Vice Presidente posibleng umabot sa Korte Suprema.
0: Nagpakalat ng fake news sa muna'y banta sa paaralan sa Quezon City. Inaalam na, dalawa pang biktima ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Inilibing na.
1: Pangulong Marcos Jr. ikinalugod ang upper middle income country status ng Pilipinas. Piso bagay lumakas kontra sa dolyar.
0: Alas 4.25, alamin po natin magiging lagay ng panahon ngayong araw at syempre sa weekend.
2: Ulat. Panahon.
0: Makakausap natin live si Sir Albert Badrina. Mula po yan sa pag-asa, Sir Albert. Good morning.
3: Good morning.
0: Good morning, sir.
4: Good umaga po. Gini sa lahat ng mga tagapakinig natin. Today po, until weekend, generally fair weather sa malaking bahagi na ating bansa. Medyo mahina po yung habagat ngayon or yung southwest monsoon. Kaya po, in-expect natin medyo maliit yung mga posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Gayun pa man, posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. So ngayon po, wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero po asahan natin, next week may in-expect po tayong papasok na bagyo. Within the day po, magpapasok na siya dun sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. So mas magkakaroon na tayo ng mas specific na mga information. So ngayon po, mahigit 3,000 kilometers away pa po itong typhoon category na po siya. No? So in the next few days po, magkakaroon tayo ng mas mga detailed pa na information dito sa papasok na bagyo next week. But in the meantime, in the next few days until this weekend, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa, except for the usual localized rain showers and thunderstorms.
1: Ayan. So, medyo pwedeng maglaba, pwedeng magkulap pala ngayon.
4: Kasi tama.
0: By next week pa, kamo yung ano, yung posibleng pagtama ng super typhoon, Sir Robert, no? Saan ano to? Saan lugar ito tatama? Based sa forecast
4: ngayon,
0: na pag-asa.
4: Sa ngayon, typhoon siya at may malaki nga yung posibilidad na mag-super typhoon to. Pero sa ngayon, ang pinapakita ko sa Extreme Northern Luzon. So, aside from the possible impact nung bagyo sa Extreme Northern Luzon, isa rin dapat ating bantayan, possible na maging maulan next week, lalo na bandang middle of the week, mga Wednesday onwards, dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, dahil naman sa habagat. So, babalik yung habagat next week dahil dito sa malakas na bagyong paparating.
1: So, combination yan, bagyo plus habagat.
0: Parang Karina, partner, nung nakaraan, di ba? Yung bagyong Karina.
4: Oo, tama. Ang galing ng memory ni Sir. Yung bagyong Karina.
0: Binaha yung Manila eh.
4: Yes. So, yun yung paghandaan natin. So, hopefully, the next few days kasi, in-expect po natin na generally fair weather. So, sana makapag-prepare tayo, lalo na sa mga banta po ng mga flash flood. So, maginisa tayo ng mga ano, ng mga drainage natin.
0: Alright. Sir Robert, maraming salamat po.
4: Maraming salamat. Magandang umaga.
0: Yan po si Albert Padrina, ang pag-asa weather forecaster. TTZMM,
2: numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Para naman po sa ating Ulat Kalusugan, nakatutulong ang paglalakad ng 5 minuto kada oras upang mapabuti ang energy, mood at productivity. Batay sa pag-aaral, ang madalas na pag-upo ay may masamang epekto sa kalusugan pero ang maikling walking breaks ay nagsisilbing reset ng katawan at isipan. Lumalabas sa pag-aaral na maregular na naglalakad kada oras ay nakararanas na mas mataas na energy, mas magandang mood, mas kaunting pagkapagod at bahagyang pagtaas ng productivity. Paalala ng mga eksperto, hindi nito napapalitan ang regular na ehersisyo gaya ng 150 minutes na physical activity kada linggo. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Friday morning. Lakad na, lakad, lakad!
2: Agri-Balita! Agri-Balita!
5: Good morning!
0: Good morning!
5: Good
0: sa ating
5: morning.
0: Kapamilyang magbubukid!
5: Good morning!
0: Sa ating kapamilyang mangingisda, magandang morning po sa inyong lahat.
5: Good
0: sa ating
5: morning.
0: Agri-Balita, makatanggap ang National Food Authority ng 184.2 million pesos na pondo. Mula po yan sa Japan para mapapagawa.

0: Puti ang grain testing sa bansa. Isusulong ang proyekto para manatili ang kalidad ng bigas at mais at papalakas pa yung food security sa Pilipinas. Kabilang sa gagawin ang pag-upgrade ng mga laboratorio at pagpapahusay ng testing systems ng NFA sa iba't ibang rehiyon. Tatagalan 3 taon ang proyekto na naglayong gawing moderno institutional capacity ng NFA sa grains post-harvest processing sa pamamagitan ng product quality evaluation system. Muli, good morning!
1: Good morning!
0: Sa ating kapamilyang magbubukid.
1: Good morning!
0: At syempre po sa ating kapamilyang mangisda, yan pong ating agribalita on a Friday morning.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa oras po natin, 4:30, alas 4:30 na po na madaling araw, radsala na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada Probinsya. Probinsya. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan.
0: Naitala ang minor Strombolian activity at pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkang Mayon kahapon ng gabi. Ayon sa FIVOX, nagpapatuloy na sa ika-178 na araw ang effusive eruption ng bulkan na nagdudulot ng lava flow, pyroclastic density current o uson at rock falls. Nararating ang alert level 3 at pinagbabawal pa rin magpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone.
3: Sa South Cotabato, nagkaroon ng mudslide sa barangay Landan sa bayan ng Pulomulok matapos ang malalakas na pag-ulan na nagresulta ng pagkalubog ng ilang sasakyan at pagkasira ng mga ari-arian. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagdulot din ito ng pagbaha sa Purok Dam kaya na-stranded ang ilang motorista. Galing sa Mount Matutum, ang rumaragas ang tubig na may dalampotik at bato na tumabon din sa isang resort. Patuloy ang clearing operations ng MDRRMO upang alisin ang debris at maibalik ang daloy ng trapiko.
0: Sa Leyte naman, sinampa ng reklamong 2 counts of kidnapping with double homicide sa Provincial Prosecutor's Office ang 3 suspects sa pagdukot at pagpatay kay dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at anak nitong si Carlo. Nakakulong na sa Mayorga Municipal Police Station ang 3 suspect matapos subuko sa pulisya noong Hunyo at 30. Natagpo ang patay ang mag-amang Bohol sa bangin sa Silago, Southern Leyte matapos dukutin sa kanilang warehouse sa bayan ng Mayorga. Lumabas sa medical legal examination na nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang bagay ng katawan ang mag-amang Bohol.
3: Sa Zamboanga del Sur, naaresto ng mga pulis ang suspect sa pagmasaker sa kinakasamang barangay health worker at 3 minor de edad na anak sa barangay Lipatan sa bayan ng Josefina. Nasa kote ng mga otoridad si Frankie Camiging na nagtatago sa bahay ng kanyang ina sa bayan na Mahayag. Inamin na umano ni Camiging sa mga pulis ang pagpatay sa living partner na si Arlene Dumalte at mga anak nito na edad 12, 17 at 15. Grabe ito. Madalas umano mag-away ang mag-living partner dahil sa pagiging seloso ng suspek. Matatanda ang natagpo ang patay ang mag-iinang Dumalte sa loob ng kanilang bahay matapos muling mag-away ang biktima at suspek.
0: 433, bangkay na binalot ng packaging tape na tagpuan sa Negros Occidental.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang palitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental at ni Romeo Subaldo. Romeo.
4: Nakatali ang mga kamay, nakabalot sa tela at garbage bag bago binalot ng packaging tape ang bangkay ng isang lalaki nang matagpuan sa barangay Pakul sa Bago City sa Negros Occidental, Huwebes ng umaga. Isang nagtatrabaho sa taniman ng tubo ang nakakita sa bangkay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala. Ayon kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., ang hepe ng Bago PNP, posibleng nasa 2 hanggang 3 araw nang iniwan sa lugar ang bangkay. Sa inisyal na pagsusuri sa bangkay, walang nakitang sugat sa katawan ng biktima. May nakitang tattoo sa braso ng biktima na may nakasulat na Prince Gabriel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
3: 17 individual timbog sa ilegal na pagmimina sa Camarines Norte.
2: Pasada Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Camarines Norte, hatid ni Vince Villar. Vince!

0: Protesto ang 17 ng NBI, MGB at PNP matapos salakay ng isang minahan sa barangay Luklukan Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte noong Miyerkules, Hulyo 1. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, ilegal ang operasyon ng minahan dahil wala itong permit mula sa Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources na isang malinaw na paglabag sa RA 7942 o Philippine Mining Act of 1995. At RA 9516 na tungkol naman sa unlawful possession, manufacture, or disposition of explosives and explosive components. Nakumpiska sa lugar ang dalawang bako, cement mixer, water pumps, mga air compressors, generators, chainsaw, mga kemikal, iba pang makina at kagamitan sa paghuhukay at mga gamit pampasabog. Nakuha rin sa lugar ang 690 sako ng pinaniniwalaang gold ores at 17 piraso naman ng gold amalgam. Ang mga naaresto ay nasa kustodiya ng Jose Panganiban Municipal Police Station para sa nararapat na disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar! Sa Benguet naman, dalawang minero patay matapos makuryente sa minahan.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Benguet, hatid ni April Rafales. April.
3: Patay ang dalawang minero matapos silang makuryente sumandal sa isang blower machine na may kuryente dahilan upang makuryente siya. Nang makita ito ng 24 anyos niyang kasamahan, agad niyang sinubukang sagipin ngunit nakuryente rin siya. Nasaksihan ng ama ng isa sa mga biktima ang insidente at humingi agad ng tulong sa kanilang mga katrabaho. Agad namatay sa site ang 38 anyos habang binawian naman ng buhay ang 24 anyos habang ginagamot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales. Sa Baguio City, nakahanap ng bagong pagkukuna ng supply ng tubig ang Baguio Water District bilang maganda sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon sa BWD, ito ay sa pamamagitan ng 4 na bagong deep wells at pinalawak na rainwater harvesting facilities. 2 balon ang target matapos ang ngayong buwan at magamit sa Oktubre, habang 2 pa ang tatapusin bago matapos ang taon. Patuloy din ang monitoring ng BWD sa water supply at pagpapatupad ng mga proyekto para sa mas maayos na distribusyon ng tubig.
4: Alas 4.37 na po ng madaling araw, kinumpirma ng Office of the Provincial Veterinarian ang unang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Iloilo ngayong taon matapos magpositibo ang isang inahin at 4 na baboy sa bayan ng Barotac Viejo. Agad na rumisponte ang mga otoridad, nagsagawa ng disinfection at kinatay ang mga apektadong baboy matapos makuha ang resulta ng laboratory test. Ito na turing itong isolated case at wala umanong inaitalang ibang kaso sa mga kalapit na komunidad. Habang paiigtingin ng pamahalaang panalawigan ang biosecurity measures at monitoring laban sa ASF.
1: Sa Antique, sugatan ng isang lalaki matapos babangga ng tricycle at kalaunan ay mabundol ng isa pa motorsiklo sa bayan ng Sibalom na paupo sa kalsada ang biktima. Matapos babangga ng tricycle pero habang tinutulungan siyang makatayo, nabangga siya ng paparating naman na motorsiklo. Ayon sa rider, hindi niya nakita ang biktima dahil madilim sa lugar. Dinala sa ospital ang biktima at patuloy na ginagamot habang nagpapatuloy ang investigasyon ng polisya.
4: Sa Camarines Sur naman, guro patay matapos mabangga o matapos siyang bumangga ang minamaneho motorsiklo sa nakaparadang region, si Vince Villar. Vince!
0: Dead on the spot ang isang 27 anyos na babaeng guro matapos na bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang crane sa gilid ng National Highway sa Barangay Sagrada Pili, Camarines Sur, Miyerkules ng gabi, Hulyo 1. Kinilala ang biktima na si Angeli Dasmariñas, Teacher 4 ng Bicol High School for the Arts and Culture. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente dahil madilim ang paligid, dulot ng brownout na sinabayan pa ng malakas na pag-ulan. Posibleng hindi umano napansin ang biktima ang crane dahil wala umano itong early warning signs. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang guro na ikinasawi nito. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
4: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa Zamboanga del Sur, patay ang isang pulis matapos tambangan ng riding in tandem sa kahapon.

0: pagbaan ng highway sa Barangay Tikwas sa bayan ng Dumalinaw. Ayon sa investigasyon, minamaneho ng biktimang si Patrolman Arbejo Hornadal ang kanyang motorsiklo ng sundan at pagpabarilin ng mga salarin. Nilima sa mga sospek ang perang niloan ng biktima bago tumakas. Patuloy ang investigasyon sa krimen pero inihinalang na tunugan ng mga sospek na may bit-bit na malaking halaga ng pera ang biktima.
1: 4:40 na po. Damadaling araw sa aming pagbabalik. Quezon City Councilor na umano'y nanigaw sa taon ng LTO, iimbestigahan.
2: Ito mo yung video nun?
1: Oo,
2: may papalo-palo pa sa sasakyan. Ngayong iimbestigahan ka, sasagbihin mo, half-truth yung napanood na video. Pero nung binibideo ka, atapang atao.
1: Mm-hmm.
0: At lisensya ng driver na bumundol sa traffic enforcer, sinuspinde. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Kapi.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bago pa man sumikat ang araw,
1: Kape!
4: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita Troll Balita Alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Four na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Good morning! Dumalo ang mga House Prosecution Panel at Private Prosecutors sa MISA ilang araw bago impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinanganahan ni Monsignor Mel David ang MISA para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. Sa Immaculate Homilia, hinikayat ni Monsignor David ang mga prosecutor na gampanan ang kanyang tungkulin ng buong tapang. Gagabayan niya ang mga ito ng puong may kapal at espiritu sa santo sa pagtupad sa kanilang tungkulin para sa paghahanap ng katotohanan. Mabila naman si Monsignor David at isa sa mga complainant si Father Joselito Sarabia sa mga senator judge na bumoto sa katotohanan at batay sa mga ebidensya.
0: Iimbestigahan ng Quezon City Council ang isang konsehal nito na nanigaw sa tauhan ng Land Transportation Office sa kasagsagan ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Viral sa social media ang paninigaw at pagkompronta ni konsehal Ranulfo Ludovica sa LTO Traffic Enforcement.

0: Sir, na ginagawa ang trabaho sa paniniket sa mga sasakyan na ilegal na nakaparada sa EDSA. Bravo nga dun sa enforcer na yun. Kahit na napakarami, minamak na siya at kung ano-ano pinagsasasabi, wa ako pa kills. Titikitan ko yung mga naka-illegal parking na yan, magsisigaw kayo at gumawa man kayo ng eksena, keber.
1: Kahit konsyal ka pa.
0: Mm-mm. Magsasagawa ng impartial inquiry ang Quezon City Council para alamin kung naayon sa isang public official ang naging asal ni Ludovica. Malamang hindi. Bilang public servant, responsibilidad ng mga ito na maging professional at irespeto ang karapatan ng iba. Lalo't officer din yung LTO. Kumalat din sa social media ang video ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na sinisigawan ang mga LTO personnel, kaya't umaapela ang ahensya sa publiko na igalang ang mga tauhan ito at tumupad sa kanilang tungkulin.
1: Lisensya ng driver na buwangga sa traffic enforcer suspendido at pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office. Nagbabalik Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
2: Agad na inatasan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang paglalabas ng show cause order laban sa driver ng isang SUV na sangkot sa insidente ng pagbangga sa isang traffic enforcer ng Cebu City Transportation Office. Batay sa kuha ng CCTV footage at isinagawang beripikasyon ng LTO, lumabas na pinahinto ng traffic enforcer ang sasakyan habang ginagampanan nito ang tungkulin na tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko. Makikita sa footage na unang tumugo ng driver sa senyas ng traffic ng driver ang sasakyan. Dahil dito, inaatasan ang rehistradong may-ari at itinalagang driver ng sangkot na sasakyan na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division ng LTO sa itinakdang pagdinig upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa mga paglabag na improper person to operate a motor vehicle at reckless driving. Isinailalim na rin sa alarm status ang naturang sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Inilibig na ang dalawa pa sa mga namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa Holy Cross Memorial Cemetery, inilibing ang labi ni Joyen C. Separa kahapon, habang nitong Miyerkules ay inilibing naman si Nicole Daza sa Superior Memorial Cemetery. Dumalo ang kanilang mga kaanak at kaibigan sa paghahatid sa dalawang biktima sa kanilang huling hantungan.
1: Arestado ang tatlong Chinese sa sangkot sa iba't ibang krimen sa Baranyake, dinampot sa magkakahiwalay na operasyon ang 31 at 34 taong gulang ng Chinese na isinasangkot sa large-scale fraud at pagpapatakbo ng illegal online gambling. Natimbog din sa operasyon ang 32 taong gulang na Chinese na natuklas ang overstaying sa Pilipinas at may hold departure order. Dinala na sa holding facility ng Bureau of Immigration ang tatlong Chinese habang sumasainalim sa deportation at immigration proceedings.
0: Patay naman ang 9 na taong gulang na grade 3 student matapos malunod habang naliligo sa Pasig River sa barangay Barangka Itaas, Mandaluyong City. Mahigit kalating oras bago na iahon ang ng mga residente, Philippine Coast Guard at barangay rescue team ang katawan ng biktima. Ayon sa mga otoridad, galing sa eskwela ang biktima at naligo sa ilog kasama ang ilang kaibigan. Pinaigting na ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan at maulit ang insidente.
1: Timbog naman ang isang lalaki matapos sumanong pagnakawan ang pinapasukang talyer sa barangay Commonwealth Quezon City. Aabot sa mahigit 120,000 pesos ang halaga ng mga gamit ang tinangay ng suspect. Naaresto sa kanyang bayat at maarap sa reklamong qualified theft ang suspect at na-recover din ang mga ninakaw na kagamitan.
0: Dead on the spot ang isang caretaker matapos maita ng pader at elevator shaft machinery. Hindi na muna pinapaggana ang elevator habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Nakatakda namang bumiyahe mula Oriental Mindoro ang pamilya ng biktima upang kunin ang kanyang labi.
1: Nasunog ang dalawang palapag na bahay sa Evening News Street, barangay West Triangle, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarmang sunog na napulang makaraan ang isang oras. Wala namang naitalang casualty habang patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog at talaga ng mga naabong ari-arian.
3: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 50 ang patay sa pag-ulan at pagba sa Ivory Coast. Kabilang dito ang 24 na namatay dahil sa landslide. Lumubog sa baha mga

0: sali at bahay sa bayan ng Accra na lubang na apekto ng kalamidad. Samantala, 3 ang patay at halos 40 estudyante ang nawawala matapos ang pag-atake sa isang paaralan sa Borno State sa Nigeria. Pinaniniwala ang dinukot ng grupong Islamic State West Africa Province ang mga estudyante. Nagsasagawa ng pagsulit ang mga estudyante ng atakihin ng mga sospek ang nasabing paaralan.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Showbiz na pala. Lalibang ako sa binabasa kong showbiz din na story. Ating alamin, ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa Ubaga, Jessica Luna. Nainip si Jessica, kakaitay. Jessica!
3: Yeah.
2: Anong latest?
3: Ni kapamilya actor James Reed na siya ay kinabahan ng makatrabaho si kapamilya actress Catherine Bernardo para sa seryeng Someone Someday. Sa isang panayam, inilarawan ni James bilang grounded at hands-on sa proyekto si Catherine. Aniya, marami siyang natutunan sa pagtatrabisyon. Samantala, ito pa nga! Naghahanda na ang New York para sa inaasahang Celebrity Wedding of the Year ngayong linggo nina Taylor Swift at Travis Kelce. Ayon sa ilang ulat, magsisimula ang A-list festivities Huwebes ng gabi habang Biyernes naman inaasahan ang kasalan na dadaluhan ng star-studded guest list na aabot sa 1,000. Nananatiling limitado pa rin ang detalye sa kasal na gaganapin sa Madison Square Garden. Para sa kumpirmado siguradong mga ganap sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
2: Thank you, Jessica!
1: Sports Balita!
0: Sa ating Sports Balita, Pinay Tennis Star Alex Yala, niresbakan si Maya Joint. Maya Joint ng Australia para makapasok sa third round ng Wimbledon Open. Yan, at iba pang Sports Balita, ihatid ng ating big man. Cute!
4: Big man niya, partner.
2: Talagang big man yan.
4: At cute.
2: Pag sinabing big man, anong itsura?
4: Matikas, malaki.
2: Oo.
4: Tapos...
2: Ano pa?
4: Hindi.
2: Mali.
0: Ati big man at cute ng D7 na si Alfred Dalde. Alfred, good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports. Sa third round ng 2026 Wimbledon Open, si Pinay tennis star Alex Iala. Tinalo ng world number 32 na si Iala si Maya Joint ng Australia sa second round ng torneo sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. Makakalaban ni Iala sa third round ang defending champion at world number 3 na si Iga Świątek ng Poland. Ito na ang 3 beses ng pagharap ni Iala at Świątek at 1-1 ang kanilang record. Samantala, muling nanalo ng gold medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Na-clear ni Obiena ang 5.75 meters para pagharian ng Austrian Open. Nahigitan ni Obiena ang mga pole vaulter mula Britanya at Czech Republic na nagkasya sa silver at bronze medal. Kamakailan ng araw, ako po si Alfred Dade, DZMM.
2: You know.
4: Thank you.
2: Sa palayo.
4: Alfred Dalde.
2: Binago na.
4: No, pag-social Dalde.
2: Dalde na.
4: O paano?
2: Bye!
4: 4:54 na po ng madaling araw. Hindi, kailangan natin bumati, partner. Oh, sa mga... Una ko muna.
2: Ikaw ang kailangan. Oh, may utang ka sa kanila. Ilang araw ka na.
4: Parang ilang araw? Isang oras lang.
2: Walong araw ka nang wala.
4: good morning kay Maggie De Manzana ng Makati City, kay Tita Lina Ho. Happy weekend. Ay, salamat. Happy weekend na pala, no? Tapos next week, napapalunok na lang kami din.
2: Next week, good luck.
4: Good luck sa ating.
5: Good morning!
4: At syempre kay Sarah C, magandang Friday morning. Kay Elsie Balion, Tita Nora Damian, Tita Maria Dulce Orate, kay Cher Diaz, good morning.
5: Good morning!
4: Kape-kape-kape, pandesal with coco jam.
2: Ay,
4: sarap
2: na. Sarap, penge!
4: Penge naman kami,
2: Mam Cherry. May nita pandesal yan, no? Oh, panalo.
4: Padala mo na lang dito. Kay Alex Faustino.
2: Gusto ni Alfred, lahat na lang gusto mo, Alfred.
4: Oh, ano ba?
5: Good morning!
4: Baka siya yung bibili.
2: Ah, pwede.
4: At syempre, pinababati lang po ng aming ate Juliet Pacot ng happy 51st birthday!
5: Happy
4: 51st birthday po kay Julie Nation. Maganda-maganda morning po, happy happiest birthday po.
5: Good morning!
2: At good morning!

0: Kay Tita Nits, nasa na?
1: Ay, niya, partner. Good morning! Alam mo ba siya umuwi? Oh. Kasi graduation ng aking pinsan. Abo! Kanyang anak. Alam mo ba?
0: Oh.
1: Iyak ng iyak doon sa venue.
0: Bakit?
1: Abay, na-surprise kung laudi pala.
0: Ay, yung galing!
1: Yung kanyang anak.
0: Deserve, diba?
1: Kenzie
0: Lazaro. Deserve ni Mami Litsi. Diba? Yung ganyan na nagpapakapagod siya sa ibang bansa at pag-uwi. Surprise! Yun yung magandang reward na binibigay at sinusukli ng mga anak. Dapat ganyan.
1: Oo. Oh.
0: I-recognize natin yung pagod, yung effort ng mga parents natin. OFW. Ha, very good job. Good job, good job.
1: Congrats, congrats, Kenzie.
0: Kenzie, ha?
1: Congrats sa kanyang graduation.
0: Hindi ka pa nalilibre, Kenzie.
1: Hindi, kaya pupunta ako dun.
0: Ah, yun. Yeah. Sige, very good.
1: Psychology, yung course niya.
0: Ang galing.
1: Congrats, congrats. At syempre, good morning kay Kuyang J.R. Reyes, partner. Inaaya niya yung mga kamag-anak, kaibigan at ni Christian Boss Ian Angat na makiisa sa paggurita ng kanyang unang anibersaryo na pagpanaw ngayong araw po yan. At sasagawa daw po yung banalamisa sa ganap na alas 6 ng gabi. Yan po yung kanyang panawagan.
0: Ayan. At syempre, magandang morning din. Good morning! Sa troga na magandang ayun. Umaga. Hindi pa tayo lumalabas ulit, ha. At syempre, happy birthday kay Mustiola Choli Dizon. Happy, happy birthday po. At syempre, good morning kay Ma'am Fe Santia, kay Sir Tix Pakapak, at kay Tita, kay Tita Fe Magpayo, at syempre kay Tito Alvin Magpayo, magandang umaga po.
1: Good morning kay Nanay Ineng, syempre kay Nanay Linda Raz, kay Tatay Johnny Raz na successful ang kanilang operation.
0: Ay, very good,
1: good morning,
0: very good.
1: Good morning po, ha. At syempre kay Romeo Valderrama, Socorro Laarne Edurice, kay Gerlier Bauyon, kay Alvin Kabok, yung maupay na aga, kay Darwin Cabalan, good
0: ayun,
1: morning.
0: Ayun, good morning at pati ko lang ng happy, happy birthday. Mm-hmm. Ang aking kaibigang tagapaki Laguna na lumiligong sa pangalang Stopatienza. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday! Good morning kay Romeo Guion, kay Romeo Valderrama, kay Sir Sosimo Gasbin. Magandang morning po sa inyong lahat kay Reside Castro.
2: Good morning!
1: Kay Fatty Mendoza at syempre kay Hubert Canivel. Mula po yan sa Candaba, Pampanga at Angeles City. Kay Yena, good morning po.
2: Grade 4.
1: Nang pabati naman kay Yena, grade 4 na mamatid elementary school. Ano ba yung mamatid partner? Katabi lang ng bahay namin dito sa Laguna.
0: Talaga?
1: Sa barangay Banlik kami.
0: So isang tumbling mo lang pala?
1: Mamatid na.
0: Ayos.
1: Grabe ang traffic.
0: Yun lang.
2: Good morning!
1: Good morning, good morning po, Yena. Magandang morning!
0: At syempre, magandang madaling araw din kay Tita Amanda Reyes. Good morning po! Kape-kape-kape-kape na ha. Kay Tita Villanueva, kay Madam Norma Guevara. At syempre, kay Mami Luchi Mano. Good morning!
1: Good morning!
2: Good morning!
1: O paano?
0: 4:59
1: na po na madaling araw. Eksakto alas 5 na mamaya.
0: Ayos yun ha.
1: Susunod na po ang pasada balita. Sama si Daddy Johnson Manabat.
0: At Christian, your source, Yosores. Bye, happy weekend.
1: Happy weekend.
0: Bukas ha, Balitante Mano, 8 a.m.
1: Hanggang
0: 9 a.m. Ayun.
1: Happy weekend, kapamilya. Bye-bye.
2: Good morning.
3: Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP ang oras natin, impunto alas 5 ng umaga.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado.

0: Happy Friday!
1: You know!
0: Ay, Biyernes na rin sa wakas! July 3, 2026, muli samahan nyo kami ha sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Dito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabot.
1: Gising bangon mga kababayan. Ngayon po ay Friday. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Mainit na panahon, inaasahan sa Metro Manila ilang pang lugar. Pero panibagong bagyo, posibleng pumasok ng PAR sa susunod na linggo.
1: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa Martes.
0: Iglesia ni Cristo, tinapos ng tatlong araw na kilos protesta. Pero pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marculeta, itutuloy ng ombudsman.
1: Ilang estudyante nagpanik dahil sa sinasabing banta sa paaralan sa Quezon City. Banta ng pamamaril sa eskwelahan sa Rizal at Cebu City, iniimbestigahan din.
0: Sa ating Pasada probinsya, dalawa patay matapos makuryente sa Minahan sa Benguet. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man na inyong ginagawa? Samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga sa Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita. TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan na ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok ng PAR bilang super typhoon. Sa susunod na linggo at tatawaging Inday. Hindi nakikitang tatama sa lupa ang bagyo pero palalakasin ang habagat. Ngayong araw, posibleng ulanin ang ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa thunderstorm. Dito naman sa Metro Manila, mainit ang panahon pero may posibilidad ng pag-ulan sa hapon o gabi.
1: Makinig po mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 80 centavos ang dagdag presyo sa diesel at piso sa kerosene, habang 70 centavos ang bawas presyo sa gasolina. Pero hindi pa kasama sa presyuhan ang trading hanggang ngayong araw, gayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa pagdirig ng Senate Committee on Energy, iginiit ni Sen. Erwin Tulfo na dapat nang repasuhin ang Oil Deregulation Law dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa senador, walang silbi ang batas dahil tali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ng presyo ang mga kumpanya ng langis. Nais din ni Tulfo na pilitin ang mga oil companies na ilatag ang price unbundling o breakdown ng puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng langis.
0: Sa iba mga balita, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanilang rally matapos ng tatlong araw. Sa video message, nagpasalamat ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwil Sabala. Sa mga lumahok sa pagkilos at iginiit na naipadalang mensaheng gustong iparating sa mga opisyal ng pamahalaan. Unang idinaos ang protesta sa EDSA pero binawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit ng INC. Matapos sirain ng kasunduan o hindi sundin ng kasunduan na mananatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ng EDSA. Dahil dito, ililipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan mahigit 4,000 ang dumalo. Isinagawa ang protesta bilang o matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marculeta kaugnay na hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
1: Nakatakdang imbestigahan ang konsehal ng Quezon City na nanigaw ng LTO enforcers sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nakuna

0: ng video ang paninigaw ni Konsehal Ranulfo Ludovica sa enforcer na naninikit sa sasakyang iligan na nakaparada sa EDSA. Aalamin ng Quezon City Council kung akma para sa isang public official ang inasal ni Ludovica na sa kasagsagan ng pagkilos. Bukod dito, pinaiimbestigahan din ang pulis na walang ginawa ng suguri ng mga rallyista ang motorcycle rider na dumadaan sa EDSA. Ayon kay Senador Ralphie Turfo, dapat matukoy at maparusahan ang pulis dahil sa kabiguang protektahan ang rider.
1: Posibleng isampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong araw ang kasong plunder o pandarambong laban kay Senador Dante Marcoleta. Sa kabila ito ng kakilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkondina sa posibleng pag-aresto sa senador, matatanda ang nangako ang Office of the Ombudsman na magsasampa ng kaso ngayong Linggo laban kina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay na hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nauna nang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor gayon din ng mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago ang opisyal na pagsisimula ng campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon alinsunod sa Piñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidatong isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
0: Iniutos ng Sandigan Bayan na ilagay sa archive ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Kasunod ito ng kabiguan ng mga polis na maaresto ang dating kongresista mula nang ipalabas ang warrant of arrest. Ibig sabihin, pansamantalang nakahold ang kaso laban kay Zaldico at hindi patuluyang ibinabasura. Naharap ang dating kongresista sa kasong graft at malversation kaugnay ng substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Noong Abril, humiling ng political asylum si Zaldico sa France matapos palayain ng mga otoridad ng Czech Republic.
1: Gagamitin ng Office of the Ombudsman ang testimonya ng walong dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, napansin ng mga investigador na halos pare-pareho ang pahayag ng mga dating bodyguard hinggil sa sinasabing idiniliver na pera. Nauna nang sinabi ng Ombudsman o ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gagamitin din ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kaso laban kay Romualdez. Naalarma naman ang kampo ni Romualdez sa posibleng pagiging state witness ni Bunoan sa investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Iginiit ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo na hindi nabanggit ni Bunoan ang kongresista sa kanyang mga testimonya at walang kaugnayan ng dalawa, kaugnay ng mga proyekto kontra baha. Naniniwala si Fajardo na nagkukumahog ang prosekusyon sa pagkuha ng mga testigo, lalo't o halos isang taon matapos ibunyag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anomalya sa kanyang State of the Nation Address o SONA.
0: 5:10 ng ating oras, naghain ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ng sagot sa pretrial order. Pero hindi idinetalya ang naging tugon sa pretrial order na magsisilbing blueprint sa paglilitis sa Lunes. Hindi na nagkomento ang House Prosecution Team para hindi maantala ang impeachment trial. Tiniyak ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na handa ang prosekusyon sa paglilitis kung saan unang tatalakayin ang sinasabing banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isusulong din ang hiling na buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Gayun din ang hiling na payagan ang public at private prosecutor na suriin ang mga testigo. Sa ngayon, nakapagsumite na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigong isasalang sa susunod na linggo. Naniniwala naman ang ilang ekspertong hindi na maikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial, lalo't malino na nakasaad sa saligang batas na ang Senado ang may jurisdiksyon sa panglilitis. Nauna nang hiniling ng kampo ni VP Saran ang pagbasura sa Articles of Impeachment dahil sa sinasabing paglabag sa mga provisyong nakasaad sa konstitusyon.
1: Nagpalabas ng Commission on Audit ng unmodified opinion para sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Nangangahulugan itong sumunod ang OVP sa paghahalap.

0: Handa at pagsusumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa ginastos na pondo. Mahigit 92% ng 2025 budget ng OVP ang nagamit dahil sa pagtaas ng demand sa public service program. Ipinalabas ng COA o ng COA ang pagkilala sa gitna ng akusasyon sa gitna ng maanumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Nauna nang nagpalabas ng COA ng notice of disallowance sa paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 at 2023. Ibig sabihin, inatasan ng opisina ng Vice Presidente na ibalik ang mahigit 440 million pesos na confidential funds.
1: Isinumite ng prosekusyon ang listahan ng mga testigo sa paglinitis sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero confidential pa rin ang pangalan ng mga testigo na posible pang madagdagan habang patuloy ang investigasyon. Halos 70 ang testigong inaasahang ipipresenta ng prosekusyon, kabilang ang 31 insider witnesses at 12 makapagpapaliwanag sa background ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Target ng prosekusyon na magbigay ng verbal testimony ang 30 testigo sa paglilitis na magsisimula sa November 30.
0: Patuloy ang case build-up ng Department of Justice para alamin ang pananagutan ng mga posibleng may kinalaman sa pagtakas ng puganting si Senador Rodante Marcoleta. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Senador Robin Hood Padilla ilang oras matapos ng pamamaril sa Senado. Nagsagawa na ang DOJ ng ocular inspection sa Senado sa gitna ng investigasyon sa mga nangyari mula ng lumutang si De La Rosa noong Mayo 11. Piniling din ang kopya ng CCTV para mapanagot ang mga sangkot sa pamamaril sa Senado at pagtakas ni De La Rosa. Nauna nang inihain ng grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman ang reklamong obstruction of justice kaugnay ng sinasabing coordinated effort para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa.
1: Sa iba pang mga balita, nasa Canada na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa official visit. Nakatakdang magpulong sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney para lumagdan ang iba't ibang kasunduan kabilang ang pagpapalakas ng ugnayan sa sektor ng enerhiya at kalakalan. Pinag-uusapan din ang planong free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan ding dadalo si Pangulong Marcos sa pulong kasama ang business leaders at haharap sa Filipino community sa Canada.
0: Ay wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Gumayak na mga dapat gumayak at gisingin na mga dapat gisingin dahil tanghali na naman.
1: Galaw-galaw, magunat-unat, may pasok.
0: Sa mga nakakarinig na naman ng bulong ng katamaran, ako, labanan po ninyo, sayang naman, Biyernes na eh.
1: Kapit!
0: Kapit lang. Bukas na tayo umabsent ng pare-pareho para walang pasok.
1: Oo, weekend naman eh.
0: Eh, para sa mga may pasok pala bukas, huwag kayong a-absent.
1: Ay, huwag talaga.
0: Oras muna natin!
1: Oras para sa mga nag-uunat-unat, 5:14 ng umaga.
0: Sa guli po.
2: Pilipinas! Pasada balita na!
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.

0: Pilipino, pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita. Ang oras po natin, 5:17. Nagpanik ang mga estudyante at magulang na nakarinig ng sinasabing putok ng baril sa paaralan sa Quezon City. Sinasabing nakatanggap din ng banta sa seguridad ang bagong Silangan High School, kaya naglabasa ng mga estudyante. 5 estudyante ang nahirapang huminga pero agad ding nabigyan ng atensyong medikal sa klinik. Pero nilino po ng Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril o pananaksak sa paaralan. Sinasabing posibleng nagmula ang misulang putok ng baril mula sa bumagsak na malaking bato sa kalapit na construction site. Iniimbestigahan ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa umano'y banta.
2: Iniimbestigahan na ang sinasabing bantang pamamaril at pagpapasabog sa paaralan sa Cainta, Rizal. Nanggaling ang sinasabing banta sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa iba't ibang dummy account online. Matapos ba diskubre ang banta, nag-inspeksyon ng mga pulis at idineklarang ligtas ang paaralan. Hinikayat naman ng pamunuan ng eskwelahan ang school community na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng fake news. Nakipagtulungan din ang Cainta Police sa Rizal Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang responsable sa insidente.
1: Iniimbestigahan naman ang sinasabing pandarin ng pamamaril sa pribadong paaralan sa Cebu City. Naglabasa ng mga estudyante ng Cebu Eastern College matapos kumalat ng banta sa Facebook post. Unang kumalat na bomb threat ang sinasabing banta pero natuklas ang bantang pamamaril ang kumalat online. Pinaigting na rin ang paaralan ng seguridad para matukoy ang pinagmulan ng online threat. Tiniyak din ng Cebu Eastern College na ligtas ang lahat ng estudyante, magulang at empleyado ng paaralan.
2: Nailibing na ang isa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Napuno ng emosyon at pangihinayang ang mga kaanak ni Joyan C. Separa. Nailibing na rin ang biktimang si Chris Lawrence Fabian noong Martes, gayon din si Nicole Dazo noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Senator Rizzo Ontiveros na may indikasyong naimpluwensyahan ng nihilistic violent extremism o violenting grupo sa Amerika na tinatawag na 7-6-4 ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Inihain na sa Senado ang panukalang layong imbestigahan ang epekto ng online gaming at social media sa mga bata. Target nitong makagawa ng batas para sa proteksyon sa mga minor de edad mula sa online game at internet.
1: Sa iba mga balita, halos 6 na oras na antala ang flight ng Philippine Airlines papuntang Hong Kong dahil sa security concern. Kahapon, palipad na sana ang flight sa NAIA nang magsagawa ng inspeksyon sa eroplano at bagahe ng mga pasahero. Hindi nilinaw ng pamunuan ng PAL ang security concern pero iginiit na hindi ito bomb joke o bomb threat. Sa pahayag tiniyak ng PAL,

0: ang kaligtasan ng mga pasaherong sumunod sa security procedure. Nakatakdang magpalabas ang DILG ng memorandum hinggil sa pigeon racing o karera ng kalapate sa bansa. Kasunod ito ng pagkabahala ng ilang senador sa banta ng bird strike at epekto sa kaligtasan ng mga flight. Hinikayat ni Sen. Rafi Tulfo ang DILG na tutukan at ipagbawal ang pagsasagawa ng karera ng mga kalapate. Sa tala ng Air Carriers Association, mahigit 100 ang kaso ng bird strike noong nakaraang taon. Nauna nang ipinagbawal ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang hazardous activities sa paligid ng mga paliparan, kabilang na ang karera ng kalapate. 5:21 ang oras po natin at sa oras nating yan...
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga po muna natin ang update sa binabantayang sama ng panahon, ng pag-asa, magiging bagyong Inday nga ba? Alamin natin mula kay Tito Obet Badrina ng pag-asa. Tito Obet, magandang morning. Morning, sir.
2: Good morning, Daddy Johnson. Ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. So ngayon po, mahina po yung habagat at easterly, so yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang makaka-apekto sa ating bansa hanggang sa mga susunod na araw. So possible po ang this weekend, generally, fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat posible pa rin po, no, maghanda pa rin sa mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. So kung may mga activities po tayo this weekend, sa umaga hanggang tanghali, generally fair weather pa rin. Pero sa hapon dun tumataas yung posibilidad ng mga thunderstorms. Sa ngayon, Daddy Johnson, bagamat wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, may inaasahan tayong papasok na bagyo by next week sa loob ng PAR. Sa ngayon, minomonitor na rin natin, bagamat na mahigit 3,000 kilometro pa siya sa ating bansa, isa ngayon po, isang typhoon category na may international name na siya na Bobby. Possible po itong bagyong si Bobby, possible na pumasok ng Philippine Area of Responsibility by next week around Tuesday or Wednesday. At in-expect natin, Daddy Jose, magiging maulan next week, lalo na bandang Wednesday onwards, lalo na bandang Thursday or Friday sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas including Metro Manila. So ngayon po, no, as early as now, binabanggit na natin ito dahil nga possible na magkosto ng mga flash floods and landslides. So maina, maghanda na rin po, lalong-lalo na yung mga lugar na madalas na binabaha. Again, next week pa naman po itong mangyayari. Sana makapaghanda po yung ating mga kababayan.
0: Tito Obet, ang sabi dun sa balita ay posibleng magiging super typhoon pa ang bagyo?
2: Yes, opo, no, lalo na sa karagatan pa naman siya ngayon at as early as now, nasa typhoon category na siya. So kung titingnan natin, Daddy Johnson, mga 5 araw pa yung babaybayin niya, no, bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So by then, possible po na super typhoon siya. Sa ngayon po, yung pinapakita ng mga datos natin, medyo possible na extreme northern Luzon yung kanyang maaring puntahan. No? Hindi pati masabi kung magkakaroon ng landfall or ano, kasi nga medyo malayo pa ang certain lang tayo ngayon pa north, magiging northwestward yung movement towards Taiwan or southern part of Japan, at yung medyo sigurado din tayo magiging maulan next week dulot ng habagat. So palalakasin nitong bagyo at magiging pangalan po pala niya, no, pag pumasok ng PAR by Wednesday or Tuesday or Wednesday, Inday, no, so letter I na po tayo.
0: Pero pwedeng magkasabay pala yun, Sir Obet, kung makaka-apekto rin yung habagat next week at inaasahang papasok yung bagyo next week. Posibleng magkasabay po yung epekto.
2: Opo. Usually, Sir or Daddy Johnson, palalakasin niya yung habagat. So, siya yung magti-trigger ng habagat. Kaya magiging maulan po bandang Thursday. So, yung pagpasok po niya, yung muling magpapalakas ng southwest monsoon o habagat. Ngayon po, no, yung bagyong tinawag nating Henry patungo na sa southern part ng China, lumakas po yun, naging tropical storm. Somehow, isa yun, dahil nga papalayo siya, nahatak naman niya yung habagat palayo sa ating bansa. Kaya ngayon, easterly tayo ngayon or mahina yung habagat.
0: Pero wala daw posibleng landfall, yung posibleng magiging bagyong Inday?
2: Sa ngayon, less likely or maliit pa yung posibilidad. But again, pwede pa rin naman kasing magbago yun. Ang medyo certain tayo, Daddy Johnson, possible na magtaas tayo ng tropical second wind signal sa extreme northern Luzon. Kasi nga, ang pinapakita ng movement ay dito sa may extreme northern Luzon. But again, yung gusto ko namin talagang i-highlight yung possible na malalakas na pag-ulan by next week.
0: Alright. Tito Obet, maraming salamat at maganda umaga and happy weekend.
3: Thank you.
0: Happy weekend. Happy weekend.
3: Binabaan ni Tito Obed Badrina ang Johnny Depp ng pag-asa. Maraming salamat, Tito Obed Badrina ng pag-asa.
1: Pasada Balita. Panahon. Pasada Balita.
3: Oras natin, 5:25.
1: Pasada Balita. Probinsya.
3: Sa ating Pasada probinsya, patay ang dalawang minero matapos makuryente sa mine tunnel sa Itogon, Benguet. Sa imbestigasyon, nagpapahinga ang isang minero sa tunnel ng aksidenteng sumandal sa blower machine kaya nakuryente. Tinangka siyang sagipin ng kasamahan pero nakuryente rin. Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival.
0: Sa Camarines Norte, 17 ang naaresto sa iligal na minahan sa bayan ng Panganiban. Naaktuhan pa ang mga sospek habang nagmimina ng walang permit mula sa DENR. Na-recover sa operasyon ang ilang pampasabog at sako-sako ng hinihinalang gold ore. Inaalam pa kung sino ang operator ng iligal na minahan.
3: Sa Camarines Sur, patay ang babaeng motorcycle rider matapos bumangga sa nakaparadang crane sa bayan ng Pili. Sinasabing madulas at madilim ang bahagi ng kalsada dahil sa pag-ulan at brownout. Kaya hindi napansin ng biktimang guro ang nakaparadang sasakyan sa barangay Sagrada. Agad namatay ang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo. Natuklasan namang walang early warning signs ang nakaparadang crane.
0: Sa Antique, sugatan ang isang lalaki matapos mabangga ng tricycle at motorsiklo sa bayan ng Sibalom. Tumatawid ang biktima ng mabangga ng tricycle sa barangay Rombang. Nilapitan ng tatlong residente ang biktima pero muling nabangga ng humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ang biktima at rider na parehong nagtamo ng mga sugat sa katawan. Inaalam pa kung magsasampa ng reklamo ang biktima.
3: Sa Davao de Oro, isang pampasaherong bus ang nagliyab sa National Highway sa bayan ng Mawab. Binabaybay ng bus ang barangay Tuburan. Nang biglang magliyab kaya lumusot sa bintana ng ilang pasahero para makaligtas. Rumesponde ang mga bumbero kaya agad na naapula ang apoy. Wala namang nasaktan na pasahero habang inaalam pa ang dahilan ng insidente.
0: Sa Negros Occidental, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Bago City. Walang sugat sa katawan ang biktima pero nakatali ang mga kamay, nakabalot ng tela at garbage bag sa kabinalot ng packaging tape. Inaalam pa ang pagkakakilala ng biktima na posibleng iniwan lang sa lugar.
3: Ay, bilis-bilis! Tanghali na dahil 5:28 na. Sa oras po natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Apat na wanted sa iba't ibang kaso na timbog sa Bataan at Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod!
4: Good morning, Johnson, Christian. Panibagong tatlong akusado sa kasong kriminal na nagtatago sa batas ang nahulog sa kamay ng Bataan Police habang isa naman na drug trader ang naaresto sa bisa ng isang search warrant ng Regional Trial Court sa Zambales. Sa Bataan, ang tatlong wanted ay naaresto sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Samantala, higit naman sa 161,000 halaga ng kinihinalang shabu ang nasamsam ng mga tauhan ni Police Captain Pablo Agabaw ng Santa Cruz Police mula sa naarestong drug trader. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng raiding team ng Santa Cruz Police ang pinagkukutaan ng naarestong drug trader kung saan higit sa 23 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha ng mga police sa suspect. Naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
3: Thank you, Tata Rod Eason!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada Balita.
3: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Naku, tanghali na 5:30 na. At sa oras natin yan, eto na po siya.
1: Metro Pasada.
0: Kasambahay arestado matapos nakawan ng amo sa Quezon City. Balita wala kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
5: Good morning, Christian at Johnson. Inaresto ng Quezon City Police ang 28-anyos na kasambahay matapos nitong tangayin ang aabot sa halos 4 na milyong pisong halaga ng alahas mula sa sarili nitong amo sa barangay Ugong Norte, Quezon City. Kinilala ang suspect na si alias Mary Ann.
0: Good morning, Zeus.
5: Good morning, Christian at Johnson. Inaresto ng Quezon City Police ang 28-anyos na kasambahay matapos nitong tangayin ang aabot sa halos 4 na milyong pisong halaga ng alahas mula sa sarili nitong amo sa barangay Ugong Norte, Quezon City. Kinilala ang suspect na si alias Mary Ann. Sa ulat ng pulisya, inaayos ng 73-anyos na biktima mga alahas na itinago nito sa isang jewelry box nang mapansing nawawala ang ilan sa mga ito. Kinumpronta ng biktima si alias Mary Ann na kalaunay umamin din sa krimen. Natuklasang 3 buwan pa lamang nangangamuhan sa biktima ang sospek na harap ang babae sa reklamong qualified theft. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
3: Ay, bumati muna tayo sa ating mga suking taga-subaybay na nasa YouTube. Pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad at yung mga nakatutok po sa atin via cable. Ano man ang inyong cable provider sa Pilipinas at sa mga naka-The Filipino Channel abroad, magandang morning!
0: Pagandang umaga po sa mahigit 24 million viewers natin this Friday morning. Good morning po. Kasama na dyan siyempre sila Ma'am Elsie Balion Florentin at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Magandang araw po sa inyo.
3: Si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, nagmamagandang morning at nag-a-attendance check na rin. Tsaka si Darwin Cabalan ng Katmon, Malabon, magandang morning.
0: Good morning din kay Ma'am Maria Dulce Orate, si Professor Gabby Lopez, si Jill Borhal, magandang umaga po sa inyo.
3: Ay, mga nasa social media ng DZMM, maganda umaga po sa inyo. At yung mga nagpapabati sa X, si Rhea Reyes, nag-a-attendance check po sa atin. Happy Friday!
0: Happy Friday! Binabati rin natin ang mga taga-Lipa, Batangas, sina Demi Melissa Malabanan and Family. Good morning! At itang dimaano ng Ortigas, magandang araw. Happy Friday!
3: Elsie Balion, magandang morning din! At si Tita Christy Galvez na mukhang nasa Bangkok, Thailand. Magandang morning.
0: Sawadika.
3: Sawadika.
0: Sawadika. Si Cherry Mamong Song, good morning. Si Alteo Vil Balasbas, pa-shoutout daw, good morning. Connie Riataza, congratulations daw sa mga graduates ng Binild Antipolo, good morning.
3: Ay, congrats sa mga magtatapos at sa mga nag-aaral pa ho at gustong makatapos ng kolehiyo. Konting kapit lang matatapos lang po yan.
0: Konting kapit lang.
3: So oras po nating 5:33 na ng madaling araw sa mga nagpaplano at nag-iisip po ng magandang proposal sa inyong mga labidabs.
0: Uy.
1: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
3: Sa ating kakaibalita, naawi po sa kulungan ng bonggang-bonggang-bongga sanang wedding proposal. Ang bongga, no?
0: Bakit?
3: Ang isang couple sa Amerika ay inakit lang naman po kasi ng magkasintahang Russian ang tuktok ng Empire State Building sa New York City, Mariose.
0: Wild!
3: Matalang iba, aakit lang ng second hanggang third floor,
0: malula-lula na.
3: Lulang-lula na. Ay, tinan nyo po yung magkasintahang yan, no? Sa mga nakatutok po sa atin sa radyo, may pinapakita pong video si Archie Lagman na yung dalawa ay nasa pinakatuktok ng Empire State Building sa New York.
0: Parang yan at ang pinakamataas na building sa New York.
3: Diyan, oo. Ikinabit po ng Russian couple sa antena ng gusali ang banderang may mensahe hinggil sa power of love. Matapos nito, ay biglang lumuhod ang lalaki. Pwede palang lumuhod yan, Archie.
0: Kaya pang lumuhod doon sa taas na yan.
3: Saan luluhod yan yung lalaking yan kung ganyan nakasikip ang kanilang tuntungan?
0: Sa katiting na espasyong yan?
3: Bigla daw pong lumuhod ang lalaki at nag-propose na nga sa kanyang nobya. Sinagot naman ng babae ang kasintahan. Kaya lang nga namang hindi.
0: Wild.
3: Aakit pa ng ganyang kataas yan tapos ay sasabihin no.
0: No, di pa ako ready. Joseph,
3: bumaba na lang kayong dalawa kung no lang pala. Sinagot naman daw ng babae ang kasintahan saka nag-kiss at nag-selfie pa. sa pinakaromantik na araw ng kanilang buhay. Pero pagbaba po ng gusali, inaresto na ang dalawa dahil sa kasong burglary, reckless endangerment at trespassing. Kilala sa paggawa ng delikadong stunts ang Russian couple pero hindi ho kabilang sa stunt nila ang pagka-aresto sa kanila pagbaba. Ang tanong ko naman, nasan yung mga gwardiya ng building na yan?
0: Oo nga, paano naman nakalusot?
3: Baka naman meron ding go signal ng gwardiya siguro.
0: Baka merong nakausap o baka naman ang ipinaalam hanggang dyan lang pero pumuslit pa din.
3: Pataas ano?
0: At least ngayon nila masasabing for better or for worse.
3: Mukhang hindi pa yun yung worse. Ay, congratulations sa Russian couple po na yan.
0: Ay, pero wag yung gagayahin yung ganun, ha?
3: At delikado po yan.
0: Marami naman sigurong paraan para pwedeng mag-propose ng safe naman at hindi naman lumalawag ng kung ano man.
3: At yung proposal na alam mong ang magiging sagot ay yes.
0: Oo.
3: Pero merong mga nag-no-no din, ha? Kung minsan ay nag-yes yung isa.
0: Oo.
3: Dahil kumbaga, syempre, may pressure ng maraming nakapanood, ng mga kamag-anak at kaibigan.
0: Nausap pa naman ngayon yung mga public proposal, di ba? Sa harap ng ibang tao, public places. May pressure din siguro yun.
3: Kung wala naman talagang planong mag-yes pa yung babae at ganun katindi ang pressure ng proposal ng kanyang nobyo, baka mag-yes nga siguro. Basta huwag yung gagayahin po yan, ha? At mag-iingat. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
7: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
3: Ay mamaya ha, pagkukwentuhan po natin syempre ang meron daw hong panibagong price cap na gustong mangyari ang DA sa imported po na bigas. Makikipagkwentuhan tayo sa Department of Agriculture at ang epekto ng El Nino sa ating mga kababayang magsasaka. Magbe-break lang ho kami sandali, walang maglilipat ng channel ha, walang BBTU. Ayun palang Kuya Boy, katindigin, nag-birthday pala kahapon na yung mister ni Ate Josie.
0: Happy birthday po.
3: Happy birthday Kuya Boy ha. Ingat sa biyahe. Itama muna inyong mga orasan, tanghali na. Jason, o paano? Paano? Friday na. Oras!
0: Ang oras na mga mag-couples. 5:37 ng umaga.
3: Sandali lang.
7: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
10: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo. No? Hello.
7: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila, sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sarumanaban, Christian Yosones. Pasada balita. DZMM, numero uno sa aksyon.

0: sino ang caretaker ngayon ng gobyerno, Tito Christian?
1: Sina Executive Secretary Ralph Recto, si DAR Secretary Conrado Estrella, at si DOLE Secretary Francis Tolentino.
0: Ay kailan ba babalik ang presidente?
1: Sa Linggo, July 4. July 4.
0: Ayun. Dapat makabalik ay, ng Pilipinas. Kahapon po, ay, although ang sabi ho dun sa iba mga balita, ang target sana talaga daw ng kilos protesta ng mga miyembro ng INC ay mukhang matagal pa, pero inanunsyo na ho kahapon ng spokesperson ng INC na tapos na yung kanilang kilos protesta. Tumagal ng tatlong araw, Tuesday, Wednesday, and hanggang kahapon.
1: At least siguro sana sa loob ng tatlong araw na yun, naging sapat na panahon din yun para sa mga members ng INC na mailabas yung kanilang saloobin at ma-achieve yung kung ano man ang kanilang goal doon sa kanilang tatlong araw na protesta.
0: Although ang sabi yata ng INC ay mukhang sa kanilang paniwala ay naiparating naman sa gobyerno yung gusto nilang mensahe na marinig ng pamahalaan.
1: At sana naman din kung mauulit man yung mga ganung protesta, kasi lagi naman din tayong may karapatang lumabas at magprotesta, di ba? Sana ma-coordinate na ulit at makipag-usap sa mga tamang agencies para maiplano lang kahit yung sa pagpaplano lamang po sa mga kalsadang maapektuhan.
0: Tsaka sana ho ay maging aral din sa gobyerno, sa PNP, sa local government units at sa lahat ng nasa pamahalaan kung paanong i-address po yung mga ganyan. Dahil sabi nga ho natin, karapatan naman ng bawat isa sa atin yung magkaroon ng malayang pagpapahayag ng saloobin at peaceful assembly. Pero para makaabala ng ilan, sana hindi na humangyari ulit.
1: Yes, sana patunayan din po ng mga otoridad na walang double standard. Kasi diba, dito sa nangyaring tatlong araw na protesta ng INC, hindi po maiwasan na may ibang naikukumpara kasi yung sitwasyon doon sa mga rallying isinasagawa ng ibang mga grupo na bakit may ganitong treatment, bakit may ganitong sitwasyon kumpara doon sa mga ibang grupong dati na rin talagang nagpo-protesta.
0: Tsaka yung sabi nga ho nila ay yung malaking question na saan ba napupunta intelligence fund ng gobyerno na mga law enforcement agencies natin kung ganun pala na hindi natutunugan yung mga malaking pagkilos na gaya po niyan, na buti sana kung walang maaabala pero meron nang naaabalang lahat na wala namang kinalaman ho sa kanila mga panawagan.
1: Kung totoosin nga itong yung bigla ang protesta, maliit pa lang yun kumpara sa iba pang pwedeng maging banta na dapat ay nababantayan gamit ng intelligence fund ng mga intel agencies, hindi ba?
0: Kaya kaya doon ho kahit papaano ma-justify sana yung pagkakaroon ng napakalaking halaga ng intelligence fund na mga tanggapan ng gobyerno, although may mga government office na hindi naman daw kinakailangan talaga ng intel funds, pero sa panahong gaya po niyan ay doon ho po pwedeng sabihin na oo nga pala, kailangan pala ng intel funds ng pamahalaan para syempre magamit ho sa tama yung intel funds na gagamitin sa kung ano yung purpose niya. Hindi ho sa kung para sa kung ano paman.
1: Lalo pa itong nakalipas na taon, napakainit pong pinag-uusapan ng confidential at intelligence funds kung talaga nga bang nagagamit at ano mga ahensya ba talaga dapat yung nabibigyan ng ganong alokasyon sa ganong klase ng item na pondo bilang para sa nga bang intel funds. Ano ba ang goal nun at bakit malaking pera ang pinag-uusapan natin kapag nagbabudget tayo ng confidential at intelligence funds?
0: Do, syempre, hindi ho may iwasan na may mga puna na sabi mo nga ay ang tingin ng iba mukhang merong double standard sa kung paanong tinatrato ng gobyerno ang mga grupong nagsasagawa ng kilos protesta. Ay sabi nga nila, naku, kung hindi lang ikaw mga miyembro ng INC yan, baka maagang binomba na ng tubig yung mga nagkilos protesta sa EDSA na hindi naman ginawa sa panahon ito dahil ang sabi po nila ay maximum tolerance ang pinatutupad po nila para hindi nga naman mauwi din sa gulo.
1: Yun din naman ang naririnig natin kapag may ibang mga grupong nagpo-protesta. Sinasabi rin naman ng PNP na maximum tolerance hanggat kayang huwag patulan, huwag maging physical ang pagharap nila ng mga nagpo-protesta, ay yun sana ang kanilang gagawin. Pero syempre hindi naman nipulingid sa kaalaman natin na talagang kahit sa ibang mga grupo nagpo-protesta, palagi meron tayong nababalitaang may inaresto, may kakasuhan. Anong nangyari sa protesta nangyari ngayon? Anong kaibahan nito?
0: Pero syempre, hindi rin siguro natin dapat na kalimutan yung mga government officials, halimbawa yung LTO personnel, yung LTO official na sa kabila ng pagdumog sa kanya ng mga nagkilos protesta at kinumpronta ng isang kunsihal ng Quezon City na dati palang head din ng Task Force Disiplina pa man din, ginawa yung kanyang tungkulin na tikitan yung mga merong traffic violation sa kasagsagan po ng kilos protest. Aba, mahirap yun ah.
1: At mabuti at may mga ganong klaseng kawani at mga opisyal na sa gitna ng, let's say,

0: pressure, tsaka yung ganong klaseng crowd, hindi ba? Kaya mong panindigan yung tungkulin mo. Sana ganon din yung ibang mga lingkod bayan.
1: Teka, sa oras po nating 5:45.
2: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada balita.
1: Ano kaya naman ang mga paghahandang ginagawa ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng banta ng El Nino? At meron daw hong plano yata na magpatupad umali ng price cap sa imported na bigas kasi nagtapos na noong June 13 yung price cap na ipinatupad ng pamahalaan. Nasa linya po natin si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ase Carnel, maganda umaga po sa inyo. Si Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mga taga-DA.
0: Good morning, Asek. Long time.
1: Yoo-hoo!
3: Hi, good morning, Johnson and Christian. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Salamat po. Una, Asek, sa inyong forecast, gaano ba katindi ang posibleng magiging epekto sa ating mga kababayang magsasaka ng El Nino, bagamat tag-ulan na, pero nandoon pa rin yung banta ng El Nino?
3: Pinaghahandaan yan, Johnson, ang ating kagawaran. Ayon na rin doon sa naging forecast ng PAG-ASA simula pa noong nitong May na naglabas sila ng advisory na meron ng El Nino, ay nabuo na ng DA yung tinatawag na El Nino Task Force, DA El Nino Task Force, na siyang mangangasiwa dito sa paghahanda para nga sa darating na El Nino. Inaasahan sa huling bahagi ng taon, October, November, yung peak ng El Nino hanggang susunod na first quarter of next year. At matanda natin yung huling El Nino ng 2024, medyo malaki yung naging losses natin. Lalo na sa palay, umabot yan ng almost 1 million metric tons na kabawasan. At ngayong taon, this will be coupled by yung problema natin sa transport cost dahil sa problema sa Middle East, plus tumaas yung presyo ng fertilizer, bagamat ngayon nakikita na natin yung tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng fertilizer dahil na rin sa pagbaba ng presyo ng fuel sa ating mga pamilyahan. So malaking tulong yan, but at the same time hindi tayo nagpapabaya na dito sa paghahanda natin para nga sa parating na El Nino.
1: So ano mga contingency plan ng DA para ho sa hindi man ikangay tuluyang mawala yung matinding epekto ng El Nino, at least kahit papaano yung magaan-gaan na dadalhin na ating mga kababayang magsasaka?
3: Una dyan, of course, yung mga preparedness measures, kagaya ng pagbibigay natin ng mga advisory sa ating mga regional field offices. Katuwang dito ang DOST PAG-ASA para mapalaganap natin yung abiso. Ano yan, almost every week meron tayong abiso sa kanila kung ano yung mga paghahanda na dapat isagawa para sa mga magsasaka at mangingisda. Ganun din, hindi naman lahat ng area sa ating bansa will be affected by El Nino. So we want to maximize yung production natin doon sa mga hindi apektadong lugar. At marami yun. At doon naman sa posibleng maapektuhan, yung paglalagay natin ng mga drought-tolerant varieties at yung pagkakaroon natin ng ready na mga binhi, pataba, para kung sakaling maapektuhan sila ay makarecover sila. At tuloy-tuloy din yung ating tinatawag na pag-rehab at pagsasaayos ng mga irrigation systems, dahil ang El Nino naman is a water management issue, lalo na sa sektor ng agrikultura. At sa pakikipag-ugnayan natin sa National Irrigation Administration, yung patuloy din na pagsasagawa ng ating mga solar-powered irrigation systems, mga shallow tube wells na appropriate pag ganitong may mga problema tayo sa kakulangan sa tubig.
0: Apo, Asek, magkana po ang budget na inilaan ng DA para ibigay pong suporta at tulong po sa mga magsasakang maapektuhan po ng El Nino? At ano po yung mga programang maaari po nilang asahan?
3: Kagaya ng nabanggit ko kanina, Christian, yung budget kasi nakapaloob na rin yan sa 26 national budget natin under the General Appropriations. Meron din tayong Quick Response Fund na 1 billion for rehabilitation and recovery dun sa mga affected areas. Yung ating mga irrigation systems tuloy-tuloy din naman doon sa budget na meron tayo ngayong taon, plus yung ating mga halimbawa sa National Rice Program, yan yung pinakamalaki sa budget natin. May mga incorporated din na mga items doon on sa seeds, sa fertilizers, at saka dito sa ating sa irrigation systems, including other interventions. Yung nabanggit kanina na QRF, 1 billion yun, plus kung magkakaroon talaga ng pagkakataon na malaki yung damage, yung sa Philippine Crop Insurance Corporation na pinamamahagi naman na indemnification doon sa mga affected areas.
0: Opo. Na-mention po ninyo yung bigas, ASIC, kanod, at natapos na nga po yung ipinatupad na price cap sa imported rice itong nakaraang buwan. Ano na pong status ng recommendation ng DA sa NPCC na extension po noong price cap sa imported rice?
3: Tama yun. Nagkaroon ng pagpupulong ang National Price Coordinating Council noong June 16 at napagkasunduan na irekomenda sa ating Pangulo yung 60-day extension ng price cap o yung mandated price cap. Ito ay para lamang sa premium imported rice, yung 5% broken. Nagtapos nga ito noong June 13, so magkakaroon, kung papayagan ng ating Pangulo at yun naman ay pinag-aaralan na ngayon, ang rekomendasyon ng buong National Price Coordinating Council ay additional 60 days.
1: Opo. Mga kailan sa bagay, depende sa magiging pag-aproba ng presidente. Mm-hmm. Pero sa tingin po ninyo, kinakailangan bang immediately sana ma-aprobahan ulit ng presidente? Hindi ba pwedeng extension na lang nung unang naging price cap implementation ng DA?
3: Depende yon sa magiging aksyon ng ating Office of the President dun sa kahilingan nga ng National Price Coordinating Council. Pwedeng another 60 days or extension lamang. Importante ito, Johnson, dahil nakikita natin, halimbawa, base dun sa monitoring sa more than 1,200 na retail outlets sa buong bansa, almost 3 out of 4 or 75% yung compliance rate natin. At doon naman sa mga grocery supermarkets, nasa 25% yan. Ayon na rin sa pag-aaral ng Department of Trade and Industry, mm-hmm, na masustain natin. Kasi nakita natin, malaki ang tinaas sa inflation sa pagkain, lalo na sa bigas. Last year yan, puro negative yung inflation. Pero nung January, February, nagsisimula ng tumaas. At nag-peak yan nung April at 13.7 at pumalo pa nung May at 15.6%. So medyo malaki yan at malaki ang impact niyan sa overall inflation natin. Lalo na maapektuhan yung ating mga kababayan na mahirap dahil malaking bahagi ng kanilang budget ang inilalaan sa pagbili ng bigas.
1: Opo. ASIC, di ba't naalala ninyo nung nagkakaroon kayo ng mga surprise inspection sa kasagsagan ng implementation ng 50 pesos na price cap, may mga pamilihan or may mga rice retailers na hindi nagbukas ng tindahan sa araw ng inyong inspection? Meron ho bang nasampulan at napanagot doon sa hindi pag-comply doon sa price cap implementation?
3: Nag-issue ang yung mga joint inspection team natin sa panguna ng DA at saka DTI, kasama rito yung ating Philippine National Police, ng mga notices of violation sa mga hindi doon sa nagsara, kasi hindi namin sila maserve, kung hindi doon sa mga nagtitinda na mas mataas doon sa itinakdang price ceiling, at doon din sa mga nakita natin na suspecha, tapos nung nagkaroon ng verification sa ating mga laboratory, ay nagkakaroon ng switching. Halimbawa, imported pero tinatag nila as locally produced rice. So madali naman, hindi naman ganun kadali, pero ako nung nag-iikot ako sa Murphy, napansin ko yun na sa tingin ko ito ay imported pero ang label niya ay local rice. So bumili ako ng 1 kilo at laboratory din yun sa BPI. Doon sa ibang area, halimbawa, I forget lang kung sa Commonwealth ata yun, na-confirm inisyuhan din ng violation. At meron din tayo kasi dito sa Executive Order 118, at nag-issue si Secretary ng corresponding department order na nagkaroon ng adjudication committee na siyang tumitingin sa mga nasabing violation.
1: Mm. So after ng notice of violation issuance, ano na nangyari?
3: Pumapasok yun sa adjudication para i-review mabuti. At yung legal namin sila ang nag-re-review at magkakaroon ng recommendation or pagpapataw ng mga violations or anumang kaparusahan dito sa mga ayon na rin sa itinakda ng EO-118 at saka ng Price Act.
0: Not necessarily po nasasampahan ng kaso, maaaring mga parusa lamang po sa violation.
3: Depende yon kung magiging persistent yung kanilang non-compliance. Kasi tuloy-tuloy din yung pag-ikot ng ating composite team sa iba-ibang mga pamilihan. Bukod dun sa mga composite team, meron din kaming mga teams na umiikot almost every day sa mga pamilihan.
1: Opo, kaya ho namin nauusisa yung kung meron bang nasampulan or napanagot. Kasi di ba may recommendation kayo ulit for another implementation ng price cap. Kung wala naman pala ding masasampulan dun sa mga unang na-issuehan ng notice of violation, ay baka ang dating sa mga rice retailer, wala naman din pala eh. Opo. Ay di okay lang kaming magtaas ng more than 50 pesos
0: baka
1: per kilo ng
0: sila,
1: imported rice.
0: Hindi sila ganun masindak.
3: Opo, pero yung araw-araw din namin na pag-ikot, at nakikita rin yung mayari na notice violation. Bagamat tama yun, hindi sila masisindak. Pero yung sa taas ng level of compliance at yung paulit-ulit namin. Pero makakaasa kayo na mayroong mga hakbang na susunod para dito sa mga paulit-ulit na magbabiolate.
1: Tsaka siguro, Asik, ay magandang maipaliwanag din. Doon sa 50 pesos na price cap implementation ninyo na gustong mangyari ulit for another 60 days kung aaprubahan ng presidente, may kita naman na sila doon eh, no? Di ho ba?
3: At tama yan. Actually, kagaya nung nabanggit ko rin dati, ako mismo, nung tiningnan ko yung resibo na pinagkunan nila, 1,125. So at 25 peso per kilo, that's about 45 pesos yung bagsak sa kanila. So yung 5 piso na tubo na pagbinenta nila ng 50 pesos ay sapat para kumita sila considering yung kanilang mga gastusin araw-araw. So malaki na yung profit margin na 5 pesos per kilo para sa retail.
0: Opo, kahit pa paano win-win na yun para po sa mga rice retailer, pati din po sa mga consumer na bibili ng imported rice.
3: Tama yan, Christian and Johnson.
1: Alright, sige. Asik, balitaan nyo kami ha kung magkakaroon man ng development at kung maaprubahan man ng presidente yung panibagong price cap na gusto po ninyong i-implement. Ano? Asik, maraming salamat. Happy weekend.
0: Thank you, sir.
3: Maraming salamat. Mabuhay kayo. Good morning.
1: Thank you po. Si Assistant Secretary Arnel De Mesa, siya po ang spokesperson ng Department of Agriculture. Ay kung minsan nga naman kasi, kumbaga masyado namang tubong lugaw ang mga nagtitinda ng bigas na napakataas ng kinikita, sabi ho nila. Pero syempre, baka naman ang sasabihin, hindi, mataas ng kuha namin dun sa supplier.
0: Ganon din kasi talaga yun ang common story sa mga palengke. Kapag nagreklamo tayong mataas ang presyo ng bilihin, laging merong dahilan yan. Bago pa makarting sa kanila, ang dami ng patong na presyo. Kaya
1: dahil kasi dinadaanan eh. Una, napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Di syempre yung logistics nun, yung delivery ng truck, dadagdag doon sa halaga nung kada kilo ng bigas at ang magpapasan, tayong mga consumer na yung iba'y napakalakas kumain ng kanin.
0: Bayad sa pwesto, di ba? Bayad pa doon sa mga tauhan.
1: Renta sa, ayun nga, pwesto kamo, yung renta.
0: Tapos ang takaw mo pang kumain.
1: Ba't natingin ka naman po, Jeffrey?
0: Doon ako nakatingin, no? Nakalusot to.
1: Nag-half rice na lang daw yan. Gaya ni Direk Bonel Pedrialba na kung minsan no rice na lang. Direk Bonel, maganda umaga po sa inyo.
0: Good morning.
1: Para kayang maniwala ni Kuya Fred, ha?
0: Kaya naman, di ba?
1: Si paring Zaldi Nagit ay nagpapabati lang na magandang morning daw and happy 7th birthday kay Gabriel Gabe Season Lee. At kay Miss Grace Season Lee, maganda umaga po sa inyo, apo ni Tita Joy and Tito Jean Season ng Mandaluyong.
0: Happy birthday! Binabati ko rin ang aking parents sa Cavite na maagang nanonood ngayon, sila Vilma at Junior Sores. Good morning!
1: Ate V, magandang morning! Ako mga kapamilya, congratulations po muli ha sa mga nakakompleta na naman na isang buong linggong pagkayad ng walang absent at walang late. Pero siguro may mga na-late, no?
0: Oo. Hindi maiwasan kasi nga itong mga nakalipas na araw may rally.
1: Ay, di bali, may mga susunod pa na mga araw eh, bawi na lang at agahan po ninyo. Kaya lang, sabi nga natin eh, pag maaga sa trabaho, wala naman dagdag eh.
0: Dapat isulong din natin yan, no?
1: Pero pagka-late may bawas, no?
0: Dapat kapag ganun. Maagang pasok, may dagdag yan. May premium.
1: Ah, di bali, meron dagdag yan. Dagdag na trabaho.
0: Maaga ka ngayon, ha? Eto ka ngayon.
1: Ah, di bali, tama ho naman yan. Dahil wala namang ibang mag tatapos, wala namang ibang mag-accomplish yung trabaho matatambak sa'yo. Ikaw din.
0: Tayo din.
1: Agahan ng pasok para makapagtapos agad ng kinakailangang trabahuhin. Sabi ko, pagka ang manggagawa ay pumasok ng maaga, walang dagdag. Pero pagka late na dumating, bawas.
0: Oo nga, no?
1: Tulad ngayon, maaga ka, wala ka namang magiging dagdag.
4: Tignan mo ko ano.
1: Maaga. Sakto lang yan. Late kaming bumitaw. O, paano?
0: Ito na siya.
1: Okay na po muna ha muli. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin Alchico. Ako po si Johnson Manabat.
0: Ako po si Christian Yosores. Happy Friday.
4: Birthday ni Kabayan.
0: Oy, talaga?
5: Ito nga ina-announce niya yung bati niya, yung birthday niya.
4: Ina-announce siya. Siya
1: mga Kabayan, happy, happy birthday,
0: happy birthday
1: on Monday.
0: Happy birthday, Cubs. We miss you.
4: Monday.
1: Advance happy birthday. Bye-bye na po muna Monday ulit. Good night.
0: Bye-bye.

0: 6:02 na.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Ah, it's a Friday! Mamadali po ako, dami naming guest. Arriba-arriba! Mr. Gising reporting! Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Nagpanik ang mga estudyante at magulang na nakarinig ng sinasabing putok ng baril sa paralan sa Quezon City. Sinasabing nakatanggap din ng banta sa seguridad ng Bagong Silangan High School, kaya naglabasan po yung mga estudyante. Eh siyempre, fresh pa sa isip ng mga kababayan natin yung nangyari sa Tacloban. Ano po, limang estudyante na hirapang huminga pero agad nabigyan ng atensyong medikal sa klinik. Pero nilinaw ng Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril o pananaksak sa paralan. Sinasabing posibleng nagmula ang mistulang putok ng baril mula sa bumagsak na malaking bato sa kalapit na construction site. Iniimbisigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat ng maling impormasyon hinggil sa banta. Alas 6:04, iniimbisigahan na ang sinasabing banta ng pamamaril at pagpapasabog sa paralan sa Cainta, Rizal. Nanggaling ang sinasabing banta sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa iba't ibang dummy online account. Eh, yung iba po kasi hindi ready sa exam, ang gagawin mananakot. O lumang style na yan, hindi ba? Tatawag kunwari may bomb scare, hindi na uso yung bomb scare. Ang uso naman ngayon, yung ano, shooting spree scare. O di kayo may nag-aamok scare. Tatawag. O di siyempre, dahil fresh pa nga po sa pag-iisip natin lahat, yung nangyari sa Tacloban, eh ika-cancel naman ngayon. Eh yung iba, may phobia. Ayun, nagpapanik. Ano po? Matapos madiskubre ang banta, nag-inspeksyon mga pulis at idiniklarang ligtas ang paaralan. Hinikayat naman ang pamunuan ng eskwelahan ng school community na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng fake news. Nakikipagtulungan na ang Cainta Police sa Rizal Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang responsable sa insidente. Iniimbisigahan na rin ang sinasabing banta ng pamaril sa pribadong paralan sa Cebu City. Naglabasan ng mga estudyante ng Cebu Eastern College matapos kumalat ang banta sa Facebook post. Unang kumalat sa bomb on a bomb threat ang sinasabing banta. Sabi siya, bomb threat palagi. Sabi niya, may bomba dyan sa ganere-ganere. O, di siyempre, hindi mo pwedeng sabihin, hindi, ano lang yan? Joke lang yan. Hindi, kailangan po lahat. Lahat po ng mga ganyang bantay siniseryoso. Hindi ba, bawal nga sa aeroplano yan? Una pong kumalat na bomb threat ang sinasabing banta pero natuklas ang bantang pamamaril. Ang kumalat naman online. Pinaigtingnan ang paralan ng seguridad para matukoy ang pinagmulan ng online threat. Tiniyak din ang Cebu Eastern College na ligtas ang lahat ng estudyante, magulang at empleyado ng paaralan. Kamil, pahanda mo ng maaga yung mga radio patrol ha, para maaga natin at ma-rouse natin yung ating mga bisita. Kung ready na yung radio patrol, pasok na natin kaagad-agad. Nailibing na po ang isa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Napuno ng emosyon at panghihinayang ang mga kaanak ni Joyancy Separa na nadamay sa pamamaril. Nailibing na rin ang biktimang si Chris Lawrence Fabiano Martes, gayon din si Nicole Dazo ng Miyerkules. Nauna na sinabi ni Senador Risha Ontiveros na may indikasyong naimpluwensyahan ng nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika na tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kasama ang Pilipinas sa mga target ng violenteng grupo. Pero para kay Southern Illinois University Associate Professor Raymond Narag, hindi solusyon ang pagbaba ng age of criminal responsibility sa Pilipinas dahil or kahit na minor de edad ang sangkot sa insidente ng karahasan. Inihain na sa Senado ang panukalang layong imbisigahan ang epekto ng online gaming at social media sa mga bata. E bilis-bilisan po natin. Baka pagkatapos natin yung legislation, may ibang banta na naman dahil mabagal. Target nitong mahagawa ng batas para sa proteksyon po ng mga minor de edad mula sa online game at internet. Sa ibang balita naman, standby Radyo Patrol. Samantala, pasok na po si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa London. Ito, nakaka-proud naman ito. Ano, sa gitna ng sangkaterbang bad news, can you imagine, may Pinoy pasok sa Wimbledon. Pasok sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa London. Go, go, go, Alex! Tinalo po ng world number 32 na si Alex Ayala. 32 na pala siya, no? But parang bumaba? Parang last time sabi 29. Para ano ba siya? Bumaba ba yung ranking niya? Parang naalala ko may figure na 29 eh. Kasi minsan po yung natatalo. Ano po? At meron na namang uusbong na mananalo. Eh pero mataas na po yung 32 sa buong mundo ha. Tinalo po ng world number 32 na si Ayala ang world number 87 na si Maya Joint ng Australia sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. So, siyempre, kahit ikaw ay mataas yung sa ranking mo, hindi mo automatic na ikaw ang pinakamagaling. Hindi po ganun eh. Minsan natatalo ng 21 ang number 4, mga ganun. Depende talaga sa wisyo mo sa araw ng laro. Makakalaban ni Ayala sa round of 32 ang defending champion at world number 3. Oh my goodness, number 3 makakalaban niya si Iga. Lala niya si Iga. Si Iga. Siwi Antek ng Poland. Yeah, go, go, go, Alex, ha? Ang buong Pilipinas ay nasa likod mo. And you always make us proud. Samantala, posible po magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 80 centavos na po ang dagdag presyo sa diesel at piso naman sa kerosene, habang 70 centimos naman ang bawas presyo sa gasolina. E sa apat na araw po na kung nadagdagan pa po yung sa gasolina, although nadagdagan din naman kahit papano ang bawas sa gasolina, diesel pa lang, ibig sabihin, nadagdagan pa po ang presyo dyan sa diesel at saka kerosene, pero lumaki din ng konti, sumabay din ng konti ang bawas naman sa gasolina. Eh, pero hindi pa po kasama sa presyuhan ang trading ngayong araw. Gayon din po ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, iginit ni Senador Erwin Tulfo na dapat nang repasuhin ang oil deregulation law dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Senador, walang silbi ang batas dahil tali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ng presyo mga kumpanya ng langis. Lais din ni Tulfo na pilitin ang mga oil companies na ilatag ang price unbundling o yung breakdown o yung paghimay. Hihimay-himayin po, parang sa Meralco. Diba sa Meralco, nakita ninyo may generation, transmission, distribution, taxes, kung ano-ano pa, system loss, lahat. Ipasa na yan sa taong bayan. Eh, mayaman naman daw yung Pilipino eh, kayang-kaya eh. Hindi nagagalit eh. Puro reklamo lang sa social media, wala naman daw ginagawa. Ayan tuloy. Ang dami nating bayarin. Ano po? Asan ba ako? Price unbundling o breakdown ng puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng langis. Ayan na, maaga natin ipapasok niya ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zeus Legaspi. Alamin po natin ang sitwasyon ng traffic papuntang Maynila ngayong Biyernes ng umaga. Ay tama pala, Zeus, ano, mukhang maano mo ko, maunahan mo ko sa balita. Kaya dapat basahin ko muna ito pala, Zeus. Tinapos na po ang rally ng Iglesia ni Cristo matapos ang tatlong araw. Sa video message, nagpasalamat po ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na sa lahat po ng mga lumahok sa pagkilos at iginiit na naipadala ang mensaheng gustong iparating sa mga opisyal ng pamahalaan. Unang idinaos ang protesta si EDSA pero binawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit na Iglesia ni Cristo matapos sirain ang kasunduang manatili sa White Plains Avenue at hindi sasakupin yung EDSA. Dahil dito inilipat ang pagkilos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan mahigit 4,000 lumahok. Isinagawa ang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta kaugnay ng hindi dineklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. At kaugnay po niyan, punta natin ang pagulat ni Zeus Legaspi. Go, Zeus!
4: Good morning, Alvin at TGIF nga, no, sa mga kapamilya natin ngayong unang Biyernes ng Hulyo. Ito lamang yung ulat natin, no, sa mga babiyahe pa lamang mula Quezon City papunta rito sa lungsod ng Maynila. Kung daraan sa Quezon Avenue hanggang Espanya Boulevard, maluwag pa yung mga kalsada, liban na lamang doon sa konting build-up na napansin natin sa mga stoplight. Pero ito naman, Alvin, no, yung pangkaraniwang build-up sa mga stoplight dito sa may Espanya Boulevard. Makarating ng Quiapo, maluwag pa rin yung kalsada, liban na lamang din doon sa bahagyang pagbagal sa may bahagi ng Quiapo Church dahil doon sa mga sasakyang nakaparada at mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Mula naman Quiapo, aakit ng Quezon Bridge, maluwag pa rin yung usad ng mga sasakyan dyan, o mabilis pa rin yung usad ng mga sasakyan dyan hanggang makarating dito sa may bahagi ng Padre Burgos o yung Loton dito sa tapat ng Liwasang Bonifacio. Mabilis pa rin yung usad ng mga sasakyan. At itong Padre Burgos, kapag binaybay natin, dadaan tayo sa may Manila City Hall papuntang Rojas Boulevard, mabilis din yung usad ng mga sasakyan. Itong Padre Burgos, Alvin, mula dun sa may bahagi ng Kartilya ng Katipunan o Bonifacio Shrine, yung ginawang designated parking area o isa sa mga ginawang designated parking area para sa programa dito sa Liwasang Bonifacio kahapon. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol ngayong umaga, wala na tayong nakita mga nakaparadang sasakyan doon. Maluwag na at nadaraanan na yung kalsada na iyon ng maayos. Sa ngayon, nandito tayo sa may bahagi ng Magallanes Drive. Ito'y nasa may likurang bahagi ng Liwasang Bonifacio. Dito itinayo yung entablado para sa programa ng Iglesia ni Cristo kahapon. Ngayon, wala nang bakas na may nangyaring programa dito dahil bukas na rin itong Magallanes Drive na isinara nga para sa programa kahapon at nadaraanan na ng mga motorista. Dito naman mismo sa Liwasang Bonifacio, Alvin, balik na rin sa normal yung sitwasyon. Wala na tayong nakikita rito na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na tumalo doon sa programa kahapon. Ayon din doon sa nakausap natin mula naman sa Manila Department of Public Services, mula kagabi o mula na matapos yung programa kagabi, mga bandang alas 8 yan hanggang alas 8:30, nagsimula na silang maglinis at nagtagal yung kanilang paglilinis hanggang alas 2 ng madaling araw. Ngayon, wala na tayong nakitang mga kalat na naiwan mula doon sa isinagawang programa. Ayon naman sa datos ng Manila DRRMO, umabot ng 13,000 yung kabuuan bilang ng mga dumalo dito sa programa sa Liwasang Bonifacio.
0: Kumalinis na. Yan. Wala nang kanumang kalat o amoy o kung anumang duming na iwan nung kilos protesta. Ang galing naman ng Manila ng City Hall. Ha? Thank you. Congratulations. Paanong unit ka mo ang naglilinis? I-congratulate nga natin.
4: Yan yung Manila DPS, Alvin, Department of Public Services. Mabilis yung kanilang pagkilos, Alvin. Nakita na natin, no? Halos wala na. Yung normal na lamang na sitwasyon dito sa Liwasang Bonifacio, yung naabutan natin, Alvin.
0: Ayan, saludo tayo dyan sa Manila Department of Public Services. Mabuhay po kayo. At maraming salamat sa paglinis para back to normal na tayo for today, Friday. So yan lang yung ganap dyan, Zeus. Hayahay ang buhay sa Maynila ngayon.
4: Tama ka dyan na Alvin, sa pag-ikot nga natin, gano'n na, business as usual na rito sa Maynila. Kaya yan, yung

0: wala, wala ko sinabi pinakamatanda, manunod ha. Ang sabi ko'y pinaka-veterano at pinaka-maraming alam sa pagbabalita, Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning.
1: Good morning, Alvin. Nagsanay puwersa ang Zambales Police at Department of Education sa Zambales para sa magkatuwang na pagdalatag ng seguridad sa mga mag-aaral ng probinsya. Ito ay ang Partnership for Project Safe Schools and Police Partnership for Advocacy, Fortification of School Security and Empowerment of Learners. Ang hakbang na ito, ayon kay Zambales Provincial Police Director Colonel Benjamin Ariola, ay isang collaborative partnership ng police at DepEd Zambales upang higit pang mapaigting at mapalakas ang security measures at protocols sa mga eskwelahan ng Zambales Province. Kasama na rin dito ang pagpapalakas sa establishment ng information dissemination hinggil sa mga pertinent laws sa mga mag-aaral, mga guro at capacity building para sa mga personnel. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga po sa lahat ng mga suki ng gising. Pilipinas nagising ng aga-aga. Una sa pila ngayon, Ambassador Francis Chu. Ambassador! Di pa rin tayo matuloy-tuloy sa lunch date natin, Ambassador. Ano? Ay pasasan ba't mapupunta tayo dyan, Ambassador, ha? Thank you. Maraming salamat sa pag-monitor. Ganun din si Grace San Mateo. Grace, naunahan ka ni Ambassador Francis Chua. Nauna siya ngayon. Ganun din si Ted Kua. Gising na gising na. Ituloy natin ang mga balita. Nakatakdang imbestigahan ang konsehal ng Quezon City na nanigaw ng LTO enforcer sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ay nakunan po ng video ang paninigaw ni Konsehal Ranulfo Lodovica sa enforcer na naniket sa sasakyang iligal na nakaparada sa EDSA. Kung nakita, sinigawan ba niya, Camille? Akala ko inihekel lang niya. Kasi marami akong video nakikita nitong si Konsehal na pro-Duterte ito eh. Alamin po ng Quezon City Council kung akma para sa isang public official ang inasal ni Lodovica sa kasagsagan ng pagkilos. Bukod dito, pinaimbisigahan din ng pulis na walang ginawa ng sugurin ng mga ralistang motorsiklong dadaan sana sa EDSA. Ito yung nakita ko, yung hindi niya mahanap yung kanyang susi. Sino bang nakakuha ng susi nitong kawawa na may nagmumotor? Ayon po kay Senador Rafi Tulfo, dapat matukoy at maparusa ng pulis dahil sa kabigo ang protektahan ang rider. 19 minuto makalipas sa 9:00 AM ng umaga, nagain ang defense team ni Vice President Zara Duterte sa Senate Impeachment Court ng sagot sa pre-trial order. Pero hindi dinetalye ang naging tugon sa pre-trial order na magsisilbing blueprint sa paglilitis sa Lunes. Hindi na po nagkomento ang House Prosecution Team para hindi naman talang impeachment trial. Tiniyak naman ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na handang prosekusyon sa paglilitis kung saan unang tatalakayin ang sinasabing banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isusulong din ang hiling na buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manasses Carpio. Gayun din po ang hiling na payagan ng public at private prosecutors na suriin ang mga testigo. Sa ngayon, nakapagsumiti na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigong isasalang sa susunod na linggo. Uy, next week na yan ha. Kailangan magbantay po tayo. Lalo na po sa first day. No? Kailangan present tayo lahat sa Lunes. Kaya sabi ko, batiin na natin si Kabayan ng happy birthday today. Happy, advance happy birthday. Baka magkalimutan po tayo sa Lunes. Dahil ang birthday ni Kabayan Noli de Castro ay Monday. Cabs! Naka-monitor ka ha. Si Camille, naglalambing Cabs, ha? Pwede mo naman daw i-Gcash. Kung marunong ka sa Gcash, Cabs, ha? Padala mo lang daw kay Camille. Namimiss ka na ng mga anak mo rito sa DZMM, ha? Iniwala naman ay ilang ekspertong hindi na po makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial, lalo't malinaw na nakasaad sa saligang patas na ang Senado ang may jurisdiction sa paglilitis. Noon na lang hiniling ng kampo ni VP Sara ang pagbasura sa Articles of Impeachment dahil sa sinasabing paglabag sa mga probisyong nakasaad sa konstitusyon. Nagpalabas ang Commission on Audit ng unmodified opinion para sa Office of the Vice President nung nakarang taon. Ibig po sabihin yan, sumunod ang OVP sa paghahanda at pagsusumiti ng mga dokumentong may kaugnayan sa ginastos na pondo. Very good! Mahigit 92% ng 2020

25 budget ng OVP ang nagamit po dahil sa pagtaas ng demand sa public service program. Ipinalabas ng COA ang pagkilala sa gitna ng akusasyon kaugnay ng anomalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Siyempre, hindi natin pinag-usapan yung ngayong taon o noong nakarang taon dahil very good po ang Office of the Vice President noong nakarang taon, 2025, I suppose ito. Dahil hindi pa naman tapos yung 2026. Ganyan ang tama pong paggamit ng pera ng bayan. Ano po? Ang gini-question dun sa kanyang impeachment complaint ay yung mga nakarang taon pa. Hindi po yung taong 2025, lalo na hindi yung 2026. Ano po? Nauna na nagpalabas ang COA ng notice of disallowance sa paggastos po ng confidential funds ng OVP noong 2022 at 2023. Ayun. So yun may mga 4 years ago, 5 years ago pa po. Ibig sabihin, inatasan ang opisina ng Vice Presidente na ibalik po ang mahigit 400 million pesos na confidential funds. Isinumiti na ng prosekusyon ng listahan ng mga testigo sa paglilitis ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero confidential pa rin ang pangalan ng mga testigo na posible pang madagdagan habang patuloy ang investigasyon. Halos 70 ang testigo inasang ipipresenta ng prosekusyon, kabilang 31 insider witnesses at 12 makakapagpaliwanag sa background ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Target ng prosekusyon na magbigay ng verbal testimony ang 30 testigo sa paglilitis na magsisimula sa November 30. Samantala, iniutos ng Sandigan Bayan na ilagay sa archive ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Kasunod po ito ng kabiguan ng mga pulis na maaresto ang dating kongresista mula na ipalabas ang warrant of arrest. Ibig sabihin, pansamantalang naka-hold ang kaso laban kay Zaldico at hindi patuluyang ipinababasura. Naharap po ang dating kongresista sa kasong graft at malversation kaugnay ng substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Noong Abril, humiling ang political asylum itong si Zaldico sa France matapos palayain ang mga otoridad dyan sa Czech Republic. Oy, Director Rino Abad, di ba sumasagot? Naku po, Diyos ko po. Director Rino Abad, pakibulungan nyo nga si Director, kamo pasagot. Ay naku, masisira yung schedule natin siya. Dapat ang unang guest natin, alamin po natin papano ba kasi. Siyempre, doon tayo sa opisyal. Ano po, ano magiging takbo ng presyo, ano magiging forecast po ng department. Dapat si Garin na lang tawagan nyo eh. Maganda umaga po sa mga taga Department of Energy. Gising na, bango na. Nakatakdang magpalabas ang DILG ng memorandum hinggil sa pigeon racing o karera po ng mga kalapati sa bansa. Kasunod ito ng pagkabahala ng ilang senador sa banta ng bird strike at epekto po sa kaligtasan ng mga flight. Hinikayat ni Senador Rafi Tulfo ang DILG na tutukan at ipagbawal ang pagsasagawa ng karera ng mga kalapati. Pero hindi ba yan ay ang tagal-tagal na ginagawa? Panahon pa ng mga ninuno natin, kahit sa ibang bansa ginagawa yan. Hindi ba dati wala pa namang mga, wala pang courier eh. Hindi ko ba? May book pa si Kuya Fred, ginagawa na. Hindi, bago pa yan. Yung mga ninuno pa natin, mga sinaunang panahon, ginagawa na po yan. Tinitrain yung mga kalapati na magdala ng mga sulat o mensahe mula sa kabilang ibayo. Hindi kaya sa ibang kaharian. Ginagawa po yan, ha. Sa tala po ng Air Carriers Association, may gita 900 kaso ng bird strikes noong nakarang taon. Nauna na ipinagbawal ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang hazardous activities na paligid po ng mga paliparan kabilang na ang karera ng mga kalapati. 6:25, magandang umaga sa iyo, Quill. Nakabalik si Quill, ha. Base po sa news, may parating po na super bagyo next week at tatawagin pong Inday. Nagbibiro na naman ba ito, Camille C. Quill? E nasabay pa po sa start ng impeachment, dalawang Inday ang kalaban ng bayan sa susunod na At totoo, after ng Henry, Inday, ang susunod na ba? So totoo nga. Akala ko nagbibiro si Quill eh. Tama, naswak din na may impeachment naman si Inday Sara Duterte. Haba dalawang Inday? Ito, tama ka nga, Quill, ano? Thank you, maraming salamat. Ganun din maganda umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Sara Concepcion at kay Josh Kyle Edip at kay Master Amadeo na ang pinost na picture po ay mukhang malapit na naman dumating si Jomari Chan. Huwag ka muna dyan. July pa lang eh. Magandang umaga din kay i-search mo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magbe-break po muna tayo sa oras na

0: 26. Harap tayo na ibang may interview kung ayaw ng Department of Energy. Pihit tayo kay ano na lang sa ekonomista. Ipaliwanag na lang ni Professor JC Pulumbayan. Ano bang ibig sabihin nung ano, partner? Upper, paano nga yun, Josh, ay, Joris, isulat mo dyan? Upper middle income. O upper middle income status. Ano ibig sabihin nun? May ibig sabihin ba nun, gumanda din ang buhay ko bilang manggagawa? O gumanda din ang buhay ng mga manggagawa sa mga pabrika? O bakit nakakunutan noon mo, Joris? Hindi ikaw ang tinatanong, ha? Ako lang. Hindi ibig sabihin, ano ang maganda may dudulot niyan sa ordinaryong mamamayan? Ano naman ngayon kung naangat ang Pilipinas sa upper middle income status? Yan, ipapaliwanag po mamaya ng isang ekonomista, si Professor JC Pulumbayan, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Good morning!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
3: Gising Pilipinas!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary sa DZMM! Una sa balita, una sa pag-service.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
2: Bago pa man sumikat ang araw,
9: kape!
1: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
5: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Boses na gigising sa umaga,
2: Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
0: Maganda umaga po sa mga miyembro ng Senate Security. Wali gagayong Senate Security partner, malapit nang magsimula.

0: Yung impeachment trial, eh, sabi ni Nate Sanchez, oo, yung ano natin, staff natin doon na nagre-ready din, siyempre lahat po ng mga media organization, aligaga rin po dahil sabay-sabay tayo magko-cover sa Lunes dyan sa Senado, hapon pa naman po, no? Pero kailangan paghandaan niyan over the weekend, lalo yung mga pwesto ng mga anchors natin at mga reporters natin. Eh nakita ni Nate, nakamonitor daw sa atin yung Senate Security. Magandang umaga po sa mga taga-Senate Security. Galingan po ninyo, ha. Kailangan maayos na masimulan yung impeachment trial sa Lunes, ha. Ganon din si Deo Geronimo. Magandang umaga, Deo, at si Alfred Estilan. O si Berhel. Berhel! O mamaya, babati natin si Mrs. mo, ha. Birthday ni Mrs. Ed. Si ganon din si Richard Merck at si Jerry Diaz. Gising na rin. At pinapagreet ng happy birthday ang kanyang kumakas. Mare, si Lace Happy Alvarez birthday ng Naga City. Si Ruby, magandang umaga, pahinga muna tayo ngayon. Oo nga, Ruby, ako, actually wala akong pahinga. Buti hindi natuluyan yung boses ko. Pero ngayong araw matutulog ako ng mababa. Ha? At Quill, ay si Quill na bati ko na Maximo. Eh kaya siguro umalis na sa EDSA yung matapang na konsyal ng QC. Eh kasi bumaba na si PBBM eh. Opo, bumaba na po siya ng eroplano. Ikaw talaga maximum, luko-luko ka eh. O, nasa Zoom na si Dr. Giancarlo JC Punumpayan, yung kaibigan po natin, ekonomista at associate professor ng University of the Philippines School of Economics. Sabay-sabay po tayong matuto. Ano po? Ang Pilipinas daw po ay umakyat sa upper middle income status. Ano ibig sabihin nun? Ayan, Professor, maganda umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga, Sir Alvin, at sa mga taga-panood at taga-pakinig.
0: Sa aming mga ordinaryong mamamayan, ano ba ibig sabihin nun, Prof, pag sinabing ang Pilipinas ay upper middle income status? Yung definition muna.
1: Mm-mm. So, ang ginagamit na sukat, Sir Alvin, ay yung GNI per capita. Ibig sabihin nun, kung yung income ng isang bansa ay hatiin mo or i-divide mo sa lahat ng mga tao sa bansang yun, ay magkaning hati ng bawat Pilipino halimbawa.
0: So, lumalabas GNI, na tumataas. Prof? GNI is gross, ano ibig sabihin nun?
1: Gross national income.
0: Gross national income, okay.
1: Yes, also medyo kaiba ito doon sa mas sikat na GDP or Gross Domestic Product. Itong GNI kasama dito yung income ng mga Pilipino mula sa abroad. So sumasalamin ito sa income ng mga OFWs halimbawa. So mas malaki siya kumpara sa GDP natin.
0: Opo, ay kasali ba ang ordinaryong mamamayan pag sinabing upper middle income status na ang Pilipinas, ano ang impact o implikasyon niyan sa ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw, kumakayod?
1: Mm-mm. So hindi ibig sabihin na literal na lahat ng Pilipino umunlad yung buhay. Ang ibig sabihin ng pag-graduate natin sa lower middle income, papunta sa upper middle income, yung bansa natin ay umunlad talaga siya sa loob ng maraming dekada. Lalo na noong bandang 2000s, 2010s, kung saan napakabilis talaga ng pag-angat ng ekonomiya natin. At kasabay nito, Alvin, yung paglobo din ng middle class. So halimbawa, yung pagdami ng mga malls, yung paglago ng mga malls, yung pagdami ng mga sasakyan, lahat ito ay sumasalamin na sa fact na mas marami talaga ang mga Pilipino ang nakaka-afford. Pero hindi ibig sabihin na literal na lahat ay kasama doon sa pag-unlad na yun.
0: Opo. So, overall, Professor, good news din naman, ano? Pwede naman talagang ipagmalaki ng administrasyon ng Pilipinas ay naging upper middle income status. It's just that, hindi din ganun karamdam ng ordinaryong Pilipino yung ganyang status.
1: Correct. So positive development naman talaga siya. Pero ang sinasabi ko lang kasi ay actually pinangako na to ng gobyerno nung palang 2017. Nung Duterte administration pa lang. Sabi nung NEDA at that time, by 2018, as early as 2018 ay maaring maging upper middle income class na tayo. Pero hindi nangyari. So pinramis ulit nila nung 2018. Sabi nila 2019 mangyayari. So parang taon-taon siyang pinapramis. At ngayon lang siya nangyari. Pero gusto kong ipunto din, Alvin, yung Vietnam kasabay nating naging upper middle income country. Pero yung talon nila mas malaki pa dun sa talon na ginawa natin. Mas mabilis talaga dihamak ang pag-unlad ng Vietnam. At sana kasing bilis tayo ng Vietnam actually.
0: Ay, tama. Buti na banggit mo yung Vietnam. Kasi dati, yan ang pinag-uusapan natin na ang naiingit tayo sa Vietnam. Ang bilis nilang umusad. Sa ngayon ba, Prof, mas mayaman na at mas maganda na ang Vietnam kumpara sa Pilipinas in terms of economic performance?
1: Oo, mula doon sa statistics, talagang napakaklaro na in fact

0: latest statistics sinasabi nila, bandang 2008 pa pala ay naungusan na tayo ng Vietnam. Hindi lang nitong nung pandemic. So actually, gusto ko nga bumisita sa Vietnam. Ang tagal ko nang hindi nakabalik sa Vietnam.
1: Ay, maganda ang Vietnam. Napunta akong last kong Da Nang sa Vietnam. Probinsya yun, ha? Ang ganda. O pati mga Hoian. Yeah. So, pwede na natin sabihin na wala eh. Wala, napag-iwanan na talaga. Kasi dati napag-iwanan tayo ng Thailand. So, na-establish yun. Maganda nito. Ngayon, naungusan na rin tayo ng Vietnam. Tama?
0: Correct.
1: Ano pa bang nakaungos na sa atin? Baka naman pati Bangladesh. Hindi naman.
0: Well, Alvin, sa ASEAN, lima na tayo na upper middle income countries. So yung Malaysia, Thailand, Indonesia, and then Vietnam, and then pang lima tayo. Pero yung grabe kasing nangyari sa Vietnam, talagang nagbukas sila sa mga investments. Mm. Halimbawa, yung Samsung, yung Apple, talagang naglagay ng mga malalaking factory, nag-export sila ng mga high-tech na mga gadgets. Samantalang sa Pilipinas ay hindi ganun ka-high-tech. So kapag hindi ganun ka-high-tech, edi maliit lang yung kinikita natin mula sa ating exports. Ang marami sa mga exports natin, mga agricultural products or mga processed products tulad ng ube, di ba? Yun yung ating bentahe, yung mga ganun klaseng, yung mga dried mangoes, salimbawa. Pero hindi kasing diversified at hindi kasing high-tech na mga in-export ng Vietnam. So isa doon sa susi kung bakit napakabilis ng pag-unlad sa Vietnam.
1: Opo. Eh may nakausap si na Tony kahapon, kaya lang hindi ako nakakonsentre dahil nagbibase din ako. Pero napapakinggan ko, taga PIDS ata, no, ang interview ni na Tony, na parang sinasabi niya, pag tumaas tayo sa upper middle income status, marami din daw yung mahuhulog naman sa poverty line. I don't know, pakipaliwanag mo, may connect ba? Anong connection niya na akala ko good news siya na upper middle income status na tayo? Hey, and yet, marami din pala mga kababayan natin ang mauuwi o mapupunta sa poverty line.
0: Usually talagang magkasabayan, ano, habang lumalaki ang ekonomiya ay marami mga Pilipino ang umaangat mula sa kahirapan. And to be fair, sa Pilipinas, actually, ang laki na ng progress din natin. Nung bandang 1970s, lagpas kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang maituturing na mahirap. Pero pagdating ng most recent data, 2020s, ay nasa bandang 15% na lang siya. Pero yung 15%, ilan ba tayo sa Pilipinas? Diba? Nasa bandang 120 million. So, milyong-milyon pa rin yung mahihirap. So, hindi talaga natin na-eradicate. Pero sa ibang mansa kasi, Alvin, sobrang bilis ng pag-unlad nila. Tapos mas mabilis yung pace ng poverty reduction. So susi talaga yung growth o paglaki ng ekonomiya, paglaki ng middle class para mapabilis yung pag-ahon mula sa kahirapan ng mga taong bayan.
1: And in terms of pautang, Professor JC, may maganda bang maidudulot ang pagiging upper middle income status ng Pilipinas sa usapin ng pangungutang? O hindi actually bad kasi tataasan din ng interest natin kumpara sa dati nating status?
0: In fact, Alvin, isang motibasyon ng World Bank sa pag-classify ng mga bansa base sa income ay inaalam nila may kakayahan ba itong bansa na, na magbayad sa mga ipapautang natin sa kanila. Pero dahil ngayon tayo upper middle income country, ay over time, hindi naman agad-agad na mawawala yung access natin sa mga pautang na mababa yung interest. Pero over time, habang nakikita tayo ng international community na medyo umuulad naman sa Pilipinas, baka naman afford na nila na magbayad sa mga mas matataas na interest rates. So ibig sabihin nun sa atin ay over time, asahan natin na mas mahal na yung mga uutangin natin. Mas mahirap nang magbayad in a sense. Pero afford naman natin dahil mas maunlad na tayo. Pero malaking problema to kasi yung utang ng Pilipinas patuloy na lumulobo kahit na upper middle income class na tayo at hindi naman naubos yung gastusin ng gobyerno at marami doon napupunta pa sa korupsyon, di ba? So yung kinukurakot, actually part nun inuutang pa pala natin.
1: Tama.
0: So dapat mas maging masinop tayo sa paggastos at pangungutang.
1: So overall, pag finactorin mo na yung positive, yung prestige, finactorin mo na yung negative, yung bloated yung interest, maraming magfo-fall sa crack sa poverty. Suma total, makabubuti ba sa atin itong nangyari na naging upper middle income status tayo o hindi?
0: Sa pangkalahatan, Alvin, maituturing ito na positive na development at sumasalamin sa dekadikadang pag-unlad ng Pilipinas. Pero ang sa akin, siguro dapat pa nating, pwede pa sanang mas maaga na nangyari ito kung halimbawa naayos natin yung pamumuhunan sa Pilipinas, naubos yung mga kurakot, halimbawa. So mas maraming investments na pupunta sa ating bansa. So maaari pa sana siyang napabilis. At mas mataas pa sana, mabilis pa sana yung progreso natin. In fact,

0: siguro before the pandemic, pwede sana naging upper middle income country na tayo.
1: Okay. Prof, maraming salamat ha. For more usapang ekonomiya, hindi pa meron kayong, was it a podcast or?
0: Oh yes, usapang econ podcast.
1: Usapang econ podcast. Saan ba yan napapanood, Prof?
0: Sa Spotify meron.
1: Yeah, nalapin nyo si Professor ha. Maganda din pa minsan-minsan, may alam tayo sa ekonomiya. At hindi lang yung basta mga ano lang, yung mga haka-haka lang. Kung hindi sa mga eksperto nating kunin, kagaya po ni JC Punong Bayan, dahil professor naman po yan sa UP School of Economics. Prof, maraming salamat. Thank you at pinagbigyan mo kami from time to time. Palaging busy po yan. Thank you, Prof.
0: Maraming salamat, Alvin. Magandang umaga.
1: Magandang umaga din si Dr. Doctor na pala ngayon si Giancarlo. No, Dr. JC Punong Bayan. Isa ekonomista at associate professor po dyan sa University of the Philippines School of Economics. Naantay lang po natin ang pagpasok ni Senate President Sherwin Gatchalian sa ating Zoom. Eh siyempre po, man of the hour pa rin si SP. Lalo na nga po sa Monday, magsisimula na ang impeachment trial. Ang tanong dun, siya ba as the Senate President ang magpipreside sa impeachment trial, or ang mangyayari po ang sinasabi nila na magbobotohan sila, pipili sila sa majority kung sino ang magpipreside, na ang dati sinasabi ay mukhang si dating Senate President Xis Escudero ang magiging presiding officer po ng impeachment trial. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Mario Festin. Naback na po in Manila. Buti pa si Dr. Mario Fisi. Nakapagliwaliw niya sa Bacolod. Akong tagal ko na hindi nakauwi ha. Ang dami ko nang namimiss na pagkain sa Negros Occidental. Ganon din sa Iloilo. Ay nako. Mami! Ba, nakamonitor si Mami Sheila Galgana Marcelo. Nako, nalimutan ko kamil si Sheila sa mangga. Nako po, Diyos ko, hindi ko siya binigyan ng... Mami, nag-order kami ng mangga galing Guimaras ha. Hindi kita naalala. Ay, di bali, bigyan na lang kita ng isang prasong mangga. Nakasali at nag-order din naman ako eh. Na-miss ko tuloy si Mami Sheila Galgana Marcelo. Magandang umaga. Magandang umaga din kay Kuya Jab. Shout out po, viewer from YouTube to TikTok. Ayan na, sinasabi ko sa iyo, Camille. Mababawasan yung nanonood sa atin sa YouTube. Tinawag si Jab. From YouTube, ay, nag-TikTok na siya. Jab, hindi ba pwedeng gawin? Pandarin mo yung isang phone mo dun ka sa TikTok. Sa kabilang phone mo naman, YouTube. Ha, parang hindi mabawasan yung viewer namin sa YouTube. Magandang umaga din kay Katoto, watching from New Jersey. At si Mary B. Ann, good morning po, watching from Don Antonio Heights sa Quezon City. Si Rio Takashi naman, pabati po Darwin Lirio Rosario Cabalan at Ryota O'Hara sa barangay Katmon, Malabon. Oh, at si Angeli Kyle, good morning po, shout out from Taytay Rizal. At si Deo Jeronimo, Mang Deo, magandang umaga po sa inyo. At si Tito Vince, good morning po sa lahat na mga taga Zamboanga City. Ang dami po sang katerbay nanunod sa atin ngayon. 37,000 ba yung kaninang nakalagay, Eliza? 27,000 sa YouTube po. Ang dami na nanonood. Oh. Ganon din si Ann Bustamante Calomarde, driving sa NLEX northbound. May nagahan mo yung weekend mo, Ana. Si Senate President Sherwin Gatchalian. Nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President.
2: Good morning!
3: Alvin, magandang umaga sa iyo.
1: Opo, patilt down nga po ng konti yung Zoom mo, Mr. SP. Mukhang nalulunod po kayo. Bawasan yung headroom, sir. Gaano na po kahanda ang Senado sa paparating na impeachment trial sa Lunes, Mr. SP?
3: Handa na tayo, Alvin, at patuloy pa rin naghahanda dahil maraming mga bagay na nagbabago na dapat rin natin paghandaan. So, tuloy-tuloy. In fact, the other day, nagkaroon kami ng meeting with the security cluster kasama ang PNP, ang AFP, MMDA, Pasay LGU, at pinag-usapan namin yung mga pwedeng mangyari sa Lunes. At marami rin naman nag-signify na gusto nilang magpahiwatig ng kanilang mga bosses at saloobin. So, yan din po ay pinaghahandaan rin natin.
1: Ano po ang gusto ninyong tiyakin sa sambayan ng Pilipino sa Lunes, Mr. SP? I'm pretty sure po maraming tututok dahil unang araw po ng impeachment trial.
3: Ang gusto natin pahiwatig ay unang-una, ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante to, Alvin, dahil kasama ito sa ating sistema at proseso. At importante rin na maayos yung pamamalakad nitong prosesong ito. At importante rin na yung mga taong gustong pahiwatig yung kanilang mga saloobin ay mabigyan rin ng pagkakataon pero nasa maayos na pamamaraan.
1: Opo, napag-desisyonan na po ba kung kayo po ang magpipreside sa impeachment trial o hahalal po kayo ng isa pang senador sa mayorya na magpipreside?
3: Alvin, under our rules, ang Senate President ang magpipreside.
1: So, kayo po ang magpipreside sa impeachment trial?
3: Ako ang magpipreside.
1: So, mali po yung mga ulat na si Senator Cheese Escudero ang magiging presiding officer ng impeachment trial?
3: Well, under our rules, yung Senate President po ang magpre-preside.
1: Tapos, parang may dot-dot-dot pa sa Mr. Esme. So, yun na yun. Yun na yung soundboy pa na siyang magpre-preside. Tama ba,
3: yun
1: sir?
3: Yun ang nasa rules eh.
1: Opo. Hindi, pero binago niyo, may binago kayo sa rules, hindi ho ba, Senator Sherwin, na parang pwede, kung gusto niyo na mag-i-elect among yourselves to choose a presiding officer.
3: Correct. Kung gusto ng majority at... yun ang gusto ng majority, then mag-elect o magde-designate ng iba.
1: Opo. At sa ngayon, as we speak, wala pa pong desisyon tungkol dyan. Sa ngayon, ikaw, kayo po ang magiging presiding officer.
3: Tama.
1: Tama, no?
3: Tama.
1: Opo, opo. So, sa schedule, Mr. SP, hapon pa naman po magsisimula. Anong aasahan ng taong bayan sa pagsisimula ng impeachment trial? May bakbakan na ba kaagad yan? O mga formalities muna, mga administrative things muna ang gagawin dyan?
3: Typically, sa first day, yung mga administrative preliminaries, papakilala yung defense, papakilala yung... prosecution, magbibigay rin sila ng kanilang mga opening statements at may mga preliminaries rin na tatalakayin. So, yun yung nakikita naming magiging first day. Ito ay patuloy pa rin naming inaayos yung mga aktividad on the first day at kahapon lang ang deadline nung komento sa pre-trial order. So, yun din ay titingnan din natin.
1: Opo. At kayo po, kung sakasakali nga po na tuloy po sinasabi ninyo na kayo ang presiding officer, do you need a lawyer beside you to guide you, for instance? O hindi, nag-aral, magaling namang mag-aral itong si Senate President Gatchalian, partner, masipagiri. Or kaya mo na, na-practice mo na at na-aral mo na kung paano ang proseso dyan sa isang impeachment?
3: Tuloy-tuloy yung paghahanda natin, Alvin, at tuloy-tuloy rin yung mga pag-aaral natin. Dalawa kasi ang dapat pag-aralan dito among many things, no? First yung pagpre-preside bilang presiding officer, may mga technicalities, although the technicalities naman ay governed by rules ng impeachment at rules of court. At dahil ito ay isang political exercise, mangingibabaw yung rules of impeachment. Pangalawa, yung merits ng case na pinag-aaralan din. At ito yung pinakamahalaga dahil yung merits ng case ang magbibigay ng direksyon kung paano ang magiging hatol ng mga senator judges.
1: Opo. So sa tanong, if you need a lawyer beside you when you preside, ano sagot po doon?
3: Hindi naman kailangan na physically beside you, no? Dahil... pag makikita natin yung setup, even for Senate President, wala siyang katabi. Yeah. No? So, hindi naman physically beside you, but importante dito yung preparation, yung initial preparation ng pinakamahalaga. Oh. Meaning, bago ka pumasok doon, handa ka na sa mga pwede mangyari. So, kaya nga napakabigat yung preparation dahil tinitignan namin lahat ng scenarios, tinitignan namin lahat ng posible mangyari. Kaya ano talaga, kaya mahabang pag-aayos at mahabang preparasyon.
1: And I have no doubt that you will come prepared. E, ikaw pa ba? Sa lahat naman, kahit naman hearing ng energy dati, ways and means naman, you do not come unprepared, Mr. SP. So wala tayong question dun sa preparation. Talagang you will come in prepared for Monday. Yeah.
3: Well, salamat Alvin. Ganun naman talaga ang ugali natin. Nag-heavy preparation tayo. Sabi ko nga, doon sa security cluster, mas maganda ng over-prepared kaysa under-prepared. Pero marami kasing nangyayari all at the same time. Of course, yung security aspect, yung physical physical arrangement aspect, pati generate

0: generator nga, sinisugurado namin na ayusin generator para pag nagka-brownout, meron tayong kuryente. So maraming preparation na nangyayari all at the same time, aside from preparing to preside and preparing to analyze the case.
1: How many senators do you expect to come on Monday, Mr. SP? Kasi I don't know kung nag-signify na ba yung grupo ni ni former Senate President Alan Peter Cayetano that they will join and participate sa impeachment trial.
0: Ina-expect ko naman mag-participate lahat ng kayang mag-participate. Alam naman natin yung iba ay hindi makakapag-participate. For example, si Senator Jinggoy, hindi siya makakapag-participate. Si Senator Bato de la Rosa, matagal nang hindi nakakapunta sa Senado. So lahat ng physically pwedeng mag-participate, inaasahan natin magpapasok on Monday.
1: So you are expecting around the 22 remaining senators will join, will participate sa Monday?
0: Tama.
1: Okay, so kung 22 po yan, paano yung count po natin ng threshold? Yung, di ba kailangan natin ng porsyento for conviction? Paano po yun?
0: Hindi pa naman pag-uusapan yan on Monday. No? May tamang araw at tamang panahon para pag-usapan yan.
1: So ngayon, sabi nyo naghanda po kayo, Mr. SP. Batay sa inyong paghahanda, kailangan bang isa lang sa arraignment? May ganyan bang sistema sa impeachment na parang tatanungin siya, guilty ka ba o hindi ka guilty? May ganon, hindi ba sa ordinary trial? Ano po? Sa impeachment ba may ganyan, Mr. SP?
0: Under our rules, walang ganyan. Wala talaga siyang tinatawag na actual arraignment. Pero merong arraignment-like na procedure under our rules.
1: Paano yun? Paano
0: yun? Para na rin siyang arraignment, iniimbitahan yung respondent para pumunta doon o yung kanyang representative at doon na pag-uusap, doon mababasa yung kaso, no? At yung proseso na yon, hindi siya exactly arraignment, pero dahil inimbitahan yung respondent, para tawag nga namin arraignment-like process.
1: So as the presiding officer, are you going to compel or request lang ba the vice president to come in person, in the flesh, sa Senado sa Lunes?
0: Meron na kaming papadalang sulat para imbitahan ang vice president na pumunta sa ating first day of impeachment.
1: Mm-hmm.
0: At ipapadala yan today, no? Kasi under our rules, 3 days dapat ipadala siya. At pero ina-allow rin doon sa rules na ang kanyang representative or ang kanyang counsel ay pwedeng maging representative niya.
1: So
0: merong ganyan sa ganyan na proseso under rules at today ipapadala namin yung summons.
1: Opo, Mr. SP. So ibig sabihin niyo po, hindi siya compelled to come in person, na siya mismo pwede yung kinatawan niya lang.
0: Correct. Under our rules pinapayagan 'yan.
1: Opo. Paano po yan pag tinawag siya ng prosecution? Pwede ba siya ipatawag ng prosecution in the first place? Halimbawa, sa pag-usad nung kaso, pwede siya ipatawag as hostile witness? O bawal yun?
0: Sa alam ko, kailangan rin may abiso yan. Yung mga witnesses, inaabiso yan in advance.
1: Opo.
0: So, sa aming napag-agreehan ng o napagkasunduan ng prosecution and defense na magbibigay ng oras para ipatawag yung mga testigo.
1: Opo. At gaano po
0: katagal? 3 days. 3 days yung napagkasunduan nila.
1: At gaano po katagal, batay sa inyong tansya, na matatapos po natin ang buong proseso, Mr. SP?
0: Nung tinitignan namin yung araw, hiningi ng prosecution 60 plus days. Sa defense is about 30 days. So mga around 90 to 90 plus days yun. Pag dinivide natin yan ng 3 times a week, aabot tayo ng mga 7 to 8 months. Kaya matagal. No? So ito pa naman ay rinirepaso along the way. Depende rin yan kung papatawag ng dalawang kampo yung lahat na nasa listahan nila. Pero as we stand right now, 7 to 8 months yung nakikitang paglilitis.
1: So what do you think of the 7 to 8 months? You think it's too long? Or pwede na? Or baka naman pwede pang iksian? 3 buwan na lang, tapusin na natin to para hindi maglinger, hindi humaba.
0: Well, depende yan sa bilang.

0: ng testigo o yung testigong ipapatawag. At depende rin yan sa prosecution kung tatapusin nila lahat ng articles. So depende yan sa takbo ng impeachment. Pero nakahanda naman tayo kung aabot talaga ng ganyan. Ang kailangan lang tignan ay yung mga mahalagang batas na pag-uusapan dahil nga meron pa tayong 50 na LEDAC bills na dapat tapusin in the next few months. Tapos meron pang budget season na papasok by August, no? So dapat rin pag-aralan 'yan.
1: Actually, 'yun ang susunod kong tanong, paano ninyo hahatiin? 'Di ba pa kasi ang schedule ng impeachment trial, Mr. SP, hapon. 'Di ba niyo sabihin sa umaga, budget?
0: Ganun ang mangyayari. Pag nag-umpisa na yung session, ang session gagawin in the morning, mga around 10. And then ang impeachment sa hapon, pero 3 times a week. So talagang napakahirap yung pagbabalanse ng oras, lalo na kung may mga hinahabol na committee reports at may hinahabol na budget. Napakahirap talaga. Hindi aminado ako, hindi ganun kadali ang mangyayari dahil nga maraming pagbabalanse ng oras.
1: Opo, opo. Pero sa palagay po, politically speaking, can we afford na humaba ang proseso? Kasi yan po, divisive po yan eh. Kasi maraming pro, maraming anti. Ibig sabihin, masusustain po yan kung 7 to 8 months sa Mr. Senate President. Politically speaking, can we afford that na hati-hati po ang buong bansa for hanggang 8 months leading to the elections?
0: Well, nasabi ko kanina, Alvin, talagang mahaba yung proseso, no? 7 to 8 months. At pipilitin natin na maiksian to dahil nga ako, I agree with you, very divisive itong prosesong ito dahil may kanya-kanyang mga supporters, may kanya-kanyang mga grupo at very divisive. So the shorter the better, better rin sa amin dahil makakabalik kami sa pagbabalangkas ng batas at sa budget. Pero sa ngayon, yan ang pagkasunduan at susundan lang natin kung ano yung mga napagkasunduan during pre-trial.
1: May siningit na tanong, Mr. SP, may paramdam daw ba si Senator Bato na dadalusa o wala? Tahimik?
0: Sa akin wala, Alvin. Wala. I don't know kung meron sa iba, no? But sa akin wala.
1: Kasi huhulihin siya eh. Pag oras na mag-appear siya. Pag nag-appear ba si Senator Bato dyan, gagawin mo rin ba ang ginawa ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na, ano tawag doon, protective custody si Senator Bato?
0: Well, meron siyang outstanding na warrant, no? So, at nagpahiwatig na ang mga enforcement agencies na aarestuhin siya.
1: Opo.
0: So, ang importante ay respetuhin ang batas at proseso natin.
1: Ibig sabihin, hindi niyo po siya kakanlungin kagaya nung ginawa nung dating liderato?
0: May outstanding warrant, Alvin. Eh. So, kailangan respetuhin yung proseso natin.
1: Okay, sige. And finally, ano po ang gusto ninyong sabihin sa sambayan ng Pilipino? All eyes will be in the impeachment trial starting Monday as Senate President and as the presiding officer, sabi ninyo, ng impeachment trial, ano ang gusto ninyong ibahagi at dapat maintindihan ng sambayan ng Pilipino, Mr. SP?
0: Itong proseso na ito ay parte ito ng ating sistema at importante na matuloy ang proseso dahil ito ay parte ng tinatawag nating accountability o pananagutan. At kaya tayo ay naghahanda ng maigi para masigurado natin na maayos, smooth, at klaro sa ating mga kababayan yung proseso at malaman din nila ang katotohanan. Mataas ang hiling ng ating mga kababayan sa na malaman ang katotohanan at ito yung parte ng parte na para malaman natin ang katotohanan at magkaroon tayo ng desisyon sa mga susunod na panahon.
1: Opo, at syempre huwag din po natin kalimutan ang mga flood control projects kasi yun po ang pinag-aalboroto ng ibang tao naman na inuunahin nyo pa yung impeachment kesa sa bilyong-bilyong pisong flood control scam. May assurance naman po na magtutuloy-tuloy naman po ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dun sa flood control scam o tapos na po yun?
0: Alvin, lahat ng bagay na tinatalakay ng Senado ay importante. Hindi natin pwede bigyan ng hindi natin pwedeng sabihin na mas importante ito mas hindi importante. Lahat ng bagay importante, yung pag-imbestiga ng flood control, ang impeachment, pagbabalangkas ng batas. Ang daming tinitignan ko yung listahan ng batas kagabi, napakahalaga.

0: talaga yung 50 na batas. Of course, in budget mahalaga rin, no? So kaya nga napaka komplikado yung pagbabalanse ng oras sa mga susunod na panahon, pero gagawin ng Senado 'yan, parte 'yan ng aming trabaho.
1: Po. Maraming salamat po at good luck po sa inyo, Mr. Senate President. Kailangan niyo na sangkaterbang vitamins at workout araw-araw. Ano po?
0: Maraming salamat, Alvin. Thank Boy you. Ka.
1: Thank you si Senate President Sherwin Gatchalian. Agulat ako doon pa. Akala ko talaga may agreement na maghalal sila ng presiding.
2: Diba? Parang
1: ganoon ang sagot niya siya. Sabi niya, ako. Under the
2: rules. Oo, di ba? Kaya nga sabi ko, paano kung magpumilit? Ako.
1: Parang mag nagkawatakot ako, sinasabi ng isa-isang senador, akala ko ba ako?
2: Kaya nga, sabi naman ng isa, akala ko ako. Eh kung ganun, ako nagbubad ng robe.
1: Sabi niya, kung ganun na rin lang, babalik na lang ako sa dati kong mga kaalyado. Patay tayo dyan.
2: sa dati kong anyo.
1: Naging langga. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa Martes.
2: Utang ng Pilipinas lumobo sa panibagong record high na 18.55 trillion pesos noong Mayo.
1: Iglesia ni Cristo, tinapos ng tatlong araw na kilos protesta pero pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta, itutuloy ng ombudsman.
2: Kampo ni Vice President Sara Duterte naghain ng sagot sa pre-trial order. Prosecution, hindi na nagkomento para hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa Lunes.
1: Ilang estudyante nagpanik dahil sa sinasabing banta sa paralan sa Quezon City, banta ng pamamaril sa eskwalahan sa Rizal at Cebu City, iniimbestigahan na rin.
2: Lisensya ng SUV driver na bumangga sa traffic enforcer sa Cebu, sinuspinde ng LTO.
1: Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa ikatlong round ng Wimbledon Open sa London.
2: Sa showbiz spotlight, Ai de las Alas at Rosanna Roses, tinapos na ang 25 taong away.
1: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Biyernes, July 3, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigoya.
1: Detalye. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw ng kalakalan sa world market, tumaas na po ng 1 peso and 20 centavos ang diesel, up at ang kerosene, habang 1 peso and 10 centavos naman ang bawas presyo sa gasolina. Pero hindi pa kasama sa presyuhan ng trading ang hanggang ngayong araw, ngayon din ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, iginiit ni Senator Erwin Tulfo na dapat nang repasuin ang Oil Deregulation Law dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Senador, walang silbi ang batas dahil tali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ng presyo ang mga kumpanya ng langis.
4: Pag may increase sila, hindi natin pwedeng pakialaman kung magkano. Kung kunwari 90% yung kanilang kita or tubo or profit, hindi, where we don't have control kung magkano ang gusto lang i-profit.
5: Yes, sir. That's basically the older.
6: Anong klaseng batas itong older regulation law? Yes, walang kakwenta-kwentang batas.
1: Nais din ni Tulfo na pilitin ang mga oil companies na ilatag ang price unbundling o breakdown o paghimay ng puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng langis.
2: Lumobo sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas noong Mayo. Sa tala ng Bureau of the Treasury, 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula 18.47 trillion pesos noong Abril. 12.5 trillion pesos ang domestic debt habang mahigit 6 trillion pesos ang utang sa labas ng bansa.

0: Ang utang ng Pilipinas dahil sa giyera sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 56 centavos kada US dollar. Nauna nang kinumpirma ng World Bank na ganap ng upper middle income country ang Pilipinas. Bunso dito ng paglago ng ekonomiya at reforma ng pamahalaan. Pero para sa ilang ekonomista, hindi ito nangangahulugan na gumanda ang takbo ng buhay ng lahat ng Pilipino.
1: Ang ibig sabihin ng pag-graduate natin sa lower middle income papunta sa upper middle income, yung bansa natin ay umunlad talaga siya sa loob ng maraming dekada. Kasabay nito, yung paglobo din ng middle class, pagdami ng mga malls, ng mga sasakyan, pero hindi ibig sabihin na literal na lahat ay kasama doon sa pag-unlad na ito.
0: Ang ekonomistang si Dr. Giancarlo Punong Bayan.
2: 7 minuto makalipas sa 7 ng umaga, tinapos na po ang rally ng Iglesia ni Cristo makalipas ang 3 araw. Sa video message, nagpasalamat ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo sa mga lumahok sa pagkilos at iginiit na naipadala ang mensaheng gustong iparating sa mga opisyal ng pamahalaan. Unang idinaos ang protesta sa EDSA pero binawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit ng Iglesia ni Cristo matapos sirain ang kasunduang manatili lang sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ng EDSA. Dahil dito inilipat ang pagkilo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan mahigit 4,000 ang lumahok.
3: Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang billing po talaga sa amin.
4: Pero paano yan po? Basa ka pa ba?
3: Ano na po, tumigil po muna ako ngayon. Ang hassle din po kasi ng biyahe talaga, kaya medyo po nakakainis na nakakaano. Kasi kung wala naman pong mga kurap po ngayon, wala po kami dito eh.
2: Isinagawang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta na miyembro ng grupo kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections.
0: Nakatakdang imbestigahan ang konsehal ng Quezon City na naniggaw ng LTO enforcer sa rally ng Iglesia ni Cristo. Nakuna ng video ang paninigaw ni konsehal Ranulfo Lodovica sa enforcer na nananikit sa sasakyang iligal na nakaparada sa EDSA. Aalamin ng Quezon City Council, kung akma para sa isang public official ang inasal ni Lodovica sa kasagsagan ng pagkilos. Bukod dito, pinaiimbestigahan din ang pulis na walang ginawa ng sugurin ng mga rallyista ang motorcycle rider na dumadaan sa EDSA. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, dapat matukoy at maparusahan ang pulis dahil sa kabiguang protektahan ang rider.
2: Alas 7:09, posibleng isampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong araw ang kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Sa kabila ito ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta at pagkundena sa posibleng pag-aresto sa senador. Matatanda ang nangako ang Office of the Ombudsman na magsasampa ng kaso ngayong Linggo laban kina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng hindi diniklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Nauna nang inamin ni Marcoleta na hindi niya idiniklarang kontribusyon ni Defensor, ngayon din naman negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Pero iginiit ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon alinsunod sa Piñera Doctrine kung saan idinuturing na kandidatong isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya.
0: Iniutos ng Sandigan Bayan na ilagay sa archive ang kasong graft laban kay dating Congressman Zaldico. Kasunod dito ng kabiguan ng mga pulis na maaresto ang dating kongresista mula nang ipalabas ang warrant of arrest. Ibig sabihin, pansamantalang naka-hold ang kaso laban kay Zaldico at hindi patuluyang ibinabasura. Nahaharap ang dating kongresista sa kasong graft at malversation kaugnay ng substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Noong Abril, humiling ng political asylum si Zaldico sa France matapos palayain ng mga otoridad ng Czech Republic.
2: Alas 7:11, Gagamitin ng Office of the Ombudsman ang testimonya ng walong dating bodyguards ni dating Congressman Valdico sa kasong inihanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.

0: Ang assistant ng Budsman Mico Clavano, napansin ng mga investigador na halos pare-pareho ang pahayag ng mga dating bodyguard hinggil sa sinasabing idiniliver na pera. Launa na sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gagamitin din ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kaso laban kay Romualdez. Naalarma naman ang kampo ni Romualdez sa posibleng pagiging state witness ni Bunoan sa investigasyon sa manamalyang flood control projects. Iginit ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo na hindi nabanggit ni Bunoan ang kongresista sa kanyang mga testimonya at walang ugnayan ang dalawa hinggil sa mga proyekto kontra baha. Naniniwala si Fajardo na nagkukumahog ang prosekusyon sa pagkuha ng mga testigo halos isang taon matapos ibunyag ni Bangulong Marcos Jr. ang anomalya sa kanyang State of the Nation Address o SONA.
1: Parang kabute na bigla na lang lumabas ito dahil siya ngayon ay under hospital arrest, no? Because of his pending cases for plunder before the Sandigan Bayan. Baka may mga ibang motibasyon dyan, lalo na at hindi nababanggit itong pangalan na Martin Romualdez all throughout the testimonies kasi wala namang kinalalaman talaga.
0: Nauna na itinanggi ni Romualdez na siya ang utak sa mga manumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
2: Nagpalabas ang Commission on Audit ng unmodified opinion para sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Nangangahulugan itong sumunod ang OVP sa paghahanda at pagsusumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa ginastos na pondo. Mahigit 92% ng 2025 budget ng OVP ang nagamit dahil sa pagtaas ng demand sa public service program. Ipinalabas ng COA ang pagkilala sa gitna ng akusasyon kaugnay ng maanumalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara. Nauna nang nagpalabas ang COA ng notice of disallowance sa paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 at 2023. Ibig sabihin, inatasan ang opisina ng Vice Presidente na ibalik ang mahigit 440 million pesos na confidential funds.
0: Alas 7:13, naghain ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ng sagot sa pre-trial order. Pero hindi din Italia naging tugon sa pre-trial order na magsisilbing blueprint sa paglilitis sa Lunes. Hindi na nagkomento ang House Prosecution Team para hindi mantala ang impeachment trial. Tiniyak ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na handa ang prosekusyon sa paglilitis kung saan unang tatalakayin ang sinasabing banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isusulong din ang hiling na buksan ang kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Gayun din ang hiling na payagan ang public at private prosecutor na suriin ang mga testigo. Sa ngayon, nakapagsumiti na ang prosekusyon ng listahan ng mga testigong isasalang sa susunod na linggo.
3: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinion kaugnay ng impeachment. There is glory in defending the interest of the Filipino people. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
0: Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian na magsisilbing presiding officer, handa na ang impeachment court sa paglilitis sa Lunes.
4: Ang ating sistema ay gumagana. Ang sistema ng pananagutan or accountability ay gumagana. Importante rin na maayos yung pamamalakad nitong prosesong ito. At importante rin na yung mga taong gustong pahiwatig yung kanilang mga saloobin ay mabigyan rin ng pagkakataon pero nasa maayos na pamamaraan.
0: Naniniwala naman ang ilang ekspertong hindi na makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial, lalo't malinaw na nakasaad sa saligang batas na ang Senado ang may jurisdiksyon sa paglilitis. Nauna nang hiniling ng kampo ni VP Sara ang pagbasura sa Articles of Impeachment dahil sa sinasabing paglabag sa mga probisyong nakasaad sa Konstitusyon.
5: Gagalangin ng Supreme Court yan, ako'y nakakatiyak, hindi siguro gugustuhin din ng Supreme Court na sila pa yung makikialam dyan. Wala namang insidente na pagka-importante na kailangan kumilo sila agad-agad. On the other hand, alam na natin kung sino may obligasyon na kumilos ng agad-agad. It's

0: Target ng prosekusyon na magbigay ng verbal testimony ang 30 testigo sa paglilitis na magsisimula sa November 30.
1: Alas 7:17, patuloy ang case build-up ng Department of Justice para alamin ang pananagutan ng mga posibleng may kinalaman sa pagtakas ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Senador Robin Padilla ilang oras matapos ang pamaril sa Senado. Nagsagawa na ang DOJ ng ocular inspection sa Senado sa gitna ng investigasyon sa mga nangyari mula nang lumutang si De La Rosa noong Mayo 11. Hiniling din ng kopya ng CCTV para mapanagot ang mga sangkot sa pamaril sa Senado at pagtakas ni De La Rosa. Nauna nang inihain ng grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman ang reklamong obstruction of justice kaugnay ng sinasabing coordinated efforts para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa.
0: Nasa Canada na si Pangulong Marcos para sa official visit. Nakatakdang magpulong sina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney para lumagda ng iba't ibang kasunduan, kabilang ang pagpapalakas ng ugnayan sa sektor ng enerhiya at kalakalan. Pinag-uusapan din ang planong free trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan ding dadalo si Pangulong Marcos sa pulong kasama ang business leaders at haharap sa Filipino community sa Canada.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: 7:19 na po ng umaga.
1: Marami pa po istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
2: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
8: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service.
9: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:21. Nagpanik Ang mga estudyante at magulang na nakarinig na sinasabing putok ng baril sa paaralan sa Quezon City, sinasabing nakatanggap din ng banta sa seguridad ng Bagong Silangan High School, kaya naglabasa ng mga estudyante. 5 estudyante ang nahirapang huminga, pero agad nabigyan ng atensyong medikal sa klinik. Nilinaw naman ang Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril.

0: at pananaksak sa paaralan. Sinasabing posibleng nagmula ang misulang putok ng baril mula sa bumagsak na malaking bato sa kalapit na construction site. Iniimbestigan na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat ng fake news o maling impormasyon.
1: Violation po ito na pag napatunayang nagpapakalat ng mga balita na wala namang katotohanan. Sana bago i-share yung isang post, lalo na po sa social media, ay mag-verify muna sana natin or i-report po natin sa ating kapulisan at nang hindi na po maikalat yung impormasyon nang hindi na po makapag-post ng panic sa ating mga kababayan.
0: Si QCPD spokesperson Major Jennifer Ganaban.
2: Iniimbestigahan na ang sinasabing bantang pamamaril at pagpapasabog sa paaralan sa Cainta, Rizal. Nanggaling ang sinasabing banta sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa iba't ibang dummy account online. Matapos madiskubre ang banta, nag-inspeksyon ang mga pulis at idineklarang ligtas ang paaralan. Hinikayat naman ang pamunuan ng eskwelahan ang school community na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng fake news. Nakikipagtulungan na ang Cainta Police sa Rizal Anti-Cybercrime Unit para matukoy ang responsable sa insidente.
0: Alas 7.23, siniimbisigahan ang sinasabing banta ng pamamaril sa pribadong paralan sa Cebu City. Naglabasan ng mga estudyante ng Cebu Eastern College matapos gumalat ang banta sa Facebook post. Unang kumalat na bomb threat ang sinasabing banta pero natuklas ang bantang pamamaril ang kumalat online. Pinaigting na ng paaralan ng seguridad para matukoy ang pinagmulan ng online threat. Tiniyak din ng Cebu Eastern College na ligtas ang lahat ng mga estudyante, magulang at empleyado ng paaralan.
2: Nailibing na ang isa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na puno ng emosyon at panghihinayang ang mga kaanak ni Joyancy Separa na nadamay sa pamamaril. Nailibing na rin ang biktimang si Chris Lawrence Fabian noong Martes, gayon din si Nicole Dazo noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may indikasyong na impluwensyahan ng nihilistic violent extremist o violenting grupo sa Amerika na tinatawag na 764 ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Pero para kay Southern Illinois University Associate Professor Raymond Narag, hindi solusyon ang pagbaba ng age of criminal responsibility sa Pilipinas kahit na menor de edad ang sangkot sa insidente ng karahasan.
3: Hindi po totoo na walang pananagutan ng mga bata. Bakit po ayaw natin babaan ng 10, 11 or 12? Yung mga bata sa ganyang edad, hindi pa po sila fully developed ang kanilang brain people. And in fact, there are some evidence that do suggest that they were preyed upon. We do not excuse murder, that's murder. They have to be penalized. But this penalty should account for their developmental differences.
2: Inihain na sa Senado ang panukalang layong imbestigahan ang epekto ng online gaming at social media sa mga bata. Target nitong makagawa ng batas para sa proteksyon sa mga menor de edad mula sa online game at internet.
0: Alas 7.26, halos 6 na oras na antala ang flight ng Philippine Airlines papuntang Hong Kong dahil sa security concern. Kahapon palipad na ang flight sa NAIA na magsagawa ng inspeksyon sa eroplano at bagahe ng mga pasahero. Hindi nilinaw ng pamunuan ng PAL ang security concern pero iginiit na hindi ito bomb joke o bomb threat. Sa pahayag, tiniyak naman ng PAL ang kaligtasan ng mga pasaherong sumunod sa security procedure.
2: Nakatakdang magpalabas ang DILG ng memorandum hinggil sa pigeon racing o karera ng kalapati sa bansa. Kasunod dito ng pagkabahala ng ilang senador sa banta ng bird strike at epekto sa kaligtasan ng mga flight. Hinikayat ni Senador Raffy Tulfo ang DILG na tutukan at ipagbawal ang pagsasagawa ng karera ng mga kalapati. Sa tala ng Air Carriers Association, mahigit 900 ang kaso ng bird strike noong nakaraang taon. Nauna nang ipinagbawal ng Civil Aviation Authority of

0: the Philippines ang hazardous activity sa paligid ng mga paliparan, kabilang na ang karera ng kalapati.
1: Alas 7:27, sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng driver ng SUV na bumangga sa traffic enforcer sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, pinahinto ng traffic enforcer ang SUV sa intersection para makadaan ng iba pang sasakyan. Saglit na huminto ang SUV pero biglang umabante kaya nabangga ang enforcer na natumba sa kalsada. Salip na huminto, abay pinaharurot pa po ng driver ang sasakyan. Pinaharap ang driver at listadong mayari ng SUV sa Land Transportation Office para magpaliwanag.
0: Grabe, partner. Ang init ng ulo.
1: Kaya nga.
0: Sa Maynila, patay ang isang lalaki matapos maipit sa bahagi ng elevator sa residential commercial building sa Tundo.
1: Kanyan, partner. Anong kondo yan? Takot naman ako sa kondo. Anong pangalan ng kondo na yan?
0: Hindi pinangalanan.
1: Naipit sa elevator?
0: Naipit sa elevator.
1: Tapos tuloy mo nga.
0: Saan na to? Sa investigasyon, naipit sa gitna ng pader at elevator shaft machinery ang biktimang caretaker ng gusali. Hindi mo na pinapagana ang elevator habang iniimbestigahan ang insidente. Partner, ito yung pagpasok mo, di ba? Yung iba, pagka medyo magsasara ng elevator, haharangan mo, mukhang doon siya naipit.
1: Namatay?
0: Patay.
1: Hala. Grabe naman. Ano? Sa Quezon City, arestado ang isang kasambahay matapos nakawan ng amo sa barangay Ugong Norte. Sa investigasyon, napansin ng senior citizen na among nawawala ang ilang alahas, kaya kinumpronta ang sospek na 3 buwan pa lang na nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Inamin ang sospek na tinangayang halos 4 milyong pisong halaga ng alahas. Wow, ang dami alahas ni ma'am. Hindi na po na-recover ang mga alahas, kaya iniimbestigan ang posibilidad na miyembro ng sindikato ang sospek.
0: Hinahanap na ang magkaangkas sa motorsiklong umabuso sa isang aso sa Sorsogon City. Nakunan pa ng video habang hinihila ng lalaking angkas ang taling nakakabit sa collar ng puting aso habang mabilis na tumatakbo ang motorsiklo. Halika nga dito. Binatikos ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption ang insidente at nanawagan sa publiko na tumulong para matuntun ang magkaangkas sa motorsiklo. Nakita mo ba ito, partner?
1: Kamukha pa naman ni Lily at ni Effie.
0: Diba?
1: Parang Jack Russell, Parang Jack Russell yung aso,
0: Kawawa naman,
1: Sa'yo kaya gawin yan, ha? Ikaw ang tatalian.
0: Kapag ka natuntun na ang pagkakakilanlan, naks, ng dalawang ito, magkabilang gulong kayo.
1: Yeah.
0: Itatali kayo.
1: Maryose. The 7:30 na, samantala pasok na po ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa 3rd round, partner, ng Wimbledon Open lang naman.
0: Yay!
1: Sa London. Tinalo po ng world number 32 na si Ayala ang world number 87 na si Maya Joint ng Australia sa score na 3-6-6-2-6-0. Makakalaban ni Ayala sa round of 32 ang defending champion at world number 3 na si Iga Świątek ng Poland.
0: Świątek?
1: Kilala mo ba ito?
0: Natalo siya noon. Talo si Alex noon. Kaya itong pangalawang
1: pagkaharap. Ay, pero mataas ang number 3 ito.
0: At saka matangkad.
1: Matangkad ba itong babaeng ito? Tumangkad na pala si Iga. Noong huli kami nakita, maliit pa ito .
0: Hindi naman si Iga yun.
1: Ah, sino ba?
0: Si Unga.
1: Si Iga Świątek ng Poland. Natalo naman po sina Iala at partner na si Nicola Bartunkova sa doubles ng Wimbledon Open laban sa tambalan nina Sofia Kenin at Jelena Ostapenko. Dapat talaga arali natin yung mga bigkas ng mga, kasi ang mga sumasali po dyan, yung mga Polish, parang hirap,
0: Ukrainian,
1: Russia, ang hirap bigkasin ng mga pangalan.
0: Minsan miss na lang dapat.
1: First name na lang, Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Hi, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating show Spotlight, tinapos na ni Ay de las Alas at Rosana Roses ang 25 taong away at hindi pagkakasundo. Kasunod ito ng pagkikita ng dalawang celebrity sa taping ng isang serye kung saan pareha silang kasama sa cast. Nagugat ang away ng masaktan si Ay sa hindi tinukoy na paratang ni Rosana laban sa kanya. Pero noong July 1, pumunta si Rosana sa tent ni Ay sa kanakipagkwentuhan ng

0: update sa buhay. Aminado si AI na na-miss niya si Rosanna at iginiit na puno ng tawanan ang kanilang muling pag-uusap para sa show. Yan lang.
1: Okay.
0: Para sa showbiz
1: papa. Teka lang, ganyan. Balik tayo, rewind tayo. Bakit ba sila nag-away in the first place? Ano ang pinagbulan?
0: Nakita ko sa isang vlog, Doris, oh. Nakita ko sa isang vlog ni Aiko Melendez noong 2024. Kundi ako oh. Nagkakamali, April 2024, nagkaroon sila ng isang show sa Dagupan.
1: Mm.
0: Tapos, may hindi sila pagkakasundo kasi parang kasagsagan daw ng malakas na parang show nila noon. And then, pagdating daw doon ni Ai, galing siya sa isa pang show kasama naman si Aramina. Ngayon parang nag-flop daw. Parang alam na ata nila na parang pagkakasabi niya, nag-flop daw ng gusto yung show. Tapos parang natanggal si Ai sa isang poster. Parang ginawa ng producer, tinanggal daw. Tapos hindi naman daw alam ni Rosanna yun that time. Pero parang yun nga.
2: Alam mo, ganun talaga pag tumatanda.
1: Bakit?
2: Pag nagkakaedad, pag nagmamature, partner, nagmimelo yung tao.
1: Tama.
2: Yung
1: tama
2: alam mo
1: naman.
2: Yung parang ayaan mo na yung mga away. Ang dami
1: hindi,
2: pang...
1: Hindi ko napapatulan yan. Oo, oo, oo.
2: Tsaka masarap din yung feeling kapag nagpatawad.
1: Ah.
2: Parang may natanggal na tinik. Doon sa puso mo, hindi ho ba?
1: I have yet to feel that.
0: Ang tagal din nun, na.
2: May bubog.
0: Taon,
2: may bubog pa si Bigonya. Sino pangalanan mo nga yan? Sino ikaw mo yung
1: sino
2: parang
1: yan?
2: Hindi mo pa mapatawad, Bigonya?
1: Ako? Mm-hmm. Ang dami. Kulang ang isang oras.
2: Thank you, marami. Salamat.
0: Thank you.
2: Thank you. Si Gayel Krishnan, maraming salamat. Pero partner, itaga mo sa bato.
1: Na?
2: Darating yung punto na pagtatawanan nyo na lang. Ganun naman yun eh. Na, o nga, ano pa tayo mga bata, no?
1: Oo.
2: Pagtatawanan nyo na lang yung nangyari sa inyo dati.
1: Oo. Pero as of now, ang kanta ko ay pagdating ng panahon. Di ko alam kung kailan yung panahon na yan.
2: Pakalano na yan.
1: Mamaya! Gagawa ko lang news article. At yun pala, congratulations sa'yo, Alex Iyala.
2: Yeah.
1: Galing!
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigonya.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Ano na naman ang problema nyo? Pati ba naman dito nag-OT tayo, partner? Kung hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
3: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy on a Friday! It's a weekend!
4: Radyo Patrol Balita alas 7!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
0: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
0: Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
3: Maganda umaga muna kay Sal Dinagit at may pabati ng happy 7th birthday kay Gabriel Gabe Season Lee and to Miss Grace happy Season birthday. Lee. And of course, may nginunguyan na naman kami po ng umagang umaga.
7: Oo nga eh.
3: Then nagpadala na naman ng pagkain at nandito mismo naghatid ng pagkain si Suwi. Suarez. Ng Aboytis. Ay naku po, Diyos ko po.
7: In person.
3: Palagi naman yung in person.
7: In person.
3: Hindi, gusto niya lang daw ma-check kung totoo ang report ni Zeus Legaspi na maluwag niya yung EDSA.
7: Ah.
3: Kasi namiss niya yung EDSA for how many days?
7: Tatlo rin.
3: Gusto niya patunayan na talagang maluwag.
7: Gising ang kanyang binatilyo si Enzo.
3: Kaya thank you, Suwi.
7: Maraming salamat.
3: Loves mo talagang DZMM. Thank you. Naglalakad na kadpart. Kamukha niyo yung anak. Suwi, thank you. Maraming salamat. Si Zeus Legaspi muna, partner. Punta natin. Go, Zeus!
8: Good morning, Alvin at Doris. Ano, bagamat normal na nga yung sitwasyon o ilang kalsada sa paligid ng Liwasang Bonifacio, sarado pa rin yung ilang bahagi o yung ilang kalsada dito sa Maynila. Isang araw yan, kinaumagahan yan matapos nga yung programa na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo doon sa may Liwasang Bonifacio kagabi. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, sarado pa rin, Alvin at Doris, yung Ayala Bridge mula Ayala Boulevard yan. May nakita tayo doon, mga nakaharang pa rin na barbed wire at container van. Yung nakadaraan lamang doon sa ngayon ay mga pedestrian, bisikleta at motorsiklo na dumidiskarte para makasingit doon sa may bahagi na iyon. Doon sa may bangketa, sa may sidewalk, wala rin tayong nakitang pulis doon kaya wala namang naninita doon sa mga dumidiskarte para nga makatawid pa rin. Pero kung naka-four wheels, hindi talaga magkakasya dahil yung buong kalsada na yan ay naharangan pa rin ng mga barbed wire at ng container van. Yung ginagawa na lamang ng iilan ay umiikot sila dito sa may Quezon Boulevard papuntang Quiapo o di kaya naman papunta sa UN Avenue patungong Mabini Bridge kung magtutungo ng Santa Mesa area. Kaya kung kanina, Alvin at Doris, mabilis pa yung usad ng mga sasakyan sa may Quiapo, particular doon sa may bahagi ng Quiapo Church. Ngayon, may build-up na dahil doon nga nagre-reroute yung ilang mga motorista. Kapag dinerecho yung area na yan, papunta dito naman sa may bahagi ng CM Recto, corner San Sebastian Street, sarado rin. Ito yan, yung kinatatayuan natin ngayon. Meron ding mga barbed wire at makatawid yan ay meron din mga nakaharang pa na container van. Sarado rin yung Legarda Street at yung ilang mga kalsada nakapalibot doon sa Menjola, no? Doris at Alvin. Yes, Alvin.
3: Bakit ganun? Eh, tapos na naman yung rally. Ba't may mga ganyan-ganyan pa rin? Ano bang alerto natin ngayon dyan sa Maynila?
8: Yung pinakahuli natin na monitor na alerto sa National Capital Region, Alvin at Doris, ay full alert status, no? Yung Philippine National Police.
3: Full alert pa rin. Kahit wala nang natapos na yung rally, naka-full alert pa rin.
8: Wala pa kasing panibagong update sa ngayon, Alvin at Doris, no? Kung ibababa na yung alert status ng mga pulis. Pero dito sa REC, papunta nga doon sa may bahagi ng Menjola, dito may nakita tayong mga nagbabantay ng mga pulis. Nakausap din natin kanina, no? Ilang sandali lamang yung nakalilipas, si Manila Police District spokesperson, Police Major Philip Ines, yung sabi niya sa atin, naghihintay pa sila ng direktiba kung anong oras bubuksan sa mga motorista itong mga naturang kalsada ngayong araw.
3: Okay, thank Zeus, you.
7: Meron bang epekto yan doon sa mga magpupunta ngayon sa Quiapo? Dahil first Friday, partner.
3: Layo naman yan sa Quiapo. Sa may Malacanang to, Malacanang to, di ba? Malapit sa Malacanang.
7: Nagsarado daw ng mga kalsada
8: Alvin, yung daanan kasi natin papunta dito, dumaan tayo doon sa may Quezon Boulevard, malapit sa Quiapo yan. Kaya nadaanan din natin yung Quiapo Church. Doon nga, Doris, ano, medyo mabigat na yung usad ng mga sasakyan doon dahil nga doon nagre-reroute yung ilan para makatawid at papunta doon sa may bahagi ng Santa Mesa area.
3: Okay. Sige. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus. Thank you.
8: Maraming salamat, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
3: Sabi ni Ellen, mag-ingat ka raw dyan, ha?
7: Take
3: Laga
7: care.
3: Lagaan mo yung sarili. Sabi ni Ellen.
7: Oo nga, kaya nga. Ganun pa ang quote.
3: Paano?
7: Take care.
3: Mas malambing pa.
7: Take care.
3: Thank you, Ray. Salamat.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
3: Ngayon, pag nagalit yung Shota ni
7: Shota
3: ano,
7: talaga, partner. Luma na yun. Jowa na ngayon.
3: Jowa. Pag nagalit yung jowa ni Zeus dahil sa lambing mo, si Ellen yung sasabunutan, hindi ikaw. Ha?
7: O yung girlfriend niya, ako ang pukpukin mo. Dahil wala pong kasalanan si Ellen. Mamaya po, may mangyari pa dun sa pelikmenta. Nakita mo, nakapelikmenta ang
3: Sino
7: lola
3: si Ellen?
7: Mo. Si Ellen.
3: Ang haba ba?
7: Oo, tsaka malantik.
3: Ano bang problema mo, Camille? May DOJ pa nga pala. Attorney Rino. Okay. Nga pala, tatlo pa. Attorney Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
7: Good morning, sir.
9: Magandang umaga, Sir Alvin, Ma'am Doris, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan.
3: Ano po ang asahan ng ating mga kababayan for next week? Taas baba po ba o puro taas lang for diesel, gasolina, and kerosene?
9: Baka Sir Alvin, ang kung may range ito, magre-range ho ang gasoline siguro from a rollback to an increase. Gasoline sa computation ng 4 days, baka nasa 150 to 250 ang range. Ang diesel, baka nasa 1 to 3 pesos ang increase. Kerosene, nasa 1 to 3 pesos ang increase.
3: Yung sa gasolina muna, pakilinaw. Eh, kamo kasi ang range ay either pwede mag-rollback. Rollback na, 150?
9: Oo, 150 for the 4 days. Ha? 150 to baka umabot ng 150 din na increase.
3: So 150 na rollback hanggang 150 na increase. E di pag ganyan naman po, alam mo na kung anong pipiliin ng mga kumpanya ng langis. Hindi siyempre increase, Director.
9: Well, not at all times, no? Kasi yun na nga, dyan sa range na yan, pwede silang mag-compete among... Kasi wala rin namang ding prohibition to compete on the ground.
3: So ano ang dahilan po nito? Bakit ganito ang
7: takbo? Tanong muna, bakit laban bawi? May rollback tapos increase.
3: Kasi parang nagre-range nga sila.
7: Ah,
3: so pag nagre-range ka, may spread. Ang tawag doon spread. Yung pagitan ng low at ng high, ang tawag mo doon spread.
7: Kasi
3: so ang spread
7: marami,
3: nila, 2 piso.
7: Ayun,
3: so
7: pero,
3: from rollback na 150 to increase.
7: Ganyan, pero kami, para tayo mga motorista, ang nadidinig lang natin, rollback.
3: Leyte, from rollback, kasi range nga, from rollback to increase.
7: Range po
3: yung
7: yan.
3: Diesel, malinaw, increase.
7: Ayon.
3: From an increase of 1 to 3. Ang kerosene from an increase of 1 to 3.
7: Ayon.
3: Yung gasolina ang medyo masalimuot dahil ang umpisa niya, rollback, mm-mm, pero ang dulo niya, increase.
7: Yun nga, sige.
3: Anong dahilan, Director Rino, bakit ganyan?
9: Sir Alvin, masasabi natin parang normal volatility lang ito. Wala kasing significant event na nangyari this week, no, about oil supply. So ito'y normal na galaw, hindi lang natin ma-pinpoint exactly dahil napakaliit, Sir Alvin, yung mga increases at saka yung decreases na maliit ang galaw niya. Pwede talaga ito can swing baka next week kung ano lang ang normal na volatility. Pwede ito can swing to rollback na naman, increase. Kasi napakaliliit ho itong mga movement na to. So, ang wala ho, binabasa namin ang mga oil reports, wala masyadong, well, may sinasabi na nag-warning si Iran, baka dun sa ililibing na kasi yung kanilang supreme leader, nag-warning lang, pero parang ang layo naman ng usapin na yan dun sa oil talaga, no? So parang lang to, this will be the part of the volatility ng 60-day compliance period nila dun sa 14 points ng MOU.
3: Apo.
9: Yung memorandum of understanding nila. Pag talagay na ilabas nila after 60 days, yung kanilang final agreement, yun mo ang inaasahan nating malakihan ang magiging epekto.
3: Apo. Thank you, Director Rino. Maraming salamat po sa impormasyon.
7: Thank you, sir.
3: Mabuhay kayo dyan sa DOE. Thank you po.
7: Thank you.
9: Apo, magandang umaga ulit. Salamat.
3: Si Director Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. So yan po ah.

0: partner, yung gasolina, ha, dapat may rollback kayo.
1: Dapat.
0: Either rollback na 1.50 or increase na 1.50.
1: Ah.
0: So, kung ikaw negosyante, anong pipiliin mo?
1: Pwede siyempre increase. Ang bilis.
0: Anong pangaba, di ba?
1: Alam na namang magpapakabait ka. Hindi po. Negosyo ito eh.
0: Sa diesel, wala na po kami. At least nag-full tank na po ako.
1: Pero ang diesel...
0: Increase talaga. Uh-oh. Wala talagang ka... Ano, walang
1: ka-wala.
0: Wala. Piso hanggang tres. Ang kerosene, ganun din.
1: Okay.
0: Ipihit pa po tayo dahil may dalawa pa po ito na iwan. Undersecretary Nicholas Felix T. ng Department of Justice. Magandang umaga po sa inyo, Yusek.
2: Good morning. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Dorvis.
1: Good morning, sir.
0: Ano bang ipinapanukala ninyo, Yusek, sa DOJ, kaugnay po sa mga violenting crimen partner involving minors, children, yung NVE? Paano natin sasalagin ito? May mga batas na ba tayo sa mga ganitong sistema na nihilistic violent extremism, Yusek?
2: Yung batas na mismo para doon sa topic na yan, sa NVE, wala talaga, no? Walang particular na batas. Pero habang wala pang batas dito, pagsamantala, tuwing nagkakaroon ng intersection ng NVE sa mga ibang mga batas, ibang mga krimen, no? Tulad ng OSAEC, o ng cybercrime and possibly ng terrorism, pero pinag-aaralan pa namin to, doon natin ipapasok ang mga pag-imbestiga at pag-prosecute. Pero yung ano, narinig naman natin nung past few days, lalo na yung nandun kami sa Senado, ay nakikiusap kami, no, at yung mga ibang mga kasamahan natin na magkaroon ng batas laban sa NVE at mukha namang responsive ang ating mga senador at kongresista dito.
0: Opo, Yusek, hindi naman po it's as if zero. Ano po, kasi kako, babagsak naman yan sa general crimes, halimbawa murder.
1: Yeah.
0: A homicide, frustrated murder or physical injuries, mga ganon.
1: Correct.
0: Kaya lang, kailangan talaga specific or geared or designed specifically for these kinds of situations. Ano po?
2: Tama yun, no? At kung mangyayari kasi, kung makakapasok tayo, may mga batas na sakop yan na criminal pag nandun na tayo sa mga resulta na ayaw natin. Pero kung nandun pa lang tayo sa umpisa, sa grooming stage pa lang, gusto natin na pati dun pwede tayo magparusa. At yun ang hinahanap natin. At syempre, bukod sa mga criminal na provision, yung batas naman na ating hinahangad ay comprehensive. So lahat ng aspeto, titignan nito, yung pag-protect sa mga bata, mga obligasyon ng mga internet intermediaries, saka mga international relations, among other things.
0: Nung crime mo nun ngayon, halimbawa lang, may nahuli tayong, ano tawag sa kanya, groomer. Paano yung kaso pag nahuli kang groomer? Kasi wala pa yung finale dun, yung mag-aala Chucky ka o mag-aala Rambo ka, wala pa dun.
1: Wala pa yung act.
0: On the way pa lang papunta dun. Anong kaso sa groomer, Yusek?
2: Pag-aaral na natin yung pinakamatinding kaso, no, na pwede dyan. Pero kung halimbawa yung groomer ay yung ginagroom niya o yung sinusubok niyang ipagawa dun sa bata ay mag-produce ng sisam. Ayan, may batas tayo dyan. Yung RA 11930, yung anti-OSAEC and sisam law.
0: Sorry, mag-produce ng ano'y kamo?
2: Yung child sexual abuse and exploitation material. Ito na yung term na ginagamit natin for child pornography, di ba? Dahil yung child pornography, na-realize natin to this, napakamalamyang term yan, ano?
0: Uh-oh.
2: So ngayon, term na ginagamit natin sa batas natin, sisam or sisam, child sexual abuse and exploitation material.
0: Ayan. Sige, tandaan namin yung salitang yan, ano?
1: CSI.
0: Kasi halimbawa, nasa stage pa lang, halimbawa, groomer siya partner. Sabi niya, ang test natin today, patayin mo yung pusa ng kapitbahay. Ayan. O pag pinatay naman niya ngayon yung pusa ng kapitbahay, paano yun? Anong crime ng pumatay na bata at anong crime
1: minor
0: ng
1: minor de edad
0: at anong crime ng nag-utos na groomer?
2: Parang may crime naman tayo dyan na yung animal abuse. Kailangan ko tingnan. No, dahil
0: sa bata?
2: Pero ano yan eh, di ba? Kaya conspiracy yan, may sama sa mga penal code naman natin, may mga liabilities din naman yung mga ano, yung mga nang bubuyo, no? So pwede din natin ilagay doon. Pero napakahina ng parusa diyan, ano?
1: Mm-hmm.
2: So gusto talaga natin ng batas na may ngipin.
1: Oo.
0: Pero may isa pa example, yung nakita mo partner yung bata.
1: Oo.
0: Yung nagkikwento sa nanay, umiiyak, yung inutusan daw siya na maghubad, magtumalon-talon. Paano yan? Anong crime doon sa ngayon? May crime ba tayo para sa ganyan?
2: Tingin ko ngayon, pag-aaralan namin, pero sa ngayon, top of my head, pwede natin sabihin child abuse. Pero again, yung penalty sa ganun, ano, lalo na pag hindi pa umabot sa punto na yung mga abuse na nakasanayan natin, hindi din ganun ka

0: Oo,
1: pero matatagalan, sir, kung sakaling tayo ay tututok na dito, eh hindi ganun kabilis na bababa yung mga espesipiko na batas.
2: alam mo, may pay proseso, pero sa experience natin, sa kongreso natin ngayon at yung mga past congresses, tuwing may mga meritong urgent na kapangangailangan, mabilis na gumalaw eh. Like, alam mo
1: Ah,
2: itong
1: okay.
2: binagit ko kanina, Ate Osakin si Saem noon, 11930, napasa to ng kagalagitnaan ng 2022, pero mga 2021, doon pinaglalaban yun, at napasa naman, Anti-Pogo Act, medyo mabilis din gumalaw ang kongreso dyan, yung AFASA, Anti-Financial Accounts Scamming Act, mabilis din gumalaw ang kongreso dyan. So sa experience natin, itong may urgent legislation to address evolving criminal trends, mabilis gumalaw ang ating legislatura.
0: Kaya Yusek, malamang alam din po ng groomer o ng mga
1: Oo.
0: involved sa sindikato na para mahirapan silang kasuhan kasi wala pang specific na batas. Isa yun sa mga reason kung bakit sila dumadami din. Para yung
1: Oo.
0: mga bata na,
2: Ayun.
0: gawin mo yan, hindi ka makakasuhan.
1: Sinasamantalan nila.
0: Correct.
1: Oo.
2: Kaya ang hindi lang dapat criminal provisions ang ating tinitingnan, no? May mga ibang mga remedyo din tayo dyan. Ipinaka-importante dyan talaga yung awareness and prevention. Kaya malaking bagay talaga na isa sa publiko na tong ganap na to. Alam na ng mga taong bayan. At kung nakita talaga natin, no, madaming nag-react, no? Hindi lang kami sa pamahalaan, hindi lang ang media, pati ang mga individual na magulang, pati ang mga platform,
1: Opo.
2: pati ang ordinary na taong bayan, no? Talagang tatak na tatak sa kanila tong NVE, at mas mulat na tayo ngayon, no? Kaya tingin ko doon pa lang napakalaking bagay na yan, no, na mapigilan tong problema na to.
1: So ano po ang
0: Posisyon.
1: stand o posisyon ng DOJ? Ikaw na rin mismo nagsabi, talagang laganap ngayon. Ano stand yun doon sa pagbaba ng age of criminal liability or discernment na tinatawag?
2: Kami, kailangan pag-aralan ng mabuti to, no? Kasi ang solusyon dito sa NPE, isang comprehensive na solusyon yan. Buong solusyon, buong isang tugon na dapat lahat ng aspeto tinitingnan. Isang aspeto dyan, pwede natin tingnan ang pag-amend ng JJ1, ano, Juvenile Justice and Welfare Act, no? So, basta kung pag-uusapan natin ang pag-adjust ng age of criminal liability, dapat hindi lang yun ang tingnan natin. Dapat tingnan natin ang buo ang problema.
1: Okay.
0: Pero naniniwala ka rin, Yusek, na parang ginagamit din siya ng sindikato. Ang ginagamit nilang mule o courier, yung mga below 15, dahil alam nila na dadalin lang naman sa DSWD at mabilis tinatakasan ng mga bata o ng mga sindikato
1: Correct.
0: Yung DSWD, Yusek.
2: Maaari naman, no? Maaaring naisip yun ng mga sindikato na to, ng mga masamang tao na to, no? Kaya dapat talaga i-consider natin 'yan sa ating isasagawang batas.
0: So, pag tinanong kayo ng Senado o ng Kamara halimbawa, anong posisyon ng DOJ? Wala pa po sa ngayon. Hindi, wala pa kayong firm position kung dapat babaan.
2: Kung napag-uusapan namin yung sa loob, sinasabi namin ng aming boss, no, si Secretary Tita, na importante, mas importante ang certainty of punishment kaysa doon sa age of criminal responsibility. Kung alam ng mga criminal na mahuhuli sila at mananagot sila sa ginagawa nila, mas matibay na deterrent yan kaysa sa pagbaba ng age of criminal liability, no? Pero ano, hindi namin sinasarado ang pinto, bukas ang usapan, no, kung anong mga amendments na maaaring gawa natin sa JJWA.
0: Opo. Ngayon, dun sa Tacloban, babalik ako, Yusek, sa kaso ng Tacloban, are we currently investigating? Yaman din lang na lumutang na po yung angulo ng 7... Ano pangalan ng grupo?
1: 764.
0: 764. Yaman din lang lumutang na po yan. May iniimbestigahan po bang mga tao o personalidad na posibleng involved dito sa insidente ito, Yusek?
2: Alam ko nakatoka ang ACG, no, dito sa kaso na to, at abang na lang tayo sa kanilang mga investigasyon. Pero ano, nandito ang DOJ, nag-reach out pa kami sa kanila, no, kung anong kailangan na tulong nila sa amin sa kanilang investigasyon na mabibigyan namin sa kanila.
0: Ah, so wala pang firm? Kumbaga may persons of interest na ba tayo?
1: Wala
0: pang
1: ganun?
2: Wala. Hindi ako,
1: wala
2: hindi ako privy. Hindi ako privy sa information na yan. Basta
0: okay.
2: Sila nag-imbestiga, tapos abot na lang sa amin sa tamang panahon.
0: Tama, Oo. Tama,
1: Pero
0: tama.
1: Sa pagkakaalam nyo, dapat ba natin itong ika-alarma?
2: Tingin ko oo, no? Pero yung saktong alarma lang, ah. Kasi parang kahapon, kunento sa akin ng mga ibang mga kasama natin sa media, may mga nagpa-prank call daw sa mga eskwelahan. Tapos na-prappening na yung mga magulang, na-prappening na yung mga eskwelahan. Kaya dapat alis na tayo, alarma tayo, bantay.

0: natin yung mga kaya natin bantayan, no, yung kanya-kanyang mga pamilya, kanya-kanyang mga anak. At tapos kung may mga kinakatakutan tayo, kinakaduda tayo, i-report natin, no. Basta dapat alisto pero wag tayo praning.
1: Tama yan, Yusek. Mabuhay po kayo sa Department of Justice. Thank you, Yusek, for accommodating our call. Mabuhay ka.
0: You're welcome.
1: Thank you. Nagmamadali partner si Undersecretary Nicholas Felix Nikiti ng Department of Justice. Naawa ako doon sa bata. Nakita ko sa TikTok yun.
2: Ay, hindi ko nakita.
1: Iyak yung bata. Panoorin mo.
2: Oo.
1: Yung nanay, magaling din, tinatanong siya, anak, bakit ka, ano, may task daw.
2: Wala akong TikTok. Saan? Pwede yan sa FB?
1: Meron din siguro yun sa FB.
2: Okay, okay.
1: Kinikwento
2: niya. Ano daw kinikwento niya?
1: May task daw.
2: Tapos?
1: Ang task daw, maghubad siya, tatalon-talon.
2: Ala?
1: Para umabot siya sa isang next stage.
2: Ay,
1: can you imagine ko ano yung next stage na yun, di ba? Sa stage ngayon, napahiya siya, pinatalon-talon, nakahubad. Can you imagine ko ano susunod na ipapagawa sa iyo ng task master?
2: Grabe.
1: Tapos ang culmination, ang pinakadulo nun, violence.
2: Yun lang.
1: Kasi sumunod ka na ng sumunod eh, tsaka may reward eh.
2: Tama.
1: Tapos, kawawa yung bata.
2: Ang susunod na dyan, yung bata na yun, ang susunod naman na magiging master.
1: Ganun nga nangyayari, partner. Oh, yung nambuli ngayon, dati ding nabuli.
2: Correct.
1: Oh,
2: parang sa mga hazing lang.
1: Oh.
2: Diba?
1: Dati ka na hazing, ikaw naman ngayon ang nang-hazing.
2: Kaya
1: nga. My goodness.
2: Ano ba? Nag-uusap kami, di ba?
1: Maganda umaga sa iyo, Paul Bea, na nakikisuyo sa pagbati kay Richard and Vanessa Aliada. Yan, always watching daw from Manila. Thank you.
3: Good morning!
1: At si Rod Eason muna, partner, may pabati. Hoy, wait lang! Message from Las Vegas, Nevada ito eh.
2: Wow.
1: Mr. Chong Amores ng Pililla Rizal. Pag-greet mo raw sila ha. Napapanood daw tayo, partner, pabati daw si Chong Marit and si Sandra. Thank
2: Ayan.
1: You, Manong Rod.
2: Mga okay, kamayan, teka lang, pwede ba? Baka hindi makalimutan ko mamaya ito eh. Nagpapabati lang yung mga friendship ng kapatid ko. Mga ano to, friends niya from Arneo, na lagi daw nakatutok sa atin. Chita Rosales, na lagi tayong pinagdadasal, lalo na ako yung aking kalusugan. Shirley Torres, Agnes Torres, Fel Ibarola, at syempre pa si Nanette Magno.
1: Lorraine Galvez! Go, Lorraine!
4: Good! Money morning! Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo na Rin Chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga, Kuya Alvin and Ate Doris, ay sumakay tayo sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay 407, Sampaloc, Manila, kung saan sila ay nagantimpalaan ng Most Outstanding Barangay! Congratulations! Nakamustay naman natin sa hello po, Mami! Dito po kayo!
5: Hello!
4: Ay, ano po pangalan po ninyo?
5: Fe Sanchez.
4: Ayan, Ma'am Fe, ano pong posisyon niyo sa inyong barangay?
5: As kagawad.
4: Kagawad. Ano po yung mga activities na meron po ang barangay 407?
5: Marami activities dito, nagpapasumba, nagki-clean up drive kami,
4: wow.
5: Papabingo rin. Ano pa ba?
4: Ano po yung pinakapaborito niyong activity dito?
5: Clean up drive.
4: Ilang taon na po ginagawa itong clean up drive sa inyong barangay?
5: Tagal na for almost, naging kagawad ako po almost 10 years. Then I was appointed as secretary during pandemic. Then I ran again as a kagawad.
4: Mm-hmm. So dun po 10 years na rin po ang clean up drive ninyo?
5: Hindi naman. Pero usually ginagawa namin talaga yun.
4: Okay. So, anyayaan nyo naman ang mga kapamilya natin sa Barangay 407 na sumali rin?
5: Oo. Inaanyayahan ko lahat ng kabarangay ko na pakipag-cooperate sa aming mga activities dito sa Barangay 407.
4: Ayan. Thank you so much!
5: Thank you.
4: Ayan. At syempre, dito po ang DZMM upang magbigay ng regalo po sa inyo dito, mga kapamilya. Kaninong pangalan kaya ang aking mabubunot? Thank you so much, Mami Fer. Eto na, kaninong pangalan nga ba? Ang nabunot kong pangalan ay si congratulations po kay Julieta Teodoro. Julieta Teodoro po!
3: You're a winner!
4: Of course, para una po kayo sa balita, Transistor Radio, and of course, 1,500! Huh? Kasi po gamitin ng 1-5.
6: Opo, sugat ko. Bibili ako ng gasab, gamot.
4: Ng gamot. Get well soon po. Baka